0: Ang oras, 8:04 ng umaga.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisihin, dalawang dinig ang umaalerto sa bayan, matapang mamanuri walang takot. Una, ang Masa Antemano. Kasama ang lutya ng Masa, Doris Bigornia.
3: Ganda!
2: At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan!

0: Dahil tandem ng bayan na, gising na. Gising na po. O yan na o. Nagpaparamdam na yung ating Doggy Wawaw and Friends. Meron tayong doggy, meron tayong kambing, meron tayong kabayo. Ganyan po talaga, present po sila lagi sa tandem ng bayan. Magandang umaga po mga kapamilya. It's Tuesday, July 21, 2026. Minus ang magandang mutya ng masa na nagpapagaling ngayon. Get well soon. Ating Doray, ako po si Radyo Patrol Robert Mano. Of course, may kasama pa rin tayo at hindi tayo pinahiya. Sinamahan tayo sa request natin. Good morning, partner.
1: Of course. Good morning, mga kapamilya. Sa ngalan po na nag-iisang mutya ng masa, Doris Bigornia. Ako po si Christian, your source, Yusores, sa programang Tandem ng Bayan.
0: Oo, ang bantay nyo muna po sa Senado at ang bantay nyo sa Palasyo ng Malacanang, si Christian, kami mo ang inyong makakasama hanggang alas 9 ngayong umaga.
1: Saktong-sakto.
0: Oo. Kumusta ang Palasyo? Ang sabi mo nung nakaraan, kahapon, di ba, preparation ng Pangulo doon sa zona niya, polishing na lang.
1: Sabi ng Secretary Dave Gomez ay work in progress.
0: Aha.
1: Pagtiwala tayo doon, ibig sabihin ay active ang presidente na inihahanda yung kanyang zona speech. And actually, nabanggit din ni Yusek Clare na actively engaging ang presidente sa mga members ng cabinet para makakuha ng input kung ano yung mga pwede niyang sabihin sa kanyang talumpate, which is next Monday na po yan, July 27.
0: Mm-hmm. At dahil po pinag-uusapan po natin ang zona, special edition po tayo today. Actually, nilatag po ito ng aking partner, si partner Doris, na para pag-usapan po natin, ha, buong isang oras ang ide-dedicate natin para sa development at sa mga nangyari after ng 2025 zona ng Pangulo pagdating sa sektor ng agrikultura. Ha? Alam ko gusto nyo itong topic na to.
1: Mm-hmm.
0: Kaya naman, simulan na po natin.
2: DZMM Zona 2026. Zona 2026.
3: Sa mga nagtatanong kung nasa na ang 20 pesos na bigas, ito ang aking tugon. Napatunayan na natin, nakaya na natin ang 20 pesos sa bawat kilo ng bigas nang hindi malulugi ang ating mga magsasaka. Kamakailan naman ay nagmatagumpay nating nailinsod ito sa Luzon, Visayas at Mindanao, kagaya sa San Juan, Pangasinan, Cavite, Occidental Mindoro, sa Cebu, sa Bacolod, sa Guimaras, Sikuhor, Davao del Sur. At dahil sa ilalaan nating 113 bilyong piso upang palakasin ang mga programa ng DA, ilulunsad na natin ito sa buong bansa sa pamamagitan ng daan-daang kadiwa store at center sa iba't ibang lokal ng pamahalaan. Binabalaan ko ang mga trader na magtatangkang magmanipula ng presyo ng palay o ng bigas o manloloko ng mga magsasaka. Hahabulin namin kayo dahil ang trato namin sa inyong ginagawa ay tinuturing naming economic sabotage. Bilang pangunahing solusyon sa mataas na presyo ng baboy, pinalalakas natin ang ating lokal na produksyon. Namimigay tayo ng mga biik at inahin. Nagpapatayo din tayo ng mga biosecured facilities upang lubos na pababain ang presyo ng karne, nagsimula ng magbakuna labang sa ASF at palalawigin pa natin ito ng pagbabakuna sa lahat. Pinataas natin ang produksyon ng palay, mais, pinya, saging, mangga, kape, kakao, kalamansi, tubo, sibuyas, bawang at iba pang mga agricultural products.
2: DZMM Zona 2026. Zona 2026.
0: At para tulungan po tayo na himayin ang naging bahagi na yan ng talumpati ng Pangulo doon sa nakaraang 2025 zona at kung ano yung development kagunay pagdating po sa sektor ng agrikultura, makakausap po natin live mula sa studio, syempre walang iba kundi ang ama mismo ng Department of Agriculture, Secretary Francisco Kiko Chu Laurel Jr. Secretary, good morning po.
1: Good morning, Secretary.
4: Good morning, Robert. Good morning, Christian. At good morning sa lahat ng nanonood.
0: Ayan. Siguro po, Secretary, ang unang tanong natin, isang taon matapos ang sona ng Pangulo, bigyan nga po natin ang mukha ngayon yung sektor ng agrikultura. Kumusta po yung sektor ng agrikultura natin? Mas umunlad ba? Mas nagkaroon ng opportunity yung mga kababayan po natin, mga magsasaka at maging isda, Secretary?
4: Well, I would say na healthy naman ang ating industriya ngayon, although may hinaharap tayong El Nino, no? At medyo dumadaan pa tayo sa krisis. Nung nakaraang harvest ng palay, ay kumita naman ang ating mga rice farmers, no? Yung corn, medyo maayos naman. Sa chicken, medyo maganda ang produksyon, pati itlog. Baboy lang ang may challenge ngayon dahil nandiyan pa rin yung ASF. Sa isda, pang-isdaan naman, medyo marami naman tayong supply na isda ngayon dahil El Nino year, maraming huli sa dagat. Yung aquaculture naman, sa pag-ikot ko recently sa Davao, Iloilo, Zambales, at medyo maraming supply ng bangus at medyo ayos naman supply ng tilapia.
0: So, ibig sabihin, Secretary, kapag binabanggit mo na ayos yung supply, stable yung food supply natin. Di ba? Yun yung importante.
4: Yes. Marami naman tayong supply, ample, walang cause for any alarm. Food, we are food secure.
0: Simulan natin ulit dun sa bigas, Secretary. Last time, nabanggit, nagdagdag na mga kadiwa para dun sa 20 pesos. Ngayon po, mas marami pa ba, dumoble ba yung pwede natin puntahan ng mga kababayan natin para makabili po ng murang bigas?
4: Sa ngayon, nasa mga 800 outlets na tayo all over the country. No? Ang target natin, hopefully, by the end of this year is mga 1,500. And hopefully, more pa. At naipondo tayo dito, tuloy-tuloy, at nag-i-increase na tayo ng volume itong starting August. So, sa mga 15 to 20,000 tons tayo a month ngayon, no? At ang target namin by December na sa mga 40,000 tons a month na tayo. So, dinidistribute o binibenta ng 20 pesos.
1: And so far, Secretary, sustained natin yung bentahan ng 20 pesos per kilong bigas kasi like you mentioned, meron tayong banta ng El Nino and isa po yung sektor ng mga magsasaka ng palay sa mga nangangama po sa posibleng maging epekto ng El Nino.
4: Well, steady naman yung supply natin. Pinangako ng ating Pangulo na hanggang 2028 meron tayong 20 pesong bigas at nakaumang naman tayo, may pondo tayo dyan, pati yung 2027 na pondo, si Pangulo mismo nagsabi sa akin na sinigurado niya malagyan ng pondo to para na tuloy-tuloy ito at makinabang ang mga nangangailangan.
1: At tama po, no, hanggang ngayon, Secretary, ang reach ng bentahan ng 20 pesos per kilong bigas, apart from sa priority sectors ng mga seniors, mga single parents, pati yung mga empleyado ay kasama na rin doon sa nabibigyan. So, almost all across the sectors ay reached na po ng 20 pesos per kilong bigas.
4: Yes, ang target natin is yung lower income at lalo na yung mga PWD, 4-piece nga at single parent at seniors. Ang target natin is 15 million na households yan. No? At I think we are already at about 5 million households all over the country.
0: Mm-mm. Eh, ang tanong dyan ng iba, Secretary, din bakit hindi nyo na lang gawin 20 pesos lahat? Di ba? May mga pilyong magtatanong ng ganyan. At ang pangalawa dyan, bakit yung access, bakit hindi na lang dalil lang sa palengke? Dahil nagpamalengke naman everyday yung mga tao. Ang paliwanag natin dyan, Sek.
4: Yung sa palengke, yun ang pinakamaganda. Actually, dalhin siya sa palengke. No? Ang problema, may resistance. No? Yung mga taga-palengke retailers mismo, ayaw nila nandun kami. Dahil nakaka-apekto kami sa negosyo nila sa mga rice retailers. No? Ano ulit isang tanong, sorry?
0: Yung isa po, bakit hindi 20 pesos na lang lahat yung presyo?
4: Well, it is partly subsidized, no? So masyadong malaki rin yung gastos kung gagawin natin na ma-subsidize lahat yan. At kaya ginawa lang ng ating Pangulo at ng administrasyon ay tinarget doon sa mga nangangailangan. At hindi naman lahat din naman ay gustong bumili din ng 20 peso rice. No? May kanya-kanyang taste at standards naman yung mga tao at or hilig, no? Sa akin, okay yung 20 peso yung kinakain namin araw-araw sa DA. But of course, other people want something else.
1: Mm-hmm. Pero yung nabanggit niyo, Secretary, na 15 million households yung target natin. So far ay 5 million na yung reach ng 20 pesos per kilo. Nakikita po ba rin na at least before the end ng term ni Pangulong Marcos, reach or maaring sobra pa doon sa 15 million households yung maabutan po ng reach ng bunang bigas?
4: yung 5 million na binanggit ko kanina is very conservative. I think it is more already, no. Yun ang minimum yun. I am targeting na ma-reach natin yung 12 to 15 million by December or for this first quarter of next year.
0: Mm-mm. Secretary, doon sa usapang palay pa rin, ano, sa bigas pa rin, doon sa part ng mga magsasaka natin, minsan ang nagiging problema nila, murang nabibili sa kanila yung palay po nila. Tapos minsan, ang pataba, ang abono nila, napakamahal. And then, yung mga binhi mismo, minsan, yung hindi nabibigyan, coming from the DAA, mahal din. Paano po ang nagiging turnaround ng Department of Agriculture para mas matulungan natin po sila?
4: Yung sa prices ng palay, nung nakaraan medyo maganda, masaya sila. Itong harvest season itong end of September, October, November, yan ang challenge na ngayon.
0: Mm-hmm.
4: Dahil usually basa yan. Ang magandang balita is mas marami na tayong drying systems ngayon.
0: Mm-hmm.
4: At may rice processing systems. At nung nakaraan kasing last year, yung bumagsak ang presyo, lahat ho ng NFA warehouse ay puno at hindi makabili, ayan, hindi makaporma ang NFA. But ngayon, ang instruction ng natin sa NFA ay by September, mid-September this year, wala na dapat laman ng mga warehouses nila.
0: Ayun.
4: At ready kaming bumili at sinet na namin ang buying price dahil sa taas ka ng fertilizer,
0: opo,
4: tsaka fuel, at sinet namin ang minimum buying at 21 peso wet. With last year, mga nasa 17 lang yan.
0: 17, 18
4: ngayon,
0: lang.
4: Ngayon, 21 namin.
0: Ayun, mas tumaas.
1: So, paano natin matidescribe, Secretary, as far as yung farmers ng palay is concerned, dahil ang daming may concern sa bigas. At isa po sa ipinangako ng Pangulo ng Shay ng Kampanya ay ang murang bigas. Ano po ang estado ng ating mga rice farmers sa ngayon?
4: Well, yung sa 20 pesos, no, nung una may bumabati ko sa amin, bakit pagbebentahan daw namin yung farmer ng 20? Kasi galing din sa kanila. Pero actually, masayang-masaya ang farmer na bumili ng 20 habang binibili namin yung kanilang palay na sa NFA ng 21 wet, no? So, nakakatulong talaga sa kanilang kabuhayan. At well, sa ngayon din, ang magandang balita is yung buying power ng NFA na dati nabibili lang namin ay 5% ng ating total production. Ngayon, we are aiming for 15% of total production ang mabili ng NFA. So that will more or less influence the trading prices ng mga traders. So.
0: Opo. Secretary, isa pa doon sa usapin pagdating sa palay, ang minsan inireklamo ng mga magsasaka, yung nagiging kalaban nila yung importasyon. Eh, pero alam nating binabalance naman ng gobyerno ito, no? 'Di ba? May metrics naman tayo na sinusunod. Yung assurance natin ngayon doon sa mga farmers natin, kasi kaka-harvest lang nung iba niyan, magtatanim na naman sila by October, November, opo, Secretary. Paano po 'yun, mas yung importation natin versus sa expected natin na i-harvest? Paano natin babalansehin ito at assurance natin sa mga magsasaka, Secretary?
4: Well, sa ngayon kinakauna, meron na kaming more or less agreement with yung mga importers natin na tumulong naman sa ating mga local rice industry at pumayag naman silang bawasan ang importasyon natin simula ngayon, actually itong July, itong August, itong September, itong October, lalo na habang nag-harvest tayo. Tapos may sinusulong din kami patakaran, basta mabago natin yung RTL lang, hopefully soon, na next year, by next year, a certain portion ng imports ay pwede lang import kung sino may investment dito, mm-hmm, sa ating bansa ng rice mill, dryer at mga silo. At sa 2028, ang target natin, wala nang pwedeng sana mag-import ng walang investment sa Pilipinas,
0: mm-hmm,
4: o walang local purchase mula sa ating.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
4: So para yun ang ultimate balancing ng mga industriya.
0: Tama nga naman yung logical yun.
1: Mm-mm. Nung sa pagtatapos po ng Hunyo, Secretary, I think tama po, no, napaso yung iniutos ng Pangulo na 50 pesos price cap sa mga imported na rice. And we heard last time na may recommendation na ang DA through the NPCC para ma-extend. Ano po ba ang status? status nun ngayon, sir?
4: The NPCC has approved basically and recommended to the Office of the President yung extension ng price cap. Although ngayon wala tayo since June 15 yata hanggang ngayon walang price cap, ano. So, sa Malacanang naman yung ano that dinideliberate pa nila kung itutuloy o hindi.
1: So baka sakaling kasama yon sa maging anunsyo ng pangulo sa kanyang SONA, do you think, Secretary?
4: Maybe possible, yes.
0: Secretary, meron lang nagtatanong sa atin, nanonood sa atin dito sa YouTube. Ang sabi niya, wala po ba pwedeng pautang sa farmer na may lot area na 3 to 5 hectares na farm, pambili lang po sana ng managing equipment? May mga ganong program po ba tayo?
4: Meron tayong ganon actually. Meron tayong ACPC na Agricultural Credit Group natin yan, na pwedeng umutang ang isang farmer, dapat lang registered sa RSBSA or co-op ng from 300,000 to actually up to 10 million pesos eh. So kailangan lang mag-apply sila, kung qualified sila, then pwede sila.
0: Ayun. Pagkatapos, dahil after ng usapan, partner, meron ka pa tanong sa pagdating sa bigas, sa palay, okay na
1: next
0: tayo dan.
1: Next sa alam mo naman ang agri.
0: Ah, di ba?
1: Napakalawak.
0: Ang lawak eh. Pagdating sa agri, syempre, hindi mawawala yung usaping baboy. Yung ASF natin, yung presyuhan natin ng baboy sa mga palengke. Secretary, mas na kumukonti na ba yung kaso ng ASF? Kumusta yung bakuna dito? Ano na po ang pwedeng pakinabangan ng mga magbababoy natin pagdating po dito?
4: Yung bakuna, no, on monitored release, has been shown to be very, very effective. Up to 95% efficacy yung nakita namin through a year and a half yata or more, no, na implementation nun. Ngayon, for commercial use na yung ating sinusulong at sana ma-approve na yun for commercial use soon para nga makatulong. Laking tulong talaga at proven na very effective, no? So yun na lang ang hinihintay. Alam nyo, may mga kumukontra din tungkol dyan. So we have to, the DA has to be very careful sa pag-release nito at siguradong pulido at walang sabit ika.
1: Ang supply po ng karne po sa mga pamilihan, kamusta, Secretary? Kasi dahil sa nangyaring oil crisis, ang taas ng presyo ng mga produktong petrolyo, kapag napupunta ako sa ibang mga palengke, ang kadalasan na ikwento sa akin ng mga tendero, may supply, yun nga lang nahihirapan sila kasi pagdating sa kanila nung karneng baboy, mataas na dahil ang idinadahilan po ng mga truckers ay mahal ang cost sa pagbiyahe.
4: Yun ang problema nga, yung logistics cost. Ang feed cost tumaas lang ng 5% eh. Pero actually, yung transport cost ang tumaas ng malaki. But sa baboy, yung farm gate actually ngayon bagsak eh. Nasa mga may 140, 160, may ilugar. Mayroon pang 120 eh. Sa pag-iikot ko sa Iloilo, nakita ako ng retail at 200. Galing din ako kahapon sa Sorsogon, bagsak din sa kanila. Yun ang pinag-usapan namin sa mga farmers sa Sorsogon. So supply, it seems there is a lot of supply naman ng baboy. Ang problema hindi yung farm gate eh, mababa ang farm gate, pero yung retail sa palengke mataas pa rin. So yun ang tinatry namin to solve, na probably there's a certain level or layer of people profiteering din ng konti, no? So na yun ang tinatrace namin. Sa manok naman, tumaas ng konti dahil tumaas ang farm gate. Dahil sa init ng panahon, mas mababa ang production eh. Itlog naman stable. So far so good naman. Pero maraming stock.
0: Ayun. Yun yung maganda doon. Maraming isa. Kasi magbe-burr months na rin tayo niyan. Diba?
1: At saka magpapanahon kasi ng mga bagyo eh. So ang publiko kailangan meron silang stock ng pagkain sa bahay nila.
0: Secretary, kanina nabanggit nyo po yung El Nino. Ano, malaking concern po ito eh. Sa Senado may resolusyon na inihain para imbisigan po kung gano'n naka-prepare yung mga government agencies natin pagdating po sa Super El Nino na sinasabi. Sa panig po ng Department of Agriculture, ano na pong mga paghahanda yung isinasagawa po ninyo para kahit papano po eh hindi gano'ng kalaki yung impact o negative effect ng El Nino, lalo na po sa mga paghahayupan, halimbawa sa mga nagpi-fish pond?
4: Sa ngayon, like last week, nag-umpisa na kami mag-cloud seeding, ano? In coordination with the Air Force tsaka aming BSWM sa sa Isabela, sa Nueva Vizcaya. So yun, nakakatulong yun mag-create ng umulan, ano? Ang hardest hit sa base sa studies namin at with Pag-asa, no, and DOST sa El Nino will be region 1, 2, and 3 eh. So doon, there are certain places na wala na talaga tayong magagawa.
0: Opo.
4: I have have to admit that, no? So yun, para doon sa mga lugar na talagang magiging agricultural drought ang tinatawag na wala na moisture sa lupa, talagang kailangan na ng government intervention, right? Like maybe TUPAD or DSW to assist or cash assistance, ano, para lang makatulong talaga, dahil that's an act of God na kailangan tumutulungan natin. Sa mga ibang lugar naman na hindi mawawala ng tubig, maraming tubig, ito double down natin naman yung bigay ng binhi, fertilizer, para nga yung productivity na tumaas. Para kung saan bumawas, doon naman tayo sa kabila, tataas. Ang isang malaking epekto nito na mahirap is yung mga fish pond or aquaculture. Dahil sa init, kung sa dagat ka na sea cage, mukhang mas malang issue dun eh. Ang problema yun na sa mga fish pond. Dahil ang kailangan gawin, actually, dapat laliman yun eh, sa in preparation for El Nino, but hindi nga nangyari yon. So maraming fish kill ngayon at sa stagnant water, sa init, at wala silang mga aerator. So yun ang pinapahabol namin sa Bureau of Fisheries, na bumili ng mga solar powered aerators at i-distribute. Meron din tayong mga inaugurate ngayon at hopefully ma-construct namin by November, which is yung kasagsagan, yung mga solar water irrigation systems. This month may ma-inaugurate kami, next month nakapapare kami ng konti para dun, no? So hopefully those systems will start functioning very soon, before the pinakamalakas ng El Nino.
1: And speaking of aquaculture, Secretary, may mga reports recently, di ba, ng mga fish kill sa ilan po mga areas, particularly dyan sa may Binmale sa
0: Pangasinan.
1: Ano po ang pagtutok na ginawa ng DA sa mga ganong incidents po na nangyayari sa mga mangingista?
4: Well, unang-una, nag-recommenda kami sa kanila na bawasan yung stocking density. Dahil lang normally, kaya nagkaka-fish kill dyan during El Nino or matinding init, is yung dissolved oxygen na yung hinihinga ng ating mga nang isda. So kailangan bawasan nila yung laman ng bawat pond para mas dahil hindi gumagalaw masyadong tubig. Yun na nga din, magbibigay tayo ng mga solar aerators as soon as possible para nga masubukan makarecover sila. Oo, kagad.
0: Isa pa, Secretary, di ba, kapag ganito po na matinding init, nagkakaroon ng El Nino, ang nagiging problema din po sa agriculture sector natin, yung mga insekto, mga peste, mas mabilis, mas dumarami sila, mas malawak yung infestation na nagagawa po nila. Paano po yung ginagawa rin paghahanda ng DA pagdating po sa ganitong aspeto, Secretary?
4: Well, ngayon meron tayong quick response fund, no, na we're trying to procure or buying more insecticides and pesticides. Meron na tayong problema sa Negros ngayon, yung RSSI na sinasabi.
0: Ay, opo.
4: So yesterday lang nag-meeting kami, nakiusap tayo naman sa mga ibang sa tobacco industry, meron silang mga drones papadalin sa Negros, and bumili kami ng mga pesticides para tirahin na dun sa Negros yung mga nakikita RSSI problem, and ganun din yung basic approach sa iba't ibang parte na may tama sa peste. And we're ready, we're also contracting yung mga crop dusters, no? If a flyby na lang, yun ang best way. But of course, we need reports or from the ground kaagad para makareact. At ready tayo.
1: Magkano po yung quick response fund na tinitingnan po natin o ginagamit natin para dito?
4: Yung sa Negros, let's say for 20,000 hectares of RSSI, we need 10 million pesos. Hindi naman ganun kalaki in the whole scheme of things. So, naghahanda kami ng mga 200 million pesos for this, no? Not only for RSSI, sa ating other pests pa, tsaka sa ano na pwedeng lumabas po sa El Nino.
1: So far po, sasapat naman po yung budget ng DA sa pagbalanse po doon sa pagtugon sa El Nino, sa pagbibigay po ng ayuda sa mga farmers and fisher folk, at yung iba pa pong ilalatag ninyong program for the rest of the year.
4: Sapat naman ang pondo. Ang problema namin, yung bagal lang ng procurement eh. So may idea kami ngayon, nakakausapin yung mga cooperative na baka may paraan na i-download na lang namin sa kanila yung pera, tapos sila na yung bibili, tapos kami na yung mag-a-apply, parang gano'n.
1: May report din, Secretary, na nagre-request po ang DA ng kadagdagang 1 billion pesos para as additional fund po para sa fuel subsidy ng mga farmers and fisher folk. Kanino po natin ito in-request at ano po yung status?
4: Well, sa OCD ni-request yan, no, kasi quick response fund, no, ba, dahil nga sa possible calamidad, and once na makuha namin yan, then part of that definite, mga 500 million will go to fisher folk and 500 million will go to farmers for farm machineries and para mapagana yung mga pumps, no?
1: Opo.
4: At tuloy-tuloy lang makapag-harvest at makapag-produce.
1: Opo. Pero ano yung nakikita ninyo sigurong pangmatagalan or immediate medium term na response po doon sa epekto sa mga farmers nung mataas na presyo ng petrolyo? Kasi ang sinasabi nga po ng mga experts din, pati ng mga analyst, walang kasiguraduhan eh. Nung nakaraan, nagkaroon na ng peace deal pero pumutok na naman yung tensyon. So, sumisirit na naman yung presyo ng petrolyo. And marami pong kailangan ding tutukan pa ang agri-sector ng mga issues at problema para tutukan lang solely yung fuel subsidy sa kanila.
4: Definitely, it's just a fuel subsidy, no, na may trigger point na pag tumaas ang fuel na yan, bibigyan sila automatic ng charge. Depende sa time, katulad nung ngayon naman pa-harvest, planting eh, so wala tayong ang rice farmer kunyari, wala masyadong kailangan ng fuel sa ngayon except for the pumps eh sa pantubig, yung sa October pala pangalan. Pero mangingisda naman ngayon, kailangan na nila yon. So immediate lang, tuloy-tuloy lang, depende sa time sa lugar at sa sitwasyon.
0: Dito may nag-message lang sa atin ulit sa YouTube. Sabi niya, dati daw, mababa yung kinikita, pero this time, kumikita yung ka-helper daw nila, Secretary, makasama nila sa pagtatrim, nasa 60K to 90K per anihan, kumpara sa dati panahon na wala na iuwi dahil puro, ano nga daw, mamahal yung gastos at mababa yung bili. Siguro magandang feedback yun, galing po yung sa audience natin. Pero Secretary, speaking of smuggling, kanina nabanggit din po ito, ano, onion, carrots, hindi po nawawala. Paano
1: Bulay
0: po
1: palagi.
0: Ang correct, ano po ang ginagawa ng DA ngayon para dito, Sec?
4: Well, in my own opinion, ano, tingin ko hindi na ganun karami. Meron pa rin talagang magtatangka dahil may mga oportunista diyan. But sa feedback ko from international sources and local sources, malaki na nabawas. Actually, may invitation, meron kami dapat operation ngayon sa BOC. Ngayon, magbubukas ng mga container. Kaya lang dahil dito, nandito ngayon. Tuloy-tuloy naman yung efforts natin at ng BOC. No? Kami ni Com Ariel ni Pumoseno ay talagang nakatutok dyan. At kung makikita natin yung huli, except ang pinakasakit sa ulo namin is yung tabako, no? Yung sigarilyo. But kung carrots man, onions, or ano, yung mga iba yan, tingin ko malaking bawas na kumpara dati.
1: I think nakatulong dun, Secretary, siguro yung mas mabigat na kasi yung mga parusa, diba, doon sa amended na Anti-Agricultural Smuggling Act na may stiffer penalty siya. Hindi na lamang siya yung mga penalty noon. Ngayon parang mas nakakatakot talaga kasi even government officials na may involve talagang hindi mas spare doon sa parusa ng batas.
4: Definitely, malaking tulong yung batas na yun. May takot na sila finally.
1: Opo, kasi dati ang problema or laging lumalabas sa mga investigasyon, may mga kasabwat na mga opisyal ng gobyerno, may mga kasabwat na taong gobyerno na nagpapalusot doon sa mga smuggled na agri-products. Pero with the amendment law, hindi sila makakaligtas doon kasi kahit sila sakop na ng batas, pwede na silang matanggal sa serbisyo at mas mabigat pa yung kaparusahan na pwedeng ipataw sa kanila.
4: Ngayon, recently, meron kami nakita na huli sa isda, mga misdeclared naman. Mm-mm. Hindi naman outright smuggling. Yan, nahuli namin lahat yun. Siguro mga 30 containers yun. So, penalized sila at talagang nasaktan yung mga airing companies doon.
0: Doon naman, Secretary, syempre, importante rin na halimbawa, yung mga magsasaka natin, may easy access, daan, papunta doon sa mga palengke or sa bagsakan kung saan nila pwede dalhin. Yung mga magugulay natin, ganun din. Yung mga mangingisda natin, di ba yung access? Yung mga farm-to-market roads natin, alam natin na nagkaroon ng development pagdating po dyan. Pero yung observation po ninyo, may marami pa ba na dapat tayong bigyan ng access sa mga kababayan po natin sa mga areas na yan?
4: Ay nako, napakalaking kulang ang farm-to-markets natin dito. We need an additional almost 60,000 kilometers eh. But given with the budget given to us every year, ang magagawa lang natin is about 2,000 kilometers. Or, mm-hmm. So that so matagal, malayo, marami pa tayong kailangan. Hindi lang yan, pati yung tram line, no? Lalo na nandun ka sa Cordillera, sa Ifugao, sa Kalinga, yung mga lugar na yan. Yung tram line, kailangan na kailangan. Parang mapaginhawa ang buhay ng tsaka farm to market at para talagang tataas talaga kita ng farmers natin ang, ano, dahil may magkakaroon sila ng access sa market.
1: Opo. And if I mention, I think for a time nung nabuksan ang issue sa flood control projects, medyo nakurot din yung issue doon sa farm to market roads dahil mga infra projects. Kumusta so far, sir, yung coordination with DPWH? Na apektuhan po ba noong mga issue sa flood control and mga naging restrictions sa budget yung implementation ng mga farm to road markets natin for this year?
4: I have to say na initially, syempre, nagkaroon ng difficulty dahil nga linipat sa amin bigla eh. Mm-mm. Kami ngayon ang nag-i-implement yan. Mm-mm. Ng DPWH is just assisting us. So, we have a new team and everything. So, yun lang naman. Birth pains lang. But we are sure to implement that as fast and as transparent. No? Meron tayong FMR watch. Nakikita live yan. Pati sa bidding transparent yan. So I don't see any issue. Kailangan lang mapabilis namin to at well, we just need more funds.
1: Apo, parang you're running on a very limited timeline ngayon, Secretary, kasi lagpas kalahati na yung term ng Pangulo. Where ilang taon na lang ba natitira? I think 2 years na lang po natitira. Ano ang target natin to achieve when it comes to farm to market roads by the end of the administration?
4: Well, meron din kaming plano ngayon na yung PPP, no, mode na we're to ask the private sector to do a private public partnership agreement with the DA at hopefully makaka-achieve tayo in 2 years ng 10,000 kilometers. Oo. So much, much more than the usual.
0: Secretary, importante sa agrikultura sa pagtatanim yung mga binhi, yung maayos, magandang binhi na magbibigay ng talagang kita, ano po, sa ating mga magsasaka. Recently, nag-open kayo ng tinatawag yun ng National Seed Reserve Facility. Bigyan lang po natin ng idea yung mga kababayan natin dito. Anong meron dito at gaano kahalaga itong programa po na ito?
4: Yun na nga, sayang ang pagod ng ating mga magsasaka pag ang binhing ibibigay natin o binibili nila ay ilan percent lang yung magde-germinate o yung, mm-hmm. yung magiging halaman. So ngayon, with this new facility, it will guarantee more or less na yung kung binigyan ka ng 100 seeds, 90 to 95% nun ay magde-germinate o tutubo, no? Hindi katulad ng dati, mas mababa. So ngayon, meron tayong ganun facility or meron tayo next year yung national seed systems naman na ikakabit. So halos bawat region natin lalagyan nito so that unang-una, pag may bagyo at dumaan, meron tayong seeds kaagad na ipapalit. Pangalawa, yun na, yung pag-germ, yung kalidad ng ating seeds na ibibigay sa ating mga magsasaka, talagang top quality.
0: Mm-hmm. Pagdating po, alam natin, Secretary, kapag ganitong zona, kasunod na niyan, ibibigay na ng Pangulo yung proposed national budget natin for next year. Ano? Lagi pong tanong naman dyan ng mga senador at kongresista, yung utilization o yung paggamit ng pondo. Sa Department of Agriculture, speaking of 2025 national budget, kumusta po yung paggamit natin nito, Secretary?
4: So far, at par tayo dun sa schedule. Ano? Kung by June, dapat nasa 50% na tayo. Na-achieve naman natin yung target natin. So far, so good. Of course, yung first year ko, medyo sumablay ka o dahil hindi pa ako marunong. Medyo okay na ang takbo at tuloy-tuloy na.
0: At dahil po pagpaplanuhan yung 2027 na national budget, magkano o saan po yung focus na hiningi ng Department of Agriculture na bigyan ng malaking pondo for next year, Sec?
4: Well, livestock is one, no? Meron tayo due to the UNCEF law, that's 20 billion, no? Dating 6 billion niya, naging 20 billion. Then malaki din ang focus natin sa high value crops naman. More or less kasi tingin ko sa bigas and corn industry, tuloy-tuloy naman ang investment natin. Ngayon, we have to put more focus on high value crops like onions, carrots, ube. Yeah, lalo na yung mga pang-export din natin. Opo. Kasi ang habol natin ngayon, maglagay ng pondo kung saan tayo pwedeng kumita pa.
1: Opo.
4: At lumaki yung market, which is export. Yun mm-hmm. isang focus natin hanggang end of term. Yun mm-hmm. ang upakan natin.
5: Sikat na sikat ang ubi ngayon.
0: Tsaka sa kaliwat kanan, lang nababasa ko talaga, talagang pinag-aagawan at gusto talaga nila yung
5: gusto
0: ubi.
5: Gusto naman western eh.
0: Ubing Pinas.
5: Ang sabi yun daw, ang pangtapat natin sa matcha ng Japan.
4: Palit ng matcha. Ang katapat.
0: O diba, pwedeng kumita doon.
5: At least may identity ang Pilipino. Karagdagang identity when it comes to international stage dahil doon sa ube.
1: Opo.
5: Pero Secretary, 297.1 billion pesos yung budget ng DA for this year. Kasama po kayo doon sa top 10 agencies na naka-receive ng malaking chunk ng pondo.
1: Mm.
5: Coming into 2027, as you mentioned, parang in ano naman, timeline naman naaabot naman yung paggastos po this year. Ano po yung tinitingnan ninyong mga bukod doon sa livestock na nabanggitin nyo, other priorities po na dapat mapaglaanan ng budget natin coming into 2027?
4: Well, so yung 297 is hati-hati kami ng NIA, ng DAR, tsaka ng DA.
5: Agriculture
4: sector. But for the DA portion of that, definitely yung repopulation ng ating hog industry, yung number one, yun ang kailangan natin gawin. Number two naman sa aquaculture, we will be building 3 mega hatcheries. First time in our country's history na gagawa tayo. Kasi kulang tayo ng at least 1 billion fry of bangus eh. Para kailangan natin i-produce, ano?
1: Mm-hmm.
4: Then isang malaki din dyan yung food hub na sinasabi natin. We are creating the mega food hubs, no? Yung for 40 mm-hmm. to 20 to 40 hectares yan ng mga facilities na bagsakan na pwede lang magbenta ron is mga farmer co-ops at mga farmers. That will create, yeah, that is yan yung pag ang kini-create natin is not production na eh. It's not all about production, it's about making money for the farmers and fisher folks. And paano sila kikita? Kailangan efficient yung from farm to market eh. So we're creating that, and you know, also creating the market through the food hubs, farm to market roads, agricultural ports, and the cold storage network for preserve and ice plant. Yun yung mga kailangan natin gawin.
5: Yun ay nakapaloob po doon sa mega food hub na pinaplana po nating itayo across sa iba't ibang areas sa bansa.
4: Yes.
5: Opo, kasi I remember din, partner, tsaka secretary, may mga time this year and even the past years na wala tayong problema sa supply, umaabot pa nga sa oversupply, ang nagiging problema naman po ng mga magsasaka, wala sila mapag-imbakan dahil walang mga storage facilities. Kung sa private facility naman, masyadong mahal. Mababawi lang din yung pinuhunan nila sa kanila mga itinanim po ng mga produkto.
0: Tsaka sabi nila, Sek, yung isang ibang mga magsasaka natin, tsaka mga magugulay, bago pa namin masabi na makikigamit kami doon sa facility, may mga malalaki na daw na trader na nakarenta doon sa mga sa mga ganun.
4: Kaya ngayon, the government facilities na tinatayo natin, we will have a farmer cooperative or represented para to co-manage these facilities, para sila ang priority natin. Yan ang utos ng ating malinaw, yan ang utos ng ating Pangulo.
0: Siguro, Secretary, last few questions bago natin pakawalan si Secretary. Dahil tuloy-tuloy naman po ginagawa sa Department of Agriculture. Ako kasi kaya alam ko yung impact ng leadership ni Sec dahil ang pamilya namin, puro magsasaka kami sa Pampanga.
1: Oo.
0: Eh. So, itong mga recent, totoo yung sinabi ni Sec, kumita talaga itong mga huling pagtatanim, pag-harvest. Ito recently, parang last week nag-harvest lang din ulit. Ano? Secretary, ano yung gusto nyo maging legacy? Diba, ninyo yes. bilang pinuno ng Department of Agriculture, ano yung gusto nyong iwan after the administration ng Pangulo Marcos na sistema o anong meron sa Department of Agriculture na gusto ninyong maging tatakba ng inyong pamumuno?
4: Well, ang tanging hangad ko ay kumita yung ating mga farmers and fisher folks, no, to teach na hindi sila farmer, fisher folk, negosyante sila at na kumikita. So I have to, while in office, it's one of my main missions at utos ng ating Pangulo na create the atmosphere at give them the infrastructure for them to be able to make money. Yun ang yung food system na sinasabi.
5: Opo. And also with the hope na kahit matapos ang administrasyon, magpatuloy. Kasi di ba yun ang common na problema, di ba? Kapag natapos ang isang administrasyon, tapos na rin yung mga programa, hindi siya
0: nagpapatuloy.
5: Kaya yung punto mo doon sa legacy partner, yun din ang siguro ang hope ng maaaring other cabinet secretaries din. Kung ano man ang landmark na mga programa, projects na nagawa nila, hindi naman mabahiran ng politika at magtuloy-tuloy kahit magbago ang mga administrasyon.
4: Well, naniniwala naman ako doon sa aming pinagawa ngayon at aming plano. Mahirap gibain ho ang tamang plano at suportado ng ating magsasaka at mga fisher folks at pati na siguro yung ating mga kasama ng mga lawmakers naman. When we explain to them, they are actually quite happy with the direction we're going and katulong namin sila pati sa paggawa ng policy. And I think hopefully kung makontinue lang yung 70% ng aming ginagawa, happy na tayo ron.
0: Panghuli, Sec, yung performance ng Department of Agriculture as a whole, as an agency in this na itong nakaraang taon, paano natin i-rate ito, Secretary?
4: Well, sa akin, I always want to do better. So whatever we have done in the past, it's never enough for me. So I want to do things better.
0: More na push than push, ano? More
5: always
0: palagi.
5: Always room for improvement.
0: Yes. Last, Secretary, baka may mensahe kayo gusto banggitin sa ating mga kababayan na sa inyo po ang pagkakataon. Go ahead, sir.
4: Well, sa ating mga nanonood at sa ating mga farmers and fisher folk, nandito ho ang inyong Department of Agriculture na nakatutok araw-araw at nakikinig at tuloy-tuloy yung ikot namin at kung meron kayong mga gustong paratingin at mga ideas, it is very, very welcome and we have an open structure, no? At ang utos ng Pangulo ay tutukan ng maayos ang agrikultura at napaka-importante nito. Kaya huwag ko kayo mag-alala at darating kami at hopefully maayos namin lahat ng mga problema ninyo.
0: Secretary Francisco Kiko Chu Laurel Jr., maraming salamat po sa inyong oras at sa pagkakataon, Secretary. Thank you very
4: sir.
0: Much.
4: Robert, thank you, Christian.
5: Salamat.
0: Thank you.
2: DZMM Sona 2026. Sona 2026. DZMM Radyo Patrol. Flash Report.
0: Kuha muna tayo ng Flash Report mula kay Marlene Padianos. Marlene.
6: Robert, itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Lieutenant General Antonio Navarrete ng Philippine Army bilang bagong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, kapalit ni General Romeo Bronner Jr. na katakdang magretiro ngayong araw. Ayon sa Department of National Defense, isinagawa ang pagkatalaga sa visa ng otoridad ng Pangulo kasabayan ng pagretiro ni Bronner. Samantalang itinalaga naman si Lieutenant General Donald Gumerana na kasalukuyang commander ng Western Mindanao Command bilang bagong commanding general ng Philippine Army. Binati naman ng DND sina Navarrete at Gumeran sa kanilang pagkakatalaga at sa kanilang bagong posisyon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM!
2: DZMM Radyo Patrol Flash Report. Tandem ng bayan. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
7: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
8: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
9: Ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Ring, ring, go away!
11: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
10: Cough, cough, wet away! Yay!
12: Pambatang lagundi, Plemex!
13: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: DZMM Numero uno sa aksyon! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM Tandem! Tandem ng bayan!
0: Nagbabalik po ang Tandem ng Bayan. Of course, with Robert Mano, minus po ang ating beautiful, ang ating napakaganda.
14: Ganda?
0: Ganun. Doris Bigornia, ating Doray, get well soon ha. Relax ka lang dyan.
5: Pagaling,
0: chill
5: pagaling.
0: Ka lang dyan. Kami dito lang kami. Sa'yo. Pero kasama naman natin ang ating source mula sa Malacanang. Good morning ulit, partner.
5: Good morning, partner. Medyo ano na tayo. Pwede tayo maging candid.
0: Ayan.
5: Kanina formal-formalan tayo eh.
0: So, na-special eh, partner. Oo. Alam mo naman, kailangan talaga natin kasing itanong, kailangan nating singilin kung ano yung mga naipangako ng administrasyon. Siyempre, yun ay gagawin ng kalihim at ng mga kagawaran, different agencies. At kailangan natin makita, after iniutos ng Pangulo, nasan na?
5: At sa alam mo, ang gandang napag-uusapan din ngayon, partner, kasi nabubugbog tayo sa iba't ibang mga issue eh. Nakakalimutan nating pag-usapan yung ilan pang mga mahalagang bagay din. Lalo na agrikultura. Malapit sa sikbura, kinakain natin araw-araw. Diba?
0: Dito ba?
5: Dito.
0: Alam mo, isa pang mahalaga, partner. Eto. Tutut time, please.
5: Mahalaga talaga yan ang oras natin, 8:52 ng umaga.
15: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
0: At dahil 8:52 na, narito na po, alamin na po natin ang mga nakalap na balita ng ating mga matitikas, magigiting, at syempre magagandang Radyo Patrol!
5: Ibinibenta ang premium gasoline sa isang gasolinahan na ubos dahil sa pagdagsa ng mga motorista nagpakarga bago ang fuel price increase.
0: Naku,
5: may balitang kumpirmado sigurado sa si Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen, anong nangyari?
16: Good morning, Christian at Robert. Naubos ang supply ng 95-octane gasoline sa isang gasolinahan sa EDSA Malibay matapos sumabol ang mga motorista na nagpakarga bago ipatupad ang panibagong oil price hike. Ayon sa supervisor ng gasolinahan, madaling araw pa lamang iubos na ang kanilang 95-octane fuel dahil sa dami na maaga nagpakarga. May naka-order na umanong panibagong supply, ngunit wala pang tiyak na oras kung kailan ito darating.
17: Ibaba naman nila dahil ginagawa nila, taas baba. Hindi na lang taas, may tataas eh. Kaso nga eh, nangyayari. Bababa nila ng tatlo, tataas naman. Tataas naman ang ginagawa. Nakita namin, nakapunta lang sa... Wala na kami naiuwi sa pamilya namin. Kasi nakapag-uwi kami, 400, 500. Magapin na
16: pala, pasado alas 7 ng umaga, hindi pa nipatutupad ng istasyon ang bagong presyo kaya patuloy ang pagdagsa ng mga motorista bago ang price adjustment nasa 75.70 pesos kada litro ang diesel habang nasa 73 hanggang 74 kada litro ang gasolina. Kabilang sa mga nagmamadali nagpakarga, si jeepney driver Ricardo Garcia, 600 piso lang ang kanyang ipinakarga na sapat na umano para sa dalawang ikot ng biyahe. Ngunit dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo, hirap na silang magbawi ang kanilang gasto sa patada.

0: da. Gayun man, aminado silang malaking tulong pa rin ang 10 piso kada litro na fuel discount na kanilang natatanggap. Yan ang
1: pinakumpirma. Sabi mo, naubusan nung binibentang premium gasoline. Totoo bang naubusan? Baka naman inuhold lang ang supply, sinabi lang naubos.
0: Robert, natanong natin yan. Sabi nila naubusan talaga sa kanila pamadaling araw. Mm-mm. Dahil nga, ay maaga nagpakarga yung mga motorista. Ngayon, iniintay nila yung supply kasi bandang alas 7 o 7.30, pasado alas 7, ay hindi pa rin sila nagtataas ng presyo, Robert at Christian. Yan yung dalawa nating nadaan ng gasolina na hindi pa sila nagtataas ng presyo hanggang ngayon. Di ba, 6 a.m. yung taas presyo.
1: Correct.
0: Hindi pa sila nagtataas. Wala pang supply yung iba nilang
1: Kaya wala silang produko. Itataas kasi wala pang supply na darating.
2: Sisilipin daw mismo ng DOE kung talagang ubos na.
1: Papunta na dyan, Kamo.
2: Si Sec Garin mismo.
1: May panukat. Roel, maraming salamat.
0: Maraming salamat, Robert at Christian. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roel, ito, DDMS.
2: Maraming salamat, Roel Cueto.
1: Samantala, seguridad sa Rizal High School sa Pasig City, lalo pang hinigpitan matapos ang kumakalat na banta. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus.
3: Robert at Christian, mag-aala 7 na ng umaga kanina, pero nakapila pa rin papasok ng gate ang mga estudyante ng Rizal High School sa Barangay Kanyogan, Pasig City. Ang pila ng mga mag-aaral halos umabot na sa kalsada dahil sa haba. Ayon sa security guard ng paaralan na tumangging humarap sa kamera, lalo nilang hinigpitan ang pagtitiyak ng seguridad ngayon kung saan mas masusi ng ginagawang inspeksyon sa mga bag kaya mas matagal at nagresulta sa mahabang pila. Ngayong umaga, ilang gamit na ang nakumpiska mula sa mga estudyante, partikular ang mga matutulis na gamit tulad ng bakal na drawing compass, gunting at iba pa. Nag-ugat ang mas mahigpit na security sa kumalat na banta sa seguridad sa paaralan kahapon. Ayon kay Kanyogan Substation Officer in Charge, Police Captain Catalino Gazmen Jr., may namonitor ang pulisya ng mga mensahe sa social media kung saan may ilang individual na nananakot at gagawa umano ng kaharasan sa Rizal High School. Agad naman nag-inspeksyon ng mga otoridad at nakitang negatibo sa banta ang paralan. Lumalabas sa investigasyon na mismong mga estudyante pala ng paralan ang nagpakalat ng banta. Sa inilabas na pahayag, sinabi ng pamunuan ng Rizal High School na napatawa na ng karampatang disciplinary action ang mga sangkot na estudyante. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Meron pang isa, partner.
2: Oo, mula naman sa Pasig, punta naman tayo sa Maynila. Mm-hmm. Dahil tatlong barangay sa Santa Cruz, Maynila, abay isang linggo nang walang supply ng tubig. Abay, ha? Bakit? Alamin natin sa ating Water Diva.
1: Oo,
2: na si Radyo Patrol, yan. Trisha Lindo. Tris, good morning.
4: Good morning, Christian at Robert. Pinutaktingan ng reklamo ng mga residente sa barangay 368 sa Santa Cruz, Maynila, ang kawalan ng supply ng tubig mula Maynila mag-iisang linggo na. Pinagtatakahan ng mga residente na wala namang nasirang tubo at hindi rin sila kasama sa mga apektadong barangay sa Maynila na damay sa emergency repair leak kahapon ng Maynila bandang Pandakan. Ang barangay chairman na si Marisa Yanga, hindi na maitagong pagkadismaya sa sitwasyon dahil ilang araw na rin silang dumedepende sa mga water tanker. Narito ang kanyang pahayag.
5: Pumunta sila sa barangay para malaman nila lahat ng constituents ko nagagalit na. May mga batang nag-aaral, may mga nagtatrabaho. Mawalan ka na ng kuryente, wag lang tubig kasi marami siyang gamit. Tapos nag-iigib kami doon sa poso. Yung hirap na ganyan. Unang-una senior na din ako, nag-iigib din ako. Pag tinatanong yung mga naglalakad dito sa Maynila, hindi daw nila alam. Hindi daw kami kasali sa nawalan. Ang gusto lang namin, malaman namin bakit wala. Anong nangyari? Lahat po kami dito apektado. Maynila, maawa naman kayo sa amin.
4: Robert at Christian, dagdag pa ng ilang residente na hindi naman din basta-basta magagamit sila sa ibang bagay, gaya ng panghugas ng bigas, yung nakukuhang tubig mula sa mga rason ng bumbero. Kwento ng isang border sa paupahan, no choice sila kundi maghati na doon sa supply ng tubig na naiipon sa malaking drum at apat na timba, considering na 12 sila o 13 silang nangungupahan doon sa apartment na yun. Ngayong umaga, wala pa ulit na dumadating na water tanker mula sa Maynila, kaya nagamit pa lang o yung mga nagamit pa lang ng mga nauna nang gumaya kanilang madaling araw ay yung naipong tubig umano mula sa mga naipong tubig kahapon. Ayon sa chairman, barangay 368 hanggang barangay 370 sa Santa Cruz, yung wala umanong supply ng tubig, samantalang mahinang supply naman yung naranasan sa barangay 371. sinubukan ko na ng Radyo Patrol ng

0: pumayag ang Maynila, ngunit wala pa silang binibigay na tugon, kaugnay ng issue. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tris Salindo, DZMM.
1: Maraming salamat.
2: Kanina, partner, sabi mo kanina, water diva. Na-imagine ko siya, may bit-bit siyang host ng malaki. Narito na ang tubig.
1: Akala ko may bit-bit na galon, di ba?
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Tris Salindo, at sa at Lindo, bakit Linda? At sa ating mga Radyo Patrol!
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
2: Mati lang natin ang happy birthday si Undersecretary Drus Bayate ng Department of Agriculture, at happy birthday din kay Jerry Calao ng Marikina City, Ruben Tamayo, Sosimo Gasmin, Joseph Moya, Elsie Balyon Florentina.
1: At kaya Tandy Maano sa Ortigas, good morning!
2: Good morning! Eksakto alas 9, kaya bye!
1: Ingat po kayo!
4: Ng bayan. Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisawsaw. Perfect match sa panlasa buang tandem ng bayan.

0: Magandang umaga, kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 9:02.
1: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Kapamilya, nasa 51 Pilipino ang detenido sa Cambodia habang sinisiyasat kung sangkot o biktima sila ng mga online scam operation. Ayon sa Department of Migrant Workers, may 32 namang Pilipino ang nailigtas mula sa mga scam hub at kasalukuyang nasa kanilang mga shelter. Muling nagbabala ang DMW sa mga Pilipino laban sa mga kahinahinalang job offers sa social media na kadalas ay nag-uwi sa mga scam compound sa Cambodia at Myanmar. Mas maraming flights patungong mula Oman patungong Pilipinas, pinaplansya na ng Department of Transportation. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus.
1: Balitang magandang balita para sa libo-libong OFW sa Oman. Inatasan na ng Department of Transportation o DOTR ang Civil Aeronautics Board na simulan ang pakikipag-ugnayan sa Embahada ng Oman para sa Philippines-Oman Bilateral Air Talks. Layunin ang ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa na mas maparami pa ang direct flights mula Oman patungong Pilipinas. Nag-ugat ito sa pagbisita ni Sultanate of Oman Ambassador na Sir Said Abdullah Al-Manwari na humiling ng karagdagang flights sa DOTR para maging mas mura at mas mabilis ang biyahe ng mga overseas Filipino workers sa Oman pauwi dito sa ating bansa. Sa kasalukuyan, 7 flights pa lamang kada linggo ang bumabiyahe mula Oman patungong Pilipinas ayon sa DOTR. Kasabay nito, isinusulong din ng dalawang bansa ang isang Memorandum of Understanding on Transportation Cooperation para lalo pang mapalawak ang kanilang ugnayan sa larangan ng transportasyon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZFM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Maraming parangal ang nasungkit ng mga kapamilya stars at programa sa kauna-unahang Famous Broadcast Arts Awards. Itinanghal na Best Variety Show ang It's Showtime habang kinilala si Vice Ganda bilang host for entertainment. Namayagpag din ang FPJ's Batang Quiapo sa pagkapanalo bilang Best Series. Nasungkit din ni Coco Martin ang parangal bilang Best Director at Best Screenwriter. Samantala, nagwagi rin ang Maalaala Mo Kaya bilang Best Anthology. Kinilala rin bilang Best News Program ang ANC's The World Tonight na pinangungunahan ng ating partner sa Issue Spotted na si Tony Velasquez dahil sa malalim nitong pagtatalakay ng mga issue at paninindigan sa makatotohanang pagbabalita. Ayon sa FAMAS, itinatag ng Broadcast Arts Award para kilalanin ang kahusayan at epekto ng broadcast at digital media sa mga Pilipino.
2: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
0: At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
3: Balita ngayon. Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue, tuwirang pag-uusapan. Walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balita Patan sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at

0: Parang Ash Wednesday ang dating ah. From dust thou art.
1: To dust you shall return. Oh, return. Yeah. Yeah.
0: Oh, pero dust in the wind. Uh-huh. Something to calm us down a bit kasi ang daming nangyayari. Uh-huh. Nakaka-stress. Uh-huh. Sobra. For instance, itong ginawa ng Chinese Coast Guard.
1: Ay! Alam mo? Oo.
0: Sabi nga eh, ang bait naman natin. Sobrang bait na natin, ha? Ano ba nangyayari?
1: Nakailan na kayo, ha?
0: Sa Ayungin Shoal pa ito, ha?
1: Oo.
0: Where are... ito, hindi naman sa... Palaban tayo kagad, ano? Dahil it's only a Tuesday. Kapag ganitong tumaas na naman ng presyo ng gasolina.
1: Tama.
0: Oo. Don't start me with that. Pero masakit na po talaga itong nangyayari na to, no? And to think na it happened in the Ayungin Shoal. And to think na China Coast Guard yung nang assault.
1: Tama.
0: Sa ating Philippine Navy.
1: Tama.
0: Diba? Hindi nga Coast Guard to Coast Guard.
1: Oo.
0: Eh. Although that's still not justified.
1: Yes.
0: Diba? At Navy na po yung pinukpok.
1: Tama.
0: Pinagahambalos.
1: Tama.
0: Dinos por dos.
1: Tama. Ano yung previous incident natin where his thumb was cut off?
0: Ayan. Yung diba? Binomba ng tubig.
1: Oo, winotter canonization muna
0: nabasag,
1: sila nun.
0: Nabasag yung windshield.
1: Oh.
0: Oh, ito, malapit doon sa ating BRP na sinushoo away sila dahil palapit ng palapit yung rigid hull na boat ng mga Chino. Tapos kumukuha ng video. Tapos ngayon, binabaan na ngayon ng ating Philippine Navy na, sa maliit na bangka, hindi naman, no? Rubber boat. Tapos pinipilit silang paalisin. Diba? Wala lang. Mamalis na kayo kasi talaga hindi nyo naman teritoryo to eh.
1: Oo.
0: Ang ginawa, nilapitan at pinagpapalo.
1: Diba? Nakita ko yung picture, yung kawawa si kuya. So, meron talaga siyang ano sa ulo eh.
0: Eh kaya nga, so tinatanong nila ngayon, ito yung masakit eh. Tinatanong nila ngayon kung kailangan bang i-medevac yung Philippine Navy personnel na pinagpapalo. Mm-hmm. Baka nga, I mean, masakit yun, ha? Mabuti sana kung merong helmet, di ba? Siyempre, wala namang helmet yun.
1: Mm-hmm.
0: Nasa gitna ka ng karagatan.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, ito yung mga sabi ng DND, their actions further justify the department's position of disengagement. We simply cannot trust this belligerent neighbor.
1: Mm-hmm.
0: Oo, maganda pa nga yung mga communique na gano'n.
1: Tama.
0: Eh.
1: And here we are always very careful of escalating things.
0: Uh-huh.
1: Diba? Doon tayo lagi diplomatic lang ngayon lagi natin ginagawa eh.
0: Eh, tsaka this... coming after, inunggoy tayo nitong mga inchik na ito. Ano, wag na, chino-chino. Ito, I'm referring to this, mga Coast Guard ng China.
1: Oo.
0: Sobra na eh.
1: Oo.
0: Eh, kung minsan, yung mga pahayag na, we will not go down to their level.
1: Mm-hmm.
0: It's only effective up to a certain extent eh. Masyado ng madalas, masyado ng masakit.
1: Mm-hmm.
0: Oo, kaya hinahanap ko ngayon yung mga pahayag nung ating magigiting na mga elected officials.
1: May mga chinador? yung mga pinagtatanggol pa?
0: Nag-aaway-away kayo dyan sa Senado. Pwede bang magkapit-bisig naman kayo at awayin ninyo at least in your pronouncements itong mga buwiset na mga Chinese Coast Guard ito, pati ka Philippine Navy, gray ships na ngayon nakikita doon eh. The point being, hanggang saan ba yung ating pagtitiis dito? Kapag pinalo ka ba ng Yantok Mindoro o kung ano man yung pinampalo ng buwisit na yon, hindi ba tayo pwedeng gumante? Hindi naman tayo mga bamarel eh.
1: Oh.
0: Diba? Wala ba tayong hawak na ganon?
1: Yun nga yung tanong natin eh. Ano ba yung hawak natin?
0: Doon na naman tayo pupunta sa... Laman naman wala tayong laban dyan eh.
1: Ano bang meron tayo?
0: Repa Pips. Kung gano'n ang ating posisyon lagi,
1: Oh.
0: ay hila, babastusin tayo at sasalbahihin tayo all the time. Kasi nga, alam nila, hindi gaganti yan. Mm-hmm. Di ba? Hindi ba pwedeng tit for tat in terms of, pinalo ka ng ano eh, pinalo ka ng yantok eh. Mm-hmm. O di, paluin mo din, gumanti ka. Mm-hmm. Hindi naman tayo nag-umpisa eh. Di ba? Mm-hmm. Pangalawa, at maybe the most important thing, atin yung pinangyarihan na yun eh. Mm-hmm. Oo, hindi naman as if, di ba? Mm-hmm. Katabi ng BRP Sierra Madre, ano ka ba?
1: Kaya nga contestable. But we will see what will happen. Dahil magkakaroon tayo ng change of leadership once General Browner steps down. Dahil nga magre-resign na siya, di ba? Because of his, ano tawag dito? Retirement.
0: I'll give you a tip. Parating yung mga Chinese officials dito sa Pilipinas. Parating sila. Para nga pag-usapan kung paano ma-de-escalate itong tensyon.
1: Alam mo paano yan?
0: Saan pupunta yan? Gusto kong malaman.
1: Nang makipila tayo.
0: Maka-placard man lang? Ay nako. Ang dami po na, dami na po natin problema. And I think, honestly, and with all due respect, you know, the highest officials in the land, the president, must say something about this. The Senate, diba? Kahit na nag-aaway-away kayo dyan at nagpe-personal lang kayo, can you just unite for this?
1: Issue a sense of the Senate na sinasabi nga nila.
0: Yes. At saka, meron ng isang nagsalita sa Akbayan Party List na sinasabi na parang riding in tandem itong mga Cheng na ito eh. sabi, like they are like pirates and thieves. Yun ang ano.
1: Yun talaga.
0: Yun ang matapang.
1: Yung thieves talaga, partner.
0: Oo,
1: diba?
0: Sabi yan ni Akbayan Party List Dada Kiram Ismula. Tama yung naisulat ko. They are like pirates and bandits. Sabing ganun eh. So, yung matatapang dyan na...
1: Labas! Pakita nyo sa amin yung atapang yung, atao nyo.
0: Yung matatapang mag-manifestation dyan.
1: Oo,
0: sige nga. Sabihan nyo nga ito. Madam Vice President, can you say something about this? Itong pinagpapalo yung Navy man natin sa Ayungin Shoal. Can you? Can you? Taas ng ano mo ha? Trust ratings mo ha? I think it's about time. You call a spade a spade. And you call a pirate a pirate.
1: Kaya ba talaga?
0: Nagtatapos ang...
1: ang litanya.
0: Taas ang blood pressure eh. I have to go to the clinic. Ito na muna ang ating mga headlines sa Balita Patan on a Tuesday. Level ng tubig sa Angat Dam sumadsad na po sa pinakamababang antas alokasyon ng tubig sa Metro Manila ibinaba hanggang sa katapusan ng Hulyo, kaya pala mababa. Mahina yung ano,
1: hindi
0: yung presyo.
1: Hindi lang, partner, sa amin na may nawala kami ng tubig kahapon.
0: Ay, talaga?
1: Hindi kami sinabihan.
0: Naku, ayan
1: at
0: na.
1: At ang tagal, hanggang gabi.
0: Ayan na.
1: Oo.
0: May problema na nga tayo sa diesel at gasolina.
1: Yes.
0: Pati tubig.
1: Walang panligaw!
0: Ay, Panginoong ko. Susunod!
1: Utay, utay! Napagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ipinatupad na!
0: Hiling na sumpi na sa bank at tax records ni VP Sara, pinabura ng impeachment court. NBI Director Melvin Matibag haharap din sa paglilitis mamaya.
1: Tatlong opisyal ipinasabi na kaugnay ng investigasyon sa sports complex noong 2019 SEA Games. Sinasabing Peking Flood Control Project sa Taguig City iniimbestigahan din ng NBI.
0: Pamahalaan, tiniyak na hindi makakaapekto sa kalikasan at tirahan ng mga katutubo ang tinatawag na Pax Silica Project sa Tarlac.
1: Tauhan ng Philippine Navy. Ito pinag-usapan natin kanina, partner. Sugatan matapos paluin ang China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Dalawang tripulanteng Pinoy. Patay naman sa drone strike ng Russia sa Black Sea.
0: Sa labas ng bansa, Iran Revolutionary Guard naglunsad ng pag-atake sa US bases sa Middle East bilang ganti sa US air strike sa iba't ibang lugar sa Iran.
2: Balita Patan!
1: Lumobo na sa 730 ang namatay sa Ebola virus outbreak sa Congo sa magnitude 5.5 na lindol sa Peru.
2: Balita Patan!
0: Paano ulit yun? lumobo na sa
1: 930. Oo. Ay, oo nga, no, nalito-lito.
0: At sa Congo. Ano nangyari? Bakit merong Ebola virus tapos naging magnitude 5?
1: Hindi. Ano ata, may magnitude 5.5 na lindol na tumama sa Peru. Baka ganun ito.
0: Oo.
1: Nakutol lang. Hindi na idugtong. Hindi na ihiwalay na item, I mean.
0: Akala ko ebodol na eh. Ebola at saka lindol.
1: Ebola at lindol. Nahalo-halo na yung item.
0: Ang oras, alas 9:18 ng umaga. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilinlang lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga... Radyo Patrol, live reports muna tayo. Standby Nico Magsik, standby Zeus Legaspi, standby Marlene Padierlos. Una, mga miyembro ng iba't ibang grupo nagprotesta kontra big-time fuel price hike sa Quezon City. Balitang kumpirmado, sigurado mula sa Maynila. Hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico, report please.
2: Peter Adrika, sa tapat ng isang gasolinahan sa Filcoa Commonwealth Avenue, pumwesto ang ilang miyembro ng grupong Anak Pawis, Bantay Bigas at Pamalakaya para kundinahin ang pinakabagong big-time oil price hike ngayong Linggo. Patuloy na panawagan nila na ibasura ang excise tax, oil deregulation law at value-added tax sa produktong petrolyo. Tinulugsa rin ng mga grupo ang tila kawalan umano ng aksyon ng pamahalaan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. para mapababa ang presyo ng langis sa bansa, kaya apektado rin ang presyo ng ibang pangunahing bilihin at produkto sa bansa. At kahit pa inalunso na ang 2,000 pesos na ayuda mula DSWD para sa mahihirap na pamilya, hindi rin anila ito maiibsan ang nawalang kita ng kanilang mga hanay. Narito ang pahayag ng tagapagsalita ng Bantay Bigas na si Cathy Estavillo.
3: Hindi sa pagkikit sa lahat, dapat tinitignan na ng gobyerno yung mga long-term solution dito sa matinding krisis na nararanasan ng ating bansa. Krisis sa pagkain, krisis sa ating agrikultura, higit lahat sa krisis sa ekonomiya. Kaya nananawagan tayo na yung 2,000 pesos na ipinagyayabang niya, hindi namin kailangan yan kung sila ay nagpapatupad ng ipasura yung oil deregulation law.
2: Iginiit nila na hindi pa nakakabawi sa malalaking pagkalugi ang mga magsasaka at mangingisda mula sa magkakasunod na taas presyo simula noong Marso, kahit pa nagkaroon ng panandaliang rollback ng mga nagdaang Linggo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Nico, pahabol tanong lang, mga ilan ang crowd estimate dyan ngayon?
2: Peter, kanina pa natapos yung kanilang kilos protesta dito sa tapat ng isang gasolinahan sa Filcoa dito sa Commonwealth Avenue at tinatayang nasa more or less 50 na individual yung nakilahok dito sa kanilang kilos protesta. Sinabi rin nung isang tagapagsalita ng Anak Pawis na baga magkakaunti lamang sila ngayong araw na ito ay full force sila sa susunod na Linggo. Sa araw yan ng sona ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na magmamarcha dito sa bahagi ng Commonwealth Avenue.
0: Anong grupo ulit ito, Nico?
2: Anak Pawis, Bantay Bigas at Pamalakaya.
0: Okay, maraming salamat. Mm-hmm. Nico Bagsik, thank you!
1: Susunod, Marikina LGU na nawagan sa DPWH na protektahan ang mga punong maapektuhan ng Marcos Highway St. Mary Avenue Bridge Project. Naku, baka maulit yung sa Quirino, di ba, na binunot yung mga puno doon. Alamin natin ang detalye, hatid ni Radyo Patrol. Zeus Legaspi, Zeus, detalye please.
4: Rika at Peter, sa St. Mary Avenue, Marikina City, nakadikit sa naglalakihang mga puno ang mga karatulang tumitiligsa o tumutuligsa sa pagputol sa mga ito. Ang nakasulat, Save Me, Say No to Tree Cutting. Ito ay isang hakbang ng mga residente ng Provident Village na tumutuligsa sa pagputol ng mga puno sa kanilang lugar bunsod ng itatayong Marcos Highway St. Mary Avenue Bridge Project na proyekto ng Department of Public Works and Highways. Sa pahayag ng grupong Marikina Contra Agos, Nasa higit 500 puno ang maapektuhan ng proyekto, kabilang ang Nara, Ipil-Ipil at Balete sa Barangay Kalumpang, Barangay Jesus de la Peña at Barangay Tanyong. Bilang tugon, sumulat naman ng liham ang Marikina LGU na nag-uudyok sa DPWH na protektahan ang mga naturang puno at halaman. Sa liham na pitirmahan ni Marikina City Mayor Ma Anchodoro, nakasaad na suportado ng LGU ang proyekto pero dapat matiyak na maisasagawa ang tamang earthballing at transplanting ng mga ito sa tulong ng Department of Environment and Natural Resources. Dapat din anyang sa paligid ng Provident Village mailipat ang mga apektadong puno. Ang konstruksyon ng Marcos Highway St. Mary Avenue Bridge Project ay nagsimula noong Marso 2025 at inaasahang matatapos sa Setyembre 2027. Sinubukang kunin ng Radyo Patrol ang panig ng DPWH hinggil sa hiling ng Marikina LGU pero wala pa ito sagot sa ngayon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMF.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
0: Isa pang report pagkatapos ng kanyang flash report nung nagdaang oras, mahusay na pamamahala at pakikipag-ugnayan sa mga kaalyadong bansa. Katangi ang dapat taglay ng susunod na AFP Chief of Staff ayon kay Secretary Gibo Teodoro ng DND. Report ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Marlene, go ahead.
5: Peter at Rica, hindi tapang kundi mahusay na pamamahala at epektibong pagkapatupad ng mga plano ang dapat na maging pangunahing katangian ng susunod na Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Ito ang binigyang diin ni National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa harap ng natutintong pagkapalit ng pinuno ng hukbong senatahan ngayong araw sa pag-retiro ni General Romeo Bronner Jr. na papalitan naman ni Lieutenant General Antonio Navarrete na nagmula rin sa Philippine Army. Ayon kay Teodoro, walang dapat maguhin sa mga nauna ng plano ng AFP, pero mahalagang marunong sa project management at execution ng mga nakalatag na programa ang bagong AFP chief, gayon din sa pakikipag-ugnayan sa mga counterpart ng Pilipinas sa ibang bansa dahil lumalawak na aniya ang ating ugnayan sa mga kaalyado. Samantala, amanado naman ang kalihim na magiging hamon ang pagpapalit kay General Bronner.
6: It will be very hard to lose him kasi nga kasabay ko siya na naghubog ng mga strategy na for external defense engagement. At saka nakabuild na siya ng credibility sa kanyang mga counterparts sa ibang bansa. So, ang kapalit niya dapat kasing galing niya or mas magaling pa. Walang, hindi dinadaan sa tapang yan eh. So, kailangan ang susunod na chief of staff magaling magpatakbo ng mga bagay-bagay.
5: Mamayang alas 2 ng hapon, idaraos ang change of command ceremony sa Campo Aguinaldo para sa pagkapalit ng liderato ng AFP na pangungunahan naman mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
7: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
8: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: O, so nanood po ba kayo kahapon?
1: Aha.
0: Kami ni Rica.
1: Walang choice. Kailangan panoorin at bantayan for the whole day.
0: Oo. Akala ko magkakapikunan eh.
1: But were you surprised sa ruling kahapon?
0: No, I wasn't. Really surprised. Uh-oh. Akala ko magkakaroon ng botohan.
1: Oo, ako din. Sabi ko, sino bang, ganun na ba yun? Yun na pala yun?
0: Nung kokos nila, baka doon na sila nagbotohan. So alam na ni Cheese Escudero kung ano ang sense of the body. Okay. Yung iba naman, magsasambit pa lang ng kanilang
1: reklamo.
0: Sense of indignation. Malaman nga natin, kailangan natin ng tagapagpaliwanag dito. Bagamat, I think we were focused on the intramurals at saka medyo may sigawan. So medyo na-miss natin sina Chel Jokno at saka si Michael Powell.
1: Kaya nga, kaka-ano nga lang na.
0: Sumisigaw na sila. At makaka kasama po natin ngayon, and we are so pleased to welcome him back, the former Justice Secretary, the former Senate President, former Chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, and so many more via Zoom, Senator Frank Drilon. Senator Frank, good morning. Si Peter Trika dito sa DZMM po.
9: Good morning. Magandang umaga po.
1: Good morning, Senator. Parang ganda ng tulog ni Senator ngayon, ah.
0: Ah, fresh na fresh, ah.
1: Nakapagpahinga.
0: Senator Frank, so kahapon po, maganda yung maganda naman yung nangyari, ano, ah. Dahil inoorasan ko mga yung Q&A or question and answers of prosecution and defense after opening the session ng alas dos eksakto in punto, nag-start yung Q&A ng 2:27. Eh, sabi nga ni Erwin Tulfo, we've just wasted 27 minutes. Pero what do you think of that? I mean, on both sides po, Senator Frank, ano, na tama ba na sabihin na wala namang kinalaman sa impeachment yan? Huwag na nating aksahin yung oras. Eh, sabi naman, sabi naman ni Alan Peter Cayetano, hindi, may kinalaman. Dahil if we feel threatened, then we have to speak out. Your thoughts on what transpired, Senator Frank?
9: Unang-una siguro, nararamdaman din ng ating mga senator judges na yung ating mga kababayan ay hilo na at impatient na doon sa mga napapanood natin na puro na lang debate, ala naman mga desisyon na ginagawa. Biro mo yung kung inyo malala, yung sa authenticity noong video, dalawang araw pinag-usapan at siguro narinig ng Senado yung batikos ng taong bayan na hindi naman ito criminal prosecution. Kaya huwag masyadong technical ang usapan. At kahapon naman nakita natin na umuusad na ang impeachment ng issue ng subpoena ang impeachment court. At mayroon pa rin kunting delay at debating tungkol sa bagay na wala sa impeachment. Ngunit by and large, naitulak din ang umusad din ang impeachment. Kaya hindi pa tapos yan. Yun ay subpoena pa lang. Ang ibig sabihin, inuutusan ang bangko at Anti-Money Laundering Council at ang Bureau of Internal Revenue na dalhin sa Senado yung mga dokumentong hinihingi ng impeachment court. Hindi ibig sabihin, tanggap nila sa ebidensya. Yan po ay buksan, titingnan in open court kung ito po ba ay may mali dahilan sa hindi dahil sa galing sa bangko o BIR o MLC, yan ay tama lahat. Yung mga dokumento ay examinin ng titingnan ng mga senador at mga prosecutor at defense counsel. At yung mga pwede pong questionin kung authentic yan, kung yan ay tama, yun ba yung mga record na galing sa bangko. Kasi pwede namang magkamali eh. Kaya dapat bago po tanggapin sa ebidensya ay yung pag-usapan muna kung ito ba walang ito ba faithful reproduction ng mga records na sa opisina ng mga bangko.
0: Opo, maraming mga quotable quotes kahapon na Senator Frank and from Chel Jokno, sabi niya a subpoena does not include admissibility. Is that a fair statement, sir?
9: Tama po yan, sinabi ko lang ngayon. Titingnan muna nila kung unang-una, authenticity, yun bang dinala sa husgado, yun ba talaga ang record doon sa bangko o sa BIR or sa AMLC. Pangalawa, yun po ba'y makakatulong upang maliwanagan ang kaso at hindi naman agad ito ba'y relevant doon sa sinasabing corruption, etc. So, hindi po dahilan sa sinumpina, hindi dahil sa sinumpina tanggap na ang lahat. Susuriin pa rin po yan, lalo na sa authenticity, correctness, at relevance noong mga dokumento para sa impeachment trial.
1: Opo. Does this mean, Senator Frank, na pag nakuha nila yung financial records, walang magiging parang redacted portions?
9: Tama po yan. Walang repetition. Dahilan sa yan po ay dapat it should reflect yung record, tama ang record na nilalabas nila.
1: Yung pinag-arguan talaga nila kahapon is fishing expedition versus yung pagkuha ng buong katotohanan habang tinitignan yung financial records ng Vice Presidente. Isa po sa tumatak sa akin yung sinabi ni Kong Chel nung sinabi niyang a trial is a reconstruction of something that has happened before. Kaya natin kinukuha yung bank statement, yung financial records para makita prior pa doon sa incident, doon sa years of tinitingnan nila ng Vice Presidente of when she amassed the supposed ill-gotten wealth, kung meron man po. Fair statement po ba ang pagkuha ng lahat ng mga dokumentong ito, Senator Frank?
9: Fair statement po yan dahil isa sa pinag-uusapan, unexplained wealth. Kaya kailangan may pagbabasihan ka na kung ano man ang lumalabas nun sa record ay hindi sang-ayon at hindi sapat ang kinita ng isang ni Vice President Sara, hindi sapat ang kinita niya para magkaganong kalaki ang halaga doon na nakadeposto. Assume na ganun ang lalabas. So marami pa, sabi ko nga, marami pa pag-uusapan yan.
0: Opo.
9: Ngunit ang maganda, mukhang conscious na ang mga senador na mukhang sa first 2 weeks ay masyado mahaba ang debate on very technical issues para po sila ay nasa husgado. Kaya umaasa po ang taong bayan na dahilan po sa mga kinulit ng DCMM, kalima o pa, yung impeachment court, ay baka po bumilis para po without sacrificing the truth. Kailangan matanaman natin kung anong katotohanan. Ngunit hindi ibig sabihin na ito'y gagawin nating panglilitis ng kaso sa husgado.
1: Dugtungan ko lang din po, kasi may sinabi po si Senator Alan Cayetano na is it enough to allege that wealth is ill-gotten kung malaki yung makikitang figures doon sa financial records? Or do you need more allegations to show that it was ill-gotten? Ano po masasabi ninyo tungkol dito?
9: Unang-una, titingnan po, kaya po hinihingi nila yung mga records bago po pumasok sa Vice President, si Vice President Sara, or bago maging mayor. Dahil titingnan nila ang baseline, ang ibig sabihin saan ba nag-upisa ito. Dahil hindi mo masabi na may unexplained wealth kung wala kang pagbabasihan. Pangalawa, titingnan po nila yung income tax return, kung nireport ba itong mga nakikita nila sa bank deposits. Pangatlo, titingnan po nila sa Anti-Money Laundering Council record kung ito po ba'y nakareflect doon at doon po sa SALIN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, kung na-report ba ito. So, yun po ang sabi ko nga, uulitin ko lang.
0: Apo.
9: Yun pong subpina, ang ibig sabihin noon, nire-require ng husgado na dalhin itong mga dokumentong ito. Hindi pa po tapos ang usapan.
0: Uh-oh.
9: Titingnan yan, susuriin kung may mga pagkakamali dun sa mga entries na dinala sa husgado. At uulitin ko lang, kaya po hinihingi nila yung record bago po pumasok ng Vice President, si Vice President Sara, or bago maging mayor. Dahilan sa kailangan may baseline. O dito, sabihin naman, 1,000 lang ang pera mo noon. Ngayon, bakit naging 1,000,000 na? Paliwanag mo kung saan ang galing itong perang ito. Dahilan sa malaki, dahil sa maliit lang ang umpisa ang pera mo. Kaya yan po, kaya tinitingnan yung mga prior years as a baseline for determining unexplained wealth.
0: Yeah, parang in layman's terms, Senator Frank, gaano ka ba kayaman o kahirap bago ka lumagay sa posisyon? Ano po? Ito pong isa pang quote mula kay Attorney Michael Poa, ano po, paulit-ulit siya dito, sa request ng prosecution for issuing subpoena, sabi niya, dapat merong definiteness and relevance. Hindi pwede na to whom it may concern o kahit na anong lumabas dyan, eh, saka na natin pag-usapan. And then he said, sa Section 8A, there's an absolute prohibition on bank records. Can you comment on that, sir?
9: Una-una sa absolute prohibition on bank records, dun po sa secrecy of bank deposits law, sa batas po na siyang nag-gumugovern dito, maliwanag po na hindi pwedeng ilabas ang record, bank records ng isang depositor kung wala pong, number one, consent ang depositor, or kung wala mang consent, yun pong utos ng Pangulo na ilabas ang record. At sa akin po, by pangatlo, kung yun po ay dahilan sa impeachment trial na kailangan ilabas, dahilan po sa ating saligang batas, may kapangyarihan ang Senado upang suriin at litisin ang isang impeachment case. At wala pong batas na makakapag-limit nito kung hindi yung Bill of Rights or yung attending compliance sa ating saligang batas. Ngunit kung pangkaraniwang batas lamang ay hindi mo pwedeng liitan ang kapangyarihan, bawasan ang kapangyarihan ng Senado in order to examine this book, these accounts.
0: And let's
9: ngayon,
0: talk.
9: Yeah. Ngayon, hindi mo malaman na relevant ito kung hindi mo titignan. Hindi po ba sinasabi ng abogado, dapat ipakita nyo na ito'y relevant. Hindi mo nga nakikita, kailangan buksan para malaman mo kung relevant. Isang punto po na baka po nakalimutan ng ating mga kasamahan, wala naman, yan po ang subpoena, ang ibig sabihin, dalhin niyo po dito sa husgado itong mga dokumento ito. Hindi namin ibig sabihin na dahil dinalabor ito, yan ay ebidensya na, titingnan muna natin, suriin muna natin kung yun ba'y relevant. Ngunit hindi natin pwedeng suriin kung relevant kung hindi po dadalhin dito, kaya mayroong subpoena.
0: But in determining whether itong mga numbers na ito, the deposits, the income tax returns, relevant nga o hindi, Senator Frank, naibulatlat na yan. Ibig sabihin, it will be discussed in public already, it will be revealed, at saka mo palang sasabihin na, itong parte na to relevant. Wouldn't that be quite unfair for the respondent?
9: Pwede naman pong bago po mag-public hearing, bago po buksan sa publiko, pwede namang tingnan muna in executive session ano bang sinumite, at pwedeng ito, hindi pwede ito, maliwanag na kailangan natin. So may mga paraan kung saan nakakabaka siguro tayo na hindi po mapipang tao ay kailangan mag-observe at hindi po malalabag.
0: Ayun. Okay. I'd like to talk about yung nangyari kahapon po on the procedural aspect. Ang inaasahan namin, magkakaroon ng Q&A, tapos magkakaroon maaari ng caucus, and then the senator judges will vote. Mukhang walang nangyaring voting kahapon po, and nag-announce na lang yung presiding officer na, ito, papayagan natin ang paglalabas ng subpoena. What do you think happened? I mean, was there anything discussed and agreed upon during the caucus kaya in-announce na lang ng presiding officer?
9: Parang ganun ang aking narinig. Parang may nabanggit si Senator Chis na caucus bago po mag-hearing, bago mag-public hearing, ay nagkaroon po sila ng caucus at sinabi sa kanila ang basihan, at siguro pinakiusapan na, ito alam nyo, hindi sorpresa ito. Kaya alam namin na may objection kayo, place your objection on the record, but huwag i-issue kami ng subpoena. Ngunit uulitin ko, yung admissibility, kung yun pong na subpoena ay tatanggapin ng husgado, ay hindi pa po napagpasyahan yan. Kung yung mga dokumentong bank record na subpoena, yun po ba'y relevant? hindi po po nindidesisyonan yan. Ang didesisyonan ng kahapon na dapat dalhin sa husgado yung mga records ng bangko, ng BIR at saka Anti-Money Laundering Council. Yung admissibility, kung ito po itanggap bilang ebidensya, ay hindi po po napapag-usapan yan.
1: Para po sa mga henerasyon namin, Senator Frank, na first time makaka-witness ng trial ng impeachment, medyo nagulat po ako nung nagbasa na ng ruling si Senator Cheese na parang prepared na. Sabi ko, parang prepared na yung kanyang ruling, no? At naka-type na, babasahin na lang niya. Well, they had the weekend to look it over and study things. Ito po bang ruling ng ng ating presiding officer already constitutes as the decision of the whole?
9: Opo, that is the decision of the court unless objected to by a member of the impeachment court. Mm-hmm. Ang ibig sabihin, kung mayroong isang senador na nagsabi, hindi po ako sang-ayon dyan, magkakaroon ng debate. Ngunit okay, doon kahapon, walang nag-raise ng objection, kaya maliwanag naman na ang aksyon ng husgado ay dadalhin lamang sa impeachment court yung mga dokumentong nasasama doon sa subpoena. Wala pa pong desisyon at wala pang ruling na ito'y authentic, na ito'y relevant.
1: Opo. Ngunit ano po yung naging objection ni Senator Robin Padilla at nila Senator Alan Peter Cayetano et al.?
9: Hindi ko po alam ang kanilang objection.
1: Opo,
0: ipapasubmit.
1: Oo, isasubmit daw po nila yun. Sabi ni Senator Robin, ayaw niyang tanggapin na okay lang yung pag-submit, yung pagkuha natin ng bank, ng financial records. Siya po ay tumututol dun sa pagkuha ng mga financial records. Hindi po ba ito ay objection already?
9: Natural po yan na hindi siya hindi siya sang-ayon dun. Dahil sa hindi naman siya buboto for conviction eh. Maliwanag naman po yan eh. Ngunit yan po ang pinasiguro, naliwanagan naman siya na yung kung ano yung ayaw mo, eh pwede mo namang ilabas pag nandito na yung records, pag na pag nag-issue ng subpoena at madala yung records sa Senado, doon pwede mo naman objekan kung ano man ang nakikita mong hindi isang ayon doon sa alam mong katotohanan.
0: Okay. One detail, Senator Frank, noong decision kahapon, ano po, na pwedeng pinayagan yung pagbukas, pagsubpina ng mga records sa bank, ano po, mula sa mga banks mismo at saka mula sa AMLC. Pero, hindi kasama ang dollar accounts. Why is that, sir?
9: Hindi ko lang alam kung yan po ay hiningi nila sa sinama nila sa request for subpoena. Hindi ko po nakita yung request for subpoena. Ngunit kailangan din ang court authorization doon sa secret sa dollar account. Yun pong ating Foreign Currency Deposit Act, baliwanag po na kailangan din ang consent ng depositor or kailangan din ng authority ng husgado, ay hindi ko po alam kung bakit hindi na isama. Baka po hindi hiningi ng prosecution.
0: Okay. Ito, kailangan po namin ng inyong Google help. Ano po yung ratio decidendi?
9: Ang ratio decidendi, ibig sabihin, yun ang meat, yun ang board, yun ang answer doon sa specific question. Hindi kasi doon sa isang decision, mayroong mga opinion na mayroong mga opinion na pupasok sa decision, mayroong portion na talagang yun ang sumasagot sa tanong doon sa husgado.
0: Ayun.
9: So yun ang pagkaiba, ratio decidendi at saka yung opinion na hindi kasama doon sa decision kung ano ang gawin doon sa subpoena.
0: Yun po yung kaibhan ba o kabalintunaan ng obiter dictum?
9: Paano po?
0: Yung obiter po na laging hindi ko...
9: Yes.
0: Opo.
9: Yes, yung obiter.
0: Opo.
9: Ibig sabihin, hindi kailangan yung sinabi sa obiter upang mabigyan ng lutas o sagot yung tanong.
0: Opo. Okay. Go ahead.
1: Isang mabilis lang po, Senator Frank. Doon po sa, hindi naman po, the court denied naman po yung request na covering the two companies, yung JTC Group of Companies at Pikimong Pikimong, para po doon sa kanilang financial records, no? Sinabi po ni Michael Poa, ni Attorney Poa, na... ang sinabi ni Michael Poa na hindi po kakailanganin yung financial records dahil pwede naman tignan yung GIS nung dalawang kumpanya. Sufficient na po ba yung GIS para doon, sir?
9: Yung general information sheet ay sinasabi lamang dyan kung aking walaala, yung pong stockholder, yung address, yung purpose. Hindi ko po balaala na kasama yung financial records. At ulitin ko lang, yung subpina naman ay ang sinasabi ng dalhin nyo itong dokumentong ito. Ang objection na wala naman doon sa dokumento yung hinahanap nating nasagot sa ating tanong, ayan po ay pwede niyang erase, dalhin sa atensyon ng husgado. Paglabasan ng dokumento, hindi pa po pwedeng sabihin natin na wala naman yan dyan eh. Hindi mo kailangan isubina. Hindi mo po mas sagot yan kung hindi mo makita yung dokumento. At yun nga ang sinasabi, wala pong ruling sa admissibility sa kung pwede ba o pwede bang ipasok itong dokumentong ito. Dahil yung nilabas na order, nag-require lamang nadalhin sa husgado ang dokumento. Hindi ibig sabihin na pagdila na sa husgado, yun po ay ipasok na sa ebidensya.
0: Okay. Senator Frank, one last thought on this. Ano po, I think alam naman ninyo, na obserbahan po ninyo na medyo talagang nag-deteriorate yung relationships ng ating mga senador, ano, and in this phase of the 20th Congress, na masyado nang hindi lang contentious kundi nagkakapersonalan na rin. And to add to it is, binanggit pa nga ni Alan Peter Cayetano kahapon, quoting another senator, na it's useless to argue legal matters with non-lawyers. Dapat po bang binabanggit pa ito? And how can we patch things up with the senators concerned?
9: Dalawang bagay. May masama at may mabuti sa mga nangyayari. Mabuti dahil sa wala na yung nagtataguan. Dahilan sa masyado namang ngayon, sa ngayon, walang masyadong tiwala ang taong bayan sa Senado. Kaya yung hinuhan, kasama yun para lumabas kung walang sabuatan doon sa nangyayari na, sa mga desisyon na ginagawa. But having said that, siguro they should step back and take a second look, dahilan sa, alam mo, araw-araw kayong nagkikita dyan eh, sa sesyon. Eh kung masama yung inyong relasyon, eh hindi kayo pwede magkaroon ng maayos na pag-uusap kung kailangan may batas na may pasa. So, both, dalawang bagay po, at nasa Senado po yan at sa mga senador kung ano ang dapat nilang gawin. Wala po mga kadikta sa kanila. Nobody can dictate on them. It's up to them. Mayroon po silang sariling pananaw sa bawat question na lalabas sa Senado.
0: Alright. Maraming salamat po, Senator Frank. As always, at sa susunod po, pwede bang imbitahan na namin kayo dito? Dito na po kayo sa studio. Sagot na po namin ng ano. Wala, okay. Wala pong talent fee. Merong pero, merong coffee.
9: May nagtanong na sa akin Sabi, sa the last mong lumabas at ini-interview, mayroon ko na bang talent fee? Ako po yung paharap yan para lang makapaliwanag sa taong bayan para makatulong. Ngunit yan na po ang impression ng iba, kasamahan natin. Baka may talent fee na ito si Senator De Leon sa dalas na lumabas sa television.
0: Yes, boy, you're one of the most, if not the most sought after explainer, Senator Franken. So we are very proud and pleased na nandito kayo sa Balitapatan every so often. Thank you, Senator Frank.
9: Salamat. Thank you very much.
10: Thank you, Senator.
0: Yeah, have a nice day, sir.
9: Hindi ko sasabihin hanggang sa susunod.
10: Meron na naman. Palit career na dapat si Senator Frank eh. Broadcaster na dapat.
7: Frank Drilon. Nag-uulat.
0: Oh. Eh, pwedeng ganun eh. Oh, salamat po, Senator Frank Drilon. Ang oras, it's 9:52 in the morning.
7: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted.
11: Issue Spotted.
7: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo.
12: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
13: Tuloy lang sa activities on the go.
12: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
14: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
12: Let's go!
13: Make your move, baby.
14: Arthrisin, get going!
15: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padilla. Diyembro sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
16: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear,

0: Pwede po bang liwanagin po ninyo ito?
1: Ay wala pong katotohanan niyan, no? Kami po ay we continue to insist na ang dating speaker po ay nandito lang po sa Pilipinas at patuloy na nanunungkulan bilang representative po ng Leyte. At hindi po namin alam kung saan po galing yung mga chismis na iyan.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang totoo po ay hindi po nagtangka, wala pong pagtatangkang pag-alis ang dating speaker. Kung maalala natin sa pangaang voluntaryong bumaba bilang Speaker of the House, para po bigyan daan itong lahat ng mga investigasyon na ito. At siya ay naniniwala po sa rule of law, kaya wala pong pagtatangka na pag-alis. Kahit na siyempre may mga opisyal na nagsabi ng ganito, wala pong kunay kung bakit ganyan. Kaya we consider it highly prejudicial po, kasi iniisip na mga taong bayang nakikinig dyan na baka nga guilty siya kasi mayroong pagtatangkang pag-alis dahil nga mayroong ganyang presumption sa batas, no? Na flight is indicative of guilt. Sa totoo po ay nandito lang po siya at patuloy na gumaganap ng kanyang katungkulan.
0: Okay. Attorney Farden, not to push further, ano po, pero dahil sinasabi, kung totoo man, ano po, aba, meron daw private plane si dating Speaker Romualdez and it'll be very easy for him to get out of the country. Your comments on this?
1: Well, hindi natin alam po kung madali, no? Pero marami nga pong taong nakagawa niyan, di ba? Mga sikat na tao, di ba? Sina Alice Go, etc. Nakaalis ng Pilipinas. Dahil nga meron talaga silang pagtatangka makaalis, no? At may determination silang gawin iyon. Si dating speaker po, wala po eh. Talagang nga nandito siya. He stayed for the process. Humarap sa ICI. Ngayon ay inihintay ang subpoena ng ombudsman na pinapangako nilang lumabas. At hindi po siya tatakbo sa ganyang responsibilidad.
0: Opo. Yung pong mga pronouncements ng ombudsman na nagsasabi na malapit ng mahinog yung mga kaso laban sa dating speaker, ano po ang reaction niyo diyan? Is it too premature to even say that, or do you feel na may pinanghahawakan sila? Are you in touch? Is the camp of former Speaker Romualdez in touch with the ombudsman?
1: Wala pong formal na communication galing po sa Office of the Ombudsman, no? Ang sinasabi nilang forthcoming na kaso po ay matagal na po nilang sinasabi. In fact, nung nag-file sila ng mga preliminary ng applications for an HDO, matagal na nilang pinapangako na mayroon daw pong kaso, no? Pero sa totoo lang po, mahigit na 3 buwan na mula niyan, ay wala pong na-file na kaso. At lately lang natin nalalaman, through their announcements also, na sila ngayon ay umaasa sa testimonya nitong sinasabing 18 Marines, no? Na alam naman na hindi ka panipaniwala, patumbling-tumbling, paiba-iba, pabago-bago, minsan nadadagdagan, minsan nababawasan. At tayo po ay nagtataka na tila bagay ang buong kaso na ombudsman ay nakasalalay sa salaysay ng mga ito, na alam naman natin na mayroon pong mga political backer po.
0: Attorney Fardo, on the balance, naging tahimik po si Representative Romualdez, ano po, in other words, hindi siya yung mapapreskon, yung nagre-release ng mga announcements, etc. Is this by choice, sir?
1: Yes, it is by choice. And in fact, that is also, I'm being candid to say na that is also upon legal advice. At siya po ay abogado. Alam naman natin na kailangan, siyempre, itong mga ganyang proseso ay hindi naman dapat itry, no? Or ating litisin sa public opinion. No? Mm-hmm. Lahat pong ito dapat ay dumadaan sa tamang proseso. At siyempre, initially, dapat ang Office of the Ombudsman po ang mag-evaluate ng pieces of evidence kung meron man, no, against the former speaker. Eh, sa kasamaang palad po, mukhang mas marami pang announcement kaysa sa actual case. No? Kaya ngayon tuloy na nandyan na yan, mukhang tinatrial na nga sa publiko at hindi sa tamang proseso, wala na kaming choice kung hindi sagutin itong mga highly prejudicial statements to the effect na para bang tumatakas siya sa pananagutan na hindi naman po totoo. Napakalayo po sa katotohanan.
2: Mm-hmm. Attorney, I don't know if may na-issue na pong ILBO for the former House Speaker, but are you expecting that this might happen anytime soon? And

0: if ever this does happen, will you be taking, will this be taken as an offense against the former House Speaker?
1: Well, matagal na po sila nag-apply nga po ng preliminary hold departure order po sa Sandigan Bayan. No? If you recall, that was also announced mga 3 months ago, no? Which is quite unusual kasi nga normally, itong mga HDO, etc. na nag-co-conscript ng ating freedom to travel, ay fina-file po yan, ang request na yan, fina-file kung meron na pong kasong kriminal na nandoon sa korte. Diba? Yun nga yung mga standards nun na because the crime charge is of such gravity na may possibility of flight, no? Ang akusado, maaari niyang takasan dahil nga malakas ang ebidensya at grabe ang kaso. Pero in this case po, without any criminal case having been filed, nag-apply po ng preliminary, ng application for a preliminary HDO before the Sandigan Bayan, no? Yun po ay hinaharap natin, hinaharap ng ating mga abogado doon. At dapat doon, sa forum na yun, ay sabihin itong, kung may ebidensya man na may pagtatangkang pagtakas ang dating speaker.
2: Okay, so what is very clear is that pinapabulaan na po ninyo na nagkaroon ng mga attempts na umalis, no, ng bansa ang former speaker. Pero how does this affect? Ito pong all the noise and all the charges at kung ano pang mga social media comments, ano, is this affecting the job of Representative Romualdez as we speak?
1: Well, ngayon, siyempre, hindi naman mawawala. Tao na lang po. Tao naman po ang ating kliyente. No? Hindi naman yan ikang extra or super human being. No? Talagang nakakaramdam din po siya ng panggigipit. No? Pero siyempre, patuloy siya sa pagganap ng kanyang tungkulin. Siya ay representante ng probinsya ng Leyte. At siyempre, alam naman nating marami rin yung mga problema sa kanyang distrito at kanyang inaasikaso. At siyempre, kanyang siya bahagi pa rin ng legislation as such representative at pupunta po siya sa mga pagpulong po ng Kongreso.
2: Okay.
1: But despite that, syempre, alam naman natin na dahil siya tao lamang at may damdamin din, siya ay naghahanda, no? Kung ano man ang magiging consequences nitong sinasabing planong pangkaso sa kanya sa Office of the Ombudsman.
2: And he will be there to face it anytime.
1: Yes po, wala pong katotohanan na meron siyang pagtangkang pagtakas sa ating bayan. Hindi po yan totoo. Sana po ay mawala sa pag-iisip ng ating mga kababayan na siya ay guilty dahil may mga ganyan chismis po.
2: Okay. Attorney Fajardo, maraming salamat po sa paglilinaw. We appreciate your time, sir.
1: Maraming salamat din po sa pagkakataon at muli, magandang umaga po.
0: Our pleasure, okay. Attorney. Thank you.
2: Ang spokesperson po ni Leyte First District Representative Ferdinand Martin Romualdez, si Attorney Abdiel Dan Fajardo. At dyan po, nagtatapos ang ating balita patano na Tuesday. Susunod!
0: Kabayan with Danny Benepen, nakasama niyo po Rica Lazo.
2: Peter Musngi.
0: We'll see you again tomorrow. Ingat!
2: Alauna po mamaya, babalik kami ni Danny para sa pre-impeachment trial discussions. See you then! Thank you!
3: Balita Patan! Balita Patan! Balitaan at talakayan! DZMM Numero Uno sa Aksyon! DZMM Balita! Ngayon!

0: Hinikayat ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang mga bangko na maghatid ng mas marami at mas makabagong digital financial products para sa mga Pilipino. Ayon sa BSP, kabilang sa mga maaring palawakin ng savings at loan products, insurance at investment services sa digital platform. Makikinabang dito ang mga mamamayan sa pamamagitan ng mas mababang bayarin sa paglilipat ng pera, mas madaling pag-access sa savings, pautang, insurance at iba pang serbisyong pinansyal sa pamamagitan ng digital platforms. Mga ship owner at manning agency pinaalalahan ang umiwas sa high-risk area matapos ang pag-atake sa Black Sea na ikinamatay ng ilang tripulanteng Pilipino. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus.
1: Rika, dapat na munang umiwas ang mga barko sa high-risk at warlike areas kabilang ang Black Sea para sa kaligtasan ng mga Pilipinong tripulante. Ito ang paalala ng Department of Migrant Workers o DMW sa mga may-ari ng barko at manning agency. Sa pahayag, sinabi ng DMW na may namomonitor na pagtaas ng tensyon sa Black Sea kung saan siyam na barkong may lulang 139 na Pilipino ang inatake ng mga drone habang dumaraan sa mga pantalan ng Ukraine at Russia. Ang insidente ay kinamatay ng 2 Pilipinong tripulante habang sugatan naman ang 12 at patuloy na pinaghahanap ang isa. Ayon sa ahensya, dapat nabibigyan ng karapatang tumanggi ang mga tripulanteng sumakay sa barko kung talagang kakailanganin nitong dumaan sa high-risk area. Tiniyak naman ng ahensya ang suportang ibibigay sa mga Pilipinong apektado ng kaguluhan sa Black Sea at sinabing 4 sa mga nasugatang tripulante ang nakauwi na ng bansa. Nagpapatuloy naman ang recovery sa mga 12 namatay na tripulante at ang paghahanap sa isang nawawala. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, BZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Maraming magandang balita para sa persons with disabilities o PWD sa Antique. Aabot po sa 71 PWD na karamihay mga amputee ang tatanggap ng bagong artipisyal na binti bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Disability Rights Week. Isinasagawa ito sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng provincial government at DSWD. Target ng programang mapabuti ang pagkilos at pang-araw-araw na pumumuhay ng mga benepisyaryo. Dagdag pa rito, mahigit 23,000 rehistradong PWD sa Antique ang inaasahang makikinabang sa mga patuloy na programang nakatuon sa kanilang kalusugan, rehabilitasyon at kapakanan.
2: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
0: At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.

0: Isang magandang umaga sa inyong lahat, sa ating mga televiewers, Luzon, Visayas at Mindanao. It's a Tuesday, ha? July 21, 2026. Ako po si Danny Buenafe para na naman dito sa ating programang Kabayan. Isang oras na naman tayo magkasama. At syempre, ah, marami ho ang nangyayari ngayon. Eh, nagkaroon na ng adjustment ha, sa presyo ho ng petrolyo. Ah, ito July 21 eh, pero inutay-utay ho nila eh, ha. Ang gasolina ho ay 3 pesos and 60 per liter for today, July 21. Ang diesel 8 pesos and 20 centavos per liter. Ang kerosene 8 pesos and 10 centavos per liter. Ayan. So may breakdown. Bukas naman, ang gasolina walang pagtaas, ang diesel 1 peso and 20 centavos per liter. Ang kerosene 2 pesos and 30 centavos per liter. Meron tayong ano niyan eh, 'di ba? Matrix. Anyway, pakita natin mamaya. Tapos ang July 23, gasolina wala ring pag-akyat, no? Tapos ang diesel 1 peso and 20 centavos sa July 23 po ito, per liter. Ang kerosene 1 peso and 20 centavos. So yung pagtaas na malaki ay mararamdaman talaga today, July 21. So dahil ito eh di ba? Eh sumiklab na naman ang gulo sa gitnang silangan. So ang diesel yan yung mga maraming paggalaw, no? Oh, ang DZMM Radio Patrol sa 630 ay napakikinggan ho sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood ho nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. Available ho kami sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media Channel 31. At live kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. Mag-like ho at mag-subscribe sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta Facebook, TikTok, X at Instagram. At kung gusto ho nyo magpadala ng inyong mga mensahe, reaksyon sa DZMM Teleradio Viber number, ito po, 0919-278-3000. Yun, okay. So, madala ho kayo ng inyong mga reaksyon. Anyway, pasok muna natin itong ating mga Radio Patrol reports. Malacanang hinamon ang mga naiinip sa investigasyon, nakasuhan ang mga pinaniniwala nilang sangkot sa korupsyon sa flood control projects. Aba, marami na ho naiinip dyan ha, dahil malapit na ang SONA sa Lunes. Ang balitang yan mula kay Christian Yosores. Christian, go!
1: Ng Radyo Patrol!
2: Yan ang Malacañang na walang selective justice sa investigasyon sa anomalya sa mga flood control projects. Sagot ito ni Palas Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro sa mga kansyaw ng ilang kritiko na hindi pa rin nakakasuhan ang mga sangkot sa korupsyon isang taon matapos ang linyang mahiya naman kayo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong nakaraang State of the Nation Address o SONA. Giit ni Castro, mayroong umiiral na due process sa bansa. Kaya hindi porkit na ituro at napangalanan ay maaari na agad kasuhan at ikulong. Binigyang diin ng Malacañang na mahalagang pagkakaroon ng mga matibay na ebidensya sa mga aligasyon para masigurong tatayo ang kaso sa korte. Alam din ani ng mga sanay humarap sa korte kung gaano kabusisi ang proseso sa pagbuo hanggang sa pagsasampa ng kaso. At kung tutuusin ay napakabilis na ng Ombudsman at Department of Justice sa pag-iimbestiga at pagpoproseso. Kaya naman hamon ni UC Castro sa mga naiinip sa investigasyon, sila na ang magsampa ng kaso sa mga pinininiwalaan nilang sangkot sa korupsyon sa flood control projects kung mayroon silang matibay na ebidensya. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Thank you very much, Christian Yosores. Meron pa tayong report, mas mataas na budget para sa pagpugsa ng HIV. Pinanawagan bago ang SONA ni Pangulong Marcos sa Lunes. Ang balitang yan mula kay Nico Bagzik. Nico.
3: Dani, nagsama-sama ang ilang miyembro ng grupong Pantay at UNAIDS sa para magsagawa ng rally sa bahagian ng Elliptical Road sa Quezon City kanina para gunitain ang Zero HIV Stigma Day at ipanawagan ang pagpapataas ng budget para matugunan ang dumaraming kaso ng HIV sa bansa. Hinimok ng mga grupo na mag-invest o mamuhuna ng pamahalaan sa pagsugpo ng HIV at ng mas maraming programa sa mga komunidad na magbibigay kaalaman at impormasyon kung paano maiiwasan ang HIV. Pigmaan nila ang pangunahing dahilan ng paglaganap ng naturang sakit lalo na sa kabataan dahil sa kakulangan ng mga pasilidad at klinik na nagbibigay ng serbisyo para makapagpatest at gamot. Narito ang pahayag ng isa sa mga miyembro ng Pantay.
4: Malaking bahagi kung bakit pataas ng pataas ng kaso ng HIV sa bansa ay dahil mayroon pa ring stigma, natatakot ang mga tao na magpatest, mag-access na serbisyo at kulang din yung pondo para sa mga programa na higit na magbibigay ng edukasyon sa mga tao, lalo sa kabataan. HIV education ay very important for young people kasi nandyan yung binibigyan mo sila ng informed decisions para sa kanilang sexual health. Binibigyan mo rin sila ng kaalaman sa preventive measures kagaya ng libreng testing, libreng condom, libreng PrEP sa ating bansa.
3: Yan ang pahayag ni Reden Raz, ang Executive Director ng Grupong Pantay. Panawagan nila zero stigma at hindi zero budget para sa pondong pangkalusugan sa bansa. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagzik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagzik, at sa ating unang report na kay Christian Yozores.
1: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta. DZMM, Sona 2026. Sona 2026.
5: Binabalaan ko ang mga trader na magtatangkang magmanipula ng presyo ng palay o ng bigas o manloloko ng mga magsasaka. Hahabulin namin kayo dahil ang trato namin sa inyong ginagawa ay tinuturong na tinuturing naming economic sabotage. Bilang pangunahing solusyon sa mataas na presyo ng baboy, inalalakas natin ang ating lokal na produksyon. Namimigay tayo ng mga biik at inahin. Nagpapatayo din tayo ng mga biosecured facilities upang lubos na pababain ang presyo ng karne nagsimula ng magbakuna labang sa ASF. At palalawigin pa natin ito ng pagbabakuna sa lahat. Pinataas natin ang produksyon ng palay, mais, pinya, saging, mangga, kape, kakao, kalamansi, tubo, sibuyas, bawang at iba pang mga agricultural products. Mula nagsimula itong administrasyon, mahigit 8.5 milyong magsasaka at mangingisda ang nakatanggap ng tulong. Lalo pa natin paiigtingin ang mga programa ng pamahalaan para mas marami pa ang matutulungan. Libo-libong kilometro ng farm-to-market road na ang ginawa na at libo-libong kilometro pa ang pinapasinayaan. Libo-libong ektarya ng lupa ay nalagyan na ng patubig sa buong bansa at libo-libong ektarya pa ang patutubigan. Libo-libo ring makinarya at pasilidad ang ating binuksan at pinamigay para sa mga magsasaka at mangingisda. Marami po tayong ipapatayo na rice processing system, itong mga pasilidad at mga bangkang yari sa fiberglass na ipamimigay naman sa mga mangingisda. Lahat ng ito ay sumusuporta sa kanila mula paghahanda sa pagpunla, pag-ani, pagbiyahe hanggang sa pagbenta.
1: DZMM Sona 2026. Sona 2026.
0: All right, yan ho ang bahagi ng State of the Nation address ng Pangulong Marcos last year. Kung inyo matatandaan dahil kaya ginugunita natin yan dahil sa Lunes na ho. Siyempre magre-report na naman siya sa bayan sa kanilang 2026 naman, Sona. Okay, sa puntong yan, dahil ang in-address niya doon sa bahagi ng ating pina-roll kanina ay itong mga tulong na dapat ay naibigay na pala sa mga magsasaka at sa mga fisher folk. Makakausap ngayon natin ang chairperson ng Crizol, Bagong Pag-asa Irrigators Association sa Nueva Ecija, walang iba kundi si Danilo Bolos. Bali ito ay tukayo ko si Danilo Bolos. Sir Danny, si Danny Buenafejo sa programang Kabayan.
6: Opo, magandang umaga po. Gayun din po sa ating mga tagapanood at sa ating po mga tagapakinig. At gayun din po sa mga uring magsasaka. Nagtatanim po ng palay at gulay. Maraming magandang umaga po sa inyo.
0: Sir Danny, bali doon sa pinakita natin nung 2025 zona ng Pangulong Marcos, for now ay binanggit niya ho doon na at that time ay bali 8.5 million, sali bali mahigit nga almost 9 million ang nabigyan nila ng tulong, mga fisher folks at mga magsasaka. Tingin niyo ho ba meron ho ba talagang improvement to in terms of support for the farmers and the fisher folk ho?
6: Sa nakikita naman po namin, totoo naman pong naganap at nangyari yung mga ganun pong binigkas ng ating pong Pangulo.
0: Mm-hmm.
6: Actually, tulad nga po nung ako naging isang panauhin sa Kongreso, pinatotohanan ko din naman po yan, at totoo naman po lahat ng mga pinaggagawa na yan at nakamta naman po ng magsasaka. Subalit, yun nga po, andun po yung mga inputs. Yung output, okay naman, pero pagdating po yung outcome, wala naman pong nangyayari.
0: Uh-huh.
6: Sa dahilan nga po na nakakatipid nga po kami sa mga pagtatanim namin, sa mga, halimbawa, nakakakuha po kami ng bini, nakakakuha din po kami ng fertilizer, at yung grupo naman na napanabigyan po ng mga farm mechanization, nakamta naman po. So, walit pagka naman po, umaani din po kami, yung output, maganda naman po. Tuli, nung mga nakaraang panahon, yung ani po namin, tulad nga po na sinasabi ng PSA, umangat po yung ani namin. Subalit yung pagbenta po namin, yun po yung nagiging solirani namin. Sa tuwi-tuwi na lang na ibinebenta po namin yung palay namin, nangyayari, yun nga po yung 8 hanggang 12. Bagamat itong nakaraang anihan, buhat po nung nga po, nabanggit ko po yun sa Kongreso, yun nangyari po na yun. Itong nakaraang pong anihan naman, gumanda naman. Subalit yung po, tag-araw po kasi yun, paano po ngayon, tag-ulan na naman. Batid naman po natin yung mga imported, bagamat may mga batas na pinipigilan silang maglabas agad o mag-import ng marami, hindi naman po talagang nasasawata ng ating pamahalaan yung mga ganyang pagkakataon. So marami pa rin pong mga negosyante na nagsasamantala talaga, lalo na po sa ibaba, sa magsasaka. Kung baratin po yung palay, gano'n na lang. Subalit pagkadating naman po sa bigas, hindi naman po gano'ng kababa yung bigas na halaga. Kaya po kami nagsusumamo din sa ating pamahalaan. Bagamat nandyan po yung kagawaran ng pagsasaka at tinututukan naman po yung aming mga sulirani na hindi naman po nagpapabaya. Subalit nga po yung mga ganong pagkakataon, hindi naman po nila talaga na susubaybayan yung mga kaganapan sa katulad po naming magsasaka na narito sa baba, na nasa ground, na pag umaani kami, halos baratin po yung aming mga palay.
0: So bali ito kayo, Danny, ang nagiging problema nyo ngayon, marami pa rin yung mga abusado na mga traders in terms of yung hindi kunukuha talaga yung tamang presyo, or medyo pwede nyo rin sabihin na kasi masyadong malaki rin kasi yung ini-import natin, kaya naapektuhan yung production din ng mga, let's say, nandyan sa sa palay at saka sa mais o iba pang mga agricultural products.
6: Opo, yun po talaga yung nagiging suliranin, yung pamimili nila. Kaya nga po sa tuwing meron kaming pagpupulong na nagaganap sa pangasiwaan ng pagay sa NFA po, lagi po namin binabanggit sa kanila na dapat gampanan na po ng NFA talaga yung sila po yung bababa sa amin. Sila na mamili ng palay namin. Para po yung presyo, talagang makuha namin. Dahil katulad po ngayon, meron naman pong anunsyo ang NFA na mamimili po ng nasa 21 hanggang 22 sa Riwa. Magandang balita po yung magandang sa amin yan, dahil sa Riwa po yung palay, bibili ng ganong halaga. At kung sa tuyo naman, nasa 30 pataas, dahil nga po yung ginamit namin ngayon, batid naman po ng lahat na ang ginamit naming fertilizer ngayon at ng mga petrolyo, talagang sadyang mataas po. Yung binili po namin ngayon na fertilizer, nasa 2,600, 2,500. So, paano po namin mababawi yan kung pagsasamantalahan na naman po kami, tag-ulan po, napakahirap magpatuyo ng palay. Pero batid naman po natin yan.
0: Oo, pero for now, kasi alam ko, itong first quarter ng 2026, yung Department of Agriculture, 932 na raw yata yung na-establish nila 20 rice selling sites nationwide, yung 20 pesos. Ito, di ba, nakakatulong ito, Abispo, kasi sabi nyo nga, NFA ito sa mga warehouses ng NFA.
6: Opo, opo. Yan naman po, ano lang naman eh. Nakakatulong po sa amin yan in terms na lumuluwag po yung mga warehouse, yung mga bodega nila upang mabili nila yung palay namin. Hindi naman po yung nakakatulong yung 20 pesos na yan, dahil although kumukonsumo din po kami ng bigas, yun lang po yung nagiging tulong, lumuluwag lang po yung bodega upang mabili po nila uli yung mga aanihin namin itong mga darating na panahon, dahil nga tulad po ngayon, itong September, aani na po kami.
0: So in terms of benefits sa mga farmers, talaga hindi rin nila ramdam. Nakakaramdam yung siyempre yung mga marginalized, no? Yung mga talagang siyempre sa 20 pesos na bigas per kilo, maraming matutulungan. Pero in terms of tulong sa mga magsasaka with 20 pesos, hindi masyadong malaking ano ito, tulong para sa inyo, di ba? Yung mga...
6: Ay, hindi po, opo. Dahil kami po, pagka umani po kami, naka-reserve na po yung kakainin namin hanggang sa susunod na anihan na uli. Hindi po kami bumibili talaga ng bigas. Kaya lang po kami bumibili ng bigas. Halimbawa, katulad po nga nitong nakaraang anihan, mahal po yung palay. May 26 pababa po, may nag-28 pa sa sariwa. So, ang ano po ng ugali po ng magsasaka, pagka ganyan pong mahalang palay, binibenta na po lahat, pati yung pangkain nila upang makabayad lang doon sa mga utang. Makakwits lang po sa mga utang. So, bibili uli po yan ng bigas. Yun lang po yung mga taong gano'n na talaga nagbebenta ng kalahatan. Pero karamihan po sa amin, talagang tansyado namin yung kukonsumuhin namin hanggang sa susunod na niya. So, iniiwan po namin yung palay na yan para may pinapakiskis po kami sa tuwing nauubos po yung bigas na isasaing namin.
0: Pero to kayo, yung nabanggit kanina ni Secretary Francis Francisco Chu Laurel, binabanggit niya na masyado pa rin malaki yung backlog in terms of yung, siguro sinasabi nyo kanina yung outcome, nagiging problema rin yung farm to market roads natin. Ang kailangan pa pala, 60,000 kilometers, no? Pero ngayon, ang nagagawa is 2,000 kilometers per bawat taon. So, ang laki ng bawas. At saka ito'y malaking tulong sana para mas madaling yung mga produkto maibiyahe doon sa mga bagsakan, no? Yung mga palengke. Diba? Tama ho?
6: Opo, tama po yan. Napakagandang programa po yan ng kagawaran ng pagsasaka. Hindi lang po yung magiging daan para bumilis yung aming produkto. Isa po yan ang magiging bilaran po namin ng palay. Kaysa po yung nakikipag-agawan po kami sa highway, at kung minsan naman, kumubawal nga po sa national highway, minsan binobomba po ng bumbere dahil nga po bawal, wala kami magagawa. Kung minsan naman po, babawalin talaga na yung bang kukunin yung palay mo para isakay sa ano. Kaya mga ganong pagkakataon po, nagagana po sa amin. Pero bihira na po yan. Halos hindi na po kami nagbibilad talaga sa highway dahil nga po bawal. Kaya kung magagana po nga yan at matutupad yung mga farm to market, napakalaki-laking bagay po sa para sa magsasaka sa amin yan. Hindi lang po yung in terms na magiging mabilis yung produkto namin mailuluwa sa bayan o sa pamilihan, kundi yan po eh magsisilbing bilaran po, solar dryer ng ating mga magsasaka. So wala na pong masisirang palay dahil hindi naman po katulad sa dito po sa lugar namin, wala naman po mga dryer, ganyan. Wala pong mga mechanical dryer na ganyan. Kundi sa kung masisimentuhan po talaga yung kalsada namin, napakalaki-laking bagay po talaga. Sana po matupad po yung mga ganyang mga programa ng pamahalaan.
0: Siguro, isa yan sa mga ini-expect nyo, no? Ito sa SONA sa Lunes, no? Sana merong announcement on the, let's say, ayuda or what. Pero ito, tanong ko lang, kasi di ba nagpamigay na naman ng Pangulo dahil nga itong another round of increase na naman sa petroleum product, nagbigay ng 2,000 pesos para dito sa 7.5 million na mga beneficiaries. Kasama ho ba yung hanay ninyo, yung mga magsasaka? Ano ba ang feedback?
6: Meron naman po sa hanay namin, pero alam naman po natin, limitado po talaga yung budget sa ganyan. So, may nakatanggap, meron pong hindi. Katulad po ng mga, kasi may tinatawag po tayo mga BLO, big land owner, hindi na po yan nabibigyan. So, yung mga maliliit na magsasaka lang po. So, mainam naman po yung ganon. Dahil yung maliliit natin, talagang sadyang wala, magta-tricycle lang yan upang bumili din ng petrolyo pang gamit sa bukid. Ganun lang po.
0: Eh, di ba ang Nueva Ecija, kung saan kayo, di ba, yung grupo ninyo, eh, yan ang isa sa mga major supplier ng bigas natin eh. Ah, ngayon ho ba, sabi nyo, anihan na naman sa September, for now ho ba, wala kayo nakikita o eh, yung El Nino, hindi ho ba nakaka-apekto for now?
6: Actually, medyo yan po yung mainit na tinatalakay po namin sa aming mga pagpupulang bilang pangulo po ng irrigator sa association dahil po yung pantabangan natin nasa 170
0: bumababa?
6: 177 meters.
0: Water level? Opo, bumababa na?
6: Opo, ang water level niya.
0: Oo.
6: So, napakalaking... So, sa bilang pangulo nga po, nag-uusap-usap kami sa yung rotational ng pag... supply ng tubig sa bawat area. Kasi po, may programa sana ang NIA na mas maaga, katulad po namin, maaga kami nagtanim. So, ang cut-off po ng tubig namin is September 30. Dahil mayroon pong bibigyan daan po yung mga pag-awain sana ng NIA upang mas maging mabilis ang pagsusupply ng tubig.
0: Okay.
6: So, meron po kasi mga magsasaka na hindi naman sumunod dahil nga po itong ganitong panahon kasi na tulad po ng September hanggang November na anihan eh, sadyang napakahirap po dahil tag-ulan po talaga yan. Diyan po dumarating yung mga malalakas na bagyo. So, ang nagiging mindset po ng mga magsasaka natin talaga is dapat umanin ang December. Yung matapos-tapos ang taon dahil papasok po yung amihan, tag-araw na po yan.
0: Oo.
6: So, yun po yung mga mindset. Kaso, yun nga po yung programa sana, binigyan daan sana na maaga para mabigyan daan din po yung mga pag-awain. So, magkakaroon din po kami suliranin sa mga hindi sumunod. So, baka mabitin po sa tubig. Baka marami naman po nakatupad sa programa na yun nga yung maaga, September 6 po.
0: Sige po. Ah, salamat to, Tukayong Danny, sa oras at sa umaasa kami sana sa Lunes sa SONA eh merong i-address na mga concerns ninyo, 'di ba? Yung magsasaka
6: po. Yun nga po, sana po bigyan ding halaga ng ating pangulo na ang kahilingan po namin mga magsasaka na amyendahan na po itong rice tarification law na papabor po sa magsasaka. Yan po yung number one na hinihiling po namin simulat sa
0: rice tarification. Okay po.
6: At po yung rice tarification law.
0: Okay, sige po. Maraming salamat, Mr. Bolos. Thank you sa oras.
6: Opo, maraming salamat din po.
0: Okay.
6: Kagani, maraming salamat po sa inyong programa at gayon din po sa ating mga magsasaka. Maraming salamat po. Magandang umaga po.
0: Okay, good morning. Yan ho si Danilo Bolos, chairperson ng Crisol Bagong Pag-asa Irrigators Association dyan ho sa Nueva Ecija. Siya rin ho ang presidente ng Sapang Bagnoy Farmers. Maggagap lang ho kami, ha. Huwag ho kayong alis dahil hindi pa ho tapos ang programang Kabayan.
1: DZMM SONA 2026. SONA 2026. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
7: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
1: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
11: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Estrena. Una sa balita, una sa public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
14: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
0: Balik na tayo sa ating programang Kabayan at ay pasok lang natin itong mga reports sa ating mga kasamahan sa field. Grupong Piston nagsisimula ng magtipon dyan sa Quezon City para sa kanilang protesta kontra fuel price hike. Ang ating kasamang si Zeus Ligaspe nakabantay doon. Zeus, anong latest?
1: Matyagaan ng Radyo Patrol!
15: Dani, naghahanda na nga ang mga miyembro ng grupong Piston para sa ikakasang protesta mamaya yan kontra panibagong oil price hike. Unti-unti nang dumarating ang mga jeep lula ng mga miyembro ng grupo habang inihahanda na rin ang mga placard at watawat na iba bandera sa kanilang programa mamaya dito yan sa East Avenue, Quezon City. Panawagan pa rin ng grupo alisin ang buwis sa produktong petrolyo at aprubahan ang 10 pisong dagdag pasahe sa jeep na inihain nila noong Abril. Narito ang ating panayam sa tagapangulo ng Piston na si Modesto Floranda.
16: Tingnan natin mula nung Mayo at 30 hanggang sa ngayon, halos sa 27 pesos na yung muling naidagdag sa bawat litro ng diesel at halos sa umabot na rin ng 19 pesos sa presyo ng gasolina. Kaya't malaking pahirap sa hanay, hindi lamang sa hanay ng mga driver at mga operator kundi sa ating mga mamayan, sapagkat ang epekto niyan ay yung patuloy na pagtaas ng mga bilihin. Kaya talos hindi na makasabay eh.
15: Yan nga ang tinig ng ating nakapanayam mamayang alas 11 ng umaga. Dani, inaasahan magsisimula yung programa ng Piston dito sa tapat ng isang gasolinahan sa East Avenue nga, dito yan sa Quezon City. Pagkatapos nito, magmamarcha naman sila patungo sa tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Mga residente kabilang ang PWD at mga senior citizen pumila para sa rasyon ng tubig dahil sa kawalan ng supply sa Santa Cruz, Maynila. Yan naman ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Tricia Lindo. Trish?
17: Good morning, Dani. Kanya-kanyang bit-bit ng balde mga residente ng Barangay 368 sa Santa Cruz nang dumating ang water tanker mula Manila DRRMC mag-alas 9 kanina. Dali-daling pumila ang mga apektadong residente, buhat ang galon o balde, habang ang ilan limang drum agad ang dinala para maigib dahil sa mag-iisang linggo nang walang supply ng tubig. Ang residenteng si Virgilio hindi iniinda ang paglakad hanggang kanto at pagbuhat sa galon kahit pa senior citizen na ito. Tumulong na rin sa pag-iigib ng kanyang kapitbahay ang PWD na si Arnel. Sa kabila ng kanyang kapansanan matapos makaranas ng stroke, dalawang beses nang bumalik gamit ang bisikleta para mapabilis ang pag-iipon ng tubig. Narito ka ng pahayag.
18: Tagal na kami walang tubig, kaya nahihirap din ng tubig. Kailangan ayusin din.
19: Kaya po, kakayanin naman, tatay.
18: Kaya, volunteer lang. Kailangan ko si Lord, kaya ako mahirapan.
19: Kayo po, may tubig na po kayo, may naigib na po kayo para sarili nyo.
18: Kaya sa oran, madram po na.
17: Dani, kaninang alas 9 pa lamang nakakuha ng bagong supply ng tubig yung mga residente ngayong araw dahil tanging mga naipong tubig kagabi yung unang nilang nagamit bilang pambuhos kanina. Band-aid solution lang kung may tuturing na mga residente ang pumimigay ng tubig mula sa water tanker. Kaya hiling nila na matukoy ng mangilad na sanang problema at masolusyonan agad ito. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trista Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Tricia Lindo. Mga banta ng karahasan sa ilang paaralan sa Pateros, walang katotohanan. Yan ay ayon sa NCRPO. Ang report mula kay Rowen Cueto. Rowen?
20: Dani, walang katotohanan ng mga banta ng karahasan na kumalat sa ilang paaralan sa bayan ng Pateros. Ito ang giniit ng National Capital Region Police Office o NCRPO matapos makatanggap ng ulat ng security threat, particular sa Pateros National High School main campus kamakailan. Ayon sa NCRPO, nagsagawa ng verification at security assessment ang Pateros Police, SWAT, Explosive Ordnance Disposal o EOD at K-9 unit sa loob ng paaralan. Sa investigasyon, lumabas na isang TikTok user ang nagpost ng umano'y masamang balak, pero matapos ng masusing inspeksyon, wala nang tagpo ang pagsabog ng mga armas sa loob ng campus. Matatagal na sinuspinde ng bayan ng Pateros ang face-to-face class sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan mula Child Development Centers hanggang Grade 12 ngayong July 21 bilang pag-iingat kapakanan ng mga pag-aaral. Yan ang balita kong pinumado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
0: Thank you very much, Radyo Patrol, Rowen Cueto. Dalawang suspect naman sa pamamaslang sa babaeng vlogger sa Caloocan City, tukoy na ng PNP. Alamin ang balitang yan mula kay Marlene Padiernos. Marlene?
21: Dani, ayon kay PNP spokesperson for screener Aaron Reyko, natukoy ang pagkakirinlan ng dalawang suspect sa pamamaslang sa political vlogger na si Alice Redipata. Buhatay si sinagawang backtracking at forward tracking ng CCTV footage, pahayag ng mga testigo at pangarap ng mga ebidensya. Nababas ang inisyal na investigasyon na mga miyembro umano ng isang sindikato ang dalawa na binayaran para patayin ang biktima. Sa ngayon, patuloy ang hot pursuit operation laban sa mga sospek habang inihahanda na rin aniya na siya ang mga kansong isasampal laban sa kanila. Kasabay nito, inaalam na rin ng PNP kung sino ang utak sa likod ng krimen at ang motibo nito. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito, Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
22: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Istrenda.
0: Tuloy-tuloy na ho tayo sa ating programang Kabayan. Meron na ho tayo makakausap naman sa linya ng telepono. Ito, alamin natin kung merong pagsirit ba o sana naman bumaba, no? Pero ito ang presidente ho ng LPG Marketers Association, ang presidente ho ng Regasco, walang iba kundi si Arnel T. Boss Arnel, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan.
23: Apo, magandang araw, Danny.
0: Oo, thank you very much sa oras, no? Ngayon, gumalaw na ang mga presyo ng mga petroleum products. At least inutay-utay nga nila, no? Hanggang Miyerkules, hanggang Huwebes actually. Pero for now, ano ba, may aasahan ba tayong pagtaas naman in terms of, kasi maraming gumagamit nito mga LPG, ho? Boss Arnel.
23: Opo, so far ngayon po wala pa pong kami namo-monitor na paggalaw ng international market price ng LPG. Ang huling galaw lang po na nangyari itong buwan na ito ay yun pong excise tax nung ibinalik na po ng gobyerno ang paniningil ng 3 piso kada kilo na excise tax. Pero yun pong sa paggalaw sa international market, as of today, wala pa po. Magkakaalaman po ito sa katapusan po ng buwan kasi yun naman po sa LPG, once a month karoon ng paggalaw ang presyo ng LPG.
0: So parang ini-expect ba natin para dun sa mga nag-ooperate ng mga karinderya, di ba? Marami ho gumagamit ng LPG kahit to sa mga regular na mga private residence, talagang ginagamit ho yan, di ba? Yung LPG. Ini-expect ba natin at least until the end of this month, wala ho tayong i-expect na paggalaw? Tama ba, Arnel?
23: Well, yun po magandang balita po dyan na ang LPG po, for the whole month of this month, wala pong mangyayaring paggalaw. Yung going to the next month naman po, as of today, ang good news ay hindi ho ito sumabay sa paggalaw ng crude oil. Ibig sabihin, based on yesterday's monitoring po namin, ay wala pa pong paggalaw ang international market price ng LPG.
0: Pag ganyan ho ba, para at least maintindihan lang nila, no? In terms itong, di ba, yung supply and demand, kasi iba rin nga ho yung petroleum products. Pag ganyan ho ba na let's say may sigalot ho dyan sa gitna silangan na hindi pa rin natatapos, normally ba ho ba sumusunod siya sa let's say sa pagsirit ho ng let's say world price ng crude oil?
23: Opo, noon pong February 28, nung nag-umpisa po yung gulo sa Middle East, sumabay po yan during the month of March going to April, sumabay po yan sa paggalaw ng crude oil. Pero pagdating po nitong nakalipas na mga buwan, o linggo na lang, nitong nag-resume yung
0: gulo.
23: Kaguluhan sa Middle East, napansin po namin hindi ho sumusunod ang LPG sa paggalaw ng crude oil na pataas.
0: Oo, so good news yan. No? For now ho, para lang sa mga benefit ng ating mga viewers ngayon, ano ho ba ang prevailing na price ngayon ng LPG ho? Yung tank, yung 11 kilos ba yon? Yung normal na magkano?
23: Naglalaro po siya ngayon sa 1,160 to 1,260. Yan po yung prevailing na presyo. It depends kung nasa ang region po sila ng Pilipinas.
0: Ito ho ba kasama sa mga, let's say, suggested retail price? O pag meron ba mga pag-angat na ganyan na namumonitor nyo? Kung meron mga nag-aabuso rin sa kanilang presyo?
23: Opo. Mahigpit naman po ang monitoring po namin at ng Department of Energy. So far naman ay pagdating po dito sa mga we can say na urban area and some areas na pwede natin sabihin yung population ay mas marami, fully monitored po yan. Pero yun pong mga nasa liblib na lugar, halimbawa na maaaring umangat ang presyo dahil maaari sa kakulangan ng transportation, yun po na lang siguro ang amin pong hindi na mo-monitor. Pero almost we can say 90% of our region ay namo-monitor po yan.
0: So sa mga NCR, yan ay talagang strictly monitor dyan. Kung meron mga magsasamantala, ganun.
23: Opo, lahat ho ng urbanized area, fully monitored po yan.
0: Okay. Sige, Boss Arnel, salamat sa oras na ibinigay ninyo. Sana naman nga ay magkatotoo, no? At ina-expect kasi natin yung SONA, baka part of the SONA rin may good news din ng Pangulo, no?
23: Opo. Wala naman po. So far, yun po masasabi namin that LPG for the month, this month, wala akong paggalaw. Next month, tingnan po natin, but so far, sa ngayon, hindi pa po sumusunod ang LPG sa paggalaw ng crude oil.
0: Okay. Sige po, maraming salamat.
23: Okay, salamat po.
0: Yan ho ang presidente ho ng LPG, Marketers Association, president ho siya na Rigasco Arnel T. Okay, habang kinokontak pa natin yung ating next guest, balita ako na kasi 'di ba, mamayang hapon ho magkakaroon ho ng change of command, bali mapapalitan na ho, nag-retire na ho ang ating AP Chief of Staff na si General Browner. At ang papalit sa kanya ay si Lieutenant General Antonio Navarrete as the next Chief of Staff ng AFP. So si General Browner kasi is turning 56. So retirement na niya, nag-retire na siya after 3 years. Ang alam ko 3 years. Kasabay niya si Defense Secretary, 'di ba? Gibo Chodoro, kaya sabi nga ni Gibo Chodoro, Secretary Gibo kanina napakinggan ko, sana yung papalit kasing ganun din, magaling din sa in terms of leadership. Huwag lang yung matapang, hindi sapat yung matapang lang. Ibig sabihin yung leadership quality ay napaka-importante at saka marunong magpatakbo ng ahensya. Siguro kasi very vocal ho din kasi si Secretary Chodoro tungkol dito sa West Philippine Sea, di ba? So ini-expect natin na itong si Secretary itong papalit na Chief of Staff na si Navarrete ay maging ganun din, mabtibay din ang kanyang paninindigan dito ho sa ating sa West Philippine Sea. Ngayon, ang papalit naman ho kasi ang commanding general ho siya ng Philippine Army, si Navarrete, bago siya na-appoint na Chief of Staff. So ang DND sinabi naman na ang papalit naman sa Philippine Army ay walang iba kundi si Lieutenant General Donald Gumiran ng Western Mindanao Command, WESCOM. Siya naman ang papalit kay Navarrete bilang commanding general ng Philippine Army. Yan ang latest. Mamaya alam ko yung turnover, alas dos. Di ba? Okay. So, hinihintay pa natin yung ating next guest. Pero importante, mamayang hapon, ay tuloy-tuloy na naman ating special coverage show ng impeachment trial ni VP Sara. At naka-schedule ho mamaya para ang tingin kasi na marami, ito na yung last witness para dyan sa Article 4, yung grave threats. Ah, di ba? Yan si ang in-expect natin mamaya ay si NBI Director Melvin Matibag. Siya ang magko-complete ng testimony kasi dalawa na ho'y naipresenta, di ba, ng mga witnesses ho ng prosecution na natapos na last 2 weeks ago. Itong si John Mark Kalilong at saka si, di ba, si Lotok, Attorney Jeremy Lotok na dating head ng Cybercrime Division ng NBI. Oo, tapos kahapon wala hong testigo ang impeachment trial pero nagkaroon na ho ng desisyon ang impeachment court, ang Senado, no? At ito ay pinayagan nila na mabuksan at isumpina yung mga bank and tax records ni VP Sara at ng kanyang asawa. So napaka-importante ho yung naging desisyon kahapon dahil kailangan isumitin na nila ang kanilang let's say reaction, no, itong prosecution and defense. Hopefully ay magkaroon ng magsusumiti sila ng kanilang reaksyon by July 30. Okay, malapit na ho 'yan, 'di ba? So ang expect lang natin kung ano yung dahil marami hong dinarap sila ng mga witnesses no, para nga mabilis, 'di ba? Okay, ngayon no makakausap po natin dahil ito interesting din to kasi naglabas ho ang Pulse Asia ng bagong trust and performance rating ang Pulse Asia sa survey, no, at marami pa rin ang nagsabi na mataas ang performance at saka yung trust rating ho ni VP Sara compared to the president. Ang presidente ho magsusona sa sa Lunes, no, July 27. Makakasama ho natin via Viber walang iba kundi si Professor Ronald Holmes, presidente ho ng Pulse Asia Research. Prof, good morning. Si Danny Buenafeo sa Kabayan.
2: Magandang umaga, Danny. Magandang umaga sa mga tagapakinig mo.
0: Oo, maraming salamat sa oras. Nakita ho natin yung Pulse Asia result, no? Bali, bigyan nyo ka kami ng konting rundown. For now ho ba, ilan ba ay tinaas ni compared kay the previous month si VP Sara ho sa latest survey ng Pulse Asia?
2: Wala namang kagalawan sa performance rating at trust rating si VP Sara, na natili siya halos dun sa parehong antas na aprobado o nagtitiwala sa kanya nung Marso, yung aambing sa kasalukuyan, no, yung July survey namin. Majority ang aprobado, majority nagtitiwala, pero walang pagbabago. Bahagya lang, no? It's not statistically significant.
0: Pero na-cover ho itong tama ba hanggang July? So kasi nag-start ang impeachment July 6 . Na-cover din ho ba yung date na yon ng start ng impeachment trial?
2: Hindi, Danny. Ang na-cover lang natin dito essentially will be yung pre-trial na hindi naman nababalita masyado. So hindi niya yung katapusan ng fieldwork ay naganap ng July 6, no? So hindi naman masasabi natin, hindi mag-release ang pagdating ng kung ano nangyari ng July 6. And July 6 parang organizational lang yun, di ba, sa impeachment. So hindi natin makikita rin sa survey nito yung epekto ng ilang
0: impeachment
2: araw
0: trial.
2: Ng impeachment trial.
0: Okay, kasi wala akong kopya ngayon ng latest na yung datos to. Pero for now, saan ho ba siyang region naging malakas? I would assume yung Mindanao ho, tama ba? Prof?
2: Well, basically Mindanao at saka Visayas. Pero yung Visayas, nakita natin may pagbaba yung approval ni VP Sara at yung paglipat na itong approval na ito sa medyo nahati, no, sa disapproval. Dati-dati kasi mataas ang kanyang Visayas. Halos pareho ng 7 sa 10 tiga Visayas na nag-aproba. Ngayon ay 6 na lang sa 10, no? Bumaba yung approval niya sa Visayas. Sa Mindanao, nananatiling halos universal ang approval.
0: Oo.
2: At universal yung trust. Pero tumaas naman siya sa Calacang, Luzon. pero nabawasan rin yung kanyang approval sa NCR. So sa balance, kumbaga, kaya nanatili yung kanyang performance rating.
0: Pero mababa rin yung ibinaba niya ba sa NCR? Yung ano, yung balance Luzon, kamusta doon, Prof?
2: Tumaas siya doon, no?
0: Balance doon Luzon, oo.
2: Umakyat siya ng 11 puntos, bumaba siya ng 11 puntos sa Visayas, at bumaba rin siya ng 10 puntos sa NCR. Medyo significant yun, no? Kaya yung hindi halos gumalaw yung kanyang approval rating, dahilan lamang sa nanatiling mataas yung kanyang approval sa Mindanao.
0: Mm-hmm.
2: 9/10, medyo bagya bumaba kung ikukumpara nung Marso.
0: Mm-hmm.
2: So masasabi natin, Danny, parang nag-fluctuate rin eh. Hindi nating matutukoy talaga kung ano magiging epekto na itong impeachment. Lalong-lalong
0: kaya, na.
2: Matay dun sa desisyon ng korte, ng impeachment court kahapon, na bubuksan, I mean, tatanggapin yung mga dokumento
0: at bank, at saka AMLAC records.
2: Susuriin kung mayroon bang pagpapaliwanag o wala. At kung ito ba'y masasabing ill-gotten, no? Kung hindi sapat ang pagpapaliwanag. Medyo critical yung elemento na yon na maaaring maka-apekto, no? Sa opinion tungkol sa kanilang pagtitiwala sa Vice Presidente.
0: Kailan ho ba natin na-expect, Prof, yung next cycle ng inyong survey? Let's say, makikita na ba natin, makukover na doon yung period na ito? Let's say, pati yung grave threats na lumabas na rin sa live stream nga ng impeachment trial?
2: Well, ang susunod na survey is third quarter na, no? So, ang third quarter is from
0: July?
2: Now until September.
0: Uh-huh.
2: Until September.
0: September.
2: So, normally, nagagawa yan, mga Augusto, September. So, doon, hindi natin alam kung anong pagtakbo na impeachment, matatapos ba within this quarter, kung hindi matatapos. Doon, kung matatanda mo, Danny, noon sa impeachment ni CJ Corona, sa kaduluduluhan na lang, nakita namin sa aming pagsasurvey yung pagbabago ng pananaw ng publiko. At yun yung dala nung pagtitestigo mismo ni CJ Corona at yung paglabas ng sinasabing dokumento na papakita na meron siyang tinatagong yaman na hindi mapalitan.

0: yung self-defense at yung mga senador, eh maganda ang pagpapaliwanag ni Congressman Jok noon. Anong ba ang tunguhin na prosecution? Tingnan natin kung ang kanilang tunguhin ay makakabit nila. So, malaking bahagi ng makaka-apekto yan sa pampublika opinion.
1: Pero for now, where would you attribute naman? Kasi bumagsak naman trust rating ho ni Pangulong Marcos sa 28%. And on Monday, we expect yung SONA. Eh, kasi marami yata ang disappointed pa rin na mukhang hindi pa rin niya na napapatupad itong mga flood control, di ba? Yung mga dapat managot. What do you expect ho? Ano ho ba, saan natin ma-attribute itong mababa na trust rating ho kay Pangulong Marcos?
0: Well, makikita rin natin yan sa survey, no? Pag tinanong namin anong mga pangunahing usapin dapat tugunan ng pambansa administrasyon, nangunguna dyan yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin.
1: Mm-hmm.
0: O mga pangalawa yung paglaban sa korupsyon, pangatlo ang pagpapabawas ng kahirapan. So, pang-apat yung pagtugon sa problema ng illegal na droga. At pag tingnan natin kahit yung pagpapababa ng presyo ng gasolina, lahat ng sa usapin na yun, mayorya, o malaking mayorya ang hindi nag-aaproba sa pagtugon ng pamahalaan ng administrasyong pambansa sa mausapin na ito. So, sino pananagot din nila sa pambansang administrasyon? Walang iba pa kundi ang Pangulo. So, yun ang dahilan. No? Meron kang material o economic at meron kang governance kasama na doon yung corruption, no? Na panagutin yung mga tiwali na opisyal sa pamahalaan. Kikita natin, 7 sa 10, hindi nag-aaproba sa pagtugon dito sa problema ng korupsyon, particular na yung pagpapanagot sa mga tiwaling opisyal.
1: Prop, pag ganyan bang gusto ko lang maintindihan yung method, no? The way you do your diba, survey, pag sinabi mo 2,400 respondents, ano to? Class A, B, C, D? Paano ba? Cross-section ng society?
0: Prof? Cross-section yan kasi...
1: Hindi pwedeng D lang kayo. Hindi kayo pwede mag-concentrate on a particular, di ba? Di ba? Society, yung mismong ano, sector.
0: Hindi pwede. Nangyayari dyan, random pagpili ng lungsod at municipalidad at dun sa lungsod municipalidad, pipili ka ng barangay. Doon sa barangay, pipili ka ng sambahayan. Doon sa sambahayan, randomly pipili ka ng respondent. At saka mo lang malalaman kung ano yung kanilang socioeconomic classification. Yan yung A, B, C, D, and E.
1: Okay.
0: So, parang hinahalo mo ang kabuuan ng populasyon at randomly pumipili ka ng maaaring mong makausap.
1: Okay. Prof, nako, kinapos na tayo sa oras pero maraming salamat ha diyan sa mga ibinigay mo ng ano sa amin ha, ibinahagi mo sa amin dito tungkol sa survey o performance and trust rating. Salamat po, Prof.
0: Maraming salamat, Danny.
1: Okay, yan ho si Professor Ronnie Holmes ha, President ng Pulse Asia Research tungkol dito sa latest survey nila kaugnay nitong si VP Sara at ang Pangulong Marcos. Okay, basahin ko lang, maikli lang ha. Magandang umaga, Sir Danny. Galing kay Darwin Cedillo Cabalan. Si Julius Bangalando, nanonood din. Maraming salamat sa inyo. Si Lina Ho. At syempre, si Sosimo Gasmin. Laging nanonood sa atin. Hindi ko na mabasa lahat dahil medyo tapos na, kapos na tayo sa oras. Uba, susunod na ho. Nagseservisyo, Ninya Corpus and Mix Bustos. See you tomorrow. Bye-bye.
2: Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysay ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBB Kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Time check po ang oras, 11:02 ng umaga.
1: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.

paggarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio.

0: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninya Corpus, isang magandang Tuesday morning po sa inyong lahat. Abay, Tuesday pa lang. Akala ko Friday na. Oh, yun yung feeling, ang haba-haba ng Lunes.
1: I know.
0: Diba, naimbaga bigat, Ading Migs?
1: Naimbaga bigat, Manang Ninya. Hi, hello and good morning, mga kapamilya at mga kaserbisyo. Migs Bustos po, ang Tagalog ng I know right, alam ko kanan. Wala lang, totoo nga, I know right. Oo nga, I know right.
0: I-K-R.
1: Ginulantang lang kita.
0: I ng, know partner, oo, but nga. I-K-R, I-K-R. Know, I alam ko kanan, di ba? Ano ba to? Saan mo nakuha to?
1: Wala lang, naisip ko lang.
0: Ngayon lang? Pero, o no, kahapon?
1: Gapang-gapang nga kasi, oh. Kasi syempre sa mga pangyayari ngayon sa muli, no, na nag-roll out na nga yung, well, Monday ulit kahapon, impeachment kasi ulit kahapon, di ba?
0: Oo, pagkahaba-haba, pero oh. At least, no, ay na isasapi na raw yung bank records. Hindi lahat, pero at least hindi na humaba yung parang, di ba dapat mag-explain pa bawat senador kung ba't ito ang boto nila or what? Mm-hmm. At sinasabi pa nga, baka ito yung magiging preview ng kanilang gagawing desisyon kung acquitted or guilty itong si VP Sara, di ba? Kung paano sila boboto, boboto ba ako para masapina o mabuksan yung bank records o hindi?
1: Mm-hmm.
0: Hindi na nangyari. Buti na lang.
1: So, nakita na nga lang natin, kung kayo po ay nag-scroll-scroll kahapon sa social media, breaking po yan, isasapina na nga daw. Kasi nung una, pinabalik muna yan eh. Tapos kinisasapina na nga itong box na ito.
0: Parang ang mahiwagang box, parang dati naalala ko, ang mahiwagang black box na ito. Pero tingnan natin kasi, okay, ngayong nasapina na siya, ano nang susunod? Kailangan pa ba ng go signal ng presidente? Kasi may ganun daw eh. Dahil nung time ng impeachment ni CJ Corona, ay kinailangan pa ng go signal ni Pangulong Aquino.
1: Mm-hmm.
0: So ngayon ba, ganun din? O hindi na kailangan? Kasi sa, yung iba sinasabi, kaya nga may separation of powers eh.
1: Oo.
0: Baka hindi na kailangan.
1: Correct.
0: So ano ba talaga? No? Alamin po natin kung ano, kailangan pa ba ng signature or go signal or whatever it is ng presidente para ito ay tuluyan ng umusad. At kung uusa dito, paano ba yung pagbubukas ng mga bank records na yan? Kasi ang dami niyan eh.
1: Oo nga. Tsaka diba? Similarly, di ba yung reference na to, no, just dating back from history, di ba? Year 2000, 2001. Yung naging controversial na the no votes have it. Di ba? Yun po ang naging nitsa. Di ba? Nung, revolusyon, yun din kasi yung parang in question, bubuksan ba yung dokumento na yun o hindi?
0: Ayan, so alamin po natin.
1: Reference lang, reference lang.
0: Oo, hindi, totoo, talagang factor yan, partner. Kasi, pagod na ba yung taong bayan? Kasi, parang sa mga nangyayari, sobrang technical, sobrang legal na tayong mga ordinaryong mamamayan, di ba? Hindi naman natin maintindihan. Yung iba, parang bakit humahaba?
1: Oo.
0: Katulad yun na una, nakita ko na yung video na yan, ba't ang dami pang kung ano-anong objections, etc., di ba? Kitang-kita na yung ebidensya. Ito yung pangalawa, yung bank records. Ibang usapan to. Parang ito mas mabigat, partner.
1: Oo, mas mabigat. Actually, nung una nga, no, yung una kasing verify yung authenticity talaga ng video. Para sa ating mga layman, ganun pala, no? Ganun pala mag-breakdown.
0: Kaniti-gritty.
1: O kaniti-gritty kung totoo nga man yan. Dahil nga siguro din sa existence ng AI, di ba? Yun din yung iniisip ko, no, nakikinig ako. Ba't kaya ganito ang pag-breakdown, no? Sa pagtatanong, sa pag-verify kung totoo ba to o hindi. Kasi nga, ngayon, yung AI mukha na siyang totoo. Siguro, if this was, itong impeachment na ito is mga a few years back, baka, di naman ako abogado, baka hindi ganito katalagang ka-intricate yung pag-verify sa video
0: na yun. VHS tape pa yan eh.
1: Kukuha
0: ka ng copies or whatever. Mahirap ikaw-kopyahin.
1: Totoo yan.
0: Mahirap ka gumawa o mag-splice halata.
1: Tapos, ngayon, lahat ng mga broadcast is digital. Hihingin pa nga daw yung, ano, yung original nung digital. So parang yun din, no, yung witness na paano kaya yun? Hindi, totoo
0: pero
1: talaga.
0: Pero parang sa ordinaryong mahome, pinaglulokon nyo ba kami? Andyan na yung video.
1: Yun na nga.
0: Tapos ang usapan. Okay, sumunod, next.
1: Unlike before, na sinabi mo na VHS o Betamax o kaya CD o kaya DVD, ayan yung original, makikita mo, physical.
0: Oo. Oh. O yung CD nga pala. Oh, diba? Sumunod, mas later on in life.
1: VHS pwede rin.
0: Nandun pa ako sa VHS. Halata VHS, ba?
1: VHS. Oh.
0: Oo. Pero ganyan talaga ang buhay.
1: Oh.
0: Pero mamaya, meron pa tayong NBI Director Matibag para na naman doon sa naunang yung video na naman. Yung pa rin siya mamaya.
1: Oo.
0: Yan ang exciting actually. Aabangan ng marami ay kung paano nila siya i-cross-examine.
1: Correct.
0: Diba? Kasi may ano eh. May hugot yung iba dyan laban sa kanya dahil may mga iniimbestigahan siyang mga senador. Oh,
1: but ako, I appreciate it, no? As a citizen, parang kung ganun man ang proseso talaga sa pag-verify, eh so be it. Kasi yan ang due process.
0: Ayan. Oh. Alright. At eto po ang aming question of the day. Walang kinalaman.
1: Wala.
0: Dahil alam niyo po, tuloy-tuloy pa rin ang buhay. Yung iba po sa atin, kailangan pa rin ito. Iba sa atin nag-a-apply ng ganito-ganyan, di ba? At kung anong-ano pa, at kailangan ng mga dokumento. Okay? So, ang question of the day, alam nyo ba kung nasaan ang birth certificate nyo? Napakahirap naman ang tanong na to. Partner, kaya mo ba itong sagutin?
1: Alam ko yata. Pwede ba yun?
0: Next
1: alam
0: question,
1: yata.
0: Please. Oo. Hindi. Or marriage certificate. Or death certificate. Or kung anumang mga certificate na kailangan yung kunin mula po sa PSA.
1: Mm-hmm.
0: Ayan. Mm-hmm. So kasi, mga kaserbisyo, abay kasama namin sa aming kaserbisyo of the day, walang iba kundi ang PSA, ang kanilang engineer Marisa Grande. Matagal-tagal na rin hindi nag-guest sa atin engineer Marisa para sagutin po ang inyong mga katanungan tungkol po sa inyong mga kailangang dokumento mula po sa Philippine Statistics Authority. Ayan. Baka
1: ayan,
0: may questions po kayo, di ba partner? Saan ba sila pwedeng mag-text sa Viber?
1: Mm-hmm. Ayan ha. 0919-278-3000, DCMM Radio Patrol sa Estrenta sa Facebook at DCMM Teleradio sa YouTube. At mamaya nga po, no, mamaya po matutuloy ang ating usapin tungkol po sa leptospirosis. Makakasama po natin ang isang infectious disease specialist.
0: Oo, wag niyo pong kakalimutan na meron pa rin mga banta ng mga waterborne diseases, di ba? Tulad ng leptospirosis
1: parang
0: na
1: ano,
0: nakamamatay.
1: Parang ngayon, Atinins, maaraw. Bago ako umalis ng bahay, parang dumidilim, parang nagiging cloudy, parang umaalinsangan yata. Yan na kayong mga telltale signs na baka mamaya bumuhos sa malakas ang ulan.
0: Telltale. I like it. Napaka-tongue twister naman itong telltale signs mo, partner.
1: Telltale.
0: Oo nga. Or ako, ano ba yung mga simbolo? Simbolo. Signal.
1: Mga
0: babahain ba ngayon?
1: Indicator.
0: Di ba mayroon tayong Project NOAA dyan? Mga, kung hindi man lang, kung wala mang bagyo, may mga areas, di ba, na kumbaga pockets na pwedeng bumuhos ang ulan. Katulad po kahapon.
1: Oh.
0: Alam mo ba kahapon, dito sa may bandang ABS-CBN, umulan. Di ba? Ulan. Pagdating ko sa bandang may New Manila, walang ulan.
1: Talaga?
0: Sa Gilmore. Napakatuyo nung, yung ano, lupa. Sabi ko, ha? Ang lapit lang. Di ba? So parang kita
1: correct
0: mo, very concentrated lang dun sa ewan ko. Dito sa banda ng ABS-CBN, kahapon, bumuhos yung ulan eh.
1: Para po sa mga taga-South, naranasan na ba mag-drive sa SLEX? Sabihin natin, pagkatapos ng Calax, Mamplasan. Ano pa? Sabihin natin, mula SLEX, tuyo pa. Sa isang parte, pagkatapos ng, let's say, for example lang, sa doon nga, sa Calax, di ba, sa Mamplasan, uulan na malakas. Pagkatapos nun, bago ka mag-start tollway, tuyo na ulit.
0: Ayun.
1: So sa kalagitnaan lang,
0: diba,
1: siya umuulan, mga isolated na mga rain showers.
0: Tsaka parang kumbaga hyper-focused, kung naalala ko last year yun.
1: Hyper-focused,
0: Yung biglang bumuhos ang ulan dito, nagkabaha-baha,
1: correct,
0: wala namang bagyo.
1: Pero
0: so kumbaga nag-hyper-focus siya sa isang lugar. Pwede pa rin po mangyari yan. Kaya antabayanan ang mga balita. At syempre yung mga kaakibat na sakit. Meron pa rin dengue, partner ha. Andiyan pa rin yan. Nakailangang bantayan. At syempre yung mga nakakahawang sakit, mga virus at bacteria, virus tulad ng COVID, nandiyan pa rin. At mga lagnat, sipon, ubo, di ba? Yun na nga, tulad nung nangyari sa akin 2-3 weeks ago, na biktima ako niyan. Sa eskwelahan daw, partner ha, marami ang absent na mga bata. Isa-isa silang nag-absent. Oo, kasi nagkakahawaan. Kasi pag back to school na nga partner, mas yung syempre yung proximity yung, ba oo. Magkakasama kayo mga bata na mabababang immune system
1: interaction, 'di ba?
0: Oo,
1: interaction, meron pa lang may sipon dito, hindi nagugas ng kamay, kinuha yung pagkain, kinain, kung saan-saan nakalapag, ayun na.
0: Na, hindi mo yan mapipigilan. Kahit na, pag pumasok na sa school yung bata, hindi mo na alam yung gagawin ng ibang bata, di ba? Kaya kailangan umpisa pa lang ay yung anak po natin ay kailangang tama ang kanyang nutrisyon, meron siyang, well, kung kaya, may vitamins, may vaccination.
1: At magandang diba? Natin training, libre lang, o di ba? Magandang training ng paghugas ng kamay.
0: Yun, dapat. Oo, pati sa school talaga, dapat laga. Pala pa ulit-ulit yan. Yun lang eh. Yun, malaking-malaking bagay yung paghuhugas ng kamay. At saka yung cough etiquette, partner. Yung kapag umubo ka, kung wala kang face mask, mabuti, mas maganda kung meron kang face mask, ay takpan mo. Diba? Gamit ang iyong, kunyari, yung suot mo, yung kwelyo mo, yung arms mo, hindi yung kamay.
1: Dito. Diba? Yan. Oo. Kasi baka kami uubo ka dito tapos high five ka. Ayun na.
0: Yun lang. Diba? Shake hands. Hawak ng laruan.
1: Ayun na. Yan.
0: Doon
1: yan.
0: Na tayo.
1: Yan.
0: Anyway, basta mag-ingat po tayo dahil number one pa rin po ang kalusugan. Kaya mamaya, meron tayong Dr. Servicio. Siya po ay infectious disease specialist. Kaya kung may tanong kayo tungkol sa leptospirosis or mga infectious diseases, mga sakit na nakakahawa, ay i-message niyo po kami sa Viber 0919-278-3000. At syempre, hanapin na rin ang aming Facebook live streaming po kami sa at DZMM, Radyo Patrol sa Isrenta, at sa syempre, sa YouTube din. At sa mga hindi nakakaalam, alam niyo ba na tayo napapanood rin sa PRTV Prime Media Channel 31 sa Digital Free TV at cable provider na Signal. At syempre, meron pa rin tayo sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel. Ang oras po natin, 11:15 ng umaga. Magbabalik po kami dito sa Nagseserbisyo.
2: Nagseserbisyo, Ninia Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Delivery! Maria Jose?
5: Akin yan? Ang laki ng box!
4: Surprise!
5: Eh, ba't ka nasa loob ng box?
4: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-load. No processing fee at fast approval pa. Kaya,
5: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual pag-ibig!
6: Pag-ibig Fund Solid Kabon!
7: Happy!
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo.
10: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako! Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex!
11: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service.
7: Mga
12: balitang kumpirmado, sigurado. TZMM. Nagseserbisyo, Ninia Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.

0: may bisita. Upo po kayo. Ang ating KODD, Kaserbisyo of the Day.
1: Kasama po natin walang iba kundi ang PSA, Philippine Statistics Authority, or yes, PSA nga, Assistant National Statistician, Engineer Marisa Grande. Magandang umaga po sa inyo, Engineer Marisa.
2: Magandang umaga, Ninia at Migs, at sa lahat po ng nanonood sa atin ngayon at nakikinig.
1: Ayan, matagal-tagal na rin natin hindi na kausap, na miss namin ang PSA dahil hanggang ngayon marami pa rin po tayong tanong mula sa ating mga kaserbisyo at kababayan tungkol po dun sa pagkuha nila ng iba't ibang mga dokumento or even yung pag-register, di ba? Nung birth certificate, death certificate, marriage certificate, ano pa po? Meron pa?
2: Meron kaming bagong serbisyo. Ito yung certificate of no death patunay
1: yes,
2: na walang record of death. And of course, yung certificate of singleness or senomar.
3: Ma'am, kailan nangyayari yung certificate of no death?
2: Usually, nire-require ito ng mga agencies na nag-check ng status kung buhay pa ba itong person na to. Mostly sa mga insurance or mga court or minsan sa mga investigations din.
3: Or sale ng mga real estate. Baka mamaya, yung may-ari, di ba po, questionable yung kanyang identity.
2: Usually, mga ano, like pagsisettle ng mga state taxes.
3: Apo, yes, apo.
1: Yung isa, certificate of single
2: certificate of no marriage or senomar. Yung singleness.
1: Na para i-prove mo na wala ako, hindi ako tali, wala akong asawa.
3: Pero ano yung previous, ma'am? 'Di ba? Yan ang ano kasi, yan ang kinukuha natin bago tayo ikasal, yung senomar. Pero ano na po yung version ngayon, ma'am?
2: Ganun pa rin, meron pa rin kaming certificate of no marriage or kapag single ka, yun ang ini-issue ng PSA. Pero kung may record of marriage, yun yung advisory on marriage. So nakalist down lahat doon yung different parties involved if ever multiple yung marriages.
3: May naisip ako dyan eh.
1: Ba't ka natatawa?
3: Hindi, wala lang. Para sa ano ba? Siyempre, sa mga sa usaping pag-ibig, di ba? O, para patunayan mo, may senomar ka ba?
1: Bago diba? Kita pakasalan. Umpisa pa lang, wala nang trust.
3: Eh, baka mamaya, nagpapanggap yung isa. Bigla.
1: Diba? Oo nga.
3: Totoo yun.
1: Practically speaking, yung iba, nire-require yan bago sila ikasal. Oo nga naman.
3: Tama.
1: Oo.
3: Record sa simbahan yan, Ate Nins.
1: Diba? Okay.
3: Correct.
1: Anyway. De, ma'am, ito, umpisa ko na sa tanong mula kay May Valle Senisa. Isa po siya sa ating mga anchors dito sa DZMM. Maganda tong question niya. Kasi kung pwede rin bang mag-request sa friend o kamag-anak ng any PSA certificate ng isang Pilipino na US citizen na via online application with authorization letter and ID ng US citizen. Kasi daw, naggumawa raw siya ng online application nga for a family friend, pero nung dineliver na raw sa kanyang residence ng courier, dapat daw yung owner mismo. Eh, nasa US nga eh. And nasa kanya naman daw yung mga authorization letter and IDs. Tinanggap naman daw yung online application ang lahat ng authorization letters, IDs, and na-complete ang online process, tapos hindi raw pwedeng ibigay sa kanya ng courier. Mm-hmm. Eh, nasa Amerika nga po yung may-ari. Paano po yun?
2: Sige, so usually talaga ang online application dapat ay ina-apply nung document owner itself, yung may-ari or yung kanyang pamilya, no? Kasi number one, very strict tayo sa protocols ng pagre-release ng mga dokumento kasi ito ay mga mahalagang datos, no? So kung pupunta ka sa PSA helpline o kaya sa PSA service, nakalagay doon na ang pwede lang talaga mag-request online is yung document owner and immediate family. So, since na-file niya na yung application at na...
1: At i-deliver na actually.
2: Oo, sa delivery, no? Makipag-ugnayan na lang siya sa aming opisina para i-pick up na lang sa aming opisina dala yung mga documents, no? Or pwede siyang tumawag sa hotline ng aming mga online delivery services. Kailangan kasi yung document owner mismo, siya yung makipag-ugnayan sa aming online partners para i-transfer yung authority. Kasi we wanna make sure na hindi po tayo makapag-release ng dokumento sa unauthorized person. So marami rin po kasing namimeke, ano po. Mm. And siguro, para sa convenience ng mga kababayan natin, para sa mga kababayan natin na nasa abroad, kahit nasaan po kayo, pwede kayo mag-file online. So, ino-offer na namin ngayon, in fact, yung e-cert na service. It's a digital copy. At kung gusto pa rin po nila yung hard copy, doon nila i-coordinate sa aming online partner yung pick-up ng kanilang official na courier na kukuha. So, yun yung setup ngayon. So, talagang hindi namin basta inaalaw yung anybody, yung authorized representative na mag-online. So, madali naman po kasi, no? Madali pong mag-apply. Pumunta lang sila sa website at basahin mabuti yung mga requirements po. Okay.
1: So, kunyari po dinideliver na, kunyari ang nag-apply mismo yung taga-Amerika or kung Europa, kung nasan man yung Pilipino, nag-apply siya online, tapos i-deliver, papadeliver niya kunyari sa bahay ng kaibigan. Anong kailangan ipakita ng bahay ng kaibigan or let's say kamag-anak para ma-receive niya yun?
2: Well, kailangan meron kaming contact number or email addresses dun sa aming hotline na talagang ibibigay nila yung authorized person para ma-transfer yung authority na mag-receive. So that's sa service. Depende kasi sa dalawang online partner natin. Pero sa helpline, ito yung e-cert. If you avail for the e-cert, direct na ma-i-release sa kanya through the email yung code na kung saan ma-access niya yung e-cert. And then there is an option na mag-authorize siya ng courier, international courier, to pick up yung kanyang hard copy of the document in any authorized na mga partners ng helpline para ma-release ang kanyang documents.
3: At kung may international courier, pwedeng maipapadala doon kung saan
2: sa kanya mismo. Sabi
3: natin outside of the Philippines.
2: Yes po, po.
1: Magkano po yun? Kasi minsan yun yung iniiwasan eh.
2: Yeah.
1: Minsan kaya pinapadala dito kasi kunyari may kamag-anak na pupunta doon. Nagkataon nandito, di dadali na lang niya, di ba? Libre na yung ano mo. Kung may kamag-anak siya dito na lilipad doon. So usually kaya pinapadala sa bahay. So pag ganun po, ang ipapakita nila authorization letter.
2: Authorization po at saka mga valid IDs para ma-release doon sa authorized na representative.
3: Okay. So pwede naman
1: muli. Anong ilalagay sa authorization po?
2: Usually, kung sino po yung representative na mag-receive ng kanilang document, yung valid IDs po nung mismong may-ari ng document, which is kasama doon sa ipipresent at saka yung mag-receive ng documents. And also, kailangan talaga may direct na coordination sila sa aming partner through the hotline or through the email para ma-i-transfer nila yung authority para ma-release sa kanila yung document.
3: So muli sa in more common situations, sabihin po natin, Pilipino, nag-request online, dineliver sa kanyang address, wala siya doon, may iba mag-receive, pwedeng mag-issue ng authorization letter with valid IDs.
2: Yun
3: yes, nga po talaga ang pwede.
2: Okay.
1: Kaso kung nasa ibang bansa nga po, paano siya magkakaroon ng valid ID na physical?
2: Ang recommendation namin that to follow the strict protocol, which is may pipick up na international courier, kung namamahalan po naman po sila, they have to directly coordinate with our online partner for special talaga na ma-accommodation like yung nga. No? Kasi hindi talaga yun yung standard protocol. Eh. Kailangan yung document owner mismo yung mag-apply or immediate family online. Opo. No? Kasi nga po meron na tayong convenience to file online instead of other ano, or pwede rin sila mag-authorize pero prior to the release ng kanilang mga documents, dapat ma-coordinate ito sa aming partner. Otherwise, balik-balik. So that's the common problem na encounter namin. Pagka dineliver tapos wala po yung mismong requester or yung document owner, hindi namin po ma-release.
3: Okay.
2: So third party din po kasi yung nag-deliver niya no, ng mga couriers natin. So, they have to make sure na authorized yung re-receive ng document.
1: Yeah, so ako kasi nangyari na sa akin yan, di ba? Kunyari nag-apply ako, Kunyari, kung sino lang yung nasa bahay, talagang unang iniwa ko, minsan lisensya, passport, binibigay naman. Opo. Pero yun nga, let's say, nasa ibang bansa, pag ganun po, kailangan ng special coordination with a courier. I-email nyo.
2: Meron po yun step by step sa aming website. They have to coordinate dito yun sa PSA helpline ano po, and they have to secure yung courier nga po, yung mga international courier natin to pick up at a specific area. Sila po yung mag-identify noon, may mga accredited na areas po natin na pwedeng ipipick up yung kanilang documents.
3: Alright, so engineer, to re-establish po, no, ano po itong muli para po ipaalala po natin sa publiko, ang pag-register o pag-apply ng mga birth, death at marriage certificates online.
2: So, maaari po sila mag-apply ng ating PSA e-cert. Ito yung digital copy issuance through our PSA helpline .ph. So, online po ito para mawala yung hassle. Sila na mismo yung mag-apply ng kanilang documents. Ano? Yung may-ari ng document or yung kanyang immediate family. So, if they authorize someone na mag upon release ng document, especially pag locally, madali lang, no? They have to coordinate po directly sa atin pong online partner para ma-accommodate yung kanilang request na may somebody na mag-receive ng kanilang request. Pero i-ready po nila yung mga requirements, which is the special power of attorney or SPA or letter of authorization, plus yung valid ID po nila and nung document owner and yung kung sino po yung magre-receive. So, kailangan mapakita po ito pag nandun na yung delivery ng kanilang mga documents.
1: Yung SPA para lang yun sa mga abroad?
2: SPA or letter of authorization.
1: Ah, okay. Kasi pwedeng, kasi usually ako lang nagsusulat eh. I'm authorizing ganyan to receive. Okay. Mm-hmm. So, magkano nga po uli kapag abroad ba? I-deliver sa'yo abroad?
2: Yun ating pong e-cert, e-cert is 290, no? So, digital copy issuance. Kung hindi nyo kailangan naman ng hard copy, 290 per copy for birth, marriage, and death, and 345 for senomar or senodet. So, standard fees po natin ito. Ang medyo mahal lang dito pag international, you want the hard copy is yung ano po, yung mismong courier fee, no? Kasi sila po yung mag babayad noon to pick up.
1: Plus.
2: Oo, depende po yun sa location nung kung abroad po ito. But kung local, yung kailangan nila yung hard copy, the security paper, yung birth, marriage, and death natin, 365 pa rin. Yun yung standard fees naman po natin. And yung senomar, senodet, that's 420 po.
3: Opo. Engineer, meron po itong birth registration assistance project po ng PSA. Ano po ito?
2: Itong birth registration assistance project ay isa po sa programa namin ni-launch natin to facilitate delayed registration of 2 million na Pilipinos, no? We launched this 2022 pa po at sa ngayon ang mga target beneficiaries po natin dito yung mga indigents, yung mga indigenous people at Muslim, no? So ito yung mga may challenge sa kanilang pagre-rehistro, no, for some reasons, economic barriers, yung mga
3: access proximity,
2: tsaka yung mga even yung mga documents, no, na hindi sila makapag-present ng full. So dito sa ating BIRAP, pinasilitate natin ito kasama yung mga local civil registry offices na meron tayong mga MOA for free na delayed registration. So sa ngayon, meron na tayong na-submit for verification na 1,785,738 na nagsasabi wala silang birth certificate. And dito po, nakita natin na meron naman pong mga birth certificate na around 297,000.
3: Opo.
2: At yung negative, ibig sabihin ito yung mga walang kopya ng kanilang birth certificate at kailangan mag-file ng delayed registration, nasa 1.48 million.
3: Opo. Opo. Oo. Diyan po ako curious, ma'am, no, para po sa mga late registration. Usually, paano po yung proseso, especially if ang individual hindi niya alam ang birthday niya, hindi niya alam ilang taon na siya? paano po yung assistance po ng PSA dyan?
2: Yung delayed registration po, the basic information na dapat alam ng ating mga kababayan, syempre saan sila pinanganak, magulang, no, pangalan ng nanay, tatay, at saka yung date of birth. So yung sinabi mo, pag wala ka talagang information, magfo-fall siya sa ibang category naman po yon, which is ano po ba siya, foundling po ba siya, kapag wala talagang nanay or tatay. So yan naman po ang facilitation sa foundling, is ina-assess po yan ng ating mga local social welfare and development, at magkakaroon ng case study para ma-establish yung facts nung kanyang birth.
1: Okay.
2: Pero doon sa regular naman na delayed registration process, kailangan pong may mga proof ng existence, no, like yung mga baptismal certificates, earliest records. So kailangan din na may nagpapatunay na alam yung datos sa pagkapanganakan. So kaya nagre-require tayo ng affidavit of two disinterested person.
3: Pero ito naman, ma'am, dapat po ito personal na lang i-apply, tama po ba?
2: Mag-appear po yung ating mga kababayan for late registration sa ating mga local civil registry offices. Pero meron po tayo yung mga cases na kung halimbawa hindi na sila makapunta sa kanilang place of birth dahil malayo, nakatira na sila sa ibang probinsya, ina-assist natin po sila through out-of-town delayed registration. So kasama pa rin po ito sa BIRAP na programa po namin. So sa ngayon nga po ay nakapag facilitate kami ng about 66,000 for out-of-town delayed registration dito. At free po ito, no, from the verification sa PSA na negative siya until ma-register siya sa local civil registry office. So, ang counterpart naman ng local is to waive yung delayed registration fee at yung pag-register ng mga delayed birth certificates.
1: Opo. Ito si Grace Pedregosa. Ang tanong po niya, yung national ID po ba, sa PSA din ba mag-a-apply nun?
2: Tama po, ang nagre-registro para sa national ID, isa po yan sa mandato po ng Philippine Statistics Authority po.
1: Okay, so ganun din, pwede rin ito online?
2: Meron po tayo mga PhilSys registration centers na pwede nilang puntahan. In fact, meron din nga po kami diyan sa sa East Avenue. So doon po sila magpaparegister. Meron po tayong isang opisina naman na under the PSA nag-handle po
1: so
2: nito.
1: So kailangan ito personal. Hindi ka pwedeng hindi pwedeng online yung mga, kasi first time mo mag-apply ng national ID.
2: Yes po, kailangan personal kinakapture dito, not only yung demographic but also yung biometric at saka yung iris po.
1: Oo, hindi ko nagawa yun. Dati meron sa mga mall. Wala na ba?
2: Meron pa rin tayong mga
1: pandemic
2: PhilSys registration centers. In fact, yung ating mga field offices din na nakakandak ng mga kanilang mga mobile registration po.
1: Okay. Ito po, may question po dito ang ating isa sa mga nanonood sa YouTube, si Princess. Sabi niya, pwede po bang kumuha ng death certificate ng mga kapatid ko? Patay na po ang mga magulang namin. Kailangan po kasi sa SSS death claim. Thanks po.
2: Yes po, maaari po kayo mag-apply, no, ng death certificate ng mga kapatid, no? Tama po ba?
1: Teka,
2: mga kapatid
1: niya,
2: o magulang?
1: Sino bang kinukuhanan dyan, no? Kasi, sabi niya, ng
3: yes,
1: mga kapatid.
3: We are assuming na, well, deceased na po ang kanyang mga parents. And at the same time, pwede kumuha ng death certificate. Baka naman yung mga kapatid daw
1: ang
3: niyo kukuha ng death certificate ng kanyang mga magulang.
1: Paano pag ganun po?
2: Maari po, syempre, sila naman po ay immediate family na mag-request ng death certificate ng mga magulang.
3: Yes.
2: Tama po.
3: Opo, correct. Ito po, tanong po ni Jezabel. Good morning po. Pwede po ba makakuha ng birth certificate negative result? Meron po bang ganun? For my senior tito na barangay ID lang po ang meron siya for authorization, kasi po for late registration po sana.
2: Ang negative certification mandatorily required po talaga for delayed registration para ma-check natin na hindi po magkakaroon ng mga double or multiple registration. So, ang first step talaga is to get request yung kopya sa PSA para malaman kung may record. So, kung may record naman, mag-issue kami ng kanyang positive record. But if not, yun yung result. Yun yung negative certification. And ang next step po nilang gagawin, punta po sila sa local CB registrar, yung place of birth, para mag-request ng endorsement kung may record. Pag wala po talaga, yun na yung last resort, delayed registration po.
1: Ito si Ramona. Oh, may na-issue ang PSA na Certificate of Death sa mother namin, pero nung nag-request kami ng Certificate of Birth, ang binigay sa amin Cert of No Birth. Bakit ganong may record of death pero walang record of birth?
2: Okay. So may mga cases talaga na ganyan, ano? May death certificate pero wala pang birth registration. So, they have to check po doon sa ating mga local CB registrar sa place of birth kung may record, no, ng kanyang birth certificate. Now, if wala, maaari pa rin naman po siyang ipa-delayed registration. And kasama po nga yan sa requirements din na pagka yung ipina-file mo ng delayed registration ay deceased na po, ay magsasubmit ka rin ng death certificate as a proof.
3: Opo.
2: Aside from the mga regular na requirements po natin sa delayed registration of birth.
3: Opo, ito po ba may tanong po from YouTube. Actually, common din po ito kapag mag-a-amend ng mga typographical error. Paano po kung wrong spelling po sa birth certificate para daw siguro requirements sa for her passport? Paano po yun?
2: Madali lang po kung ito ay correction of clerical error. Mag-file lang po sila ng petition sa ating local civil registry office kung saan po nakaregister yung kanilang birth certificate. At may proseso po ito. Petition po, instead na pumunta sa korte, ay sa local civil registrar po ito ipa-file. So, pag clerical error, ang medyo minimal fees as compared pag pumunta ka sa court. Ano, so, mga 1,000 lang yung process piece po nito. Pag correction of clerical errors po.
3: Ma'am, ito po, may multa po ba? Kasi meron din po tanong po dito. Yung death certificate po ng nanay ko, ngayon lang po namin nakuha after 1 year. Nagka-problema po kasi pambayad sa hospital. Tanong ko lang po kung may multa po ba kami sa pag-register namin yung death certificate.
2: Wala naman po ano na multa, no, but ang alam ko po mayroong mga delayed registration na processing fees na pinapatupad yung ating mga local government units. Depende po yun sa kanilang mga sanggunyang bayan resolutions na ina-adapt sa bawat LGU po. So hindi naman po multa, no, but siniset yan ng ating mga local government unit na may autonomy po sila na mag-collect ng mga registration fees po.
1: Going back lang dun sa wrong spelling, for example, yung may wrong spelling na yon nasa, kunyari, nandito siya sa Maynila, pero ipinanganak siya at, kunyari, taga Bohol, for example. Mm-hmm. Parang mahal yung pamasahe, alam nga naman, uwi pa siya ng Bohol para palitan yung wrong spelling na yon. Meron ho bang paraan?
2: Yeah. Meron tayo yung tinatawag natin na migrant petition na maaari po silang mag-file sa residente po nila sa pinakamalapit na local CB registrar po para i-file yung petition for correction. So, nang ginagawa na po ito at mag-file sila doon and ipapadala po ng ating local CB registrars doon po sa place ng registration para actionan yung kanilang pong petition.
1: Ah, so kunyari taga Quezon City, pwedeng dito na? Sa yes. Office mm-hmm. ng registrar,
2: yes.
1: Civil registrar.
2: Tama po.
1: Pero kailangan pumunta siya doon?
2: Kailangan po kasi may mga requirements po sila na isasubmit na magpa-file ng petition tsaka mga processing fees din po.
3: Opo, ma'am. Ito po, pahabol po ma'am, no? Mula po kay Lauro Buluran. Good morning. Kumuha po ako sa PSA ng death certificate. Negative po yata sa kanyang mga city hall. Sabi niya, 1947 ako ipinanganak. Paano ang gagawin ko para makakuha ng birth certificate? So ma'am, kahit 1947 pinanganak, well, meron naman daw siyang baptismal, national ID or ID. So wala pong age limit pagdating po sa late registration?
2: Wala po tayong age limit, mix, no. In fact, even yung mga born during the Spanish period, no, ina-assist natin po sila for the delayed registration process. So, makipag-ugnayan lang po sila dun sa local CB registrar, mag-submit nung mga requirements para po dito sa delayed registration.
3: Oo. Ito, actually, itong mga nakuha nating questions, yung kay Dayday, aatingin sa basa na
1: nabasa
3: natin
1: mo
3: yan.
1: Na. Ito si Alvin, nabasa mo na ba?
3: Hindi pa. Hindi pa.
1: What if need for use sa abroad ng hard copy, physical copy ng certificates ng marriage, birth, or death? Ayun, pwedeng, kasi sabi nyo, e-cert pwede, pero di ba, ang sige, paliwanag nyo po uli.
2: Okay, dalawa pong option yun, no? Ang application through the PSA helpline, maari pong digital copy lang, or digital with the hard copy. Pero pagka yung digital with the hard copy, may additional expenses, kagaya nung binanggit ko po kanina, kayo po yung mag-book nung mismong courier, yung international courier, para i-pick up doon sa mga accredited natin na pick up centers yung kanilang pong dokumento.
1: Ah, yung mag-book ng international courier,
2: yung nag-request po.
1: Hindi kayo, hindi nyo partner, kunyari DHL or what,
2: yes,
1: diba?
2: Yes po. Yung mismong may-ari ng document o yung nag-request ng document, siya po yung mag-book. Kaya may option po kayo doon whether ang gusto nyo lang na kopya is yung digital copy or digital plus the physical copy. Pero wala na pong add-on fee doon sa physical, no? Kahit i-avail nyo yun, except that you pay for the courier people.
3: Opo. Ito, ma'am, tanong lang ulit, no? Paglilinaw po ni Jacqueline Espinar, may bayad ba daw ang late registration muli?
2: Meron po tayong bayad.
3: May bayad daw. Magkano po umuli, ma'am?
2: Depende yun sa ating mga local government unit. Although dun sa aming pong guidelines, nag-set po tayo ng ceiling na 200 per application.
3: 200 per application. Ito po, tanong po ni Arlene Ramos. Mother ko po, may copy ng birth certificate. Pero nung kukuha ako, bago late registration po lumabas.
2: Okay,
3: nung
2: so
3: daw siya ng bago.
1: Bakit daw late registration?
3: Bakit daw registration nung kukuha daw siya ng bago?
2: Okay. Yung advice ko po sa kanya ay bumalik, no, sa ating pong PSA para ipa-double check, no, kung maaari pong yung resulta po ba ng aming verification ay mali at meron po talagang timely registration, or maaari pong ang PSA din ay walang kopya. So, i-coordinate niya lang po sa ating public assistance, sa ating mga outlet, or tumawag sa amin pong QBU hotline po.
1: Okay, di bali po, break muna tayo bago ko itanong yung iba pang mga nagbabagang questions ng ating mga kababayan para kay Engineer Marisa Grande ng PSA. Ang oras po natin, 11:45 ng umaga, magbabalik po kami.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema, basta lagundi, Plemex! Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sigurado ba panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes? Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM, ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. At syempre, tuloy-tuloy pa rin po ang pamamahagi namin dito po sa nagseserbisyo Ninia Corpus at Migs Bustos ng wheelchair at charitimba. At para ho makasali, mag-email sa nagseserbisyo.dzmm630@gmail.com at sagutin lamang ang tanong na ano, Ading?
3: Sa paanong paraan makatutulong sa inyo ang wheelchair? Ilagay po ang inyong buong pangalan, edad, address, contact number at mga kinakailangan larawan o patunay. Abangan po ang mga mapipiling benepisyaryo at ang turnover ng tulong tuwing Biyernes.
1: At syempre maraming salamat sa PCSO, syempre si Chairman ba? GM. Mel Robles na nandito po nung Friday para ipamigay yung unang wheelchair natin.
3: Shout out kay Nanay Jack.
1: Ah, yes.
3: Kay Nanay Jack from Barangay Bagong Silang, Caloocan. Hi, Nay!
1: Salamat po sa inyong pakikinig at pagsuporta sa aming programa. Ayan. Mm-hmm. Okay, so balikan po natin ang ating ka-servicio of the day, Engineer Marisa Grande. Marami pa rin po mga questions. Yung iba ang complicated. Ah. Yung iba, ito ha, unahin ko to. Ask ko lang, ganun din eh. Paulit-ulit po mga tanong na to, pero siguro bago tayo magpaalam. Basahin ko dalawa, connected to eh.
3: Sige.
1: Ask ko lang, may clerical o typing error po yung live birth ng misis ko. Pwede po bang baguhin online? At magkano po ang maggastos nun kung ipapabago namin? Ito rin ang problema ni Luz Viminda. Sabi niya, tanong ko lang, may bayad ba ang correction of first name? Ang ginamit ko yung name ko sa baptismal ko at magkano? Ayun din, magkano and yung correction.
3: Common yan eh, no? Common po.
5: O, para dun sa unang tanong, kailangan pong sa ngayon...
3: Sige po ma'am, pakiulit na lang po.
2: Okay. Dun sa una pong tanong, kailangan mag-file ng petition for correction of clerical error sa local civil registrar kung saan po nakarehistro ang inyong birth certificate. Or maaari po kayong mag-file through migrant petition na tinatawag natin dun sa pinakamalapit na local civil registrar. Sa ngayon po, hindi pa po natin allowed yung online petition. Mm-hmm. No? So, yun po yung proseso para sa Republic Act 9048. And yung kaukulang bayad naman po dun sa pagtatama ng change of first name under Republic Act 9048 ay nasa 3,000 pesos po yung processing fee plus publication, kasi meron po itong publication once a week in 2 consecutive weeks. So, kaya may additional yun na expenses for the publication po.
1: Ang mahal pala.
5: Medyo
1: mahal po yun. Paano yung mga kababayan nating mahihirap? Kasi 3,000.
2: Yung 1,000
1: ng isang buwan ng iba o isang linggo, 'di ba?
2: Oo. So yung change of first name kasi 3,000 'yon kasama yung pagtatama ng erroneous entry sa sex at saka yung day and month of birth. So 3,000 po 'yon. Pero yung mga correction of clerical errors kagaya ng spelling lang, 1,000 pesos po yung processing fee. Opo.
1: Teka, ulitin po natin. Pagka wrong spelling lang, yung mas simple, clerical error, kunyari typo, 1,000
2: yung
1: pero kung date?
2: Pagka involve yung correction dun sa sex,
1: male, no, or, female.
2: Okay. Yung day and month sa date of birth,
1: ayun,
2: plus yung change of first name, yun po yung meron po tayong 3,000 na filing fees.
3: Ayun. So, like kunwari ma'am, sabihin natin sa pang-araw-araw, sabihin po natin, tama po yung spelling ng binigay ng magulang, tinurn over na po. Pagkakuha na ng birth certificate, nagkaroon po ng clerical error. Yun po ba automatic meron ng charge o may prescriptive window muna? Ay, teka lang, nagkamali ka ng type, baka error yan. Baka naman pwedeng wala muna ng charge. May ganun po ba? Parang grace period, parang ganun po.
2: Unfortunately, once na na-register na po yung mga documents nyo, birth, marriages, or deaths, any clerical or other substantial errors, kailangan dumaan sa proseso ng pagtatama. Kaya napaka-importante na pag pinirmahan nyo po yung information doon, yung informant, bago po siya mag-sign, ma-review niya lahat yung details ng mga information na ipinunubay.
3: Kung baga may ganung step naman, para at least pag-release ng actual na birth certificate, sabihin naman kung ano man yon, yun na po yun talaga.
2: Yes,
3: so may additional naman pala na proseso to confirm na exact and true po itong mga characters na ito.
2: Nangyayari po ito mix dun sa time kung saan piniprepare yung documents, ini-interview kayo para i-supply yung mga information bago nyo po pirmahan, kailangan i-review mabuti yung mga details para ma-avoid yung mga errors.
3: Alright, so ngayon po, papasok lang po natin ng isang
6: DZMM Radio Patrol Flash, Report!
3: Report mula kay Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
7: Migs, kinumpirma ng Malacanang ang pagtatalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay dating Albay Congressman Joey Salceda bilang kalihim ng Presidential Legislative Liaison Office o ng PLLO. Papalitan niya Salceda si dating PLLO head at Undersecretary Adrian Belsamin na nagbitiw sa pwesto noong nakaraang taon matapos makalagad ang pangalan sa isyo ng Pinoy singit na pondo sa national budget kaugnay ng flood control scandal. Abangan ang karagdagan nito sa pagtanya maya lamang dito sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
3: Christian Molino, PLLO, ano ulit ang ibig sabihin nito?
7: Presidential Legislative Liaison Office, ito yung tanggapan na nagko-coordinate sa Kongreso at sa Malacanang kaugnay ng mga matters sa panukalang batas pati na rin sa budget concerns mix.
1: At kaano-ano nga niya yung dati nating Chief of Staff si Belsamin?
3: Adrian.
1: Si Adrian Belsamin, kaano-ano niya yung nag-resign din na taga Malacañang.
7: Si Lucas Belsamin ay pamangkin ni dating Executive Secretary Lucas Belsamin. Siya ay nag-resign last year matapos makaladkad sa issue ng budget insertions at kaugnay noong flood control project. Pero ang pumalit na sa kanya ngayon ay si dating Albay Congressman Joey Salceda.
3: Alright. Extra Christian.
7: At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosore, DZMM.
6: DZMM Radio Patrol Report.
1: Okay, so speaking of birth certificates, kunyari ng anak ngayon yung babae, yung nanay, ano, kailan niya makukuha yung birth certificate ng anak niya? Kasi dati naalala ko nag-apply akong birth certificate, tapos dumating sa akin parang wala raw birth certificate yung anak ko, baka masyadong maaga. Ano po yung grace period ba nun?
2: Okay. Under the regular process, yung ating mga local civil registers, lahat po nang narehistro within the month, ay isasubmit po nila on the 10th day following the reference month. So, meron tayong, kung aantayin natin yung regular process, more than 1 month, no, bago makarating sa aming provincial offices, then another 6 weeks para ma-process ito at ma-load sa aming database. So, kaya ang advice natin sa ating mga kababayan is to request for advance endorsement. Kung kailangan na nila agad yung document, meron tayong tinatawag na electronic endorsement. So within 7 working

0: Local, depende sa local civil registry office yung fees eh. May mga kinokollect din sila na fees. Pero pagdating po sa PSA, ang babayaran nyo lang po is yung 155 pesos per copy after na ito ay ma-approve yung electronic endorsement po.
1: Oh, kasi yun yung kapag gusto mo ng rush. Yes. Pero kung normal lang, mga 3 months. 3 months old na yung anak mo bago mo ka makuha yung birth certificate niya. Mm-hmm. Ayun. Alright. Sige, panghuling mensahe na lang po mula sa PSA. Baka meron pa po kayong mga gustong mga information na gustong liwanagin.
0: Yeah, so recently lang noon na-approve ng ating president yung proclamation for the extension ng ating pong CRVS decade until 2030. So layunin po nito ng suportahan yung goal po natin na lahat ay magkaroon ng kanilang birth certificate ng timely, accurate, very important na timely and also accurate yung mga data. So, ayun, nananawagan tayo sa mga kababayan natin, sa mga bagong panganak, kailangan marehistro po agad ang lahat ng kanilang vital events, yung marriage, of course, yung mga namamatay din, kailangan ito ay maitala natin sa ating registration. So, yan po yung adhikain to provide yung legal identity sa lahat po ng mga kababayan natin, regardless of yung status po ng bawat
1: isa. May expiration nga ba itong mga papeles or documents, yung hard copy?
0: Sa ngayon po ay wala na tayong expiration, no? Pursuant sa ating Permanent Validity Act ng inyong mga birth, marriages, or death, unless po meron pong substantial na mga entries na kailangang itama, no? Or halimbawa kung nagkaroon, for in the case of marriage, nagkaroon ng mga annulment, once na na-annotate na yung record, that becomes a permanent and valid na document. So, yun po yung patakaran na po natin ngayon.
1: Okay, mako, maraming salamat po sa inyong oras. Talaga namang blockbuster.
2: Extended PSA. Period of time.
1: Dami po namin, dami po papel dito, daming text sa YouTube, sa Facebook, pati po sa live comments yan, tsaka yan. Dito yan, pati sa Viber. Ayan, maraming salamat po. Engineer Marisa Grande ng Philippine Statistics Authority. Mabuhay po kayo.
2: Thank you, ma'am. Thank you po. Susunod po, headline ngayon, kasama si Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Muli, ako po si Mix Bustos, nagsiservisyo.
1: Paano ba yan? Kain na. Lunchtime na.
2: Let's
1: diba?
2: Go.
1: Let's go. Ito po si Nina Corpus, nagsiservisyo. Bye!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysay ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin, 12:02.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Basta AM, AM, AM, DZMM.
3: Nananawagan tayo na yung 2,000 pesos na ipinagyayabang niya, mga ay hindi namin kailangan yan kung sila ay nagpapatupad ng ipasura yung oil deregulation law.
4: Pumunta sila sa barangay para malaman nila lahat ng constituents ko nagagalit na.
5: It's definitely a victory for transparency, for truth and accountability.
6: Sa baboy, ang farm gate tax nila ngayon bagsak. Pero yung retail sa palengke, mataas pa rin. So,

mula sa New Center ng DZMM. Hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao.

0: sa headline ngayon. Malakihang dagdag presyo sa diesel, iprotesta ng grupong Piston. Gasolinahan sa Quezon City, sinugod naman ng mga militanteng grupo.
1: Presyo na LPG, wala pang paggalaw. Presyo ng karneng baboy at manok sa palengke, tumaas.
0: Dalawang barangay sa Maynila, nagreklamong isang linggo ng walang supply ng tubig.
1: Sinasabing mas malalim na investigasyon sa pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kina Pangulong Marcos, tutumbukin sa pagtestigo mamaya sa impeachment trial ni NBI Director Melvin Matibag.
0: Mr. Pinalakol ang sinasabing kalaguyo ng kanyang misis sa Isabela. Amerikano inaresto naman dahil sa pagwawala sa Maynila.
1: Ilang kapamilya wagi sa kauna-unahang Famous Broadcast Arts Awards 2026. Papaawel pa silang DZMMQ nilala bilang Best AM Anchor.
0: Pagkarang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernandez.
1: Ako naman po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, mataas pa rin ang presyo ng karneng manok at baboy sa ilang pamilihan sa kabila ng sapat na supply. Sinabi sa DZMM ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na pangunahing hamon ang mataas na gasto sa pagbiyahe ng mga produkto dahil sa mahal na presyo ng mga produktong petrolyo. Bahagya naman anyang tumaas ang farm gate price ng manok dahil sa mas kakaunting produksyon dulot ng mainit na panahon. Sinisilip naman ng DA ang posibilidad na may nananamantala sa bentahan ng baboy kaya mataas ang presyo.
2: Sa feed cost, tumaas lang ng 5% eh. Pero actually, yung transport cost ang tumaas ng malaki. But sa baboy, ang farm gate actually ngayon bagsak eh. Meron pang 120 eh. Pero yung retail sa palengke, mataas pa rin. So yun ang tinotry namin to solve na probably there's a certain level or layer of people profiteering din ng konti. No?
0: Sa harap naman ng banta ng El Nino, tiniyak ni Secretary Tiu Laurel na matatag ang supply ng bigas, kabilang na ang binibentang murang bigas sa ilang sektor. Nagtakda rin ang DA ng mas mahal na pagbili ng palay para matiyak na hindi babaratin ng traders ang mga magsasaka.
2: Ang instruction ng natin sa NFA ay by September, mid-September this year, wala na dapat laman ng mga warehouses nila. At ready kaming bumili at sinet na namin ang buying price dahil sa taas ka ng fertilizer tsaka fuel. Sinet namin ang minimum buying at 21 peso wet.
1: Nagprotesta ang ilang grupo sa harap ng gasolinahan sa Commonwealth Avenue, Quezon City bilang pagkondena sa panibagong malaking taas presyo sa petrolyo. Kinuligsan ng mga grupo ang anilay kawalan ng aksyon ng pamahalaan para mapababa ang presyo ng langis kasabay ng patuloy na panawagang pagbasura sa excise at value-added tax sa petrolyo. Kit nila hindi pa nakababawi ang mga magsasaka at mangingisda sa malaking pagkalugi mula sa magkakasunod na oil price hike noong Marso at hindi maiibsan ng 2,000 pisong ayuda ng DSWD ang kanilang nawalang kita.
3: Hindi sapat, higit sa lahat, dapat tinitignan na ng gobyerno yung mga long-term solution dito sa matinding krisis na nararanasan ng ating bansa. Nananawagan tayo na yung 2,000 peso na ipinagyayabang niya, hindi namin kailangan yan kung sila ay nagpapatupad ng ipasura yung oil deregulation law.
1: Ngayong araw, sinimulan ang ipatupad ng mga kumpanya ng langis ang utay-utay na dagdag presyo. Higit 10 piso hanggang 11 pesos kada litro ang dagdag presyo sa diesel at kerosene. Hinati ito sa 8 pesos ngayong araw at may pagtaas pa bukas at sa Huwebes. Buo namang ipinatupad ang 3 pesos and 65 centavos na dagdag presyo sa gasolina. Bunsod pa rin ito ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East.
0: Nagkasarin ng protesta ang grupong Piston laban sa malaking taas presyo sa diesel. Balita mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus!
4: Yes, pasado alas 11 ng umaga kanina na magsimula ang programa ng grupong Piston sa tapat ng isang gasolinahan sa East Avenue, Quezon City kontra big time oil price hike. Ayon sa pangulo ng grupo na si Modi Floranda, umaabot na sa halos 27 pesos ang naidagdag sa presyo ng diesel mula noong Mayo at 30, habang halos 19 pesos naman sa gasolina. Kung susumahin niya gastos ng mga jeepney driver at operator sa diesel, piyesa na sasakyan at boundary, umaabot na ito ng higit 4,500 pesos, malayo sa kinikitang 2,600 pesos kung makapagsasakay ng 200 pasahero. Kaya panawagan ng grupo, alisin na ang buwis sa produktong petrolyo at ibigay na rin ang inihiling na 10 pisong dagdag pasahe sa jeep. Matapos ang programa sa tapat ng gasolinahan, nagmarcha ang grupo patungo sa tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board para doon iparating ang kanilang mga hinaing. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Zeus Legaspi, TZMF.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
1: Samantala, wala pang nakikitang paggalaw sa presyuhan ng liquefied petroleum gas o LPG sa world market sa kabila ng epekto ng tumitinding bakbakan ng Amerika at Iran sa presyo ng petrolyo. Sinabi sa DZMM ni LPG Marketers Association at Regasco President Arnel T. na hindi pa sumasabay ang presyo ng LPG sa pagtaas ng halaga ng crude oil. July 13 nang tumaas ng 3 piso kada kilo ang presyo ng LPG matapos bawiin ng gobyerno ang suspensyon ng excise tax sa LPG at kerosene dahil sa pagbaba ng presyo ng crude oil. Pagtitiyak ni T, walang magiging paggalaw sa presyo ng LPG hanggang sa katapusan ng buwan.
5: Pagdating po nitong nakalipas na linggo, nag-resume yung kaguluhan sa Middle East. Napansin po namin hindi ho sumusunod ang LPG sa paggalaw ng crude oil na pataas.
0: Para sa ilang grupo, nakakagalit na mas mataas ang singil ng kuryente sa Pilipinas kahit mas mahirap kumpara sa mga karating bansa sa Timog Silangang Asya. Kasunod ito ng pahayag ng Department of Energy na nasa 12 pesos and 43 centavos na ang average residential rate ng Pilipinas na mas mataas pa sa Singapore. Sinabi sa DZMM ni Power for People Coalition Lead Convener Jerry Arances na malayo na ito sa 9 pesos and 86 centavos na naitala sa pagsisimula ng Administrasyong Marcos Jr. noong 2022. Git ni Arances, dapat nang repasuhin ang umiiral na batas gaya ng Electric Power Industry Reform Act na kinakain na ng taas sigil sa kuryente ang buying capacity ng mga Pilipino. Makatutulong niya kung ilalatag ni Pangulong Marcos Jr. sa State of the Nation Address sa Lunes ang mga hakbang ng gobyerno tungkol dito.
6: Maraming mali talaga. At ang dulo niyan ay yung batas mismo na nag-govern. Kailangan ma-revisit kasi 25 years na ang ipira eh. At napapanahon ito dahil din maraming nakasampang mga bills, both chamber of houses. Yung pinakamalaking bukol ay yung generation charge kasi it comprises that biggest part, the average, mga 50%.
1: Isang linggo nang walang supply ng tubig ang Barangay 368 at 369 sa Santa Cruz, Maynila, habang mahina naman ang supply sa Barangay 371. Ayon sa mga residente, palaisipan kung bakit wala silang supply ng tubig dahil wala namang nasirang tubo at hindi rin makasama ang kanilang lugar sa apektado ng emergency repair leak ng Maynila sa Pandakan. Dismayado naman ang chairman ng Barangay 368 na si Marisa Yanga dahil dumedepende lang aniya ang mga residente sa water tanker habang ang iba naman ay gumagamit ng tubig mula sa rasyon ng mga bumbero at mga naipon sa drum. Hindi rin aniya ito basta-basta magamit sa ibang bagay gaya ng paghuhugas ng bigas.
7: Pumunta sila sa barangay para malaman nila lahat ng constituents ko nagagalit na. May mga batang nag-aaral, may mga nagtatrabaho. Pag tinatanong yung mga naglalakad dito taga Manila, hindi daw nila alam. Hindi daw kami kasali sa nawalan. Ang gusto lang namin malaman namin bakit wala. Anong nangyari? Lahat po kami dito apektado. Maynila, maawa naman kayo sa amin.
1: Samantala, kanya-kanya namang igib ang mga residente, kabilang ang ilang PWD at senior citizen, nang dumating ang water tanker mula Manila DRRMC para magrasyon ng tubig. Sa ngayon, sinisilip na rin Maynila ang mga tubo para sa lugar para alamin kung may leak na posibleng sanhi ng problema ng kawalan ng supply sa lugar.
0: Sa iba pang balita, naharap sa reklamong alarm and scandal ang lalaking American national na bigla na lang nagwala sa isang kainan sa Barangay 746 sa Malate, Maydila. Dinampot ang sosbek matapos ihagi sa mga upuan at mesa sa kainan at galit na nagsisigaw na ikinatakot ng mga customer. Tinangka pa siyang pakalmahin ng mga empleyado ng eatery pero walang nangyari. Dumating ang mga pulis at dinala na sa presinto ang sosbek.
1: Arestado ang isang lalaki matapos takbuhan ng natalong pusta sa sabungan sa Parañaque City. Regular na tumataya sa sabungan ang sospek kaya pinayagang utangin ang pustang 300,000 piso. Nang matalo ang tinayaang manok, tinanggang tumakas ng sospek pero naharang. Inaman ang sospek na wala siyang pambayad kaya inaresto at mahaharap sa kasong estafa.
0: Arestado naman ang 22 anyos na lalaking umalay notorious na karnaper matapos maaksidente sa motorsiklong gamit ang ninakaw na plaka sa Antipolo, Rizal. Ayon sa pulisya, tugma ang nakaw na plaka sa hinaharap na plaka o hinahanap na plaka ng isang motorsiklo na halos 3 linggo nang nawawala. Nahanap ang sospek sa isang ospital sa Quezon City na maharap sa kasong paglabag sa New Anti-Kidnapping Act of 2016.
1: Huli ang 30-anyos na construction worker matapos sinakawin ng mahigit 19,000 pisong halaga ng tsinelas at sapatos sa isang apartment sa Tondo, Maynila. Natukoy ang sospek matapos makunan ng CCTV, bit-bit ang timbang pinaglalagyan ng mga ninakaw na gamit. Naibenta pa online ng ilan sa mga ninakaw na tsinelas sa halagang 500 pesos. Natimbog ang sospek sa follow-up operation ng pulisya.
0: Umabot sa kalsada ang pila ng mga mag-aaral na papasok sa Rizal High School sa Pasig City kaninang umaga dahil sa mahigpit na seguridad na ipinatutupad matapos kumalat ang umunoy banta ng karahasan sa lugar. Nagkasanang inspeksyon ang paaralan sa mga bag ng mga estudyante at nakumpiska. Ang ilang matutulis na bagay gaya ng bakal na drawing compass, gunting at iba pa. Ayon sa investigasyon ng pulisya, mismong mga estudyante ng paaralan na nagpakalat ng pananakot at pagbabanta sa social media. Napatawad na ng paaralan ng disciplinary action ang mga sangkot na estudyante.
1: Dalawa ang nalunod sa magkahiwalay na lugar sa Batangas. Sa nasugbuti na ngayon ng malalakas na alo ng 22 anyos na construction worker habang naliligo kasama ang kanyang mga kaibigan sa karagatang sakop ng barangay Bukana. Sinasabing walang indikasyon ng foul play at nakainom ang biktima bago ang insidente. Sa Tanawan City, nalunod din ang 8 taong gulang na batang lalaki sa swimming pool ng pribadong resort sa barangay Talaga. Sinasabing pansamantalang iniwan ng bata ng kanyang tsuhin para kumuha ng pagkain pero pagbalik ay nakita na lang niyang nakalubog sa tubig ang biktima.
0: Pasintabi po sa maselang balitang ito, paulit-ulit na pinalakol ng isang lalaki ang umunoy kalaguyo ng kanyang misis habang natutulog sa ilagan Isabela. Balita hatid ni Cesar Galassi. Cesar!
8: Malubhang nasugatan ang 44 anyos na lalaki matapos umanong pasukin ng 32 anyos na lalaki ang kanyang bahay at paulit-ulit na pinalakol habang natutulog sa Barangay Santa Isabel Norte, Ilagan City, Isabela. Agad na rumispundi ang mga tauhan ng Rescue 1124 at isinugod sa pagamutan ang biktimang nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Naaresto naman ng mga rumesponding pulis ang suspect na nasa kustodiya ng Ilagan Component City Police Station. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, hinihinalang personal na alitan ang motibo sa krimen at sinabi umano ng suspect na nakarelasyon ng kanyang misis ang biktima at nabuntis ito. Inihahanda na ng pulisyang kasong frustrated murder laban sa suspect. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
0: Maraming salamat, Cesar Galassi.
9: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
1: Malaking tagumpay para sa katotohanan at pananagutan ng turing ng House Prosecution sa pagpabor ng Senate Impeachment Court na ipasabi ng bank attacks records ni Vice President Sara Duterte at mister na si Attorney Manasseh Scarpio. Sinabi sa DZMM ni Attorney Benjamin Tolosa Jr., legal spokesperson ng House Prosecution Team, na sa pamamagitan nito, makikita ng taong bayan ang katotohanan sa financial record sa ikalawang Article of Impeachment kaugnay sa sinasabing tagong yaman ng Vice President.
10: It's definitely a victory for transparency, no? For truth and accountability. No? Na napaka-significant win ho nito. Ngayon, makikita na natin, no? Yung hinahangad natin na buong katotohanan patukol dito sa kabuuang yaman ng Vice Presidente.
1: Sa desisyon kahapon, inatas ni Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero ang mga bank institution na isumite ang dokumento sa 30 Hulyo. Sakop ng pagsumpira ang bank record ng Vice at Mister mula 2007 hanggang sa kasalukuyan. Piniyagan din ng korte ang pagsubpina sa record ng Anti-Money Laundering Council, gayon din ang tax record ng vice-presidente at asawa. Sinabi naman ni Escudero na may 3 exemptions sa paghimay ng selyadong kahong naglalaman ng tax record ni VP Sara, kabilang ang otorisasyon ni Pangulong Marcos at written consent ng may-ari ng dokumento. Si BIR Commissioner Charlito Mendoza ang aatas ang kumuha ng otorisasyon mula sa Pangulo para buksan ang kahon. Paliwanag pa ni Escudero, hindi ito ang unang beses na bubusisiin sa impeachment trial ang bank record ng respondent dahil nagawa na ito sa kaso ni dating Chief Justice Renato Corona.
11: The request for subpoenas directed to the concerned banking institutions covering the accounts of respondent, Attorney Manasseh Scarpio, separately or jointly, the partnership of Scarpio Lawyers and the 19 listed corporate entities is granted. The banks are ordered to submit to the clerk of court the documents on July 30, 2026 at 9 a.m. The court finds that the requested documents meet the requirements set forth. They are reasonably described, readily identifiable, and prima facie relevant and material to the allegations under Article 2.
0: Bago pa nagdesisyon ng impeachment court, inisa-isa ng prosecution ang dahilan kung bakit kailangan ipasubpina ang mga bank records ni Vice President Sara Duterte. Gate ni Counsel for Prosecution Representative Chel Giocno, ang subpina lang ang tanging paraan para makuha ng hukuman ang mga kinakailangan itong mga datos o impormasyon na magpapakita ng kabuuang larawan sa kita ni VP Sara.
12: Ang hiling lang po ng prosecution ay mailabas ang ebidensya. Pero wala pa po tayo dun sa punto kung tatanggapin ba nitong hukuman ang evidence na yun, kung siya po ay admissible o hindi. Klarong-klaro po na sinabi mismo ng Korte Suprema na kailangan makita yung buong larawan, hindi lamang po ng mga salin na final ng isang lingkod bayan, kung hindi lahat ng kanyang kinita. The issue of admissibility will come later and the defense will have sufficient opportunity to object and to oppose.
0: Binigyan din pa ni Giocno na hindi pa ito ang usapin kung admissible ba o hindi ang ebidensya sa korte. Sa parig naman ng depensa, iginit ni Attorney Michael Poa na hindi pasok sa requirements ng definiteness at relevance ang hiling na subpina ng prosekusyon kaya dapat ibasura. Ipinunto rin ng depensa na confidential o hindi maaaring isapubliko ang laman ng financial records mula sa Anti-Money Laundering Council.
13: Kung hakbang ang pwede o hindi pwedeng gawin ng isang impeachment court, it must be confined to the limits imposed by the Constitution and the laws. We are not against transparency. We are not against accountability. Hindi naman porket po that we are all looking for accountability ay transparency, ay isasantabi na lang po natin kung ano ang mga karapatan, hindi lang para sa impeachable officer, pero para kahit sinong Pilipino na nakasaad sa batas.
1: Naniniwala ang ilang eksperto na sapat na ang subpoena ng Senate Impeachment Court sa bank at tax records ni Vice President Sara Duterte at Mister na si Attorney Manasseh Scarpio para makabuo ng malakas na ebidensya laban sa pangalawang pangulo. Sinabi sa DZMM ni Attorney Mel Santamaria, dating dean ng Far Eastern University Institute of Law, na nasa depensa na ang bola para patunayang hindi totoo ang mga sinasabing anomalya sa yaman ng vice-presidente. Naobserba naman ng abogado na konserbatibo ang pasya ni Presiding Officer Francis Escudero sa pag-aproba sa hirit na subpoena dahil ipinaubayan nito sa Bureau of Internal Revenue kung paano ito susundin. Giit ni Attorney Santa Maria, pwedeng iutos ni Escudero na bulat-latin ang mga dokumento kahit walang otorisasyon mula kay Pangulong Marcos Jr.
14: Ma-improve mo yung dalawang yon, pag-aari, salary, hindi tumutugma, is equal to presumption lang nakaw yaman. So ibig sabihin, diyan mag-uumpisa ang kwento. Kaya yung burden of evidence na tinatawag, lumilipat na sa kabilang panig, sa depensa. Sapat na yan para magkaroon ng tinatawag na clear and convincing evidence.
0: Para naman kay dating Senate President Franklin Drilon, ramdam na ng mga Senator Judge ang pagkainip ng publiko sa takbo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Drilon sa DCMM na tila namulat na ang Senator Judges sa pagiging teknikal ng talakayan sa unang dalawang linggo ng paglilitis. Masasabi anyang umuusad na ang trial matapos ipasubmit ng impeachment court ang mga bank at tax records ng Vice Presidente. Paglilinaw ni Drilon, hindi nangangahulugang ang subpoena na ang tinanggap o natinanggap na ang lahat ng hinihinging dokumento bilang ebidensya, kundi basehan kung alin dito ang mahalaga sa kaso.
15: Hindi dahil sinisubpoena eh tanggap na ang lahat. Hmm. Susuriin pa rin po yan, lalo na sa authenticity, correctness at relevance. Fair statement po yan dahil isa sa pinag-uusapan, unexplained wealth. Marami pang pag-uusapan yan. Opo. Ngunit ang maganda, mukhang conscious na ang mga senador na mukhang sa first 2 weeks ay masyado mahaba ang debate.
1: Tuloy ang bangayan ng ilang senador sa harap ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Balita mula Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert.
16: Rica, hindi pa rin natatapos ang pasaringan ng ilang Senator Judges. Sa kanyang post sa X ngayong araw, unang sinabi ni Senator Pampilo Lacson na marami na siyang nadaluhang paglilitis sa korte, lalo na noong nasa law enforcement pa siya. Pero kailanman ay wala anya siyang nasaksihang abogado, mapaprosekusyon o depensa na tila nagle-lecture sa hukom tungkol sa konstitusyon, rules of court at mga pangunahing jurisprudence na talaga naman anya nakakailang at nakakahiya. Sinundan ito ng isa pang tweet kung saan sinabi ng senator na kapag magagaling ang mga abogado ng prosecution at depensa, nakatutuwang pakinggan dahil marami tayong natututunan. Ang problema niya kapag sumingit ang isang senator judge na bopol, nagiging mababaw at nakakatawa na lamang ang usapan. Talagaan niya may panalo at talo sa ganitong eksena kahapon. Matandaan naman ang sinabi ni Senator Alan Cayetano na mahirap makipagtalo sa hindi abogado. Si Senator Pia Cayetano naman nagtanong sa kampo ng depensa at prosekusyon kaugnay sa hirit na sampina sa tax at bank records ni Vice President Sara Duterte. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Robert Mano.
0: Samantala, sasalang sa impeachment trial si NBI Director Melvin Matibag mamayang hapon bilang huling testigo ng prosekusyon sa Article 4 na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte o ang pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sinabi sa DCMM ni House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Talosa na sa sentro ang testimonya ni Matibag sa mas malalim na investigasyon ng kawarihan sa naturang pagbabanta at pagtitibayin ang mga naunang testimonya ni na NBI Senior Agent John Mark Kalilong at Regional Director Jeremy Lotok.
10: Dito ho papasok ngayon si Director Matibag, no? Siyang maglalahad kung ano ho ang masusing investigasyon ng ginawa ng NBI patukol dito. Kaya iniinayahan ho natin, no, lahat ng ating mga kababayan na sundan ho natin. Napakahalaga din ho na magiging testimonyo na maririnig natin ngayong araw.
0: At abangan ang headline ngayon sa Visayas ni Ari Perez.
17: Isa pang suspect sa pagpatay sa U.S. Marine Biologist, tukoy na.
1: At ilang pulis inireklamo sa Napolcom dahil sa mga binentang sasakyan. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Headline Ngayon.
9: Headline Ngayon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
18: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
19: Tuloy lang sa activities on the go.
18: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
20: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin. Let's go!
2: Make your move, baby.
20: Artrisin, get going!
21: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin! Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Malo at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
23: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
24: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
25: kailangan ng gabay na maaasahan.
24: Ako po si Master James Alejandro.
25: At ako naman po si Ate Nems Turla.
23: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
24: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
25: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
23: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radio Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
26: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
27: Ring, ring, go away!
28: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
27: Yay!
28: Pambatang Lagundi, Plemex!
29: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report! Spot Report! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Headline ngayon!
1: Ang oras natin, 12:32, nagbabalik ang headline ngayon. Malacañang, pinawi ang pangamba ng publiko sa epekto ng itatayong AI hub sa Tarlac. Balita mula sa Malacañang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian. Christian? Babalikan natin ang ulat ni Christian Yosores.
23: Ulat, panahon.
0: Mga kapamilya, patuloy na binabantayan ng pag-asa ang nabuong low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng LPA sa silangan ng southeastern Luzon na may katamtaman tsansang maging bagyo. Posibleng pumasok ng parang LPA mamayang hapon o bukas ng gabi at maging bagyo na tatawaging Quiapo sa Miyerkules o Huwebes. Inaasahang hahatakin ito ang habagat na magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Samantala, patuloy pag-iral ng habagat sa Mindanao, gayo din sa kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao. Maaliwalas na panahon naman ang asahan dito sa Metro Manila na may tsansa ng pag-ulan sa hapon o gabi dulot ng localized thunderstorms.
1: Department of Justice may paglilinaw kaugnay sa investigasyon ng NBI sa umano'y ghost flood control project sa Taguig. Balita mula DOJ, hatin ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen.
3: Bigyan nilinaw ng Department of Justice na hindi inuto ang nag-utos sa National Bureau of Investigation na magsagawa ng investigasyon sa umano'y ghost flood control project sa Taguig City. Ang Chief Justice Secretary Frederick Vida, sariling hakbang ng NBI ang pagsisiyasat at ginagalang ng DOJ ang mandato at jurisdiction nito. Sinayak din ang kalihim na nakabatay sa ebidensya at nalinsunod sa rule of law ang anumang investigasyon. Iginit din ni Vida na walang basihan ng mga aligasyong may kinikilingan ang investigasyon o makakapekto ito sa mga senator judges.
4: At saka yung iniimbestiga, everything will be evidence-based. No? At siyempre, ang pagtimbang lagi pa rin ng DOJ dyan, kung sakaling makarating sa DOJ yan, it will be based on the what are the pieces of evidence presented.
3: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, BZMM.
1: Maraming salamat, Rowen Cueto.
0: Balikan natin si Radyo Patrol Christian Yosores. Malacanang pinawi ang pangamba ng publiko sa epekto na itatayong AI hub sa Tarlac. Christian!
5: Jeff, hindi isasakripisyo ng pamahalaan ang kalikasan, supply ng tubig at kabuhayan ng mga residente dahil sa itatayong Artificial Intelligence o AI Hub na Pax Silica Project sa New Clark City, Tarlac. Ito ang pagtitiyak ng Malacanang matapos kwestiyonin ng ilang grupo ang epekto ng proyekto sa kalikasan, tubig at mga komunidad. Ayon kay Palas Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, susunod ang proyekto sa lahat ng batas at hindi papayagang masira ang kalikasan o mapaalis ang mga residente nang walang sapat na kompensasyon. Sinabi rin ni Castro na sapat ang supply ng tubig batay sa pag-aaral ng National Water Resources Board kaya hindi makaka-apekto ang supply ng tubig ang operasyon ng pasilidad. Dagdag pa ni Castro, sisiguruhin ding maprotektahan ang kabuhayan ng mga magsasaka kung may maapektuhan man sa proyekto. Tiniyak din anya ng Department of Environment and Natural Resources na hindi uusad ang proyekto hangga't wala itong angkop na environmental clearances. Ang Pax Silica ay isang US-led project para sa AI, semiconductor at iba pang high-tech industries. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores. Inidepensa ng Department of Labor and Employment ang 85 pesos na aumento sa arawang sahod sa Metro Manila. Sinabi sa DZMM ni DOLE Acting Secretary Francis Tolentino na kailangang balansehin din ang interes ng iba't ibang sektor at epekto sa ekonomiya ng dagdag sahod. Hindi rin anya sabay-sabay ang taas sahod sa lahat ng manggagawa sa buong bansa dahil dumadaan ito sa mga regional wage board alinsunod sa batas.
6: Lahat po kinukonsider eh. Overall state ng ekonomiya, kakayanin ba ito ng management, ng mga employers, kakayanin ba ito ng industrial. Meron po tayong modelo na ginagamit yan, yung general equilibrium, kung saan lahat ng variables ay kinukonsider, kasama na inflation, cost of living, real wages, etc., etc.
0: Binigyan din naman ni Tolentino na labis na nakaapekto sa mataas na unemployment rate ng issue ng flood control sa construction industry. El Nino sa sektor ng agrikultura at mga bagong graduates sa naghahanap ng trabaho.
23: Headline sa Visayas at Mindanao.
1: Ika-6 na sospek sa pagpatay sa Amerikanong marine biologist, tukoy na. Balita mula sa Negros Oriental, hatid ni Annie Perez. Annie.
7: Nakilala na ng polisya ang ika-6 na suspect na kasabwat sa pagpatay ng Amerikanong marine biologist na si Kent Carpenter. Ayon sa Negros Oriental Police, kapatid ito ng panglimang suspect na nagsilbing lookout ng ginawa ang krimen. Nananatiling pagnanakaw ang motibo sa krimen kung saan tinangay ng grupo ang perang aabot sa 75,000 pesos, kasama ang mga ATM card at laptop. Naisampa na ang kaso sa pang-6 na suspect sa pamamagitan ng regular filing at hinihintay na lang na lumabas ang kanyang warrant of arrest. Samantala, nakatakda ng i-cremate ang labi ng siyentistang nagsilbing adjunct professor ng isang universidad sa Dumaguete City. At iyan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
1: Maraming salamat, Annie Perez.
0: Tatlong umano'y biktima ng mga pulis na nagbebenta ng mga sasakyan, nagreklamo sa Napolcom. Balita mula sa Napolcom, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico!
8: Jeff, dumulog na dito sa Napolcom ang tatlong individual na nagpakilalang biktima ng ilang mga tauhan at opisyal ng PNP na kanilang nakilala sa Cebu matapos silang bentahan ng mga sasakyan pero hindi natanggap kahit pa full payment o nabayaran na ng buo ang mga pinangakong sasakyan. Ayon sa isang complainant, naengganyo silang bumili ng sasakyan dahil bukod sa kaibigan niya ang nasabing police colonel ay di hamak na mas mababa ang presyo ng mga sasakyan kumpara sa tunay na market price. Umabot sa 5.7 hanggang 5.8 million pesos ang kanilang binayad sa mga sasakyang ibinenta ng mga pulis. Sinasabing nakapangalan sa iba ang naunang nabiling sasakyan habang ang dalawa naman ay hindi pa natatanggap. Ayon naman kay Napolcom Commissioner Attorney Rafael Kalinisan, unang beses niyang narinig ang ganitong insidente kung saan pulis ang mga nagbebenta ng mga sasakyan. Pinaiimbestigahan na ng Napolcom ang mga kaso matapos maghain ng reklamo ang mga biktimang taga Cebu. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik.
1: Bata nalunod sa paliligo sa ilog sa Davao City. Ang balita hatid ni Hernel Tokmo Hernel.
9: Natagpuan ang bangkay ng 12 anyos na lalaki ang estudyante na palutang-lutang sa ilog sa Castro Bangkaan, Barangay 76A, Davao City, Lunes ng hapon. Dalawang araw nang hinahanap ang biktima matapos may ulat na nalunod sa Bucana River habang naliligo noong Sabado ng hapon. Nagpatupad ng search, rescue and retrieval operations hanggang sa natagpuan ito ng tauhan ng taga-Philippine Coast Guard. Batay sa inisyal na pagsusuri, walang foul play at maaaring aksidenteng nalunod ang bata, pero patuloy ang investigasyon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo.
1: Maraming salamat, Hernel Tokmo.
0: Iginit ng grupo ng mga magsasaka na marami pa rin mga negosyante ang nananamantala sa kanilang mga inaning palay. Sabi sa DZMM ni Crisol, Bagong Pag-asa Irrigators Association Nueva Ecija Chairperson Danilo Bolos, nakikita at nararamdaman naman nila ang suporta ng gobyerno sa kanilang mga magsasaka, pero kailangan niya ng mas maigting na pagsubaybay sa mga nangyayari sa bentahan ng palay. Umaasa rin ang grupo ni na Bolos na direkta na sa kanila bibili ang pamahalaan para dahil mas makatutulong ito sa kanila.
10: Yung pagbenta po namin, yun po yung nagiging soliranin namin. Sa tuwi-tuwi na lang na ibinebenta po namin yung palay namin, marami pa rin pong mga negosyante na nagsasamantala talaga, lalo na po sa ibaba, sa magsasaka.
1: Nakatanggap po man ng impormasyon ng Bureau of Immigration sa sinasabing plano ni dating House Speaker Martin Romualdez na umalis ng bansa pero hindi natuloy. Ayon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, na ipabatid sa kawanihan ang umano'y travel plans ng mambabatas na naunsyami. Batidin aniya ng kampo ng kongresista ang existing derogatory record sa travel restrictions na posibleng pairalin, bagay na hindi na idinetalya ng kawanihan. Una nang ipinahayag ng ombudsman na nagtatangkang umalis sa Pilipinas si Romualdez sa kabila ng kinahaharap na precautionary hold departure order dahil sa issue sa maanomalyang flood control projects. Bumuelta naman ang kampo ng mambabatas at muling pinabulaanan ng akusasyon. Sa panayam ng DZMM, muling nanindigan ang tagapagsalita ni Romualdez na si Attorney Abdiel Dan Fajardo na hindi tatakas ang kliyente sa responsibilidad. Inupakan din ni Fajardo ang umano'y prejudicial statement ng ombudsman at hinamo na dalhin ang usapin sa tamang forum. Muli ring iginiit ng kampo ng kongresista na wala itong kinalaman sa flood control mess.
11: Tinatrial na nga sa publiko at hindi sa tamang proseso, wala na kaming choice kung hindi sagutin itong mga highly prejudicial statements to the effect na para bang tumatakas siya sa pananagutan na napakalayo po sa katotohanan. He stayed for the process, humarap sa ICI. Ngayon ay inihintay ang sabina ng ombudsman na at hindi po siya tatakbo sa ganyang responsibilidad.
0: Tukoy na ng PNP ang dalawang suspect sa pamamaril sa political vlogger na si Alicia Lipata sa Caloocan. Sinabi sa ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na puspusan na ang hot pursuit operation laban sa mga suspect habang inihahanda na mga kaso laban sa kanila. Sa kabila nito, aalamin pa niya kung may mastermind sa pagpatay sa vlogger. Ayon naman kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Rayco, sinisilip na ang mga dating aktibidad ng mga suspect, lalo't sinasabing posibleng sila ay miyembro ng sindikato. Patuloy naman ang pagbibigay ng mga otoridad ng seguridad sa pamilya ni Lipata habang umuusad ang imbestigasyon. Karagdagan pang balita sa pagbabalik ng Headline Ngayon!
23: Headline Ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
2: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
12: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
14: Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa
23: Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Tatamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
3: DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Headline ngayon.
4: Oras po natin, 12:48, sa labas ng bansa, umakyat na sa 17 ang bilang ng mga sundalong Amerikanong napatay sa airstrike sa Middle East conflict nitong weekend. Nagbabala na si US President Donald Trump sa Iran na sobra-sobra ang magiging kabayaran sa bawat American soldier na mapapatay sa gitnang silangan. Binalaan din ni Trump ang Houthi rebels ng Yemen na kaalyado ng Tehran ng panibagong airstrike. Una nang inanunsyo ng Houthi rebels na handa silang maglagay ng blockade sa mga pantalan ng Saudi Arabia na kaalyado ng Amerika.
5: Senator Judge Amy Marcos, pabor sa pagsupina sa Bank at BIR records ni VP Sara Duterte, pero dapat aniyang may limitasyon. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert.
6: Rica, naninindigan si Senator Judge Amy Marcos na ang impeachment court ay may kapangyarihan lamang na litisin ang mga umani paglabag na nagawa ng kasalukuyang o sa kasalukuyang termino ng isang impeachable official alinsunod sa itinatakdang alituntunin ng Korte Suprema. Dahil dito inihayag na Senator Judge ang kanyang pagtutol sa pag-issue ng mga subpoena para sa bank at BIR at Anti-Money Laundering Council records na sumasaklaw sa mga panahong wala sa kasalukuyang termino ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Marcos, malinaw ang pinalang desisyon ng Korte Suprema sa kaso Duterte versus House of Representatives na ang paratang sa isang kaso ng impeachment ay dapat tumukoy lamang sa mga kilos na may kaugnayan sa kasalukuyang terminong pinaglilingkuran ng isang opisyal. Gayun ni Marcos, hindi maaaring maging paksa ng impeachment ang mga ginawa ng Vice Presidente bago ang pagsisimula ng kanyang termino noong Hunyo 30, 2022. Anya, anumang aligasyon ng hindi maipaliwanag na yaman na umano'y naipon bago ang nasabing petsa ay hindi saklaw ng paglilitis sa impeachment. Kung may usapin naman tungkol sa mga naipong ari-arian bago ang kanyang panunungkulan bilang Vice Presidente, ang nararapat na niya na forum para rito ay ang mga regulada hukuman at hindi ang impeachment court. Nilinaw ni Senator Judge Marcos na hindi siya tutol sa pagkuha ng bank at BIR records kung ang mga ito ay maigpit at limitado lamang sa kasalukuyang termino ng Vice Presidente simula Hunyo 30, 2022. Ipinaalala din niya ang impeachment court ay hindi exempted sa maigpit na confidentiality requirements ng Anti-Money Laundering Act. Nagbabala si Marcos sa pagdinig sa mga alegasyong wala sa saklaw ng kasalukuyang termino ng Vice Presidente ay paglabag sa itinakdang jurisdiksyon ng impeachment court at pag-agaw sa kapangyarihang nakalaan lamang sa judikatura. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
5: Maraming salamat, Robert Mano.
4: Ipinresenta ng Bureau of Customs ang haabot sa 23 milyong pisong halaga ng umano'y smuggled frozen products mula sa China na nasa Batsabay nila. Ayon sa BOC, dumating sa bansa ang mga kontrabando noong Nobyembre at Disyembre ng nakaraang taon. Unang idineklara ang mga produkto bilang fish tofu, fish balls at squid balls, pero nadiskubring mga frozen product na manok, itik, baboy at seafood. Tukoy na ng kawanihan ang consignee ng shipment na posibleng maharap sa mga reklamong paglabag sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, Food Safety Act at Customs Modernization and Tariff Act.
5: Iniutos ni Paolo Marcos Jr. ang mahigpit na pagpapatupad ng mga batas sa immigration sa Siargao. Balita mula sa Malacañang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yesores. Christian.
7: Ayon sa Malacañang, bahagi ito ng pagsisikap ng pamahalaan na maitaguyod ang responsableng turismo at matiyak ang kaligtasan ng publiko sa mga kilalang island destination sa bansa tulad ng Siargao. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, iniulat ng Bureau of Immigration ang muling pagsigla ng kanilang paikipag-ugnayan at paikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan sa Siargao, gayon din sa Land Transportation Office, mga polis at mga kinatawan ng tourism sector. Sinabi naman ni Immigration Commissioner Jove Antriviado na isinasagawa ang capacity building seminars para sa mga lokal na opisyal at iba pang frontline personnel para palakasin ang kanilang kaalaman sa immigration laws, tamang case referrals at interagency coordination. Iminungkahi naman ng LTO ang mas maigting na koordinasyon sa immigration para matuguran ang mga paglabag-umano sa batas trafiko ng maraming dayuhang turista, kabilang ang pagmamaneho ng walang lisensya, reckless driving at pagmamaneho ng lasing. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
5: Maraming salamat, Christian Yosores.
4: Itinalaga ni Pangulong Marcos Jr. si Philippine Army Commanding General Lieutenant General Antonio Navarrete bilang ika-61 Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Ayon sa Department of National Defense, si Navarrete ang papalit kay General Romeo Browner Jr. na magre-retiro ngayong araw matapos ang 3 taong termino. Samantala, si Western Mindanao Commander Lieutenant General Donald Gumira naman ang papalit sa iiwan ng posisyon ni Navarrete sa Philippine Army.
5: Inasikaso na ng Department of Migrant Workers ang pagpapauwi sa 2 tripulanteng Pinoy na napatay sa drone attack ng Russia sa Black Sea. 12 tripulanteng Pilipino ang nasugatan sa insidente, kabilang ang 4 na nakauwi na ng Pilipinas habang isa ang nawawala. Sinabi ng kagawaran na kung magiging maayos na ang kondisyon, ay posibleng maiuwi na ang 2 bangkay. Paalala rin na DMW, umiwas muna ang mga barko sa high-risk at warlike areas tulad ng Black Sea para sa kaligtasan ng mga tripulanteng Pinoy. Sugatan naman ang 2 tauhan ng Philippine Navy matapos paluin ng wooden baton ng tauhan ng China Coast Guard sa kasagsagan ng komprontasyon sa West Philippine Sea. Sinasabing lumapit ang inflatable boat ng China na may sakay na 8 tauhan sa nakasadsad na BRP Sierra Madre na nagsisilbing military outpost ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Nagpaikot-ikot ang bangka ng China habang kumukuha ng larawan at video, kaya itinaboy ng 2 rubber boat ng AFP. Pero pinalo ng tauhan ng China Coast Guard ng baton ang tauhan ng Philippine Navy, kaya nagtamo ng sugat sa ulo.
4: Bumuelta ang Armed Forces of the Philippines sa pahayag ng China hinggil sa panibagong insidente sa Ayungin Shoal. Balita mula sa Campo Aguinaldo, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Marlene! Mars? Babalikan po natin si Marlene Padiernos.
5: Nanindigan ng Malacañang na walang selective justice sa investigasyon sa mga maanomalyang flood control project. Tugon ito ni Palace Press Officer Claire Castro sa batikos ng ilang kritiko na hindi pa rin nakakasuhan ang mga sangkot sa katiwalian. 1 taon matapos isiwalat ng Pangulong Marcos Jr. ang mga anomalya sa kanyang State of the Nation address. Giit ni Castro, may umiiral na due process kaya hindi pwedeng kasuhan at ikulong agad ang sinumang pinangalan ng sangkot sa mga proyekto. Katunayan na niya, napakabilis na ng Ombudsman at Department of Justice sa pag-imbestiga at pagproseso sa mga kaso kaugnay ng flood control mess. Hamon ni Castro sa mga naiinip sa investigasyon, sila na ang magsampan ng kaso sa mga pinaniniwalaang sangkot na opisyal kung meron silang matibay na ebidensya.
4: Bineberipika na ng Philippine National Police sa mga ulat na wala na sa Pilipinas ang puganting negosyanteng si Charlie Atong-ang na itinuturong mastermind sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., wala pang kumpirmasyon kung nakaalis na ng bansa si Ang. Naniniwala rin si Nartates na nasa Pilipinas pa rin ang puganting negosyante sa harap ng patuloy na manhunt laban sa kanya. Sinabi naman ng Bureau of Immigration na wala itong record ng pag-alis ni Ang sa Pilipinas.
3: Showbuzz ngayon!
8: Showbuzz ngayon!
5: Wagi ang ilang kapamilya sa kauna-unahang Famous Broadcast Arts Award 2026. Kabilang dyan si na Vice Ganda na hinirang bilang Best Host for Entertainment para sa kanyang 16 na taong pagiging main host ng It's Showtime na nagwagi rin bilang Best Variety Show. Best Director at Best Screenwriter for Series and Anthology naman si kapamilya Primetime King Coco Martin. At syempre kinilala naman bilang Best AM Anchor ang nag-iisang Papa Awel Paz dahil sa kanyang natatanging husay sa pagiging radio anchor sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Inialay din ni Papa Awel ang parangal sa lahat ng mga katrabaho sa DZMM, gayon din sa mga taga-suporta na patuloy na naniniwala sa kapangyarihan ng radyo.
9: Isa po talagang karangalan ang makasama rin po sa makasaysayang pagdiriwang na ito na sa panahon po ng social media na lahat tayo ay scroll-scroll, next video, may mga naniniwala pa rin po sa kapangyarihan ng radyo. Maraming salamat po FAMAS at inaasyo po kami para sa DZMM Teleradyo patuloy ang ating servisyo para sa ating pinahasin.
5: Ang Famous Broadcast Awards ay kumikilala sa mga personalidad, programa at content creators sa iba't ibang plataforma na may natatanging ambag sa industriya.
4: Pahabol po na balita, bumuwelta ang Armed Forces of the Philippines sa pahayag ng China hinggil sa panibagong insidente sa Ayungin Shoal. Nagbabalik si Raji Patrol Marlene Padiernos Mars.

0: Yaha.
1: Tama. So, next year tayo naman daw.
0: Naman! Papasok paano naman yan, Sir Tony? Oh, papaawit. Oh. Yun na lang ba yun?
1: Kaya nga!
0: Diba?
1: Pansit naman siya.
0: Samahan pa lang nga, panghimagas yan.
1: Tama, ice cream.
0: Yow! Ay, congratulations po muli! At yan po ang mga balitang amin na kalap. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako naman po si Rica Lazo. Hanggang bukas sa
0: Headline Ngayon sa DZMM Teleradio.
2: Live ngayon!

0: Headline ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama sina Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
1: Ang DZMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
2: DZMM Radio Patrol sa Estrella. Una sa balita, una sa public service.
0: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon, at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1:02 ng hapon. Sa pagharap ng bansa sa isang makasaysayang paglilitis, sa gitna ng batuhan ng ingay at palitan ng impormasyon, ihahatid ng inyong DZMM ang mga balitang kumpirmado, sigurado mula sa loob at labas ng Senado. Hihimayin ang pagdinig, susuriin ang mga ebidensya at lilinawin ang bawat anggulo. Kasama sina Peter Musi at Danny Buenafe at ang kumpirmado at siguradong eksperto, Attorney Rico Domingo. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage.

0: coverage. Magandang hapon, Pilipinas! Samahan niyo po muli kami sa pagpapatuloy ng coverage ng DZMM sa impeachment trial na pinag-uusapan ng buong bansa. Ako po si Peter Musngi. Kasama si
1: Danny Buenafe.
0: Malaking hakbang ang ginawa ng impeachment court kahapon matapos nitong aprobahan ang pagsumpina sa mga bank record, tax record at AMLAC record ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang mister na si Manases Carpio.
1: Ito ang pinakaunang pagkakataon sa paglilitis na seryosong sumilip ang impeachment court sa usaping pinansyal. Isang development na maaaring magkaroon ng implikasyon sa mga susunod pang articles of impeachment.
0: Magandang araw, Pilipinas! At ngayong araw na ito ay ihahatid naman natin ang pag-upo bilang witness ni NBI Director.
1: Yes.
0: At si Director Matibag po. At marami pong umaasa na magiging ma-action ang pagdinig ngayong araw na ito. Coming off from yung pong mostly legal arguments kahapon. Na nangyari sa day 7. Ngayon nga po ay day 8 na. Mula sa usaping pinansyal kahapon, babalik naman tayo ngayon sa impeachment court sa Article 4 pa rin. Ito po yung unang article na pinagdidebatihan. No? At nakatakdang humarap nga si NBI Director Melvin Matibag na inaasahang maglalahad ng naging papel ng NBI sa investigasyon kaugnay ng kontrobersyal na pahayag ng Vice Presidente noong Nobyembre 2024.
1: So, bakit mahalaga si NBI Director Matibag, partner? Ha? Kung sina NBI agents John Mark Calilo at Jeremy Lotok ang naglatag ng forensic at investigative findings noong nakaraang linggo, si Director Matibag naman ang inaasahang magbibigay ng mas mataas na pananaw kung paano nabuo ang rekomendasyon ng NBI na may basihan para sa reklamong grave threats o inciting to sedition.
0: Ang tanong ng marami, Danny, ano ang magiging mood sa pag-upo ni Director Matibag sa witness stand? Siya ba kukumprontahin?
1: Bakit kaya? Bakit kaya marami yung nakaabang, no?
0: Kasi
1: ito na kasi siya na last witness, di ba, sa Article 4.
0: At that's right.
1: Abogado rin yan. Alam ko, Ateneo rin yan, eh.
0: Sino nga ba nagsabi, hindi lang siya palaban, palusob din.
1: Kaya nga sabi nila, handa ba kayong tibagin, ha? Si Matibag.
0: Diba? Yeah, no.
1: Challenge, you know? Diba?
0: Naalala mo, nung nagkaroon ng gulo sa Senado, di ba? Ang sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano, hindi natibag ni Matibag.
1: Ayun nga,
0: ang liderato ng Senado. Mm-hmm. Oo, po, so mamaya malalaman natin kung magkakaroon ba ng focus discussion on the impeachment trial at kung ano yung mga dapat na ipahiwatig, isalaysay ni Director Matibag na directly or indirectly may kinalaman sa mga pahayag ni VP Sara noong November 2024. Or, ito ba mahahaluan?
1: Yun ang sabi ko.
0: Yan.
1: Yun ang gusto ko idagdag.
0: Uh-huh.
1: Sana naman, no, di ba, ma-confine lang yung usapin ngayon doon sa, let's say, talaga, yung sa grave threats, no?
0: Yeah.
1: Kasi, alam mo, yung nga sabi nila, mga collateral issues, narinig mo ba yun?
0: Oh,
1: partner kahapon, may mga collateral issues na hindi na dapat nauungkat. Dahil sabi nga ni Senator Drilon sa inyo kanina umaga, di ba? Parang at least umuusad na, di ba? Nawawala na itong mga at least yung technicalities at saka yung mga side issues na hindi na dapat maungkat, di ba?
0: Oo. Kahit na medyo yung apat na gulong, tagilid, no? Medyo tagibang, hindi na balance, at least umaandar.
1: Yun nga eh. Yun nga
0: okay.
1: Eh.
0: At this point, Danny, kumuha na muna tayo ng updates mula po sa Senado. Nandun po ang ating mga radio patrol loob at labas ng Senado, bantay, sarado.
1: Covered lahat, ha?
0: Okay. Kuha tayo ng update mula sa Senado sa ikawalong araw ng pagdinig sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Una, ang ating head reporter sa Senado, Robert Mano. Robert, magandang hapon.
1: Good afternoon, Robert.
2: Magandang hapon, Peter at Danny. Inaasahan na ngayong hapon na ilalabas na ng Senate Impeachment Court ang iba't ibang mga subpoena na naunang inaprobahan kahapon bago matapos yung kanilang trial kaugnay nga doon sa mga hirit na subpoena sa Anti-Money Laundering Council, sa BIR at doon sa mga banking institutions. Ayon ka sa tagapagsalita ng impeachment court na si Attorney Reginald Tonggol ay sabay-sabay na ibibigay itong mga subpoena na ito doon sa mga tinukoy at inaprobahan na bigyan ng subpoena ng impeachment court. Ayon kay sa clerk of court naman ng impeachment court ay inihahanda na nila itong mga subpoena na ito, kinokolate na lamang nila at ipapapirma ito syempre sa korte, approval ng korte at pagkatapos ang Office of the Senate Sergeant at Arms ang lalabas para iserve itong mga subpoena na ito, iba't ibang mga subpoena sa mga individual bank at banking institutions. At bukod ka dyan, gaya ng binabanggit ninyo, sa kanilang day 8 ngayon ay inaasahan ang pagsalang sa witness stand ni Attorney Melvin Matibag, ang head ng National Bureau of Investigation. Kung matatandaan natin, hiniling ng prosecution na humarap si Attorney Melvin Matibag bilang kanilang pinakahuling testigo para dito sa article kung saan ay pasok yung grave threat ay dahil kailangan daw na masagot yung ilan sa mga tanong ng Senator Judge na hindi nasagot ng mga naunang dalawa nilang mga testigo, ng mga NBI agent. Dahil kabilang doon sa itinatanong kasi kung matatandaan natin sa mga nakalipas na trial ay kung bukod doon sa Cybercrime Division ay nag-imbestiga rin ba yung kabuuan, yung NBI as a whole o kung may mga o yung isang department ng NBI kung nag-imbestiga rin ba sila doon sa threat naman sa Vice President. At may mga natanong din hinggil doon sa mga operational activity na ginawa nila regarding doon sa investigation na yan. At hindi yan nasagot at inirefer yan ng mga daunang dalawang witness sa head ng ahensya. Kaya ngayon, ang sasalang ay si Attorney Melvin Matibag ng National Bureau of Investigation. Hindi rin sigurado, Peter at Danny, kung hanggang ngayon lang, kung matatapos ngayon yung direct examination, cross-examination, redirect at recross ngayong hapon. At kung, siyempre, kung magtatanong din yung mga senator judge, ay asahan talaga natin na masahaba itong hearing na ito. At kung kaganoon man, posible din na itutuloy bukas yung muling pag-testify nito ni Attorney Melvin Matibag. Pero so far, nagdadatingan na yung mga miyembro ng prosecution panel, ng defense panel, pero si Attorney Melvin Matibag, hindi ko pa nasilip dito sa holding area ng Senado, pero siniguro naman ng kampo ng prosecution na darating dahil ito na lang yung last witness nila para sa article na ito, Peter at Danny.
1: Robert, kung matapos si Matibag ngayon, at bukas meron pa tayo naka-schedule na, let's say, testigo, if ever, at magsimula sa ano ba, Article 2, tama ba?
2: Meron, tama yan, Danny. Doon sa open court kahapon, binanggit ng prosecution na kung matapos si Attorney Melvin Matibag ngayong araw ay ang hinihingi nila na humarap bukas ay yung kinatawan mula doon sa House of Representatives, yung pinuno ng archives at yun yung tetestigo. At kasunod niyan, yung dalawang manager naman ng Land Bank of the Philippines, magkaiwalay na branch ito, sila din yung mga nakapila na humarap at maupo sa witness stand. Kaugnay naman doon sa Article 1, ito yung tinatawag natin na issue doon sa confidential funds ng Vice President.
0: Doon naman sa prosecution at saka sa defense, Robert, sino ang inaasahang abogado na siyang magtatanong kay Director Matibag ngayong hapon?
2: Wala pang nabanggit, Peter, pero kung susundan natin yung inilatag nila, doon sa naunang dalawa ay si Attorney
1: Ligutan.
2: Ligutan, correct. Si Attorney Ligutan do sa unang dalawa. So, yung possibility na siya rin dahil siya may master dito sa article na ito ay posibleng siya ulit yung sumalang para sa direct examination nitong si NBI Director Melvin Matibag.
0: For defense, Robert, kasi nagpapalit ang defense, di ba?
2: Tama yan, tama yan. Sa defense, wala silang binanggit na kung sino yung kanilang mag-direct cross-examination at recross, hindi pa rin nila binanggit eh. Mukhang surprise, Peter, dahil during the press conference, kapag natatanong sila ng ganyan, ang sinasabi nila ay hindi na muna nila i-anunsyo, abangan na lang sa trial proper dahil doon minsan kapag ina-anunsyo nila, magkaroon ng biglaang pagpapalit, eh baka mabash pa daw sila at masisi doon sa announcement nila.
0: Ayun, oo, no, parang ano ha, keeping their cards close to their chest. Eka nga, sa madaling salita, secret!
2: Tama, Peter.
0: Okay. Robert, isa na lang, please, ano ha, yung decision on kung ililipat yung pagdinig, impeachment trial hearings, ano ha, sa pagkatapos schedule? Ng SONA, kailan malalaman yung final decision on that?
2: Ay nako, yan din yung isa sa aalamin natin, pero malamang hanggang bukas mapag-usapan yan. Dahil next week ay magsusunod na, magkakaroon na rin sila ng session. So dapat by this week, mailatag na nila para masunod yung schedule, syempre ng Senate as legislative body dahil by session sila, yung impeachment trial at syempre yung schedule ng defense ng prosecution, kailangan maiayos nila yan. Kaya ina-expect natin yan within this week, baka nga mamaya bukas ang pag-usapan na yan, even sa open court, kung ano yung magiging desisyon nila doon sa schedule. Pero sa mga nauna, sabi, mukhang umaga. Mas prefer ng umaga.
1: Impeachment, tama. Umaga.
0: Oh, Robert, for the record, yun din ang preference namin ni Danny, ha? Para...
1: Hindi naman. Yung iba lang mga anchor.
0: biglang nahiya si Danny. Hindi naman. para bantay lang kami
1: parang,
0: dito, kape-kape.
1: Parang hindi ka apektado, Robert, ha?
2: Okay. Dito na ako na mas maaga.
0: Okay, maraming salamat. Robert Mano, live!
3: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage.
1: Okay, alamin natin ang sitwasyon naman dito rin pa rin sa loob ng Senado sa pagpapatuloy ng impeachment trial ngayong araw mula kay Radyo Patrol. Pamela Vasquez. Pamela.
4: Yes, good afternoon, Danny at Peter. Nasa prosecution nga ulit yung bola no mamayang hapon dahil inaasahang ihaharap nito yung huling witness para sa Article 4 o grave threat sa si NBI Director Melvin Batibag. Sa press conference kaninang umaga, sinabi ni na Attorney Benjamin Tolosa Jr. at House Prosecutor Shel Jokno na hindi lamang magiging corroborative no yung magiging saraysay ni Matibag. Marami rin anilang sasabihin na bagong mahalagang bagay itong si NBI Director Matibag. Sa pamamagitan kasi ng unang witness na si NBI Senior Agent John Mark Kalilong ay napatunayan ng authenticity ng video habang malinaw na mayroong intensyong pagbantaan ng Pangulo doon naman kaya Attorney Jeremy Lotto. Sa pamamagitan ni NBI Director Matibag ay makikita ng publiko yung naging buong investigasyon ng NBI as an agency at kung bakit nga ito seneryoso itong banta ng bise ng NBI. Sa tanong naman, Danny at Peter, kung inaasahan ng mas matapang na pagtatanong ng magkapatid na sina Alan Peter Cayetano at Pia Cayetano kay Matibag mamaya, no, ito yung usapin nga, baka mamaya ay maging political questioning na nga sa halip daw na actual merits. Ang sinabi naman ng House Prosecution Panel ay batid naman nila na walang magiging limit yung maaaring itanong maliban na lamang mamaya kung mayroong mga ibang senator judge na tumutol o questionin yung questioning mamaya. Pero ang sinabi lamang din ng House Prosecution ay abangan na lang yung mangyayari mamaya. Peter at Danny?
0: Okay, Pam. Yung pagtestigo ni Director Matibag, ano ha? You made mention na maaaring meron pang ilabas na panibagong mga information si Attorney Matibag. Bukod pa doon sa mga pinahayag na ni Agents Kalilong at saka si Lotok. Do you have any idea kung ano ang subject matter noong mga ilalabas pa niyang pasabog?
4: Alam mo, unfortunately, very secretive or very bitten din yung tugon sa atin kanina ng House Prosecution, at least doon sa press conference kanina. Kasi kung hindi rin ako nagkakamali, no, naitanong din kung doon ba sa minimin nila na bagong statements ay mapapangalan o matuturo ba itong sinasabing assassin or yung hitman nga na nakausap umano ni Vice President Sara Duterte. Pero yun nga, tumanggi munang sumagot itong House Prosecution pa rin at sinabi na lamang na abangan mamaya yung mga sasabihin itong NBI Director Melvin Matibag, Peter.
5: Naku po.
1: Yun ang gusto kong abangan. Pinaalala mo sa amin yun, ha? Kasi, di ba, lumulutang yan, eh. Di ba, yung alleged assassin, eh. Di ba, na hopefully, sabi nila, parang, parang ano, di ba, parang lumutang na meron talagang, ano, parang info sila. Di ba?
5: Pero,
1: na
5: di ba,
1: pwedeng si Matibag lang ang pwedeng magsalira.
5: Pero na? Matindi yung discussion doon, precisely because kung meron ngang pananakot or may threats galing sa Vice President na meron na siyang kinontak na hitman.
1: Na tao, eh. Di ba sinabi hitman, pero may tao na akong kinausap.
5: Eh, kung wala namang maiharap na hitman, does that make the threat very serious? Ganon yun eh, no? Di ba, Attorney Pam?
4: Nabigla lang ako
1: doon sa Attorney Pam. Your Honor.
4: Pero yun nga kasi, alam nyo naman, very, kumbaga, limited and secretive din to dahil nga, syempre, part din ng strategy na not just the prosecution panel, but yung defense din, no? Pero at least ang sinasabi lamang din talaga ng House Prosecution Panel, no, na wait and see sila doon sa magiging development mamaya sa trial, and then wait and see din kung ano yung mga, kumbaga, marireveal nga na bagong information nitong NBI Director Melvin Matibag.
5: Ayan. Ang mga pasabog, susunod na. Maraming
4: salamat. Fireworks, ikaw nga.
1: Salamat, Pam.
4: Maraming salamat.
5: Thank you, Pam. Alright, alamin naman natin ang kasalukuyang sitwasyon sa labas ng Senado dahil hindi siya makapasok. De, joke lang po. Talagang yun ang binabantayan niya. Rowan Cueto, live. Rowan, go ahead please.
6: Magandang hapon na Peter at Dati. Ngayon nga ay kakarating lang ng dalawang grupo na magpoprotesta dito sa harapan mismo ng Senado. Ang dalawang grupong yan ay magbubukid ng Pilipinas at kilosang Mayo 1, kasabay ng ikawalong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon nga sa NCRPO ay nagtalaga sila ng 200 pulis dito sa harapan ng Senado para tiyakin ang seguridad at kapayapaan ng mga magsasagawa ng rally dito. Panawagan ng grupo na magsasagawa ng rally ay panagutin si Sara Duterte kaugnay ng umano'y maling paggamit ng pondo ng bayan, at iginiit din nila na panagutin ang mga isyong inuugnay nila sa pamilya Duterte. Sa ngayon, Dani at Peter, hindi pa naman nagsisimula yung programa ng mga dalawang grupong ito at ngayon nagpe-prepare pa lang sila. Pero ito, may mga pulis na tayo nakikita nagbabantay at inaabangan ng mga gagawin ng mga grupong ito. Yan muna ang huling update dito sa labas ng Senado, Peter at Dani.
1: Rowan, yung ano ba, yung Jokno Boulevard, okay naman. Hindi naman, tingin ko naman, mukhang maluwag naman sa likod, no? So far, passable in both lanes?
6: Dani, oo, passable naman both lanes at northbound at south bound lane ng GW Jokno. Pero kanina nga ay habang nagpe-prepare ng ating kapulisan ay naglatag sila ng barbed wire dito sa northbound lane ng Jokno Boulevard para nga para pigilan sana itong mga magsasagawa ng rally. Pero dito na sila bumaba mismo sa harap ng Senado, kaya dito na lang sila nag-set up yung mga police na magbabantay dito sa Senado, Dani.
1: Okay, thank you Rohan.
5: Susunod, Malacanang, ipinauubaya na sa Senate Impeachment Court ang pagdedesisyon sa pagsumpina ng financial at tax records ni Vice President Sara Duterte. Balitang kumpirmado, sigurado mula sa Malacanang Palace, Radyo Patrol Christian Iosores. Christian, magandang hapon.
7: Magandang hapon, Peter at Danny. Ipinauubaya na ng Malacanang sa Senate Impeachment Court ang pagdedesisyon sa pag-i-issue ng kautosan at pagsasampina ng mga financial at tax records si Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos ng aprubahan ng Impeachment Court ang motion ng prosecution panel na ipasampina ang mga record ng pangalawang pangulo sa kanya mga bangko, buwis at anti-money laundering counsel bilang ebidensya sa Article of Impeachment kaugnay ng unexplained wealth. Naunay nang sinabi ng Impeachment Court na bagamat mayroon ng sampina, kailangan pa rin ng authorization ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bago i-turn over ng BIR ang tax records si VP Sara. Pero ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, ikinukonsidera nila ang pagiging impeachable ng posisyon ng Pangulo na maaaring maging conflict sa hinaharap kung may isang presidente ang masasalang din sa impeachment trial. Sa ngayon ay wala pa rin naman ayang nagpapadala ng request sa Malacanang para sa authorization ng Pangulo sa Tax Records si VP Sara. Magugunit ang sinabi ng palasyo kamakailan na handa si Pangulong Marcos na pag-aralan ang posibilidad na magbigay ng authorization sa BIR Records si VP Sara kung may magsusumit ng request para sa kanya. Narito ang bahagi ng pahayag ni Jose Castro.
8: Kung halimbawa sa mga susunod na taon, sa mga susunod na administrasyon ay ang Pangulo ang mai-impeach, hindi ba uutusan ng impeachment court na ilabas kung kinakailangan ang mga BIR records dahil hindi malamang sasang-ayon ang nasasakdal na Pangulo?
7: Samantala, Danny at Peter, dumistansya ang Malacanang sakaling matuloy ang planong pagdulog sa Korte Suprema para questionin ang pagsampina ng impeachment court sa financial at tax records ng pangalawang Pangulo. Ayon kay UC Castro, mahirap sabihin na magiging moot and academic ang plano dahil wala pa namang naghahain ng petisyon sa katastaasang korte. Muli si Jose Castro.
8: Sa ating pagkakaalam, ang anumang kaso na may patungkol sa mga buwis o at patungkol sa mga unexplained wealth na maaaring makita or ma-substantiate ng mga records na ito, ito ay maaaring ipatawag through a court order.
7: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
0: Christian! Medyo naguluhan ako dun sana. So, wait a minute. Kaping mainit. Hindi makikialam si PBBM.
1: Medyo na ano rin ako dun, no? Parang blurred.
0: So, ang sinasabi niya, bahala na ang Senado.
1: Sa impeachment court. Pero di ba, kailangan nga ng kanyang di ba? Authority. Di ba? So, ibig sabihin, open lang siya. If ever, ipadala yung request. Ganun ba, Christian?
7: Medyo nag-iba nga ang posisyon ng Malacanang, Danny at Peter, kasi nung nakaraang libo natanong din sa palasyo yung tungkol dyan sa tax record si VP Sara. Noong unang sinabi ni si Claire noon ay bukas ang Pangulo na pag-aralan kung may magsasubmit ng request. Pero following yung development kahapon, biglang sinabi nga ngayon ng palasyo na ikinukonsidera nila na dahil ang posisyon ng Pangulo ay isang impeachable officer o impeachable official, kung sakali in the future na merong isang Pangulo ng Pilipinas na maharap sa impeachment trial, ay baka naman daw hindi aprubahan ng Pangulo kung sakaling i-request din ang kanyang authorization para maglabas ng kanyang tax records. Kaya ganun yung naging framing ng sagot ni VP Sara ni Jose Castro kaugnay sa request para sa tax records ni VP Sara, na sinasabi nga ngayon ay bagamat meron ng utos ang impeachment court na sabina pa sa BIR, ay kailangan pa rin ang authorization ni Pangulong Marcos.
0: Pero hindi eh. ang punto doon is kung paniniwalaan mo yung exemptions ngayon sa pagbukas ng mga tax records, number one doon if the president
1: allows it. At saka yun nga, magpapaalam talaga dyan si Mendoza, yung BIR. Diba, sabi niya, kahit meron akong impeachment court na kautusan, ipapaalam ko pa rin niya sa Pangulong Marcos. So, kala natin
7: kasi
1: noon.
7: Dalawa lang ang pwedeng mag-authorize ng pagpapadala at pagbubukas ng mga BIR boxes na yan. It's either ang Pangulo mismo o si VP Sara, kaya lang siya may-ari ng records na yun.
0: Correct. Oo. Pero
1: wala na si Sara. Malabo na si VP Sara. Hindi nga niya inaalaw yan. Di ba? Defense niya.
0: Medyo
1: masalimuot eh.
0: Oo. Para hindi mo masyadong maintindihan kung ang sinasabi ng Pangulo ay bahala na ang Senado kung i-release nila o hindi. O bahala na ang Senado kung i-course nila yung request to open sa Malacanang.
1: Parang naghihintay pa siya kung may request. Kasi kala nga natin, para hindi na pahirapan din ang impeachment court kung meron. Kasi binigyan na ng presiding officer yung decision . Di ba?
7: Alam nyo, magkakaalaman, Peter at Danny, kung ang BIR mismo ay magsasubmit ng request sa Malacanang at kung ano yung magiging aksyon ng palasyo kapag meron ng official request mula sa BIR. Yeah. Kung ito ba ay i-approve nila o ipapasa muli nila sa impeachment court para magdesisyon doon sa mga boxes ng BIR ni VP Sara.
0: Oo, pakibulungan mo nga si Auntie Claire.
1: Sino ba kumukover ng BIR natin? para ma-follow up na. Di ba kung meron ng direktiba?
0: Eh. Ha? Helpless din ang BIR eh. Di ba? Kahit nasabihin pa ng impeachment court na sinugpina. Di ba? Bubuksan o hindi. Di ba? Pero ang sinasabi ng BIR chief kailangan ko ng permiso ng Pangulo.
1: The same way nung panahon din ni di ba? Nung kay Corona, naalala mo, inalaw ni former President Pinoy na buksan ang tax record. Naalala mo noon, di ba?
7: Nasa mainit na posisyon ngayon si BIR Commissioner Charlito Mendoza.
0: So pagka merong
1: time ni Kim Henares yun, partner, naalala mo, nagpaalam siya kay Pinoy.
0: Naalala mo na meron pang Lady in White?
1: Hindi ko na maalala. Alam ko, crying lady lang naalala ko sa Agrava Commission pa yun. Pwede, lumalayo na tayo sa history.
0: Pasensya ka na, kasi dekada-dekada ang pinag-uusapan namin dito. Maraming salamat. Christian Yosores, live!
3: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage.
0: Inaprubahan ng Senate Impeachment Court ang hirit ng prosekusyon na isubpina ang mga bank records ni Vice President Sara Duterte at kanyang mister na si Attorney Manases Carbio. Ito po ay matapos ang mahabang balitaktakan ng prosekusyon at depensa para magamit ang financial records sa ikalawang Article of Impeachment kaugnay sa sinasabing tagong yaman ng bise. Sa desisyon, inatasan ni Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero ang mga bank institution na isumite ang mga dokumento sa ika-30 ng buwan ng Hulyo. Malapit na yun. Sakop ng pagsumpina ang bank record ng mag-asawang Duterte mula 2007 hanggang sa kasalukuyan. Pabano na. Pinayagan din ng korte ang pagsumpina sa record ng Anti-Money Laundering Council or AMLC at gayon din ang tax record ni Vice President Duterte at ng kanyang asawa. 3 beses ko nang binasa yun. Samantala, kaya ipatatawag na nga ng korte si BIR Commissioner Carlito Martin Mendoza. Dagdag pa ni Presiding Officer Escudero, hindi ito ang unang beses na bubusisiin sa impeachment trial ang bank record ng respondent. Sabay banggit sa kaso ni dating Chief Justice Renato Corona. Hindi naman pinayagan ng impeachment court ang pagsubpina sa record ng 2 firms or companies na iniuugnay sa mag-asawang Duterte dahil sa kakulangan ng prima facie relevance.
9: The request for subpoenas directed to the concerned banking institutions covering the accounts of respondent, Attorney Manases Carpio, separately or jointly, the partnership of Carpio Lawyers and the 19 listed corporate entities is granted. The banks are ordered to submit to the clerk of court the documents on July 30, 2026 at 9 a.m. The court finds that the requested documents meet the requirements set forth. They are reasonably described, readily identifiable, and prima facie relevant and material to the allegations under Article 2.
1: Bago inilabas ang desisyon, nagharap muna ng magkakahalong at magkakasulungat na argumento ang prosecution at depensa. Giit ni Counsel for Prosecution Representative Chel Jocno ang subpina lang ang tanging paraan para makuha ng hukuman ang kinakailangan nitong mga datos o impormasyon na magpapakita ng kabuuang larawan sa kita ni VP Sara.
10: Ang hiling lang po ng prosecution ay may labas ang ebidensya, pero wala pa po tayo dun sa punto kung tatanggapin ba nitong hukuman ang evidence na yun, kung siya po ay admissible o hindi. Klarong-klaro po na sinabi mismo ng Korte Suprema na kailangan makita yung buong larawan, hindi lamang po ng mga salin na final ng isang lingkod bayan, kung hindi lahat ng kanyang kinita. The issue of admissibility will come later and the defense will have sufficient opportunity to object and to oppose.
1: Binigyan din ni Jocno na hindi pa ito ang usapin kung admissible ba o hindi ang ebidensya sa korte. Sa paning naman ng depensa ay giniit ni Attorney Michael Poa na hindi pasok sa requirement na definiteness at relevance ang hiling na subpina ng prosecution. Kaya dapat ibasura. Ipinunturin ng depensa na confidential o hindi maaring isa publiko ang laman ng financial records mula sa Anti-Money Laundering Council.
11: Kung hakbang ang pwede o hindi pwedeng gawin ng isang impeachment court, it must be confined to the limits imposed by the Constitution and the laws. We are not against transparency. We are not against accountability. Hindi naman porket po that we are all looking for accountability at transparency, ay isasantabi na lang po natin kung ano ang mga karapatan, hindi lang para sa impeachable officer, pero para kahit sinong Pilipino na nakasaad sa batas.
5: Hindi rin nagkaisa ang mga senator judge sa naging hakbang ng impeachment court. Nanindigan ng defense team sa naunang pahayag na posibleng magamit sa fishing expedition ang pagpapasugpina sa financial records ni Vice President Sara Duterte. Partikular na sinita ni defense team spokesperson Michael Poa kung ano ang basihan ng prosekusyon para akusahan si VP Sara na may hindi maipaliwanag na yaman. Ayon sa depensa, hindi maituturing na factual allegation ang statement of assets, liabilities, and net worth o SALM ni VP Sara simula noong 2007 hanggang 2025 para magiging gamiting basihan sa akusasyong hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Nauna nang kinwestiyon ng depensa sa oral argument noong nakaraang linggo ang hiling na siyasatin ang SALM ni VP Sara noong 2007 kung saan Vice Mayor ng Davao City ang Vice Presidente noon na hindi naman anila impeachable officer.
11: We read the twin requests for subpoenas. Ulit-ulit po, nakasulat po doon, because this may show context, because this may show, prove something. At para sa atin, this only shows, and at least on the part of the defense, this is somewhat already an admission na hindi pa nga nila alam kung ano mismo doon sa mga hinihingi nila ang pwedeng sumuporta sa mga aligasyon na unexplained wealth.
5: Para naman sa prosekusyon, malayo sa fishing expedition ang kanilang ginagawa. Giit ni Counsel for Prosecution Chel Jokno, hindi sila nang huhula lang at mayroon silang basihan dahil nauna na rin kinumpirma ng Anti-Money Laundering Council na may mga ulat ng umano'y kahinahinalang transaksyon ng Vice Presidente at naipresenta na nga ang mga ito sa Committee on Justice ng House of Representatives.
10: Po ang ibig sabihin ng fishing expedition, when the party requesting information does not know what might be produced and just as an off chance tries to use that instrument in order to gain evidence that may be used against the other party. If we had no basis at all, if we did not know what was in the AMLA reports, ayun po, maaring sabihin na fishing expedition. But in this particular case, we know because these are matters of record presented before the Committee on Justice.
1: Naging mainit din ang sesyon matapos magkapalitan ng pananaw ang ilang senator judge sa mga usaping hindi direktang kaugnay ng impeachment case. Sa manifestation, pinabulaanan ni Padilla ang naunang ulat na hindi siya nagsumite ng counter affidavit sa reklamong obstruction of justice, kaugnay na sinasabing pagpapatakas sa puganting senador na si Ronaldo o Ronald de la Rosa. Pinasilungalingan din na ni Padilla ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulla na inisnab o binaliwala niya ang utos ng Ombudsman.
12: Sabi po ng mahal na Ombudsman na ako daw po ay hindi sumunod sa kanilang pasabi na mag-file ng aking counter affidavit. Nakakalungkot po ito sapagkat hindi po ito totoo. Ginagalang ko po ang Ombudsman. Nag-file po kami. Ito po, hawak ko po ang original. Dahil sa akin po, importante ang original.
1: Kinwestiyon naman ni Senator Judge Erwin Tulfo ang paggamit ng Senate Impeachment Court sa pagtalakay ng mga bagay na wala namang kinalaman sa impeachment trial ng Vice Presidente. Iginit din ni Tulfo na hindi dapat gamitin ng mga senador ang impeachment court para ipagtanggol ang mga sarili. Matatanda ang noong nakaraang linggo naglabas ng saloobin si Senator Alan Peter Cayetano kaugnay ng pahayag ni NBI Director Melvin Matibag na imbestigahan ang mga sinasabing anomalya sa 2019 SEA Games kung saan chairman ng organizing committee ang senador na nooy House Speaker.
13: Kung gusto po ninyong mag-explika ng inyong mga saloobin problema, maaari naman po ninyong gawin yan sa labas po ng oras ng impeachment court. The time we waste here to defend ourselves, defend what we believe or what have you, is an injustice to the Vice President. Yung oras po na ito dapat ilaan natin sa pakikinig sa depensa ng Vice Presidente, sa mga akusasyon laban sa Vice Presidente, hindi po pagdidepensa sa mga sarili natin kung tayo inaakusahan.
5: Samantala, hiniling naman ni Rodante Marcoleta na makonsidera ang kanyang boto sa paglilitis. Pero sabi naman ni Presiding Officer Senator Chis Escudero, tatalakay ng usapin sa regular session ng Senado pagkatapos ng SONA.
1: Iyon, okay. Nakakulong si Marcoleta sa Quezon City Jail dahil sa kasong plunder kaugnay ng hindi pagdedeklara ng 75 million pesos na donasyon sa kampanya noong 2025 elections. Nakakulong din ang suspendidong si Senador Jinggoy Estrada dahil sa kasong plunder at graft. Kaugnay naman ang sinasabing pagtanggap ng kickback mula sa maanumalyang flood control projects.
5: Ngayong araw na ito, inaasahang kukwestiyonin ng depensa kung paano tinimbang ng NBI ang mga pahayag ng Vice Presidente at kung sapat nga ba ang mga ito upang maituring na aktwal na banta ang kanyang pinakawalan.
1: Samantala, susubukan namang patatagin ng prosecution ang argumentong ang mga naturang pahayag ay hindi simpleng opinyon o political rhetoric kundi may kaakibat na seryosong implikasyon to sa public order.
5: At muli, makakasama natin ang ating kumpirmado, siguradong legal expert si Attorney Rico Domingo via Zoom. Magandang hapon po, Attorney Rico. Kumusta na po kayo?
14: Magandang hapon, Peter or Frank Sinatra.
1: Yun! Oh. Good afternoon, Tony Rico.
14: Tsaka Danny, another Frank Sinatra.
1: Thank you, sir. Yeah.
5: Pasensya na po at we are now officially recording artists.
1: Day 8 na ho ngayon, ha? Day 8.
5: So, kahit na walang testigo kahapon, Tony Rico, mukhang naging ma-action, ano po. Nawala bigla yung kalmadong demeanor ni Nachelle Jokno at saka ni Attorney Michael Poa dahil sa nagkasagutan yung mga senador. Pero sabi nga ni Senator Frank Drilon kanina, at least it's moving now.
1: Yeah, umuusad ayan. Na.
5: Oh, mm-hmm. Ano po ang take nyo doon?
14: I share the comment of our dear Senate President, no? Si Frank. Ang nakita po natin kahapon ay umuusog, no? Mm-hmm. And that is a very thorny issue kung pwedeng kunin ang mga financial statements ng Vice Presidente na hinihingi na subpoena. Overall, inisyo ang subpoena at pinag-usapan na. I think inisyo na ngayon at they will have to deliver all the financial reports and documents on 30 January.
5: That's okay? Mm-hmm.
14: So yun ang pahayag, no? Isang bagay na probably you might want to know is that which I gathered from the press conference of the spokesperson of the Senate, paano nagkaroon ng consensus or paano nagkaroon ng order ang presiding officer along that line?
1: Yun. Kasi meron kaagad written order eh, no? Kasi ang sabi nga, may mga nag-comment sa akin, sir eh, nung biglang binasa niya, di ba? Bakit pa pinakinggan yung mga oral arguments? Eh, meron na pala nakahandang written, di ba, decision?
14: Exactly, Danny, no? Kung narinig niyo ang press conference ng Senate spokesperson, sinabi niya, Article 6 yung pinag-uusapan po natin lagi.
1: Mm-hmm.
14: Yun ang ginamit ni Senate Presiding Officer. Escudero. Hindi niya tinapon yung desisyon sa Senate judges at large.
1: Uh-huh.
14: I think they had already formed a consensus behind. Kasi dapat, kung merong objection during the trial proper kahapon, dapat na-raise na yon.
1: Kaya nga. May objection. Oo, kaya nga.
14: Kung may objection na yon, divide the house.
1: Yes.
14: Magbobotohan sila. And I think they know that given the numbers, alam nilang natatalo ang minority. Ngayon, ang ginawa ni presiding officer, gumawa sila ng sariling order according to Article 6.
1: Okay.
14: Ng impeachment. Yun ang ginawa niya. Kaya he was prepared with that text of the order at binasa lang niya.
1: Okay.
14: During the hearing kahapon. Yun po ang nasa likod yun. If you go by the pronouncement of the Senate spokesperson tungkol.
1: Pero kayo, if you were on the side ng defense, ha, if ever, kasi kahapon tinanong din sa press conference sa defense nila Attorney Michael Poe, ha, hindi pa sila decided eh, kung ipapaabot nila to sa Supreme Court eh. Feeling nila they have to consult pa lahat yung legal team and even their client, si VP Sara. Kayo ba tingin nyo may possibility na if ever ay dalhin na naman ito sa Supreme Court yung naging desisyon na biglang yun nga, sabi nyo, medyo yung consensus kaagad na hindi na presiding officer na nag-decide?
14: Yan naman lagi ang iniisip ng kung sino man nasa adverse side of the resolution. No? Lagi sinasabi nila, there's a threat to go after the Supreme Court. Ang question dyan, would the Supreme Court entertain that kind of issue or petition? So, kahit naman sino, may karapatang pumunta sa Supreme Court eh. Napakarami ng dockets ang pumapasok sa Supreme Court about this particular issue. No?
1: Mm-hmm.
14: But again, tuloy-tuloy yan. Wala pang nasasabing may TRO or anything. The Supreme Court usually would give the situation, you are still ongoing with your trial, so therefore, we should not intervene into this.
1: Mm-hmm.
14: So, laging may threat po yan. Laging sinasabi, pupunta kami sa Supreme Court, huwag po kayo masyadong madadala doon sa mga tangtang ganon. It will happen eventually, but again, as to whether it will be given due course,
1: pag walang TRO, tuloy-tuloy lang, di ba?
15: Or maybe it's too late in the day siguro dahil gumagalaw na eh. Gumagalaw na. Opo.
14: Saka the Senate has the exclusive right to promulgate its own rules and regulations and they did that. They just enforced Article 6. So paano ko questionin yan?
15: Okay. Let me ask something about Article 6. So are you actually saying, Attorney Rico, na sa powers lang ng presiding officer, he can actually decide, well, by himself, na i-grant yung request for subpoena? Or, ang nangyari po ba, sa caucus pa lang, nagkaroon na ng informal na botohan doon sa caucus, alam na nila na majority in favor.
1: Yeah. Okay. Alam na niya yung sentimiento.
15: Opo. So, tapos, tsaka biglang nagtanong after. So, that's putting the carriage ahead of the horse.
14: Yes, precisely. Hindi naman magbibigay ng order na of that nature, of that extent, ang presiding officer. Kung alam niya na merong taliwas sa kanyang constituents. No?
1: Yeah.
14: So, ang ginawa niya, ginamit niya ang Article 4. And if I, pinag-usapan na po natin lengthy yan, no? Peter at saka Danny, if I may repeat, the presiding officer shall have the power to make and issue by himself or by the Secretary of the Senate all orders, mandates, and writs authorized by these rules or by the Senate and to make and enforce such other regulations and orders in the premises as the Senate may authorize to provide.
1: Yeah.
14: He used that power. He used that power. There's no objection on the floor. So he went ahead reading the text of his order. That's it.
15: And
14: as simple as that.
15: And it doesn't have anything to do with the Senate president?
14: Hindi, siya ang panong Senate President because he was tasked to be the presiding officer.
15: Okay, okay.
14: And I'm sure the Senate President is in agreement with that order.
15: Right, okay. Attorney Rico, we'll pause for a while. Meron tayong mga paalala pero babalik tayo kaagad. Ang oras natin alauna 1:48. Ito po ang VP Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.
3: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
16: Ring, ring, go away!
17: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
16: Cough, cough, wet away! Yay!
17: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Kung alaga ng DZMM para sa akin, nasusubay na yan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM, Grand Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.

0: Mayor Sebastian Duterte, sa inyong sinasabi ngayon na ang bantang ito ay bantana sa national security kung mayroon man.
1: Objection asked and answered, Your Honor.
2: Asked and answered, Counsel. Move on.
0: Your Honor, as a matter of fact, we haven't asked that question and the witness is supposed to explain the reasons why the video was actually considered in their observation that this is a threat to national security.
2: I believe the witness already answered that any threat to the president is a threat to national security, to the national security of the country. And earlier, the counsel already asked the relationship of the video to that statement of the witness, which the chair allowed. We're already there, counsel. Please move on.
0: Bilang karagdagan, Mr. Witness, sa iyong binanggit na issue ng national security, kaugnay ng video ni Mayor Sebastian Duterte, ano pa ang dahilan, kung mayroon man, kung bakit isinama siya sa pagsusuri ng Special Task Force?
3: Sapagkat dito lang nga po na makikita ng naging pagbabanta ng ating Vice President ay nagkaroon po ng tinatawag natin na epekto. Iri sa kinetic force na kung saan yung mga nakarinig ng kanyang pagbabanta ay gumagaya na rin at nagbabanta. Lalong-lalo na sila ay nabibilang sa isang pamilya. That is the very purpose of the task force, to monitor all the threats na lumalabas po ngayon at sa araw-araw nga eh meron po tayong manakikitang threat sa social media, sa mga pahayag po during the mga rallies, ay tuloy-tuloy po nabanta sa ating pong Pangulo na umaabot na po nabanta sa ating national security.
0: Binanggit mo ang kinetic force. Anong ibig sabihin nito, Mr. Witness?
3: Na yung kanila pong aksyon ay nagkakaroon po ng epekto para kumilos sa mga nakakarinig at kanilang mga supporter upang maghasik po ng ligalig at kaguluhan po sa ating pong bansa at hindi na nirirespeto ang ating pong konstitusyon at wala na rin pong pagtingin sa ating democratic process.
0: Ano pa ang dahilan, kung meron man, bakit isinama sa pagsusuri ang video ni Mayor Sebastian Duterte kaugnay ng Rage Coalition Rally?
1: Yung presensya as an answer, Your Honor.
2: Witness may answer.
3: Yung proseso po namin na yan, dun po namin nakita na sinasabi ko nga, yung mga participants dito, yung po mga kilala na mga tao na nagdudulot ng ligalig at pagtutol sa demokrasya po natin. At nandiroon din po yung broadcast na yan, napakarami pong naabot na tao, nasa 600,000 plus po yung live broadcast niyan. Doon na po papasok yung tinatawag ko nga kanina na sinabi kong kinetic force na maaaring magkaroon po ng reaksyon ng mga tao nanonood na ito na hindi po maganda at makagugulo po sa pag-promote po natin ng law and order na primero po nagawain po dapat ng National Bureau of Investigation.
0: Binanggit mo na may mga kilalang personalidad na nakibahagi sa Rage Coalition Rally. Sino-sino itong mga ito?
1: Objection, Your Honor, irrelevant.
2: Witness may answer.
3: Makita po natin doon, may mga senador din po na nandoon. Nandoon din po si Mike Defensor at nandoon po ang mga haligi po ng PDP Laban na akin po mga kakilala. Nandoon din po ang mga iba't ibang leader sa iba't ibang rehiyon na akin na pong nakasama noon nung ako ay miyembro pa ng PDP Laban.
0: Mr. Witness, ano ang ibig sabihin ng rage kung iyong nalalaman?
1: Jackson, Your Honor, irrelevant.
2: I think counsel has already made the connection between the rage, the statements of Mayor Baste, and the statements of the respondent. Witness, may answer.
3: Sa Tagalog po niyan ay galit o puot. Yun po.
2: Wala pong acronym yon, Director Matibag?
3: Hindi po kasi tumutugma dun sa acronym nila dahil yung acronym nila, Reform Alliance for Good Governance. So, hindi po rage eh. So, medyo malayo po.
0: Counsel may proceed. Nabanggit mo din, Mr. Witness, na maraming nanood ng videong ito. Ilan ang nanood ng videong ito kung iyong nalalaman?
3: Sa live broadcast po, lumabas po na nasa 600,000.
0: At ano ang kahalagahan na 691,000 ang nanood sa live broadcast ng videong ito kung mayroon man?
3: Again, ganoon na po kalawak yung nakikita natin na resulta ng pag-asa.

0: po ng ligalig po at pagbabanta po sa kayusan pati na rin po sa seguridad ng ating Pangulo.
1: Mr. Witness, kanina binanggit mo ang pagkakaiba ng naunang investigasyon ng NBI sa kasalukuyang investigasyon ng Special Task Force ng NBI. Ngayon, ano naman ang ginawa ng NBI sa pagitan ng unang investigasyon kung saan na-file ang kasong grave threat at inciting to sedition sa DOJ, February 2025, sa kasalukuyang investigasyon ng Special Task Force na inumpisahan nung buuin ang STF, April 2026, kung mayroon man?
2: Ang sa pagkaalam
3: ko po... Counsel, you mean April 16, 2026. That's the... you're referring to AO 11?
1: Yes, Your Honor.
3: Witness, may answer.
0: Doon po, base po sa tanong ng mula February 25, 2025, ako po ay hindi pa NBI noon, subalit nung ako po ay nag-assume nung February 20, kasama po sa ating pinag-aralan yan, at alam naman po natin na ang mandato ng NBI ay ang patuloy na bantayan ng seguridad ng ating mga opisyalis at siguraduhin na may law and order. So, ako po ay na-appraise naman na tuloy-tuloy ang mga monitoring at consultation po at surveillance na ginagawa ng iba't ibang unit noon. Ngayon, nung ako naman po ay pumasok bilang NBI Director at atin pong pinag-aralan yung mga kaso, nung April 16 nga po, itinatag na po natin ang task force na ito upang po matutukan ang mga issue na akin na nga pong nabanggit.
1: Mr. Witness, maraming salamat sa iyong paglilinaw, kaugnay ng nauna at ng kasalukuyang investigasyon ng NBI. Kaugnay pa rin ng Special Task Force, ano ang iyong naging direktiba kung mayroon man kaugnay ng video ni Mayor Sebastian Duterte noong April 12, 2026?
0: Akin pong ipinagutos through the task force na may authenticate at may preserve itong video ito, sapagkat aming pong iniisip na ito'y magiging material sa aming pong pag-iimbestiga at sa darating po na panahon na amin po itong gagamitin.
1: Mr. Witness, sino ang iyong inutusan upang ma-preserve at ma-authenticate ang video ni Mayor Sebastian Duterte na tinukoy mo?
0: Ito po ay aming naitoka kay Agent Edgar Apolonio po ng Cybercrime Division po.
1: Ano naman ang iyong patunay na ang videong ito ay na-preserve at na-authenticate ni Agent Edgar Apolonio, kung mayroon man?
0: Ako po ay nakakuha ng kopya ng affidavit of authentication na ipinasa po sa aking tanggapan at akin po itong nahawakan po.
1: Your Honor, we are requesting that affidavit of authentication of Edgar Apolonio, previously marked as Exhibit P431, be flashed. Likewise, Your Honor, we're requesting that we allow assisting counsel to present the document to the witness for confirmation.

0: Mr. Witness, we are presenting to you a document entitled Affidavit of Authentication. Ano ang kaugnayan nito sa Affidavit of Authentication ni Agent Edgar Apolonio na tinukoy mo kanina?
1: Ito po ang Affidavit of Authentication na akin pong binabanggit.
0: We manifest, Your Honor, that the same has been previously marked as Exhibit P431. Sa pahina 2, makikita isang lagda sa ibabaw ng pangalang Agent Edgar Apolonio. Mr. Witness, kaninong lagda iyan kung iyong nalalaman?
1: Kay Agent Edgar Apolonio po.
0: Mr. Witness, paano mo nalaman na ang lagdang iyan ay lagda ni Agent Edgar Apolonio?
1: Noong po ito'y sinumite sa aking opisina, siya po ay aking ipinatawag at tinanong ko kung siya ang gumawa at kung lagda niya po ito. Bukod po doon ay marami na po akong naiutos na ipa-authenticate sa kanya at iba pang dokumento na siya po ang lumalagda kung saan nagkaroon na po ako ng familiarity doon sa kanya pong mga lagda.
0: Maraming salamat sa iyong paglilinaw. Ngayon ay puntahan natin ang investigasyon ng Special Task Force sa banta ng Vice Presidente sa buhay ng Presidente. Ano ang mga ginamit niyong batayan, kung mayroon man, sa inyong pag-iimbestiga sa Special Task Force sa banta ng Vice Presidente sa buhay ng Presidente?
1: Consistent po sa ginagamit po ng Protective Intelligence Methodology ng Secret Service ng Amerika, dyan po sa tinatawag natin na if there is a threat to a known personality, meron po silang mga pamantayan at doon din po namin ibinasa itong pamantayan na ito. Lima po ito na pamantayan namin pong ginamit.
0: Mr. Witness, binanggit mo na meron kayong ginamit na limang pamantayan. Ano-ano itong mga limang pamantayan na binanggit mo?
1: Una na po rito yung pattern of violence po.
0: Bukod sa pattern of violence, ano pa kung mayroon pa?
1: Yung pong gravity at seriousness po ng isa pong pangyayari.
0: Anong sunod dito kung mayroon pa?
1: Yung pong identity and identifying characteristic po ng involved po doon sa pangyayari.
0: Bukod sa identity, ano pa, Mr. Witness, kung mayroon man?
1: Ang isa po rito ay yung kakayanan po at kapasidad po ng nabanggit po na subject po.
0: At bukod sa apat na iyong nabanggit, ano pa ang inyong ginamit na batayan kaugnay ng investigasyon na ito?
1: Yung pong tinatawag na motive o motibo at intent po ng personality po.
0: Mr. Witness, balikan natin ang pattern of violence na una mong binanggit kanina. Ano ang inyong sinuri, kung mayroon man, kaugnay ng pattern of violence ng Vice Presidente?
1: Sa tulong po ng amin pong special task force ay amin pong binalikan ang mga pangyayari na yan naman po ay lumabas na tinatawag namin sa media ng mga open source intel namin. At doon po nakita namin yung isang event nung mayor pa po ang ating Vice President Sara Duterte na meron pong isang sheriff na gustong gawin ang kanyang tungkulin na atas po ng legal na atas ng korte na magpatupad po ng demolition order. Subalit hindi po ito nagustuhan ng noon ay mayor at kay Vice Presidente, kung saan ay tinawag po niya yung sheriff at pinagsusuntok po sa mukha itong sheriff na ito.
0: Mr. Witness, binanggit mo ang isang insidente ng sheriff na pinagsusuntok sa mukha. May ipapakita ako sa iyong video.
2: Noong July 2011, habang nakaupong mayor ng Davao City, sinapak ni Vice President Sara Duterte ang isang court sheriff.
0: Ito ba ang insidenteng tinutukoy mo?
1: Tama po, yan po.
0: Bukod sa insidente ng sheriff na sinuntok ng Vice Presidente, ano pa kung mayroon man ang inyong sinuri kaugnay ng pattern of violence ng Vice Presidente?
1: As part of our investigation, kami po ay nakakakuha ng mga dokumento related po dito sa aming inimbestigan kung saan we got hold of a affidavit of ito pong dating police ni Sir Arturo Lascanas na self-confessed member ng DDS na kung saan doon po sa kanyang affidavit na yan ay atin pong nakita at inilalarawan po at sinasabi nitong ni Arturo Lascanas na ang Vice Presidente mismo ay kasama doon sa Oplan Tokhang, isa sa mga arkitekto ng Oplan Tokhang. At dito rin po niya sinabi na instead na barilin at patayin para hindi nalalaman ng media, ay kidnapin na lamang yung mga subject po, mga shabu users o kaya yung pong ibang gumagawa ng krimen o nagtitinda ng droga at ibaw na lang po sa isang quarry na kung saan natagpuan po literal nitong Laud Quarry na meron pong mga biktima ng extrajudicial killings.
0: Mr. Witness, nabanggit mo ang affidavit ni Arturo Lascanas. Nasaan ang affidavit na tinutukoy mo?
3: Objection, Your Honor. May we know the relevance of all these questions?
0: Please. Your Honor, we are establishing the pattern of violence. And this is very much relevant.
4: Witness, may answer?
1: Sa pagkakalam ko po, ang affidavit na ito ay nakasumito po sa International Criminal Court na sasalukuyan po dumidinig ng kaso ng extrajudicial killings po.
0: Kaugnay pa rin ng affidavit of Arturo Lascanas? Nasaan ang kopya nito kung mayroon ka man?
1: Meron po.
3: Objection, Your Honor. The witness is not competent to provide an answer on an affidavit that he did not execute.
0: Your Honor, may I respond?
4: Lead counsel may respond.
0: Your Honor, this affidavit of Arturo Lascanas can be considered as a declaration against interest. He's saying in the affidavit na siya ay hitman, na siya ay bahagi ng Davao Death Squad. And under the rules, Your Honor, this may be considered also even with respect to third party. And in this particular case, Your Honor, the Vice President, the respondent, is the third party.
3: Just a rejoinder, Your Honor.
4: Counsel for the respondent.
3: Then we would have to object to that, Your Honor, because it will be Mr. Lascanas, if at all, who has the personal knowledge. We're already going into the contents of such affidavit, and the witness is incompetent to testify on that.
4: Shall we make a ruling? It is of no moment that it is a declaration against interest. Again, it is not an exception to the hearsay rule. It's certainly not a declaration against the interest of the witness. However, the court will allow it as part of the testimony and narration only of the witness, not as to the truth of the allegations of fact contained in the affidavit of Lascanas, just as to the fact that the affidavit went through the office of the NBI director, that he knows of the affidavit, but certainly for the information likewise of the senator judges, not as to the truth of the allegations stated in the Lascanas affidavit. Witness may answer.
3: Your Honor, we will submit, but we register continuing objection.
4: The continuing objection of the counsel for respondent is duly noted and entered into the records.
0: Mr. Witness, kaugnay pa rin ng affidavit ni Arturo Lascanas. Nasaan ang kopya ng affidavit na ito?
1: Meron po akong CP.
4: Counsel, witness already answered. He said it is in the ICC, I believe.
0: Your Honor, I am pertaining to his actual copy.
4: You may proceed, counsel. Witness may answer.
1: Nandirito po sa akin, daladala ko po yung kopya ng affidavit.
0: Your Honor, may we allow the witness to take from... to present his own copy.
4: Witness is allowed to produce a copy he was mentioning, is referring to rather in his testimony.

0: Mukhang nagkaroon po ng konting disconnect doon sa feed.
1: Naku, ang Pangulo ng Pilipinas ay mawawala, mamamatay. Ang susunod po na uupo by succession ay ang Vice Presidente. So pumapasok po ito sa motibo at sa intensyon.
2: Bukod sa ang Vice Presidente, ang papalit kung mawawala ang Presidente, ano pa ang inyong sinuri kung mayroon man, kaugnay pa rin ang motive at intention ng nagbanta.
1: Dito na po namin sinundan yung tinatawag namin na sunod-sunod at magkakaugnay na pattern na nangyayari. At kaya po namin paulit-ulit na sinasabi na ang banta sa Pangulo ay banta sa ating national security. Sabagat nakikita po natin na it's creating chaos, nagkakaroon po ng kaguluhan, sunod-sunod po na pagtuligsa sa gobyerno. At yung mga ordinaryong mamamayan na nga po, makikita natin patuloy pong nagbabanta sa Pangulo. Katunayan, marami po kaming monitoring sa social media ng mga banta namin pong sinusundan sa siguridad po ng ating Pangulo.
2: Maraming salamat sa iyong paglilinaw sa limang batayan na inyong ginamit kaugnay ng investigasyon ng Special Task Force. Kanina'y binanggit mo na maging ang ordinaryong mga tao ay nagbabanta na rin sa buhay ng Presidente.
3: Direction, Your Honor, maybe know the question.
4: Allow Your Honor, the counsel to finish. She's not yet finished.
2: The basis. Binanggit mo na maging ang ordinaryong tao ay nagbabanta na rin sa buhay ng Pangulo. Ano pa ang naging obserbasyon mo na may kinalaman sa naging banta ng Pangulo, ng Vice Presidente sa buhay ng Pangulo?
3: Objection on the word, use of the word banta, Your Honor.
4: Witness already used that word. Counsel is simply referring to the words used by the witness himself already at this time. Witness may answer.
1: Napansin ko nga po na tumaas ang antas ng kaguluhan sa pamamagitan po. Doon lamang po sa social media, kita-kita natin. Meron po mga panahon na ating pong Pangulo ay nasa isang event na live. Meron pong mga magko-comment na barili na yan. Meron pong mga video na nakuha ng ating CCD na mayroong nagkakasa ng baril, at ang reference din po ay isang bala lang to sa ulo ng Presidente. So yan po yung kapansin-pansin na nagdudulot sa atin ng panganib sa ating Pangulo at sa ating pong pambansang seguridad.
2: Pagkatapos ng mga nabanggit mong obserbasyon sa inyong investigasyon, ano ang inyong ginawa sa Special Task Force kaugnay pa rin ang inyong investigasyon sa banta ng Vice Presidente sa buhay ng Pangulo?
1: Malinaw po ang mandato ng Special Task Force. At ang mandato po nito ay patuloy na bantayan ang seguridad po ng ating Pangulo. At hindi lamang po para bantayan ang seguridad ng Pangulo, kundi hanapin at ma-identify kung sino ang kinausap ng Vice Presidente para pupatayin ang ating Pangulo.
2: Binanggit mo na bahagi ng inyong ginawa ay hanapin ang taong kinausap ng Pangulo. Ano ang inyong napag-alaman, kung mayroon man, kaugnay ng tao na kinausap ng Vice Presidente upang patayin ang Pangulo, ang First Lady at ang former Speaker?
1: So ngayon po, ang aming pong investigasyon at ang task force is a continuing and active investigation of the threat to the President. Meron po tayong mga leads na ating pong sinusundan, at katunayan, we already have established persons of interest na maaaring makapagturo o tumukoy doon sa taong kinausap ng ating Vice Presidente, o maaaring isa rito sa tinatawag nating persons of interest ang siyang talagang nakausap ng Vice Presidente.
2: Mr. Witness, binanggit mo yung persons of interest upang mas maunawaan tayo ng mga kababayang nanonood. Ano ang ibig sabihin mo ng persons of interest?
1: Ang ibig sabihin po nito, itong mga taong ito ay maaaring magbigay linaw o makapagturo sa identity ng taong kinausap o sa pangyayari ng pag-uusap, o yun nga po, maaaring sila mismo ang nandoon o sila mismo ang kinausap. Kaya po ito tinatawag na persons of interest. Hindi po nangangahulugan na sila na mismo ang kinausap gaya ng aking pong sinabi.
2: Kaugnay pa rin ang binanggit mo na mayroon ng persons of interest. Mr. Witness, ano ang pagkakakilanlan ng mga persons of interest na tinukoy mo?
1: Respectfully, Mr. Presiding Officer, kinalulungkot ko po, pero sa akin pong katatayuan bilang NBA Director, eh hindi ko po maaaring isiwalat ang pagkakakilanlan o pagkatao ng ating mga persons of interest na ito, sapagkat gaya ng aking sinabi, this is a continuing and an open investigation po sa nangyari po na pagkontrata sa pagpatay sa ating Pangulo.
2: Mr. Witness, matagal nang iniintay ng sambayanan kung sino ang taong kinausap ng Vice Presidente. As a matter of fact, maging ang ating iginagalang na mga Senator Judges ay nagtatanong din kaugnay ng pagkakakilanlan ng taong kinausap ng Presidente. Ano ang dahilan, kung mayroon man, bakit mo sinasabi, Vice President? Bakit mo sinasabi na hindi ito pwedeng i-disclose o isa publiko itong mga persons of interest na tinukoy mo?
1: Alam po ninyo, maraming kadahilanan. Tayo po ay nasa law enforcement. Kapag ang ganito pong bagay na it's an open and continuing investigation na ating isisiwalat, unang-una pong mangyayari rito ay makukompromiso po ang ating investigasyon. At may lalagay po sa alanganin yung pong ating mga tinatawag na informants o assets na nasa ground na nagbibigay po sa atin ng human intel na tinatawag.

0: Oras, 4:03 in the afternoon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
2: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
3: Ring, ring, go away!
4: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Pambatang Lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon. Eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
8: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
9: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta Lagundi, Plemex!
10: Lalo ngayon matraffic sa talsada, hindi ka mainip. Magkinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa Estrentan. Una sa balita, una sa public service.
11: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.

0: July 21, 2026, Martes. Sa ikawalong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, humarap si NBI Director Melvin Matibag bilang huling testigo sa ikaapat na article of impeachment. Alamin ang update niyan mamaya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapan nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita.
2: NBI Director Melvin Matibag humarap sa impeachment court bilang huling testigo ng prosecution sa Article 4 or alleged grave threats ni VP Sara Duterte. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. maring kinundena ang pananakit ng Chinese Coast Guard sa mga sundalong Pilipino sa Yungin Shoal. Dalawang suspect sa pagpatay sa political vlogger na si Mima Alicia natukoy na ng pulis. At Transport Group ng Manibela nakatakdang magsagawa ng dalawang araw na tigil pasada simula bukas.
0: Dalawa ang nasawi matapos malunod sa ilog at sa dagat sa Davao City, habang patuloy namang pinaghahanap ang lalaking tinangay ng baha diyan sa Malita, Davao Occidental. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Egonia.
3: Nasaksihan pa ng isang residente ang paghingi ng saklolo ng lalaking ito habang nalulunod sa dagat sa Davao City Coastal Road, Barangay Punta Dumalaga, Matina, Playa nitong Huwebes, Hulyo 16. Sa isa pang video, makikitang nirevive pa ng miyembro ng Dragon Boat Team na Noya na sa lugar upang mag-ensayo ang biktima matapos iahon sa dagat. Sinubukan pa siyang dalhin ng mga responders sa ospital pero binawian din ng buhay. Ayon sa investigasyon, naligo sa naturang dagat ang biktima, ngunit di nito nakayanan ang malakas na rip current. Samantala, natagpuan naman ang bangkay ng 14-anyos na lalaki na nalunod sa Davao River matapos makipaglaro sa kanyang mga kaibigan. Nawala nito nga Sabado ang biktima na kinilalang si Angelo Cabudol. Agad na nagsagawa ng rescue operations ang Central 911, ngunit dahil sa masamang panahon, naantala ang operasyon. Nitong Lunes, Hulyo 20, natagpuan ang kanyang bangkay. Hindi matanggap ng kanyang pamilya ang kanyang maagang pagpanaw. Samantala, patuloy naman ang pagsasagawa ng search and retrieval operations para sa bangkay ng 15-anyos na lalaki na tinangay ng rumaragas ang tubig sa Sabang Bucana River sa Sitio Sabang, Barangay Poblasyon, Malita, Davao Occidental nitong Hulyo 17.
4: Naligo po yung bata at naano po ng alon, malaking alon kasi malakas din yung ulan yun na time na yun, ma'am. Kasi yung dagat at saka yung sa ilog, bali nag-ano sila, ma'am, ba? Nag-combine na yung current niya, ma'am.
3: Mula dito sa Davao, Noreen Egonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Natukoy na ng mga pulis ang dalawa sa mga suspect sa pagpatay sa political vlogger na si Alicia Lipata o mas kilala bilang Mima Alicia. Ayon sa mga otoridad, tinututukan nila ang isang lead na maaaring isang sindikato ang nasa likod ng pagpatay. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na nagpapatuloy pa ang hot pursuit operations at case build-up sa mga suspect. Tututukan din niya ang pagtukoy kung may mastermind ba sa likod ng krimen. Sa ngayon, patuloy na binibigyang seguridad ng mga otoridad ang pamilya ni Lipata habang nagpapatuloy ang investigasyon. Binaril at napatay ang political vlogger sa labas ng kanyang bahay sa Caloocan City noong July 17. Samantala, patay ang dalawang pasahero habang tatlo naman ang sugatan matapos bumangga ang sinasakyang multicab sa isang konkretong culvert sa kahabaan ng Sayre Highway sa Maramag, Bukidnon. Agad dinala sa ospital ang mga biktima pero idiniklarang dead on arrival ang isang 48-anyos na driver at 46-anyos na pasahero. Sa investigasyon ng Maramag Municipal Police Station, nawalan ng kontrol sa manibela ang driver dahil sa malakas na ulan at madulas na kalsada. Patuloy pang ginagamot ang tatlong nakaligtas na pasahero. Nagsasagawa na rin ng random checkpoints ang mga otoridad upang masiguro ang kaligtasan ng mga motorista sa lugar.
0: Nagbabala ang Philippine National Police sa mga nasa likod ng pananakot matapos kumalat online ang umano'y panibagong school threat sa dalawang paaralan sa Maynila. Yan ang umaarangkadang balita ni Lestor Aler.
5: Umanin ang samut-saring reaksyon ng post na ito sa isang group community sa isang social media platform. Batay sa post ng netizen, kita ang pangamba sa kaligtasan ng kanyang anak dahil sa kumakalat na umunoy pagbabanta sa dalawang paaralan sa Maynila. Makikita sa mga larawan ang ilang mga bala ng mataas na kalibre ng baril na nakakalat at nakaayos pa sa letrang TST. Bukod pa rito, makikita din sa isang kumakalat na message ang banta sa mga estudyante. Sa hiwalay na screenshot naman ay message ng litrato ng isang lalaki at barila. Mababasa din sa post ang kanyang pagkadismaya dahil akala niya ang kabataan ang pag-asa ng bayan, pero bakit nagiging ganito umano kagulo ang bansa? Ayon kay Manila Police District PIO Chief Police Major Philip Ines, na iparating na sa kanilang hanay ang nasabing school threat sa dalawang paaralan.
6: Na-report na natin itong bago na namang kumakalat na threat through online. Na-report na natin to sa Anti-Cybercrime Unit ng Manila Police District.
5: Samantala, una na nagsagawa ng inspeksyon ng MPD sa Arroyo High School sa Ermita matapos na may kumalat ring pagbabanta sa naturang paaralan. Lumalabas sa kanilang imbestigasyon na walang palatandaan ng banta sa loob at labas ng paaralan.
6: Yung mismong Ermita Police Station, punyantahan yung eskwela, nakipag-coordinate sa mga teacher.
5: Sinisikap pa nating makuhana ng panig ang kinaukulan ng dalawang paaralan. Samantala, sineseryoso ng Philippine National Police ang mga natatanggap na ganitong uri ng pagbabanta at nagbabala sila sa mga individual na nasa likod ng mga pagpapakalat ng banta.
7: Rest assured that we will be doing everything to trace these people, and konting warning na lang po for those who are yung mga gumagawa ng mga ganitong threats, we will find you.
5: Sa ngayon ay patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Manila Police District sa mga school administrator ng mga paaralan sa buong Maynila.
6: Inobliga lahat ng ating mga station commander na magkaroon sila ng group chat together dun sa school officials natin para mabilis yung ating pagtugon pag may mga ganito.
8: Paalala naman ng pulisya sa publiko na agad i-report sa mga otoridad ang anumang makikitang post online na may kaugnayan sa school threats. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Tuloy ang klase sa Leyte National High School sa Tacloban City sa kabila ng panibagong banta ng pamamaril sa eskwelahan ngayong Martes. Yan ang umaarangkadang balita ni Jay Baryon.
9: Siksikan at nagdulot ng mabigat na trapiko. Ito ang sitwasyon sa labas ng paaralan ng Leyte National High School kaninang umaga matapos kumalat ang impormasyon ng isang panibagong banta ng pamamaril. Pero imbis na pansamantalang isuspende ang klase sa eskwelahan ngayong araw, minabuti pa rin ng pamunuan ay pagpatuloy ang pagsasagawa ng klase. Ayon sa principal na si Bayani Adona, nakipagtulungan na sila sa PNP para sa karagdagang police personnel at SWAT team na magbabantay ng seguridad ng mga estudyante at mga guro. Dahil sa takot ng mga magulang, agad nilang sinundo sa paaralan ang kanilang mga anak para umuwi at hindi na muna papasukin.
10: Ay, papagawas na po ra, kay may danag kuhanin chat na luta era kaya sa nose. Kalma lang po, tapos pag-pray lang po, amulang pito tapo. Pero man po kita ibang mamahihimo. Pray lang po, pray.
11: Nasundo ko. Okay. Ay, may damang kunuhulga. Nababarata ko. Kaya ito kaya taksarap yan.
9: Ayon sa principal, alas 11 kagabi na makatanggap siya ng impormasyon sa pagbabanta sa paaralan. Kaya naman agad itong nakipagtulungan sa kapulisan para i-report ang nasabing insidente. Agad namang inaksyona ng PNP Police Station 2 ang hiling ng pamunuan at agad na nag-deploy ng karagdagang tauhan sa lugar. Sa ngayon, patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente para matukoy ang responsable sa nasabing pambabanta.
12: Pending the suspension of classes, pinag-isipan ko talagang isuspend muna ang class. Pero with the response ng ating PNP na i-heighten yung ating security protocol, kaya I decided na ituloy yung klase, na hindi mag-suspend ang face-to-face. Kasi nandito naman yung ating mga taga-PNP to help us in our security.
9: Ayon sa pamunuan, pangalawang beses na itong nakatanggap ng online threat matapos ang nangyaring pamamaril sa San Jose National High School. Ako si Jay Baryon ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Nakaligtas ang isang tindera sa Valencia City, Bukidnon matapos makuryente sa kalagitnaan ng malakas na buhos ng ulan. Yan ang umarangkad ng balita ni Jam Nueva.
13: Nakuryente ang isang 23-anyos na babaeng food vendor habang nagliligpit ng kanyang paninda sa kasagsagan ng malakas na ulan sa tabi ng San Agustin Parish Church sa Valencia City, Bukidnon, bandang alas 7:30 ng gabi, July 20. Agad na isinugo ng biktima sa Valencia Sanitarium Hospital matapos magtamo ng mga pinsala sa kanyang tiyan at mga daliri sa paa. Nasa ligtas na kondisyon na siya. Sa investigasyon ng Valencia City Police Station, napag-alamang biglang naputol at bumagsak ang isang electrical wire sa hanay ng mga food cart habang may brownout sa lugar. Ayon sa isang 41-year-old na saksi, agad nilang inilapag sa lupa ang kawad upang maiwasan ang anumang aksidente. Ngunit habang nagliligpit ng kanyang mga gamit sa kasagsagan ng malakas na ulan, biglang naibalik ang supply ng kuryente. Dahil dito, nakuryente ang biktima nang dumaloy ang kuryente sa kawad na nakalapag sa lupa. Agad na rumisponde ang mga pulis sa lugar at nakipag-ugnayan sa First Bukidnon Electric Cooperative upang masiguro ang lugar at maisaayos ang naputol na linya ng kuryente. Inuutos naman ni Police Colonel Navales ang masusing investigasyon sa insidente at hinikayat ang publiko na maging mapamatyag sa kanilang paligid at agad na i-report ang mga electrical issues sa lugar. Mula Valencia City, Bukidnon, Jam Nueva ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Kinondena ng kampo ni former House Speaker Martin Romualdez ang bintang ng ombudsman na nagtatangka umano siyang lumabas ng bansa sa kabila ng existing precautionary hold departure order sa mambabatas. Yan ang umaarangkad ng balita ni Mari Ocampo.
14: Flood control projects. Congress does not conduct procurement.
15: Handa si dating House Speaker Martin Romualdez na harapin ang mga posibleng kasong isampalaban sa kanya ng Office of the Ombudsman. Kahapon inanunsyo ng anti-corruption body ang update sa mga planong ikaso sa mambabatas. Pero ayon kay Attorney Elaine Atienza, isa sa mga legal counsel ni Romualdez, nakahandang sumagot ang kongresista kapag formal nang naisampa sa preliminary investigation stage ang kaso. Pagdiin pa niya, hindi naman convicted ang mambabatas at ang anunsyo lamang ay tungkol sa development ng investigasyon ng Office of the Ombudsman.
16: The announcement pertains only to the commencement of a preliminary investigation where respondents are afforded the opportunity to present their side and where the constitutional presumption of innocence remains fully in force. Representative Romualdez has not yet been formally served with a copy of the complaint. Once we receive it, sasagot po kami ng buong buo.
15: Sa oras na matanggap ng ombudsman ang kanyang counter-affidavit, isusumite ang kaso para magkaroon ng resolusyon at nakadepende na sa kanilang panel of prosecutors kung isasampa ito sa Sandigan Bayan. Nanawagan naman si Attorney Atienza na dapat nakabase sa legal process at ebidensya at hindi sa public accusations. Sinabi kasi sa ombudsman, ibinase ang dalawang kaso sa testimonya ng 8 sa 18 mga dating bodyguards umano ni dating congressman at ngayoy pugante na si Zaldico. Pero ang kanilang pinagbasehan na 18 dating bodyguard at kanilang abogado na si Attorney Levy Baligod na haharap sa patong-patong na reklamong cyber libel sa Department of Justice. Bagay na questionable para kay Attorney Ade Fajardo, parte ng legal counsel ni Romualdez.
17: Tayo po ay nagtataka na tila bagay ang buong kaso ng ombudsman ay nakasalalay sa laysay ng mga ito na alam naman natin na mayroon pong mga political backer po.
15: Isang legal advisory ng pananahimik ng mambabatas ukol sa issue, ngunit tila nalalagay na sa public trial ang mambabatas kahit pa walang aktwal na kaso ang isinampa sa kanya.
17: Ngayon tuloy na nandiyan na yan, mukhang tinatrial na nga sa publiko at hindi sa tamang proseso, wala na kaming choice kung hindi sagutin itong mga highly prejudicial statements to the effect na para bang tumatakas siya sa pananagutan na hindi naman po totoo. Napakalayo po sa katotohanan.
15: Samantala, pinabulaanan din ng kampo ni Romualdez ang umano'y intel ng ombudsman na nagtatangkang lumabas ng bansa si Romualdez sa kabila ng kanyang existing precautionary hold departure order mula sa Sandigan Bayan.
16: Uulitin po namin, kailanman ay hindi nagtago si Representative Romualdez. Hinarap niya ang ICI at haharapin niya ang Office of the Ombudsman. Siya po ay nasa bansa at mananatili sa bansa until such time that he will be able to clear his name.
15: Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
1: Pag-usapan natin ang isyong iyan kasama ang tagapagsalita ni late Representative Martin Romualdez na si Attorney Ade Fajardo. Magandang hapon, Attorney Ade, at welcome back sa Arangkada Balita.
18: Magandang hapon, Jack, at magandang hapon sa lahat ng iyong taga-subaybay sa Arangkada.
1: Yes, Attorney Ade, napanood ko nga yung maiksing sagot mo kanina doon sa report, no, na kanina pinlay bago tayo dito sa interview na ito. Yung tungkol nga doon sa 18 na ex-bodyguards ni dating Congressman Zaldico na gagamitin pa rin yung doon nakabase kumbaga sa statement nila. Pero hindi ho ba, bukod na sinasabi nyo may political backer itong mga ito, eh, hindi ba parang may question na sa kanilang credibility kasi pabago-bago ang kanilang statement?
18: Tama po yan, no? Talagang kine-question namin ang kanilang credibility kasi alam, saksi ang lahat kung paano nagsimula ang kanilang mga salaysay, kung paano nabawasan, kung paano nadagdagan ang mga kinekwento doon sa kanilang salaysay. At kung paano po na dinawit yung mga taong imposibleng masangkot dito, pareho na lang sa mga investigador po ng International Criminal Court, no? Sinasabing dinalhan doon ng pera nitong so-called 18 Marines, no? So ito po lahat, nagtataka kami kasi nga siyempre ngayon napakatagal na pong sinasabi na sisimulan ang kaso against Congressman Martin Romualdez. At ang announcement na isasama itong mga 18 Marines ay nangyari mga 2 or 3 weeks ago lang na po, no? Parang noon lang parang nagkaroon ng agreement sila with the prosecution na magkaroon sila ng statements. So ibig sabihin all this time na sinasabing may kaso na nakaamba or nakaabang para kay Congressman Romualdez, eh wala naman palang ebidensya hanggang sa ngayon ay meron na, no? Sa katauhan nga nitong mga 18 Marines na ito na sinasabi nila.
1: Eh yun nga, Attorney Ademi, mga nagsabi nga na medyo magiging selective ang ombudsman kung nagkataon. Kasi kumbaga, nagkakaroon sila ng credibility pagdating kay Congressman Romualdez at kay Zaldico. Pero pagdating doon sa iba nga ay questionable na. Tama ho ba yun? Di ba pag defective na yung ilang parts ng isang affidavit ay defective na yung buong document?
18: Tama po yan, no? In fact, if we can recall correctly, mismong ombudsman or ang Office of the Ombudsman na nagsabi nung simula na itong mga statements ay destabilization efforts, di po ba? Kung matatandaan natin. So bakit destabilization noon at ngayon ay credible na dahil si Congressman Martin Romualdez na ang kanilang sinasalaysay, di ba? So, ang tawag dyan sa bata is false in one, false in all, no? Kung hindi siya kapanipaniwala at katanggap-tanggap sa ibang salik nito, paano siya magiging katanggap-tanggap sa ibang salik nito? Lalo na patungkol kay Congressman Martin Romualdez. So, hindi, kahit simpleng tao po, kahit hindi natin idaan sa korte, di ba? Kahit kung sinong kausap natin, kung tama minsan ang sinasabi, pero kadalasan mali, eh maniniwala pa ba tayo doon sa salaysay ng tao yun. So, kami po ay nagtataka, sana po patas ang pag-evaluate ng ebidensya, ng kanilang statements, para hindi po tayo humantong na pupunta pa tayo doon sa trial at after all is said and done, madidismiss lang pala ng korte dahil nga po, ay pawardi-wardi at palikuliko itong mga kwento nila.
1: Okay, and Attorney Ade, no, ito kasi ang dating lagi sa publiko pag may nagsampa ng reklamo, indikasyon kaagad ito na may pananagutan. Pero bakit ho ba sinasabi na dapat hindi tayo malito sa pinagkaiba ng alegasyon sa aktual na ebidensya?
18: Opo, iba kasi po yung kwento lang, no, yung alegasyon, di ba? Tulad yan, kung ang kwento nila, dahil sa hindi pa namin nakikita yung so-called revised affidavit, no, na sinasabi nilang ebidensya against Congressman Romualdez, halimbawa lang po, kung may mga kwento doon, eh yun po ba ay backed up by other evidence or purus kwento lang? Kasi madali po eh. Madali mag-tahi-tahi, magsulsi-sulsi ng kwento na wala namang backup, no? So, yun po. Ang allegation na yan, sana ay mapatunayan. Pero as of now, of course, kami nasa legal team, alam namin na lahat po ito ay kwentong kutsero, no? At walang katotohanan.
1: And ano nga, Attorney Adeno, ilang beses na rin sinabi ng inyong kampo na walang binanggit dun sa investigasyon ng ICI, never na i-link dito kay former Speaker Romualdez nga. Pero sa tingin nyo, bakit patuloy pa rin iniuugnay yung kanyang pangalan sa nasabing issue?
18: Hindi po namin mawari, no? All we can do is guess what's going on, no? Sa pag-iisip ng ating mga kasama sa gobyerno. Pero siyempre, napakadali kasing sisihin eh. Mm-hmm. Congressman Romualdez, no? Siya ay malapit sa First Family. Mm-hmm. Siya ay dating Speaker of the House. Parang napakadali pong iugnay sa kanya ito at problem solved. Di ba? Parang, okay, malaking achievement ito, no? But iba po eh, kung ganun lang pala ang patay, hindi naman po makatarungan yan. No? Kasi siyempre, ang function po ng preliminary investigation ay precisely para salain itong mga informasyon o ebidensya na ito. Mm-hmm. At sabihin sa dulo nito kung ano kung pwedeng isalang suportin na may pag-asang tanggapin. No? Kung wala naman talaga, di parang sinayang lang natin ang panahon ng respondent, ang panahon ng korte, at even the prosecution. They're just wasting their time kung ganun lang, wala naman palang patutunguhan.
1: Oo nga, and Attorney Adeno, ito madalas ninyong sinasabi nga na ang Office of the Speaker ay walang papel sa procurement, implementation, inspection, pati na rin yung pagbabayad ng DPWH project. Sa madaling paliwanag, bakit mahalagang maintindihan ito ng publiko?
18: Kasi po, pag nagsampa po kayo ng kasong kriminal sa korte po, dapat sabihin mo diyan kung anong proyekto iyan, magkano ang proyekto, magkano ang ginastos, ano ang partisipasyon ng nasasakdal, di ba? So, limbawa, i-identify mo, sa ganitong project may 100 million pesos na ginastos, ano ang partisipasyon ni Speaker diyan sa project na iyan? No? Kasi, siyempre, madaling magsabi na daw Speaker dumaan sa kanya yung budget, but precisely, the budget process is a lawmaking process po. Lahat po dyan ay kalahok. Lahat ng congressman at senador ay kalahok, even the executive department ay kalahok. So kung yun lang maging basihan sa habla, edi lahat doon dapat akusado, di po ba? Simpleng logika lang. Kaya kailangan sa paghabla sa criminal case, kailangan ma-identify mo yung project. Ngayon, kung wala naman palang participation sa kung anumang project, no? Whether by influencing it or by directing people to act one way or the other, paano ngayon yung kaso, di po ba? So, parang napakalabo po na hindi mo i-describe kung anong proseso na sinasabi natin or kiniklaim na prosecution na nagdulot ng pagnakaw sa kaban ng bayan.
1: Okay, naku, maraming salamat sa oras na binigay nyo din sa Arangkada Balita, Attorney Ade Fajardo. Magandang hapon, sir, at mabuhay po kayo.
18: Maraming salamat sa muli, kasama check.
0: Palasyo, iginiit na hindi nakatanggap ng request ang Pangulo para iutos na buksan ang bank and tax records ni VP Sara Duterte.
1: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng
0: Arangkada Balita.
19: Delivery! Maria Jose!
20: Akin yan? Ang laki ng box!
19: Surprise!
20: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
19: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya,
20: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!

0: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
3: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
4: Happy! Everybody's happy!
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
7: Kayo ay nanonood sa PRTV Prime Media.
8: Umupo ngayong hapon si NBI Director Melvin Matibag sa Senate Impeachment Court. Dito ay sinabi ni Matibag na may person of interest na sila sa grave threats ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Ipinakita rin ang isang video na tila pagbabanta rin ni Davao City Mayor Baste Duterte. Yan ang umarangkat ng balita ni Angela Babad Live. Angela.
9: Jack, sa direct examination ng Article 4 o grave threats, iginiit nga ni NBI Director Melvin Matibag na hindi lamang pagbabanta ang ginawa ng Vice Presidente pagdating doon sa kanyang mga sinabi. Kaya Pangulong Bongbong Marcos, kay First Lady Liza Araneta Marcos at kay dating House Speaker Martin Romualdez, kundi isa na itong pagpaplano para patayin ang mga ito. Dahil dito, bumuo ang NBI ng isang special task force base sa pattern of violence, motibo at kapasidad ng akusado. Ipinakita rin sa korte ang April 12, 2026 video sa Ridge Coalition Rally kung saan sinabi ni Davao City Mayor Baste Duterte na ulo ni President Marcos ang kanilang kailangan. Ikinumpara ito sa October 18, 2024 press conference ni VP Sara Duterte kung saan binanggit din ng bise na gusto nitong pugutan ng ulo ang Pangulo. Ayon kay Matibag, ang mga banta sa ulo ng Pangulo ay kapansin-pansing galing sa iisang pamilya. Anya, may kinetic force o kakayahan ng mga pahayag ni Mayor Baste na manghimok ng karahasan, lalo't umabot sa mahigit 600,000 ang nanood sa live broadcast. Ipinakita rin ang 2011 video kung saan may ginawang pananakit si Vice President Sara Duterte sa isang court sheriff, pati ang affidavit ni self-confessed Duterte Death Squad member Arturo Las Cañas na nag-uugnay kay VP Sara sa Oplantukhang at sa extrajudicial killing sa Lod Quarry. Bagamat kinwestiyon ng depensa ang affidavit dahil hindi ito notarized, hinayaan itong mailagay sa records bilang patunay ng investigasyon ng NBI at hindi bilang katotohanan. Nasangkot din dito ang pangalan na ngayon hinahanap na si Senator Bato de la Rosa. Panghuli, sinabi ni Matibag na may listahan na ang task force ng posibleng hitman na kinausap ng Vice Presidente pero hindi pa ito masusumite para na rin proteksyonan yung kanilang informant. Jack, sa mga oras nga na ito ay nagpapatuloy yung sinasabing trial nga kung saan nakasalang pa rin si NBI Director Melvin Matibag. Jack?
8: Angela, so ano mangyari? Sa oras na ito ay yung defense pa rin ang nagtatanong kay Director Matibag or nag-re-recross na ba or mga senator judges na?
9: A few moments, Jack, no, nung bago tayo sumala ngayon, ang last monitor natin ay cross-examination pa rin ng depensa ang umiiral. Ang kasunod nito, ang inaasahan natin ay ang pagtatanong na ng senator judges sa mismong testigo. Jack?
8: Huling tanong lang, Angela. Angela, kung matapos na itong si Director Matibag, tomorrow ay meron pang trial date, di ba? Isisimula na ba yung next article?
9: Kung matatapos ngayong araw ang pagsalang ni NBI Director Melvin Matibag, may dalawa nang inaasahan na sasalang para nga naman doon sa first article of impeachment at ito ay ilang kawani ng land bank at may isa pa. Kung tama tayo, tatlo, no? Ang confirmed ay dalawang empleyado ng land bank. Jack?
8: Okay, maraming salamat, Angela Babad. Samantala, tumanggi ang Malacañang na magkomento kung may magiging moot and academic sakaling iutos din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na buksan ng bank at tax records ni Vice President Sara Duterte. Kasunod dito ng planong pagdulog ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema matapos mag-issue ng subpoena ang impeachment court para buksan ito. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ayaw niyang pangunahan ng defense panel ni VP Sara dahil wala pang naihahain na petisyon sa Supreme Court. Dagdag niya, may mandato ang Senado bilang impeachment court na maglabas ng subpoena at ipatupad ang sarili nitong proseso. Sinabi rin ni Castro na wala pang natatanggap na kahilingan ng Office of the President kaugnay ng pagbubukas ng mga bank at BIR records ng Vice Presidente.
10: Mas nararapat po sa ating pananaw na ang impeachment

0: hindi malamang sasang-ayon ang nasasakdal na pangulo.
1: Himayin pa natin ang Day 8 na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kausapin natin ngayon si Attorney Barry Gutierrez, dating mambabatas at ngayon political analyst. Magandang gabi po, Attorney Barry.
2: Magandang hapon, Ms. Nina.
1: Anong assessment niyo po sa Day 8 ng impeachment trial?
2: Well, mukhang as expected naman dahil ang naanunsyo nung nakaraang linggo pa ay haharap si NBI Director Melvin Matibag. At yun nga ang hinarap ng prosecution na ngayong hapon. Sa tingin ko, wala namang kagulat-gulat sa kanyang mga sinabi. Siguro ang pinakabago na dito, yung nilalaman nung affidavit ni dating police officer Las Cañas. Pero maski yung admission nung dokumentong yon ay pinagtatalunan pa kung papayagan ng korte, at pansamantala lang na pinayagan ni presiding officer Chief Escudero bilang bahagi nung naratibo ni Director Melvin tungkol sa investigasyong kanyang sinasagawa. Pero expect natin na pag umabot sa dulo, presentation na ng actual documentary evidence, tututulan muli ng depensa ni BP Sara ang pagpaka-admit dito sa bahagi na ito. Pero yung iba namang mga portions ng kanyang testimonya, in-expect na natin na yun ang ilalabas. Ang medyo mainit dito yung cross-examination na ginagawa ng defense counsel, dahil kung mapapansin natin, pumasok na maski sa mga personal na buhay ni Director Matibag, pati yata yung koneksyon niya sa kanyang asawa na kasalukuyang membro ng kamara ay bringing up dito. So, kita natin dito na talagang sinisikap ng depensa na gamitin ang lahat ng pwede nilang gamitin para masira ang kredibilidad nitong testigong ito.
1: Yun nga, binring up na yung asawa niya ay mambabatas at isa kang sa mga nag-file or nag-endorse ng impeachment, di ba, ni VP Sara. Tapos binring up din na kolumnista siya, di ba? At kesyo nagsulat ng mga articles na may salitang bratinela referring to VP Sara. Ano po ang inyong masasabi diyan at anong connection ito sa impeachment, sa kanyang testimonya?
2: Well, kung tutusin, wala naman direktang koneksyon ito dun sa kanyang investigasyon o sa laman ito. Pero pinayagan ni Presiding Officer Senator Chief Escudero na i-pursue ng depensa itong line of questioning na ito, dahil tinanggap niya ang paliwanag na ito ay pang-test ng kredibilidad ni Director Matibag. At sa tingin ko naman, sa puntong ito, given na hindi naman tayo formal na parang courtroom trial, tama naman na magbigyan ng leeway ang depensa na i-pursue yung ganitong klaseng katanungan. Bahala na kung magiging matimbang itong mga sagot dito sa magiging desisyon ng mga senator judges natin at sa perspektibo din ng publiko. Kasi sa tingin ko, medyo risky yung ginagawa ng depensa dito sa taktikang ito. Sa kabilang banda, na ipalabas nila na may mga previews na mga opinion na lumabas na si Director Matibag habang hindi pa siya na-appoint sa NBI, na parang medyo critical dito kay VP Sara Duterte. Pero sa kabilang banda, sa isang sagot din niya, binanggit niya specifically na yung terminong bratinela ay hindi nang galing sa kanya, kundi narinig daw niya sa ama ni VP Sara, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, kumbaga, makikita dito na yung ganyang klaseng taktika, pwedeng i-allow yan, pero meron niyang risks din sa depensa, gaya nga ng nakita natin kanina.
1: Oo nga, narinig ko yon, sinabi niya, andun po, parang nandun pa nga siya, di ba? Siya pa mismo nakarinig na sinabi raw ng dating presidente at ama ni VP Sara na mismo yung tatay niya, tinawag siyang bratinela, kaya dun siya na-inspire na isulat yung opinion na yon. Yes. Well, tingin niyo po sa lahat ng ito, natibag ba ng depensa si NBI Director Matibag?
2: Well, sa kasalukuyan, sa tingin ko, hindi pa.
1: Mm-hmm.
2: Dahil maaring nakapag-raise sila

0: ng mga ilang issues na parang ang direksyon sana ay maipakita na matagal nang mayroong mga opinion na critical laban kay BP Sara si Director Matibag, na ipalabas nila na yung kanyang asawa ay pumirma nga dito sa impeachment at isa sa mga bumoto para suportahan na itong impeachment. Pero yung sa mismong laman ng investigasyon, yung validity halimbawa nung mismong video na ilang beses nang naipakita sa kurso ng proceedings na ito, yung sinabi ni BP Sara doon sa video na yon, at yung pagseryoso ng NBI doon sa kanyang mga sinabi at yung pagkasagawa nito ng investigasyon, yung kanyang mga tinuro na dati pang mga pananalita na binitawan ni BP Sara ng kanyang mga kapamilya, at yung naging reaksyon ng ilang tao online, tingin ko hindi yon na nabasag. Kumbaga, nakapag-raise sila ng konting issue tungkol sa kanyang objectivity, maaari. Pero maski yon, tingin ko hindi pa naman na completely na establish. Pero yung pinaka-substance, yung pinakalaman ng testimonya ay hindi nila natibag, di ba, sa pagkakataong ito.
1: So, sa tingin niyo po na-establish ng NBI na threat to national security, itong nangyari na verbal threats ni VP Sara, o nananatiling verbal lang ito? Gayong isiniwalat niya ni NBI Director Matibag na meron pala silang mga persons of interest na sila na kinausap na raw nila, or kinausap ni VP Sara para ipapatay sina Pangulong Marcos. Persons of interest na kinausap si VP, na narinig naman natin sa video, gaano po ito kahalaga sa impeachment?
0: Bahagi yan sa tingin ko nung importanteng lumabas sa testimonya ni Director Matibag, Ms. Nina. Pero ang isa pang tingin kong nakapagtibay doon sa teorya ng prosecution dito ay yung paglatag ni Director Matibag nung ginawa nilang mga yung limang batayan kung bakit nila sinasabi na sa tingin nila ay seryosong pagbabanta itong nangyaring ito. So, isa-isa nila yan, di ba? Kasama dito yung previous na mga sinabi yung pagkatao ng tao, yung kakayahan ng tao mismo, at iba pa. So ako, matibay yung bahagi na yon ng kanyang testimonya dahil pinalabas dito yung buong balangkas na ginagamit ng NBI sa pagsukat o pagsuri kung siseryosohin ba ang isang pahayag o hindi.
1: Opo.
0: At lumabas din dito na malinaw na sa tingin nila, hindi lang ito salitang basta-basta binitawan, kundi salitang kailangang seryosohin dahil merong kakayahan at merong kasaysayan yung taong nagbigkas ng ganitong klaseng banta para nga aksyonan itong ganitong klaseng pagkilos. At sinabi rin niya na dahil nga sa kanyang influence at pagiging vice presidente, meron siyang mga supporter, maaring maudyok ang ilang mga sumusuporta sa kanya na gawa ng aksyon itong panawagan na ito. So tingin ko, napaka-importanting bagay yon na na-establish dito sa testimonya ni Director Matibag, na sa kabila ng cross-examination sa kasalukuyan ng depensa ay hindi pa nila sapat na nababasag o nalalagyan ng sapat na question.
1: Opo. At sa tingin niyo po, sapat na ba yung findings ng NBI para mapatunayan na may grave threats and betrayal of public trust nga itong ginawa ni VP Sara?
0: Well, kailangan nating hiwalay yung grave threats bilang isang criminal case. Dahil ilang beses din naman piniliwanag ni Director Matibag, yung grave threats bilang criminal case ay kasalukuyang pending pa rin yan sa Department of Justice. DOJ na ang magpapa siya kung magsasampa sila ng aktual na kaso sa korte para habulin si BP Sara dito sa aspetong kriminal. Pero kinlaro din niya na kahit na hindi pa nagkakaroon ng criminal case o criminal conviction ng grave threats na formal, dun pa lang sa sinabi mismo ni BP Sara na meron siyang kinausap at kinontratang papatay sa Pangulo, at sinabi niya ito publicly sa isang press conference, ay tumatawid na yon sa kanyang opinion doon sa threshold ng grave threat sa sinasabi sa ating konstitusyon. At ito yung binabanggit niya na standard na ginagamit din ng United States Secret Service.
1: Opa.
0: Na kung ang isang tao ay nagbanta ng ganong kapubliko at sa ganong klaseng paraan.
1: Attorney Barry?
0: At yes.
1: Okay, go ahead.
0: lahat lumalabas na mayroong kakayahan na gawin ito, ay tinetake na ito seriously as an active threat ng Secret Service. At sabi niya, yan din ang pamantayan na sinusunod natin. Kaya doon pa lang, kahit wala, na, wala pang kaso, maaari na makonsider na ito ay tumatawid sa betrayal of public trust sa ilalim ng ating konstitusyon.
1: Pero binring up rin kanina nung defense ano, na bakit daw may betrayal of ano raw masasabi niya doon sa latest survey na mataas naman daw ang public trust ni VP Sara. At naniniwala ba siyang betrayal of public trust yon dahil mataas naman daw ang public trust ratings ng VP?
0: Tingin ko nagpapakip na lang si Attorney Binluan doon. Unang-una, hindi naman niya pinresent yung actual na survey. Na
1: at saka yung date, so, walang date.
0: Yung date. So, kumbaga, hindi naman pwedeng batay sa opinion lang niya at naglabas siya ng isang slide, yun na yung ating batayan. Isa yun. Pangalawa, abogado naman siya. Alam naman niya na ang betrayal of public trust bilang batayan para sa impeachment ay iba sa trust rating sa survey. Naku naman, feeling ko medyo konting pakit yon sa parte ni Attorney Binluan. At baka sa kanyang ginawang yon, ang kausap niya hindi na yung mga senator judges, kundi nagpe-play na siya para sa kanilang public supporters, yes, sa kanyang public audience. Kasi malinaw, walang relevance yung tanong na yon. At ito ay para lang makapuntos para sa social media.
1: Ayan, talagang exciting yung mga nangyayari ngayon. At abangan pa natin kasi ngayon dapat may cross-ex. Yung mga senator judges ang nagtatanong pero parang nag-break. Ano? Anyway, abangan po natin yung mga iba pang mangyayari ngayon hanggang sa mga susunod na araw. Maraming salamat po sa panahon ninyo, Attorney Barry Gutierrez. Magandang gabi po.
0: Anytime, Ms. Tinia. Mabuhay kayo.
2: Hindi pa automatiko magiging ebidensya sa impeachment ang mga tax at bank records ng Vice Presidente at kanyang asawa na ipinasabina ng Senate Impeachment Court. Sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, nilinaw ni dating Senate President Franklin Didelon na oras na dumating ang mga dokumento sa Senate Impeachment Court, sasailalim pa ito sa pagsisiyasat. Aalamin din kung tugma ito sa inisyal na datos ng prosekusyon at kung makakatulong ito sa kaso. Binigyang din naman ni Drilon na mahalaga ang mga bank at tax records ni VP Sara bago siya umupo bilang Vice Presidente para malaman ang baseline na magagamit para ikumpara ang inilaki ng kanyang yaman na.
3: Hindi ibig sabihin tanggap nila sa ebidensya. Yan po ay buksan, titingnan in open court kung ito po ba may mali. Hindi dahil sinisupina tanggap na ang lahat. Susuriin pa rin po yan, lalo na sa authenticity, correctness, at relevance noong mga dokumento para sa impeachment trial.
1: Right, balikan po natin. Balikan po natin ang Senado live ngayon doon si Mari Ocampo. Mari?
4: Hindi niya nagpapatuloy nga ang pagsalang ni NBI Director Melvin Matibag dito sa Senado para sa impeachment trial ni VP Sara. Pero bago yan, makakasama natin muli dito sa Arangkada Balita, Congressman and House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong. Kong, welcome back.
5: Magandang hapon.
4: Kong, diretso na po tayo, initial assessment dito po sa pag-upo ni Director Matibag. And in a way po ba, na-anticipate ba ng defense na gagamitin yung fact na na-appoint si Director Matibag sa NBI after yung pagsasagawa nga ng investigation?
5: Well, una, na-establish ni Director Matibag, na ipakita niya at na-inform niya ang korte na merong ongoing investigation laban sa kay Vice Presidente, dulot na rin ng pagbabanta niya, no, kay Presidente sa unang gilang at former speaker. Pero titingnan natin, nakafocus kasi yung investigation nila doon sa kanyang pagbabanta sa kay Presidente because they take it as seriously as a national security concern. Kasi nga, tama nga din, ang presidente ang binantaan mo, talagang yung pag may nangyari sa presidente, it would cause a national security apparatus would probably be affected. Kasi siya ang commander-in-chief, siya the head of the government. So, there's an ongoing investigation because they feel na meron na silang lead. Yun ang importante, meron lang lead. Yung sinasabi ng defense dati, na wala naman silang may produce or may mapakita na hitman, no, na nakausap. Ito, sinasabi ng NBI, meron na silang persons of interest. Ibig sabihin, meron na talaga silang lead kung saan posibleng itong sinasabi ni Vice President ay totoo na meron talaga siyang nakausap.
4: So kanina rin kong sinabi nga niya yung merong warning ng kinetic force effect na parang mauudyok din itong mga followers na nila VP Sara doon sa mga pagbabanta na ginagawa niya or nagawa din or nasabi ng kanyang kapatid. Prior po ba dito sa impeachment trial, napapansin na ba natin yung ganitong effect, yung kinetic force effect na sinasabi ni Director Matibag?
5: Ito rin yung sinasabi kasi natin na impluwensya ng isang mga halal na opisyal eh. Lalo na pag tinitingala ka, lalo na pag may following ka talaga. At alam naman natin, ang si Vice President, meron talaga siyang clout, meron talaga siyang following, meron talagang supporter siya na maski anong sabihin niya, maski anong gawin niya, balik-balik ta rin mo pa ng mundo, VP Sara pa rin sila, no? So we admit that and these are the things that kailangan mas lalo siyang medyo restrained, no? Mas lalo dapat siyang yung reason niya na hindi niya magsalita, na po pwedeng instead of magkalma sa kumalma sa ating mga taong bayan, ay may narinig silang mga violenteng pananalita. Kasi it emboldens them eh. No, yun ang sinasabi, yun ang societal effect ng isang leader na enjoying a certain degree of popularity in influence, na kung ano yung nakikita sa'yo, yun ang ginagawa. To a point na pas yung ordinary na tao, binabantaan ng presidente. Sinabi nga ni Director Matibag, nakita nila doon sa mga social media accounts, pati na rin mga comments na, sige, patayin na rin natin o barili na lang natin. Now, these are things that should not be normalized. Hindi dapat talaga ito nagiging parte ng usual public discourse natin. Kasi ano ito eh, violence eh. It's a violent rhetoric. So, yung mga klaseng epekto, apart from yung seriousness ng banta, ito yung nakikita nating epekto. If you go around the world, no? If you go around the world, there's no country in the world, civilized nation, for that matter, na ang nakaupong vice-presidente, binantaan ang nakaupong presidente. That's why dun sa testimony din ni Atty. Matibak, sa kanyang pagkikipag-collaborate sa mga counterpart niya ni all over the world, sinasabi nila kung yan, mangyari yan sa aming bansa, automatic yan. Well, tanggal na yung vice-presidente, nakaupong vice-presidente. But dito sa Pilipinas kasi, we still maintain our due process. We still provide way for the respondent, in this case Vice President, to make her defense. And ito nga yung ginagawa natin sa impeachment trial. And it's a good thing din dahil nakita natin yung reference nung dating guro nangyayari nung panahon ni Presidente Duterte, kung saan nag-post din siya na kung sino man ang makakapatay kay Presidente Duterte ay may bibigyan daw niya ng pabuyo na 50 million or 50,000, and she was automatically arrested. And that's right, that's the right thing to do, no? Na kailangan talaga hindi gawing katanggap-tanggap yung ganitong klaseng mga banta.
4: Ngayon naman, Kong, no, mukhang may tanong din dito sa studio natin. Yes, Ninia Jack.
1: Well, Kong, may mga naungkat tungkol na mga personal na bagay dito kay Attorney Melvin Matibag ng NBI. Ano? Ano pong masasabi niyo doon sa inungkat yung kanyang past, yung kanyang asawa, yung kanyang mga sinulat, etc.? Tingin niyo ba na-distract yung impeachment trial dahil sa pag-uungkat ng mga ito? At pati nga yung naungkat rin yung latest survey or yung public trust.
5: Yeah. Well, una-una, ginawa to ni Director Matibag prior sa kanyang assumption as a director of NBI. Naging columnist siya or opinion writer siya sa isang newspaper. So, naturalmente, they are given that leeway and the freedom to express their own opinion because that's precisely why they're called opinion writers. So, outside ito, doon sa pag-assume niya as the head of the NBI. Pangalawa, yung naman kanyang pag-assume ng NBI, it does not necessarily affect the investigation because even prior to his assumption, meron na pong investigasyon ang ginawa ng NBI. Kaya nga po yung mga official na mga documents na naumpisahan na or records or investigation ng NBI prior to his assumption, ito na naging parte na ng ownership, halimbawa ng isang ahensya, in this case ang NBI, kung saan, kung sino man yung susunod na magiging director ay dahil meron talaga silang basis to continue on with the investigation, ay ito yun ng kanyang iko-continue, not so much because his wife happens to be a member of the House of Representatives, no? Pangalawa, yung survey kasi, unang-una, ang timeline titingnan din natin yan niya, no? Kailan ba ito kinundak, no? Kasi nagmamatter din yun, eh. Hindi kinundak ba ito prior to the impeachment trial? Kasi unang-una, itong mga trust survey, hindi yan nagme-maintain. Minsan kasi tumataas, minsan bumababa. So hindi mo yan magiging basis as a biblical truth to say na wala dapat tayong pinag-uusapan betrayal of public trust dito dahil yung trust ng taong bayan kay VP Sara ay mataas. Pero kung titingnan mo, if you compare the trust rating of VP Sara in the previous year, bumababa na, no? That's my point, eh. Hindi na susustain, hindi nag-maintain. So it should not be automatically translated into not citing or not constituting or not even giving credence to the betrayal of public trust simply because you have periodically showing the public sentiment periodically, every month, minsan every 3 months. So this is not something that should be taken as on a biblical truth level, no? Pangatlo, ang sinasabi nating betrayal of public trust does not really be absolved because you have a high trust rating, di ba? The Constitution does not care about your trust rating, you know? The betrayal of public trust is betrayal of the mandate given by the people to the occupant of the office. Ibig sabihin, binitray niya yung kanyang sinumpaang oath of office na she will uphold at any time, at any given time, promote law and order, uphold the rule of law. How can you reconcile that with someone who has actually uttered words, no, describing assassination plot against a sitting president? Does that really coincide with the principle of not putting justice into your own hands? So ibig sabihin, the mere fact that she said those words is actually a betrayal, not just the trust of the people, but betrayal to the mandate which gave her the right to assume this office, which is an impeachable office, by the way.
1: All right, maraming salamat, Maria Ocampo, and of course, Congressman Adjong. Samantala, kinondena ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pananakit ng Chinese Coast Guard sa mga tauhan ng Philippine Navy na nagpapatrolya sa Ayungin Shoal. Nagkapalitan naman ng pahayag ang Embahada ng China at Estados Unidos tungkol sa insidente. Yan ang umaarangkadang balita ni Christian Bascones.
6: Ito ang naging kumprontasyon sa Ayungin Shoal. Ayon sa AFP, nagsasagawa ng lehitimo at mapayapang operasyon ang mga tauhan ng Philippine Navy sakay ng mga rubber boat mula sa BRP Sierra Madre para paalisin ang China Coast Guard RIB na ilegal na lumapit sa lugar na sakop ng Pilipinas sa ilalim ng international law. Sa halip na umalis, tumugon umano ang mga tauhan ng China Coast Guard sa pamamagitan ng karahasan. Hinampas nila ng mga baton na gawa sa kahoy ang mga Pilipinong sundalo at sinira rin ang mga rubber boat na ginamit sa operasyon. Sa kabila ng agresyon, nagpakita ng maximum restraint, profesionalismo at disiplina ang mga sundalong Pilipino habang isinasagawa ang kanilang misyon. Dahil dito, kinundena ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pananakit ng China Coast Guard sa mga tauhan ng Philippine Navy.
7: So hindi po din ninanais ng Pangulo ang ganito mga klaseng insidente na siyang nagbibigay ng polisiya na dapat tayo ay tumugon sa mga gitong klaseng mga insidente through a diplomatic manner. So, hindi po talaga katanggap-tanggap itong nangyayari sa pagitan po ng bansa po natin at ng China.
6: Ayon sa palasyo, nakipag-ugnayan na ang DFA sa AFP upang matukoy ang kabuuang detalye ng insidente. Giit ng Malacanang, ginagampanan lamang ng mga Pilipinong sundalo ang kanilang mandato alinsunod sa batas at sa karapatan ng Pilipinas. Pero iba ang inilabas na naratibo ng Chinese Embassy. Mga Pilipino raw ang nagsimula ng gulo.
7: Ang pinaninindigan po natin kung ano ang karapatan natin at kung anong dapat lamang gawin ng ating mga opisyal at mga Filipino personnel padating po dyan. So, sinusuportahan po natin ang mga ginagawa ng ating mga Filipino officials.
6: Kung pagbabatayan ang UNCLOS at 2016 Arbitral Award, teritoryo ng Pilipinas ang pinasok ng mga Chino, bagamat patuloy itong itinatanggi ng China. Naglabas na rin ng pahayag ang Amerika at kinokondena ang China at sumusuporta sa Pilipinas. Pero sagot ng Chinese Embassy, walang basehan ang pahayag ng US Embassy at tila nakapagpapalala umano ang panghihimasok ng Amerika sa tensyon sa West Philippine Sea. Pinatawag naman ni Pangulong Marcos Jr. sa Malacanang ang Chinese Ambassador para sa isang pulong. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Alamin natin ang latest dyan sa Senado. Nandyan si J.M. Pineda. J.M., kamusta dyan?
8: Yes, Jex, sa ngayon nga ay mga senator judges na ang nakasala ngayon para tanungin nga itong si Attorney Melvin Matibag. Kakatapos nga lang ng cross-examination kung saan ang ipinunto o unang kwestiyon ng depensa kay NBI Director Attorney Melvin Matibag itong personal knowledge niya doon sa investigasyon ng NBI patungkol nga dito sa pagbabanta ni VP Sara Duterte noong November 24 sa isang press conference na itanong kay Attorney Matibag kung kasama ba siya sa mga nag-imbestiga at personal na mumbusisi sa mga nangyari sa press con ni VP Sara kung saan nagbanta umano ang pangalawang pangulo kay Pangulong Bongbong Marcos, kay First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Binusisi nga rin ang depensa kung alam niya ba ang taong nagpasubina o kasi kasama ba siya doon sa mga nagpasubina nung nag-imbestiga pa ito at kung nakapirma ba siya doon sa dokumento. Kasama rin sa tinanong ni Attorney Mark Vinluan ay kung kabilang ba siya o aware man lang sa ginawang interview ng NBI sa mga napadalhan ng subpoena. Sagot ni Matibag, wala umano siya sa mismong mga araw na yon dahil hindi pa siya nakaupo bilang direktor ng NBI. Tanging sa mga NBI records lamang niya ito nakita. Dito na nga ipinunto ng depensa na base sa court of law ay hindi pwedeng tumistigo ang isang tao kung walang personal knowledge at posibleng sabi-sabi o chismis lang ang mga sinasabi nito. Ipinakita rin ng depensa ang ilang mga parte ng video ni VP Sara bago ang pagbabanta niya at dito ay maririnig ang mga sinasabi ng pangalawang pangulo sa mga korupsyon sa bansa. Na itanong nga rin ni Attorney Vinduan na imbisigahan ito ng mga NBI. Sabi ni Matibag, basta dumating sa kanilang bureau ay iimbisigahan ito ng kanilang hanay. Sa ngayon, Jack ay nagpapatuloy yung pagtatanong ng mga senator judges dito sa Senado sa pagpapatuloy nga ng impeachment trial ni VP Sara. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jack.
2: Maraming salamat, J.M. Pineda.
1: Manatiling nakatutok sa PRTV at sa DZMM Radyo Patrol 630 kaugnay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
2: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
1: Arangkada balita.
9: Doon naman po sa sinasabi namin na tuloy-tuloy na pag-iimbestiga dahil ito nga po ay umabot na sa level lang na naapektuhan ng national security, we take into context yung mismong sinabi niya na meron siyang kinausap at yung kanyang kinausap ay pumayag. Yung po kanyang sinasabi na kung papatayin ako, that is supposed to be na statement niya sa aming pong pananaw just to cover yung ilang bahagi ng
10: sa Someone Someday Live!

0: Plus, ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa presyo ng mga bilihin. Tataas ang presyo ng mga bilihin dahil sa dagdag sahod ng mga manggagawa ngayong Hulyo. Ayon sa mga supermarket owners, nakadagdag pa sa dahilan ng price increase ang pagsipa naman ng presyo ng petrolyo at paghina ng piso kontra US dollar. Samantala, malaki na rin ang itinalon sa presyo ng imported na petrolyo sa unang araw pa lang ng trading sa world market.
2: Linggo-linggo nag-grocery si Jocelyn kaya alam niyang tumataas ang presyo ng bilihin tulad ng sabong panlaba at mantika. Kahit nakalista na mga bibilhin para hindi sumobra sa budget, may mga item sumano na bigla na lang nagmamahal pero kailangan sa bahay.
3: Hindi, another adjustment na naman sa budget siguro po. Ganun na lang mangyayari, adjust na lang.
2: Pero may bad news sa mga consumer dahil nagpasabi na ang mga supermarket owners na magtataas sila ng presyo ng mga bilihin dahil sa dagdag sahod ng mga manggagawa. Simula na sa July 25, ang 60 pesos na paunang taas sweldo kada araw ng mga minimum wage earners sa Metro Manila.
4: Kahit walang increase ang manufacturers, we will have to increase, the retailers will have to increase our margins a bit because of this additional operating cost. Percentage wise, I'd say around 7 or even yung iba, papatungin na lang to 10% siguro.
2: Pero bukod sa dagdag sahod, naka-apekto rin naman sa presyo ng bilihin ang pagmahal ng kuryente, paghina ng piso kontra US dollar at pagsipa ng presyo ng petrolyo.
4: Triple whammy, di ba? Cost of electricity is going up also. So lahat sabay-sabay. Kasi nga, what's happened in the past is firefighting, no? Apoy dito, patayin. Apoy doon, patayin. Hindi pa tapos yung pagpatay ng isang apoy. Nagliyab na naman yung kabilang apoy.
2: Karamihan kasi sa mga produkto sa supermarket o palengke, may connect sa presyo ng petrolyo.
1: Sa sardinas halimbawa, bago maipasok ang isda sa latang ito, kailangan munang gumamit ng sasakyang pandagat na nagkakarga ng fuel. Sa kaning, kailangan ng kuryente na pinatatakbo din ng fuel. At pagdating sa distribution, kakailanganin ng truck na nagkakarga ng petrolyo para maiparating ang mga produktong ito sa mga supermarket.
2: Kaya kung ang mga manufacturers ng sardinas ang tatanungin, may basehan ang pagtaas ng presyo. Pero ang mga klase ng sardinas na may suggested retail price o SRP, kailangan nilang ipaalam sa gobyerno.
5: We want to do this in collaboration with the DTI's goals and objectives. No, hindi kami nakikilaban. We want to cooperate with them, but without killing ourselves. We need to continue to survive.
2: Ang mga gumagawa naman ng canned meat, gaya ng meatloaf o corned beef, umaaray din sa paghina ng piso kontra US dollar at pagtaas ng presyo ng langis.
6: We have been absorbing our cost, no? Alam mo naman yung industry, yung margin yan is very small. If you don't have the volume, you don't make money. That's why we cannot also increase our price kasi baka pag-increase ka ng price, wala ka ng volume.
2: Pero tiniyak ng DTI na mga basic at prime commodities na may SRP, hindi gagalaw ang presyo kahit sumisirit na naman ang presyo ng petrolyo dahil wala namang formal request para magtaas ang mga manufacturers.
7: Yung mga inventory nila, nagawa na po ito like months before. So it will not, if ever there's a high cost in fuel, in salary, then hindi naman yan agad-agad mano. But again, hard for us to speculate.
2: Kasi simula lang ng big time increase sa petrolyo kanina pero malaki na agad ang sinipa sa presyo ng imported na langis sa unang araw ng trading sa world market. 3 piso na agad ang sipa sa gasolina, mahigit 2 piso sa diesel at lagpas piso sa kerosene. Pero may 4 na araw pa ng kalakalan na pwedeng magpalobo pa o magtapyas sa galaw ng presyo sa susunod na linggo. Samantala, sinisi ng ilang grupo ang gobyerno at batas na ipira sa pagsipa ng singil sa kuryente sa Pilipinas. Naungusan na kasi ng Pilipinas ang Singapore sa may pinakamataas na singil noong June 2026.
8: We cannot rely on the private sector to provide us with reliable and affordable energy. Dapat talaga manguna ang gobyerno sa pag-invest sa power generation, lalong-lalo na sa renewable sources of energy.
9: Kailangan panagutin ang DOE, kailangan panagutin ang DRC sabay sa pagpapanagot sa power generation and distribution companies.
2: Paliwanag ng DOE, lumakas ang konsumo sa kuryente na sumabay pa sa pagpalya ng sangkaterbang planta sa Visayas, kaya ang ending, sumirit ng todo ang presyo na nagpalobo naman sa bayarin ng mga consumer.
1: Nilinaw ng Malacanang na tuloy ang implementasyon ng 85 pesos na wage increase sa mga manggagawa sa National Capital Region. Ayon kay Palas Press Officer Claire Castro, walang inilabas na suspensyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa dagdag sahod. Wala rin umano silang natatanggap na formal na request mula sa private sector para suspindihin ito. Batay sa NCR Wage Order ng Department of Labor and Employment, sa July 25 na magsisimula ang unang bugso ng wage hike na 60 pesos at sa January 20, 2027 naman ang ikalawa na 25 pesos naman.
10: Sa ikawalong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ibinunyag ni NBI Director Melvin Matibag na may leads na sila sa kanilang investigasyon sa umano'y kinontrata ng bise para patayin na umano ang Pangulo, First Lady at nooy House Speaker. At live mula sa Senado, nagpapatrol si RG Cruz. RG, ano ba ang sinabi ni Director Matibag at pinangalanan ba niya ang umano'y tao na kinontrata umano ni Vice President Sara Duterte?
11: Karen, halos ang matapos ang halos dalawang oras na pagtatanong ukol sa grave threats umano ng Vice Presidente, tinumbok ni Lead Prosecutor Congresswoman Jervin Luistro kung meron ba talagang kinuhang hitma ng Vice sakaling maisakatuparan naman ang banta sa buhay niya. Walang ibinigay na pangalan ang hepe ng National Bureau of Investigation, pero may persons of interest na silang natukoy na hindi muna niya pinangalanan dahil hindi pa sarado ang kanilang investigasyon.
12: Makukompromiso po ang ating investigasyon at may lalagay po sa alanganin yung pong ating mga tinatawag na informants o assets na nasa ground na nagbibigay po sa atin ng human intel na tinatawag. Baring hindi na po kami pagtiwalaan ng aming pong mga pinanggagalingan na source. Pangatlo po, it will violate the right of privacy po ng mga individual na ating natukoy na persons of interest.
11: Ayon pa kay Matibag, hindi lang simpleng banta ang ginawa ng bise.
12: From our law enforcement perspective, ang ginawa pong banta ng Vice Presidente ay tinatrato na naming hindi banta kundi isang plano para po sa pagpatay sa ating Pangulo. And that is a threat to the President, which we consider also na threat po sa ating national security.
11: Karen, isa sa pinahahawakan ng NBI ang umano'y pagkakapareho ng mga sinabi ng Vice sa dalumpati ng kapatid niyang si Davao City Mayor Sebastiana Duterte ukol sa pagputol sa ulo ng Pangulo. Ipinalabas sa korte ang mga videong ito.
12: Nanggagaling sa isang pamilya ang pagbabanta sa ating Pangulo at parehas na nag-refer sa ulo ng Pangulo. Kung kaya naman, iniisip po ba namin kung meron bang kasabwat o may sabwatan sa pangyayaring ito?
11: Karen, binigyang diin din ni Matibag ang anyay epekto ng mga sinabi ng bise sa publiko.
12: It is a kinetic force na kung saan yung mga nakarinig ng kanyang pababanta ay gumagaya na rin at nagbabanta, lalong-lalo na sila ay nabibilang sa isang pamilya.
11: Paliwanag ni Matibag, may libang batayan sila sa kanilang investigasyon na gaya sa patakaran ng US Secret Service. Una, ang pattern of violence. Kasama niyan ang pananapak ni Duterte sa isang court sheriff noong mayor pa siya ng Davao at ang umano'y pahayag ni Arturo Las Cañas na sinumite sa International Criminal Court, kung saan kinuwento nito ang umano'y partisipasyon sa Davao Death Squad kasama ang nooy police chief ng Davao na si Senador Bato de la Rosa. Pinalagan ito ng depensa dahil hindi naman si Matibag ang may akda ng pahayag ni Las Cañas na hindi pirmado at notaryado o hindi notaryado.
13: it will be Mr. Lascanias, if at all, who has the personal knowledge. We're already going into the contents of such affidavit, and the witness is incompetent to testify on that.
14: Your Honor, based on the ICC, as relayed to us by our witness in the next article or in the last article that we will present, the ICC does not require notarization of document.
11: Karen, pinaalalahanan naman ni Presiding Officer Francis Escudero ang Senator Judges na hindi nila tatanggaping totoo ang sinasabi ni Lascanias at bahagi lang anya ito ng basihan ng NBI sa investigasyon. Bukod dyan, tinuring din ng NBI na seryoso at mabigat ang pahayag ng bise dahil siya mismo ang nagsabing hindi siya nagbibiro at may mga katulad na siyang pahayag sa iba pang mga pagkakataon. Malinaw rin ayon kay Matibag kung sino ang nagbanta at sino ang pinagbantaan. Anya, pinanghahawakan rin nila ang mga banta umano ng ordinaryong tao at ni Mayor Baste, pati ang kakayahan rin ng bise bilang anak ng dating Pangulo na nauugnay sa Davao Death Squad at ang dami ng kanilang taga-suporta kahit na sa hanay ng mga otoridad. Huli namang kinonsidera ng NBI ang motibo dahil si Duterte ang papalit sa pwesto sakaling mawala si Pangulong Marcos Jr.
12: Kaya po namin paulit-ulit na sinasabi na ang banta sa Pangulo ay banta sa ating national security sabagat nakikita po natin na it's creating chaos.
11: Karen, bago nito, pinuna ng depensa na hindi naman nabanggit sa Articles of Impeachment ang binuong task force ni Matibag kaugnay ng pahayag ng bise kaya maituturing itong dagdag at isiningit lang na bintang na hindi dapat payagan dahil labag sa due process. Inalmahan rin ng depensa ang salitang banta dahil anila conclusion of law na ito. Katwiran din nila may mga binanggit ang prosekusyon na nangyari bago naging NBI Director si Matibag ngayong taon, bagay na kinontra ng prosekusyon. Kaya sa huli nagbigay ng mga panuntunan ang presiding officer sa paglalahad ng testimonya ni Matibag. Karen, sa umpisa pa lang ng paglilitis ay inunahan na ni Presiding Officer Escudero si Matibag na magdahan-dahan sa pananalita at pagbabanggit sa Senator Judges at limitahan ang mga sasabihin sa paksa ng paglilitis. Ito'y bunsod na rin ang sagutan sa media ni Matibag at Senators Alan Peter at Pia Cayetano kaugnay ng unang nais ni Matibag na mauna sa pagtestigo sa impeachment trial at sa bangayan ukol sa investigasyon ng NBI sa 2019 SEA Games na pinamunuan ni Alan Peter Cayetano. Paliwanag ni Escudero, idudulog na ito sa regular na sesyon at Rules Committee ng Senado para doon pag-usapan at hatulan. Karen?
10: RG, nangangahulugan ba matapos ng testimonya ni NBI Director Matibag ngayon, sasailalim pa siya sa cross-examination o magtatanong pa ba ang depensa or ito na ang katapusan ng kanyang pagtestigo sa impeachment court?
11: Karen, kanina bago ko humarap sa inyo dito sa TV Patrol ay inanunsyo ng depensa na humihiling sila ng continuance o ipagpatuloy sa susunod na araw, bukas, ang kanilang cross-examination kay Director Matibag. Nasimula na to kanina pero binabanggit nga ni Attorney Mark Binduan na dahil may sinama o may binanggit na testimonya itong ang pahayag ni Arturo Lascanias ay kailangan nila ng pagkakataon para pag-aralan nito at baka pag-cross-examine sila ng maayos. Kaya imbis na tapusin ang kanilang cross-examination ngayon ay nagpatuloy na lang ang korte sa pagkakaroon naman o pag-entertain naman doon naman sa mga tanong ng mga Senator Judges at yan ang nasasaksihan natin ngayon sa live feed ng paglilitis. Karen?
10: So RG, pagdating sa akusasyon na grave threats, si NBI Director Matibag ang huling testigo na ng prosecution. Kung may continuance bukas, nangangahulugan ba na posibleng tapos na ang lahat ng ipipresenta ng prosecution sa grave threats article?
11: Yan naman din ang implikasyon ng sinabi ng prosecution na una, yun na nga si Director Matibag ang huli na nilang testigo dyan sa particular na bintang na yan dahil nga rin meron na silang naunang pahayag na may mga hindi na sila ipipresentang witness. Yun nga si Attorney Zulaika Lopez, ang OVP Chief of Staff at si Captain Belinda Bello ng House of Representatives Legislative Security Bureau. Nung ipahayag nila na hindi nila ihaharap yung dalawa, ay sinabi na rin nila na si Director Matibag na ang huling witness o testigo dito sa bintang na to, at mag-move on na sila doon sa kasunod na bintang na yun yung confidential funds. Kaya nga bukas ay meron na talagang nakasugpina na mga testigo kaugnay nung reklamong confidential funds, yun nga ay yung executive ng Land Bank. Pero titingnan natin kung ano magiging anunsyo ng presiding officer mamaya-maya bago matapos ang paglilitis, dahil nga humiling ng continuance o pagpapatuloy sa ibang araw o bukas ng cross-examination kay Matibag. Karen?
10: Maraming salamat, RG Cruz, nag-uulat ng live mula sa Senado. Nasa ibang bansa ngayon si Vice President Sara Duterte sa gitna ng kanyang impeachment trial. Kinumpirma ng Malacanang na kumuha ng travel authority si Duterte para sa mga biyahe sa Qatar, Germany, United Kingdom, Northern Ireland at the Netherlands mula July 16 hanggang katapusan ng buwan. Ayon naman sa Office of the Vice President, dadalo si Duterte sa isang forum at pagtitipon ng Filipino community. Nilinaw ng Office of the Vice President na walang ginastos ang gobyerno sa biyahe ng pangalawang pangulo at nananatiling operational ang OVP para ipatupad ang kanilang mga programa.
15: Arestado habang nagpapagaling sa ospital ang isang umano'y notorious na carnapper sa Antipolo. Ito ay matapos na mabistong plaka ng ninako ng motorsiklo ang nakakabit sa gamit niyang motorsiklo nang madisgrasya. Sa Tondo, Maynila naman, arestado rin ang lalaking lumimas ng mga sapatos at tsinelas sa nilooban niyang apartment. Yan ang CCTV patrol ni Ion Sanchez.
16: Kuha ng CCTV Lunes ng madaling araw. Mistulang na makyaw ng mga sapatos at tsinelas ang lalaking ito sa isang apartment sa Barangay 68 Tondo, Maynila. Kumuha pa ng balde sa second floor na suspect para paglagyan ng mga ninakaw bago pa simpleng tumakas. Umaga na lang madiskubre ng biktima na nawawala ang mga sapatos at tsinelas na nasa 15,000 piso ang halaga. Ayon sa biktima na tumanggi ng humarap sa kamera, nalaman niyang ibinibenta na ng suspect ang mga gamit niya. Nang tanungin na nag-iimbestig ang barangay kagawad ang size ng mga nawawalang sapatos at tsinelas. Nakapost sa mga ito sa online marketplace na kalaunan ay narecover din ng mga pulis. 4 sa 6 maninakaw na gamit ang naibalik sa biktima. Naaresto sa follow-up operation na suspect.
17: Uwi na rin po dapat ako noon. Nakita ko po bukas. Nakakit po ako, umakit po ako. Inuwi ko po sa amin. Pasensya na lang po sa nagawa ko.
18: Lagyan pa rin ng matinding harang o barira sa bahay. At malaking tulong talaga yung CCTV. Napakalaking tulong. Kasi dahil sa CCTV na yan, nagkakaroon tayo ng follow-up, hindi mahirapan yung kapulisan para mahuli mga salarin.
16: Nakulong na dahil sa reklamong theft ang suspect. Antipolo City naman. Natunton ng mga otoridad sa ospital sa Quezon City ang isang notorious na karnaper. Bumangga ang suspect sa isang e-trike sa Barangay Santa Cruz noong Biyernes. Kaya natuklas ang plaka ng motorsiklong halos 3 linggo na nawawala ang gamit nito.
19: Nung kinawasan po namin siya sa hospital, sa orthopedic, ang sabi niya po ay nabili niya lang daw po ito sa kanyang kakilala ng 4,500. Tinatanggi niya po na ninakaw niya to. Pero may mga binanggit po siya ng mga pangalan, ng mga kasamaan.
16: Na-recover na ng pulisya ang plaka. Nag-aalala naman na may-ari sa posibilidad na nagamit sa krimen ang pangalan at impormasyon niya.
20: Plaka ko po yung ginamit. Possible na kung gumawa man po sila ng kalokohan, ng hold up, ganun, tas makuha po sa CCTV man po na plaka ko po yung gamit. Siyempre, unang-una, ako po yung ahabulin ng authority.
16: Tinutugis na ng pulisya ang kasabwat ng nagpapagaling na sospek na idediretso sa kulungan dahil sa kasong paglabag sa new Anti-Carnapping Act. Ian Sanchez, ABS-CBN News.
15: Nasamsam ng Bureau of Customs ang ilang misdeclared frozen products na may halagang 23 million pesos sa Port of Manila ngayong Martes. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, ang shipment ay nanggaling sa China at dumating sa bansa noong Nobyembre at Disyembre 2025. Unang idineklara na fish tofu, fish balls at squid balls ang laman ng kargamento. Pero pagkatapos itong inspeksyonin, nakita na ito'y mga frozen na karne at isda. Ayon pa sa Customs, natukoy na ang consignee ng shipment na posibleng humarap sa kaso ng paglabag ng mga customs laws. Natukoy na ng pulisya ang dalawang suspect sa pagpatay sa vlogger na si Alicia Lipata, na kilala rin bilang si Mima Alicia. Ayon po sa Philippine National Police, natukoy ang mga suspect sa pamamagitan ng mga panayam sa testigo at pangangalap ng mga ebidensya. Pero hindi muna pinangalanan ng PNP ang naturang mga suspect para hindi makompromiso ang kanilang hot pursuit operation. Napag-alamang maraming kinakaharap na kaso ang isa sa mga suspect, kaya naalam din ng PNP kung miyembro sila ng isang sindikato o kinontrata lamang sa pagpatay. Patuloy din ang pagtukoy sa mastermind sa krimen. Siniguro naman ang pulisya ang seguridad ng pamilya ni Lipata habang gumugulong ang imbestigasyon sa kaso. Gretchen, powerhouse ang cast ng Someone Someday sa pangunguna ni Asia superstar Catherine Bernardo. Kamusta naman ang kanilang paghanda?
0: Ati B, eto na nga, excited at handang-handa na sina Catherine Bernardo, James Reid, Ma Salvador at Dimples Romana para sa kanilang pinakabagong teleserye na Someone Someday. At nandito ako ngayon sa exclusive press conference ng Netflix para sa kanilang pasabog na teleserye ng ABS-CBN. At hindi ko na patatagalin, Catherine, James, Ma and Dimples, welcome to TV Patrol. And gaano kayo ka-excited dahil ilang tulog na lang mapapanood na sa Netflix ang inyong project na Someone Someday.
21: Yes, we're very excited. You're right. Ilang araw na lang. And kanina, for this special screening, of course, by Netflix, we got to see a glimpse of Someone Someday. So, sila mapapanood na on Friday for the first drop.
0: At ang ganda kasi, comeback nyo to, Maha, from being a mommy, James, from your break in music, and Kath, from your last teleserye. Yeah. Sabi nga ni Maha kanina, kinikilig at excited. gigil na gigil. What was it like? And ano ang aabangan natin sa Someone Someday para sa mga characters nyo and the show in itself na mapapanood sa iba't ibang bansa sa mundo?
21: I think ayoko siya pangunahan, pero kung ano yung mafe-feel nyo, siguro especially sa pilot week namin, let us know kasi iba-ibang emotion siya, but we're just very excited kasi it's not just my comeback, lahat kami. Ngayon lang nagbabalik ng teleserye and we're just so happy now we're finally airing.
0: James?
22: Yes, very excited, nervous, feeling all the feels. We're so close. Finally, the show is airing, and just want to say thank you to the Netflix for coming today to watch this to the exclusive
0: press conference. Yes.
22: Which was my first time to see also.
0: Yay!
22: So I'm super excited.
0: And excited kami marinig yung music mo na kasama rin dito.
22: Yes.
0: Yahoo!
22: Excited everyone to see my character Jordan.
0: Very cool.
23: Manang-manang nga.
0: Ay.
23: Ako dapat.
0: What about you, Madge? Your character that we would love. Love to hate and love.
24: The feeling is mutual sa kanila. The feeling is mutual sa kanila. Excited lahat kami, di ba? Kasi, halos isang taon din natin, di ba, ginagawa ito. And finally, mapapanood nyo na sa Netflix this Friday. So, sobrang excited, Gretch. Thankful to ABS and Dreamscape and of course sa Netflix dahil ang ganda ng role na ibinigay sa akin. At sobrang excited ako mapanood yung journey ng character ko. So, yes, exciting at manggigigil kayo at kikiligin talaga kayo dito.
23: And si Dimple, 16 years.
24: Oh, ganun katagal na rin kasi. But I'm just very excited, not just for the whole team, but of course for everybody. Dapat remind me kagad sa Netflix kasi this time, makaka-relate sila sa maraming karakter. I don't think you'll be able to relate to just one. When you watch, marami kang mga ibang-ibang feelings na mararamdaman. And don't we all love that? Yung parang nakahiga ka na lang, tapos nanonood ka ng Netflix, tapos, ay, Someone Someday, ganun. Friday na, Friday. Oo, oo.
0: So, let's take this opportunity, Kath. Invite natin sila lahat manood ng Someone Someday na unang magda-drop sa Netflix.
24: Yes, catch it first on July 24 on Netflix across Southeast Asia. So again, thank you so much for arranging this beautiful event on Netflix. And yes, makita-kita tayo on Friday and get to know the cast and the characters of our new show.
0: Thank you, Kath. At mapapanood din yan lahat sa ABS-CBN platforms after nyo mapanood sa Netflix. Thank you and congratulations! Someone Someday po, abangan na on Friday. Thanks, Kath, James, and Maha, and Dimples. Back to you guys sa studio.
15: Greta, hindi natin narinig si James Reed. May problema kanina sa mic. Baka gustong mag-invite.
0: James, invite mo raw sila. Hindi ka masyado narinig kanina dahil sa mic. Merong technical difficulty.
3: Invite again? Yes. Okay. Oh, okay. One of the things I'm looking forward to with my character is being able to perform a lot of his songs. I just want to say thank you to Netflix and everyone who came and supported today. We'll be airing first on Netflix on July 24 across Southeast Asia.
0: Thank you, James, and we're excited to listen to your music.
3: Yes.
0: Maraming salamat po. Again, Dimples, Maha, James, and Catherine, congratulations and thank you sa lahat ng nanood sa atin. Ate B, balik sa'yo.
15: Excited na kami. Maraming salamat, Gretchen Fulido.
1: Sa pagbabalik ng TV Patrol, senior citizen at bata patay sa pagragasan ng baha sa Calamba City sa Laguna. Ilang bahagi ng Cebu City, binaharin. Vice Ganda at Coco Martin, wagi sa kauna-unahang Broadcast Arts Awards ng FAMAS. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
4: DZMM, numero uno sa aksyon!
15: Ang oras, 3 minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: DZMM, numero uno sa aksyon!
15: Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa ating Radio Patrol. Grupong Manibela magsasagawa ng 2 araw na transport strike simula bukas. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado hatid sa atin ni Radio Patrol, Bert Dizon. Bert?
7: Kasado na ang 2 araw na nationwide transport strike ng Grupong Manibela bukas. Ayon kay Manibela Chairman Mar Balbuena, magsisimula ang kanilang programa sa Batasan Strike Center ng alas 7 ng umaga. At sabayang magmamarsya ang mga tsuper patungo sa tanggapan ng LTFRB sa Quezon City upang isumite ang kanilang petisyon. Nakapaloob sa kanilang petisyon ng hiling na aprobahan ang dagdag pamasahe at maglatag ng pangmatagalang solusyon sa mataas na presyo ng langis sa halip na umunoy pansamantalang subsidy. Igiit ang manibela na dapat i-unbundle ang presyo ng langis upang malinaw kung magkano ang aktual na halaga ng krudo, logistics, buwis at tubo ng mga oil company. Inaasahang di makikilahok sa pagkilos ang mga driver ng jeepney, UB Express, bus, taxi, motorcycle taxi at ibang grupo ng pampublikong transportasyon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Humiling naman ng pangunawa ang manibela sa publiko at sinabing ang kanilang transport strike ay para ipaglaban ng kabuhay ng mga tsuper at kapakanan ng mga ordinaryong Pilipino. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
15: Maraming salamat, Radyo Patrol Bert Dizon. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Tareha.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
15: Ang oras, ganap na alas 7 ng gabi.
6: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: DZMM, numero uno sa aksyon!
8: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
9: Tuloy lang sa activities, on the go!
8: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
13: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
8: Let's go!
9: Make your move, baby.
13: Arthrisin, get going!
14: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service.
10: Mas tumindi ang tensyon sa Ayungin Shoal matapos magpalitan ng mga video at akusasyon ang Pilipinas at China kaugnay ng komprotasyong ikinasugat ng dalawang Pilipinong sundalo.

0: Trato at video. Itinuturing ito ng militar na paglabag sa exclusion zone ng outpost. Dahil dito, ayon kay retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng AFP sa issue ng West Philippine Sea, dalawang rubber boat ng Philippine Navy ang dideploy mula sa BRP Sierra Madre para paalisin ang mga Chinese vessel.
1: So yung action ng ating mga rubber boats was merely to drive them away. And it was non-confrontational, it was defensive in nature, it was within the rules of engagements.
0: Nag-post din ng video ng CCG ang Chinese Embassy sa Maynila. Iginiit ng embahada na ang mga tauhan ng Philippine Navy ang unang bumangga at umatake gamit ang mga sagwan at pamalo. Pero ayon kay Trinidad, putol ang video ng China.
1: What they released was a spliced or incomplete part of the video. If they start from the very beginning, you would see that their ship, their boats came into close proximity of BRP Sierra Madre. That is already a self-incriminating video. If they show the full context of the video that they took, it will be incriminated against them.
0: Iginiit ni Trinidad na defensive lamang ang tugon ng mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Pero sa halip na umatras, hinataw umano ng kahoy ng mga tauhan ng CCG ang mga sundalong Pilipino at sinira pa ang isa sa mga rubber boat ng Philippine Navy. Dalawang tauhan ng Navy ang sugatan sa insidente.
1: Isa may tama sa ulo that required 4 stitches. Yung isa naman may mga bruises sa kamay, sa braso.
0: Ayon sa Philippine Coast Guard, tinangkap ang harangin ng China Coast Guard ang medical evacuation ng mga sugatan nitong Martes. Pero nailipat na sila sa BRP Melchora Aquino at BRP Malapascua ng Philippine Coast Guard kung saan sila ginagamot ngayon. Binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. at ng AFP na hindi dapat ituring na isolated ang insidente sa Ayungin Shoal. Sinadyaan nilang ilabas ng China ang putol na video para maiba ang naratibo bago ang inaasahang pagbisita sa Pilipinas ni Chinese Foreign Minister Wang Yi.
2: Dikit-dikit yan. Kasi walang ginagawa ang kahit na anong galamay ng China na hindi naaayon sa isang script. Ito ay paglilinlang na naman. Ito ay naratibo para on the defensive na naman ng Pilipinas.
3: Oo.
2: Para makalamag na naman sila.
1: Ito ay isang attempt nila na bumawi sa information space, sa information domain.
0: Kinondena ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nangyari. Gayunpaman, nilinaw ng palasyo na pairarin pa rin ang diplomasya sa pagtugon sa issue.
4: Kinukondena po ng Pangulo ang mga ganitong klaseng pangyayari. Di po nadadaan sa dahas ang anumang pakikipaglaban sa karapatan.
0: Nagpahayag naman ang suporta ang ilang bansa sa Pilipinas. Sa pagbisita sa Maynila, sinabi ni Australian Foreign Minister Penny Wong na nakababahala ang mga aksyon ng China.
5: We remain concerned about destabilizing and dangerous conduct in the South China Sea, some of which the Philippines Coast Guard knows too well, including the actions by Chinese vessels towards Philippines vessels we witnessed yesterday morning.
0: Kinondena rin ng United States Embassy ang pananakit ng CCG sa mga sundalong Pilipino. Muli itong nanawagan sa China na igalang ang kalayaan sa paglalayag at international law. Buwelta naman ng Chinese Embassy, walang basihan ng akusasyon ng Embahada ng Amerika. Bianca Dava, ABS-CBN News.
6: Ipinatawag po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ambassador ng China. Kaugnay ng pinakahuling insidente sa Ayungin Shoal kung saan sugatan ang dalawang sundalong Pinoy. Inilabas ng Malacanang ang mga litrato ng Pangulo kasama si Ambassador Jing Chien at ilan pang opisyal ng pamahalaan at ng Embahada ng China. Nangyari ang kanilang pagpupulong sa Malacanang ngayong Martes ng hapon pero wala pang ibinibigay ang palasyo ng karagdagang detalya tungkol sa naganap na pulong. Dalawa ang naitalang nasawi sa bahang rumagasa sa Calamba City, Laguna. Patuloy pa rin hinahanap ang batang magkapatid na tinangay ng baha. Nagpapatrol, Dennis Datu.
7: Ikalawang araw nang sinusuyod ng mga rescue team ang ilog ng San Cristobal sa Calamba City, Laguna para hanapin ang dalawang batang sina Aljen, 11 taong gulang at Prince Gab, 7 taong gulang. Pinaniniwala ang tinangay sila ng baha ng gumuho ang kanilang bahay na nakatirik sa gilid ng ilog sa barangay Mapagong. Mahirap man, pero unti-unti nang tinatanggap ni Alberto Lumbria na hindi na

0: maligtas ang kanyang mga anak. Pero hindi pa rin siya sumusuko sa paghahanap. Pumupa na rin ang baha at inisa-isa na rin bungkalin ang mga piraso ng gumuhong bahay, pero bigo pa rin matagpuan ang mga bata.
1: Sabi po nung nanay ay ang nakita niya lang na ano, yung bunsong lalaki na nakatingin po sa kanya. And then nagbabaka sakali po na baka po nadag-anan lang po ng mga debris po yung anak niya po dito sa bahay po nila.
0: Lumobo pa sa 130 ang pamilyang nakatira sa gilid ng ilog ang lumikas. Si Elma Saldo nangangamba na maulit ang pagguho kaya lumikas na siya. Patuloy umano ang paglambot ng lupa dahil sa mga pag-ulan.
2: Kasi nag-crack na ho doon, nag-aano na ho yung mga tubig doon, naglalabasan eh. Baka mamaya yung mag-landslide ho dito. Baka bumagsak yung pader doon, madala ho kami dito.
0: Wala nang papayagan ang barangay na makapagtayo muli ng bahay sa gilid ng ilog.
1: Bukas may pag-uusap po kami ni Mayor at ang buong sanggunian panglunsod hanapan po sila ng relocation po agad-agad.
0: Natagpuan naman sa Barangay 2 ang bangkay ng 6 gulang na batang lalaki. Halos 8 kilometro mula sa barangay kay Anlog kung saan siya inanod ng baha. Sabi ni Arlinda, nasa labas siya ng bahay at binabantayan ang mga anak at apo na naliligo sa ulan nang magulat siya sa isang batang naka-diaper na tumatakbo sa kalsada. Umawak pa umano ang bata sa kanya pero biglang tumakbo ulit. Hinabol niya ang bata, kasunod na ang tiyuhin nito pero biglang umanong nawala.
3: Hindi namin kilala yung bata. Segundo lang si Ray. Pagliko pa lang, kita na namin yung bata. Pagtakbo namin ng tiyuhin niya tsaka ako, wala na. Kung dito yun, kita pa namin tumakbo yung bata.
4: Hinabol niyo pala?
3: Hinabol namin, sir. Hinabol namin, pagabol namin, wala na yung bata.
0: Hinihinalang nahulog sa kalapit na ilog ang bata. Gumuho naman ang konkretong bakod sa barangay Pansol at nabagsakan ang katabing bahay. Natabunan ng pader ang 86 gulang na babae na noon ay nagdadasal bago matulog. Naitakbo pa siya sa ospital pero binawian din ang buhay. Posibleng lumambot umanong lupa dahil sa malakas na pag-ulan.
5: Numambot siya kasi gawa nga hinukay ko na hinukay. Sabi ko, bawal yan. Ang kailangan ako dito, diretso kong diretso. Hindi pwede yan kasi maguguho yan. Ayaw nilang maniwala.
0: Nakaligtas naman ang 6 na iba pang nakatira sa bahay kung saan bumagsak ang pader. Dennis Dato, ABS-CBN News.
6: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, epekto na ba ng sama ng panahon yung pag-ulan dito sa Metro Manila ngayong hapon?
7: Alam mo Alvin, thunderstorm ang dahilan ng pag-ulan sa Metro Manila ngayong hapon maging sa may Central Luzon at Calabarzon area habang habagat naman yung umiiral sa bahagi ng Palawan, Visayas at Mindanao. At dahil nga sa habagat, nakaranas na malakas na pag-ulan at binaha ang ilang bahagi ng Cebu City ngayong Martes. Kuha sa video ang pagtaas ng tubig sa ilog sa Barangay San Nicolas kung saan tinangay ng agos ang mga basura. Ganito rin ang naging sitwasyon sa Barangay Sapangdako at Capitol Site. Ayon sa lokal ng pamahalaan, humupa na ang tubig pero patuloy nilang sinusubaybayan ang sitwasyon. Inaalam din kung may naapektuhang mga residente at bahay dulot ng pagbaha, maging ang naiulat na landslide sa Barangay Busay. Patuloy namang minomonitor, kapamilya, ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility na huling namataan mahigit 1,500 kilometers silangan ng Visayas. Posibleng maging bagyo na ito pagkapasok ng PAR bukas, Miyerkules po yan. Tatawagin ito sa local name na Quiapo, ang ika-4 na bagyo ngayong buwan ng Hulyo at 11 para sa taong 2026. Ikilos po ang potensyal na bagyo pa west-northwest at posibleng lumakas hanggang tropical storm. Tatawirin po nito ang Northern Luzon Biyernes ng gabi hanggang Sabado palabas ng West Philippine Sea. At bukas, posibleng magsimula na ang malalakas na mga pag-ulan dahil sa paghila nito sa habagat sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon Visayas at Mindanao. Pero kapamilya, magabago pa ang forecast kaya patuloy pong umantabay sa updates ukol sa potensyal na bagyong ito. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas July 22 sa Mindanao, meron ng malalakas na paulan ng habagat sa umaga at tanghali sa may Zamboanga Peninsula at Sulu Archipelago. Mas maraming lugar naman sa Mindanao ang uulanin pagsapit po yan ng hapon, lalo na sa may Agusan del Sur, at mababawasan yung mga pag-ulan sa Mindanao pagsapit ng gabi. Sa Visayas, meron din po mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa umaga sa maraming lugar at maulan bandang tanghali dito po sa hilagang bahagi ng probinsya ng Cebu. Meron din malalakas na ulan sa hapon dito sa may bahagi ng Antique, Western Iloilo, maging sa may southern part ng Negros Oriental, at pagsapit naman ng gabi sa katimugang bahagi ng Cebu at kanlurang bahagi ng Bohol, may malalakas na mga pag-ulan. May mga kalat-kalat na mga pag-ulan din sa Palawan, lalo po sa hilaga at katimugang bahagi ng probinsya bago ang paglubog ng araw, at sa gabi may ilang lugar pa sa Palawan makakaranas ng mga pag-ulan. Sa Luzon, may ulan sa umaga dyan sa amin sa Catanduanes, habang maghapon namang mainit sa ibang bahagi. Meron din pong thunderstorm sa hapon sa ilang lugar dito sa may Cordillera, ilang bahagi ng Central Luzon, southern part ng Mindoro at ng Quezon, at maging sa may Albay at Sorsogon, at may malakas pong thunderstorm sa gabi sa bahagi ng Pampanga. At tayo sa Metro Manila, maaraw at mainit umaga hanggang tanghali, at posibleng pagsapit pa ng gabi may aasahang pag-ulan dahil sa thunderstorm. At dahil pa rin sa kawalan ng ulan, sumadsad pa ang water level sa Angat Dam sa 152.20 meters. Ito po ang panibagong record ng pinakamababang level ng tubig doon sa kasaysayan. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
4: Nagsama-samang ilang pamilya at nabigyan ng dagdag kaalaman tungkol sa pangangalaga ng kalusugan. Nagpapatrol, Bog Macenas.
8: Iba-ibang games, missions at interactive challenges ang sumubok sa husay at tiyaga ng mga bata sa protection camp ng isang milk brand sa isang mall sa Ortigas. Mula sa paghanap ng makukulay na cuff puffs hanggang sa shield up mission at iba pang activities, game na game ang mga bata sa challenges.
9: I think it's really important, especially for socialization. Yung challenges na ginawa namin today, na minsan nakakainis kapag hindi mo nagawa ng tama, pero huwag kang mag-give up, tas try ka lang ulit ng try.
8: Layunin ng programang turuan ang mga bata at magulang tungkol sa probiotics at protection sa katawan sa masaya at interactive na paraan.
10: We hope that this entire activity the kids can actually do to showcase how probiotics works. We hope this allowed parents not just to bond with each other but to learn more about probiotics and how to help protect their children in the future.
8: Bukod sa bagong natutunan, mas naging espesyal ang experience dahil sa bonding moments sa mga bata at magulang. Rod Macenas, ABS-CBN News.
11: At susunod, panibagong tensyon sa gitnang silangan, naging sentro ng ASEAN Foreign Ministers Meeting. At Quanti, Melay Cantiveros at Music Icons, biyahing Sydney para sa ASAP XP Australia. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
12: TZMM, numero uno sa aksyon.
13: Ang oras, alas 7:15 ng gabi.
14: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
15: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
12: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: DZMM, número uno sa aksyon!
1: Tanggap po tayo muli ng pag-uulat mula sa ating Radio Patrol. Implementasyon ng aumento sa sahod sa National Capital Region tuloy na sa Sabado ayon yan sa Labor Department. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radio Patrol, Bert Dizon. Bert?
2: Yes, tuloy na mapapatupad ng 60 pesos na aumento sa sahod sa National Capital Region ngayong Sabado ayon sa Department of Labor and Employment. Ipatutupad ang unang bahagi ng wage hike sa July 25. Ayon kay Dole Secretary Francis Tolentino, na nagkaroon lamang ng pagbabago sa paglalathala ng wage order sa mga pahayagan dahil sa masamang panahon kaya nausog ito sa July 9. Ito ay bilang pagtalima sa batas sa pagpapatupad ng wage order NCR 20-27 na magkakabisa ito 15 araw matapos itong mailathala. Simula sa July 25, madaragdagan ng 60 pesos ang arawang minimum wage ng mga manggagawa sa mga non-agricultural establishment. Kaya aabot na ito sa 755 pesos kada araw. Susundan ito ng ikalawang yugto sa January 20 ng susunod na taon kung saan madaragdagan pa ng 25 pesos ang arawang sahod. Kaya aabot na ito sa 780 pesos na minimum wage sa NCR. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bertizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bertizon. Manatiling nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta.
1: Ang oras, alas 7:19 ng gabi.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
5: DZMM, napakahalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
6: DZMM Radio Patrol 6:30, una sa balita, una sa public service.
7: Maglulunsad ng tigil pasada ang iba-ibang transport group simula sa Miyerkules dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis. Muli rin silang nananawagan sa gobyerno na aprubahan na ang hiling nilang 10 pisong dagdag pasahe. Nagpapatrol, Easily.
8: Imbis na sumakay sa jeep o tricycle, nilalakad na lang ni Jonathan ang ilang bahagi ng kanyang biyahe sa trabaho araw-araw. Aniya, hindi kalakihan ang kanyang kinikita bilang liaison officer ng isang kumpanya. Pero malaking bahagi ng kanyang budget ang napupunta sa pamasahe.
9: Yung tete niya mabigat na. Kung masisave ko sana sa pagkain, mapunta pa sa pamasahe niyo ba eh. Kaya minsan naglalakad ako, nag-adjust ako ng ano eh. Kasi kailangan gawin eh.
8: Ngayong Martes, nagprotesta ang transport group na piston sa harap ng isang gasolinahan sa Quezon City. Muli silang nanawagan sa gobyerno na ibasura ang mga buwis sa petrolyo. Nananawagan din silang aprobahan na ang nakabinbing petisyon sa LTFRB para sa 10 pisong dagdag pasahe o 23 pesos na minimum fare sa jeepney mula sa kasalukuyang 13 pesos. Ayon sa piston, sa mahal ng gasolina ngayon, kailangan kumita ng driver ng 4,600 piso kada linggo para matustusan ang gastos pa lamang sa krudo at boundary. Bukod dito, mataas din umano ang presyo ng mga piyasa ng mga sasakyan.
10: Simpleng tornilyo lang, ay nagkakahalaga ng 45 pesos, 40 hanggang 50 ang simpleng tornilyo. Kapag kami ay nag-overhaul ng aming makina, ay naglalaro na sa 80 to 90,000 yung gastos.
8: Naghahanda na rin ang piston para sa posibleng transport strike sa mga susunod na araw. Pero nauna nang mag-anunsyo ang grupong manibela ng dalawang araw na tigil pasada sa July 22 at 23. Ayon sa grupo, inaasahang lalahok ang hindi bababa sa 100,000 pampublikong sasakyan mula sa iba't ibang transport sector sa buong bansa. Nakatakda rin silang magmarcha sa Miyerkules sa tanggapan ng LTFRB para maghain ng petisyon para sa 2 pisong dagdag pasahe.
11: Hindi po sasapat ito. Para lamang po ito makasurvive kami. Kasi nga po may maintenance costing kami na napakalaki. Kaya po ito yung hinihiling natin sa kanila. Halos wala na pong kita. Yung kita namin napupunta pa po sa maintenance ng aming sasakyan.
8: Pinag-aaralan naman ng Department of Transportation ang pagpapatupad ng dagdag pasahe dahil sa tumataas na presyo ng langis, bunga ng panibagong tensyon sa pagitan ng US at Iran. Kabilang sa mga isinasaalang-alang ang petisyon ng pisong dagdag pasahe na ipinagpaliban noon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasalukuyan pang hinihinga ng ABS-CBN News ng pahayag ang LTFRB sa usaping ito. Easily, ABS-CBN News.
12: Naging sentro ng ASEAN Foreign Ministers Meeting ngayong araw ang panibagong tensyon sa gitnang silangan, partikular sa pagitan ng US at Iran. Kasabay nito, dumating na sa bansa si US Secretary of State Marco Rubio para dumalo sa pagtitipon. At live mula sa International Media Center, nagpapatrol Jervis Manahan. Jervis, ano ang napag-usapan sa ASEAN Foreign Ministers Meeting ngayong araw?
13: Kagaya naglabas ng pahayag ang mga foreign minister ng ASEAN kaugnay ng kanilang pagkabahala sa lumalalang tensyon sa gitnang silangan. Nanawagan sila na iwasan na ang mga bagay na makakapagpalala ng sitwasyon at itaguyod ang kapayapaan sa mundo. Kanina ay binuksan na nga ang ASEAN Foreign Ministers Meeting na pinangunahan ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa gitna ito ng muling tumitinding hidwaan sa pagitan ng US at ng Iran. Sa kanilang joint statement, sinabi nila na malaki ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan sa kalakalan, enerhiya at maging sa pagkain. Nanindigan din sila na dapat mapanatiling mapayapa at ligtas ang paglalayag sa Strait of Hormuz na daanan ng mga sasakyang pandagat na nagdadala ng langis sa maraming bahagi ng mundo.
14: There is of course serious concern on the developments of the Middle East. In fact, if you notice, this is just one, this is the only document that involves geopolitics in our discussions. This is of such urgency that we have to release the document as soon as possible.
13: Samantala ay dumating nga sa bansa si US Secretary of State Marco Rubio. Makikibahagi siya sa mga pagpupulong ng ASEAN bukas, July 22. Sa isang pahayag, sinabi ni Rubio na malalim na ang ugnayan ng Estados Unidos at ng ASEAN, lalo na sa mga usaping pang-ekonomiya. Suportado aniya ng US ang kapayapaan sa Timog Silangang Asya, kasama na ang freedom of navigation sa mga katubigan na rehiyon, isang bagay na dapat protektahan mula sa pagbabanta ng ibang bansa. Magbibigay din ang Amerika ng $100 million bilang suporta sa Pilipinas sa pagdepensa nito sa soberanya ng bansa. Inaasahang dadalo rin bukas si Chinese Foreign Minister Wang Yi at maging ang mga top diplomats sa mga dialogue partners ng ASEAN. Natanong si Lazaro kung posible bang magkaroon o handa ba sila sa mga hostilities o tensyon sa pagitan ng mga diplomat ng US at China na inaasahang magkikita bukas.
14: I cannot predict anything right now. If ever I will respond, it's highly speculative. Let these foreign ministers continue with their meetings. I think there is also a possible discussion between us, with both Secretary Rubio and Wang Yi, but it's again highly speculative right now.
13: Kinumpirma din ni Lazaro na napag-usapan sa retreat kalinang hapon ang Code of Conduct sa South China Sea. Kalina Karen ay mas pinaiting din ng Pilipinas at New Zealand ang kanilang ugnayan sa paglagda ng comprehensive partnership sa pagitan ng dalawang bansa. Karen.
12: Maraming salamat, Jervis Manahan.
15: Wagisi na Vice Ganda at Coco Martin, gayon din ang kani-kanilang programa sa kauna-unahang Broadcast Arts Awards ng FAMAS. Nagpapatrol, MJ Felipe.
16: Showtime!
17: Itinanghal na Best Variety Show ang It's Showtime at Best Host for Entertainment si Vice Ganda sa kauna-unahang Broadcast Arts Awards ng FAMAS. Personal na tinanggap ni Vice ang parangal sa awarding ceremonies.
18: Thank you very much to the Madlang people for making It's Showtime the most relevant noontime show now. Sana mabuhay na, mabuhay ulit ng buhay na buhay ang telebisyon at kasabay nito yung pagtatribe ng iba pang mga platforms katulad ng mga ng new media na mabuhay tayong lahat. Maraming salamat po.
17: Best Anthology ang maalaala mo kaya. Best AM Anchor si Awel Paz ng DZMM. Nakuha naman ng The World Tonight ng ABS-CBN News Channel ang Best News Program. At apat na parangal naman ang naiuwi ng Batang Quiapo. Best Series, Best Screenplay, Best Supporting Performer para kay Joel Labangan at Best Director para kay Coco Martin. Kwento ni Coco, katuwang niya ang mga kasamahang artista, direktor at buong produksyon ng Batang Quiapo.
19: Kaya nakaka-proud na alam mo yung mapansin ka ng PAMAS, na recognize nila yung pinaghirapan nyo kahit tapos na, na ngayon na nasa Sigabu tayo. Sobrang napakasarap sa pakiramdam na alam namin na nasa tamang direksyon kami.
17: Samantala, trending naman ang photo ni Coco kasama si Ding Dong Dantes. Ikinatuwa ng fans na nagsama ang mga bida ng primetime series ngayon. Pero kwento niya, nag-propose siya ng isang proyekto na gusto niyang i-produce, katuwang ang organisasyong Actor PH.
19: Kami ni Kuya Dong, iisa kami ng hangarin eh. Na, sobrang nga akong natuwa doon sa message niya na kahit magkaiba kami ng network, 'di ba? Magkatapat 'yung show namin ngayon, pero 'yung hangarin namin na makatulong sa industriya, lalong-lalo na na nandito na kami sa henerasyon namin na kami ang nandito at may kakayanan na makatulong sa kapwa natin mga artista. Bakit hindi? Gusto kong mag-produce ng isang stage play sana sa aktor na tayo na 'yung nagki-create ng trabaho. Sabi ko, ako magpo-produce and then after that isip tayo ng konsepto.
17: Bukod sa pinaplanong play, primetime series niyang Sigabo, inaayos na rin ni Coco ang pelikula nila ni Eric Mati na OTJ. MJ Felipe, ABS-CBN News.
15: Ihahatid sa mga Pilipino inspiring na kwento ng power couple sa larangan ng musika na sina Gloria at Emilio Estefan. Ito'y sa pamamagitan ng Manila production ng On Your Feet musical. Gaganap bilang Gloria sina Kyla Rivera at Molly Langley. At mapapanood ang electrifying jukebox musical na On Your Feet simula July 24 hanggang July 26 sa Proscenium Theater sa Makati.
7: Susunod, mga ipinangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nakaraang SONA, ano ang mga nagawa na at hindi pa nagagawa? At iba pang kapamilya stars buying Sydney para sa ASAP-XP. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
0: TZMM, numero uno sa aksyon.
7: Oras alas 7:30 ng gabi.
20: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
21: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
22: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Protection at tulong sa atay. Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
0: TZMM, numero uno sa aksyon.
1: Vice President Sara Duterte, kumpirmadong umalis ng bansa. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly.
2: Kinumpirma ng Office of the Vice President na umalis ng bansa si Vice President Sara Duterte para sa overseas trip na kinabibilangan ng pagbisita sa Qatar, pagdalo sa isang forum at Filipino community event sa United Kingdom at pagpunta sa the Netherlands. Ayon sa OVP, layunin ng biyahe na makipag-ugnayan sa mga overseas Filipinos at isulong ang interes ng Pilipinas sa ibang bansa. May kasama rin personal engagement sa itinerary ng Vice Presidente. Iginit ng OVP na walang gagamiting pondo ng gobyerno si Duterte sa buong biyahe. Samantala, tiniyak din ang tanggapan na mananatiling operational ang kanilang disaster response at tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng mga programa at proyekto sa pamamagitan ng 10 satellite offices sa buong bansa. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BVNN.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Ako po si Amy S. Tareha.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. DZMM, numero uno sa aksyon.
3: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
16: Hello, attorney!
24: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
3: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
16: Hello, attorney!
3: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.

0: Random ng Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balita Patan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
2: DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
0: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Sinubukan ng depensang butasan ang testimonya ni NBI Director Melvin Matibag, ang huling testigo sa ikaapat na article of impeachment na grave threats laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang sa mga tanong ay ang posibleng payas o mano ni Matibag laban sa pangalawang pangulo. At live mula sa Senado ng Papatrol, Katrina Domingo. Kat, ano-ano ang ipinunto ng defense team sa kanilang cross-examination?
1: Alvin, gaya nga ng iyong nabanggit, isa sa mga pangunahing pinunterya ng defense team ni Vice President Sara Duterte ay yung pag-i-establish ng umano'y bias ni NBI Director Melvin Matibag laban sa pangalawang pangulo dahil sa tatlong bagay. Una ay ang trabaho ng asawa ni Matibag. Pangalawa ay ang pagsusulat niya ng tatlong editorial articles laban umano sa Vice Presidente. At ang pangatlo ay ang pagtatalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Matibag bilang hepe ng NBI. Ipinunto ng depensa na ang asawa ni Matibag na si Laguna Representative Ann Matibag ay isa sa mga kongresista na lumagda sa articles of impeachment laban sa pangalawang pangulo.
2: Despite that spousal relationship that you admitted, you decided to appear and testify today.
3: The job of my wife as a legislator is totally detached from me being the director of the National Bureau of Investigation.
1: Inamin ni Matibag na bago pa siya ipatawag ng Senate Impeachment Court ay nakipagpulong siya kay Lead Prosecutor Gervil Luistro. Pero giit niya, hindi ito labag sa batas.
3: There was no discussion or coaching. We just discussed matters that supposed to be covered by my testimony. They will want to know what will be the nature of my testimony. In the same way that when you want to present me as your witness, I will be more than willing to sit down with the defense counsel.
1: Kwestiyon din ng depensa kung bakit sumentro ang investigasyon ng NBI sa mga umano'y banta ng vice-presidente laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at hindi nabigyan ng kaukulang pansin ang mga alegasyon ng korupsyon na binanggit din naman ni Duterte sa isang online press conference noong November 2024.
2: Do you also intend to investigate the alleged corruption involving the unaudited confidential funds of the OP?
3: Kung meron po mga ebidensyang ilalatag sa amin para amin pong sundan, hindi po magdadalawang isip ang NBI sapagkat ito po ang mandato ng NBI. Kung meron po mga ebidensyang pumapasok tulad ng lahat ng aming ginagawa, we are driven by evidence and the process and the law na dapat pong sundin.
1: Ipinakita rin ng depensa ang tatlong editorial articles ni Matibag sa isang pahayagan kung saan paulit-ulit niyang tinawag ang vice-presidente na isang bratinela.
2: Do you confirm that it is you who authored these editorials?
3: Yes. Sa title na bratinela, that is not my original. In fact, kaya ko po nasulat yan, yan ang mismong naririnig ko ng kami magkakasama nila dating Pangulong Duterte nang tawag niya kay Inday sa bratinela.
1: Pinunterya rin ng mga abogado ni Duterte na February 2026 lamang na-appoint bilang hepe ng NBI si Matibag, kaya wala anya siyang personal na kaalaman sa mga naging investigasyon ukol sa mga nasambit ng bise laban sa Pangulo noong 2024. Iginiit ni defense lawyer Mark Vinluan na may pamantayan ng batas pagdating sa hearsay evidence o mga sabi-sabi. Pero buwelta ni Matibag, may mga exemptions sa hearsay rules at kailanman ay hindi itinuring ng anumang korte ang hearsay bilang simpleng chismis. Tinanong din ni Vinluan si Matibag kung bakit tila nagkakaroon ng trial by publicity laban kay Duterte, gayong hindi pa natutukoy ng NBI kung mayroon nga ba talagang kinontrata ang bise para patayin ang Pangulo ng Pilipinas.
2: Don't you think that your testimony today is premature? Isn't that a trial by publicity?
3: Hindi po. Sapagkat malino naman po sa statement ng ating Vice Presidente ay papasok po rito na ito isang malinaw na confession ng isang tao na meron siyang isang plano na pagpatay.
1: Bago humiling ng isang continuance o pagsususpende ng cross-examination para mas mapag-aralan pa ito, kwinestiyon ng depensa kung maituturing bang nagtaksil sa tiwala ng bayan si Duterte kung mataas ang kanyang public trust rating sa survey.
3: A survey is just a snapshot of what's happening. Pagka po ating pinagbasihan ng popularidad, ang ibig sabihin po ba nito, ang isang pinakakilala at popular na tao pwede nang gumawa ng krimen at hindi natin papapanagutin?
1: Alvin, bandang alas 7 ng gabi ay natapos na yung trial ngayong araw at isa doon sa mga paulit-ulit na tinanong kay Matibag ng defense panel at maging ng ilang senator judges ay kung natunto na ba ng NBI iyong sinasabi nilang tao na kinontrata o nakausap ni Vice President Sara Duterte na patayin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At ayon kay Matibag, ito so far ay isang open at ongoing investigations pero mayroon na silang mga tinitingnan na persons of interest. Ngunit sa ngayon ay hindi pa niya maaaring pangalanan ang mga naturang tao. Samantala, inanunsyo naman ni Presiding Officer Francis Escudero na magkakaroon ng pagbabago sa schedule ng impeachment trial sa susunod na linggo. July 27 at July 28, walang paglilitis para magbigay daan sa sona ng Pangulo sa Lunes at sa kontrasona naman sa Martes. Pero simula July 29, gugulong ang paglilitis simula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, sa araw pa rin ng Lunes hanggang Miyerkules. At yan muna ang latest mula dito sa Senado. Alvin?
0: Kati sa lang, kasi bago mag-umpisa ang TV Patrol, ang nakasalang nun, si Senador Alan Peter Cayetano. Eh hindi ba nagpatot sa dahan na sila bago yung hearing today? Ano ang nangyari? Ano nangyaring interaksyon between Senator Cayetano and NBI Director Matibag?
1: Alvin, wala namang naging sigawan o mainit na balitaktakan sa pagitan ni Senator Judge Alan Peter Cayetano at kay NBI Director Melvin Matibag. So far, kasama dun sa mga tanong ng senador ay yun pa rin pag-e-establish kung totoo nga ba or qualified nga ba yung mga naging testimonya ni Matibag. Pero Alvin, sa susunod na pagdinig ay inaasahan natin na itutuloy pa rin yung cross-examination ni Matibag at maging yung mga pagtatanong sa kanya ng ibang Senator Judges. So aabangan natin kung may continuation pa ay ang palitan ng pagtatanong at sagot sa pagitan ni Cayetano at ni Matibag. Alvin.
0: Maraming salamat, Katrina Domingo.
4: Muling haharap si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa taong bayan para sa kanyang State of the Nation Address o SONA. Kamustahin natin ang mga ipinangako ng Pangulo noong nakaraang SONA at ano-ano rito ang nagawa na. Ano ang hindi pa nagagawa sa report ni Harleen Delgado?
5: Sa ikalimang pagkakataon, muling mag-uulat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng nagawa na at gagawin pa ng kanyang administrasyon. Pero bago yan, balikan muna natin ang kanyang naging ika-apat na State of the Nation Address o SONA at silipin ang estado ng ilan sa kanyang mga ipinangako. Pinakauna sa tinalakay ni Marcos Jr. ang trabaho.
6: Dumarami ang mga nalilikhang hanap buhay sa ating bansa ngayon. Magpupursige ang DOLE, DTI, DSWD, kasama pati ang DOT at mga kaugnay na ahensya sa paghahanap ng paraan at ng mga oportunidad para sa natitirang 4% ng ating puwersang manggagawa na hanggang ngayon ay walang trabaho.
5: Sa pinakahuling labor force survey ng Philippine Statistics Authority, dumami ang walang trabaho. Nasa 4.8% o katumbas ng 2.5 million na Pilipino ang walang trabaho o negosyo noong Mayo, bahagyang tumaas kumpara noong Abril at noong Mayo ng nakaraang taon. Bumaba naman ang bilang ng mga underemployed o yung mga employed na gustong magkaroon ng dagdag na oras ng trabaho o di kaya'y dagdag na trabaho o bagong trabaho na may mas mahabang oras. Sabi ng PSA, pinakamalaki ang pagbaba ng bilang ng mga employed person sa sektor ng agrikultura at forestry.
7: So ang nakikita namin, siguro impact ito ng weather condition nitong May 2026.
5: Sa sektor naman ng edukasyon, ipinangako ni Marcos Jr. na magpapatayo ng libo-libong silid-aralan sa bansa sa gitna ng matagal ng problema ng classroom shortage.
6: Katuwang ng pribadong sektor, sisikapin natin madadagdagan pa ng 40,000 silid-aralan bago matapos itong administrasyon.
5: Noong Abril, sinabi ni Public Works Secretary Vince Dizon na nasa 9,000 classrooms ang target nilang maitayo ngayong taon at gagawin ng stricto ang pagpili ng mga kontraktor, habang nasa 20,000 naman ang target na masimulan ng Department of Education.
8: We have the option to do it with local governments. We have the option to do it with the DPWH, unlike before, na mandatory na DPWH lang ang gagawa.
5: Batay sa final report ng 2nd Congressional Commission on Education na inilabas noong Enero, tinatayang aabot sa 165,000 ang classroom backlog kasama mga silid-aralan na kailangang i-repair at posibleng lumobo pa sa mahigit 200,000 pagdating ng 2028. Pagdating naman sa sektor agrikultura, ibinida muli ng Pangulo ang kanyang campaign promise na 20 pesos na bigas.
6: Sa mga nagtatanong kung nasa na ang 20 pesos na bigas, ito ang aking tugon. Napatunayan na natin na kaya na natin ang 20 pesos sa bawat kilo ng bigas nang hindi malulugi ang ating mga magsasaka.
5: Batay sa pinakahuling datos ng DA, nabibili na ang 20 pesos na bigas sa Kadiwa Centers at local government units sa halos 300 regular sites sa lahat ng probinsya sa bansa. Umabot na rin umano sa 12 milyong benepisyaryo ang naserbisyohan ng abot kayang bigas. Target anila ng kagawaran na itaas sa 16 million beneficiaries ang maabot ng programa ngayong taon. Pero sa ngayon, pining sektor pa lang ang pwedeng makabili ng 20 pesos na bigas. Kabilang na riyan ang senior citizens, persons with disability, solo parents, mga miyembro ng TODA, minimum wage earners at iba pang qualified families na itinuturing na lower middle income households ng kanilang local government units. Nabanggit din ni Pangulong Marcos ang sektor ng enerhiya, kung saan nangako siyang maaabot ang milyong-milyong bahay na wala pa rin kuryente sa bansa bago matapos ang kanyang termino.
6: Sa susunod na 3 taon, halos 200 planta ang ating tatapusin. Hahabulin at tutuparin ng DOE at NEA ang natatakdang dami ng mga kabahayang makakabitan ng kuryente ngayong taon hanggang 2028.
5: Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, nasa 94.9% na ang electrification o pagbibigay kuryente sa mga bahay sa buong bansa.
9: Pero yun yung 5% yung hinahabol palagi kasi the growth rate is also fast na. But we're concentrating more on Mindanao now kasi Mindanao is lower than Visayas and Luzon. At para lang may parity din, no? Para once you energize kasi progress comes.
5: May mga nabanggit din ng Pangulo na ilang infrastructure projects gaya ng Bataan-Cavite Interlink Bridge na magdudugtong sa Cavite at Bataan.
6: Bago matapos ang taon, magsisimula na ang Bataan-Cavite Interlink Bridge. Ang tulay na ito ay 32 kilometro ang haba na tumatawid na ang Manila Bay.
5: Aminado ang DPWH na bagaman umuusad na, hindi magiging madali ang konstruksyon sa tulay at hindi rin ito matatapos sa termino ni Marcos Jr.
10: Magkakaroon tayo ng mga malaking announcements soon kasi magapit na tayo mag-award ng mga packages sa Manila Bay.
5: Sa issue naman ng missing sa Bungeros, nag-iwan din ng mabigat na pangako ang Pangulo.
6: Hahabulin at pananagutin natin ang mga utak at mga sangkot, civilian man o opisyal. Kahit malakas, mabigat o mayaman, hindi sila mangingibabaw sa batas. Higit sa lahat, ipararamdam natin sa mga salarin ang bigat ng parusa sa karumaldumal na krimen ng mga ito.
5: Patuloy namang pinaghahanap ang negosyanteng si Charlie Atong Ang at ilang kapwa akusado matapos maglabas ng warrants of arrest ang 3 korte sa Batangas at Laguna para sa kasong kidnapping at kidnapping with homicide. Sa muling pagharap ni Marcos Jr. sa taong bayan, mga bagong pangako ang bibitawan niya sa publiko na mahalagang marinig para mabantayan ang pagtupad niya at ng kanyang administrasyon sa sinumpaang mandato sa sambayan ng Pilipino. Harleen Delgado, ABS-CBN News.
1: Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bago at modernong passenger terminal building sa Port of Lucena ngayong Martes. Nakatakdang buksan ang terminal sa susunod na buwan at inaasahang makatutulong sa pagsulong ng turismo at pag-unlad ng ekonomiya sa rehiyon. Ayon pa sa Pangulo, tinatayang nasa kalahating milyong biyahero ang dumaraan sa Lucena Port taon-taon, kaya kailangan paunlarin ang mga pasilidad nito. Mahigit 900 na ang seating capacity ngayon ng Lucena Port PTB mula sa dating mahigit 600 lamang. Malaking pakinabang ito para sa lalawigan dahil mas maraming turista na ang kaya nitong mapagsilbihan.
0: Susunod, Misa, inialay para sa pagsisimula ng international leg ng Signals World Tour ng Bini. Yan na rin pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
11: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio. Hello, attorney!
12: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
11: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, Attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balita Patan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
2: DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
3: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Hello, attorney!
4: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
0: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, Attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainip. Makinig ka na balita, DZMM, Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
3: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
5: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainip. Makinig ka na balita, DZMM, Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.

0: Bumiyahe na papuntang Sydney ang iba pang kapamilya stars para sa ASAP XP sa Australia. May mensahe naman si Paolo Avellino sa gitna ng pagbuhos ng napakarami niyang blessings. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan.
1: Sunod-sunod na ang revelation sa final week ng The Alibi, ang buong katotohanan. Magkakasunod din ang blessings kay Paolo Avellino na kabubukas lang ng bagong negosyo. At ibinotong outstanding Asian star mula Pilipinas para sa 2026 Seoul Drama International Award.
2: Thank you again to everyone who voted. So I never did expect to win anything by voting. So matagal mag-sink in sa akin yung mga ganitong bagay.
1: Sinundan si Paolo ng co-star niya sa The Alibi na si Kim Chu. It's Okay to Not Be Okay lead actress and Curtis. At panglima si Fiang Smith para sa Go Sing. Sa October, ang awarding ceremony sa Seoul, South Korea. Excitement naman ang baon ng kapamilya stars na bumiyahe na patungong Sydney para sa ASAP XP Australia. Kabina sa mga bumiyahe si na Regine Velasquez Alcacid, Ogie Alcacid, Shasha Padilla, Eric Santos, Angeline Quinto, Melay Cantiveros at iba pang kapamilya performers na maghahatid ng World Class Entertainment.
3: Sobra akong excited mga mates. Sana makita tayo dun mga class mates and mag-enjoy tayo dun sa ASAP Australia.
1: Mas naging makahulugan naman ang biyahe para kay Eric Santos na anak ng isang dating OFW.
4: Alam ko kung paano mawalay sa isang minamahal sa buhay. Para dalhin namin yung kahit man lang piraso ng Pilipinas sa kanila sa pamamagitan ng performances namin. Napakalaking bagay nun.
1: Ganon din ang hangarin ni Angeline Quinto na umaasa mabibigyan ng pagkakataon ng mga Pilipino sa Australia na pansamantalang makalimutan ang kanilang mga pinagdaraanan at magsaya kasama mga kapwa Pinoy.
5: Through music at sa lahat ng mga awitin namin, makalimutan nila yung bigat ng problema na kung ano meron man na dinadala ang puso nila.
1: Nostalgic naman ang pagbabalik Sydney para sa mag-asawang Ogie at Regine.
6: Lahat naman ng experience sa ASAP is not only memorable but it's always parang you're on a mission. It's also a time for bonding for all of us.
7: Every time kami lumalabas, lagi naming pinaghahandaan ang show, so or dalawang shows, so laging spectacular. Bonggang-bongga ang shows.
1: Dalawang magkaibang world-class shows ang handog ng ASAP XP Sydney Australia sa July 25 na gaganapin sa TikTok Entertainment Center sa Sydney. Magsisimula naman sa Agosto ang international leg ng Signals World Tour ng Binny. Kanina, nag-alay ng dasal at misa ang ABS-CBN family sa pangunguna ni na ABS-CBN Chairman Mark Lopez and CEO and President Carlo Katigbak para sa grupo bago sila tumulak para sa US leg ng Signals World Tour. Kasama rin sa misa ang kanilang resident tour dancers, ang besties na sasamahan ang walo pati na sa Summer Sonic 2026 sa Japan sa susunod na buwan. Ganiel Krishnan, ABS-CBN News.
8: Matibag ba yung kredibilidad ni Matibag?
9: Galing naman, natibag ba ang kredibilidad? Pero ang isang bagay yung lumabas ay wala siyang binanggit na pangalan na umano'y kinontak ni Vice President Sara Duterte. May leads na daw, pero ayaw niya banggitin kung sino.
8: Pero come to think of it, matagal na. 2020, kailan yun nangyari? 24,
9: I believe. So may continuance bukas. Ang tanong is saan mapupunta ang diskusyon.
8: Yeah. And then the next week po, after the... Kasi wala na Thursday, Friday, di ba?
9: Yeah.
8: The next week, morning na. Kaya pag-uwi niyo yung schedule niyo, 10...
9: Actually, mas maganda na 10 to 3.
8: Kasi mas maraming salamat.
9: Maraming salamat sa impeachment court na hindi, you know why? Mas fresh ang utak ng lahat ng tao sa korte. Kasi maage. Then you're out at 3. Ang mahirap sa sitwasyon ngayon, minsan pagod na pagod. Nakikita po sa TV, minsan.
8: Pagod na alin?
9: Hindi, maraming tumatayo na senator judges. Wala. Pag ng camera, makikita nila,
8: umaalis.
10: Or monitor naman sila sa rooms nila.
9: That's the point. Kaya pag morning, I'm assuming mas maganda, fresh lahat ang utak ng tao doon.
8: Feeling ko kasi swak lang sa head start.
9: Yun din.
5: Kaya very good.
8: Ganun lang, may motivo.
9: May motivo tayo. Ikaw naman ako. Ano ka swak nga sa radyo mo eh?
8: Okay, labas gusto ko hapon.
9: Okay, alright. At yan ang mga balitang binantay namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
5: Ito yung iswak na lang natin sa patrol talaga. No? Para sa gasa lahat. Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com na pakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa 6:30. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po, si Bernadette Zambrano.
8: Napapanood po ang TV Patrol at iba pang paborito ninyong palabas sa I1. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin Olchico sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, Bayan!

0: ang mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay 3 minuto matapos ang alas 8 ng gabi.
1: Isang makasaysayang paglilitis. Isang bansang nakamasid. Vice President Sara Duterte impeachment trial. Silipin ang bawat yugto mula sa mga testimonya, ebidensya at argumento hanggang sa hatol na maaaring magtakda sa direksyon ng politika sa bansa. Ihahatid ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio ang malalimang pagsusuri, mahalagang detalye at mga balitang kumpirmado sigurado. Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM Special Coverage.
2: Magandang gabi, Pilipinas. Samahan niyo po kaming muli sa pagpapatuloy ng coverage ng DZMM sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ako po si Rica Lazo.
0: Kasama po din Attorney Noel Del Prado.
2: At sa mga malalaking balita na nangyari ngayong araw na ito sa impeachment trial ng Vice Presidente.

0: Samantala, alamin naman natin ang mga naging highlights sa ikawalong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol Robert Mano. Robert, go ahead.
1: Rica, natapos na yung 8th day ng trial, ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero hindi pa rin natatapos yung pagharap sa impeachment court ng witness ng prosecution na si NBI Director Attorney Melvin Matibag. Kailangan pa rin kasi niyang bumalik bukas dahil ipagpapatuloy yung cross-examination ng defense team ng Vice President. Dahil ang banggit kanina ay marami pa silang gustong itanong kaugnay sa pagharap niya dito sa impeachment trial. Kanina, sa kaunang niyang pagsalang, idinetalye niya yung mga naging, yung ginawa niya nang siya ay maupo bilang NBI Director at kabilang nga dyan ay ipagpatuloy yung investigasyon kaugnay sa banta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinagbasehan daw nila ay yung pattern of evidence, yung gravity, no seriousness ng kaso o ng issue, identity, pagkakakilanlan, capacity, kung kaya bang gawin ng Vice President ito, at maging kung ano yung motibo. At iba, isa nga doon sa binanggit siyang motibo, yung posibleng pagpapalit kapag nga nawala na ang Pangulo, bilang siya ang Vice President, ay siya yung papalit sa pwesto ng Pangulo. At kanina, nabigyan ng pagkakataon yung bawat Senator Judge din na magtanong, magkaroon ng clarificatory question. Kaya medyo tumagal din yung pagdinig. Kabilang sa itinanong ni Senator Tulfo ay number one, bakit nung sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, may teacher na agad inaresto ng NBI nang sabihin maglalabas siya ng pera basta lamang may makapatay sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit ngayon daw na ang Vice President ang nagsasabi nito, tila iba yung pulisiya ng NBI at walang pag-aresto na ginawa. Ang paliwanag ni Matibag ay dahil iba yung sitwasyon noon sa sitwasyon ngayon at sa ngayon ay patuloy pa yung kanilang investigation. Yung ibang mga senator nagkaroon din ng clarificatory question kagaya ni Senator Kiko Pangilinan kung saan tinanong niya na yung satisfaction or trust rating ba ay automatic na magre-reflect o automatic na makaka-apekto sa kaso ng isang impeachable official. Binabanggit dito, ang naging sagot dito ay hindi kailanman naging basehan ito, sabi ni Attorney Melvin Matibag, dahil ang survey ay hindi naman ay totality ng sinasabi ng buong Pilipino dahil pili lang daw yung mga sumasagot dito. At minsan, pag matindi niya binanggit kung sino, eh may mga firm daw, survey firm na tinadaya yung resulta ng survey. Sa pagdesisyonan kanina, medyo naging mahaba yung break ng impeachment court na pagdesisyonan na bukas babalik si Attorney Melvin Matibag. Pagdating ng Lunes, July 27, dahil sona yan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr., ay wala munang impeachment trial. Kinabukasan, July 28, Tuesday, wala ring impeachment trial dahil ito bibigyan ng pagkakataon yung minority group. Bahagi na ito, tradisyon na ito, na nagkakaroon ng kontrasona kinabukasan after

0: Right after the SONA. Kaya next week, Wednesday, July 29 na, ang susunod na hearing after tomorrow. O ibig sabihin, isang linggo. After tomorrow, ay tsaka pa lamang ipagpapatuloy yung hearing at posibleng doon palang lumutang o humarap yung iba pang ipinatatawag ng impeachment court. Pagkatapos nito, pero yung Wednesday nila, may bagong schedule na yan, 10 a.m. to 3 p.m. na yung magiging oras ng pagdinig. At pagdating ng August, ganun na din. Monday, Tuesday, Wednesday, yung magiging pagdinig pa rin. Pero 10 a.m. pa rin yung kanilang pagdinig hanggang 3 p.m. At pagdating naman ng 4 p.m. ay yung regular session ng Senado bilang legislative body. So ganyan magiging ka-heavy o kahaba yung schedule ng mga senador. Idadagdag mo pa dyan yung mga committee hearings dahil pag-uusapan din naman nila yung proposed national budget para sa susunod na taon. Kaya sinisiksik nila yung oras, sinisiksik nila yung araw. At pwede rin na doon sa kanilang napagkasunduan sa caucus na posible na kung wala namang malaking pag-uusapan sa sesyon sa hapon, yung impeachment trial pwede nilang i-extend pa kung kailangan. So yan yung napagkasunduan. At yung namang mga detalye, Rica, kaugnay doon sa naging direct examination ng prosecution ay ibibigay yan sa ating mamaya ni Pamela Vasquez. At yung cross-examination naman, kung ano yung highlights nito ay ibibigay naman sa atin ni Radyo Patrol John Garner. So yan muna ang sitwasyon mula sa Senado. Rica.
1: Maraming salamat, Sir Robert. So starting Wednesday next week, meaning Wednesday onwards, ay 10 a.m. to 3 p.m. na yung magiging new schedule, no?
0: Tama. Yan yung napagkasunduan, inaprobahan ng mga senador sa kanilang caucus kanina, sa kanilang meeting. Mag-morning shift na sila starting next week.
1: Ayan na. Ayaw na nilang gabihin dahil nga marami ng pag-uusapan kasi balik na ang regular programming nila, di ba?
0: Oo, may regular session na sila ulit after na SONA.
1: Anong tuloy-tuloy na po ba na 10 to 3? Oo, ngayon nga. Yes. Hindi nakikinig yung ano natin, mission control. Kaya pinaulit at tanong. Oh. Maraming salamat, Iga John, Sir Robert.
0: Sa inyo.
1: Ayan, ang ating Senate reporter na si Robert Mano, Boss Robert, every morning yan. Makakasama ninyo. Dito na muna tayo, mga kapamilya. Babasahin ko na ba? News break naman na, ay newscast na ba natin ito? Dahil bago po natin napuntahan ang diskusyon natin sa nangyari ng araw na ito, ito po ang ating mga naganap for today's day 8. Hindi ako nagkakamali ng bilang, ikawalong araw ng impeachment trial ng Vice Presidente Sara Duterte. Mga kapamilya, bago pa man magsimula ang direct examination ni House Lead Prosecutor Jervin Luistro, pinagsabihan ni Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero si NBI Director Melvin Matibag na iwasang magbanggit ng mga pahayag tungkol sa sino mang miyembro ng Impeachment Court. Sa simula pa lang,
2: kindly avoid statements pertaining to individual members of this Impeachment Court. Without prejudice to any investigation you're undertaking, you may do so, but without need of issuing statements that may impinge upon the independence and or integrity of the court or the individual senator judges.
1: Sa simula pa lang ng direct examination ng prosecution team, bahagyan ang nagkasagutan sa House Prosecutor Luistro at Defense Team Attorney Mark Villuan. Nang kumontra ito sa ilang manifestation ng prosekusyon, kabilang ang pagsama sa binuong Special Task Force ng NBI, kaugnay ng banta sa buhay ng Pangulo, gayon din sa pagtawag sa pahayag ng Vice Presidente bilang banta.
3: Matapos siyang italaga bilang direktor, may binuo siyang Special Task Force para magsagawa ng imbestigasyon sa patuloy na mga pagbabanta sa buhay ng Pangulo.
4: As to the task force, Your Honor, we would have to object there too on the basis of them being irrelevant. Your Honor, we'd just like to manifest for the record that such task force, Your Honor, was not part of the articles of impeachment as well as the impeachment complaint. There was no mention thereof, and this is tantamount to a new information. We would have to object because the good counsel used the word banta, which is a conclusion of fact.
3: Maliwanag po sa naging banta ng Vice Presidente kaugnay ng November 23, 2024 na video. May kinausap siyang tao. kaugnay ng kanyang banta sa buhay ng presidente, ng first lady, at ng dating speaker. The mention of special task force, including its creation at ang karagdagang imbestigasyon nito, passes the test of relevance.
1: Nagdesisyon naman si Presiding Officer Escudero na payagan ang testimonya ni Matibag at sinabing ituring na pahayag ang mga binitawan ng bise dahil maituturing na konklusyon ang terminong banta. Hindi banta kundi isa ng plano. Ganyan itinuturing ng NBI ang binitawang pahayag ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Marcos Jr. sa direct examination sa ikawalong araw ng impeachment trial. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na bumuo ang kawanihan ng Special Task Force para tutukan ang banta sa buhay ng Pangulo, unang ginang at dating House Speaker, na ani ay banta rin sa pambansang seguridad.
5: Napakahalaga po para sa amin sapagkat from our law enforcement perspective, ang ginawa pong banta ng Vice Presidente ay tinatrato na naming hindi banta kundi isang plano para po sa pagpatay sa ating Pangulo. And that is a threat to the President, which we consider also na threat po sa ating national security.
1: Ipinalabas din ang bahagi ng video sa pagtitipon ng Reform Alliance for Good Governance and Accountability o RAGE Coalition noong Abril, kung saan binanggit ng kapatid ni VP Sara na si Mayor Baste na kailangan nila ang ulo ni Pangulong Marcos. Ayon kay Matibag, napreserba na at na-authenticate ang naturang video ni NBI Agent Edgar Apolonio. Ang naturang video, inihalintulad ni Matibag sa pahayag ng Vice Presidente sa press conference noong October 2024 na na-imagine niyang pugutan ng Pangulo. Iginiit ni Matibag na mistulang nagdulot ng kinetic force o nakaaapekto sa iba ang sinasabing pagbabanta ni VP Sara.
5: Yung kanila pong aksyon ay nagkakaroon po ng epekto para kubilo sa mga nakakarinig at kanilang mga supporter upang maghasik po ng ligalig at kaguluhan po sa ating pong bansa at hindi na nirirespeto ang ating pong konstitusyon at wala na rin pong pagtingin sa ating democratic process.
1: Inisa-isa ni NBI Director Melvin Matibag ang limang kriteria o basehan para imbestigahan ang sinasabing banta sa buhay ni Pangulong Marcos Jr. Ayon kay Matibag, una rito ang pattern of violence na kanilang naobserbahan kay Vice President Sara Duterte. Kabilang sa ikinonsidera ang insidente noong mayor pa ng Davao ang bise kung saan nanapak siya ng court sheriff. Bukod sa video ng panununtok, nakakuha rin ang Special Task Force ng kopya ng umano'y affidavit ng isang pulis at self-confessed na miyembro ng Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas.
5: As part of our investigation, kami po ay nakakakuha ng mga dokumento related po dito sa aming inimbestigan kung saan we got hold of a affidavit of dating pulis ni si Arturo Las Cañas na self-confessed member ng DDS na kung saan doon po sa kanyang affidavit na yan ay atin pong nakita at inilalarawan po at sinasabi nitong ni Arturo Las Cañas na ang Vice Presidente mismo ay kasama doon sa Opland Tokhang, isa sa mga arkitekto ng Opland Tokhang.
1: Pero bago pa man masuri ang nilalaman ng affidavit, nagkaroon ng pagtatalo magkabilang panig matapos tawaging scrap papers ni Counsel for Defense Attorney Mark Vinluan ang affidavit dahil sa kawalan ng pirma at notaryo. Ayon naman kay Matibag, dahil umano sa open source intel, nakatatanggap sila ng mga impormasyon o dokumento na makatutulong sa kanila para makakuha ng leads. At iginiit na tinanggap nito ang affidavit para ikumpara rin sa iba pa nilang hawak na dokumento kaugnay sa imbestigasyon. Sa ruling ni Presiding Officer Francis Escudero, hinayaang basahin ni Matibag ang bahagi ng affidavit ni Las Cañas kung saan lumabas na ipinag-utos umano ni Nooy Mayor Sara ang pagpatay sa drug pushers sa kanilang lungsod.
2: The document being identified by the witness is not notarized, not under oath, and it is only as to the fact that they used this document in their investigation or as part of their investigation, but not as to the truth of the allegations contained in that unsubscribed document that was not made under oath.
1: Tinatrato rin ng NBI bilang mabigat at seryoso ang banta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Marcos Jr. sa pagtalakay sa aspetong gravity at seriousness o gaano kaseryoso. Sinabi ni NBI Director Melvin Matiba na maituturing na seryoso ang banta dahil dalawang pinuno sa pinakamataas na sangay ng pamahalaan ang pinagbantaan. Mismong Vice Presidente na rin aniya ang nagsabing no joke o hindi biro ang kanyang pahayag na maituturing ding confession o pag-amin. Dagdag pa ni Matibag, itinuturing din ang kanilang foreign counterparts na seryoso ang banta ng bise at kung sa kanilang jurisdiction umano nangyari, posibleng nakulong na o naalis na sa pwesto ang nagbanta.
5: Para sa akin po, hindi na ito talaga banta kundi isa na pong confession ng kanyang plano na pagpatay po sa ating Pangulo. Sapagkat makikita naman natin na sinabi niya na meron akong kinausap at pumayag ang kumausap para patayin ang presidente.
1: Inihirit ng defense team na matanggal sa record ang testimonya ni Matibag dahil konklusyon na umano ito. Pero sagot ng prosecution team, obserbasyon at appreciation sa investigasyon ang pahayag ni Matibag. Nagdesisyon naman si Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero na panatilihin sa record ang testimonya ni Matibag. Sa identity and identifying characteristic involved in the incident, sinabi ni Matibag na malinaw na Vice Presidente ang nagbanta at ilang beses rin inulit ng Vice ang kaparehong banta sa iba pang panayam.
5: Malinaw na na-establish na ng identity at hindi naman po ito itinanggi, paulit-ulit naman na inamin na ang nagbanta, ang nakumausap ng papatay, kaya ang ating pong Vice Presidente na...
1: Itinuturing naman ng NBI ang malawak na network ng Vice Presidente at ang sinasabing koneksyon sa pagtatatag ng Davao Death Squad sa kapasidad ng Vice Presidente para umano ipapatay si Pangulong Marcos. Iginit din ng NBI na maituturing na motibo sa sinasabing planong pagpapatay ang line of succession kung saan si VP Sara ang magiging presidente sakaling mawala ang Pangulo. May persons of interest na ang NBI sa sinasabing kinontrata ni VP Sara para ipapatay sina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Iginiit ni Matibag na malaki ang papel ng mga POI para maituro ang sinasabing kinontrata ni VP Sara, pero posibleng kabilang din ang mga POI sa mismong kinontrata ng Vice Presidente. Tumanggi naman si Matibag na magbigay ng detalye sa pagkakakilanlan ng mga POI.
5: Ang ganito pong bagay na it's an open and continuing investigation ay ating isisiwalat, may lalagay po sa alanganin yung pong ating performance o assets na nasa ground. Kasama na rin po rito na yung pong aming capability to have successful operation ay makumpormiso sapagkat maaaring hindi na po kami pagtiwalaan ng aming pong mga pinanggagalingan na source.
1: Sa cross-examination, sinuri ng defense team ang kaalaman ni NBI Director Matibag sa naunang investigasyon sa sinasabing pagbabanta ni VP Sara sa buhay ng first couple at dating House Speaker. Kabilang dito ang kaalaman ni Matibag sa inilabas na subpoena sa ilang mamamahayag na nasa online press conference noong November 23, 2024 kung saan ginawa ni VP Sara ang umano'y pagbabanta. Pero ang prosekusyon, paulit-ulit na tinutulan ang pagtatanong ng depensa at iginiit na hindi masasagot ng testigo ang mga tanong sa naunang investigasyon dahil hindi pa si Matibag ang direktor ng NBI noon.
3: Witness was appointed as NBI director only in February 2026. His testimony with respect to the first investigation will only be based on records. Your Honor, if it will go into the detail of the investigation, I'm afraid, Your Honor, he is not competent as he has no personal knowledge about the first investigation.
1: Inungkat din ang defense team na isa sa pumirma at nag-endorso ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente ang asawa ni Matibag na si Representative Maria Rene Ann Lourdes Matibag sa impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Pero sagot ng hepe ng NBI, hiwalay at iba ang trabaho ng kanyang asawa bilang mambabatas sa trabaho niya bilang direktor ng kawanihan. Kinwestiyon din ang defense team ang pagsalang kay Matibag bilang testigo sa paglilitis ngayong araw kahit walang inisyong subpoena. Sagot naman ni Matibag, walang subpoena pero may verbal announcement aniya ang korte na siya'y ipinatawag.
6: The court did not issue a subpoena for you to appear today.
5: Even if there's no subpoena in the pretrial order, I was mentioned to be a witness. and I was invited by the prosecution to be a witness. And from my understanding, it was also listed by the defense. I will be gladly witness for the defense as well if I will be called upon.
1: Itinanggi naman ni Matibag na na-brief o naturuan siya ng prosecution team matapos aminin dalawang beses siyang nakipagpulong kay House Lead Prosecutor Jervin Luistro. Paglilinaw ni Matibag, sakop lang ng kanyang testimonya ang kanilang pinag-usapan.
5: Well, I'm a lawyer and I know where you're going. There was no discussion or coaching. We just discussed matters that supposed to be covered by my testimony. In the same way that when you want to present me as your witness, I will be more than willing to sit down with the defense counsel.
1: Inusisa rin ng depensa ang ilang opinion piece ni Matibag na sinulat niya noon kabilang ang mga may pamagat na Inday Sara the Bratinella. Pero para kay Matibag, wala namang kinalaman sa kanyang pagtestigo ang pag-usisa ng depensa sa mga nauna niyang opinion piece.
5: Para sa akin po, nako niya yung NBI director, palagi ko po hindi po material itong ating pinag-uusapan sapagkat ang ating po pag-iimbestiga ay nababase sa batas, nababase sa ebidensya at prosesong nandoon na nang ako'y dumating po bilang NBI director.
1: Itutuloy bukas ang cross-examination ng depensa kay NBI Director Melvin Matibag. Ito ay matapos pagbigyan ni Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero ang hiling ng depensa na continuance sa cross-examination dahil sa mga umano'y bagong topic na nabanggit ni Matibag. Dahil dito, binawi muna ng Impeachment Court ang subpoena para sa mga dating Land Bank Branch Manager na sina Violeta Constantino at Ninita Camposano na nakatakda sana ng sumalang na testigo bukas kaugnay ng Article 1 o ang sinasabing maanumalyang paggastos ng confidential funds ni VP Sara. Lumabas ng bansa si Vice President Sara Duterte habang nagpapatuloy ang kanyang impeachment trial. Ayon sa Malacanang, binigyan ng travel authority ang visa presidente para bumiyahe mula July 16 to 31. Sa inilabas namang pahayag, kinumpirma ng Office of the Vice President na nasa overseas trip ang bise at kasama sa kanyang pupuntahan ang Qatar, United Kingdom at The Hague, the Netherlands, kung saan nakakulong sa International Criminal Court Detention Center ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon naman kay Defense Panel Spokesperson Attorney Michael Poa, ina-update nila ang bise na may sarili ring monitoring sa impeachment trial.
7: May karagdagang balita po tayo mula sa Senado. Kaugnay pa rin sa impeachment trial. Ihahatid po sa atin ito ni Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pamela, magandang gabi.
8: Yes, Attorney Atlica, magandang gabi. No, balikan lamang natin o i-wrap up natin yung at least sa prosecutor side. Si Lead Prosecutor Jervin Luistro ngayon ang una doon sa direct examination kay NBI Director Melvin Matibag. At kung saan itinuring ng NBI na banta sa buhay ng first couple at ni dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, yung mga nasambit ni Vice President Sara Duterte. Ito rin yung dahilan kung bakit bumuo ang NBI ng Special Task Force sa ilalim ng Administrative Order No. 11. Una nga yung live stream ng rally ng Rage Coalition noong April 2026 kung saan nagsalita si Davao City Mayor Sebastian Duterte na isang ulo lamang ang kailangan at yan nga ay yung ulo ng Pangulo. Pangalawa, yung video kung saan nabanggit ng pangalawang Pangulo ang pagtanggal sa ulo ng Pangulo. Kaya naman siniyasat ng NBI Special Task Force ang serious, active at continuing threat o banta sa buhay ng Pangulo na banta rin doon sa national security. Nabanggit din na Matibag na gumamit sila ng mga batayan, una nga yung pattern of violence kung saan binalikan yung pananapak ni VP Duterte sa isang sheriff noong July 2011. Nakuha rin ng NBI yung affidavit ng dating miyembro ng Davao Death Squad o DDS na si Arturo Las Cañas kung saan nabanggit niyang sangkot umano si VP Duterte doon sa Oplantokhang. Pero pinalagan ito ng defense at sinabi nga yung ginawang sinumpa ang salaysay, no, yung hindi permado, hindi notaryado at yun nga, mere scrap of paper. Pangalawa naman yung gravity o bigat ng pangyayari. Pangatlo yung identity o pagkakakilanlana kung saan na malinaw nga na si VP Sara Duterte yung gumawa ng pagbabanta. Pangalawa, yung gravity o bigat ng pangyayari kung saan na pinuno ng dalawang malalaking sangay ng pamahalaan o ng pamahalaan o ng pamahalaan at sinabi nga na hindi joke o no joke nga yung naging remark nitong ni Vice President Sara Duterte. Sa capacity naman, malawak umano yung network ni VP Duterte at matagal na rin nanilbihan si dating Pangulong Rodrigo Duterte at malawak din yung kanilang ANIAE financial connections. Panghuli, yung motive o intent kung saan muling iginiit ni NBI Director Melvin Batibag na yung pangalawang Pangulo ang papalit sa Pangulo kung sakaling ang masawi o pumanaw itong Pangulo. Mayroon na rin silang sinusundang needs para mahanap ang taong nakausap ni Vice President Duterte para ipapatay si Pangulong Marcos Jr. Katunayan, meron na nga silang mga persons of interest pero tumanggi na silang ibunyag kung sino-sino ang mga ito. Paliwanag niya, ito'y open at continuing investigation at hindi pwedeng makompromiso yung pagkakakilanlan ng mga human intel o human intelligence, ika nga. Maaari rin nilang malabag yung right of privacy ng mga POI. At kanina nga, no, pansamantalang binawi ng Senate Impeachment Court yung subpoena doon sa dalawang itetestigo sana ng House Prosecution Panel para doon sa Article 1. Yan yung managers ng Landmark of the Philippines na sina Violeta Constantino at Nenita Campuzano na harap sana bukas, so Wednesday. No, paliwanag nga ni Presiding Officer Francisco Escudero, maglalabas na lamang sila ng panibagong utos kung sakaling o kung kailan na sila kailanganin para tumayong witnesses. Kanina naman, no, sa post-trial press conference ng prosecution, sinabi nito nga hindi inatibag itong si NBI Director Melvin Batibag. Dumepensa rin sila doon sa paratang kay Batibag, no, na chismis yung sinabi na paglilitis ngayong araw ayon kay House Prosecutor Terry Ridon. Meron open at active investigation ng NBI para nga tukuyin itong mga persons of interest. Nang matanong naman doon sa latest international trip ng Vice Presidente, ang sinabi ng prosekusyon ay a safe travels at happy trip. Kung matatandaan nga natin, nung kabilang yung mga bansang Qatar, Germany, UK, Northern Ireland at the Netherlands doon sa mga international trip ni Vice President Sara Duterte. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
7: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Partner Rica.
1: Maganda nga partner yung inilatag ni Robert kanina, tapos si Pam naman sa prosekusyon, at susunod nating maririnig yung kay Jom Garner naman.
7: Yes.
1: Para meron tayong patas na pagbabalita sa iba't ibang mga sides nga nitong impeachment trial natin. Mm-hmm. Mamaya partner, pag-usapan pa natin yung nitty-gritty.
7: Yes, yung marami. Dami nangyari.
1: Mm-hmm.
7: Ngayon naman, papakinggan natin si Jom para sa paglalahad. Cross-examination ng depensa kay NBI Director Melvin Batibag, sumentro sa kanyang kredibilidad at personal na bias. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Senado. Hatid naman yan ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom, magandang gabi.
9: Attorney Noel Atrica, tama ka dyan. Sumentro nga sa cross-examination na pinangunahan ni Attorney Mark Binluan kay NBI Director Melvin Batibag sa kanyang kredibilidad at umano'y personal bias. Unang tinanong ni Attorney Binluan si Batibag patungkol dun sa kaalaman niya sa sampina na inisyo ng NBI, pati na rin yung testimonya ng mga journalist na dumalo doon sa November 23, 2024 press conference ni Vice President Sara Duterte, kung saan binitawan nito umano yung pagbabanta sa buhay ng para kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Batibag, wala pa siya sa NBI nang ipatawag ang mga journalist, maging ang pagdalo ng mga ito para magbigay ng sinumpaang salaysay. Pebrero ngayon taon lang siya na-appoint ni Pangulong Marcos Jr. bilang direktor ng NBI kapalit ng nag-resign na si Jaime Santiago. Makailang ulit rin na nag-object itong si Luistro sa mga tanong ni Binluan kay Batibag, partikular nang maitanong ito tungkol dun kung maituturing bang hearsay lamang ang kaalaman ni NBI Director Melvin Batibag dahil wala itong personal na kaalaman ng mangyari ang insidente. Direkta namang sinagot ni Batibag ang defense na isa ang kanyang asawa na si Laguna First District Representative Maria Rene Ann Lourdes Batibag sa mga endorser ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ipinalabas din ang isang art card na naglalaman ng larawan naman ni VP Duterte at ni Pangulong Marcos Jr. at ng kanilang public trust rating. Nabanggit din sa cross-examination ang mga isinulat na opinion pieces ni Batibag sa isang commentary section ng isang pahayagan patungkol kay VP Duterte. Patungkol naman doon sa umano'y korupsyon sa confidential funds ng Office of the President, sinabi ni Matibag na handa ang NBI na imbestigahan ito kung may sapat na ebidensya na maglalatag laban nga sa mga aligasyon na ito. Handa rin umano ang NBI para imbestigahan ang umano'y anomalya sa flood control project ni dating Speaker Martin Romualdez. Patungkol naman doon sa alleged crime na nakumit ng Vice President nang mag-contact ito ng assassin para nga ipapatay yung mga nabanggit, sinabi ni Matibag na ongoing ang investigation at may active case build-up para rito. Kukontakin na lang umano si VP Duterte kapag nahanap na ang umano'y kinausap niya para nga patayin si Pangulong Marcos Jr., First Lady Liz Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sinagot naman niya yung tanong ni Binluan kung premature bang maituturing ng kanyang pagtayo sa witness stand dahil ipinipilit nga ng depensa na wala naman talagang personal knowledge itong si Matibag dahil nga hindi pa ito NBI director nang mangyari ang Article 4 yung naglalaman niyan yung kanyang utterance ng vice sa buhay ng mga nabanggit. Sinabi nito na hindi maituturing na premature dahil malinaw na ang pagbabanta ni VP Duterte sa kanyang buhay ng mga nabanggit doon sa kanyang press conference. Hindi rin sinabi rin ng NBI na sa ngayon ay walang actionable threat sa buhay ng vice dahil nanggaling lang ang umano'y banta o Oplan Romanov o yung pagbabanta sa buhay ng pamilya Duterte doon sa Princess Maui na umattend noong November 2024 press conference ng vice. Sinagot din niya yung pagtatanong ni Senator Bam Aquino tungkol doon kung naniniwala ba siya na 100% probability na kayang gawin ng vice itong papatay ang unang couple o first couple at yung dating House Speaker. Sinabi niya na 100% sigurado na kayang gawin ito ng vice. Pagkatapos niya ay nagkaroon ng post-trial press conference itong si Attorney Michael Poa kung saan sinabi nito na naabot ang target at masaya sila. Sa itinakbo ng cross-examination ni Binluan kay NBI Director Melvin Matibag, sinabi rin nito na tinanong ito kung may assassin ba talaga. Ang sabi niya ay ito ay up to prosecution para patunayan ang bintang na ito. Although sinabi na ni Matibag na may mga person of interest na silang tinitingnan at active nga ang investigation at case build-up. Natanong rin kung ano ba yung kinalaman nung pagsama ng public trust rating ng dalawang leader, pinakamatataas na leader ng bansa. Sinabi ni Poa na ang punto lamang nito ay para tanungin ang NBI kung nakukonsider rin ba ang mga ganitong klaseng detalye dahil ang pinag-uusapan naman ay sa Article 4 ay ang umano'y betrayal of public trust. Rica, attorney.
7: Maraming salamat, Jom Garner.
9: At yan ang balilang po. Rica.
1: Go ahead, extra, Jom.
9: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
7: Samantala, sa iba pang pambansang balita, COMELEC wala pang naitatalang election-related violence sa BARMM. Sa pagsisimula ng election period, narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, magandang gabi.
10: Attorney Noel Rica, wala pang naitatalang election-related violence ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao simula ng ipatupad ng election period, gun ban at mga checkpoint. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, 27 red category areas at 27 orange category areas sa BARM, habang 21 sa mga red category areas ay nasa Lanao del Sur. Iliw na COMELEC na hindi ito nangangahulugang magulo o tiyak na magkakaroon ng karasan sa mga lugar na ito. Sinabi rin ni Chairman Garcia na maayos ang papapatupad ng gun ban sa mahigit 100 munisipyo at 2 lungsod sa BARM. Sa kabuuan, may 167 checkpoints. Wala umanong nahuling lumabag sa gun ban o nagdala ng ipinagbabawal na baril o sandata. Bagamat may naitalang mga insidente ng pamamaril at pagpatay sa North Cotabato at Maguindanao del Norte, iniyo ng COMELEC na wala itong kaugnayan sa halalan. Ayon sa paunang investigasyon ng mga insidente ay posibleng may personal na motibo o ganti sa operasyon laban sa mga armadong grupo. Samantala, nakatakdang bumisita ang COMELEC sa Marawi City sa August 29 hanggang 31 upang makipagpulong sa mga stakeholders Ministry of Basic, Higher and Technical Education at Integrated Bar of Philippines para sa pagsasanay ng mga guro at pagpapalakas ng voters education kaugnay na malalapit na halalan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, CZMM.
7: Maraming salamat, Bert Dizon. Sa papumbalita, Land Transportation Office sinuspinde ang lisensya ng rider sa viral road rage sa Marikina. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado ihahatid mula sa Quezon City ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly, magandang gabi.
11: Magandang gabi, Attorney Noel. Rica, naglabas ng Land Transportation Office ng show cause order laban sa rider na sangkot sa viral road rage sa Marikina City kung saan sinagta nito ang kapwa motorista sa gitna ng kalsada. Batay sa investigasyon ng LTO, naganap ang insidente noong gabi ng July 18 matapos umanong harangin ng sospek motorsiklo ng biktima. Nauwi ang kanilang pagtatalo sa pananakit na nagdulot ng pinsala sa biktima. Dahil dito, inatasan ng LTO ang sospek na rider na humarap sa tanggapan ng Intelligence and Investigation Division sa BNS at magsumite ng kanyang sinumpaang paliwanag kung bakit hindi siya dapat managot sa kasong improper person operate a motor vehicle na maaaring magresulta sa suspension o pagbawi ng kanyang lisensya sa pagmamaneho. Habang dinidinig ang kaso, isinailalim ng LTO sa 10 araw na preventive suspension ang driver's license ng rider at inatasang isuko ito. Inilagay din sa alarma ang kanyang motorsiklo habang nagpapatuloy ang investigasyon. Samantala, sa ibang balita naman, nagkakaroon ngayon ng minor pre-magnetic eruption sa Bulkan Taal na nagsimula alas 8 ng gabi. Ayon sa PVOX, maglalabas pa sila ng karagdagang detalye kaugnay ng insidente. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, DZMM.
7: Maraming salamat, Kelly Cordero, at lahat ng ating mga Radyo Patrol.
12: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
7: Oo. So magbabalik, magbibigay daan lang po tayo sa ilang mahalagang mga paalala, pero magbabalik pa rin si Rica Lazo at Attorney Noel Del Prado dito din sa pagpapatuloy ng ating coverage ng VP Sara Duterte impeachment trial.
12: Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM special coverage. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: DCMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
1: DCMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
2: Ring, ring, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Cough, cough, wet away!
4: Yay!
3: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Mapinig ka na balita, DCMM, Radio Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
6: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Tagulan na, uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa, may Plemix 40 ako. Ang Plemix 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemix Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemix!
8: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Uriño. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
10: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
11: Happy. Everybody is happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM special coverage.
14: Sa pagpapatuloy po ng ating coverage ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, makakasama po natin si Attorney Domingo Egon Cayosac, isang constitutional law expert at past president ng Integrated Bar of the Philippines. Magandang gabi po, Attorney Cayosa.
15: Good evening, Attorney Noel, at magandang gabi sa mga nakikinig at nanonood sa inyong program.
16: Hi, Attorney Egon. Kasama rin po ako, Rica Lazo po. Salamat po for joining us in the program.
15: Ms. Rica, good evening.
16: Apo.
14: Una po, Attorney Cayosa, nais naming marinig ang inyong assessment sa day 8, yung mga nangyari po ngayong buong araw dito sa impeachment proceedings.
15: Well, so far, maayos naman. Medyo mas mabilis ng konti ang mag-re-resolve ng mga issues. At from the point of view ng prosecution, naipasok nila yung testimonya at mahaba nga yung testimonya ng NBI director na pagtahi-tahi niya yung mga gaps, yung mga hindi nasasagot noon ng mga naunang witnesses from NBI, kinakailangan at nasagot naman niya sapagkat siya na yung director eh. Siya na yung pinakamataas doon sa task force na nag-iimbestiga. Doon naman ho sa punto ng defense ay nagtagumpay naman sila na ipakita in one way or the other na parang tinitibag nila yung credibility at integridad ng testimonya, ng witness. Nabanggit nila yung relasyon nito doon sa isang congresswoman na isa sa mga nagsulong doon sa impeachment charge. Mag-asawa sila. Na ano din nila na yung investigation nila hindi pa pinal. Ongoing pa lang yung kanilang investigation. At meron pa rin ibang mga naipasok. Ang nailusot ng prosecution, if I may say, ay yung mga ibang testimonya, lalong-lalo kay Las Cañas, yung testigo laban sa Pangulong Duterte dun sa ICC, na ipasok nila ito. Normally, mahirap mo yung ipasok kung ang tutumbukin mo yung krimen mismo.
14: Mm-hmm.
15: Ito na ipasok nila dahil ginawang ito basihan pala nung sa kanilang investigation. So I think that was smart of the prosecution of course, binabatikos kung bakit nakapasok yun, but it was not to prove that ginawa nga niya yun, but as a basis for their investigation. So, nakapasok yun, damaging yun sa vice president. Totoo mm-hmm. naman yung pangamba nung depensa na nailusot yun at dahil na-showing ay damaging sa vice president kasi nag-introduce ng isang aspeto na hindi naman direktang tukoy o relevant dito sa issue ng grave threats ng vice president. So, from both sides, nagawa nila. Pero yung hinihintay nating pasabog kasi maraming mga pasakalye at mga statements yung prosecution na meron daw pasabog si Director Matibag, mukhang hindi naman ganoon.
16: Hindi naman pala sumabog ng malala.
14: Did not live up to the hype.
15: Sumabog na kuhan. So, that there's nothing much new sa yung testimonya.
14: Attorney Cayosa, doon sa punto halimbawa na mayroong mga statements or opinion columns na isulat.
16: The Bratinella series.
14: Oo. Si Dat, hindi pa siya director no ng NBI. So, ano ang tingin nyo doon?
15: Well, yun yung linabas yun at ginamit para patibagyan na para bang you're not a credible witness. You're not a disinterested witness. Mm. Pero ito kasi ang one eh. This is a caution to us lawyers, diba, Attorney Noel? Na pag yung competent yung witness at alam niya ang kanyang ginagawa, huwag mo na siya masyadong tanungin kasi siya binabalik niya yung mga tanong eh. Mm-hmm. At pinadagdagan pa niya. Meron pa siyang mga counter-attack. Kumbaga, normally, yes. A witness doesn't do that. Mm-hmm. Sasagutin lang ang tanong mo siya, binabalik niya eh. At saka, dinadagdagan pa niya para mas lalong magdiin. Mm-hmm. At marunong siyang i-evade o kaya sagutin kaagad tatanggapin niya yung katotohanan pero kaagad gumagawa siya ng explanation.
14: At napansin niyo rin ba yung naisingit niya na yung Bratinella daw ay hindi galing sa kanyang bibig kundi galing sa
16: dating pangulo.
14: Yung ama ng ating vice president.
15: So, yung mga ganun ba, di ba pati yung inaamin niya pero pati yung nga yung signature nagtangka pa siyang medyo i-evade pero sa kahuli-hulian sabi niya para bang tayo magdebatehan sige tatanggapin ko na sa misis ko yan at saka congresswoman siya talagang yung kasama siya dun sa nag-endorso pero walang kinalaman ang aking trabaho sa kanyang trabaho. Mm-hmm. Sana hindi yung mga nasa gobyerno sa sagot na yan. Eh.
14: Mm-hmm. Pero Attorney Cayosa, hindi ito gaano natutukan ngayong araw, pero kumbaga kasi meron ng paunang pagbabala yung presiding officer tungkol dun sa mga nasasabi yung mga statements outside of the impeachment proceedings ni NBI Director Matibag na patungkol doon sa mga senator judges.
16: But he did not mention names
14: hindi
16: before.
14: Hindi nga, pero kumbaga...
16: May tinamaan. Nasa pool.
14: Oo, pero kumbaga, in terms of... Kasi pinag-usapan natin credibility, di ba? Mm-hmm. At yun nga, maraming pumupuna sa kanyang timing ng pag-reveal nitong mga ongoing investigation. Sa tingin nyo, ay meron ba yung epekto sa kanyang testimonya?
15: Well, of course, meron na kung meron. Kasi nga, yung introduce ng pagkaduda. No? But to completely block it, hindi nangyari. Mm-hmm. Or to completely demolish it, hindi namang nangyari. So at least ngayon, merong titimbangin ang mga senador pagdating sa credibility issue ng director na ito. But ang advantage kasi ng prosecution, yung mga tinetestify niya, karamihan, alam na rin natin, di ba? Yung merong basihan, hindi naman na gawa-gawa lang. Mm-hmm. Plus, siyempre, kung tatanungin mo siya sa kanilang investigasyon, pwede nilang dagdagan kahit ano yung nangyari dyan, di ba?
14: Tama.
15: Medyo hindi lang na-practice o kaya hindi niya in-emphasize na ang lahat na ito, hindi lang naman ako may kagagawan.
16: Mm-hmm.
15: This is the work of the NBI. Mas matimbang sana yung ganon.
14: Mm-hmm.
15: Hindi ko ito yung aking trabaho, hindi ko lang opinion ito, hindi ko lang output ito. Dumaan ho sa napakaraming professional na mga abogado at mga ahente at mga intelligence officers ng NBI. Kasi palaging ang inaano nila yung credibility niya as a witness. Dapat inanyo na, ito hindi resulta ng, hindi personal sa akin to. Trabaho ng aking ahensya. Pag ganun kasi ang packaging mo, mahirap talaga tibagin kasi NBI yan eh.
14: Tama.
15: These are bureaucrats, these are civil servants. We have to presume that they're doing their job. They know at wala dapat silang kinikilingan.
16: Naku, sabi pa naman yan kanina, attorney, do your job, di ba? May pahaging na ganun eh. Let's do our job. Anyway, we've been seeing character assassination since nagsimula po tayo sa ating first witness, ano, attorney. Pero ito din po ay gusto ko ring malaman kasi palagi pong paulit-ulit silang tinatanong, do you have personal knowledge of ganito ganyan? Do you have personal knowledge of this and that? Pero bilang investigador, dapat po ba sila talagang magkaroon ng personal knowledge about what they are investigating? Doesn't that already make them have a conflict of interest on the issue itself?
15: Well, you're correct. As an investigator, you don't have to have personal knowledge of what you're investigating. Precisely, you're investigating kasi hindi mo nga alam eh.
14: Mm-hmm.
15: So your job is to talk to other people who have personal knowledge, investigate, pursue it, vet it out, double check it, and put the different pieces, the different information you get from different people together to arrive at a conclusion. So it would also be illogical or too much for you to demand doon sa episode, dapat alam mo lahat ito. Eh kung alam niya lahat ito, ba't pa siya mag-investiga?
14: Tama.
15: Eh di, maging witness na lang siya. That's really the job of an investigating agency. Hindi nila alam ang buong kwento, hindi nila alam personally, directly, but they are talking to people who know.
16: Opo.
15: Who may know about these things.
16: Opo.
15: Ibang aspeto. So medyo hindi rin, walang masyadong puntos yung ganun na argumento.
16: Sinunod-sunod pa nga po yun, di ba? Ito naman po, no, medyo nagbaba din po sila doon sa issue ng threat at kung kailan ba ang isang threat ay nagiging planned na, no? Nagiging, nag-cross na siya sa threshold na ito ay plano na. Can you give us a little discussion on that, attorney?
15: Yeah, I think that's one of the main substance ng testimonya na ang threat na ito, hindi basta-basta lang. Hindi laruan, hindi no joke, no joke. At nilagyan ng substansya. Kaya nga, linabas nila yung capacity ng gumagawa ng threat, yung mga related circumstances, yung character, yung predilection to violence, yung ginagawa ng pamilya nila. Diba? Buti nga, hindi pa niya diniin na yung tatay nila nakahabla ngayon sa ICC for kumbaga crimes against humanity, parang mass murder, di ba? Thousands. But yung importante kasi yan because the one of the important background or convincing ano behind a threat is that it may capacity silang gawin ito. So nabanggit niya, but unfortunately meron siyang nabanggit na you know na napansin ko lang, sabi niya meron pa siyang presidential security group na napakarami sa border lang. You know, baka aangal diyan yung presidential security group kasi they're not supposed to be pag sinabing patayin
14: sila private army.
15: Hindi naman to private army unless he can show that in the presidential security group merong ganyan mga DDS nila. We would presume that the presidential security group is a very professional military or security outfit. So hindi rin maganda na yung dungisan mo yung image na may to because they're trained to protect the vice president or the president, but they're also trained not to obey illegal orders.
14: Correct.
15: PSG gagawin mong para maging factor pa para sabihin na pwede kang mag-utos anytime at gagawin nila yan. Hindi ako naman siguro.
16: One more na lang po before I turn it to my partner, attorney, no? Yung hinintay nating bomba na apparently ay baby rocket lang pala. ang sinabi po, meron na silang mga persons of interest doon sa sinasabing kinontak na ayaw ang gamitin ng salitang assassin, no? O hitman. May persons of interest na sila, pero because there is an ongoing investigation, hindi nila ma-reveal o ma-divulge ang info nila tungkol dito. Ano pa pong purpose nun? Did that even have or did that even give weight dun sa argumento na meron talagang kinontak ang Vice Presidente?
15: Well, I think walang masyadong kontosyon sapagkat alalahanin natin ang sinasabi lang ginawa niya na mali that may amount to betrayal of the public trust or other high crimes or culpable violation of the Constitution, eh yung grave threat, yung pagbabanta. Hindi naman kinakailangan dun sa pagbabanta na ma-identify na meron ka talagang assassin.
14: Mm-hmm.
15: So, hindi naman ho kinakailangan yun. But, of course, magandang sabihin niya yun kasi nga, they're not only appealing to the senator judges as legal judges, but they're appealing to the common sense perception ng mga senador at lalong-lalo na ng taong bayan.
14: Mm-hmm.
15: So, ganun kasi pag-iisip ng taong bayan, hindi naman yung legalistic eh.
14: Or na technical. Opo.
15: Mm-hmm. Yung elements, hindi nila alam yan. Kung hindi mo sasabihin na meron talaga, sabihin nila, joke-joke lang naman pala yan. O kaya, kalokohan lang naman pala yan. So, hindi yan malaking puntos. It is not betrayal of the public trust. Kaya siguro, sinabi na yan at mautak din sila, marunong din sila.
14: Mm-hmm.
15: That's a very legal cover kasi na hindi ko pwedeng sabihin sa inyo kasi nag-iimbestiga pa kami.
14: Mm-hmm. Attorney Cayosa, tungkol dyan sa ating mga mamamayan, napansin nyo rin ba na mayroong deliberate effort both sa prosecution and defense?
16: Mm-hmm.
14: At ito, pansin lang natin sa gamit ng wikang Filipino.
16: Mm-hmm.
14: Ngayon, mas nagtatagalog sila.
16: Oh, oh.
14: So, pero bukod pa po doon, meron pa ba kayong pwedeng maibigay na gabay din para sa mga senator judges, sa ating mga abogado, paano pa ito kumbaga magiging
16: easily digestible,
14: accessible at maunawaan talaga ng mga tao.
15: Well, gagaya ng noong pagsimula at pinupunan natin yan as sinasuggest natin, you're correct, they have to simplify it to a language into a process that is easily understandable by the people at para mabilis. Because the essence, and under the Constitution, the essence of the impeachment trial is dapat ito mabilisan. Hindi naman ito yung masyadong legalistic, masyadong procedure, yung masyadong technicalities. So maganda na yun, napansin nyo, nagtatagalog sila. But the other practical purpose of that is they're appealing to the gallery, yung pamamayan. May politics ito eh. Maganda na nananagalog sila. But if we may suggest, as we have been suggesting before, yung presiding officer, si Senator Escudero, can take the lead in simplifying things. He can encourage people to stipulate yung mga admissions ba that hindi kasi nagawa masyado yung role, purpose ng pre-trial. But it's not too late.
14: Tama.
15: You cannot go back to pre-trial. But during the trial, doon pa lang sa umpisa, pwede nang ilatag sa mga kabilang panig. O ito mga ito, pwede ba mag-agree na kayo sa mga ito para focus na lang doon sa walang agreement.
14: Tama. So, dito Attorney Cuyosa, dahil ubos na po yung oras natin, baka meron pa kayong huling mensahe sa ating mga manonood.
15: Well, ang anpat, we maintain our vigilance. We insist on transparency. The accountability principle remains, pero huwag din ho tayo mag-prejudge, no? Maganda na pinupunan natin yung hindi maganda. It seems and it now looks like the senators and the parties are sensitive to mga puna.
16: Mm-hmm.
15: So it's part of our duty, I think civic duty.
16: Mm-hmm.
15: We have no monopoly kung ano yung tama, but maganda ho na engage ang publiko dito at maraming salamat sa mass media. Nandyan kayo with your journalistic ethics. Kasi kung hindi, ang mamamayani dito yung mga troll farms.
16: Naku po, ayan na naman. Ang bilis pa naman kumalat yan.
15: Fake news. So mag-ingat lang tayo kasi yun ang sinusubo sa ating mga mamamayan, and unfortunately mukhang mas naniniwala sila doon. So it's a challenge for all of us, but we have to remain vigilant and be fair kung tayo munang mag-prejudge.
16: Opo. And we appreciate expert opinions like yours, Attorney Domingo, for helping us break it down to more digestible digestible conversations like this one. Attorney, maraming salamat po sa inyong panahon. Hopefully we can talk to you again soon po. Magandang gabi po.
15: Maraming salamat. Magandang gabi po sa lahat.
16: Thank you po ang ating Attorney Domingo Igon Cayosa, ang constitutional law expert, past president ng Integrated Bar of the Philippines. At para sa araw na ito, yan po ang ating special coverage ng DZMM sa VP Sara Duterte impeachment trial. Nakasama niyo po Rica Lazo.
14: Attorney Noel Del Prado.
16: At ang susunod na programa, Alam na Diz, kasama si na
14: Papa Awel Paz.
16: At si DJ Jaiho. God bless.
14: Ingat-ingat. Hanggang bukas.
13: Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM special coverage.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: 2 minuto makalipas ang alas 9 ng gabi.
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat masabog at umaatikabong iintriga, sila ang una sa kwento at hindi pahuhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue. Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz at Mama Jaiho. Oh, alam ko na!

0: Eto na nga ang programa mag-atid sa ating lahat ng latest showbiz chika sa mga paborito nating mga artista.
1: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
0: Walang palalampasin at hindi magpapahuli. Ako po ang inyong ever lovable, Papa Awapan.
1: Kasama, kapiling ka bonding ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ako naman po ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba. Ako po si Jai Ho.
0: Sabay po kayo. Alam ko na.
1: Alam

0: Balitang mabilis.
1: Balitang mabilis.
0: Walang nitis.
1: Alam na nitis.
0: Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na this.
2: At itiretso na po kagad natin sa paghagod ng mga katawan ng mga ulo ng mga balitang showbiz na pinakabinantayan. Unahin na natin dyan, P-pop group na SB19 may panibagong makasaysayang ganap ngayong Hulyo. Ano kaya ito? Tutukan!
3: Alam na this!
2: At send off mass ikinasa para sa Bini bago sumabak sa US leg ng Signals World Tour.
3: Alam na this!
4: Samantala mga kapamilya, Pinay tennis star Alex Iala may mensahe sa mga Pinoy sa pag-alis niya sa Pilipinas para muling sumabak sa tennis tournament.
3: Alam na this!
4: At Korean superstar na si IU postponed ang concert at album release. Bakit kaya? Alamin!
3: Alam na this!
2: At diretso na po kagad natin sa paghagod ng mga katawan, ng mga ulo, ng mga balitang pinakabinantayan. Mama Jaiho, ano ang ating entry dyan?
4: Wala.
2: Ay, ano ba yun?
4: Eto na nga mga kapamilya at mga kaservisyo. Waging-wagi nga po ang ilang mga kapamilya sa kauna-unang FAMAS Broadcast Arts Awards sa 2026. Ang ilang mga personalidad, creatives, news and personalities at mula rin syempre sa iba't ibang mga programa sa iba't iba rin pong mga media platforms. Kabilang na nga riyan sina Vice Ganda na hinirang bilang best host for entertainment para sa kanyang 16 na taong pagsisilbing host or main host ng It's Showtime na nagwagi rin bilang best variety show. Best director naman at best screenwriter for series and anthology naman si Kapamilya Primetime King Coco Marin. At syempre naman sa lahat po ng ating mga kapamilya at mga kaserbisyo, kinilala din bilang best AM anchor ang nag-iisang Papa Awel Paz dahil sa kanyang natatanging husay sa pagiging radio anchor sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
5: Isa po talagang karangalan ang makasama rin po sa makasaysayang pagdiriwang na ito na sa panahon po ng social media na lahat tayo ay scroll, next video, may mga naniniwala pa rin po sa kapangyarihan ng radyo. Maraming salamat po FAMAS at naasyo po kami para sa DZMM Teleradyo patuloy ang ating servisyo para sa ating pinag-asyo.
4: Ang FAMAS Broadcast Awards ay kumikilala sa mga personalidad, programa at content creators sa iba't ibang plataforma na may natatanging ambag sa industriya. Congratulations to all the winners and of course to my ever-lovable and ever-lovable partner, Papa Awel Paz. Alam mo, totoo, walang joke, balikan lang natin yung nangyari kagabi.
6: Hindi,
4: balikan natin papaawal yung nangyari kagabi. Di ba magkahawak kamay tayo, tapos talagang super, nung kumakain tayo, o di ba yung, yes, yung kumakain.
6: Live report ka muna.
4: Hindi, sa red carpet na yun, live report niya. Tapos talagang hindi po, para lang po sa kaalaman ng lahat, na nagpaalam po talaga kami ni Papa Awel na mag-a-absent kami ng July 20 Monday. Pasensya na po sa mga kapamilya at kaservisyo. Kasi ang sabi namin, wala naman kaming ine-expect na anything. Mm-hmm. Diba? Wala tayong parang kaalam-alam kung sino ba yung tatanghalin. Pero ang lagi namin sinasabi is ang bibigat

0: ng mga pangalan at yung mga kalaban talaga, nakahilera yung mga pangalan correct ni Papa Awel, and of course ako din naman sa FM category, ganyan. Sabi namin sa EP namin, Kuya Ab, gusto kasi naming umaten kasi first ever broadcast award siya ng FAMAS. And at the same time, makikita natin yung mga kapamilya natin from before nakatrabaho. Mm-hmm. Parang yung nililook forward namin, yung reunion talaga.
1: Correct.
0: And then, edi pagpasok sa loob, kain-kain, may mga nagpe-perform, ganyan. Yes. Tapos nung malapit nang magsimula, habang, di ba, papalapit na rin yung siniserve yung yun salmon.
1: Oo, oh, oh. Wow!
0: Siniserve na yung mga cake, yung mga, kung ano ba yung mga sinerve sa atin.
1: Soup!
0: Soup, oo. Oh, yung
1: pumpkin soup.
0: Hindi, pumpkin.
1: Ah, pumpkin.
0: Yung pumpkin soup. Mm-hmm. Sabi ko kay Papa Awel, parang may kaba. Di ba sabi namin, ganun talaga, parang may kaba, yes, may nervous na eksena. Even si Ma'am Luella,
1: De Cordova
0: ng UNTV naman, yes, kasama yung kanyang anak.
1: Mm-mm.
0: Parang sila din, oo nga no, may kaba nga. Tapos sabi Papa Awel, ano ba yan Mama Jay, tigil-tigilin mo nga kasi pati ako na ano, na-adapt ko yung kaba, ganyan. So kung hindi totoo talaga, walang anything, parang, yes. Yung kaba siguro is ano, dala ng excitement, mm-hmm, na parang yung pakiramdam na nandun tayo sa hall, tapos correct parang kauna-una ang FAMAS Broadcast Awards, di ba? Tapos ito na nga, nung narinig na namin yung, ano ba yung mga unang
1: mga nominees,
0: program
1: best
0: muna,
1: program, diba? Radio program, AM, ganun.
0: Best AM radio program. Yan. Hindi, tapos diba, ang nanalo yung Veritas.
1: Yes.
0: Oo, di ba? Sabi natin, oo, okay, bongga na yan, kasi ano namang laban natin.
1: Sa mga pare.
0: Oo, sa mga pare. I-give na natin yan sa kanila. Tapos sa best AM anchor na talaga, magkakamay tayo. Tapos nakakaiyak yung moment na I remember Papa Awel kasi nung iniisa-isa kayo and the nominees are Keme, Alvin El Chico, ganyan. Tapos sa Awel Pass, ganyan. Tapos nung yung bagong i-reveal yung music. Tapos nung sinabi na yung parang hindi lang siya nag-excel
1: correct
0: sa kanyang husay sa entertainment showbiz news, ganyan. Sabi ko, ha? Ikaw yun? Kasi parang sa lahat sabi, nag-pray ka pa.
1: Hindi, meron pa ibang showbiz.
0: Meron pang ibang may showbiz. Kasi si ano, Miss F.
1: Miss F.
0: Diba si Miss F? Hello Miss F.
1: Miss F, love.
0: Oo, tapos parang, and dinadala niya ang kanyang mga tagapakinig all over the world. Yun, parang partner, sa'yo to. Sabi ko ganyan sa kanya, travel ni Awel. Ganun talaga ako, travel na. Tapos nung in-announce na, Awel Pass, grabe mangyok-ngyok talaga kami na parang yung buong sa table
1: thank
0: namin,
1: you,
0: sobrang proud na proud kami, Papa Awel.
1: Thank
0: and
1: you.
0: Ikaw naman, anong gusto mong, tinalikod niyo talaga.
1: Hindi kasi talaga, hindi po ako sanay na umatin ng mga awards night. Sa totoo lang po. Tapos, we were there just to enjoy. Akala ko magko-cover. Tapos tinuruan pa ako ni Mama Jayo kasi sanay ako, Mama Jay, di ba, na kayo ang mag-red carpet, kayo yung mga star magic mo, kayo yung interviewin namin. Tapos sabi, no, Papa Awel, lumakad tayo. Ayoko.
0: Pipila tayo. Kasi interview.
1: Iba pala yung pag maglalakad ka na sa red. Ayoko talaga. Tapos kayo lang talaga ng FM. So, halika na, sumama na.
0: Sige, gato na lang. Para sabay-sabay tayo. Tayong tatlo na sabay-sabay.
1: Sabi, kasi pinapauna niya ako. Tapos so, yun, interview, ganyan. Pero nando talaga kami sa loob, biglang nakita namin ang bibigat ng mga kalaban.
0: Yes.
1: Pati sa FM, yung mga OG, yung linya ninyo talaga. Tapos, di ba, parang 6 to 9 ang mga nominees. Pinakilala pa lang yung mga board of judges. Sabi namin, oh my God, ang bibigat ng mga judges. Tapos, iba po yung FAMAS, iba po yung kanilang gawa. Yung chairman of the board, the Dr. Anton Juan, na sobrang ang taas nung pinag-aralan, tsaka yung ibang mga members of the board of judges.
0: Mga Carlos Palanca,
1: yes, na ano, na ano na Hall of Famers na ganun, mabibigat po yung mga judges. Tapos yun nga po, nung nominees na, sinabi niya, si Mama Jai, na-adapt ko talaga. Namalabas yung kanyang kaba kasi si Mama Jai yung excited. Tapos Papa Awel, ayun na, sinawakan. Ganun, di ba? Tapos tingnan ko yung video, mas mataas yung talon mo nung sa una.
0: Yes!
1: Buti nakuha kita, umabot ka ng kisame. Mama Jai, balik ka.
0: Yung totoo talaga, na-excite talaga ng bonggam-bongga. Tapos di ba, sabi ko nga, hindi ako, like, I mean, syempre, di ba, nominado rin si na Kuya Alvin.
1: Yes.
0: Balita
1: pa.
0: Antemano.
1: Yes.
0: Sa DZMM, ha? We're talking about DZMM. Tsaka Gising Pilipinas.
1: Yes.
0: Basta marami.
1: Kabayan.
0: Kabayan, Noli de Castro, ganyan. Parang sabi ko nga, sa ganitong klase ng patimpalaka, parang sa mga yung nagibigay ng recognition sa mga tao papaawel. Mm-mm. Parang ang sarap kagabi ng pag-uwi, 'di ba? Hanggang pag-uwi.
1: Salamat, Mama Jai.
0: Yung umuwi kami na 'di ba, like ako dun sa category kung sa nominated ako. Hindi ko man nakuha kasi ang nanalo sa Best FM DJ si Papa Jack, tapos sa radio program si Brother Jun Banaag.
1: Correct.
0: Parang ang sabi ko nga, ang 'di ba paulit-ulit ako sabi ko, ang galing no, yung uuwi ka nang hindi walang bigat sa dibdib mo. Ang saya-saya mo lang sa lahat. Kasi parang you were there sa, dun pa lang sa kauna-unahang Famous Awards for Broadcast. History na siya na sa unang pagkakataon na may ganun, yung dating nakikita mo lang yung tropeyo na pinapanood mo, kabilang ka doon. Tapos yung makita mo yung mga magagaling sa larangan ng kanilang mga ginagawa, di ba, Papawel? At mapapasama ka doon. Winner talaga. Kasabi ko nga kay Miss Luella nga, parang isa pa yun, nanalo din ako na magkaroon ng bagong kaibigan.
1: Correct.
0: Na pinakilala mo kasi ka-table natin. Yung paglabas ng kasalubong namin sila, tumatakbo pa siya na, uy, payakap naman. Kaya sabi ko, di ba yung parang yung pag-attend mo doon, nakapag-gain ka pa ng another connection with other people. And at the same time, di ba, ang tunay na tagumpay talaga pagdating sa ganitong trabaho, Papawel, is you know how to clap for others kapag sila ay nabibigyan ng recognition. Kasi hindi lang naman sarili mo dati yung iniisip mo eh. Dahil yung mga taong nandoon, lahat sila, pare-parehas kayo, na ginagawa yung best nyo para makapaghatid ng magandang serbisyo sa mga listeners, sa mga nanonood, ganyan. And
1: thank you. Tiyos ko naman. Kasi Mama Jai ho, sanay na siya po sa mga pagtanggap ng awards. Alam niyo naman yan, lagi po nating ibinabalita na, ayan, congratulations Mama Jai, nanalo siya sa Village People. Yes. Tsaka ang dami pa, no? Yung left and right talagang yung mga awards sa FM.
0: Yes.
1: Yan talaga ang linyahan mo. Kaya sabi ko naman, pinagpipray ko, sana next year maipasa ko naman itong tropeyo kasi syempre meron ka ng mas panahon dito sa AM,
0: totoo.
1: Ganyan. At mas mabibigyan mo siya ng pagkakataon. Pero maraming salamat po talaga sa kakaibang parangal at pagkilala ng natamu po natin. Hindi po talaga po ako prepared at kami noon. Pero nung binasa, nung sinabi po ni Mama Jai Ho, yung chairman of the board kasi si Dr. Anton Juan, sinasabi niya sa mga bawat kategorya kung unanimous decision, tapos may explanation sila, kung nahirapan sila, kung may nag-tie. Tapos doon po sa kategory po namin, ayun, nung sinabi niya po na doon kami naghawak kamay ni Mama Jai, nung sinabi pong he stands out as a distinguished radio broadcaster. He excelled not only in showbiz journalism but also in lifestyle reporting, bringing audiences entertaining, meaningful, and informative stories from different parts of the world.
0: Yan na, doon na kami yung parang, ikaw yan! Ganon.
1: Tapos yun na nga po, and the first FAMAS Broadcast Arts Award for Best AM Anchor is Papa Awel. Nung sinabi niya po yun na nga, sobrang naiyak na.
0: Ang saya.
1: Sasabog. Hindi ako ready mag-speech. Sabi ko lang, Holy Spirit, put words into my mouth. Ikaw na po magsalita doon.
0: Totoo.
1: So kamay kami. Si binubulong nila, less than 1 minute po or 1 minute lang ang speech. Ganun. Tapos yun lang natanda ako. Tapos kamay-kamay. Tapos yun nga po, nagpasalamat na po ako. Hindi ko na po alam kung ano sasabihin ko, pero ang Holy Spirit na po nagsalita. Pero itinaas ko po talaga doon yung kapangyarihan ng mikropono pa rin. Nasa panahon nga, bigla ko lang naisip, nasa panahon po ng social media na ang lahat po ay nakatuon na lang po sa cellphone, na ang click ng click, next video, scroll. Ang FAMAS po ay binigyan pa rin po ng pagkakataon ang radio stations at radio programs gaya po ng DZMM.
0: Totoo.
1: Kasi po, salamat po at itinaas niyo po ang kapangyarihan ng mikropono sa radyo, lalo na ang DZMM Teleradyo. Kaya manatili po tayo, alam niyo po, ma-share ko lang kasi naisip ko lang, naglalakad akong ganyan sa ibang bansa, nagkaroon din ng brownout calamities, Amerika, Europe na yan ha. Europe, nagkaroon ng massive brownout. Ang naging source of information nila, transistor radio.
0: Correct.
1: Kaya sana po manatili pa rin po tayong tumutok at pakinggan po kami sa radyo, ang DZMM Teleradyo at Radyo Patrol sa Istrenta. At nais ko pong ibahagi po talaga ang parangal na to sa lahat po ng mga anchors ng DZMM, FAMAS at sa iba pong award-giving bodies. Marami pa pong mga anchors ang DZMM, ang deserve po ang pagkilala ding ito.
0: Totoo.
1: Iba-iba pong mga kategorya, iba-iba pong mga elements at components po ng pagbabalita. Basta po kami kumpirmado at sigurado lagi. Maraming salamat po. At sa lahat po ng mga nominees at mga awardees din po, congratulations. At isang mataas na pagsaluto po muli dahil binahagi nyo po at naging bahagi kami ng kasaysayan ng FAMAS sa more than 70 years nila. Ito sure. yung first ever FAMAS Broadcast Arts Award for yan. Kaya salamat po. Maraming salamat po.
0: Meron pa, nakalimutan natin i-share. Diba? The Parade of Trophies.
1: Ayun.
0: Tapos parang, diba, hawak-hawak nung yung, kung ilan yung ipamimigay.
1: Correct.
0: Tapos nag-joke pa tayo na parang, hindi nakita na. Diba? Pero in fairness pala, walang nakasulat na pangalan dun sa mismong FAMAS. Parang, kunyari yung category, tapos yung pinakapangalan talaga is nandun lang sa pinaka-envelope.
1: Correct.
0: Diba? Yung kung sino magawagi. And again, congratulations. Pero on the other hand naman, Papa Awel, grabe no, every FAMAS awards talaga, hindi pwedeng walang parang, hindi naman siguro kontrobersiya kasi diba last time, as far as I can remember, nagkaroon ng issue with nung awarding with yung hindi pagkakapansin kay veteran actress Miss Eva Darren, di ba? Na parang pinag-usapan na di umano nabastusan daw. This year, Papa Awel,
1: yes.
0: mainit na usap-usapan naman. Wala siya dito, chineko naman. Ang eksena sa naganap na pagtanggap ni Meme Vice ganda ng kanyang tropeyo dahil nga binanggit niya halos lahat ng mga host ng Showtime. Yung mga kanyang co-host at yung mga bagong addition din sa kanilang pamilya. Siguro, nakalimutan niyang mabanggit itong si Chinita Princess na si Kim Chu, Papa Awel. Tapos parang ang atake, binombard si Meme Vice ng mga fans ni Kim Chu at sinabing parang, uy, bakit naman ganon? Keme-keme, nakalimutan mong banggitin si Kim Chu. Ang laki rin naman ng tulong at ambag niya sa Showtime, ganyan. At tapos parang kinall out niya yung nag-post na yun, Papa Awel. At tinag din si Kim Chu na parang something like para ano para verbatim basahin na natin siya ng bonggam.
1: Nakita mo na ba?
0: Andito naman, yes.
1: Ayan,
0: oo. Parang kinall out ni Meme Vice itong funny tapos parang kakasabi niya, I quote, grabe the kachipan of these fans exclamation point look at Princess Chinita. Yung sinabi kasi nung fan na kinote niya, another I quote, so disappointed kay Vice Ganda ko. She's one of the reasons why we are watching Showtime. Siyempre, fan ni Kim Chu. Really, yung mga newly added host na mention, din siya nakalimutan because wala kang prompter. Clearly, favoritism as its finest. End of quote. Tapos, siyempre, nung na-call out ni Meme, si Kim Chu ay sumagot. Nagkaroon din ng pagsagot si Kim Chu at sinabi niya na ayaw ko na sanang palakihin ito pero bilang mga taga-suporta, hindi naman siguro kachipan ang tawag doon. Siguro po, marahil sobrang pagmamahal at suporta nila sa idolo ay very protective sila. Initial reaction po siguro ito. Hindi sa tinotolerate ko sila pero sana hinayaan na natin ito kung wala ang mga taong sumusuporta at lubos na nagmamahal sa atin. Wala ding tatangkilik sa lahat ng ginagawa natin. End of quote. Sumagot si Meme, pero parang feeling ko naman, assuming, para malinaw, assuming na binabalita natin ito, hindi ko sinasabi na ang sagot ni Meme at ang sagot ni Kim Chu ay pakay para sa isa't isa. Maaring siguro ito ay for general, di ba yung mga ganyan, na nakakabasa. Sabi ni Meme, I quote, to my little ponies, it's not enough an acceptable reason that you love me for you to be bad to others. I appreciate your support, but I will not enable your toxic behavior just because I seek your support. I love you, my mature and thinking little ponies. End of quote. Sumunod na tweet ni Vice, I quote, thank, but not enable. And I, thank you. To my next tweet, to my mom's relatives, I hope you won't bash me for forgetting to mention my mom in my speech last night. At ang huling tweet po niya, Papa Awel, oh, we're not fighting. We're messaging each other now as a friend or as friends. End of quote. So parang ang sa akin, Papa Awel, kasi ano, parehas naman sigurong may punto. Pero hindi naman siguro sinasadya ng Meme sa dami niyang iniisip bilang sa dami niyang iniisip bilang main host,
1: yes.
0: And also as the creative consultant of a Showtime. Parang siguro dapat maliit na bagay lang ito, no? Pero ayun nga, syempre alam naman natin, I will not invalidate the feelings also of the fans and supporters of Kim Chu,
1: yes.
0: Because I truly understand. Minsan may mga ganyang bagay din ako na parang mahilig din akong sumagot. Pagdating sa bagay na ang alam ko wala akong tinatapakan, yes. O wala akong intensyon, pero syempre nagigets ko nga minsan kagaya ng sabi mo na ilagay mo yung sarili mo as tagahanga ka minsan,
1: yes.
0: tama na hindi dapat maging toxic, tama na hindi naman dapat din maging enabler sa mga bagay-bagay na yan. Yung kumbaga parang minsan kasi dahil mundo ito ng entertainment, napaka-importante nung kanilang pakiramdam kasi minsan, di ba, Powell, hindi natin alam ang laking bagay at tulong nung naidudulot sa kanila. Alam mo, si Kim, tayo mismo na-encounter natin na may mga fans na umaabot sa punto ng matter of life and death talaga or matinding sakit. Napapagaling sila kapag pinapanood nila yung idolo nila. Di ba, may mga ganon. So, check sa akin yon. Pangalawa, syempre, aminin naman din natin, minsan hindi ko naman inaano, eh, pero talagang marami ang mga mas nakababata at nagiging bandwagoner lang na parang kung ano yung nabasa without knowing the whole story, dun lang sila nagbabase. Kaya minsan, lumalala. Eh, pero syempre, diba, magkaibigan for sure si Kim at si Vice. Oo. Hindi sila patitibag lang sa dahil sa tweet lang na ganyan. Oo.
1: At pinatunayan nila yan kanina, Mama Jai, live sa It Showtime. Yun. Nagpaliwanag po. Nagpasalamat muna si Meme Vice sa fama, sa awards na natanggap. Yes. At nilinaw po niya, magkatabi sila ni Kimmy. Sabi niya, naku, nakalimutan na naman kita. 16 ang host, nakalimutan kita. Yung ganun tipo. Kasi wala nga prompter, ganyan-ganyan. Sa dami na din iniisip niya.
0: Tsaka biglaan, di ba, kasi pag awards.
1: Hindi mo rin alam na tatawagin ka o hindi. Ganun. Gusto, misan nga, pag ano, nag-aalilaan ka na, exit na ba ako? Ganun. Basta yan, nilinaw na kanya. Kumbaga, parang tinuldukan na yun kagad ni na Meme Vice at Kim Chu sa live ng It's Showtime. Ayun naman po, mga kapamilya, sa oras na
0: 9:24.
1: Balik po tayo sa balitang showbiz. Eto na, makinig kayo, mga kapamilya, rooted globally, powered locally. Ito ang tema ng partnership announcement sa pagitan ng multinational company na WePro at ng nangungunang personal care company sa bansa na S Brands Consumer Care Incorporated. Ibinahagi ni WePro President for East Asia ang business management na Gender Area. Yun, na malaking parte ang pag-align na values nila sa brand.
2: More important is our values. What we like in Sibling and Ezra, their values and WePro values are very much aligned. And for a good partnership, I think these values alignment is very critical.
1: Present din sa event ang actress na si Dimples Romana na isa sa brand ambassadors ng S Brands Consumer Care kasama si Maha Salvador.
3: Alam na this!
1: Yes, congratulations, Dimples, at syempre kay Maha Salvador.
0: Na parehong kasama sa Someone Someday.
1: Yes.
0: Samantala, 9:26, ipasok muna natin ang mga balita mula naman sa labas ng ating himpilan. DPWH pinamamadali ang pagkumpuni sa Manila Cavite Access Road sa Noveleta. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado mula Maynila, Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert.
4: Jaiho Awel, pinamamadali na ng Department of Public Works and Highways ang pagkukumpuni sa Manila Cavite Access Road sa Noveleta, Cavite matapos ng reklamo ng mga motorista sa matinding traffic dahil sa naantalang rehabilitasyon. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, dalawang buwan nang nakatenga ang proyekto matapos masira ang mga tubo ng tubig habang isinasagawa ang drainage upgrade. Sinabi niya na hindi katanggap-tanggap ang matagal na delay at inatasan ng district engineer, kontratista ng proyekto at water concessioner na ayusin agad ang mga problema at tapusin ang proyekto bago matapos ang taon. Samantala, sa hiwalay ng inspeksyon, pumunta si Secretary Dizon sa Noveleta Expressway o Novelec na nagsimula pa noong 2020, subalit hindi pa rin natatapos aniya, pag-alaan ng DPWH siyang halos 1 bilyong piso upang makumpleto ang road alignment pagsapit ng susunod na taon. Kapag nakumpleto, inaasahang makikinabang ang mahigit 120,000 na mga motorista at mga residente sa Cavite at mabilis din ang biyahe patungo sa Sangli Airport. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
1: Salamat, Bert Dizon!
5: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radio Patrol sa East 30.
3: alam na this!
1: At syempre, sa pagpapatuloy po ng ating balitang showbiz, isa na namang makasaysayang marka ang itatatak ng Pinoy Pop Supergroup na SB19 bilang kauna-unang Filipino group na magbibigay ng ceremonial first speech sa isang Major League Baseball game. Ang grupo na kinabibilangan ni Pablo, Stel, Kosh, Josh, Ken at Justin ay mabibigyan ng pagkakataong ihagis ang bola sa nasabing MLB game ng Chicago White Sox laban sa New York Yankees sa July 29 sa Wrigley sa Chicago, USA. Dagdag ito sa listahan ng kanilang international itinerary ngayong Hulyo gaya ng Grammy Museum performance nila sa July 28 at Lollapalooza sa July 30. Congratulations SB19!
0: Samantala, well rested at ready na nga ang Nation's Girl Group na Beanie para sa US leg ng kanilang Signals World Tour. Ngayong araw, nagtipo ng girls kasama ang production tour team para dumalo sa misa sa nagsilbing basbas bago ang biyahe abroad. Dumalo rin sa send of mass ang pamilya ng 8-member group at ilang ABS-CBN executive sa pangunguna ng chairman ng ABS-CBN, of course na si Sir Mark Lopez at CEO and President Sir Carlo Katigbak. Bahagi naman ng panalangin sa misa na pinangunahan ni Father Tito Caluwag ang kaligtasan ng girls at magandang kalusugan para sa matagumpay na international performances. Samantala, sa Webes, July 23, nakatakdang ilabas ang kantang A Parallel World ng Beanie na isa sa mga kantang bahagi ng DreamWorks animated film na Forgotten Island, kung saan boses ang cast ang ilang mga Pinoy stars gaya ni Liza Soberano, H.E.R., Dolly De Leon, Lea Zalonga at marami pang iba.
3: Alam na this!
1: Sa oras na 9:30 ng gabi, iabol natin to Mama Jai. Sunod-sunod na ang pag-alis ng Kapamilya Stars na magtatanghal sa ASAP XP Australia nitong Lunes ng gabi. Dumating sa airport ang ASAP icons and singers na sina Regine Velasquez Alcacid, Ogie Alcacid, Shaja Padilla, Eric Santos at Angeline Quinto. Maging si Quantimela ay Cantiveres Francisco na excited na mag-perform para sa mga kababayan sa Land Down Under sa Sabado para kay Shazing, tila homecoming din ito para sa kanya dahil madala siya noong bumiyay sa Australia dahil na nag-aaral ang isa niyang anak. Bagamat may takot na naman sa pagbiyay sa eroplano si Melay, kakayanin niya ito makasama lang ang mga Pinoy sa Sydney. May malaman din naming kahulugan ang bawat performance ni Eric abroad, lalo't alam niya ang sakripisyon ng mga kababayan sa ibang bansa dahil anak din siya ng isang OFW noon. Habang si Regina patrowback sa kanyang unang overseas ASAP experience noong nanggaling sa mahaba-habang pahinga sa kanyang karera.
3: Alam na this!
0: Mapaawal na ko mamaya, nabitin kayo sa mga showbiz balita natin, lalo na about kay Alex Ayala ha. Tayo muna ay magpo-pause for a break at syempre kapag may oras tayo mamaya, susubukan po namin ni Papa Awel na iratsada pa ang mga balitang showbiz na walang mintis.
1: Pero may abangan din silang special guest na live po sa studio dahil makakasama po natin sina Ash, JC, Alex at Axel, ang Pipak Boy group na
0: Aja.
1: Para lahat tayo mapasabi ng alam ko na.
0: Alam nyo na.
1: Alam na this.
6: Alam ko na. Alam mo na. Alam nyo na. Alam na this sa DZMM.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
7: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
11: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
12: Ako to, si Chang Ami.
11: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
5: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Alam na dis sa DZMM.
5: Nasa spotlight ka ng showbiz, chika.
3: Alam na dis! Live!
0: At live na live po natin mga kasama ang ating mga idol! Spotlight kung spotlight yan! Nagbabalik po ang ever laughable, ever lovable, papaa, awal paas!
13: Kapiling ka bonding pa rin ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinakalatest na ganap sa mundo ng showbiz. Ako naman po, nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Ako po si Jaiho. Ang sigla-sigla!
0: Wow! Talaga naman! Bakit ba ang sigla-sigla?
13: Siyempre naman, papaawin yes. Sa mga kapamilya at kaservisyo natin para po sa masiglakas na araw, katuwang po ng DZMM ang gardenia sa paghatid ng serbisyo publiko. Maraming salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
0: At masigla din ang ating mga kapamilya worldwide. Natutok ngayon sa TFC Worldwide, gandin sa I Want as a more than 1.5 million subscribers po natin sa YouTube. Shout out din po sa more than 3 million subscribers sa Facebook. O meron pang isa na may pa 1 million na. At sa mga nanood sa TV, sa teleradio, nationwide po sa iba't ibang cable operators natin. At yung mga nakatutok sa radio, mabuhay kayo sa Radio Patrol sa Istrenta. Lalo na po sa mga nasa Korea, parang lahat sila sumisigaw, Aja! Aja! Ganon, sabi yes. Nalang ganyan. Kasi dito live sa studio, na-miss namin dalawa ni Mama Jaiho nung 40th anniversary kasi mas maaga silang nag-perform yes. Sa Caloocan Sports Stadium. Pero talaga naman, pakupak ang performance ni na Ash, JC, Alex at Axel ang Aja! Wow! I love the energy. Please introduce yourselves one by one. Go, guys.
14: Every day, see the day. We are Aja.
15: Hello po everyone. My name is Ash.
16: Kamusta po kayo? Kasi busy.
17: Hi guys, I'm Axel.
18: Maganda nga po. My name is Alex.
0: Yes. At hello sa ating mga honeys.
18: Yes.
0: Ganun naman. Love mga honeys. I'm sure hindi magkagulo yun. Kanya-kanya lang. Screenshot. Ganun. Tapos post na siya ng post, di ba? Naku, syempre, para naman sa mga momshies at popshies, paano yung boses, Mama Jai? Sabi ng mga nila Lola Erling.
19: Admit, makalakasan nga ng radyo.
0: Ayan. Ganun. Sino ba ang mga batang
19: ari? Napaka-popogi naman ang batang yan.
0: Kwag ko hapo. Pingin ng tubig. Kapag nauuhaw.
19: Parang hindi na lola yun.
0: Gumanan talaga, di ba?
19: Oh, hi, Lola Erling.
0: Hello.
19: Hello po.
0: Ayan. O syempre naman, hello sa ating Cornerstone family at salamat sa wakas na kasama namin ang Aja. Syempre, ikwento natin sa mga ngayon lang tumutok. Ganyan. Kasi yung audience natin, worldwide. Yes. Tapos yung mga momshies at popshies, syempre, bukod sa mga Gen Zs na nakaabang ngayon, syempre, paano
1: paano ba nabuo yung Aja? Kasi syempre meron kayong mga kanya-kanyang pinanggalingan muna at paano kayo binuo ni Cornerstone?
17: So nabuo po kami dahil po sa social media po ngayon dahil alam naman po natin lahat na sobrang lawak na ng internet at pwede niyang matutunan yung mga pag TikTok, pag film ng sarili mo, pag seo-seo ng ganun. So yun po yung nangyari, nag-TikTok po talaga kaming lahat, nag-picture, nag-IG, ganun. Tapos, na-scout po kami, bali kinuha po kami ng isang manager, tapos pinag-audition kami sa Cornerstone po. Tapos yun po yung nangyari, kinuha po kami ng Cornerstone ng buo. Tapos pinag-training po nila kami.
1: Very nice naman. Pero prior to that, bukod sa TikTok, syempre, meron kayong mga iba pang nagkakaabalan. Estudyante ba? Meron pa. Ano yung mga backgrounds ninyo? Kasi that's a very interesting fact. No, you know, kasi mga honeys, alam na nila yan, yung new honeys natin.
20: I started when I was 13 years old po. So, okay. Pero ever since naman po, I think 6 years old, nag-join na po ako ng mga competitions. And when I was 8 years old naman po, doon na po ako nag-start mag-acting.
1: Wow! So, may acting background. Yes.
20: Early na po sa showbiz industry, kaya sobrang saya ko na rin po and na-enjoy ko na po yung ganitong industry at such a young age.
1: Very nice. And?
17: Ako naman po, mahihain po talaga ako ng bata.
1: Wow.
17: Diba?
1: Tsaka yung pagkasabi niya, yung character, ganun, mahihain po talaga. Diba? Ganun din naman.
17: Yun po. Pero po, nang parang nang tumagal, na-discover ko po yun. Yung nga po, dahil sa internet, yung mga K-pop, K-pop, SB19, Vini po. So, dahil po doon na engganyo po ako na mag-audition para maging P-pop at ipakita sa buong mundo yung talento ng P-pop po.
1: Ayun. At syempre,
21: ako po guys, isa lang po akong normal na estudyante po, college po, from BSU, and hindi ko po expect.
1: BSU?
21: BSU
1: po. Batangas or Bulacan?
21: Bulacan.
1: Bulacan State University.
13: Huy! Huy!
1: Huy!
22: Kwento.
13: Sorry. Ang dami nating mga intern na mga taga-Bulacan State.
1: At syempre kung may mga intern tayo dyan, may mga extern din tayo.
13: Wala.
1: Intern lang.
13: Hello sa mga friends natin dyan sa Bulacan.
1: Yes. So yun, tapos na-discover ka ba doon?
21: Yes po, same din po sa kanila sa social media. Pagsayaw po ng mga K-pop covers, mga Chinese covers. Ganun.
1: Tsaka para kasi talaga, di ba, sa kanyang
13: lock,
1: physical
13: outfit. K-pop talaga.
1: Yes, akala ko nga, Korean. Korean! Yes. Tatal ko, do you speak
13: yun yung kulang mong buwad kanina.
1: Takot ako eh. Papapasaload ako sana. Ayun, at syempre,
13: no, don't worry because...
1: Wow,
13: yes. 2 minutes
1: lang. Meron din siya limit. At syempre...
23: Ako po nag-start lang po talaga ako na sumalay sa dance troupe sa mga school lang po. Nag-perform na sa school. Tapos... ayun, na-discover ko po yung K-pop, tapos nag-try po ako mag-audition. Tapos ayun, wala. Pero, yun nga po, social media and all. Tapos doon na rin po ako na-discover sa social media.
22: Redirect.
13: Mm-hmm. Oh, pero kasi, di ba, kanina nagkaroon tayo ng chance na mas makilala ko kayo ng bongong bongong. I heard Papa Awel, isa sa kanila is yung mom niya is nag-try din sa showbiz before.
1: Oh, yeah.
13: Si Alex, di ba?
1: Axel.
17: Mahilig po kasi siya kumanta talaga dati pa lang and parang feel ko po sa kanya ko nakuha yun pagka ano ko, singer. Dahil po sobrang ano siya, nang bata pinaparinig niya sa akin, sila Michael Jackson, Beyonce, Shakira, ganun po. Sobrang sayo po.
1: Correct. Syempre baka mas may mga nakakakilala. Ano yung mga naging projects? Nagkaroon ba ng pack?
17: Hindi ko po sure kasi ayaw niya po ikwento sa amin mga anak niya. Pero parang ano po talaga siya, more on singer.
1: Ah, very nice naman.
17: Yung mga ano ko po, pinsan, yung iba ko pong pinsan, actress. Opo, si AJ Raval.
1: Si AJ! Hello, AJ! Nakasama natin sa ibang mga shows. Nakakatawa, pinsan. So, hindi ka naman taga Pampanga?
17: Taga Pampanga po sila, Mama.
1: Mama!
13: Hello po
1: sa mga... sa Angeles. Yes.
13: Sa Angeles, syempre, lagi-lagi nakatulog sa atin sila.
1: Mamara!
13: Ate Maylin. Maylin Timbol nakatulog sa atin. Oh. Ate Marian. Ayan. Ate Chona. Ayan. Diba, syempre? Oh. Ate Maricar.
1: Makapunta na po doon, Mamara.
13: At si Mami Ray Tan. Ayan. Hello, Mami Ray.
1: Oh. Sabay na lang tayo. 1, 2, 3.
13: Hello, Mami Ray. Ng Beauty Derp.
1: Ay!
0: nabanggit. Hindi kasi nga, lagi yun talaga nakabook yung buong building nila, papa.
1: Yung building talaga? Yung building?
0: Actually, kinit mo yung TV nila, naka-DZMM lang sila.
1: Kasi walang ibang istasyon, nakalock doon.
0: Nilock talaga.
1: Hindi nila malipat sa iba. Ayun. Pero kayo daw, hindi nyo lang nilock, kundi sinold out ninyo.
0: Wow. Yes!
1: Nako, ang game start. Pero mo start pa lang, game start, parang tapos na kasi sold out na. Yeah. Tsaka shout out na tayo. Day 2! So ano itong game start concert ninyo? Please share with us.
20: Mm-mm. Yes, yun po yung first ever concert po namin na hindi po namin akalain na mabibigyan po kami ng opportunity. Kaya sobrang thankful po kami sa Cornerstone, to Star Pop for trusting us. Ayun. Sobrang saya po kasi sa August 9 na po ito at may make sure po namin na itong show po na ibibigay po namin is not just for us but also sa lahat po ng sumusuporta po sa amin. At may make sure po namin na lahat po ng makikita po nila is pure enjoyment and pure happiness.
1: Naku, nakakatuwa kasi August 9 na to, di ba? Sky Dome, ganun. Naku, siguro ang Hanis ang may kagagawan niyan. Paano yun? Sige, share na lang natin. Baka naman kasi magkaroon ng day 2. What the people will miss on August 9 if they will not be able to watch it because of a sold-out concert. At saka mali mo, mga producers are everywhere.
0: Yes.
1: Dali niyan abroad. Oh. Dali niyan sa Asia. Magkaroon na ano, Game World Start Tour. Asian Tour or yes. World Tour, diba? So ano ba? Anong ipapakita?
0: Papa-await lang yung mga fans sa YouTube na diba, nabanggit ng day 2. Sabi talaga, ayun, may day 2.
1: Ayun na nga. Naku, natin lang naman. Sumisigaw lang po kami.
0: Ano po nagmamanifest?
1: Day 2. Baka pwede magawa ng paraan ng mga Hanis. Yes. Di ba? May mga pagganyan Oo. Yes. Gusto nyo naman ano yung ano, August 9 hanggang gabi, di ba? Diretso na madaling araw.
0: Pwede.
1: First time kaya, no? May mga ganun, no?
0: Madaling araw. Pwede.
1: Jonal. Yan, ganun. So, ano yung i-expect natin dito? Siyempre, lagi kayo magpe-perform as a group, pero mag-shine ba ang bawat isa dito? Meron bang mga solo performances dito?
20: Yes, for sure.
1: Oh, yan na.
20: Go. Feeling ko po, ano, ito pong game start concert po ng Aja. Ito yung start.
2: To shine Aja, every members in Aja. Feeling ko ito talaga yun.
1: Wow.
2: Feeling ko dito mag...
0: Lahat magsha-shine.
1: Yeah, talaga.
2: Yeah. At start. At gusto rin namin mapakita sa mga Hanis namin kung paano kami mag-start.
0: Yes.
2: Like yung story natin. Gusto namin kasama namin itong concert namin, mapakita namin yung journey namin, like yung bond namin sa isa't isa, like
20: Yes po, tapos mas masya-showcase pa po yung mga new songs po namin. Then meron din po kaming upcoming EP for us po. At for sure, mas masya-showcase pa po namin siya sa concert. And we can't wait po na ma-explore pa po at mapakita pa po namin yung new songs ng Aja.
0: Pasabog po talaga.
1: Eh, nasabi mo na rin naman yung 6-track EP ninyo na for us. Yes. Ganyan. Naku, what's so important about July 25 and July 31? Yes. O, tanandaan ko ha. Goodness, di ba? Paki-share with us itong 6-track EP ninyo.
20: Yes po. For the first time po, maaga po nila mapapakinggan yung aming EP for us po this upcoming Saturday, July 25. At sila po ang unang makakaridig ng 6 tracks po na pinaghahandaan po namin this past month or baka probably this past years na din po. At ayun po, nakaka-excite po kasi this time yung second EP po namin ay nag-explore na po through a lot more genres. And for sure po mas ginawa pa pong stronger yung branding ng Aja and mas papromise po namin na mabibigyan pa rin po namin sila ng endless happiness.
0: Tsaka endless pabusog kasi mabubusog po sila
4: sa listening nila sa July 25 sa Saturday.
2: Correct. Tsaka nirelease na yung ano, unang member natin.
20: Yes.
0: Concept photo.
2: Ikaw yung talaga.
1: Kunwari, ayan yung concept photo nila. Naku, kanina, napakinggan na natin sila sa FM. Pero syempre, naghihintay naman ng mga taga-AM listeners natin. Pati syempre, yung mga na nakatutok sa YouTube, sa Facebook, sa TFC, sa iWatt. Nagsusumigaw ang sample! Pero yaan, bibitinin muna natin sila. Baka isa dun sa 6-track EP ang mapapakinggan natin. Sa ating pagbabalik, mapapakinggan na talaga natin. Ano bang mga expect natin sa kanilang Game Start or sa 6-track EP para mapasabi tayo na alam ko na.
13: Alam niyo na.
1: Alam na this.
6: Alam ko na. Alam mo na. Alam niyo na. Alam na this sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
8: Tuloy lang sa activities, on the go!
7: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
22: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
7: Let's go!
8: Make your move, baby.
22: Arthrisin, get going!
24: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Patuloy na magbabalita, patuloy na maglilingkod. DZMM, numero uno sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nakakagigil. Nakakagigil.
1: Nakakagigil.
0: Di makapagpigil. Alam na this.
2: At alam nyo na rin, syempre, at you can't wait, di ba? Dahil sold out na nga yung concert, dapat mag, ano kayo, mag-manifest kayo na mag-day 2 ang Game
3: Start
2: concert.
3: Hindi kung hindi man day 2, di ba? Mag-new frontier naman sila susunod kapag ka pinalawig pa na, wow,
2: diba? Pinalawig.
3: Mas pinalakas, di ba, yung pagsuporta ng mga honey sa Aja.
2: At kung hindi man sila mag-day 2, malay nyo, tumalun kagad day 3. Walang day 2.
3: Walang day 2.
2: Ganon. Diba, parang ano?
3: Ganon na lang.
2: Pwede yun. Natin.
4: Opo. Ay,
3: pero ito na ha, sa lahat ng mga nakatutok via our YouTube channel, baka po pag narinig nyo ng, actually pag nag-start silang kumanta, mawala po yung audio, ganun po talaga for copyright purposes. Kaya naman dapat naka-standby ang inyong mga transistor radio. Pero sa television ha, hindi po napuputol sa TV, sa YouTube lang po, ayan.
2: Correct.
3: Kasi magsasample-sample na po ang Aja!
2: Yes, go, go, go, boy!

0: Sabi ko naman sa'yo, wag ko na lang sana. E di sana di lumuluha. Yeah!
1: Wow! Ang cute! Ang sarap pakinggan sa tenga. Yung mga nasa radyo, I'm sure napapa-induct din silang ganyan. Parang singable talaga siya. Alam mo yung pag nag-jam lang kayo magbabarkada, di ba? Yung biglang, uy, chill-chill lang tayo, ganun. Ang galing. Paano yung busesan ninyo? Talagang inaral nyo yon, in-assign sa inyo, or nag-volunteer na kayo? I can do the bass, the ganun.
2: Oh, may mga times naman po na parang capable kami.
3: Saka na din po, dahil po sa training and everything, kapisado na po namin yung isa't isa. Like, siya po si mas bass po siya. Mas
1: correct.
3: Parang na kilala na po namin yung iba't ibang tone po na.
1: Very nice. Kasi ano, very entertaining eh talaga. Tsaka ano, alam mo yung radio friendly. Masarap siya pakinggan. Ulit-ulitin. Nasa ano naman to? Music platform? Pwede na bang hanapin to?
4: Yes po. You guys can stream po our new recent song po. Ako Na on all streaming platforms. And it's also part po of our newest EP For Us. Mm-mm. Now, i-release po namin, and there would be a lot more songs po to be released po on our For Us, so stay tuned for that.
1: Very
4: don't forget
1: nice.
4: To follow po Aja FC. Mwah.
1: Yes. Ang ganda nung pop sound nyo, parang ano, parang tawag na bubblegum?
2: Bubblegum pa. Yeah.
1: Ganun ba yun?
2: Bubblegum pa.
1: Tama nga. Talaga siya, may nakasulat dito. Kala mo talaga, kala mo Gen Z ako, na alam ko yung bubblegum, no? Eh, para kasi sa mga, ano, millennials, mga Gen X, bakit bubblegum pa, bakit ganun ang tawag?
4: Oo. Yes po. Actually, very different po siya for the P-pop scene po kasi for, hindi po talaga na, ano tawag dito, yung normalize po or like na gagamit po talaga yung cute for a boy group.
2: Or yung ano, parang, yung bubblegum po, para siyang bright sound. So, para... Yeah, para siyang bright sound ng pop. So mas ano po siya, friendly siya sa ears.
1: Tama. So, yun nga yung sinabi ko, 'di ba? Hindi without even reading yet yung bubblegum, parang friendly siya. Masarap siya pakinggan.
2: Parang mapapasayaw ka po habang kinakakinig mo.
1: Eh, 'di ba nga, ganding ginagawa ko. Napapayugyug ako, 'di ba? Pero while Alex was talking, 'di ba parang wow, ganun yung kanyang ano, yung upbringing. Parang sabi niya 13 years old nag-start na siya. Yes. May ate ka ba na parang nag-alaga sa'yo?
4: Yes po. Actually, we are 5 po. Oh. And then parang vision na rin po ate yun ng mama ko for me na pumasok sa showbiz.
1: Oh, okay.
4: And then, yung pinaka-eldest ko po ate ko po is nakatulong po sa akin and she built my image po to be known po sa industry.
1: Oh, si ate. Shoutout natin si ate.
4: Yes, from Canada.
1: From Canada. Where in Canada?
4: Sa... Scarborough.
1: Scarborough, yes. Tungod ako nabasa yung Scarborough. Pala, diba yun? Shout out kay ate. Maraming ganyan na ate na ano, they want the best for their bunso. Bunso ka ba?
4: Yes po.
1: Oh, bunso. Kaya ngalik ka, ah? Bunso yun. Pero kayo, individually, you have your own dreams, diba? Meron bang balak sa inyo mag-artista? Kasi artista level ang mga itchu ninyo. Itchu, diba? Parang mga ano, Korea. One by one, si Ash.
5: Ako po wala po talaga akong balak mag-artista po. Kasi nga, mahihain din po ako ever since noong bata. So, kaya po parang mas gusto ko po pag humaharap sa stage, mas may kasama, ganun. Pero pag mag-isa, di ko kaya.
1: Oo.
5: Kaya parang very, ano, parang na biglaan lang na, ano, yun nga po, parang huwag mo expect yung ibibigay ni Lord sa'yo kasi surprise ka po with so much, something better.
1: Totoo. Si JC naman, naku, parang pwede siyang, alam mo yung kanyang pagiging funny on screen, ang dami natutuwa sa kanya eh. Like, ina-animate niya yung mga lahat, ganun. Parang, at ito yung pinakakalog sa barkada. Ganyan ka talaga, JC.
3: Hindi po, halos pare-pares po kami na funny. Magkakaiba lang po kami ng humor.
5: Normal lang kami, guys.
1: Diba? Diba? Okay.
6: They're very kasi Gen Z talaga.
1: Paano hindi very Gen Z? Kaya nga siya JC. Diba? Umabot. Diba naman? Si Alex, natanong natin. Si Axel, parang ikaw yung leader ba ng group ninyo?
2: Hindi po. Madaldal lang po talaga. Pero ano po, since galing po kasi ako sa half-Chinese family, ang una ko po talagang goal is yumaman, magpakatotoo tayo. Yun po. Para magkaroon tayo ng madaming pera. So, parang nang naisip ko lang, nang nalaman ko yung K-pop, nalaman ko, pwede palang makunin mo yung passion mo and at the same time, mag-earn ka ng money. Yes. So yun po, parang pinerso ko na po yung P-pop.
1: Diba? Naku, sa mga nakikinig, kung makikita nyo sa likod itong si Ash tsaka si JC, ang kulit. Galaw ng galaw, parang mga kitikiti. Sila nag-i-interpret nung ano sinasabi ng dalawang boys sa harap. Diba naman? Uh-huh. Uy, pero kayo ba? You would wish na, uy, sana nga may... Kasi kayo mabibitin din kayo sa August 9. Sold out. Tapos yung mga tao magsisigawan, more, more, more. O kaya, paano yun? One day, sold out na kagad. Ano yung feeling nyo?
4: Feeling ko was a surprise pa rin po kami. Pero okay, kung mabibigyan po ng opportunity to be given po for mm-hmm. another day or to another venue, sobrang mm-hmm. grateful po kami. And we will make sure po na hindi lang po magsa-stop yung surprises po namin dun sa concert po namin. And we would give much and a lot more happiness to all of you guys.
3: Yes. So, honey, so honeys, ipatrend nyo kami, guys. So,
1: honey,
3: let's go.
1: Oh, idemetyo nyo na, please promote again. Promote and again. Thank your honeys, and pati ang social media account. Yes. Go.
4: Yes, guys, you guys can follow po us for more updates. You guys can follow us, Aja FC, and see you po sa aming first ever sold out concert sa SM Sky Dome sa August 9, 2026 at sa aming first second EP po, aming For Us po. Sa Saturday po ang aming listening and sa July 31st po ang ever release po ng aming For Us, and see you on July 26 sa Cebu. We will be going there po, and wow, tickets are still available.
1: Wow! Naku, congratulations na kagad! Naku, Cornerstone family, ang galing ng Aja. Mabuhay kayo, and thank you for supporting our 40th anniversary. Yes, sa DZMM 40! Apat na po tayo! Ayan! Sandali lang ha, mga boys, curious Curie Boys, may paparaanin lang kami mga importanteng showbiz news na inaabangan po natin. Pero syempre, magbababay pa tayo mamaya. Kaya Mama Jai, ano bang yung entry?
7: Naku, eto na mga kapamilya. Diretso na natin, idinaan nga po sa social media ni Pinay Tennis Ace Alex Iyala ang pasasalamat sa suporta ng mga Pilipino kasabay ng pag-alis niya sa Manila para sa upcoming tennis tournament. Saad nga po sa Instagram story ni Alex, I quote, "That's a wrap on Manila. Maraming salamat sa pagtanggap sa aking mga kababayan. Na-refresh aniya siya sa magandang mga alaala na babaunin niya sa mga susunod na laro at ikinararangal na katawanin ang Pilipinas. Nakatakdang maglaro si Iyala sa WTA 500 Mubadala DC Open sa Washington DC simula July 27 hanggang August 2.
1: At idiretso na po natin sa ating balitang showbiz. Holy Woods! Oh, syempre na-pressure kasi andyan ang Aja. Kaya kailangan pumlacement ang boses. Naku, kinumpirma na ni English singer-songwriter Jessie J ang iwan loyo nila ng partner na si Shannon Coleman. Sa joint post sa social media, tiniyak naman ng dalawa na magpapatuloy ang kanilang ugnayan. Pero bilang co-parent sa anak na si Sky, 2021 nagsimula mag-date ang dalawa. 2023 naman ang dumating sa kanilang buhay ang kanilang anak na si Sky. Ngayong taon din na inanunsyo ni Jessie ang pagkakaroon ng early stage breast cancer. Sumailalim naman siya sa mastectomy para magamot ang sakit.
7: Samantala, sa balitang showbiz naman dito sa loob ng bansa, tumupad sa usapan si Blood vs. Duty star Susan Africa at ibinigay ang pangakong reward sa netizens na nakahanap ng teleserye scene na umuubo ang aktres. Matatanda ang pabirong hinamo ni Susan ang publiko na humanap ng eksena habang siya ay umuubo, kalakip ang pangakong 5,000 pesos reward dahil naniniwala ang aktres na Mandela effect lang ang matagal ng biro at bansag sa kanya bilang star for all ubo. Dalawang araw ang nakalipas nang mag-update si Miss Susan sa Facebook at sinabing na contact na niya para igawad ang 5,000 rewards sa isang college student na nag-submit ng ubo-ubo acting scene sa seryeng Maraklara.
1: At idiretso pa po natin sa Overseas Chica, inanunsyo ni South Korean actress-singer IU ang pagpapaliban ng kanyang upcoming concert at album release para tutukan ang pagpapagaling matapos lumala ang kanyang chronic ear condition. Sa inalabas na statement sa fan platform na Berize, kailangan muna niyang ihinto ang mga aktibidad dahil sa hirap na naranasan dala ng sakit na Patulocystic Tube Syndrome na uri ng sakit sa tenga. Gumuhos naman ang get well messages para sa Korean superstar. At dyan na nga po nagdaan ang isang oras ng balitang showbiz na walang minti. Susunod na po ang Love Connect kasama si Coach V, Vanessa Antonio.
7: Kami nga po ang inyong mga ultimate source sa mga pinakamaiinit na chika sa mundo ng mga paboritong artista.
1: Ako po muli ang yung ever laughable, Papa Awaw! pa.
7: At ako naman ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz, ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jai Ho.
1: Sabay kayo, alam ko na.
7: Alam nyo na.
8: Alam na din.
1: Thank you.

0: Love Guru is on the air.
1: The Love Guru is on the air.
0: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampo.

0: Uso pa ba? Uso pa ba, kapamilya, ang magpa-hard to get? Mga kapamilya, kaservisyo sa kulturang Pilipino, lalo na kapag nakikinig tayo ng mga love advice galing sa ating mga lola at lolo. Hindi mo talaga makakalimutan kapag sinabi nila na, oh, dapat huwag kang easy to get. Dapat magpa-hard to get ka. Kapamilya, ang advice na to, applicable pa ba sa generation ngayon? O baka may mga advice tayong napapakinggan na kahit man galing ito sa magandang intensyon, hindi na applicable sa 2026. Ikaw, kapamilya, do you believe na dapat magpa-hard to get pa? Yes or no? At bakit? Let us know your responses, kapamilya, by debate night na naman ito sa ating episode ngayon ng Love Connect. Ipadala lang ang inyong sagot kung naniniwala kayo na dapat sa 2026 nagpapa-hard to get pa. Type yes and the reason why, o kaya naman ay type no at kung bakit. Send it to our Viber line and text line na 0919-278-3000 or tumawag lang po sa 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673.
1: Call na to connect. Sa Love Connect.
0: You know what, kapamilya? Para sa iyong US certified matchmaker at science-based dating coach, dapat ang tanong ngayong generation, hindi na kung dapat bang magpa-hard to get or hindi. Ang tanong, paano nga ba magpa-hard to get ng tama? Because may mga kapamilya, may mga nagsasabing na kapag masyado ka namang available, nawawala daw ang excitement. Pero mayroon ding naniniwala na kung gusto mo ang isang tao, bakit kailangan pa magpahabol? Kaya ang tanong, ang pagiging hard to get ba, applicable pa at matalinong paraan para mapanatili ang interes ng taong nagugustuhan mo, o isa ba itong laro na hindi na applicable sa 2026? Yan po ang ating tanong ngayong gabi. By the way, this is Coach V, your US Certified Matchmaker na nandito para magbigay ng ekspertong payo at practical tips sa pag-ibig. Kaya ikaw man ay single na naghahanap ng jowa, may asawa na gustong ibalik ang tamis ng dating pagsasama, o kaya naman ito na nga, may jowa na, pero naniniguro kung tama ba ang pinili mo. Abay, halika na. Join us from 10 p.m. to 12 midnight po sa nag-iisang programang nakatutok sa love life ng ating kaserbisyo at sa love life ng Pilipino. This is Love Connect with Coach V. Kapamilya, ang question of the night, applicable pa ba ang pagiging hard to get? Dapat pa bang gawin ito? Yes, bakit? At no, bakit? Send us your votes sa Viber line ng Love Connect na 0919-278-3000, o kaya naman ay tumawag sa landline na 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. You know what, kapamilya? Ang totoo, may malaking pagkakaiba po ang pagiging hard to get at pagiging emotionally available. Coach B, bakit ba parang usong-uso yan ngayon sa social media, emotionally available? Bakit ba nagtitrending yan? Because you know what, kapamilya, isa sa mga napag-aralan na sikreto pala para magka-jowa ka na, para maging emotionally available ka. Paano nga ba gagawin ito? Mamaya, malalaman natin. Pero, alam nyo ba, kapamilya, na yung pagiging hard to get, sometimes, it's a sign na may respeto ka sa sarili mo, na may malinaw kang boundaries at hindi ka nagmamadali sa isang relasyon. While ang pagiging Ito naman, kung may emotionally available, meron namang emotionally unavailable. Naku, yan ang ayaw-ayaw ng mga tao. Ano nga ba ibig sabihin nun? Ibig sabihin, mahilig ka sa mixed signals, mahilig ka magpaasa, at hindi ka talaga boyfriend o girlfriend material. Saan ka naman nakahanap? Nagjowa ka pa kung hindi ka naman pala available emotionally sa partner mo, di ba? So, paano nga ba yung kung magpapa-hard to get ka kung ang sagot mo is yes, kailangan pa din ang pagiging pa-hard to get this 2026. Paano ba magpa-hard to get ng tama? Hanggang saan ba ito nagiging healthy at unhealthy? At kailan ito nagiging parang manipulation na yan . Hindi na yan totoong hard to get. Alam mo, example ng mga taong hindi talaga hard to get ay yung nagkukunwaring hard to get. Yung pag nasa date, akala mo walang gusto sa'yo. Pero pag uwi nila, patay na patay pala sa'yo. Nagtatalak sa mga kaibigan nila na, after first date pa lang, he's the one. Pero pag nagpapakita sa'yo, akala mo walang feels. Walang nararamdaman. Ay, nako. Yan, yung parang ano, no? Parang nakagawian ng mga Pinoy. Applicable pa ba yan ngayon? Well, kapamilya, dahil sa pag-ibig, hindi naman kailangan talagang kailangan habulin ka para lang ipakita ang interesado ka. Pero hindi rin kailangan ibigay agad lahat-lahat. So, ako naman, parang nakaka-turn off naman yun. Parang si Coach V, no? Bilang matchmaker, at ito po yung ginagawa ni Coach V kapag hindi ako umi-ere dito. Naghanap ako ng true love para sa mga tao. At isa sa mga sinasabi ko sa mga kliyente ko, for example, sa mga kliyente kong AFAM, sabi ko, uy, of course in English, pero tatagalugin ko na dito. Sabi ko, uy, you should marry a Filipina na hindi naghahabol sa'yo. Yung hindi binibigay lahat sa'yo agad-agad. Yung hindi just-just. Ano ba sabihin ng just-just? Tagalugin nyo. Natagalog nyo na. Nagets nyo na. Go for a Filipina na hindi basta-basta. Hindi just-just. Ito na naman kayo sa Love Connect. O yun na nga. Yun yung ina-advise ko sa mga foreigners. No, I advise that to foreigners to do not go for the woman who chase them. Because if they chase you, it's not good. Because they probably chase you not for your heart. They chase you for your visa. So go for the woman, the Filipina woman who has self-respect. Who's giving you, you know, a hard time. A little bit. Who's teaching you how to court in a Filipino way. You need to work hard to impress them and their family and their friends and their workmates. They want to see if you are a good man before they say yes. Oh, di ba? Kasi naman kapag nagmamadali na maging kayo, maging, alam, aliba na lang kung medyo nasa edad na, no? But you know what? Go for a man and a woman who's, ano, yung hindi atat. Yung hindi nagla-love bomb. Yung alam din nila sa sarili nila that they are worth your love. That they don't pressure you. That they don't rush you. That you are together at the same pace. Yung tipong pag gusto ng babaeng nagmamadali din ng lalaki. Kung gusto ng babaeng dahan-dahan lang at slowly gawan, nag-a-adjust din. Slowly gawan lang din. Doon nata sa mga kababaihan na bay, huwag din kayong sumama sa mga lalaki na, oh, you do not kiss me because you don't love me. You do not touch me because you don't love me. Ay, manipulative. I-unmatch nyo na yan. I-block. Because you know what, kapamilya? A man who is in love with you or a man who thinks that you could be their wife will be scared to touch you on a first date. Oo, no, matatakot yan. Kasi ayaw nilang makita mo silang parang pervert. Pero pag yan nagmamadali, abay kabahan ka na. Kaya yan nagmamadali kasi bukas, iba naman ang kasama. Naku kapamilya, marami talaga tayong matututunan ngayong gabi. Kung applicable pa ba ang pagpapa-hard to get at kung paano nga ba mapumili ng matinong partner this 2026. So, kung ikaw man ay may jowa at asawa na, abay, listen up pa din dahil baka makatulong ito sa iyong mga kaibigan at mga family members. Kaya mga kapamilya, kaservisyo, huwag pong aalis ha, dahil magbabalik po ang Love Connect.
1: Love Connect. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Ring, ring, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
2: Cough, cough, wet away! Yay!
4: Pambatang Lagundi, Plemix.
5: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Patuloy na magbabalik. Patuloy na maglilingkod.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemix 40 ako.
7: Ang Plemix 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemix 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemix.
5: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radio Patrol, Sekis 30 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Patuloy na magbabalik. Patuloy na maglilingkod. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang US-certified matchmaker at science-based dating coach, Vanessa Antonio Sa. Love Connect.

0: Nagbabalik mga kapamilya ang iyong Love Guru on Air na si Coach V. Mga kapamilya, this Tuesday night, July 21, 2026, sabay, kumusta naman tayo? Kumusta po kayo? Before po ako maghandog ng mga love songs na naman dito from the 80s, 70s at 90s, ha? Abay, gusto ko munang kumustahin ang ating mga listeners ngayon dito sa DZMM. Sino yung mga nakikinig right now sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta sa Radyo? Abay, balita ko ang ilan sa inyo. Eh, kaninang madaling araw pa. Maraming salamat po sa pagtutok sa DZMM. At hello din po sa mga nanonood dyan. Yung mga opisina, yung mga establishments, BPO, hospitals, at gyms na talagang 24/7 naka DZMM. Abay, maraming salamat. Thank you for watching us, kapamilya. Ano ang maitutulong namin sa inyo pagdating sa pag-ibig? Kailangan nyo ba makahanap ng love life? O gusto nyo bang matutunan kung paano makipagbati sa inyong mga partner? O kaya naman, eh, gusto nyo malaman kung paano makipaghiwalay? Kasi pasaway na talaga ng sagad ang iyong napiling makasama. Abay, lahat po yan, eh, may solusyon. Pero bago ang lahat, eh, pag-usapan po natin. Maaari po kayong tumawag dito sa ating landline na 8924-4101. Local 5671, 5672, at 5673. O kaya naman po, magpadala ng mensahe sa ating Viber line na 0919-278-3000. Ang ating tanong ngayong gabi, pagpapa-hard to get, dapat ba ginagawa pa this 2026? Yes? Bakit? At kung hindi naman, bakit? Once again, send it to us sa ating Viber line na 0919-278-3000. You know what, kapamilya? Sa pag-ibig, hindi naman kailangan talaga habulan dyan. Hindi din naman talaga dapat agad-agad. Ha? Ang tamang balance lang, kapamilya, ng respeto at yung mutual interest. Yan ang magiging susi sa isang matibay at mas totoong koneksyon. Pero bakit nga ba may mga babaeng hard to get? Nakakatulong ba to sa atin o kaya naman ito lang ay lumang tugtugi na? May mga lalaki din bang nagpapa-hard to get? Ano naman ang nangyayari kung bakit may ganun, no? May mga lalaking nagpapa-hard to get in a sense na kahit gustong-gusto na nila yung babae, patay na patay na sila sa mga babae. Sabi nga nila, nire-regulate nila yung kanilang emotion. Hindi sila masyado nagpapakita ng interest at hindi nila minamadali. Whether that's good or bad, pag-uusapan natin yan ngayong gabi. Pero bago ang lahat, for those who are going through love problems o kaya naman love celebrations, pwede po namin kayong i-shoutout o kaya naman ay matulungan. Basta po, magpadala lang po kayo ng mensahe dito sa DZMM. At syempre, for those who are watching, tayo ay live na live sa DZMM Teleradyo at napapakinggan din po sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. For those who have internet, maya-maya lang, pwede din po kayong pumunta sa YouTube at hanapin po ang Love Connect Playlist. Yes, kapamilya, meron po yan. Just go to our DZMM Teleradyo on YouTube and then find the Love Connect Playlist para makita nyo yung mga previous episode ng mga programa ni Coach V dito sa Love Connect, ha? Masaya yun. Ang daming mga usapang pag-ibig na nakakasakit at yung iba masarap din. Kasi makakarinig ka ng mga perspective na, ganyan pala. Ganun pala dapat, Coach B. Akala ko ang pag-ibig puso-puso lang. Akala ko ang pag-ibig feelings-feelings lang. Dapat pala ginagamitan din ng utak. Ay, talaga ba, Coach B? Hindi lang sa trabaho ginagamit yung utak. Sa love life din. Yes, kapamilya. Kaya magiging stronger and smarter sa love ka talaga dito sa ating programang Love Connect. Gabi-gabi po, 10 p.m. to 12 midnight, kasama ang iyong real-life matchmaker at science-based dating coach. All the way naman, kapamilya, sa ating isa sa mga listeners natin from Pampanga ay tumatawag ngayon. So kausapin natin siya. Tingnan natin kung anong maitutulong natin sa kanya. Hi Tess, welcome to Love Connect.
1: Hi Coach P, good evening.
0: Hello, good evening. Maayong gabi sa imo. Kumusta ka dyan?
1: Ito, maulan. Pasensya na, medyo minamalat pa ng konti.
0: Oh, bakit? Bumirit ka ba sa karaoke nung weekend?
1: Oo, no, Sunday. Lumabas kasi kami ng mga anak ko. Eh, masyadong malakas ang air condition dun sa videoke room.
0: Sino, why? Sabi na nga, be, nag-videoke. Ilang taon na yung mga anak mo?
1: Ah, yung kasama ko, yung panganay ko, tsaka bunso ko.
0: Okay.
1: Yung panganay ko is 45 years old. Yung bunso eh, one taon.
0: Ano?
1: 38.
0: Ah, wow. At nabanggit mo yung mga anak mo, pero bakit walang banggit sa asawa? May asawa ka ba ba?
1: Ako?
0: Hindi ako, Bibo. Ako. Ikaw?
1: So, yeah. Dalang-dalang kong tumawag eh.
0: O bakit? Bakit nga ba tumawag si Ate Tess? Ikwento mo ba sa akin yung love life mo?
1: Hindi kasi ano lang ako doon sa topic mo. Very interesting yung topic. Actually, gabi-gabi naman. Pero parang okay naman na sumagot naman ako sa topic mo tonight. Kung uso pa ba yung hard to get? Kung ginagawa pa ba?
0: Ano naman ang opinion mo dito? Dapat ba nagpapa-hard to get? Hindi.
1: Oo naman. Kailangan pa rin kasi ang kultura kasi natin, kaya nga minsan mas gusto ng mga foreigner, yung mga Pilipina. Ano yun? Ano yung narinig ko yun? Parang may timer.
0: Oh, parang may timer daw. May parang...
1: Ayun no, narinig ko.
0: Babalikan ka namin, Ate Tess, ha? Kasi oo nga eh, parang may nagpi-50-50. Di mo alam yung tumutunog. Babalikan natin maya-maya. Pero oy, maganda, good start yung binanggit ni Ate Tess. Kaya nagugustuhan ang mga foreigner ang Pinay kasi... Kasi... Oh, sige mamaya. Alamin natin kung anong sasabihin ni Ate Tess. Sasabihin ba ni Ate Tess, kaya nagugustuhan ng mga foreigner ang Pinay kasi hard to get or easy to get? Alamin natin, once again, from Ate Tess ng Pampanga. Go for it, Ate Tess.
1: Kasi diba, ang kultura naman talaga natin bilang dalagang Pilipina, eh, kaya man na... ano pa lang, elementary pa lang tayo.
0: Mm-hmm.
1: Meron ng kanta yung ang dalaga Pilipina, o diba?
0: Ganda, kompletuhin mo nga, buhayin mo ng konti. Konti pang linya.
1: Tapos nakalimutan ko na.
0: Nakalimutan mo na. Sige, tuloy. So,
1: yun nga, parang tala sa umaga, diba?
0: Bakit tala tayo sa umaga? Ano ibig sabihin nun para sa mga makabagong henerasyon na nakikinig ngayon sa Love Connect?
1: Wait lang. Pahinaan ko yung radyo ko pa sa cellphone kita na rin.
0: Okay, thank you po.
1: Ayun, ano? Apakiulit, Coach V.
0: 25 divided by 80 minus 8. Yun po yung tanong ko.
1: Medyo may nandating mo sa akin, Coach B. Again.
0: Uwe, narinig mo talaga yon. Ayaw mo lang sagutin yung
1: hindi, hindi ako sure.
0: Joke lang. Ang tanong ko, Ate Tess, ano yung ibig sabihin ng tala sa umaga? Tsaka bakit nagugustuhan ng mga foreigner ang Pinay?
1: Kasi ang mga Pinay kasi, kung tutuusin, may mga katangian na wala sa... sa katulad nilang foreigner din, kasi tayo mga Pilipina, kung tutuusin, talagang very sweet, mapagmahal, very understanding, at saka matiisin. First place, matiisin ang mga Pilipina.
0: Okay.
1: Kaya kung minsan, although meron din mga babae na ano tawag dito, liberated.
0: Yes.
1: Pero kukunti naman yung kung tutusin, mas marami pa rin yung talagang nagpapahard to get. Dahil sabi nga nila, mas masarap yung pinagpaguran.
0: Mm.
1: Pag pinagpaguran, talagang pag pinaghirapan, pinagpaguran, mamahalin hanggang dulo. Kasi kung easy to get lang yan, ay mahirap. Kasi pagka easy to get, sandali lang yan.
0: Mm. Sabi nga nila,
1: para sa akin, ha? Opinion ko yun, ha?
0: Okay. Thank you for sharing your opinion. It's good to hear. So, paano ba dapat pinaghihirapan ng isang Pinay? Sige.
1: Although, hindi na nga uso ngayon, no? Kasi ngayon, weeks lang eh. Okay na.
0: Talaga?
1: Diba? Okay. Minsan nga, sa Facebook lang, sa cellphone lang, magliligawan. Maganda pa rin talaga yung formal na aakyat ng ligaw sa
0: correct.
1: Bahay.
0: Yes.
1: Yan kasi yung traditional na panliligaw. At saka yung ngayon, pa-hard to get, halimbawa ako, sige, ligawan mo muna ako para sabi nga ng mga lolo, lola, tatay, nanay, kailangan makaliskisan.
0: Kailangan makaliskisan?
1: Oo, parang bangot.
0: Oo. So, kailangan pahirapan ng konti, ganon.
1: Oh, kasi yun nga eh, malalaman mo kasi kung seryoso sa'yo yung isang lalaki, kung medyo pahirapan mo ng konti. Kahit sasabihin mo pang narinig ko kanya, sabi mo na patay na patay. And yung ibig sabihin, talagang aalamin mo kung talagang kaya ka ba niyang pagtyagaan, naligawan, sabihin natin 6 months to 1 year, ganon. Kung halimbawa umabot siya ng ganun, actually may kipa ngayon, kumpara nung araw, pero kung aabot ng 6 months man lang, pero mas maganda sana 1 year, para makita mo talaga kung hanggang saan siya.
0: Ikaw
1: kung gan... halimbawa sasabihin niya na, ay total ayaw mo, eh di huwag mo, hanap na lang ako ng iba. Pero kung talagang mahal ka nung guy, eh talagang susuyuin ka para makuha niya yung matamis mo, oo, hindi ba? Yun ang para sa akin, Coach Lee.
0: Yes. Ikaw, gaano ka ba katagal niligawan?
1: Ako? Oo, baka sabihin mo, hindi, ikaw.
0: Hindi, ako, Ate Tess, joke lang. Ikaw?
1: Ikaw, Coach Lee, ha?
0: O, gaano ka katagal?
1: 1 year naman.
0: 1 year. At paningin mo, kapag mas matagal yung ligaw, mas matagal yung takbo ng relasyon?
1: O hindi rin.
0: O hindi rin.
1: Coach B.
0: Ano nabig sabihin nun?
1: Kasi, kuminsan, hindi lang kuminsan, hindi naman kasi tayo pareho ng pag... Hindi pala tayo, no? Kami pala.
0: Okay.
1: Hindi naman pareho ang ugali kasi. Lalo na yung kultura na nilakihan or environment.
0: Yes.
1: Yun. Kaya, importante pa rin talaga yung... Hindi naman kasi nakukuha yan sa tagal o sa ikli. Basta ang sinasabi ko lang, para malaman talaga ng girl kung honest o talagang love siya nung guy, yung ganong katagal na ligawan.
0: Alright. So, kilalanin muna ng medyo matagal. Pero hindi
1: okay lang, kilalanin kasi mahirap. Kasi hindi naman yung para ka lang bumili ng suka sa tindahan.
0: Oo nga.
1: Hindi naman ganon.
0: Pag mabilis na mabiling mabili yung suka, mabilis na din nauubos.
1: O lalo na uy pampapaksi, kotse.
0: Oo, lalo na kung mura yung pagkabili. 'Di ba? Pero pag mahal yung suka, tapos hirap na hirap kang makakuha ng supply, abay, bawat luto mo, ikukunti-kunti mo yung suka.
1: Hindi malasahan. Nanamnamin mo yung sarap.
0: Nanamnamin mo bawat patak.
1: Bawat patak, Coach. Talagang nanamnamin.
0: Okay,
1: ganun din yung halimbawang nakuha na yung matamis mo, talagang pag-iingatan ka na huwag kang masaktan. At saka talagang, alam mo yun, ikaw talaga yung, sabi nga nila, the only one or the one.
0: Thank you. Okay. Thank you so much, Ate Tessa. Shinare mong ano ah, shinare mong tips. Maganda yan para reminder din sa mga kabataan na, uy, huwag agad-agad, lalo naman kung may oras ka pa. Pero ako din, meron din akong reminder sa mga listener at viewers ng Love Connect na nasa 60 pataas na. Ate, kuya, huwag na namang magpaligaw ng 1 year ah. Kaya gusto mo pang makasama yung partner mo na medyo matagal, ha? Hindi na kayo 18 years old. Lalo na sa mga...
1: Depende naman sa edad yan, Coach B, eh.
0: Ay, oo, ay, kailangan pa din magpa...
1: Depende.
0: Depende pa din. Okay, okay.
1: Oo. Oh, depende yan. Kung alimbawa na medyo naghahabol ka sa biyahe, napag-iwanan na, kung nakakasigurado ka naman, after 6 months, go na.
0: Oo, kasi sabi nga ng kaservisyo natin dito sa studio, baka naman mauna pa yung retirement kaysa sa magka-boyfriend.
1: Ay, hindi naman. Kaya nga sabi ko nga, it depends.
0: It depends. Agree naman, agree. Niremind ko lang yung mga, kasi may mga callers tayo minsan dito na nakakwento na yung mga nililigawan daw nila 60 plus. Abay, wala pang kasiguraduhan kung kailan sila sasagutin. Sabi ko, ang dami yung time, ha? Kung ako sa inyo, kung gusto nyo, abay, i-enjoy nyo na habang may time pa, because we do not live forever. Who knows, di ba? Lalong hahaba ang buhay mo pag may love life ka. Basta nasa tamang
1: tao
0: ka.
1: Ayun naman, siyempre, meron ka inspirasyon.
0: Di ba? Ikaw ba may love life ka ngayon?
1: Ayun meron naman, Coach B.
0: Ah, parang hindi ka sigurado kasi parang matagal yung sagot mo. Bakit?
1: Hindi, medyo kasi mahina ang dating mo sa akin, Coach B.
0: Ang hina ng dating ko. Akala ko malakas yung dating ko. Mahina pala.
1: Yung dating mo sa cellphone ko, hindi yung dating mo na, ano, Coach B,
0: sa cellphone mo lang pala, oh. Adidas, masaya ka ba sa love life mo ngayon or pwede pang mag-improve?
1: Okay naman, oo. Happy naman ako, Coach B.
0: Bakit may nararamdaman ako na parang napipilitan ka ng konti? Anong problema, Ate Tess?
1: Wala namang problema.
0: Sure ka? Okay kayo, ha?
1: Yes, I'm so sure.
0: Hindi nang mababae?
1: Ha?
0: Hindi nang mababae?
1: Hindi siya.
0: Hindi na nalalaki? Yes.
1: Wala nung hindi.
0: Okay. Nagbibigay naman ng pang-snack mo?
1: Eh, malayo eh.
0: Ayun lang. Yun lang.
1: LDR kami eh. LDR kami.
0: And so, kung LDR, mabilis lang magpadala ng pang-snack ng 5 segundo dun sa alam kong money transfer. So, hindi ka
1: wala
0: pa na inaalagaan.
1: Wala akong Coach B.
0: Ay, naku, pag ako pinakausap mo dyan sa boyfriend mo, sasabihin ko, Kuya, kung gusto mo si Ate Tess, pakialagaan naman yung baby girl namin, oh. Hindi ibig sabihin strong independent si Ate Tess na hindi mo na bibigyan ng pang-snack. Konting panglambing. O baka ikaw naman, Ate Tess, yung nagpapadala ng pang-snack sa kanya. Ikaw ba?
1: Vice versa yan, Coach B, kung sino may pangailangan. Ganun lang yun. Give and take, sabi nga. Diba? Give and take. Any kind of relationship, kailangan give and take. Hindi pwedeng take and take. Hindi pwedeng give lang ng give.
0: Uy, ang galing naman. Tama naman. Pero, ano ah, nakaka-take ka naman. Hindi lang nagigib.
1: Ako naman.
0: Okay, very good. Basta ang gusto ko happy kay. Ayoko nang nalulugi kayo kasi mahirap na. Kung kayo na lang lagi ang nagbibigay, dapat matuto din kayong tumanggap. Karamihan kasi ng mga strong independent woman, parang bigay lang ng bigay. Naalala niyo pa ba yung huling beses na tumanggap kayo?
1: Oh. Eh, doon mo nga malalaman kung talagang love ka ng guy. Kasi kung yan, ikaw lang naman yung give ng give,
0: yan,
1: kaya yung receive ng receive,
0: yan,
1: ay, parang minahal ka lang kasi giver ka.
0: Diba? Gusto mo ba minahal ka lang kasi magaling ka magdala ng income sa bahay?
1: Ay, ayoko. Gusto ko. Sabi nga ng kanta, love me for what I am.
0: Dahil dyan, papatugtugin namin yan para sa'yo, Ate Tess. Kasi gusto namin yung mga babaeng katulad mo at yung mga babaeng nakikinig, mahalin dahil babae sila, hindi dahil malakas sila magpadala ng... thank you, Ate Tessa. I really enjoyed.
1: Pasensya na, Coach B. Handa lang kung tumawag. Sabi ko nga pag nakarelate ako sa topic.
0: Oh, dun ka lang tatawag. I'm happy na nakarelate ka ngayong gabi, my loves.
1: Yes, Maganda yung topic mo. Actually, very interesting ang topic mo every night. Pero gusto ko yung topic mo tonight.
0: Yay! I'm so happy to hear that. But for now, mga kapamilya, eto na nga. Gusto ko patugtugin yung Love Me For Who I Am para kay Ate Tess ng Pampanga.
1: Thank
0: good night.
1: You, Coach V. Ingat na pag-uwi. Okay. God bless you.
0: God bless you. Good night, Ate Tess. At sa mga kapamilya na deserve mahalin, hindi lang for what they give, but for who they are. Ito na po ang kantang Love Me For What I Am by The Carpenters.
2: We fell in love on the first night that we met.

0: sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities on the go.
3: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosyn.
4: Para sa mga active adults, may Arthrosyn. Ang Arthrosyn ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosyn.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
4: Arthrosyn, get going!
5: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosyn! Mabibili ang Arthrosyn sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosyn ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Patuloy na magbabalita, patuloy na maglilingkod.
6: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
9: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa East 30. DZMM Numero 1 sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras. Uy, eksaktong alas 11 na.

Nagbabalik mga kapamilya ang programang Love Connect with your love guru on air na si Coach V. Mukhang binaha tayo ng comments ngayong gabi. Iba't ibang opinion pagdating sa topic na pagpapa hard to get. Ang tanong natin kanina, kailangan pa bang magpa hard to get in 2026? Yan po ang ating diskusyon o kaya naman debate ngayong gabi. At sa mga kaserbisyo natin, sa mga kapamilya na gustong magpadala ng kanilang responses, do message us your vote sa ating Viber line at text line na 0919-278-3000 or call us sa 8924-4101, locals 5671, 5672 at 5673. Kapamilya, eto na. Mga komento ng kababaihan muna pagdating sa pagpapa hard to get. Sabi ni Mika ng Antipolo, Coach V, para sa akin, kailangan sobrahan ang pagiging hard to get. O saan ka, sobrahan pa daw. Bakit niya kaya nasabi? Dagdag ni Mika, Coach, mas okay yung marunong lang mag-set ng boundaries at hindi laging available sa lahat. Gusto ko rin yung paalala mo, Coach, na kapag gusto ka talaga ng tao, eh, re-respetuhin niya ang oras at value mo. Maghihintay at yung talagang malinaw sa inyo sa isa't isa. Mas attractive pa yung may self-respect kesa nagpapahabo lang. Naman si Mika, di ko maintindihan yung komento mo. Magpahabol ng sobra-sobra, pero self-respect kaya sa nagpapahabol. Ay nako, pero agree ako dun sa self-respect na kesa naman sa nagpapahabol lang. Kasi may mga tao na kunwari, hard to get sila, pero easy to get pala. Mas gusto ko yung easy to get tingnan, pero hard to get sa totoong buhay. Mas maano yun, mas sa babaeng may self-respect yun. Ito yung itsura ng, ito yung babaeng malambing, malandi, akala mo, agad-agad mong makukuha, pero hindi pala. Maglalaway ka lang mag-isa. Kasi hindi siya easy to get talaga.

0: Pamilya? Kung meron man na bayikwento na, sino siya? Tawag ka lang sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673.
1: Call na to connect. Sa Love Connect.
0: Si Jessa naman ng Tarlac. Abay, eto naman ang komento niya. Coach P, huwag agad ibigay lahat ng atensyon sa umpisa. Bakit? Kasi sabi niya, kilalanin muna ng mabuti yung tao at tingnan kung consistent ba talaga. Ang ganda ng point mo, Coach V, na hindi kailangan maglaro para lang magustuhan ka. Mas importante pa rin ang genuine connection. Yes, thank you so much, Jessa. At syempre si Arya ng Bacolod, ang sabi niya, abay Coach V, hindi ko talaga alam kung paano magpa-hard to get. Ay, maraming ganyan. Hindi manunong kung paano magpa-hard to get. Pero magaling magparupok. Puro marupok. Pag may pag-ibig, or at least mukhang pag-ibig, abay all out, all in agad. Hindi pa biniverify kung legit ba yan o nanglalabam lang. Pero sabi nga ni Arian, before, hindi niya daw alam kung paano. Pero, na-realize ko na hindi pala ibig sabihin nun, eh, deadmahin mo yung tao. Coach V, lagi mong sinasabi na mahalaga na doon ako sa mas nag-ibigay ng attention at effort. Kapag alam mong may value ka, kusa kang hindi magiging desperate sa kahit sino. Ay, oo, kapag you continue to work on yourself, kapag may nagbigay sa'yo ng chocolate at bulaklak, thankful ka, grateful ka. Pero hindi agad-agad, bubo ka. Tiyas! Hindi agad-agad, iwi-welcome mo, magpapa-love bomb ka. Alam mo, dati, nakakatuwa kasi pag nakakatanggap ng mga tsokolate at flowers. Pero ngayon, mas nakakatuwang makatanggap ng bayad sa sakyan. Diyos! Joke lang ulit. Pinapagising ko lang kayo para magising kayo, mga kapamilya. But what I'm saying is, flowers and chocolates are nice. But you know what's the best? Yung inaalagaan ka, yung hindi ka pinapastress, yung pinaprotektahan yung emotional peace mo. At minimake sure na makakauwi ka ng safe at night. Yung nag-i-invest sa'yo, kung kailangan mo ng kurso, kailangan mo ng certification, kailangan mo ng ng mauupahan para hindi ka nagkakalat sa kalsada. O kaya naman, yung taong pumoprotekta sa'yo kahit wala ka. Diba? People who gives opportunities to you. No, it does not necessarily mean na monetary. Maraming pwedeng iambag ang lalaki sa buhay ng babae na hindi pera. Pero only a man who is serious and is willing to sacrifice for the woman that they love will win, kapamilya. Kasi ang mga babae, kahit mukhang marupok man kami, nag-iisip din kami sa gabi. Coach, ang dami mong joke today. It's Tuesday kasi akala ko Friday na, kapamilya. Simula pa lang pala ng simula pa lang ng week na alala ko kasi 3 days ago, sumayaw kami sa Caloocan City. Nag-perform kami during the DZMM 40. 4 na po tayo. Kaya feeling ko weekend agad kasi may hangover pa ako dyan. Nakita niyo na ba kami bumalentong? Tsaka nakita niyo na ba si Doc Lulu Lumiadliad? Tsaka si DJ Monica ballroom? Abay, kung hindi niyo pa nakita yan, punta na po kayo sa DZMM Facebook at hanapin po ang performance ng Maritres. Ay, akala niyo ang mga Maritres magaling lang makipag-chika at makipag-chismisan? Abay, magaling din po Lumiadliad katulad ni Doc Lulu na mukhang nakikinig yan ngayon. So, shout out to you! O, kapamilya, kaya parang weekend yung feeling ko ngayon. Kasi hindi pa din ako nakaka-move on. Kasi nung nagme-makeup ako kanina, may pumupunta pa sa akin na, Coach B, napanood ko yung tumbling mo. Ginaganon niya. So, sabi ko, ay wow, parang 3 days ago, hindi pa din nila makalimutan yung tumbling ko.

Ay, akala nyo ba si, si Coach B, Love Guru lang? Abay ay, panoorin nyo na po. Punta lang po DZMM Facebook ha, at hanapin ang mga videos at panoorin kung anong naganap during the DZMM 40th anniversary sa Caloocan. Ma'am, na-miss mo yun. Ang dami pang mga libre. At saka ang daming perang pinamigay ha. Tagsa 10,000, tapos ang daming tao, nandun yung entry, tapos magbunot, wala sila, ay, binigay sa iba naman. Kaya dapat talaga, pagpupunta kayo sa mga ganyang get-together, you stay until the end, kasi doon nagpapabitaw ng mga pera, daming perang binigay sa mga kaservisyo. Kaya kapamilya, abangan na po ang susunod na get-together ng DZMM, okay? Alright, bago tayo magpatugtog, abay, magbasa muna tayo ng isang komento naman galing sa ating kaservisyong lalaki. Baka sabihin, puro comment lang ng babae yung binabasa mo, coach. O eto, galing sa Imus, Cavite. Sabi ni Kuya Paulo, kung kailangan pa daw ba magpa-hard to get? Sabi niya, simple lang yan, Coach B. Huwag laging ikaw ang unang nagme-message. At huwag din pilitin ang usapan kung parang one-sided na. Maganda yung sinabi mo, coach, na ang effort dapat hindi lang galing sa iisang tao. Kapag gusto ka talaga, eh mayroong reciprocation yan. Tama, sinabi ko naman talaga yun. Pero hindi ko sinabi na, kuya, huwag ka mag-effort ha. Damihan mo yung effort mo. Pero dapat makakita ka din ng reciprocation. Alam mo kung paano ko tinuturo yan sa mga kliyente ko, ganito ka, pamilya. At pwede nyo itong gawin sa inyo right now, ha? Buksan nyo ang cellphone nyo. Pumunta kayo sa inbox. I-open mo ang message exchanges mo sa jowa mo, sa asawa mo, o sa taong nagugustuhan mo. Mapapansin mo sino ang mas maraming mensahe sa inyo. Kapag 50% ikaw at 50% siya, ibig sabihin the relationship is healthy. Pero kung 90% siya or 90% ka tapos 10% lang sila, ibig sabihin dilulo ka at pinipilit mo masyado ang connection. E ayaw naman sa'yo. Mapapansin mo yan sa mga messages, di ba? Ang haba ng ano mo, halos kwento mo na yung buong history mo. Tapos ang reply lang sa'yo, okay, noted, sige. Di ba? Ganun lang. Parang wala man lang ka-effort-effort, ate. Wala man lang ka-effort-effort, kuya. So, that's one of the tricks that you can do. Just look at the exchange of messages, di ba? In a, look at it as it is. Pantay ba ang exchanges nyo? Bawat message may reply? O kaya naman ang mahahabang message ay meron ding tinatapatan din ng medyo mahabang mensahe? O ikaw lang ang bumubuhat ng inyong conversation? That's when you know if the conversation is healthy. Okay? At ngayon, alam mo na, kapamilya, pwede na tayo magpatugtog, kapamilya. Ayan. At dahil alam mo na kung anong trick, habang nag-check ka ng mga messages nyo, ng partner nyo, eh eto, bibigyan ko kayo ng background music, ha? Patugtog naman tayo ng mga kanta ni Celine Dion for now. Okay? Pero yun ang gagawin nyo, ha? Whether sa cellphone, whether sa messenger, whether sa Instagram, o kung saan pa kayo nag-uusap, tingnan mo ang ratio ng back and forth nyo. Kapag 50-50 or 40-60, good pa yan. Pero kung mga 80-20 or 90-10, hindi ka talaga gusto niyan, tanggapin mo na para makatulog ka ng peaceful at makahanap ka ng bago bukas, okay? O, sige na kapamilya, pero bago ang lahat, pwede ba tayo magpasalamat muna sa ating favorite bread? Ayun. Pasalamatan muna natin para sa mga kaservisyo na gustong magkaroon ng masiglakas na araw, kapamilya. Katuwang po ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyong publiko. Kaya po, salamat po. Maraming salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang pagkain at tinapay para sa ating mga kapamilya, gardenia. For those who are listening and watching, ito na po ang kanta, The Power of Love.

0: Connect sa DZFM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZFM.
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities on the go.
3: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
4: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
5: Let's go!
2: Make your move, baby.
4: Arthrosin, get going!
6: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
7: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
10: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
11: Ako to, si Chang Ami.
10: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: Ang US-certified matchmaker at science-based dating coach, Vanessa Antonio sa Love Connect.
12: Gabi-gabi po, kapamilya, ay tumatanggap po kami ng mga mensahe dito sa ating studio. Ito nga po yung mga mensahe ng hinanakit sa pag-ibig, mga heartbreaking stories na mga napag-iwanan, at ang ilan naman ay istorya na hanggang ngayon ay ongoing pa, nangangailangan ng solusyon. Kaya kapamilya, ngayong gabi pumili po kami ng isang letra galing sa isa sa ating mga listeners sa Love Connect. Kaya napakabata pa ng babaeng ito, 27 years old pa lang. Ano naman kaya ang pinagdadaanan niya sa pag-ibig at matutulungan kaya natin siya? Malalaman natin sa ating segment na Love Confessions.
10: Love Confessions, kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.
12: Dear Coach B, itago nyo na lang po ako sa pangalang Maan, 27 years old at taga-probinsya po. Matagal na po akong nakikinig sa Love Confessions at ngayon lang po ako nagkaroon ng lakas ng loob na ibahagi ang aking kwento. Coach B, may boyfriend po ako na si Jim Boy. High school sweethearts po kami at halos 5 taon din kaming naging magkasintahan. Masaya ang relasyon namin noon at akala ko siya na talaga ang makakasama ko habang buhay. isang araw, sinabi niya sa akin na kailangan na niyang lumuwas ng Maynila para ipagpatuloy ang pag-aaral niya. Masaya naman ako para sa kanya dahil alam kong pangarap niya iyon. Pero sa araw din na iyon, inatake sa puso ang lola ko na siyang nagpalaki sa akin. Dahil doon, halos lahat ng oras ko ay nasa ospital at sa pag-aalaga sa aking lola. Hindi ko sinabi kay Jimboy ang nangyayari dahil ayokong madagdagan pa ang iniisip niya habang nagsisimula siya sa panibagong yugto ng buhay niya. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unti akong nawalan ng oras at lakas para makipag-usap sa kanya. Hanggang sa dumating sa punto na hindi ko na siya sinasagot sa tawag at mga mensahe niya. Hindi ko na malaya na nasasaktan na pala siya sa pananahimik ko. Kalaunan, nalaman ko na lang na nakaluwas na siya ng Maynila nang hindi man lang kami nakapag-usap ng maayos. Alam kong mali ang ginawa ko, Coach B. Hanggang ngayon, iyon pa rin ang pinakamalaking pagsisisi ko. Pinilit kong magpatuloy sa buhay. Tinapos ko ang pag-aaral ko at pagkatapos ng ilang taon ay nakahanap na rin ako ng trabaho. Nagulat na lang po ako, Coach, nang sa unang araw ko sa bago kong kumpanya ay nakita ko ulit si Jimboy. Doon pala siya matagal nang nagtatrabaho. Noong una, hindi niya ako pinapansin. Hindi rin niya ako kinakausap o tinitingnan man lang. Naiintindihan ko naman kung bakit. Dahil alam kong nasaktan ko siya noon. Makalipas ang ilang buwan, nagkaroon kami ng company party. Sumama siya pero maaga rin siyang umalis. Ako naman, dahil sa halo-halong emosyon, naparami ang inom ko. Paglabas ko ng venue, nagulat ako nang makita ko siyang naghihintay sa labas. Lumapit siya sa akin at sinabi niyang matagal na niya nang gustong itanong kung bakit ako bigla na lang nawala sa buhay niya. Doon ko na sinabi ang totoong dahilan. Ikinuwento ko ang tungkol sa lola ko at ang dahilan kung bakit pinilit ko manahimik. Matagal siyang hindi nagsalita. Akala ko, galit pa rin siya. Pero ang sinabi niya ay hindi ko inaasahan. Coach B, sabi niya, kung sinabi mo lang sana ang nangyari, maiintindihan kita. Hindi kita iniwan noon at hindi rin kita nakalimutan. Inamin din niya na hanggang ngayon ay may nararamdaman pa rin siya sa akin, Coach B. Pero Coach, since pareho naman po kaming single ngayon at ang totoo, mahal ko pa rin siya, pero natatakot akong subukan ulit ang relasyon namin. Baka kasi maulit lang yung nangyari noon. Pero naiisip ko na rin na baka ang naging problema lang talaga namin ay kakulangan sa pag-uusap. Coach B, sa tingin niyo po ba, dapat ko pa ba siyang bigyan ng pangalawang pagkakataon? O mas mabuti na lang na manatili kaming magkaibigan at hayaan na lang ang nakaraan?

0: Maan. Maan, yung love story mo parang love story na nga karamihan sa mga taong wala namang masamang nangyari sa relasyon, nagkataon lang, eh, sa sobrang pagmamahal natin sa isang tao, eh, gusto natin silang protektahan. Na hindi natin nare-realize na yung pagproprotekta natin sa kanila, eh, napapasubo na or nandijopardize na ang ating relasyon sa kanila. Katulad na lang ng mga taong ayaw magsabi na may cancer na sila, gagawin nila, aawayin na lang nila para magalit sa kanila yung partner nila. Katulad na lang ng iba na kapag may mga oportunidad yung partner nila na makapag-abroad, makikipag-break sila kahit mahal na mahal nila. At katulad mo, Maan, kung saan eh mahal mo yung partner mo kaya binigyan mo siya ng pagkakataon na magsimula ng bagong buhay nang walang stress at hindi iniisip kung ano yung problema mo. This was done all because of love. Kaya Maan, huwag na nating pakomplikaduhin ang love story nyo. Wala namang masabang nangyari. Mukha namang mahal nyo pa ang isa't isa. Eh di magbalikan na kayo. Okay? Yan po ang advice ni Coach B. At sa mga kaserbisyo at kapamilya natin na may mga pinagdadaanan sa pag-ibig, magpadala lang po kayo ng liham dito. Yung medyo madrama. Gusto natin yung talagang mahihirapan tayo magbigay ng advice sa ating mga kaserbisyo, ha. Pero thankful tayo sa mga kaserbisyong katulad ni Maan kasi minsan kasi pag ikaw yung nasa loob ng relasyon, ng problema, parang ang laki-laki, parang ang bigat-bigat. But let me tell you, Maan, at sa mga kaserbisyong may ganitong sitwasyon, huwag nyo nang patagalin. Pride lang ba yan? Hindi naman siguro pride yan. Unahin nyo ang love. Wala naman ginawang masama. You protected each other. Nagkahiwalay kayo. Ngayon, gusto ni God, magkita ulit kayo. Abay, ituloy nyo na. Okay? Mga kaserbisyo, for those who wants to share their story, pwede po kayo magpadala sa ating Viber line at text line. 0919-278-3000. Send in your story. Or call us in the next episodes of Love Connect, 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673.
1: Call now to connect. Sun Love Connect.
0: Oh, di ba kapamilya, kapag mga clear-cut in love pa sa isa't isa, bay, huwag nyo nang pahirapan. Push na, kasi mamaya dyan, pag nawala na naman yun for the second time, alalo kang magsisi. Okay? Grabe, akalain mo yun, di ba? May mga ganun talagang love story, no? Sana all ganun. Walang traiduran, walang lokohan, walang makaka-find out na tatlo pala kayo, na may asawa pala siya, na may anak pala siya, nang hindi mo alam. Sana, alam mo yun, naghiwalay kayo kasi pinotektahan ka. Pero ang maganda talaga, mag-usap na lang talaga, no? Kasi minsan, sa sobrang pagpaprotekta natin sa love life natin, hindi natin naisip, ay, pinotektahan mo nga, nag-break naman kayo, agui. O ikaw kapamilya, ano naman ang kwentong love confessions mo, ha? Abay, i-share na yan dito sa atin. At sa mga kaserbisyo natin na naniniwala pa din na ang pagpapa-hard to get ay ang sagot sa kanilang mga love life, abay, eto kayo, makinig po tayo. Dahil magkakaalaman na kung helpful pa ba ang pagiging hard to get in 2026. Para sa mga babae, abay, oo daw. Para hindi ka magbukang desperate at binibigyan mo siya ng chance na mag-invest at magpakitang gilas muna. Nakikita din ang consistency niya. At it's also a way to protect yourself. Ano naman ang hindi magandang rason? Anong hindi magandang epekto pag ikaw nagpa-hard to get this 2026? Well, baka isipin niya, hindi ka interested at yung ligawan niya, yung kaibigan mo. Pwede ding paningin niya, eh, you're giving mixed signals. So, na-anxiety siya. Imbis na magiging happy ang feeling niya at safety ang nakaramdaman niya sa'yo, eh, naguguluhan siya kasi di niya magets kung ano talaga ang gusto mo. And you know what? Ang mga healthy na lalaki na may good self-worth, hindi naghahabol forever. Ang mga naghahabol lang na lalaki, eh, walang mga option. Pero kapag ang lalaki, eh, desidido siya na ikaw talaga ang asawa niya, eh, magpapakitang gila siya. But you know what? Pag nagpa-hard to get ka this 2026, you might attract people who enjoys the chase. Yung enjoy-enjoy lang kasi ayaw mo sa kanila. Pero nung naging kayo, nung nakuha na nila yung matamis na oo, ayun, wala na. May hinahabol naman na iba doon sa kapitbahay nyo. Yan nga po ang pros and cons ng pagpapa-hard to get ng mga babae this 2026. Eh syempre, hindi lang naman babae ang nagpapa-hard to get. Alam nyo ba, pati mga kalalakihan din. Kaya alamin din natin, kaservisyo. Ano nga ba ang mga advantage at disadvantage kapag ikaw ay nagpa-hard to get this 2026? Oy, kuya, may benepisyo pa lang ikaw magpapa-hard to get. O, eto na nga. Pag nagpa-hard to get ka, kuya, this 2026, eh hindi ka mukhang needy at desperado. Mukha kang may option. Nagmumukha kang maraming choice. Hindi lang siya. At isa pang benepisyo is mas nagiging balance ang power sa relationship. Hindi sobrang mas mataas ang kanyang power pagdating sa inyong dating na ikaw lang yung susunod-sunod. Dabay, mayroon ka ding parang speaking rights. No? Kaya maganda din yung dynamic, di ba? Pero ito talaga, kaya hindi ko talaga ini-encourage ang mga kalalakihan na magpa-hard to get, ha? Kasi kapag ikaw, lalaki ka, this 2026, hindi ka decisive, maagawan ka. Yes, kasi kukunti na lang ang good women ngayon na may nagusto pang magpamilya. Maraming good women, pero marami sa kanila ang nagdesisyon na hindi na sila magpapamilya. Bakit? Hindi lang mahal ang magpamilya. Alam nyo ba kung magkano ang tuition ng mga bata? Tas hindi lang yan. Hindi lang sa mga bata. Minsan may mga nanligaw sa'yo, dadalhin ka dyan sa kabilang kanto, samantalang ikaw, pag inaya ka ng mga kaibigan mo, nandun kayo sa 5-star. So, iniisip ng mga babae, abay, wag na ako makipag-date. Kasi, parang mas maganda ang treatment sa akin ng mga kaibigan kong babae. Relate. Kaya, kuya, you know, right now, women appreciate a man who invests in them. And women appreciates a man who is clear about what they want. Kaya kung pa-situationship ka, hindi mo alam yung gusto mo, abay, ang mga babae, alam nila ang gusto nila. Kaya sila na ang mag-decide para sa'yo. Tigilan na natin to. Yan ang desisyon. Tapos ito pa yun. Kapag ang lalaki nagpi-play ng games, nakakabawas ng tiwala ng babae. Iniisip niya, ay, hindi siya clear sa gusto niya. Ay, hindi pala siya desidido sa akin. Ay, ang dami-dami niyang nililigawan. I don't trust him anymore. And a woman who does not trust you cannot fall in love with you. Because kapamilya, safety or the feelings of safety, that's the number one na feeling na gusto mong maramdaman ng babae para mag-open up siya sa'yo. Talk about emotionally open up, physically open up, spiritually open up, mentally open up. But if they don't feel that you are trustworthy, everything close, lock. Tinatapon yung susi sa dagat, di mo mahanap. Ito pa kapamilya. Kung bakit hindi magandang idea ang magpa-hard to get ang mga kalalakihan, abay, you know what? Women who knows their value, or yung mga tinatawag na high value women, often, kapag hindi mo pinursu, hindi ka nag-invest, hindi ka nagpakita ng malinaw na intention, hindi naghihintay yon at hindi naghahabol. Kapag wala ka talagang, if you are a man, hindi ka pa desidido sa kanya, abay, nababawasan din ang tiwala niya sa'yo at naghahanap siya ng lalaking alam kung ano ang gusto. Kaya ito kapamilya ang aking recommendation. And this is backed by science. Ang mga kababaihan, yes, nakakatulong ang pagiging pa-hard to get. Pero kung magpa-hard to get ka, sana yung sa tamang paraan. Hindi yung, kunwari, hindi ka nagkakagusto pero patay na patay ka pala. Pero pangit naman yung ipapakita mo sa kanya na, you cannot afford me. Pero deep inside, asawang-asawa ka na. Eh, kung talagang hindi siya pasado sa standards mo, abay i-communicate mo na hindi talaga sila ang para sa'yo. Nang pumasok ang tamang tao sa'yo. Parang pangit pakinggan yun, ha? Parang private talks yun. Ha? Pero I mean, parang pumasok sa buhay mo ang tamang tao para sa'yo. Pero sa mga lalaki, this is my advice, kapamilya. Do not pursue somebody kung paningin mo, hindi naman pang asawa yan. Because you know, science have shown, when a man has a stable partner and a stable family, they are likely to be more successful. Maraming single na lalaki ang mas namamatay ng maaga. Maraming single na lalaki ang mas walang pera. At maraming single na lalaki, kapamilya, ang hindi masaya sa buhay kasi napupunta sila sa ibang pleasure katulad ng drugs, gambling, instead of love of a woman and love of family. Kaya, mga sa mga kalalakihan, do not be hard to get. Instead, be decisive. Pursue a woman that you really like. At sana naman, one woman man ka. Kasi kapag one woman man ka, you get the respect of not only the woman na naliligawan mo, but the respect of the people around you. Sino ba naman ang lalaking ayaw respetuhin ng sosyedad? Respetuhin ng mga taong nakakakilala sa kanila. I know sa inyo, mas importante ang respeto kaysa sa pagmamahal. And that's how you go about it, no? You show that you are a decisive man, a man with leadership, a man na gusto at alam kung ano ang gusto niya. Yan ang nakaka-in love. Mapapansin niyo kasi, Servicio, nung mga bata pa tayo, pag may mga lalaki na sunod-sunuran lang sa ibang leader o kaya sunod-sunuran lang sa mga babae, di ba nakaka-turn off? Di ba parang gustong-gusto natin dati yung president ng class, gustong-gusto natin yung president ng org, gustong-gusto natin yung merong leadership, yung may group leader, hindi yung lalaking inuutos-utusan lang. Dahil mga kapamilya, ang mga babae, by nature, eh nakahanap yan ng anchor sa buhay nila. Hindi news anchor, ah. Naghahanap ng lalaking re-respetuhin, susundin, pagkakatiwalaan. Nasa, ano yan, nasa nature ng mga babae. Pero kasi ngayon, medyo maraming babae ang nagde-decide na wag na mag-asawa. At this is my experience as a matchmaker, ha, sinishare ko sa inyo. Kasi on a daily basis, kinakausap nila kami at sinusumbong kung ano mga problema nila. So, eto na nga kapamilya, ha? Ang sinusumbong nila, Coach B, ayoko nito. Kasi hindi makapag-desisyon nang hindi nagde-desisyon yung nanay. Hindi makapag-desisyon nang hindi nagde-desisyon ng ate. Aba, ang hirap naman yan if you are dating a man without balls. So, kapamilya kaservisyo, if you want women to fall in love with you, show your balls kaservisyo. Not in a literal way, but in a figurative way. Ibig sabihin, ipakita mo na ikaw ang lalaking may prinsipyo at integridad na hindi mo kailangan magpa-hard to get para lang makuha ang babaeng gusto mo, na hindi mo kailangan mag-manipulate para lang ma-inlove sa'yo ang babae. Okay? Na ikaw kasi mismo, nakaka-inlove ka na dahil sa prinsipyo mo. At yan nga po ang ating advice ngayong gabi dito sa Love Connect. Shoutout po sa mga nanonood right now. Abay, inabutan na naman tayo. Malapit na mag-alas 12. Thank you for watching, mga kapamilya. For those who are listening sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. At sa mga nanonood dyan sa DZMM Teleradyo, kasama na ang aking mommy na si Uyin, at sa mga kaservisyo natin from Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for listening to us at sana, eh, may natutunan tayo. Ito po pala ang iyong love guru on air na si Coach V. Ako po ay nasa Instagram kung gusto nyong makita kung ano ang buhay ng love guru kapag hindi naka-airy sa DZMM. That's Coach V. PH on Instagram, TikTok, and look for me at Vanessa Antonio on Facebook. Good night, kapamilya, at sana you have sweet dreams. Sana mapanaginipan nyo ang mga taong nagmamahal sa inyo at hindi ang mga nagpapaasa sa inyo. This is Hold Me in Your Arms. Enjoy!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1 minuto makalipas ang 12:00 ng umaga.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haharanahin ka ni Kuya Dan Capusyon sa bayan ng tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Remember Your Music.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ng mga paborito mong kanta. Kung gusto mo ng kakwentuhan, pwedeng-pwede rin naman. Just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music kasama si Kuya Dan. Kung kayo ay may mga song request mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang ng mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto mo may makausap on the air, tumawag ka lamang sa 8924-4101. Locals 5671-5672 at 5673. Patuloy niyo po kaming napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Miyerkules, halika ating simulan ang kwentuhan. Sagutin mo lamang ang ating katanungan. Saan ka mas productive? Sa umaga o sa gabi?

0: Kwentuhan ang iyong nakaraan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Swabing umaga, July 22, 2026, araw po ng Wednesday. Good morning. Welcome sa ating favorite morning tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music. Kasama nag-iisang Balbasaradyo ang inyong Kuya Dan. Atid sa inyo ang tugtugan mula 60s hanggang 80s. At syempre may OPM din ano. Mamaya din, babasahin natin ang sulat na para lamang sa iyo sa ating segment na Kumusta Dear? At hindi rin mawawala ang topic na ating pagkakwentuhan hanggang abutin tayo ng alas 4 ng madaling araw. Pero bago ang lahat, batiin muna natin lahat po ng mga nakatutok na at nailipat na ang kanilang mga channel sa kanilang mga TV. At napapagmasdan na nila ngayon ang pagmumukha ni Kuya Dan. Hello po sa mga nanonood sa atin via DZMM Teleradyo. Kaway. Hello. At syempre po, good morning din sa mga nakikinig sa atin sa kanilang mga radyo kung saan man yan. Ano? Sa bahay man ninyo, sa opisina ninyo, o kaya naman nagdadrive na kayo pa uwi, no? At nakikinig kayo sa radyo ng inyong sasakyan. Magandang umaga ng Wednesday sa iyo mismo. Oo, wag ka nang lumingon. Oo, yan. Ikaw! Tagagalit. ikaw nga mismo. Good morning nga sa iyo. Sana chill na chill ka ngayong midweek Wednesday. Ganon lang, nasa ano na tayo, second to the last week of the month of July 22. I don't know about you, but I'm feeling 22. Midweek Wednesday, mga kapamilya, mga kaserbisyo. Kumusta kayo, ha? Kumusta ang inyong linggo, no? Ang ulan ngayon dito sa, hindi ko alam sa ibang lugar, ha? Pero dito sa Quezon City, medyo, ano bang tawag sa ganun? Parang sumpungin, alam mo yon, yung umuulan ng pagkalakas-lakas na parang babahain na tayo sa kaliwat kanan. Tapos bigla siyang titigil na parang walang nangyari. Oo, parang yung kakilala mong pinakilig ka lang, ganun. Tapos iniwan ka lang din ulit, di ba? Ilang kahapon, ganun din, di ba? Kahapon nga, di ba, ang problema ko naman, nagpa-washing pa ako, nagpa-ano pa ako, nagpalagay pa ako nung wax, talagang pinakintab pa kasi medyo matagal-tagal din ako. Ano kasi yung interval ng pagpapawashing ko, mga 3 months, ganun. So kahapon, sabi ko, sige na nga, mapapawashing ako ng sasakyan. Pinaano ko pa, sabi ko, sige po, lagyan nyo ng wax para talagang makintab, di ba? May, ano ba yun, may coat and protect, mga ganun-ganun pa. Na medyo may kamahalan. So sabi ko, okay lang, sige, minsan lang naman. Nang biglang umulan. Kaya talagang kung gusto mong umulan, alam mo na ang dapat mong gawin, magpawashing ka ng sasakyan. Yun ang dapat mong gawin para umulan-ulan. Tapos, pagkatapos nung siguro mga ano din, mga good 30-40 minutes na sobrang lakas ng ulan na parang pabaha na dun sa may tapat ng car wash, biglang tumigil nga ni, mabuti na lang, hindi talaga ako lumabas ng car wash. Sabi ko dun sa ate, dito muna ako ha, sayang yung nilagay ni kuya na, may tire block pa na nilagay, mga kung ano-ano pang nilagay ni kuya dun. Sa bagay, wala naman na ibang magpapawashing sa kanila kasi malakas na yung ulan eh. Hama naman, di ba? So, hindi naman ako pinalis ni ate. Tapos kanina, no, nagmotor lang din ako kanina. Ganun na naman, malakas na naman ang ulan. Tapos biglang tumigil. Sabi nga ni si Jolina ba kumanta? Hintayin mo lang ang pagtila ng ulan. Ba't kumakanta? 12:25 po ang oras natin. Good morning sa mga kasama nating mga magpupuyat din sa mga sandaling ito. Lalo-lalo na yung mga kasabayan natin ng shift. Mga naka-graveyard shift dyan. No? Simula na rin ang inyong araw. Hindi na po kayo kung kailangan ninyo ng medyo may kaingayan sa inyong paligid. And dito si Kuya Dan. Ano naman to? Sige. Kantahin mo naman yung Luha by Nicki Minaj. Ano? Itong Kuya Chico na itong aga-aga mang gulo ng programa ng may programa. Ano yung, anong may version ba si Nicki Minaj ng Justin? Show you up. Tonight I wanna show you up. Ganun ba yung luha ni Nicki Minaj? Hindi ko alam. Naalala ko tuloy si naalala ko si Sak dun sa nung kumanta ko na Justin. Kinanta ni Sak yan, di ba? Nung nag-anniversary tayo. Tapos late siya ng dalawang beat. Parang matanda kumanta. Show you up. Tapos tsaka pa lang siya papasok. Show you up. Itag ninyo yung mga kakilala ninyo na late ang pasok pag kumakanta. Parang tsuhin pag kumakanta ng ganun. Ano. Uwi na to si Kuya Mong Chico kaya pachat-chat na naman dyan. Bahala ka dyan, makinig ka sa DCMM. Yan ang dapat mong gawin. Sabi ni Angelo, ano yan? Dito sa Balintawak, wala pang pata kahit ni isa. Ano, paano walang pata kahit isa? Malapit tayo sa, malapit si Munyo sa Balintawak tapos hindi umulan sa Balintawak? Sigurado ka, Angelo, o baka naman tulog ka lang kanina, hindi mo naabutan yung ulan. Umuulan sa Munyo kanina, imposibleng hindi nabasa sa Balintawak. Ano, what kind of sorcery is this? Pero nangyayari naman yun, pero feeling ko sa Balintawak umulan din kanina. Ang lakas ng ulan dito sa QC kanina eh. Oh, speaking no sa mga kasama nating mga gising dyan at sasamahan tayo sa umagang ito hanggang alas 4. Oh, sakto-sakto ang tanong natin ngayong umagang ito. Very parang very professional yung tanong ko sa inyo. Ang tanong ni Kuya Dan, saan ka mas productive? Sabi naman yung tanong ko parang pang job application. Ba't ganun? Saan ka mas productive? Sa umaga o sa gabi? Ayan, oh. Sabi ni, meron na kaagad si Tin. Productive daw siya sa gabi dahil dati daw siyang wakwak. Yung palang iyong ano, past experience, oh, dati kang wakwak. Kaya pala medyo ano, alam mo, kailangan mong ipakita sa amin yung skills mo. Kasi yung mic hindi mo maabot, liparin mo ng konti. Meron kasing inaabot si Tin kada magsisimula ako ng programa. May inaabot siya sa taas ng cabinet. Tapos lagi siya nagtatawag ng tao. Uy, Carla, pakuha naman ng ano. Hindi niya abot. Liparin mo ng konti, Tin. Dati ka palang wakwak eh. Pakita mo ko sino ka. Hindi yung ganyan. No? Dating wakwak. Oh, yan ang tanong ha. Totoo yun ang tanong ng umagang ito. Saan ka mas productive? Eh? Kasi iba-iba tayo ng ano eh. Iba-iba tayo ng style lalo na pagdating sa trabaho. O kaya naman kung nag-aaral kayo, di ba? Naalala ko nung anniversary nung Sabado, ang daming, may mga dalawa tatlo na lumapit sa akin, mga estudyante. Tapos sabi ko, bakit gising kayo ng madaling araw? Sabi niya kapag daw gumagawa sila ng thesis, gumagawa sila ng mga project, nakikinig daw sila kay Kuya Dan. Kaya good morning sa inyo dyan. Hindi ko na natanong yung mga pangalan nila pero maraming salamat sa pakikinig. So saan ka mas productive? Ibig sabihin mas dun ka maraming nagagawa, mas ginaganahan ka. Dun ka ginaganahan na mag-work o kaya mag-function kung ano man yan. Kung ikaw nagsusulat, mas magaling kang magsulat pagka gabi o umaga, no? Ako, feeling ko, ano ba ako mas... Hindi ko na alam eh, kasi gising naman ako sa umaga, gising din ako sa gabi. Productive ako siguro sa lahat. No? Siguro sa lahat na lang ako. Hindi ko na nga alam kung anong umaga at kung ano ang gabi. Pagkagising ko kanina, masasamid ako. Nasamid ako sa mga... Wala ba akong tulog? Mukha ba akong walang tulog, Carlo? O, ayan, no? Meron naman. Ikaw naman, eh. Meron naman, di ba? Mukha namang meron. Di, pero actually, ang haba ng tulog ko kanina bago pumasok dito, mga 2 hours, no? Ang normal na tulog ko lang bago magprograma, mga 30 minutes to 1 hour. Kanina, 2 hours. Kaya pagising ko, akala ko Thursday na. Alam mo yung nag-idlip ka lang, tapos pagising mo, anong araw na ba ngayon? Laging ganun na lang yung ano ko eh. Laging ganun yung eksena ko lagi eh. Yan tayo na pala, no? Sabado naman. Ay nako. O sige, o sagutin nyo yan para makapagkwentuhan na tayo, ha? Saan ka mas productive, sa umaga o sa gabi? No? At magkwentuhan tayo. Pwede mo i-viber sa 0919-278-3000. O kaya naman tumawag ka, no? Huwag na magpatumpik-tumpik pa at mahaba lagi ang pila. O, tawag na po sa 8924-4101. Locals, 5671-5672 at 5673. Sa Facebook, pwede mo rin akong hanapin. I-search mo lamang Dan Capucion ang spelling. That's D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. No, para hindi kayo maligaw, okay? Tapos meron akong post doon. Mag-comment ka, mag-DM ka, bahala ka na kung anong gusto mong gawin. Babasahin natin ang inyong mga entry, okay? Ano yan, pa-plug daw po ng IG ni Carlo? Ano ba yun, Carlo? Porque nakikita ko, parang, alam mo, parang nagmo-model-model ka ba dati, Carlo? Nakita ko. Oo daw, sabi niya, nagmo-model daw. Sa ano, sa Facebook, yung picture niya pang model eh. Nakita niyo ba? Di ba? Parang medyo nakaganon, nakanguso siya ng kaunting ganon, di ba? Salamat daw. Ito naman, pagbiro si Kuya Dan. Hindi, maganda yung picture ni nakikita ko. Kasi pala-comment yan dun sa ano. Sa Facebook natin eh. Ano to? Baka alam ni Nicky Morena yung luha ni Nicky Minaj. Hindi ko alam. Good morning o good evening kay Nicky Morena, ang aking kaibigan na taga-Germany na. Bumalik ka na kasi dito, Nicky. Hindi yung puro ka jowa time dyan sa Germany. Magtrabaho ka ulit dito sa Pilipinas. Oy, Nicky Morena. Ang aking kaibigan from MOR. Ay nako, 12:33 na pala. Sabi ni Marian, ano yung wakwak? Sabi ni Marvin. Marvin, hindi mo alam yung wakwak? Paano ko ba explain yung wakwak? Yung wakwak galing yun sa ano, sa colloquial term. Yung lumilipad tapos nanganga, 'di ba yun yung nangangain ng bata, 'di ba? Yung wakwak, 'di ba? Yung tapos ang tunog niya kasi wak wak wak ganon, kaya wak wak o inahahating katawan, tapos yun yung hindi pala yun yung humahaba yung dila, ano ba yung ik pala yung humahaba, oo, tik pala yun. So ano yung wak wak, ano to, nagka problema pa tuloy ako, ano nga yung wak wak? Hindi na makasagot, sabi niya, hindi maganda yung alam kong wak wak. Yung wakwak ay isa rin yung para yung kakauri ng tik-tik, di ba? Nang wawakwak kasi siya ng kalamnan, di ba? Yung mga itsura ng mga katapat ko dito, hindi rin nila alam. Hindi, basta yung ano yun, lumilipad din yung, kaano siya, ka-genre siya ng mga aswang. Ito naman mga ito eh. Hindi nyo na ba alam yung wakwak? Sabi niya aswang. Oh, yun nga lahat yun. Sabi ni Kachiko, aswang yun, lahat yun ay uri ng aswang. Correct. Kumbaga, collectively sila ay mga aswang, iba-iba sila ng pinanggalingang probinsya. Isang family bloodline, correct. Oo. Iba-iba sila ng pinanggalingang probinsya, kaya iba-iba sila ng tawag. Sa amin nga yung tik-tik ang tawag sa amin, ik-ik eh, 'di ba? Baka yung iba ang tawag sa wakwak, ak-ak, 'di ba? Hindi ko na alam, basta ganon. Awu, sabi ni Mike. Ay, napapagod na ako. 12:35 na, mag-commercial muna tayo. Sabi daw, baka daw sa ibang lugar ang tawag daw sa wakwak ay kaukaw. Parang maganda gising ng mga kasama ko dito. 12:35 na, mag-commercial muna tayo at maraming tugtugan. Sagot ko na yan dito sa Remember Your Music. Halika't simulan natin dito sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol 630.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
2: Ako to, si Chang Ami.
0: kasama si Chang Ami Perez Lunes hanggang Biyernes alas 3 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kuwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Remember your music.

0: ating masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Never My Love ng The Associations, What's in a Kiss ni Gilbert O'Sullivan, and Vincent ni Don McLean ang ating napakinggan sa oras po natin. 12:48, good morning sa mga kaka-join pa lamang sa ating kwentuhan ngayong Wednesday morning. Ito po ang Remember Your Music, kung saan tayo ay magkukwentuhan hanggang abutin tayo ng alas 4 ng umaga. Oo, at syempre, meron din tayong mga music na baka minsan mo na lang mapakinggan, pero dito yan ang mga song choice natin dito. Anyway, sa pagpapatuloy ng pagre-research ko tungkol sa mga napa-research ako kasi sabi ko kung ano-ano nga bang pinagkaiba. So tama nga ako, no? Sila ay under ng ecosystem ng mga aswang. Yung tiktik, yung manananggal, at saka yung ano ba yung isa? Wakwak, yan. So, pero nagkakaiba-iba sila sa probinsya. Ano sa Mother Earth? Hindi, nag-iiba-iba sila ng version kapag sa ibang probinsya. Habawa, pag sinabing, ay, may aswang dito sa, kunyari sa amin, sa Quezon. O, sa example ko na lang amin, sa Quezon. Ang tawag sa amin, ik-ik. Hindi ko din alam kung ba't tinanggal yung T, pero ik-ik tawag sa amin doon. So yung iba naman, wak-wak naman yung tawag. Pero all in all, collectively sila ay tinatawag na aswang. Iba-ibang variant. Pero iisang ano lang sila. Hindi ko alam kung boy group o girl group sila. Halo sila, halo. Yung manananggal, aswang din yun. No? Tapos yung wak-wak, ano din yun, aswang din yun. Yung kaw-kaw, hindi ko alam kung ano. Hindi ko alam yung kaw-kaw sa probinsya ba ninyo, ha, Paolo? But kanino yung kaw-kaw? Hindi ko alam. Alam mo, first time ko narinig yung kaw-kaw, ha? Ang alam ko yung kaw-kaw, yung pag sa tubig, pag ginagalaw mo yung tubig, alam ko yun yung kaw-kaw, eh. Yung sabi ni nanay mo, tumigil ka dyan! Wag mong kaw-kawin yung tubig! Yun ang alam ko, yung kaw-kaw. Oo. Pero hindi ko alam yung lumilipad na kaw-kaw. Kaw-kaw? O yan, na enlighten na po tayo kung ano yung ano, ha? Kung anong Carl Carl? Si Carl Carl. Ginagawa niyong aswang si Carlo, eh. Kala ko dati pag wak-wak parang warak o may sira. O yun, dun nga siya nag ano. Wait, napapagod akong mag-ani. Dun nga siya na coin kasi nga winawak-wak niya yung katawan ng ano ng tao, 'di ba? Marang ganun aswang. Your typical aswang in your neighborhood. So marang doon na coin yung wakwak kasi sinisira, 'di ba? Oh, sabi niya, "Ah, ganun pala 'yon. This is love." Ngayon alam mo na. Oh, 'di ba? This is love. Alam niyo ba ang tawag sa mga ik-ik ay wakwak? This is dance. Ayan, alam niyo na ngayon, ha? O, sige, okay na. Isarada na natin ang libro ng usapang wakwak, okay? Pwede na tayong mag-usap doon sa topic natin ngayong araw na ito, kung saan ka mas productive habang may lumilipad dito sa harap ko na balahibo yata ni Domito. Saan ka mas productive, sa gabi o sa umaga? Sabi ni Ms. Myra Rosales, Kuya Dan, good morning. Ako, Kuya Dan, mas productive ako sa gabi dahil hindi mainit. Kaya gabi ako naglilinis ng bahay, kaya nanonood ako lagi ng RYMI. The best combo ho yan. Wait lang, papakinggan ko lang to. The best combo ho yan.
2: Oh, yeah.
1: mali pala. Pag-sexy pala. Dapat pala, iba pala dapat. The best combo po yan.
2: Oh, yeah.
1: Wala masyadong different yung pag-oh yun nilang dalawa. Dapat pala pang ano lang yon, pang chill na agree. Oh yeah. Okay. Akala ko yung yeah! Hindi pala. Pang-oh yeah pala yun. Oo. Kasi totoo din naman, pagka kasi umaga, di ba, tapos magwawalis ka, Bakit ka tumatawa, Tin? Tawa ka ng tawa dyan, ha? Ito, wala ka na nga ambag sa usapan. Tawa ka na ng tawa dyan sa harap ko. Pagka maglilinis ka ng bahay, di ba, maglilipat ka ng mga gamit, ang init kaya kapag ka... Ang init kapag umaga. Hindi sila makamove on doon sa car. Sabi ni Miss Myra, di ba po manananggal kuya dan ang wakwak? Basta ano po sila, under po sila ng isang talent management. Nakong tawagin ay aswang. Sabi ni Pao, bawal magwali sa gabi. Oh, bakit nga? Ay, pero naririnig ko nga yun, nung bata kasi daw, mawawala daw aswerte. Eh kaso paano kung sa sahig kayo tutulog, 'di ba sa probinsya ganun uso, 'di ba? Sa sahig na tutulog. Sige, huwag kang magwalis, di ikaw ang katihin pag di ka nagwalis sa gabi. Oo. Sabi ni Jess, sa gabi ata mas productive ang wakwak. Para pala sa wakwak itong topic natin. Napapagod ako, guys. Huwag masyadong madaming pinag-uusapan. Konti-konti lang. Halloween special na tayo. But hindi pagod na yung host. Wala pang isang oras. 12:54 na. O, 6 minutes na lang. Mag-aalauna niya. O, hindi kausapin na natin ng ating first caller from Bulacan. Nasa linya na natin si Aljon. Aljon, good morning.
3: Good morning, Kuya Dan. Maligayang anibersaryo, DZMM.
1: Maligayang anibersaryo, DZMM. Maraming salamat sa iyong pagbati. Taray, oh. May patroba. Ingay. Ano yun? Bakit matinis? Yan, tumuloy, oh. Sige, naputol. Andiyan ka pa ba?
3: Oo, nagtaano tayo.
1: Ayun, yun. Nag-i-static. Oo, nag-i-static. Sayang naman.
3: Yung signal eh.
1: I-explain mo na lang ano ba yan? Anong year ba yan? Team song ba ng ano yan? Ang DZMM? Yan ba yung una?
3: Oo, 1996.
1: Grabe, one year old pa lang ako.
3: Hindi ko maanap yung original ni yung first station ID.
1: Kung 1996, pang ilang anniversary pa lang yun ng DZMM nung...
3: 10 years,
1: sakto. Okay. Ah, okay. So, medyo ano na din. Medyo matagal na din. Ano yung, sino yung original? Na-research mo ba kung sino yung yung original? Yung una pa?
3: Parang kabotis nga ni Lito Villarosa. Hindi ko sure.
1: Okay. O, yung mga OG dito sa ano sa DZMM.
3: OG yan.
1: Ikaw, kumusta ka naman, Aljon? Oy, salamat nga pala sa pagpunta nung Sabado. Tsaka may
3: nagkita
1: picture.
3: Nagkita rin tayo kay Dan.
1: Correct. O, si Aljon, sa totoong buhay, matangkad ho siyang bata. Oo. matangkad siya. Tapos si... Basta mas matangkad siya kay Angelo. Yan ang masasabi ko. Oo. Nag-enjoy ka naman, Aljon?
3: Siyempre, Kuya Dan.
1: Ano ang pinaka na-enjoy mong booth? Kasi parang nakaikot ka rin eh, di ba? Ano pinaka ano mo? Na-enjoy mo doon?
3: yung energy drink ko, Kuya Dan.
1: Yung energy drink. Nakailang energy drink ka, umaming ka, Aljon? Ilan yung na-uwi
3: mo? Dalawa.
1: Na-dalawa? Mahina naman.
3: Dalawa lang.
1: Dapat tinamihan mo na yung uwi.
3: Kasi bawal lang mag-energy drink, Kuya Dan. Kasi nagpapalit dito ko.
1: Makulit ka pala. pero at least, di ba, madami din. Tsaka may mga sabon. Yung sabon ba, nakapag-uwi ka, may mga sabon dun.
3: Hindi rin eh.
1: Hindi.
3: Kasi ang dami tao eh.
1: Oo nga, sa bagay.
3: Pinaubaya ko na sa kanila.
1: Correct. Pero yung overall, kasi hanggang nandun ka eh, di ba? Hanggang matapos eh, sabay-sabay tayong nag-exit doon. Correct. So, first time mo yon? First time mo mag-join?
3: My first time to attend events ng DZMM.
1: Wow. At least, na-enjoy mo. Yun naman ang important.
3: At anibersaryo pa.
1: Correct. Exacto. 40 years, di ba? Very, yan. Sabi nga, makasaysayan. Kaya, yan.
3: Today is the...
1: Nasa, yan.
3: Exactly. 20 years ago.
1: As in, nga, 22.
3: Oh, July 22, 1986.
1: Oo nga. Uy. Happy anniversary na talaga. No? Happy apat na po na talaga. July 22. Eh, very na itong si Aljo, masyado maraming nalalaman sa DZMM ito eh. Ba't hindi ka mag...
3: Kuya Dan, radio history, Kuya Dan.
1: Ba't hindi ka mag-station manager dito? Ang galing mo, paano nag-start yung kagustuhan mo na, alam mo yun, mag-research about DZMM or sa radio itself?
3: Kasi parang may alam ako, Kuya Dan. Kasi papasok ako sa radio, tapos hindi ko alam ang kasaysayan ng radio.
4: Pero anong unang-unang nag-trigger sa'yo na makinig sa radio? Ano yung parang, ah, parang maganda palang nakikinig sa radio? Ano yung first memory mo about radio at tas tinuloy-tuloy mo na?
3: Yes, ang pinaka-memory ko lang is FM ako nakikinig, yung music.
4: Mm-hmm. Ah, okay. Sa music ka lang.
3: Then recently, from the past, 7 years, nagka-access sa teleradyo.
4: Mm-hmm.
3: Then, pero may, nung bata ako, may teleradyo kami sa cable, pero hindi gaano, hindi ko memory ng nangyari nun. Pero, natatandaan ko talaga siya.
4: Parang nakikita-kita mo na kung ano nangyayari pag may mga balita, ganyan. So may idea ka na. Tapos
3: nung nagkamulat na ano ko ulit ang teleradyo, dun na ulit, dun siya nag-spark.
4: Tapos parang lalo ka nag-deep dive kasi bilang isang mass-com student, di ba? Parang masaya nga namang malaman yung mga history ng mga paborito mo, mga pinakikinggan at saka pinapanood.
3: Tsaka buong kasaysayan ng radyo.
4: As in lahat?
3: Curious. As in lahat. From 1920s.
4: Sige. Ano ang... Sa bagay, alam ko na kung ano kauna-unahang radyo. Huwag na natin pag-usapan, pero nakita ko na rin naman niya. No? Pero ang ganda nga, no, katulad niyan, halimbawa, ganitong kwentuhan, maganda rin yung may naibabato ka, no, may idea ka, alam mo talaga kung ano. So, parang it's a plus kung ikaw ay isang mass-com student, parang itong si Aljun. Okay, at bilang...
3: Isa mas din kasi, Kuya Dan, na malaman mo yung kasaysayan ng radyo.
4: Tama.
3: Kung paano siya ginamit, anong pinagdaanan niya throughout the history of our country.
4: Correct. Kung napag-aralan mo ang history ng radyo, anong volume, yung unang volume ng tunog ng radyo? Nung unang tumunog yung radyo, nasaan siya? Nasa 25 ba yung volume o 26? Anong tingin mo? Nasa ang level kaya?
3: Hindi ko sure.
4: Hindi. Okay lang, sige. Ang aalamin ko na lang ngayon ay ang sagot mo sa katanungan natin na saan ka mas productive? Kapag umaga o kapag gabi? Bilang estudyante, sige, saan ka dyan na mas
3: productive ako sa
4: gawa?
3: Gabi.
4: Gabi? Anong oras yung gabi mo?
3: From 8 to midnight.
4: Oo, so sagad hanggang alas 12. Bakit? Uh-oh. Bakit dyan ka mas, makagawa ka ng mga, project mo?
3: Doon nang gumagana yung imagination ko.
4: Napagay, no? May mga ganyan kapag estudyante ka.
3: Pero usually naman, hindi naman siya madalang. Pero sa umaga din naman.
4: Meron. O tsaka pagka, syempre, pag estudyante ka, tapos, halimbawa, may...
3: Kaya ako maki-productive sa umaga.
4: hindi mo naman pwede sabihin, ma'am, sandali lang po, hindi pag gumagana yung utak ko, pwede bang mamaya na lang ito? Wala namang ganun, di ba? So, kailangan mo pa rin gawin.
3: Hindi pwedeng ganun-ganun.
4: Tama, so... Pero kung choice mo, kung choice mo ang kung ikaw ang pipili, mas gusto mo yung gabi, mas ano ka diyan, mas komportable ka diyan.
3: Gabi kasi tahimik, medyo malamig, hindi ka distracted sa mga sa paligid mo.
4: Correct.
3: Maliban lang sa umaharurot ng motorsiklo.
4: Marami bang umaharurot diyan sa may inyo pagka ganitong oras?
3: Naman, Kuya Tan.
4: Sa bagay. Oo, dyan sa Bulacan, alam ko yan. Yung nakakarinig nga din ako dyan pagka dyan ako natutulog sa bahay nila, misis.
3: Tarap nga kung piskayin yung kapotsyon nila. Ipasada sa pison
4: Galit na galit. Mga one time, try mong mamara dun sa loob. Hi, saka ingenin niya. But saka alam mo, ang dami mga naka-open pipe dyan sa Bulacan. Siguro dahil...
3: Ang dami naka-open pipe dito.
4: Siguro dahil, hindi ko alam, nagkakahulihan lang siguro kapag bagong taon, di ba yung talagang mainit na mainit sila.
3: Hindi rin, Kuya Dan.
4: Hindi rin. So walang hulihan, kaya ganyan. Kaya mas marami. Tsaka mas maraming, maraming gumagawa.
3: Ang kabalinto na ang Kuya Dan, may ordinansa dito na bawal ang open master. Pero walang nahuhuli.
4: Gusto ko yung kabalinto na Ang kabalinto na mula kay Aljun. Tama Pagka ganyan, wala. Palilipasin mo, di ba? Parang kanina lang, may nakasalubong din ako. Napakaingay talaga. Akala mo talaga?
3: Akala mo big bike
4: Oo. Tsaka Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip nila na, alam mo pare, mas cool pag ganito yung tunog ng motor mo.
3: Tatanggapin ko pa yan kung big bike yung...
4: Hindi, alam mo, kahit nga yung mga big bike talaga mismo, hindi naman nila pinapa-OE ng ganun kalakas.
3: Kaya
4: kung, nga. Kumbaga, kung ano lang talaga yung tunog, yun na yung tunog nila. Sa bagay. Kasi, alam mo, nag-start yan. Siyempre, yung mga iba ding mga tao, mga kalalakihan, gusto nilang mag-big bike soon. Parang ganun. So, dito sila mag-start. Ang kaso, lumalampas naman sila sa tunog ng mga big bike, parang noise.
3: Nakaka-istorbo eh.
4: Tsaka noise na lang talaga siya. No, hindi na siya
3: noise
4: yung...
3: pollution din, Kuya Dan.
4: Ay, naku, nagagalit na naman tayo yung dalawa andyan.
3: Ayaan mo
4: yun. Ayaan mo na yung
3: next
4: mga yan.
3: Next topic tayo.
4: Next topic. Ang next topic, bumati ka. Baka may mga gusto kong batiin sa mga... batiin mo yung mga nakasama mo noong Sabado. Go.
3: Binabati ko si... engineer pala si Sir Marvin. Oh my God.
4: Hindi.
3: Nakita ko yung account.
4: Architect siya.
3: Architect, sorry. architect Marvin and sa iyong misis na si Ma'am Marian.
4: Silang dalawa, Aljon. Pareho sila.
3: Oo nga. Pareho silang architect. So.
4: Hindi, foreman si Marian. Hindi, pareho silang architect.
3: Kuya Dan. Inogoyo mo, Kuya
4: Dan. Hindi, pareho nga silang architect. Yun talaga yung ano nila.
3: Yan, tsaka si... Si Angelo, hi sa'yo. Nice to meet you. And sa'yo, Kuya Dan, finally, nakita rin tayo. And, of course, pwede magbigay ng short message sa himpilan nyo.
4: Sige. Okay. Sabi daw ng himpilan, okay daw.
3: Happy 48th anniversary sa inyo sa DZMN. And I hope na anumang hamon ang dumating sa inyo, I hope na magpatuloy pa rin yung panata nyo ng paghatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado at pagiging laging una sa balita at una sa public service. And I just want to say na isa kayo sa naging inspiration ko to make this dream and to aspire this industry na papasukan ko in the future. Kuya Dan, yun lang po.
4: Sadali lang, naiiyak ako sa dalila. Maraming salamat. Sabi ng aming istasyon. Ay, pero ang ganda ng message mo. Binigyan pa kita ng bagay na bagay doon sa message mo. Pero maraming thank you.
3: Umiiyak na dyan, ha?
4: Hindi ako, naiiyak nga ako kasi ang ganda ng message mo. Pero ipagpatuloy mo lang yan, ano? Bilang, alam mo, nafe-feel kita kasi syempre, minsan sa buhay ko, ganyan lang din naman ako, no? Yung nangangarap lang ding marinig at...

0: Ayun, yung liwanag sa dilim.
1: Maaga pa magliwanag sa dilim. Masyado pang...
0: Yung ano, acoustic version. Hindi yung
1: sige, rock. Hanapin natin kung meron tayong acoustic version ng liwanag sa dilim.
0: Napatugtog yan yung last Sunday.
1: Ay, di sorry na. Yan. Ito na. Hanapin ko na kung meron. Oh, sige, maraming salamat, Aljan. Good morning sa iyo.
0: At, good morning sa inyo dyan, Kuya Dan. Happy anniversary.
1: Alright. Salamat. Si Aljan ang Bulacan ng ating nakakwentuhan. Sa oras nating 106, marami pang ganyan sa pagbabalik ng Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 106.

0: awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras natin, 19 minutes, mahalipas ang alauna ng umaga. Sabi ni Aljon, yung lyrics na gusto daw niyang sabihin kanina ay yung ituring ang iyong sariling tagahawi ng ulap sa kalangitang kulimlim. Oh, yung pala yun. Ituring ang iyong sariling tagahawi ng ulap sa kalangitang kulimlim. Tadhana'y darating sa bawan nila lang. Pinag-uusapan, pinagkukwentuhan natin ngayong umaga ng Midweek Wednesday, no? Ang tanong ni Kuya Dan, saan ka mas produktibo? Sa umaga o sa gabi? Simple kwentuhan lang tayo. Pwede mo i-viber sa 0919-278-3000 o kaya naman tumawag sa 8924-4101. Locals 5671 hanggang 5673 at sa ating Facebook. Pwede ka rin mag-comment. Babasahin natin yan. Hanapin mo lamang Dan Capuchon. Sabi ni Aljon Caboses. Liting ko pa, ginanahan ako. Caboses daw. Sino ba yung liwanag sa dilim? Si Bamboo pa ba yun? O si ano na yun? Si Rico Blanco ba yun? Parang si ano pa yun? Si Bamboo pa yata yung... At hanay darating sa bawat nila lang. Sigaw mo. Ay hindi, si ano na yata yun? Si Rico Blanco na yata yun. Sabi ni Ethel Mendiola, Kuya Dan, good morning. Ang sagot ko po sa topic natin for today, kung saan po ako mas productive, pareho lang naman po, pero mas madalas po kapag gagabi dahil mas malaya po akong gumalaw or ikaw pag umaga, ang rami pong matang nakatingin at ang daming nang huhusga. Kasi ano din to si Ethel eh, no? Blind din siya, so parang mas feel niya na kumilos kapag siya lang yung nasa ano. Kumbaga mas maraming tulog na, di ba? Parang magkapareho nga yung boses ni na Bamboo at Rico. Medyo. Kaya silang dalawa naman yun eh. Sila naman yung River Maya talaga eh. 1:21 ang oras natin. Kausapin natin ang ating next caller. Punta tayo sa Quezon City. Nasa linya natin si Angelo. Angelo, good morning.
2: Yes, good morning, Kuya Dan. Good morning, mga kapamilya. And good morning, DZMM. Happy 40th anniversary.
1: Kumusta? Nag-enjoy ka ba, Angelo?
2: Sobra. Hindi pa nga ako makamove on nung Sabado eh.
1: Grabe naman di makamove on. Sa mga booth, ano ang tinambay mo? Yung pagkain, ano?
2: Hindi, energy drink. Yan lang talaga yung pagising sa akin eh. Lalo na puyat pa ako noon. Tapos parang binawi kala ang talk sa UB habang papunta akong Novaliches noon.
1: Ilang oras nga yung biyahe mo mula ano kay QC na ano dito sa may Balintawa?
2: Ano, since galing ako sa Caloocan, just sa monumento na, siguro inabot lang ako ng 40 minutes lang.
1: Alam ko na yung traffic, naalala ko na, dun nga yun sa may, ano, sa may Deparo, no, yung... Yung lugar na yon, naalala ko may kaklase ako taga dyan sa may Deparo, si Franz. Nung college kami, pumupunta kami dyan, dati pang traffic talaga yan. So hanggang ngayon, nung dumadaan na kami, sabi ko, oo nga, traffic nga dito sa may Deparo talaga. Ikaw 40 minutes, imagine mo galing ka ng Caloocan nun ha. Sabagay, South Caloocan yun, di ba? Yung sa may monumento.
2: From South to North Caloocan. Medyo mahaba ba biyahe, pero... Alam mo naman, 40 years eh. Oh, parang ano lang yan, pambihirang pagkakataon.
1: Correct.
2: So, alam mo na, i-enjoy ko na. So, ayun nga, nahirapan nga akong, ano, pagpauwi naman. Doon na ako nahirapan.
1: Saan ka naman nung pauwi? Paano ka naman sa upauwi?
2: Ano, ang ginawa ko, dyan ako nag-antay sa, ano, yung may mall dyan, yung SM.
1: Mm.
2: And then, syempre, ano, nag-antay ako ng... ano, 20 minutes yata para lang makakuha ng jeep. Kasi ang daming sakay.
1: Punuan.
2: Punta ng Novaliches, tapos tawag dito. Nung pagpunta ko ng, ano, pagdating ko doon, wala na pala daw biyahe papunta ng monumento.
1: So, paano yun?
2: So, ayun, ang, ano, second option ko, papuntang North Edsa. North Edsa.
1: Ah, correct. Yeah.
2: Then, ayun, tapos itong si Labi, nag-text sa akin, bumili daw ako ng pagkain, nagugutom daw siya. And then, ayun, Nung pagbili ko, wala na naman jeep. Ayun, dapat papunta monumento na yan kasi kukunin ko nga yung e-bike ko doon. And then...
1: Oo nga, kasi may e-bike ka palang iniwan.
2: And then...
1: Ito ba yung iniiwan sa ilalim ng mga LRT station? Tama ba?
2: Ah, hindi. Ano, merong isang mall na pinag-iniwan.
1: Ah, doon nilagay. O, kasi yung ilalim ng mga istasyon ngayon ng MRT, ano eh, pwedeng mag-park na yung mga sasakyan, yung mga motor eh.
2: Ay, MRT lang, pero yung LRT, say sa... 9-1, wala gaano eh.
1: Ah, wala. Sa bagay.
2: And then, ayun, as in tatlong, ano, different mall locations, si isa lang brand. So, ayun, doon din ako nag-park. And...
1: So, mga all-in-all, gaano kahaba yung biyahe mo pabalik?
2: Ano, siguro...
1: Isang oras, kasi sa waiting time na lang. Hindi, yung waiting time mo, 20 minutes. Tapos, ilang oras ka na makabal.
2: Parang 3 hours na yan.
1: Ah, grabe naman. Napakatagal naman.
2: Pero ito ha,
1: imagine mo kung kasama mo si Labi. 3 hours bonding ninyo, sayang naman. Eh, di mo sinama. Dala-dala mo yung papel na press release eh.
2: Ayun nga, sabi, siya pa yung nagalit nung pag-uwi ko. Sabi niya, hoy, saan ka galing? Ano? Saan ka mo galing? Doon na pumunta sa, ano, sa Kalokas Sports Complex. Paano? Hindi mo ba na, ano?
1: Paano yung pagiging ano mo? Saan ka galing pa ba? Dinipensahan mo yung sarili mo, ganon?
2: Oo, kasi, ano ba, sa totoo lang, antok na kasi ako nun. Kaya hindi wala na akong ano eh. Medyo naging moody na ako nun eh. Tapos, sabi ko, ang hirap kaya sumakay. Tapos, ikaw pang galit, ikaw naman di sumama. Alam mo ba, ako lang yung taong single doon. Pwedeng may kasama, ano? Si Tito Marvin may kasama. Oh. At ako lang iniiwan mo?
1: Tama. Alam mo, wala na. Yun na yun eh. Sayang
2: Wala ka bang konsensya para sa BF mo? Wala ka bang ano? Ginawa mo akong single.
3: Anong akala mo? Ginusto kong mag-isa doon? Ha? Hindi mo ako sinamahan. Nagmukha akong single.
2: Tapos itong papel na binigay mo sa akin, tapos sinampal ko sa mukha niya.
1: Ay!
2: Joke. Mahina lang.
1: Nananampal.
2: Hindi, papel lang naman. Ayun nga, hindi ko na, ano, napigil emotion ko kasi nga, hirap na hirap ako, sumakay ka nung, ano, Sabado, tapos...
1: Alam mo, lahat yan ay naiwasan sana kung... Nag-ano na lang kayo. Di ba may dinadrive ka naman na sa sakin tapos sinama mo si Labi. Eh di tapos.
2: Kayo ko ng ano yung traffic dyan sa bandang Mindanao Abi tsaka sa Tandasora along Quirino Highway.
1: So ano mas gusto mo, yung natatraffic ka ng palipat-lipat ng sasakyan o yung nasa isang sasakyan ka lang?
2: Okay lang yung palipat-lipat kesa naman na bigla lang inantok, baka madiskutasa pa ako.
1: Eh, tama din naman, no? Pero nakarami ka ng energy drink dun, so hindi ka naantokin pabalik eh.
2: Nakatatlo yata ako.
1: Grabe ka. Minukbang mo naman yung energy doon.
2: Hindi, ano, ang ginawa ko muna, taste test muna. May purple, may green.
1: So, alright.
2: Taste test ko yung purple, lasang gamot. Taste test ko yung green. Eh, ano, medyo...
1: Anong pinakamasarap?
2: Yung purple talaga, parang umiinom ng gamot eh.
1: Yung purple?
2: Oo, purple grape yata yun.
1: Sabi ni Just, ba't ka daw tinanong nang saan ka galing? Eh, may press release pa nga siyang binigay sa'yo.
2: Yeah, hindi, I mean, sabi niya, saan ka nagpunta pa? Ganun yung sinabi niya.
1: O, di ba nagpabili pa nga siya sa'yo ng pagkain? Tapos tinatanong yun, saan siya nagpunta?
2: Kaya nga, sabi ko, na-traffic ako, nahirapan nang sumakay, pero, ayun, binili lang kita ng pagkain. At least, kahit pa paano, nag-ano ako sa'yo, nag-update ako. Tapos meron kami nga, no, may app kami na nag-update kami kung saan yung location namin. Diba? Parang kala mo yung trust issues niya medyo bumaba sa akin.
1: Hindi, ako nga, bumaba ulit yung trust issues, tumaas ulit yung trust issues ko eh. Nawala na yung voice reveal niya sa akin. Ang gusto ko na Labi reveal na talaga para talaga.
2: Kaya nga, yun yung sinabi ko sa kanya. Hinahanap ka nga ni Kuya Dan doon sa... Ano eh, sa anniversary, eh, ayaw mo pang pumunta. Tapos ako pa napahiya sa sarili ko. Hanami kayo nag-aarap doon sa'yo. Yung dating, ano nyo, kasama nyo, si Ate Sweet.
1: Oo, lahat.
2: Ang dami pa eh. Siguro, ang dami yata. Tapos, papakilala ko sana siya kay Coach B, lalo na, nagbigay siya ng advice sa akin kung paano tumagal yung relationship namin. At, 2 years na kami.
1: Wala. Tumaas na ulit ang aking trust issues. Oh, kailangan, next time, kailangan andun na kayo. Pagkawala, eh, wala. Eh, kiss.
2: Kaya nga eh. Kaya sabi ko sa kanya, ano, kung may mga ganyan naman na ano, hindi naman pa kailangan. Yung mag-aalaga ka ng
1: bago. Bakit ngayon mo lang sinasabi nga ni, dapat bago yung event, ha? Bago yung event, dapat sinabi mo na yan.
2: Ano, unexpected nga ni, kaya
1: ano nga. Unexpected nga dun? Eh, lampas na nga sa due date, di ba? Bakit naging unexpected pa yun?
2: Hindi naman sa lagpas ang due date, kasi nga, nasabi nga namin, napupunta kami, di ba? Sabi pa siya nung mga isang buwan pa.
1: Oh, sige, balikan natin yung una mong rason. Sige, tanda ko pa eh. Oh.
2: Yung una, nagsabi siya, di ba, nung tumawag siya 50-50.
1: No,
2: hindi niya pa pala alam, so 25-100.
1: Hindi, di ba, ang rason, sabi mo, gusto niyang bantayan yung bata kasi gusto niyang magninang. Ano yun?
2: Ayun nga, yun na yung huling rason kung bakit ahing niyang sumama. Ang gusto niya kasi, bantayan yung bata, lalo na kapag ano, para lang ano, may experience niya na, ayaw ko parang.
1: Unang-una, hindi pa siya nakikilala nung bata. Wala pang idea yung bata kung sino ba yung kasama niya doon.
2: Kaya nagpapakilala daw siya eh, kahit papara eh.
1: Baka gusto mo pagbuhuling ko kayo.
2: Sabi ko sa kanya, singkit na singkit pa yung mata ng bata, paano ka makikilala?
1: Nakakainis kay! Ayaw mo na, 1:30 na. Masyado akong nawiwili na naman sa pang-interrogate sa'yo eh.
2: Balik na kami sa pagiging...
1: Okay na ulit kayo. Oh, sige. Oh, basta video reveal kami. Ah. Yan naman ang next namin na goal. Oh, ito muna, sagutin mo. Saan ka mas productive bilang isang estudyante rin? Sa umaga o sa gabi?
2: Ano, parang gusto ko sabihin 50-50. Parang tanghali hanggang hapon, ganun. Pero siguro umaga na lang kasi... Ano, syempre, kapag ako isang tao ko na nasanay na sa rush hour, lalo na nagko-commute ako kapag pupunta kami ng school or kaya kahit saan, kapag datamad, ayun, parang ano.
1: So, mas umaga, kasi kahit sabihin mo tanghali hanggang hapon, umaga pa din yun eh.
2: Basta yung mga ano na, brunch.
1: Brunch, oh. So umaga nga, kasi umaga naman eh, mula early morning hanggang hapon. Hanggang lunch. Oh. So umaga.
2: Ano na? Lunch. Lunch.
1: May ganun ba? Dinner. Hindi ba merienda tawag doon? Dinner tsaka lunch? Di ba merienda yun? Anong lunch?
2: Di ba merienda? Yung iba naman mga...
1: Pauso naman yung lunch. Wala naman Western, ngayon ko lang narinig
2: Western,
1: yung lunch.
2: Ano ba? Western meaning ba?
1: Lunch? Ano yun, kuya? Lunch?
2: Yun, parang gano'n.
1: Ngayon ko lang narinig. Yung lunch ay dinner at saka lunch. Eh, di ba pagkagitna ng lunch tsaka dinner, merienda yung tawag doon, di ba? Anong lunch?
2: Eh, itong ano,
1: ikaw, coach, nilolo-coach mo, coach.
2: Yung pinsan ko kasi na, ano, taga, ano, Canada, nagsabi sa kanya na we have that. Sabi ko, oh, dito sa amin, we have merienda. Yun, merienda meaning nun.
1: Okay. So yun nga, hybrid meal eaten between lunch and dinner.
2: Na westernized ako.
1: Merienda lang yan dati. Dunch. Anong kuya dunch? RYMch? Di ba usis sa mga agency ngayon yung nilagay ng ano, CH and dulo, kuya dunch? Dunch.
2: Basta. So much.
1: Sige. O siya, maraming salamat. Baka mababatiin ka muna.
2: So yun, binabati ko yung mga na, ano, na kilala ko nung Sabado. Siyempre, una sa'yo, Kuya Dan. And then, kay Ate Angelica din. And, siyempre, kila Tito Marvin, Tita Marian, Kuya Aljon, yan. Siya yung pinakauna na nakita ko talaga. Buti na lang nakita ko yung profile picture niya dati. Pa. Tapos, ayun, na... ano, parang siya talaga yung pinakauna na nakita ko. And then, syempre, yung mga nakilala naming anchors. Hindi mangyayari yan kundi dahil kay Kuya Aljon. So, thank you. Talaga, nakapag-ganan ako. Nakapag-picture sa mga favorite na veteranong anchors and journalists. Especially, ano...
1: Yun ang pinaka-favorite mong mga ibang anchors na nakita?
2: Siguro pinaka-favorite ko si...
1: Yung parang ngayon mo lang nakita, yung sa personal.
2: Ngayon ko lang nakita talaga. Uh-huh. In personally, gano'n.
1: Uh-huh.
2: Si kakanto ring Sir Tony B.
1: Si Sir Tony B.
2: Hingi pa nga ako ng advice sa kanya bilang second year at ano, kung anong may abisi niya sa mga students tulad namin.
1: Ano sabi
2: niya? Ang pagiging journalist ay hindi about pera, pero kung hindi, pagiging servisyo publiko. Yan lang yung sinabi niya.
1: Buti na lang, hindi tungkol kay Labi yung hiningi mong advice. Kay
2: Coach B na yun. Kaso, wala na akong time para ano kasi parang may gagawin pa yata siya nun. Nasa labas kasi, na kami nun, nasa medyo palabas na.
1: Mag-ano kasi, kaya nagmamadali si Coach B, mag-headbang pa kasi tsaka cartwheel siya si Coach B eh, kaya ano, umexit na siya.
2: Kaya, ayun, bahala na. But, basta yung mga advice na nilalakad niya sa radyo, kahit sa programa niya, na take note niya para mas tumagal ang relasyon namin. Lalo na ito na yung pinakalast na magkakaroon ng boyfriend si Labi.
1: Bakit
2: daw? Nagbabawalan na siya ng third.
1: Bakit daw? Ikaw na yung last na boyfriend niya, ganun?
2: Yes, kasi...
1: Sabay subscription, ano, bakit?
2: Ano lang, kasi dun malalaman ng parents niya, especially yung mama niya, na hindi talaga siya responsable at magiging nagiging pagiging mapagmahal.
1: Ano? From the top? Ano? From the top?
2: Baka kasi, ano, sabihan siya ng nanay niya, which is si tita, na baka hindi pa responsable si Labi sa pagmamahal. At kailangan pa niyang i-endure pa yung pagiging, ano niya, love skills niya.
1: Sige.
2: Bahala na. Ano yung nanay?
1: Sige. 135 sa'yo ba itong Delilah?
2: Yes,
1: Lalay by Tokyo. Alright, sige, nandito na. Maraming salamat, Angelo, once again sa pagpunta nung Sabado. At siyempre,
2: sana yung mga hiwala doon, makikita ko naman kayo next.
1: Oo nga. So, di ba yun yung goal? Tapos marami na tayo mag-picture next time.
2: Yes, pero baka mami, hindi namin alam kung makakakaw kami.
1: Hindi, wag na. Wag mo na ano. Ayoko na nga eh.
2: Hindi, amin kami both. Kung si Labi ay available, pero
1: hindi na, wala na ako. Hindi na ako ang asa.
2: Ako nila maggagawa ng press release for me.
1: Hindi na, ayoko na. Wala nang, hindi na ako aasa. Sige na, maraming salamat. Good morning sa inyo.
2: Good morning,
1: Kuya Dan. Bye, to bye. Ano yung happy birthday ba sasabihin? 1:36 sa oras natin, sabi ni Jazz. Akala ko parents ang unang nagbabantay sa bagong panganak. Alam mo, Jazz, akala ko din eh. Pero apparently, si Labi dapat yung unang magbabantay. Alam niyo na ha, yun ang ano rule ngayon ha. 1:36 sa oras po natin. Mag-commercial muna tayo sa ating pagbabalik. Basahin na natin ang sulat na para lamang sa iyo. Ito pa rin 'yan sa Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilinlang lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Oras po natin, 1:38 ng umaga. Sa puntong ito ay handa ka na ba? Dahil babasahin ko na ang sulat na para lamang sa iyo. Kumusta, dear? May mga taong kahit matagal nang wala, hinahanap-hanap pa rin natin. Lalo na sa mga panahong sunod-sunod ang problema at pakiramdam natin ay pagod na tayo. Sa mga ganitong araw, hindi maiwasang maisip kung ano kayang sasabihin nila kung nandito pa sila. Baka yayakapin lang tayo. Baka magtatawanan muna tayo para gumaan ang loob. O baka simpleng, kaya mo yan. At minsan, sapat na ang mga salitang yon para makaramdam tayo ng lakas. Doon mo marirealize kung gaano kalaki ang naging bahagi nila sa buhay mo. Nung kasama pa natin sila, hindi naman ibig sabihin na wala tayong problema eh. Pero iba ang pakiramdam kapag alam mong may taong handang makinig, alam mong may uuwian ka, at may naniniwalang malalampasan mo ang kahit anong pinagdaraanan. Ngayon, kailangan nating harapin ang buhay ng tayo na lang. At kahit kaya naman, may mga araw lang talagang gusto nating may masandalan. Nakakalungkot isipin ang mga dating ordinaryong sandali, ang sabay na pagkain, simpleng kwentuhan, tawanan, o tahimik na pagsasama, ang siya ngayong pinaka namimiss natin. Noon, hindi natin nakalaing darating ang panahong gugustuhin nating balikan kahit isang saglit lang ang mga alaalang yon. Kung may namimiss kang mahal sa buhay habang binabasa mo ito o pinakikinggan mo ito, sana malaman mong normal lang ang nararamdaman mo. Hindi naman talaga nawawala ang pangungulila. Natututo lang tayong mamuhay habang dala ang pagkawala nila. At marahil, yun ang isa sa pinakamagandang patunay ng pagmamahal. Maaaring wala na sila sa tabi natin, pero nananatili silang bahagi ng kung sino tayo. Kapag meron tayong magandang balita, naiisip pa rin nating sana may kwento natin to sa kanila. Kapag merong mabigat namang pinagdaraanan, minsan hinahanap pa rin natin ang boses nilang nagbibigay ng lakas at nagsasabi sa atin na, kaya mo yan. Dear, kung kasama mo pa ang mga taong mahal mo ngayon, sulitin mo ang bawat pagkakataon. Yaapin mo sila. Sabihin mong mahal mo sila. Maglaan ka ng oras habang kaya pa. Dahil darating ang panahon na ang mga simpleng sandaling akala natin ay pangkaraniwan lang, sila pala ang magiging pinakamahalagang alaala. At para naman sa mga mahal nating nauna na, maraming salamat. Salamat sa pagmamahal na iniwan ninyo. Salamat sa mga aral, sa pag-aaruga, at sa lakas na hanggang ngayon ay daladala pa rin namin. Hindi man namin kayo nakikita at may mga araw pa rin hinahanap namin kayo, lalo na kapag mabigat ang buhay. Dear, sana kung nasaan ka man sa buhay ngayon, tandaan mo, hindi ka nag-iisa sa ganitong pakiramdam. Marami sa atin ang mga may taong gustong-gustong mayakap muli kahit isang beses lang. Hindi na natin sila may babalik, pero mananatili ang pagmamahal na iniwan nila. At marahil, yun ang isa sa mga dahilan kung bakit kahit mahirap ang buhay, patuloy pa rin tayong bumabangon at nagpapatuloy.

0: balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Napakinggan natin Tom Jones with the song Delilah at ang awitin na dedicated para sa ating Kumusta Dear in the Arms of an Angel. Oras po natin, 9 minutes bago mag-alas 2. Si Tita Lina ho ay gising. Sabi niya, happy early morning Wednesday sa nag-iisang balba sa radyo, Kuya Dan. Salamat, Kuya Dan. Ginising ako para mag-message. Ang sagot ko sa tanong mo, mas productive ako sa araw. Maghapon, wala akong kapaguran. Sa gabi, bagsak na ang katawan sa pagod. Hindi ko na maidilat ang mata ko sa sobrang antok. Sorry, Kuya Dan, hindi ako nakarating sa event sa 40th anniversary ng DZMM dahil sa mahigpit na dahilan. Sad na sad ako, hindi ko kayo naka-face-to-face. Pero tuwa naman ako sa mga post mo sa Facebook. Ang galing niyong magsayaw ng legs-legs. With Pops Eric. A request ng song na It Might Be You by Stephen Bishop. Maraming salamat, Kuya Dan, from Tita Lina ho ng Claridel, Bulacan. No problem, Tita Lina. Walang problema yun. Eh, marami pa naman tayong mga ganyang event-event. So, pagka medyo mas malapit-lapit, saka tayo mag eyes to eyes. F to F tayo, face to face. Kaya nga, actually, intentionally gumawa ako ng video para may remembrance yung 40th anniversary. Kasi minsan, tinatamad ako eh. Pagka halimbawa yung nagbibideo-video ng mga pinupuntahan ko. Minsan, tinatamad ako mag-edit. Pero dito, nilabanan ko yung katamaran ko. Para may remembrance ako no, sa 40th anniversary ng DZMM. Tsaka minsan lang ako kumanta ng legs, legs, legs. Ang sahig ay naglili. Pero mas maganda yun kung nakapag-koryo kaming tatlo. Kasi kanya-kanya lang kami, ganun-ganun lang kami. Parang nakulangan ako. It's a no-ish for me. Alam kong may mas potential pa kaming tatlo eh. Lalo na si Pops Eric tsaka si Sus eh. Si Radyo Patrol Sus Legaspi. Siguro dapat nag-cartwheel din kami parang si Coach B eh. No? Oh, diba? Si Coach B nag-cartwheel sa ano nga lang, hindi sa lapag, no? Nag-cartwheel siya dun sa mama, dun sa kasayaw niya, dun sila nag-cartwheel sila, ganun. At saka parang hindi lang isang beses yung cartwheel ni Coach B, parang dalawang ikot yata yung cartwheel niya. Ang lulupit. Naglabasa ng mga talento. Oh, di ba, next time meron ulit yan, kaya abang-abang lang kayo dito, ha? Oh, ito na, 1:53 na po ng umaga. Kausapin na natin ang ating next caller kung saan nga ba siya mas productive sa umaga o sa gabi. Punta tayo sa Tarlac na sa linya natin si Nanay Flor. Nanay Flor, good morning.
2: Sinisingot ako, Kuya Dan. Yung ano?
1: Ano?
2: Pag ganyan na kakausapin mo ako, sinisingot ako. Maingay.
1: Huwag kang magpapasinghot, Nanay Flor.
2: Una, Kuya Dan, good morning. Good morning sa inyo dyan.
1: Good morning.
2: Sa estasyon ng radyo. Alam mo, Kuya Dan, gusto ko sagutin muna yung kwan.
1: Alin?
2: Yung sinasabi niyong tik-tik, ganito
1: oh, yan. Oh, yan. Sige.
2: Kasi, siyempre, isa ako sa mga caller ninyo na pinakabat.
1: Ano? Na tik-tik? Ano?
2: Ganito, Kuya Dan. Yung sinasabi niyo na yung sa tik-tik, sa ibon, ano yan? Yan ang pinakatismosang ibon sa buong mundo. Bakit? Kasi, nauuna pang nalalaman niya na ko na yung ibon na lintik na yan na chismoso na may mamamatay ganon. Totoo yan, Kuya Dan.
1: Ah, parang nararamdaman niya ganon?
2: Oo, kaya sabi ko nga yung ibon na yan, yan ang pinakachismosang ibon sa buong mundo.
1: Chismosa pala yan, tik-tik na yan eh.
2: Kasi Kuya Dan, nauuna pang nalalaman niya yung taong mamamatay kaysa yung mga pamilya.
1: Yun yung pinupuntahan niya, ganun.
2: Oo, kasi kapag ganyan na, kunyari, Kuya Dan, madaling araw, di malimit kasi ako nagigising yung mga ganito na. Pag may nagwawakwak na, naku, sino na naman kayo kukunin itong lintik na ito? Sabi kong ganyan.
1: Galit na galit kasi ako.
2: Oo, Kuya Dan.
1: Pero ano nakarinig ka na, Nanay Flor, ganun?
2: Kapag nakaparinig ako, Kuya Dan, kasi...
1: Anong tunog?
2: Yung wak. Yung gano'n.
1: Wak? Hindi ba uwak yun? Di ba gano'n din ang tunog ng uwak?
2: Kwan yun, Kuya Dan, ibon yun. Depende yung ibon. Minsan may malaki, minsan yung mga maliliit lang. Na minsan ngayon, basta, yung kapag nagtunog yun ng madaling araw,
1: Takot ako ah.
2: Kunyari dito sa malayo sa may bahay namin, sabi ko, sino na naman kayang kukunin ng lintik na yan? Sabi ko, totoo yan. Oo, totoo yan, Kuya Dan. Ang nakakatakot, kunyari dito sa malapit sa bahay, malapit lang sa bahay eh dumaan yun. Hindi so katakalain eh kalakas-lakas na tao eh yun eh o oh, naatake siya. Yun ang kinuha niya. Yung mga ganun kaya yung ibon na yan, yan ang pinakatismos sa buong mundo. Yan. Lintik na yan. Oh,
1: kasi
2: na,
1: kasi alam nila. Oh. Pero natatakot naman ako. Ano ba dinadala ba nila yung tao pagka ganun? Ano
2: hindi Kuya Dan. Parang sabihin na natin na yung instinct nila talagang sila yung unang nakakaalam.
1: Ah, so parang ano lang. Kumbaga nagpaparamdam siya tapos mamamatay yung tao ganun. Hindi naman kuya, literal kuya, na kunyari, nililipad. Hindi naman ganun.
2: O kunyari Kuya Dan, dito sa malapit namin, katulad nung kapitbahay ko dyan na anak ng kumari ko, eh kaaga-aga, madinig ba na yung ibon dyan sa malapit ninyo? Kaingay niya yung wakwak, sabi ko. Hindi naman.
1: Parang sabi normal ko, lang sa inyo yung wakwak, ano?
2: Hindi Kuya Dan, yung iba, hindi nila nadidinig yung iba. Ah, pero ako kasi kapag wak.
1: Naririnig mo. At saka gising ka ng ganitong oras kasi, di ba? Siyempre mga ganitong oras
2: yung nagkaano. Kuya Dan, kasi Kuya Dan, natulog ako mga 8:30, nagising ako 11:45. Kasi yan ang ano ko, talaga, yan ang
1: schedule mo.
2: Alam mo naman ang mga bumabata, Kuya Dan, yan ang kwan na namin, mga orasan namin.
1: Correct, oo. Oh, so talagang yun, may mga Dan. Ganun. Oh.
2: Yun Kuya Dan, ang istorya ng wakwak.
1: Ng wakwak. So wakwak din ang tawag sa inyo, hindi tiktik.
2: Oh, Kuya Dan. Wak-wak yung tiktik naman Kuya Dan, sa amin sa dito sa probinsya, pag yung butiki, yung butiki di kunyari.
1: Ay, kaya kong magtunog butiki nanay. Ba?
2: Hindi Kuya Dan, ang tunog ng butiki, may masaya. Tapos, yung masaya bisita at pera.
1: Okay.
2: Pero yung malungkot siya na yung
1: paano, ano,
2: malalim, malalim talaga yung tunog niya. Kunyari, nakaupo ako dito eh, bandang north, ganyan, doon siya tumunog. Tapos sabi ko, sino na naman bang pinaparamdaman mo, nagpaparamdam ka na naman sa akin.
1: So naririnig mo yung difference ng tik-tik yung tunog?
2: Totoo yan. Tapos eh, bilang ako naman, sabi ko, hindi ako makatulog kasi parang may tao, yung mga ganon. Totoo yan, yung may kamag-anak din na magpaparamdam siya na may sasabihin siya siguro. Tapos ang paramdam niya, kung hindi yung kandila, yung pabango na, ano, kumbi, tsampaka, yung mga ganon.
1: Nakatakot naman yan, no? Parang...
2: Hindi ko yan dan true kasi kayo mga bata pa kayo, siyempre. Eh ako siyempre, marami na akong karanasan sa buhay. O nandito pa rin ako, 66 years old nga.
1: Marami ka na napagdaanan.
2: Oo, Kuya Dan. Ay, marami. Kaya sabi ko yung about dyan sa tiktik, Kuya Dan, sa mga ano, wakwak. Yung tiktik sa butike, yung wakwak, yung ibon.
1: Ah, ayun. Oh, yun. So may ano pala sila, may groupings pala sila sa animal. Wakwak, ibon, tiktik, butike. Oh, ayun.
2: Oh, yung sa butike. Kaya yung sabi nila na, ay, may wakwak dyan, may aswang, iba naman yun.
1: Ano naman yung aswang? Ano, aso naman? Ano?
2: Kasi Kuya Dan, sa atin, istorya lang yung kung minsan eh. Hindi ako maniwala sa aswang.
1: Ah, ayaw mo ng aswang. Pero sa tiktik, kasi yung mga sounds naririnig mo kasi kaya pag yun.
2: Oo, Kuya Dan. Medyo, totoo yun. Tapos yung, di pa mausapan tayo na, bawal kayong magwalis ng ano.
1: Gabi.
2: Hindi bawal ang maginis o magwalis ng gabi. Ang bawal, kapag may patay, nagwawalis, yun ang mahirap. Kasi,
1: bakit?
2: Ang kasabihan dun kasi, ano, yung nandun pa lang yung patay, nagwawalis. Iwawalis nila yung pamilya. Ibig sabihin, sunod-sunod sila yung mga ganun. Totoo yan.
1: Parang dumi yung pamilya.
2: Yun ang kwan ng mga
1: matatanda.
2: Kaya kung minsan, nakikinig din. Yung iba kasi Kuya Dan, wala na yan. Mga ganyan.
1: Yung iba naniniwala pa din.
2: Oo, kami Kuya Dan, sa ano, naniniwala pa rin ako. Katulad na nung namatay nga si Mister ko, sabing ganyan, yung panyo mo, kagatin mo. Bakit naman kaya? Kasi nga, kapag yung panyo kasi, nandyan pa lang yung patay, lalo't pag relatives ng close sa family. Yung bunga na kasi, kapag nagsasalita ka nito, tumatalsik yung laway. Yun ang sinasabi ng matatanda. True yan.
1: Totoo naman, tumatalsik talaga. Tapos, bakit kailangan kagatin?
2: Hindi Kuya Dan, may ano, yun ang pinapamahiin sa mga kwan. Yun ang iba Kuya Dan kapag kasi hindi sila nagpapanyo ng itimpag yung may patay, lalo asawa, ganyan. Yung ano, yung liig nila, yung ulo nila, nagtutungid, lumaganan, gumagalaw-galaw, gano'n.
1: Nagkakarak-rak, gano'n? Nakakatakot
2: naman.
1: Kapag,
2: ano, kapag mag-edad na sila ng 50 pataas, yung mga yan. Kaya kung minsan, yung ibang di na nakikinig ngayon, di na,
1: wala na ngayon.
2: Pero true.
1: Kaya, yung sabi naman, sa pag nagwawalis daw ng gabi, yung swerte daw kasi na nawawala na kaya ayaw nilang walisin.
2: Kuya Dan, ang swerte nasa tao. Ang lagas nasa tao.
1: Yun,
2: diba?
1: Tama. Correct.
2: Diba? Eh, pinanganak tayo na lumabas sa mundo, eh, makasalanan na. Sabi nga nila, eh, bakit yung swerte at malas nasa tao yan?
1: So, okay lang magwalis ng gabi.
2: Oo, Kuya Dan. Eh, katulad yan, wala akong magawa. Nakikita ko yung kando, no?
1: Nagwawalis ka ngayon.
2: Tungkunatangkunan. Tapos nagwawalis ako.
1: Tama. Correct. At saka kung madumi talaga, di ba? Parang mas malas pagka madumi yung bahay mo, tapos pinabayaan mo lang madumi,
2: oo,
1: di ba?
2: Oo, Kuya Dan. Tama. Saka kapag madumi ang bahay, umuubo ka nga ron. Ang sarap ng ulam, nakikita mo yung dumi. Eh, paano ka pa makakakain?
1: Correct. Diba? Oh, mawawalan ka ng gana. Correct.
2: Kaya nga, Kuya Dan, yung segment na yung kwan natin ngayon, pareho lang sana sa akin, kaya lang wala akong kwan sa ano, eh, pwede sa umaga, pwede sa gabi. Kapag gabi naman, Kuya Dan, kasi basta walang disturbo sa akin yung 8:30, umaari lang yung mga kabahay ko, pag nakahiga ako dyan, walang disturbo. Ano, yung dahan-dahan silang pumasok, hindi sila dumadaan sa kuha na kumatulog, kasi galit ako.
1: Nagagalit ka pag naistorbo ka.
2: Oh, Kuya Dan, yung kunyari, wala pa yung kahit 3 hours man lang, 4 hours yun ang tulog. Masaya na ako doon kasi ganun kami, Kuya Dan, na bumabata.
1: Bakit makaunti lang? Basta wag puputulin ang tulog nila.
2: Eh, hindi, Kuya Dan, kasi ang tulog, Kuya Dan, kung nasa 30 minutes, 1 hour, masakit ang ulo kapag biglang nagising.
1: Sabagay, yes, totoo naman.
2: Kaya doon ako mainit ang ulo pag yung talaga, ano, pati bukas, pati umaga, pati tanghali na. Matinong kausap.
1: Tama. Correct.
2: Ganun kami, Kuya Dan.
1: Di bale. Eh, at least ikaw, mapaggabi, umaga, basta may tulog, productive naman.
2: Oo, Kuya Dan. Yun ang habis namin, Kuya Dan, ng mga bumabata. Kaya, sabagay, malayo pa po kayo sa mga tugatog ng tagumpay. Ibig sabihin yung tugatog ng tagumpay, pag marating ninyo yun, 60 years old.
1: Ayun. So, ikaw, lampas ka na sa... Kaya nga eh. Mula sa tik-tik, mula sa ano, wak-wak, hanggang sa tugatog ng tagumpay, ang maganda. Maraming na cover.
2: Yan si Kwan, yan si Ate Tess ng Pampanga. Alam din niya yan.
1: Yan, tugatog ng tagumpay.
2: Kating edad ko yan,
1: Alright,
2: alam din niya yan. Ate Tess, hello. Magandang umaga, nagising na yan. Kuya Dan, bumati natin.
1: Go.
2: Magbusan tayo ng oras.
1: Bati na, Nani
2: Flor. Binabati ko yung mga nakikinig na, maraming nakikinig sa mga programang RYM, BCMM. Kaya lang, Kuya Dan, makikinig na lang kayo kung ayaw yung tumawag kay Kuya Dan. Ako na lang.
1: Oo,
2: si Nani Flor. Kasi sabi ganyan sa akin, Kuya Dan, ay, ikaw yung ano, tumatawag lagi doon sa ano, sa BCMM. Nakikinig kami.
1: Ikaw,
2: ay, salamat po. May papilat pala ako sa pagtatawag. Hello po, mga nakikinig.
1: Alright.
2: Ay,
1: sino pa?
2: Binabati ko yung si my best friend, Rodrigo Gloria. Gising na, batiin mo ako, sabi niya ng mga ulago, Victoria.
1: Saka good morning, si best friend.
2: Bruto, sa Victoria, gising na po, pare. Pare, Raul Villagustin, hello. Magandang umaga sa iyo, pare. Mga Dasalia family. Yan po, mga gaila dyan sa Santa Ignacia. Nakinig po yung mga yan.
1: Alright.
2: Ito sa DCMM Teleradio.
1: Good morning. Good morning sa mga binati ni Nanay Flor. Iyo ba to, Nanay Flor? Bobby Goldsboro, honey, iyo ba to?
2: Kuya Dan, siyempre, namimiss ko naman yung aking honey. Bayan mo yung mga honey dyan sa labas.
1: Ay, sige. Salamat, Nanay Flor. Good morning sa iyo.
2: Napasabi ako na naman. Sige, salamat, Kuya Dan. Goodbye.
1: Thank you. Ayan, na-explain ni Nanay Flor kung anong difference daw ng wak-wak at saka ng tik-tik. Ang wak-wak daw usually ay galing sa ibon. Kasi nga, wak-wak! Yung ganon, di ba? Tapos yung tik-tik naman, usually, pagka yung butiki, naririnig mo, nagtitik-tik. Ngayon, sabi ni Jazz, Kuya Dan, ano ang tunog ng butiki na supportive? Buisit. ang tunog ng butiki na supportive ay... Ganon. Tapos ang tunog ng butiki na sarcastic. Anong tunog ng butiki na disappointed? Galing ko. Galing na tunog butiki na. Oh. At saka anong anong tunog ng butiki na flirty? Oh, di ba? Alam ko ang tunog ng butiki. Huwag niyo akong inaano-ano diyan, ha. Kala mo just ka. Oh, the best daw yung flirty sabi ni Just. Tama. Actually may kadugtong sabi ng butiki na flirty.
3: Oh, yeah.
1: Yun. Yun yung sabi ng butiki na flirty. Okay na? Masaya ka na, Jazz? Okay ka na? Ano, pagbigyan ka na, ha?

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 207.

0: balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Stephen Bishop with the song It Might Be You. Oras natin, 2:20 na po ng umaga. Good morning sa mga kasama pa rin natin sa mga sandaling ito at gising na gising pa, no? Lalo-lalo na yung mga bumabiyahe dyan ang ganitong oras. So pagka medyo inaantok-antok, abay magkape-kape na, at syempre magtinapay. No? At syempre para sa mas masiglakas na araw, katuwang po ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Mag-midnight snack na kayo. Kung naghahanap kayo ng sign, this is your sign. 2:21, pinag-uusapan natin, saan ka ba mas productive, sa umaga o sa gabi? Sabi ni Kuya Pat ng Mindoro, mas productive po ako ng 12 p.m. to 3 a.m. Ang tagal naman nun. Hapon hanggang madaling araw. Sala po kasi sa tanong ninyo, umaga o gabi. Ano pa din? Parang umaga at gabi. Oo, parang pareho, no? Umaga at gabi. Let's see. Sabi ni Martina Manaay, Kuya Dan, mas productive po ako sa umaga. Kasi po, nung nandyan pa kami sa Pinas, lagi po akong maagang nagigising dahil sa ingay ng mga alaga ng lolo at lola ko, gaya ng manok, aso at baboy. At tatanggalan din po kami ng kulambo ng lola ko para mapilitan kaming bumangon. Kasi mas masigla talaga ako sa umaga. Ang tawag sa'yo ay morning person, di ba? May mga ganun. Yung ano sila, yung wala silang problema kapag gigisingin mo sila ng maaga. Pero meron din naman yung mga tao naman na hindi mo talaga magigising ng maaga. Oo, dahil wala, parang lantutay sila pagka umaga, di ba? May mga ganun eh. Sabi ni Tita Lina, maraming salamat Kuya Dan sa request ko at sa pagbasa ng message. More power to you and your program at sa lahat ng mga production staff. Si Miss Fatty Jacinto, sabi niya, ako sa umaga mas productive ako kasi sa gabi pagod na ako, so need to rest in preparation for the next day na naman. Tama. Mahirap pag nasira natin yung natural rhythm ng ano natin, ng katawan natin. Halimbawa, talagang pang-umaga ka, 'di ba? Pipilitin mo na gising ka ng gabi, mahihirapan ka lang din. Unless ipa-practice mo siya nang matagal, kumbaga gagawin mo siyang habit, babaliktarin mo talaga. Pero wala eh, may mga tao talaga na pang-umaga at may mga tao na pang-gabi. Eh ikaw ba, pang anong oras ka ba? 2:23. Wasapin natin next caller natin. Punta naman tayo sa Tagkawayan, Quezon. Nasa linya natin si Susan. Susan, good morning. Susan.
2: Good morning, Kuya Dan.
1: Hello, good morning. Kumusta dyan sa Tagkawayan, Susan? Maulan ba dyan?
2: Kanina po, maulan.
1: Maulan
2: so,
1: din.
2: Wala na.
1: Oo. Ano, tuwing hapon ba maulan na din dyan? O ano lang, minsan-minsan?
2: Hindi naman po, kanina lang po.
1: Kanina lang. O, kumusta naman? Ano ang mga ganap-ganap mo, Susan?
2: Eto, ganun pa rin. Tao, bahay pa rin.
1: Ganun pa rin yan. ito, ang tanong natin, Susan, ngayong umaga, saan ka ba mas productive o tipong merong, kumbaga, mas marami kang nagagawa sa umaga o sa gabi?
2: Pareho lang, Kuya Dan.
1: Paanong pareho lang? May nagagawa ka sa umaga at may nagagawa ka din sa gabi, ganun?
2: Yes, Kuya Dan. Pag hindi talaga ako inaabot ng antok, kahit gabi na.
1: Kahit gabi?
2: Kung ano yung may sipan kong gawin, may gawin.
1: Mm-mm. So, walang ano. Hindi hadlang sa'yo ang umaga o gabi?
2: Yes, dito meron.
1: Ano? Ano sa... <sorry? laughs>
2: Yes, Kuya Dan.
1: Parang ibang tao yung sinabi mo. Parang tito yung sinabi.
2: Sorry po. Nagkawali na po.
1: Sino sinabi mo? Isa pa nga, may tito yung narinig ko eh. Sino yon? Sino yung pinasasalamatan mo, ha? Ikaw, ha? Sino nga? Gusto ko lang naman malaman kung sino. Hindi ko naman... Tito, ano?
2: Sa kabila po.
1: Anong pangalan? Ba Tito? Tito ba pangalan?
2: Pero naman Kuya Dan, nagali lang po.
1: Hindi nga, gusto ko nga. Gusto ko nga malaman.
2: Gusto ko nga station po kasi yun. Nagbibali po kasi ako 2 taong sa kanya.
1: Ginawa mo. Ginawa mo kong Tito Dan, ha? Sabi ko, ano ba yung mali lang ba pagkakarinig ko? O talagang mali yun?
2: Kuya Dan.
1: Pero hahanapin ko yan. Sino yung Tito ng ganitong oras, ha? Ano yan? FM ba yan?
2: Dito,
1: o Tito ba yan? O
2: FM
1: ano?
2: FM po yun. Kaso, kanina pa po yun. Kaso.
1: AM o FM ba yan? Wala namang problema sa akin. Hindi naman ako tampuhin.
2: Pero sorry po. Nagkamali po. Baka maagat po yung dila niya.
1: Okay lang, hindi naman ako tampuhin. Narinig ko lang, sabi ko, sino yung pinasalamatan ni Susan? Alam ko hindi Kuya Dan yung sinabi niya. Oo, alam ko Tito yung sinabi.
2: Sorry
1: naman
2: Kuya Dan.
1: Kala mo ha, nahuhuli ko kahit na parang mahina, parang pabulong, pero sabi ko hindi Kuya Dan sinabi ni Susan. Eh.
2: Sorry naman Kuya Dan.
1: Okay lang. Huwag kang mag-alala, hindi naman ako tampuhin. Oo. Pero last call mo da dito. Okay lang. No problem, no problem. Hanapin ko nga yun. Sino ba yung Tito na yun ng ganitong oras din, ha? Akala ko, ha?
2: Kanina po po yun.
1: Ah, kanina? Pagka ano?
2: Kanina po po yun. Mga alas po yun.
1: Nahuhuli sa bibig. Ay, ako. Pero pinasaya mo naman ako. Maraming salamat, Susan. Sige. At dahil dyan, batiin mo muna yung mga gusto mong batiin.
2: Tito Dan, natuloy kita ngayon.
1: Kung ano-ano tinatawag yung sa akin, pag hindi Kuya Dan, Daddy Dan. Ngayon, Tito Dan naman yung narinig ko, ha?
2: Tito Dan na ngayon. Bagong uso.
1: Pauso ka, ha? Sino-sino tinatawag mo Tito, ha? Sige, bumati ka na, Susan.
2: Tito Dan ka na ngayon.
1: Sige, okay, Tito. Bumati ka muna, makipabatiin ka.
2: Nauna binabati ko ay ikaw, Tito Dan.
1: Kala mo ka dyan, ha?
2: Ay, saka yung mga friend ko, si Brother Erickson, Sister Honey Jean, si... si Ate...
1: Sino?
2: Linda Cruz, sino po ba? Si... Ate Venus, Kuya Naldo Kiyom, si Ate Norma, Ate Pejas, Ate Jennifer, nagiging kuya na din si Ate Jennifer.
1: Litong-lito na si Susan.
2: Ano ba nangyayari sa akin ngayon?
1: Aba, hindi ko alam sa'yo. Sige, sino ba?
2: Sige, hindi mo mali-mali na yata ako ah. Tsaka,
1: lahat-lahat na lang na nakikinig sa'yo. Tito Dan, Tito Dan. Hinahanap ko. Dahil ka lang, hindi ako mapakali. Hinahanap ko eh. Oh.
2: Actually, kay, ano, si Daddy Bautista.
1: Yun, oo, tama.
2: Yeah, nakikinig ngayon.
1: Sino yung si Tito Isagani? Sino?
2: Ah, si Tito Isagani.
1: Ah, si Tito Isagani.
2: Hi, Tito Isagani. Charot lang, joke lang.
1: Batiin mo ulitin mo si Isagani. Okay. O, wala ka bang ano, message kay...
2: Request ko, Tito Dan.
1: Ano?
2: Tito Dan ka na ngayon.
1: Binabago mo pangalan ko, ha? Ikaw, ha? Ano yan? Ito yan, Freddy Aguilar. Sa'yo to.
2: Yes, yung kumusta ka?
1: Ay, maganda yan. Paborito ko yung awitin.
2: Para po yan sa aking special... someone.
1: Sino yan?
2: Nandiyan yun sa tabi-tabi.
1: Yung tinawag mong Tito kanina?
2: Oh, siyempre.
1: Ba't hindi mo pa sabihin? Ayaw mo? Secret lang?
2: Pinapala na nga yan kay Isagani Bautista.
1: Isagani Bautista.
2: Isagani Bautista, ingat ka palagi.
1: Yon.
3: Oh, yeah.
1: Yon, diba? Sinabi na.
2: Ganyan ako, matapang ngayon.
1: Oo, matapang na talaga. Lumalaban na talaga si Susan. Hindi, para kiligin. For sure, kinilig yun ngayon. Oy, kinikilig si Isagani. Binanggit na siya. Oy, kinikilig. Wala ka nang mas sweet na message doon. Yun lang, ganun lang.
2: Sabi, message ko sa kanya.
1: Oh, i-dedicate mo yung kanta, diretso natin.
2: Ingat ko palagi. Dito lang ako para sa kanya. Love na love siya.
1: Yun ah, sige, hindi, para mas sweet pa, sabihin mo na, oh, ipiplay ko na diretso, ah, dito, magko-commercial para sa'yo. Sabihin mo, isaga ni Bautista, ito ang awitin na to para sa'yo. Dali, tas ipiplay ko yung song request mo. Dali, go.
2: Okay. Ang song na to ay para sa'yo, isaga ni Bautista.

0: awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Napakinggan natin Christopher Cross with this song, Think of Laura. Don't expect me to be your friend ng Lobo. At ang mga song request sa atin, sa oras natin, 10 minuto bago po sumapit ang alas 3 ng umaga. Kasama nyo pa rin si Kuya Dan dito sa Remember Your Music at tayo ay nag-e-enjoy sa mga tugtugan at kwentuhan natin ngayong Wednesday morning, July 22, 2026. Sabi ni Mimi Trinidad, no? Ang entry ko po, mas productive ako pag narinig ko ang RYM ni Kuya Dan. Oh, grabe naman. Para bang ako ang hudyat ng iyong paggalaw. Habang nakikinig ako, sinasabayan ko ng simpleng household chores like pagtutupin ng damit, konting walis-walis, etc. Kahit disabled, I see to it. Galaw-galaw. Pagdating ng yugyugan time, bending-bending. Pagkatapos, pakape-kape at pagliwanag na ng konti, gardening. Wow, kompleto ang inyong ano. Kompleto ang iyong routine, Miss Mimi, no? Please play the song Thank You for the Music ng ABBA. Maraming salamat from Mimi Trinidad. In fairness nga naman. Kasi may mga tao talagang hindi na dinadalaw ng antok. Naalala ko nung, kailan ba yun? Sunday? Oo, nung Sunday. Pag-uwi namin ng bahay, galing sa Bulacan, nakatulog ako. Eh, dapat, mga ano na yun, mga 7 p.m., nakatulog ako ng mga 1 hour hanggang 8. Eh ngayon, ginagawa ko yon on a daily basis. Kapag may RYM, natutulog ako ng isang oras, tas bago mag-11, gigising na ako. Eh nung Sunday, hindi ko naman, wala mang RYM, di ba? So dapat hindi ako natulog. Eh nakatulog nga ako. Pag-gising ko ng alas 8, di na ako makatulog. Oo. Hanggang ano na, hanggang mga 3 a.m., parang matatapos na yung RYM nung... Tulog na si Mrs. O, pabali-baliktad ako sa kama. Hindi. Parang kasing ano eh, parang na-activate yung katawan ko na, tutulog ka ng ganito ha. O, ibig sabihin, wag pupuyat ka mamaya. So, nahirapan ako matulog. Kaya, naiintindihan ko yung ibang tao na, alam mo yun, yung hirap na sila matulog pag nagising na sila. So, maraming thank you dahil dito nyo napipili na tumambay sa Remember Your Music. Carlo, pahingi daw ako ng ano dyan, Thank You for the Music ng ABBA. Yan ang song request ni Miss Mimi Trinidad. Let's make it 2:53. Ang oras natin, kausapin na natin next caller from Cavite. Si Sir Eduardo. Sir Eduardo, good morning.
2: Nervous na yata yun.
1: Andito na naman si Sir Eduardo.
2: Ako nervous din eh.
1: Bakit ka nininervyos?
2: Eh, kasi napatakbo ako nung tatawag ako, nawakwak yung...
1: Yan. Ang alam mo. Oy, pero kaya mo bang magtunog ng butike? Di ba may mga kaibigan kang butike? Oh, nakinig mo ba yung...
2: Oo, dami. Totoo lang. Ha?
1: Narinig mo yung butike sound ko kanina. Kaya mo ba yun?
2: Pag bumibili ako ng mani, sinasabi ko rin sana yung malambot-lambot ng konti yung laman para yung mga butike kong alaga na papakain ko.
1: Mayroon bang mapipili mo ba yung malambot na mani?
2: Pipindutin mo lang. Tapos pipiga. Alam mo talaga, pag binuksan ko siya,
1: ano?
2: Pinipindutin.
1: Yung kasi, ano, may balat. Yung adobo. O, adobong mani kasi yun.
2: Pinuduro ko pa siya.
1: Uy, pero mas malambot ang ano, cashew nuts. Hindi, cashew nuts. Try mo.
2: Ha?
1: Cashew. Kasoy. Sabagay. Sabagay.
2: Gaya ng bulsa ko yun.
1: Hindi. Yung maunti-unti lang. Mga tingi-tingi lang. Para mas malam. Kasi nakakahiya naman doon sa butik yung pinapakain mo. Mamaya masakit na palang ipin nun. Di lang nakapagsabi. Pinapakain mo. Sabi ng butik. Alam mo, matigas to si Eduardo eh. Hindi.
2: Hindi. Pinipili ko talaga yung malambot. Yung ano. Pag ano. Dinudurog ko pa siya. Yung mali. Yung lumiit siya.
1: Pipit-pitin mo siya.
2: Oo. Pinipit-pit ko siya.
1: Hindi ko din maintindihan dyan sa mga butik sa inyo. Sa dami-dami. Pwede naman kanin, di ba? Malambot na yung kanin. Bakit yung mani pa ang gusto?
2: Hindi, kasi pag nasa ganitong oras, sila yung kaharap ko. Pero sa araw, lumalabot talaga sila, naghahanap talaga sila ng kanin. Totoo yun, sabi mo.
1: Oh, diba? Mas malambot yung kanin eh. Kung ako ko butiki ha, kung pipiliin ako ng mani at kanin, doon na lang ako sa kanin para hindi mahirap kagatin.
2: Oo nga, masarap talaga yung kumakain.
1: Ah, tama, tama. Ikaw baka ganitong oras kumakain ka pa ba?
2: Hindi na. Actually, ang pagkain ko, Sir Dan, tanghali lang.
1: Pero umiinom pero umiinom ka. Hindi ka kumakain, pero umiinom ka, di ba? Tama?
2: Alam mo, aminin ko lang, umiinom ako.
1: Di ba?
2: Alam mo, ang pinakamasarap na, aminin ko na, magtatapat ako.
1: Baka
2: hindi
1: brand
2: ako nawawalan nung
1: alin?
2: Baka ulo ng salmon.
1: Ay, masarap yun.
2: Yung na sinigang sa miso.
1: Ay, yung panga.
2: Panga.
1: Mm-hmm.
2: Tapos, ni meron kang tapos meron kang ano, ito tip ko yan ha.
1: Paano?
2: Yung meron kang bawang na dinurog na pinrito hanggang lumutong.
1: Wait, wait. Yung bawang dudurogin, pipritohin hanggang lumutong.
2: Hanggang lumutong siya.
1: So parang pipit siya, ganun.
2: Oh, hindi naman pipit. Hiniwa mo ng maliliit.
1: Ah, diced na siya. Hindi yung, sabi mo kasi tapos, pinipit eh. Di ginanon lang yun.
2: At nakakatulong pa yan pag may high blood ka.
1: Oh, pero
2: mihigop ka na sabaw, sasabayan mo siya.
1: Hindi. Ang alam kong nakakatulong sa high blood, pag pickled o kaya fresh bawang, syempre pag pinirito mo na yun, nagkaroon ng kolesterol na yun. Kasi na, mantikaan yun.
2: Either or, neither nor naman siguro.
1: Either or, neither nor.
2: Neither nor.
1: O, tama din naman. Pero, mas effective. Kasi kanina lang, nabanggit mo yung bawang. Yung kaibigan kong kaopisina ko. Kanina nag-lunch kami, may baon siyang literal, clove ng bawang. Tapos kinain niya. Tapos sabi niya, gano'ng katagal mawawala sa bibig ko yung amoy nito?
2: Yung pagkahilaw, talagang yung amoy nito.
1: Malakas. Wala. Pero nagkape siya, so nawala naman.
2: Pero yung pag pinrito mo na, patiktikin mo.
1: Patuloyin.
2: Kung wala yung oil.
1: Lagay mo sa tissue, diba?
2: Totoo yun naman.
1: At saka masarap, di ba, kahit balik tayo sa mani, di ba, masarap pagka mani, bawang, di ba yun?
2: Talagang pagdating sa mani, masarap yan.
1: Tsaka,
2: hindi ako nawawalan
1: yan. Tsaka, ang magandang slice ng bawang, yung manipis na manipis, di ba? Habang magulo na naman yung linya mo, ano naman nangyayari sa linya mo dyan?
2: Magulo rin ako.
1: Oo, at saka ikaw, pareho kayo ng linya mo. Masarap yun eh, yung manipis na slice tapos mani na adobo, di ba?
2: Hindi ako nawawala ng mani, Sir Dan, totoo sa araw-araw yung nilaga.
1: Alam ko naman, kasi kailangan mo nang itutulak. Kailangan mani, tapos tsaka
2: healthy naman yung mani.
1: Tama naman. Pero mataas sa calories yun pagka nagka-calorie count ka.
2: Pag sumobra naman lahat yung masama.
1: Tama. Okay.
2: Dumating tayo doon sa nabanggit yung wak-wak.
1: Ano lang yung wak-wak? Meron ka ding
2: kasi
1: experience?
2: Kasi sa akin, yung wak-wak, hindi naman siguro masama sabihin. Ang wak-wak kasi karaniwan lalaki. Kasi yung wak-wak, ang tinitira niyan yung babae. Yung buntis.
1: Yung kinukuha mula sa taas. Di ba ganun ang mga
2: buntis.
1: Yung words mo kasi. Parang hindi yan ang kwentong bayan dati na nanggagaling. 'Di ba nga sabi pag may butas yung bubong, 'di ba doon lumalabas yung
2: 'yan ang winawakwak nila yung bubong.
1: Tama.
2: Tapos yung buntis ng mga babae winawakwak nila yung
1: kinukuha yung baby, 'di ba?
2: Kinukuha yung baby.
1: Kaya ang sabi sa amin dati nung buntis yung nanay ko sa bunso namin, yung walis tingting ibabaliktad mo sa bintana para matutusok yung mga wakwak, 'di ba? Nakarating ba sa inyo yung memorandum na yun? Kailangan na balik.
2: Hindi ko pa alam yung panahon, yung time na yun. Hindi ako, wala pa akong sayad ng panahon na yun.
1: Pero hindi naman lalaki yung mga wakwak eh. Babae din yun eh.
2: Pagkakaintindi ko, lalaki.
1: Mali ka naman dun. Wala pa akong narinig na wakwak na lalaki.
2: Medyo kulang ako sa kaalaman.
1: Kulang. Mali yung wakwak mo. Nyak-nyak yun sa'yo. Hindi wak-wak, mali yung sa'yo. Mali ang ano mo. Mali.
2: Pagpasensyahan mo na.
1: Mali. Bakit maprito yung ano? Nagpiprito ka ba ng bawang ngayon? Ano ba nangyayari dyan sa...
2: Gumagawa yun. Wala akong halos kaalaman sa pagluluto.
1: Hindi, yung linya mo ngayon, parang nagpiprito ka kasabay ng kwentuhan natin. Eh. Ano ba nangyayari?
2: Ewan ko ba rito sa... Gusto ko nang pupukin tong telepono ko.
1: Baka malikot ka habang nag-uusap tayo.
2: Hindi naman, steady lang.
1: Ayun mo, parang...
2: Oo. parang may humahangin.
1: Ang masama nun, ang aray ko. Ang masama nun, ang sakit dito sa earphones ko kasi buong...
2: Pag umiingay, pinupukpuk ko.
1: Buong mo yung ano eh, yung tunog dito sa akin, parang piniprito sa may tenga ko eh. Sumagot ka na, bago pa ako mabingi dito sa tunog ng ano mo.
2: Oo nga.
1: Ano ang sagot mo dyan? Saan ka mas productive?
2: Noong araw, siyempre, actually, bata pa tayo. Productive ako. Okay, umpisaan ko. Productive ako, kabataan ko sa pamilya ko, trabaho ko, inihahatid ko yung mga anak ko. Talagang, bukod sa paghahatid ko sa mga anak ko, trabaho nila. Kahit talaga nagtrabaho sila at productive ako.
1: Marami ka pang energy.
2: May energy pa tayo. Ngayon, tumanda ako, masamang sabihin to.
1: Ano? Ayusin mo, ha?
2: Mula nung dumating yung RYM, saka...
1: Bakit lagi nyo na lang ako sinisisi?
2: Saka,
1: Bihira kayo, ha?
2: Napupuyat na ako.
1: Bihira, lagi na lang ako nasisisi dito.
2: Magtakin mo, gising pa ako ngayon.
1: Alam mo, kahit doon sa event, sa anniversary, sinisisi ako ni Lola doon. Napuyat daw siya, di daw siya nakuha ng bigas dahil sa RYM.
2: Tapos gigising ako, alas tres ng hapon. Doon lang ako naging active.
1: Ibig sabihin, na nag-shift na yung ano mo, body clock mo.
2: Hindi, nag-shift na dahil may edad na tayo.
1: Tsaka,
2: pero
1: wala ka na
2: ako, kasi talaga actually, aaminin ko na, hindi sa pag-ano, hindi talaga, totoo to, pinagpupuyatan ko kayo ng RYM sa kakikot.
1: Ako na naman nasisili dito.
2: Pinagpupuyatan ko tayo. Hindi sa, ayokong magsabi na ano, tapat ang pagkasabi ko. At nasisiyahan ako, lalo na yung mga tumatawag sa'yo, na natututunan ako. Exchange gift na lang kami, may natutunan lang sila sa akin.
1: Talaga ba? Sabi daw.
2: Ay, sana.
1: Meron, kalokohan.
2: Ayos ka, ayos ha.
1: Kala mo ha, at least meron.
2: Araw, ayusin din kita.
1: At least meron, pwede na rin, kaysa naman wala, di ba? At least meron.
2: Sir Angie Leka.
1: Sino?
2: Yung nag-aalala ako sa tugtog ng background ng Sir Dan.
1: Bakit?
2: Ting, ting, ting, ting.
1: Wala na. Wala na, pinaltan ko na. Ito na, ito na yung tumutunog.
3: Nung
2: madinig ng anak ko yun, yung anay ko, dati nagbi-beer house ba kayo?
1: Bakit? Bakit? Hindi nga ba?
2: Kasi yung mga tugtog ng gumigiling-giling.
1: Malay ko sa'yo. Malay ko sa'yo. Ako, lagi ako nasa trabaho, so hindi mo ako maano dyan.
2: Nakwento lang.
1: Hindi, nakwento lang din sa'yo.
2: Hindi kita pinagbibintangan.
1: Hindi, tsaka ikaw din. Di ba nakwento lang sa'yo? Hindi naman ikaw mismo. Sige, tawid mo.
2: Tatoy, hirap mawid sa ilog.
1: At least, pero ang tanong ko sa'yo, okay naman, satisfied ka naman kahit napupuyat ka. Masaya ka
2: satisfied,
1: naman.
2: Very satisfied.
1: Hindi tsaka,
2: 101%.
1: Yan, hindi tsaka alam mo, kaya din parang, kumbaga, nag-shift na yung ano. Wala ka na din kasing aasikasuin masyado sa umaga. Kasi kung meron at meron yan, hindi ka naman magpupuyat ng ganito, hindi mo mahahayaan eh. Diba? May hahatid ka pa. Hindi ka magpupuyat na sobra. Pero dahil medyo lumuluwag na rin yung schedule mo sa umaga, hindi kami pa sinisisi mo dito sa gabi.
2: Hindi, Sir Dan, no. Talagang mula nung matuklasan ko talaga yung from the bottom of my heart.
1: Talaga?
2: Mula nung matuklasan ko to,
1: nasira buhay mo?
2: Nabuhay yung ano ko sa... Dati hindi ako nagpupuyat ng ganito. Pero okay lang. Masaya ako.
1: Okay.
2: Marami ako natutunan. Marami ako nadidinig sa mga callers mo. Mga binibigay nilang ideas.
1: Yan.
2: Nakakatuwa. At nakakatulong. Sana nakakatulong din sa iba yung... pagbibigay ko o pagbibigay nila sa ibang mga callers.
1: Hindi, natutuwa din sa'yo yung, alam mo ba, ang dami nagko-comment, sabi niya, yung iba na daw yung ano natin, kwentuhan natin ngayon, kasi dati, pinipigilan daw kita, ngayon hinahayaan na lang kita. Wala na akong magawa, andyan na si Sir Eduardo, bahala na siya sa buhay.
2: Pantay tayo.
1: Sabi ni si Miss Patty, sabi niya, funny si Sir Eduardo, masayang kabanding. O, tinawag, masaya ka palang kabanding eh. Ano, bandingan tayo, ano?
2: Naalala ko tuloy, hindi, ito sisingit ko si Joel.
1: Si Sir Joel.
2: Oh. Na bumati sa akin. Joel, sasabihin ko sa'yo ha, ala ko, pakiramdam ko, conservative ka.
1: Sino,
2: pero marami ka rin alam na mga salitang iba. Kulang na lang nadagdagan mo yung Joel ng EP.
1: Ano? Ano na lang pinag-ano yun? Joel?
2: Joel. Joel EP.
1: Joelep, yung pangalan mo.
2: Yan talaga yun. Pangalan ko. Eduardo yung apelido.
1: Joelep? Joelep?
2: Joelep.
1: Ah, T o P.
2: Kaya pag tumatawag siya, gusto ko nang kasabihin noon pa, Joel, kasunod mo yung pangalan ko.
1: mga pasaway. Yeah, batang pasaway.
2: Dumating sa pa. Tengo na. Napunta sa pasaway.
1: Hindi, mga hirit mo kasi dito. Alam mo naman. Eh, syempre, dahil alam naman nila na ikaw na yan.
2: Wala naman ganun.
1: Wala naman. Ikaw lang naman yung nagaganun eh. Wala naman yung ginaganun dito eh. Ganun ka ng ganun eh. Okay.
2: Gaganun kita.
1: Ganun eh. 306 na. Mahala ka na dyan.
2: Inurasan na naman ako.
1: Ay, syempre. Oh, ano lang.
2: Joke.
1: Hindi, nakuha ko naman na ikaw eh
2: para
1: masaya.
2: Parang napapansin ko, pang last hour talaga ako.
1: Ay, kasi para mas...
2: pero joke lang. Talaga last hour din naman kasi ako kung tumawag eh. Wala akong sinisisi. Talaga lagi naman akong last hour eh.
1: Eh, at least nakakasabi.
2: Hindi, kasi last hour. Dahil last hour akong tumatawag.
1: Ano?
2: last minute na lang din
1: last
2: ako
1: minute.
2: Tumata. Kasalanan ko yun.
1: Okay. Wala rin, hindi ka naman sinisisi. Ito naman, masyado ka naman, defensive ka naman masyado sa Eduardo. Wala naman. Gusto kong malaman ano ang song request mo.
2: Ayun, nagsabi na ako yung kinanta ko tabi ng kinasaling dalawang anak ko.
1: Ito ba yung Aerosmith?
2: Oh, yes.
1: I could spend my life. Paano mo kinanta? Sige nga.
2: I could spend my life when you

0: Hindi ako makulit, ikaw makulit.
1: Joke.
0: Ako pa makulit ha.
1: It's a joke.
0: Sige. Matulog ka na, Sir Eduardo?
1: Hindi, hindi ako matutulog.
0: Ah, hindi pala matutulog.
1: Hindi, pa andyan pa kayo eh.
0: Ah, sige. Tsaka mag-aerosmith ka pa pala mamaya.
1: Never say goodbye.
0: Sige na. Salamat. Good morning.
1: Good morning.
0: Makakulit. Sir Eduardo ng Cavite. Pero maganda yung request niya. Mamaya pakinggan natin. So pagbabalik natin, oras 3:08, magbabalik po ang Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 3:09.

0: balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Oras po natin, 1:21 ng umaga. At ngayon, basahin naman natin ang inyong mga comments sa ating Facebook page. Sabi dito ni Vanya, Kuya Dan, mas productive ako sa umaga kasi maaga na akong inaantok pag gabi na. At saka mas fresh ang isip ko kapag umaga, kaya mas prefer ko yung gumawa ng gawain bahay kapag umaga para relax na lang kapag hapon hanggang gabi. Yun lang po and happy Wednesday. Nag-good morning si Ms. Vera Gadiano. Sabi ni Abril 4, magandat malamig na Miyerkules na umaga. Kuya Dan, happy 40th anniversary to DZMM. Sa gabi po kasi ang inaalala ko yung mga pangmadaling araw na palabas sa DZMM like Moonlight Serenade ni DJ Richard noon, pati naman yung RYM ngayon. Pa-request po ng We Don't Have to Say the Words by Gerald Joling. Good morning, Kuya Dan. Sabi ni Marilyn De Leon, sa umaga daw siya productive, maagang magising, magwawalis ng mga dahon ng mangga. Habang si Robert Guevara ay mas productive tuwing sahuran o payday. Tama naman, di ba? May extra push kapag ka payday na, di ba? Erlinda San Andres, sa umaga po kasi ang daming ginagawa, hindi susuko sa mga gawain kundi ang katawan. Pagod na pero hindi pa tapos ang gawain na ginagawa. Si Simon Wright, para daw sa kanya ay mas productive sa umaga. I always wonder about that dahil hindi ko talaga nasisiyahan na gumising ng alas 7 at tumakbo o anumang katulad niyan. Pero masaya na ako doon kapag ang produktibong oras ko sa working week ay nasa pagitan ng 11 a.m. hanggang 5 p.m. Ang isang magandang bagay sa umaga, I feel like time goes a little slower at mas kaunti ang mga distraction. Ah, baliktad ka sa karamihan, ano? Kasi yung iba, gusto nila gabi kasi para less distraction. Ikaw naman, pag maga, mas dun ka nakaka-focus, no? Iba-iba talaga. Si Jerica Ferrer, sabi niya, Kuya, sensya na, nakatulog po ako agad kagabi. Ngayon, nakapanood na ako ng program. No problem. Sabi ko naman sa inyo, pag inaanto kayo, itulog nyo yan. Huwag nyong piliting gising. No? Masama yung pinipilit gising kahit na inaantok na. Sabi ni Maria Dulce Orate, sa tanghali po, sa umaga inaantok, sa gabi inaantok din. Oy. Andun lang sa gitna, no? Andun lang sa gitna. Tama din naman yun. No? Sabi ni Jeffrey Duhali Gumapos, obvious naman sa akin, Kuya Dan, na it's mandatory na kapag gabi ako active. Eh, kasi nga, panggabi din ito. Eh. Kaya ka-schedule natin si Jeffrey. May kasamang black coffee at tinapay na tatakji para masiglakas ang araw. Yan ang gusto ko sa iyo. Tama yan. Oh. Pa-request po ng awitin ng Ben by Ben and Ben. Mali! Hindi naman Ben and Ben yun. Kung wala yung downtown na lang po ni Petula Clark, salamat Kuya Dan, and please, huwag kang makipag-away sa caller on air. Sino bang inaaway ko? Grabe naman kayo. Hindi naman ako nakikipag-away. Kailan ba ako ng away? Ha? Jeffrey, kailan ako ng away? Cory Alejandro, productive ako sa umaga kasi mga 5 a.m. nagwo-walking kami ng cousin ko sa isang lugar na malawak up to 6:30 and then magba-black coffee. Alam mo, maganda talaga ang black coffee sa umaga, no? Para mas ano yan, mas nakatulong yan sa ano natin, sa sikmura natin. At saka kung ikaw ay nagka-calorie deficit, no, yung nagwa-watch ka ng calories mo, okay lang uminom ng black coffee kasi walang calorie yan pagka black coffee lang. Pero ako, nandadaya ako, nilalagyan ko ng mga artificial sweetener. kasi pagka sobrang ano, mapait, di ba? Pagka black na black talaga mapait. Ina-acid naman ako. Oo, yun naman ang problema ko. Kaya sabi ko, parang kailangan ko ng something. So, marami naman na ngayon yung mga sugar, di ba, na zero calories. Tapos konti lang, siguro mga dalawa, tatlo lang. O kaya isa lang. Para lang, kasi pagka maasim, sakit din sa tiyan eh. Sabi ni Rose Carpio, good morning Kuya Dan. Sa gabi po ako productive hanggang sa pagtapos ng program mo. Kung ano-ano ang ginagawa ko, ayoko sana. Kaya lang, wala eh. parang napilita siya. Wala eh, gising niya. Nagawin ko. Na-request po ng Girl Blue by Main Ingredient. Gloria Martinez Elago, mas productive ako sa umaga, bagong lakas, bagong kaisipan para sa panibagong araw. Magandang morning. Ay, magandang morning din po. Si Miss Ellen Buenaga Fernandez din. Sabi niya, nung working pa ako, sa daytime ako productive. Sabi naman ni Lori Santos, sa umaga mas productive, maraming ginagawa, busy maghapon. Sa gabi, syempre, magpapahinga na tayo para may lakas kinabukasan. It really depends kung ano ang priority mo sa buong linggo, 'di ba? Katulad ko eh, syempre may programa ako, so gising din naman ako ng umaga, no? Hindi naman ako sobrang tulog na tulog. Usually nagigising ako pagka walang ganap, mga alauna, alas dos, ganyan. Gising na ako niyan. Pero pagka kailangan ako ng maaga din, nagigising ako mga alas 10. Sa akin okay na yun, 4 to 5, actually dapat 8 hours of sleep talaga, di ba? Pero pagka naka 5 to 6 na ako, ganyan, pag medyo kulang 4, medyo kinakaya-kaya ko naman ha. Oh, hindi naman ako antok na antok. Ang secret ko, mahilig ako mag-power nap. Ang power nap, dapat hindi yan sumobra ng 30 minutes. Kasi pagka sumobra ka na ng 30 minutes, masakit na siya sa ulo. Hindi na siya power nap, parang ano na siya, tulog na bitin na siya, hindi na siya maganda sa katawan. So, ang ginagawa ko, 30 minutes lang talaga. Tapos pagising ko, sobrang wow, ang ganda sa pakiramdam. Sobrang energetic ko na ulit. Si Kenneth Vincent Martirez, sabi niya, Kuya Dan, good morning. Mas productive po ako sa hating gabi hanggang 5 a.m. Mas nakapag-concentrate po sa ganitong oras. As an artist, mas okay para sa akin na wala masyadong ingay sa paligid at walang naggagalawan dito sa bahay. Love from Marikina. Baka ako yung maingay sa paligid, ha? Pasensya ka na, baka ako yung maingay dyan. Hinaan mo na lang yung radyo mo pag naiingayan ka na sa akin. Si Ricarpio Esteban ay mas productive din daw kapag umaga. At si Zach Kirop naman ay sa gabi. Sabi niya, sa gabi ko ano-anong pumapasok na idea sa isip ko, lahat na mga ginagawa ko sa daytime, sa gabi ko mga naiisip yung mga yun. So parang may activity ka pa rin sa gabi, no? Ang mag-overthink. Ay nako, maraming salamat sa mga kasagutan ninyo. Yung mga habol, mamaya babasahin ko. Pero in the meantime, mag-commercial muna tayo. Sa ating pagbabalik, mga headlines ngayong umaga ng July 22 ang ating aalamin. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa rin ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: tandem ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balita Patan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Oras sa buong Pilipinas, 3:30 na po ng umaga.
0: Basta DZMM.
2: Narito ang mga balitang aabangan sa Radyo Patrol Balita alas 4 ngayong Miyerkules, July 22, 2026. Supermarket owners nag-abiso sa pagtaas ng presyo ng ilang pangunahing bilihin. Dalawang araw na tigil pasada ng grupong manibela aarangkada ngayon. NBI Director Melvin Matibag sumalang sa witness stand sa ikawalong araw ng impeachment trial ni VP Duterte. Pagtawag ni Senator Alan Peter Cayetano kina Senators Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta na political prisoners, tinawag na insulto. Chinese Ambassador pinatawag ni Pangulong Marcos Jr. sa Malacanang. Lisensya ng rider na sangkot sa road rage sa Marikina sinuspinde ng LTO. Balita sa lalawigan, lola na daganan ng gumuhong pader sa Laguna, patay. Sa showbiz, kapamilya personalities at shows, wagi sa FAMAS Broadcasting Arts Awards 2026. At sa sports, world ranking ng Gilas Pilipinas, bumaba. Abangan ang mga detalye mamayang alas 4 ng umaga kasama sina Radyo Patrol Robert Mano at Radyo Patrol Steve Raz. Ako ang inyong kapamilya, Dan Capuchon.
0: Basta DZMM!
3: Remember your music.

0: Balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Oras po natin, 3:42 ng umaga. May mga pahabol na comments sabi ni Ms. Jo Bueno. Magandang buhay, Kuya Dan. Sa umaga, productive ako. Dami tasks to do and morning person kasi ako. Gabi, rest na at relax na. May mga ganitong oras eh, dapat nire-relax na yan. Pero batiin muna natin ang mga bumabiyahe naman, no? At ang mga nagtatrabaho pa rin kasama natin sa ganitong oras. Hello po sa ating mga kuya, ate driver natin dyan. Oo. Late na nabasa natin kanina, may strike na ulit, no? Pero ganun pa man, batiin natin ang ating mga kuya driver na taxi driver, bus driver, jeepney driver, TNVS, mototaxi, kasama ang mga truck driver at kanilang mga pahinante. Mag-iingat po sa biyahe, mga kuya, mga ate, kung saan po kayo papunta. At maraming salamat kung kayo ay dito nakatutok ngayon sa ating programa. Oras natin, 3:43. Maraming thank you sa lahat ng mga nakasama ni Kuya Dan. Mula kaninang alas 12, salamat sa mga tumawag, nagpadala ng mensahe, nakipagkulitan at kwentuhan at syempre tugtugan dito sa RYM. Bukas ulit! Pero bago kayo iwan, pasiglahin muna natin ang ating Wednesday morning with this song from Kim Carnes. This is Bette Davis Eyes. Gising na, bango na. Alam mo ito, no? Yugyuga na.

0: Rewind your memories on Remember Your Music.
1: July 22, 2026. Araw na po ng Wednesday. Good morning! Maraming thank you sa pagsama kay Kuya Dan mula pa kaninang alas 12. Hanggang ngayon, ang oras po natin, 5 minuto bago mag-alas 4 ng umaga. Thank you. Bukas ulit ha, kwentuhan dugtugan tayo dahil susunod na Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama si Robert Mano at Steve Raz. Kompleto mga pogi. Aha. Paano bukas na lang ulit ha? Until then, nakasama niyo nag-iisang balba sa radyo ang inyong Kuya Dan. Remembering you only here on Remember Your Music. O baka maulan ha? O sabi ni Tito Ariel, magdala lagi ng payong. Ingat-ingat mga kapamilya. Bye-bye!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, 4:01 ng madaling araw.
1: Ito ang upagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras tiyana, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Bermano.

0: Ngayon po ay Miyerkules, July 22, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol, balita alas 4. Presyo ng ilang produkto tataas dahil sa aumento sa sahod at mataas na presyo ng langis. Dalawang araw na tigil pasada ng Transport Group Aarangkada. Ngayon,
1: NBI may person of interest kaugnay sa umano'y hitman na kinontrata ni Vice President Duterte. Dekreto ba noon na Vice Presidente plano at banta rin sa national security?
0: Paumalo ng tauhan ng China Coast Guard sa isang sundalo sa Yugin Shoal, kinundira ng Malacanang Chinese Ambassador, pinatawag ng Pangulo.
1: Pagpuslit umano ng wanted na si Atong Ang palabas ng bansa, biniberipika ng PNP, talo ng sabungero, arestado dahil sa hindi pagbabayad ng taya.
0: Sa lalawigan, 18 anyos estudyante, suspect sa pagpatay sa tauhan ng isang universidad sa Bohol. Grade 9 student, nahulihan ng shabu sa Bacolod.
1: At sa balitang sports, world ranking ng Gilas Pilipinas bumaba sa number 39.
0: Good morning, magandang morning kapamilya. Kumpleto po ngayon ng Team Pogi ngayong Wednesday. Ako po si Radyo Patrol, Steve Raz.
1: Welcome back, partner.
0: Thank you, partner.
1: At syempre, thank you din sa ating naging partner si Job Garner.
0: Oh, syempre.
1: At ako naman po si Radyo Patrol, Robert Mano.
0: Alas 4:03 na po na madaling araw. Tayo po natin ang balitaan kaugnay ng taas presyo. Magtataas ng presyo ng mga bilihin ang mga supermarket owner bunsod ng aumento sa sahod ng mga manggagawa. Mararandang inaprubahan ng Department of Labor and Employment o DOLE ang 85 pesos na aumento sa sahod ng mga minimum wage worker sa Metro Manila na ibibigay ng dalawang beses. 60 pesos ang itataas ng sahod ng minimum wage earner simula sa July 25 at dagdag na 25 pesos sa Enero 2027. Ayon kay Philippine Amalgamated Supermarkets Executive Director Stephen Kua, maglalaro mula 7% hanggang 10% ang itataas ng presyo ng mga bilihin. Kahit anya walang abiso mga manufacturer na magtaas, kailangan nilang gawin ito dahil sa dagdag gastos sa kanilang hanay. Bukod dito, naka-apekto rin sa presyo ng mga bilihin ang mataas na singil sa kuryente, paghina ng piso kontra sa dolyar at pagmahal ng presyo ng langis. Pero ang Malacanang, iginit na tuloy ang 85 pesos na aumento sahod ng minimum wage earners sa Metro Manila. Sinabi ni Palace Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro na wala silang natanggap na request mula sa private sector para suspindihin ang wage hike.
2: Basta AM, DZMM!
1: Nagprotesta ang ilang transport group na piston o ang transport group na piston laban sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Sinimulang kahapon ng mga oil company ang utay-utay na big time oil price hike bunsod ng digmaan sa Middle East. Git ng piston ang pagbasura sa excise tax sa langis. Nananawagan din sila sa gobyerno na aprobahan ng petisyon ng 10 pisong dagdag pasahe sa jeep. Sinabi ng piston na wala nang kinikita ang mga tsuper dahil sa taas ng presyo ng langis at spare parts. Naghahanda rin ang piston sa posibleng transport strike. Samantala, malaki kagad ang itinaas ng presyo ng langis sa unang araw ng trading sa world market. 3 piso kada litro ang dagdag presyo sa gasolina, mahigit 2 piso sa diesel at 1.20 sa kerosene.
0: Kuha tayo ng balita. 2 araw na tigil pasada ng Transport Group na Manibela, aarangkada po ngayong araw. Narito balitang kumpirmado sigurado at Radyo Patrol Bert Disenbert.
3: Aarangkada na simula ngayon ang 2 araw na nationwide transport strike ng grupong Manibela bilang protesta sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis at sa hindi pag-aproba ng dagdag pamasahe para sa mga jeepney. Ayon kay Manibela Chairman Mar Balbuena, titigil sa pamamasada ang mga tsuper simula 5 ng umaga habang magsisimula ang kanilang programa sa strike center sa Batasan, Quezon City ng alas 7 ng umaga. Mula rito, magmamarcha ang mga miyembro ng grupo patungo sa tanggapan ng LTFRB sa Quezon City upang isumite ang petisyon para sa 2 pisong dagdag sa minimum na pamasahe sa jeepney. Panawagan din ng Manibela ang pangmatagalang solusyon sa mataas na presyo ng langis, kabilang ang pag-unbundle ng presyo ng petrolyo upang malinaw ang halaga ng krudo, logistics, buwis at tubo ng mga oil company. Inaasahang lalakok sa transport strike ang mahigit 100,000 PUB, kabilang ang mga jeepney, Yube Express, bus, taxi at motorcycle taxi sa iba't ibang bahagi ng bansa. Humiling naman ng pangunawang manibela sa publiko at iginiit na ang kanilang pagkilos ay para sa kabuhay ng mga tsuper at kapakanan ng mga pasahero. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol.
1: Bert Dizon.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
0: Samantala, suspendido ang face-to-face

0: Resulta ng survey ng Pulse Asia, 57% ng mga respondent ang nagsasabi na dapat tugunan ng gobyerno ang pagkontrol sa mataas na inflation. 40% ang nagsabi na atupagin ng gobyerno ang pagsugpo sa korupsyon, gayon din ang pagpapanagot sa mga tiwalik opisyal ng gobyerno. 36% ng mga respondent ang pabor na taasan ang sahod sa mga ordinaryong manggagawa. Isinagawa ang survey noong June 28 hanggang July 3.
1: Basta AM, DZMM!
2: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
3: Iniharap ng House Prosecution Panel sa NBI o si NBI Director Melvin Matibag bilang huling testigo nito sa ikapat na Articles of Impeachment kaugnay ng umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni na Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Bago ang testimonyo ni Matibag, pinagsabihan ng opisyal ni Presiding Officer Senator Judge Francis Cudero na umiwas sa pagbanggit ng mga pahayag tungkol sa sinumang miyembro ng impeachment court. Sa direct examination ni House Lead Prosecutor Jervil Luistro, sinabi ni Matibag na bumuo sila ng NBI Special Task Force na tumutok sa magbabanta umano ng Vice Presidente na Anya Bantarin sa National Security. Naniniwala si Matibag na planado ang umunay pagbabanta ni Vivi Duterte sa first couple at dating House Speaker. Isiniuulat din Matibag na may tatukoy ng persons of interest ang NBI na posibleng makapagtuturo sa hitman na umunay kinontrata ng Vice Presidente. Sa pagtatanong ni Senate President Sherwin Gatchalian, sinabi ni Matibag na posibleng sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan ay magkakaroon ng malinaw na detalye at matukoy ang pagkakakilala ng umunay hitman. Ipinakita rin ng House Prosecutors ang video ng rally ng Rage Coalition kung saan iniayag ni Davao City Mayor Sebastian Duterte na kailangan nila ang ulo ng Pangulo. Sinabi ni Matibag na napreserba at na-authenticate na ang naturang video na kanyang inihalin tulad sa pahayag ng Vice Presidente sa press conference noong October 2024 na na-imagine niyang pugutan ang Pangulo. Itinuturing naman ng NBI ang malawak na network ng Vice Presidente at ang sinasabing koneksyon sa pagtatag ng Davao Death Squad sa kapasidad ng Vice Presidente para umuna ipapatay si Pangulong Marcos. Iginit din ng NBI na may tuturing na motibo sa sinasabing planong pagpapatay ang line of succession kung saan si Vivi Sara ang magiging presidente sakaling mawala ang Pangulo.
1: Basta AM, DZMM!
0: Tinangka ng defense team ni Vice President Sara Duterte na tibagin ang kredibilidad ng testimonya ni NBI Director Melvin Matibag. Sa cross-examination, sinita ng defense panel ang paglagda ng misis ni Matibag na si Laguna Congresswoman Ann Matibag sa Articles of Impeachment laban kay VP Duterte. Sagot ni Matibag, hiwalay ang kanyang trabaho sa mandato ng kanyang misis bilang isang kongresista. Binusisi ng mga abogado ng pangalawang pangulo ang kaalaman ng NBI Director sa mga naunang imbestigasyon sa umano'y pagbabanta ni VP Duterte sa first couple at dating House Speaker. Kabilang dito ang inilabas sa subpoena ng NBI sa mga mamamahayag na dumalo sa online press conference ng Vice Presidente noong November 2024 kung saan inihayag umano ni VP Duterte ang nasabing pagbabanta. Paulit-ulit na tinutulan ang pagtatanong ng depensa at giniid na hindi masasagot ng testigo ang mga tanong sa naunang imbestigasyon dahil hindi pa si Matibag ang direktor ng NBI noon. Itinanggi naman ni Matibag na naturuan siya ng prosecution team matapos aminin 2 beses siyang nakipagpulong kay House Lead Prosecutor Jervil Luistro. Paglilinaw ni Matibag, sakop lang ng kanyang testimonya ang kanilang pinag-usapan. Inusisa rin ng depensa ang ilang opinion piece ni Matibag noon kabilang ang may pamagat na Inday Sara da Bratinela. Pero para kay Matibag, wala namang kinalaman sa kanyang pagtestigo ang pag-usisa ng depensa sa mga nauna niyang opinion piece. Itutuloy ngayong araw ang cross-examination kay Matibag.
1: Basta DZMM!
3: Samantala, defense panel ni Vice President Sara Duterte, ikinatuwa ang naging cross-examination kay NBI Director Melvin Matibag. Narito ang balitang kumpirmado sigurado at Diraja Patrol, Jom Garner Jom!
4: Masaya ang defense team ni Vice President Sara Duterte sa resulta ng cross-examination kay NBI Director Melvin Matibag na tumayong witness ng prosecution sa Article 4 ng impeachment complaint o ang pagbabanta ng bise sa buhay ni Pangulong Marcos Jr., First Lady Eliza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez sa post

0: trial briefing, sinabi ni Attorney Michael Po at tagapagsalita ng defense team na naabot ng depensa ang mga target nito sa paggisa kay Matibag. Sumentro ang pagtatanong ng depensa kay Matibag sa kanyang kredibilidad bilang witness maging sa kanyang personal bias. Tinanong ni Attorney Mark Venluan si Matibag patungkol sa kaalaman nito sa subpoena na inisyo ng NBI, pati na rin ang testimonya ng mga journalist na dumalo sa November 23, 2024 press conference ni VP Duterte. Ayon kay Matibag, wala pa siya sa NBI nang ipatawag ang mga journalist maging nang dumalo ang mga ito para magbigay ng sinumpaang salaysay. Pebrero ngayon taon lang inappoint ni Pangulong Marcos Jr. si Matibag bilang NBI Director kapalit ng nagresign na si Jaime Santiago. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Jom Garner!
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Samantala, naniniwala ang ilang constitutional law expert na hindi natibag ng depensa ang kredibilidad ni NBI Director Melvin Matibag bilang huling testigo sa ika-apat na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ikinit ng constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa na may naturing na competent na testigo si Matibag na nagpapatagpi-tagpi ang mga naunang testimonya niya NBI Agent John Mark Kalilong at NBI Regional Director Jeremy Lotok. Para kay Cayosa, hindi rin obligado si Matibag na magkaroon ng personal knowledge sa imbestigasyon sa sinasabing pagbabanta ni Vice President Sara Duterte.
2: Basta AM, DZMM!
3: 5 senator judges ang kumontra sa desisyon ng impeachment court na ipasampina ang bank at tax records ni Vice President Sara Duterte at may senator si Attorney Manases Carpio. Ay kay Attorney Reginald Tonggol, spokesperson ng Senate Impeachment Court, naghain ng manifestation ng mga senator judge na sina Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Amy Marcos, Loren Legarda at Camille Villar. Matatanda ang pinagbigyan ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero ang motion ng House Prosecutors na ipasampina ang tax at bank records ni BP Duterte at Mr. Nito, gayon din ang report ng Anti-Money Laundering Council kaugnay sa umano'y unexplained wealth ng Vice-Presidente. Binawi muna ng Senate Impeachment Court ang sampina sa mga dating Land Bank branch managers na sina Violeta Constantino at Nenita Camposano. Samantala, inanunsyo ni Escudero na walang paglilitis sa July 27 para bigyan daan ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulo Marcos Jr. at July 28 para naman sa kontrasona ng minorya. Magpapatuloy ang impeachment trial sa July 29 mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Sa Agosto, gagawin ang paglilitis ng Lunes hanggang Miyerkules mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Alas 4 naman ng hapon ang sesyon ng Senado.
2: Basta AM, DZMM!
1: Kuha tayo ng report. Office of the Vice President kinumpirma ang pagbiyahe ni Vice President Sara Duterte sa labas ng bansa. Narito ang balitang kumpirmado sigurado at Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
4: Kinumpirma ng Office of the Vice President na umalis ng bansa si Vice President Sara Duterte para sa overseas trip na kinabibilangan ng pagbisita sa Qatar, pagdalo sa isang forum at Filipino community event sa United Kingdom at pagpunta sa the Netherlands. Ayon sa OVP, layunin ng biyahe na makipag-ugnayan sa mga overseas Filipinos at isulong ang interes ng Pilipinas sa ibang bansa. May kasama ring personal engagement sa itinerary ng Vice Presidente. Iginit ng OVP na walang gagamiting pondo ng gobyerno si Duterte sa buong biyahe. Samantala, tiniyak din ang tanggapan na mananatiling operational ang kanilang disaster response at tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng mga programa at proyekto sa pamamagitan ng 10 satellite offices sa buong bansa. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
3: Tinawag na malaking insulto ang pagbansag ni Senator Alan Peter Cayetano kina Senator Jinggoy Estrada at Rodante Barcoleta bilang political prisoners. Iginiit ang human rights group na kapatid na hindi pasok sa karakteristik na political persecution ang sitwasyon ng dalawang senador na nakakulong ngayon sa New Quezon City Jail. Inupakan din ng grupong Laya Campaign ang pagtawag ng political prisoners kina Estrada at Barcoleta na nangungulimbat umano ng pondo ng taong bayan. June 1, inaresto si Estrada na naharap sa kasong plunder dahil sa sinasabing pagtanggap ng kickback sa maanumayang flood control projects. July 6, inaresto naman si Marcoleta sa kaso ring plunder. Kaugnay naman ang hindi umano pagdedeklara ng 75 million pesos na campaign donations noong 2025 midterm elections.
2: Basta AM!
1: Alas 4.19 na po na madaling araw. Sa ibang balita naman, dinondina ng Malacanang ang pamamalo ng wooden baton ng tauhan ng China Coast Guard sa tauhan ng Philippine Navy sa kasagsagan ng komprontasyon sa Yungin Shoal sa West Philippine Sea. Iginit ni Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro na hindi katanggap-tanggap sa Pangulo ang ginawa ng tauhan ng China Coast Guard. Sa ngayon, nasa stable ng kondisyon ang sugatang tauhan ng Navy at naghihintay na lang na ma-discharge sa ospital. Iniwala naman si Defense Secretary Gilbert Chidoro na bahagi ng tinatawag na script ng China ang insidente sa Yungin Shoal. Kinundan na rin ng Amerika ang insidente at nanawagang itigil na ang tinawag na destabilizing conduct ng China, pero ang embada ng China pinalagan ang pahayag ng Amerika at iginit na walang basya ng akusasyon. Inikayat din ng China ng Amerika na tigilan na ang pambabatikos sa kanilang lehitimong lawful rights protection at law enforcement actions.
2: Basta AM, DZMM!
3: Pinulong sa Malacanang ni Pangulo Marcos Jr. si Chinese Ambassador Jing Quan matapos masugatan ng isang sundalo ng hampasin ng kahoy ng tauhan ng China Coast Guard sa Yungin Shoal. Kinukirma ni Palace Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro na ipinatawag ng Pangulo ang Chinese Ambassador, pero tumanggi itong tukuyin ang mga detalye ng pulong na may kinalaman anya sa national security. Ipinatawag din ng Chinese Foreign Ministry si Philippine Ambassador to China Jaime Flor Cruz at iginiit na legal ang ginawang aksyon ng China Coast Guard sa nasabing lugar. Muling iginiit ng Chinese Foreign Ministry na dapat alisin ang Pilipinas ang BRP Sierra Madre sa Yungin Shoal.
2: DZMM numero 1 sa aksyon.
1: Oras po natin, kapamilya. 4:21 na po na madaling araw. Good morning sa mga may pasok. O, may pasok ha. Gumising ka po kayo ng umaga para hindi po kayo malate sa inyong mga trabaho. Siyempre sa ating mga chuper, mga driver na naka-duty na po ngayon sa mga night shift. Good morning sa mga papasok na commuter. Good morning. At sa mga lola at lola po natin na nag-chill po ngayon dyan sa kanilang bahay, nakikinig sa radyo at nakikinig, nanonood sa atin. Pwede po kayo mag-message sa aming Viber number. Okay, ito ang Viber number na
3: 0919-278-3000.
1: Mamaya, babati po kami ng aking partner ha. Sa aming pagbabalik, hinihinalang kalaguyo, pinalikol o pinalakol sa ulo sa Isabela.
3: Banta na pamamaril sa Leyte National High School, iniimbestigahan yan at iba pang balita mula sa mga lalawigan sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4.
1: Kape. Yon.
2: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bicornia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: tandem ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ang mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Steve Raz, Robert Manosa, Radio Patrol Balita alas 4.
1: Alas 4.24 na po na madaling araw. Balikan po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol Balita alas 4. Presyo ng ilang produkto tataas dahil sa aumento sa sahod at mataas na presyo ng langis. Dalawang araw na tigil pa sana ng transport group. Aarangkada ngayon.
2: NBI may person of interest kaugnay sa umano'y hitman na kinontrata ni Vice President Duterte. Death threat umano ng Vice Presidente. Planado at bantari sa national security.
1: Pamamalo ng tauhan ng China Coast Guard sa isang sundalo sa Yungin Shoal, kinundina ng Malacanang Chinese Ambassador, pinatawag ng Pangulo.
2: Pagpos nito mano ng wanted na si Atong Aang palabas ng bansa, biniberipika ng PNP. Talo ng sabungero, arestado dahil sa hindi pagbabayad ng taya.
1: Sa oras po natin, 4:25, alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon sa maghapon.
0: Ula, panahon.
1: Makakausap po natin live si Ma'am Lian Loreto, ang PAGASA Weather Forecaster. Ma'am Lian, good morning.
3: Good morning.
4: Good morning po sir at sa lahat ng ating mga tigaspaybay. May binabantayan nga po tayong low pressure area na napakalapit na sa boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. May mataas po ito na tsansa na maging bagyo sa susunod na 24 oras. At kung nga papasok na bilang bagyo ay tatawagin po natin ito sa local name na Kia po. Possible nga po within this morning ay pumasok ito ng ating PAR at mag-develop din ng isang bagyo. Ngunit sa ngayon po, yung buntot lamang po ng LPA na ito o yung trough ng LPA ang nakakaapekto at magdadala ng mga pag-ulan at maulap na panahon sa Bicol Region at Eastern Visayas. But for the rest naman po of Visayas, Mindanao, maging sa may Palawan, inaasahan din po natin yung mga kalat-kalat ng mga pag-ulan at thunderstorms, bulo naman po ng southwest monsoon o habagat. Naasahan po natin itong low pressure area na ito, no, ay posible nga pong kung maging bagyo ay maaaring tahakin ang northwestward movement patungo sa may Cagayan. At posible nga po by Friday or Saturday ay mag-close approach po ito o tumama sa may Cagayan. Ngunit sa mga developments po sa susunod na mga oras, ay always lamang po i-check ang ating mga latest weather updates. For Metro Manila naman and the rest of Luzon, inaasa naman po natin bagyang maulap hanggang sa maulap ang ating panahon at kung merong mga pag-ulan ay panandalian dulot ng mga thunderstorms. Yan naman po ang latest mula dito sa PAGASA. Lian Loreto, magandang umaga.
1: Maraming salamat po, Ma'am Lian Loreto, ang PAGASA Weather Forecaster.
0: Ulat Kalusugan. Ulat Kalusugan.
2: Para po sa ating ulat kalusugan, maaari magdulot ng pagtaas ng timbang ang kakulangan sa...
1: Saan?
5: Tulog.
1: Ah, sa tulog.
2: Natuklasan ng mga researchers sa Amerika na ang mga tao na bawasan ng halos isang oras at kalahating ang tulog bawat gabi sa loob ng 6 na linggo ay nadagdagan ng mahigit kalahating kilo kasabay ng pagtaas ng sukat ng baywang at hormone na may kaugnayan naman sa gutom. Isinagawa ang pag-aaral sa 75 matatanda na karaniwang natutulog ng 7 oras kada gabi. Ayon sa mga eksperto, maaaring tumaas ang pagkonsumo ng kalori kapag kulang sa tulog na nagiging dahilan ng pagdagdag naman ng timbang. Kaya't ipinapayo po ang pagkakaroon ng sapat na 7-8 oras na tulog gabi-gabi upang makatulong sa pagpapanatili ng malusog na timbang.
1: Ayun.
2: O paano? Tulugan na.
1: Tulugan na.
2: At yan po ang ating ulat kalusugan on a Wednesday morning. Kumilik.
0: Agri Balita.
1: Good morning sa ating kamilyang magbubukid.
3: Good morning.
1: Sa ating kamilyang mangingisda.
3: Good morning.
1: Na kagigising lang po. Ito po sa ating Agri Balita. Meron tayong guest farmer partner. Ang Department of Agriculture hihigpitan ang panghuli ng alimasag. Ito yung maliliit na alimango. Alimasag. Narito ang balitang kumpirmado sigurado atid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly
2: the Barber.
5: Nagpatupa ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng mas mahigpit na patakaran sa pangingisda ng blue swimming crab o alimasag upang maprotektahan ang yamang dagat at mapanatili ang access ng Pilipinas sa export market, particular na sa United States. Sa ilalim ng Fisheries Administrative Order No. 277, nilimitahan sa kabuuang 500 meters ang haba ng gillnets na maaaring gamitin sa panguhuli ng alimasag. Layunin nitong mabawasan ang hindi sinasadyang pagkakahuli ng mga marine mammals at iba pang protected species habang nananatiling epektibo ang pangingisda. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tio Loral Jr., mahalaga ang hakbang upang maprotektahan ang kabuhayan ng libu-libong mangingisda, processors at exporters kasabay ng pagsunod sa international sustainability standards na hinihingi ng mga pangunahing merkado tulad ng US. Kasama rin sa bagong patakaran ang mas mahigpit na pagpapatupad ng BFAR at mga lokal na pamahalaan ng parusa sa mga lalabag at regular na ripaso sa mga pulisiya kada 3 taon upang matiyak na epektibo pa rin ang mga hakbang. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
1: Maraming salamat, Kelly the Farmer, Kelly Cordero. Yan po ating agribalita. On Wednesday morning muli, good morning sa ating kamilyang magbubukid at mangingisda.
0: DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Sa oras po natin, 4:31 ng madaling araw, ratsadahan po natin ang mga balita sa mga lalawigan.
0: Pasada, Probinsya. Alerto sa bulkan.
1: Muling nakapagtala ang FIVOLX ng Minor Phaiato Magmatic Eruption sa Taal Volcano pasado alas 8 kagabi. Tumagal ito ng 4 minuto kung saan nagbugang bulkan ng usok at abo na may taas na 2,800 meters mula sa crater na nanatili naman sa Alert Level 1 ang Taal Volcano.
2: Sa Laguna naman, patay ang 86 anyos na lola matapos bataganan ng gumuhumpader ang kanilang bahay sa Barangay Pansol sa Calamba City sa kasagsagan ng malakas na ulan. Nagdadasal ang biktimang si Margarita Benigay na bumagsak at bataganan ng pader. Isinisi ng mga kaanak ng biktima sa ginagawang drainage na itinatayong resort ang paglambot ng lupa kahit bumigay ang pader. Natagpuan naman patay ang 6 na taong gulang na batang lalaki sa Barangay 2 sa Calamba City. Hinihinalang nahulog at inanod ng rumaragasang ilog ang biktima dahil sa malakas na pag-ulan. Samantala, patuloy pa rin ang paghahanap sa menor de edad na magkapatid na inanod ng baha sa Barangay Mapagong noong Linggo.
1: Sa Pampanga naman, higit 30 pamilya sa Angel City na bigyan ng tulong matapos ang malakas na ulan.
0: Pasada, Probinsya.
1: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Pampanga. Titi Gracie Rotal. Gracie.
6: Nagkaloob ng agarang tulong ang City Social Welfare and Development Office sa 33 pamilyang naapektuhan ng patuloy na malakas na pag-ulan sa Angeles City nitong Lunes. Ayon sa CSWDO, 10 pamilya o 50 individual mula sa 10 kabahayan sa Barangay Santo Rosario ang nabigyan ng tulong. Samantala, 23 pamilya nang binubuo ng 82 individual na mula naman sa 10 kabahayan sa Barangay San Nicolas ang nakatanggap din ng agarang tulong. Sa kabuuan, 33 pamilya o 20 kabahayan o 132 na individual ang nabigyan ng suporta ng lokal na pamahalaan. Ayon sa pamahalang lungsod, nananatiling naka-alerto ang mga kinauukulang tanggapan upang tumugon sa pangangailangan ng mga residenteng maaapektuhan ng patuloy na masamang panahon. Hinihikayat din ng publiko na manatiling mapagmatsyag at unahin ang kanilang kaligtasan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Grace Sirutao.
1: Maraming salamat, Grace Sirutao.
2: Sakot na ba ito ay sinagawa ng Rural Health Unit ng Bayan nang makilala ang contact tracing sa mga dumalo sa burol ng 6 na taong gulang na batang babae na namatay dahil sa rabies. Agad na binakunahan at binonitor ang mga magulang ng bata habang inoobserbahan din ang mga kaklase nito na walang naging sintomas ng rabies. Namatay ang grade 1 student noong July 17 matapos makaranas ng matinding lagnat. Wala pang palatandaan na nakagat ng hayop at inihinalang nadapuan ito ng rabies matapos madilaan ng aso o pusa ang kanyang mga sugat.
1: Alas 4.34 na po na madaling araw, iniimbestigan na ang banta ng pamamaril sa Leyte National High School. Sa online message na nagpakilalang Rex Jan, ibinunyag ang planong pamamaril sa Paaralan, gayon din ang sinasabing pambubuli sa nakababata niyang kapatid. Agad nakipag-ugnay ng pamunuan ng Paaralan sa mga otoridad at pinaigting ang seguridad. Hindi sinuspindi ang klase sa Paaralan pero pinayagan naman ang mga estudyanteng may kasamang magulang na makauwi. Umapila naman ng DepEd Tacloban City sa publikong manatiling kalmado at huwag magpanik at iwasang magpakalat ng mga hindi beribikadong impormasyon. Inimukti ng mga estudyante at magulang na isumbong sa mga otoridad ang mga kahinahinalang aktibidad at pagbabantang maaaring mga apekto sa seguridad ng paaralan.
2: Sa Bohol, tauhan ng isang universidad, natagpo ang patay at nakasako. 18 taong gulang naman na estudyante. Suspect!
0: Pasada Probinsya. Probinsya.
2: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Bohol, latid ni Annie Perez. Annie.
7: Natagpuan na isang lalaki na wala ng buhay at nakasako sa Barangay Kanolin, Kandihay, Bohol. Ayon sa Bohol Police Provincial Office, admin personnel sa isang universidad ang biktima na may edad 33. Nakapackaging tape ang mga kamay, paa at ibang bahagi ng katawan ng biktima ng matagpuan. Batay sa imbestigasyon, sinakal ang biktima at hinampas hanggang sa namatay ito. Kaagad naman nahuli ng otoridad ang suspect na 18 taong gulang na estudyante ng universidad kung saan nagtatrabaho ang biktima. Batay sa chat messages ng suspect at biktima, tila may relasyon ang dalawa. Nagalit umano ang suspect dahil hindi ibinigay ng biktima ang pera na hinihingi nito. Nakita din nila na posibleng pinlano na ng suspect ang krimen dahil bit-bit nito ang mga ginamit sa pagpatay. Inihahanda na ang reklamong murder laban sa salarin. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM. Annie Perez.
2: Thank you, Annie.
1: Sa Negros Island region naman, 2 pakete ng hinihinalang shabu natagpuan sa bag ng isang grade 9 student sa Bacolod City.
0: Pasada Probinsya. Probinsya.
1: Narito balitang kumpirmado sigurado mula sa Negros Island region na titi Romeo Subaldo. Romeo.
8: Tinatayang nasa 204,000 piso ang halaga ng hinihinalang shabu na nakuha mula sa grade 9 student sa isang high school sa Barangay Banago sa Bacolod City. Nitong Lunes, nagsasagawa ng routine security inspection ng gwardiya ng eskwelahan sa exit gate nang matagpuan niya ang 2 pakete ng hinihinalang shabu sa bag ng estudyante. Dinala sa kustodiya ng Social Development Center ang mag-aaral. Inaalam pa sa ngayon ng mga pulis kung saan nakuha ng menor de edad ang ilegal na droga o di kaya'y biktima lang siya ng panggagamit sa mga menor de edad para sa kalakalan ng ilegal na droga. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Romeo Subaldo.
1: Maraming salamat, Romeo Subaldo.
2: Sa Isabela, sugatan naman ang 44 taong gulang na lalaki matapos palakulin ng 32 taong gulang na sospek habang natutulog sa Barangay Santa Isabel Norte sa Ilagan City. Lumalabas sa investigasyon na pinaghihinalaan ng sospek na kalaguyo at nabuntis ng biktima ang kanyang misis. Pinasok ng salari ng biktima sa bahay at ilang beses na pinalakol. Naisugod sa ospital ang biktima habang naaresto naman ang suspect na naharap sa reklamong frustrated murder.
1: Sa ibang balita naman, sundalo patay sa engkwentro ng militar at New People's Army dyan sa Abra.
0: Pasada Probinsya. Probinsya.
1: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Abra, atid ni April Rafales. April.
9: Isang sundalo na may ranggong private first class ang nasawi habang isa pang sundalo ang sugatan sa engkwentro sa bulubunduking bahagi ng bayan ng Tineg, Abra. Naka-engkwentro ng 50th Infantry Battalion ng Philippine Army ang halos 10 miyembro ng Ilocos Cordillera Regional Committee ng NPA. Hindi pa matukoy kung may nasugatan o nasawi sa hanay ng NPA. Naiuwi na rin sa Tabuk City, Kalinga ang 10 ng nasawing sundalo. Nanawagan naman ang Philippine Army sa mga NPA na tigilan na ang armadong pakikipaka at hinikayat nila ang mga ito na magbalik loob na sa gobyerno. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, April Rafales.
1: Maraming salamat, April Rafales.
2: Sa Maguindanao del Sur, mga armas at pampasabog, nasamsam ng militar sa bayan ng Mamasapano.
0: Pasada Probinsya. Probinsya.
2: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Maguindanao del Sur. Hatid ni Lirio Bompat. Lirio.
10: Bilang tugon sa serye ng mga insidente ng pagpapasabog, pag-atake at pananambang na kinasasangkutan ng isang armadong grupo sa Maguindanao del Sur, nagsagawa ang tropa ng 601st Brigade sa ilalim ng 6th Infantry Division ng Decisive Military Operations, katuwang ang 34th Infantry Battalion araw ng Martes, July 21. Ikinasan ng militar ang operasyon alas 7 ng umaga sa Barangay Tukal na Lipo, Mamasapano, matapos makatanggap ng impormasyon mula sa isang sibilyan hinggil sa pinagtataguan ng Paniniklan Group. Natunto ng militar ang kuta at na-recover ang 5 matataas na kalibre ng baril, samutsaring magazine, bala at malalakas na pampasabog o improvised explosive device. Ang Paniniklan Group ay isang lawless armed group na may kaugnayan sa Dawla Islamiyah Hassan Group at iniuugnay sa pagmamayari ng mga high-powered firearms, paggamit ng IEDs at iba pang aktibidad na nagdudulot ang banta sa seguridad sa rehiyon. Ayon kay Brigadier General Edgar Cato, commander ng 601st Brigade, ang matagumpay na operasyon ay bunga ng pakikipagtulungan ng sibilyan sa pagpapanatili ng kapayapaan. Anya, ang pagkaka-recover ng mga armas at mampasabog ay malaking dagok sa kakayahan ng armadong grupo na magsagawa ng marahas na aktibidad at banta sa seguridad ng mga komunidad, lalo na sa nalalapit na halalan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, Lirio Bompa.
1: Maraming salamat, Lirio Bompat. Sa ibang balita naman, vintage bomb na hukay sa Japanese tunnel sa Albay.
0: Pasada Probinsya. Probinsya.
1: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Albay at ni Vince Villar. Vince.
11: Nahukay ng bako ang isang malaking vintage bomb habang nagtatrabaho sa lupang sakop ng Japanese tunnel sa Sityo Sugong, Barangay Ilawod, Camalig, Albay nitong Hulyo 21. Kagad naman itong nirespondihan ng mga tauhan ng Albay Provincial Explosive Ordnance Disposal and K-9 Unit. Ayon kay PSMS Reynold Miraflor, ang nahukay ay isang aktibong 1,000-pound General Purpose GP Aircraft Bomb na ginamit noong World War II. Bagamat luma at kalawangin, may panganib pa rin niya itong sumabog kapag nagalaw ang warhead o ulo nito. Mabuti na lamang at hindi tinamaan ng direkta ng bako ang warhead dahil maaari itong magdulot ng napakalaking pinsala sa lugar. Nakatakdang ipasa sa Regional Explosive Ordnance Disposal and K-9 Unit 5 ang kustudiya ng bomba para sa handling at safe disposal nito. Pinayuan naman ang publiko na sakaling may matagpuan muli na vintage bomb, huwag itong gagalawin at hayaan na lamang sa mga otoridad ang pagkuha nito. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar.
1: Maraming salamat, Vince Villar.
2: Sperm whale, natagpuan patay sa karagatan ng Batanes.
0: Pasada Probinsya. Probinsya.
2: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Batanes at ni Cesar Galassi. Cesar.
12: Patay na ng matagpuan ang isang dambuhalang sperm whale sa karagatan sa pagitan ng Bataan at Sabtang Island sa tapat ng bayan ng Ivana, Batanes bandang alas 9:45 ng umaga noong Martes, Hulyo 21. Tinatayang 5 hanggang 6 na metro ang haba ng sperm whale at may bigat na tinatayang 2 tonelada. Sa pagtutulungan ng mga residente, mga tauhan ng Bureau of Fire Protection Ivana at Philippine Coast Guard matagumpay na naiahon ang nasabing balyena sa Port of Ivana. Sa kasalukuyan, inaalam na ng mga tauhan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Provincial Veterinary Office ang sanhi ng pagkamatay nito sa pamamagitan ng necropsy. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang dahilan ng pagkamatay ng dambuhalang sperm whale. At yan ang balita, ang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
2: Thank you, Cesar Galassi.
1: 444, alas 4.44 na po na madaling araw. Habang ang pusabing pagbabalik. Lisensya ng rider na sangkot sa road rage sa Marikina, sinuspindi.
2: At milyon-milyon piso kalaga ng frozen products mula China, nasamsam ng Bureau of Customs. Ang mga detalye sa muling pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4. Kape.
0: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: tandem ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ang mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano. Radio Patrol!
1: Good morning!
2: Alas 4.47 na po na madaling araw. Tuloy-tuloy pa rin po balitan sa Radio Patrol. Balita alas 4. Bine-binipika na ng Philippine National Police ang mga ulat na nakalabas na ng Pilipinas ang wanted na si Charlie Atung-ang na itinuturong utak sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Ayon kay PNP Chief General Jose Melancio Narratadas Jr., hindi pa nila makumpirma kung nasa labas na ng bansa si Ang, pero naniniwala siyang narito pa ito sa Pilipinas. Sinabi naman ng Bureau of Immigration na wala siyang record na lumabas ng bansa ang nasabing negosyante. Mararanda ang nagtago si Ang matapos maglabas ang korte ng arrest warrant laban sa kanya kaugtay ng mga kasong kriminal na kanyang kinakaharap.
3: Arestado ang isang sabongero na tinangkang takasan ang natalong 300,000 pisong tayaan sa sabungan sa Parañaque City. Lumabas sa investigasyon, hinarang ng teller ang suspect na maaktuhan na papaalis ng hindi nagbabayad ng natalong taya sa sabong. Umamin ang suspect na wala itong pambayad kaya pinahuli siya ng management ng sabungan at sinampa ng reklamong staffa.
2: Sa iba balita naman, Commission on Elections o COMELEC, walang naitatalang election-related violence sa BARM. Babalik Radio Patrol, Bert Disenbert.
4: Wala pang naitatalang election-related violence sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM simula ng ipatupad ang election period, God ban at mga checkpoint. Ay kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, may naitalang 27 red at orange category area sa BARM, habang 21 sa mga red category areas ay nasa Lanao del Sur. Nilinaw ng COMELEC na hindi ito nangangahulugang magulo o tiyak na magkakaroon ng karasan sa mga lugar na ito. Sinabi rin ni Chairman Garcia na maayos ang pagpapatupad ng gun ban sa 105 munisipyo at 2 lungsod sa BARM. Sa kabuong 167 checkpoints, wala pa umanong nahuling lumalabag sa gun ban o nagdala ng ipinagbabawal na baril o sandata. Bagamat may naitalang mga insidente ng pamamaril at pagpatay sa North Cotabato at Maguindanao del Norte, nilinaw ng COMELEC na wala itong kaugnayan sa halalan. Ayon sa paunang investigasyon, ang mga insidente ay posibleng may personal na motibo o ganti sa operasyon laban sa mga armadong grupo. Samantala, nakatakdang bumisita ang COMELEC sa Marawi City sa August 29 hanggang 31 upang makipagpulong sa mga stakeholders, Ministry of Basic, Higher and Technical Education at Integrated Bar of the Philippines para sa pagsasanay ng mga guro at pagpapalakas ng voters' education kaugnay ng nalalapit na halalan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radio Patrol, Bert Dizon, DZMM.
2: Maraming salamat, Radio Patrol, Bert Dizon.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radio Patrol sa East 30.
3: Lisensya ng rider na sangkot sa insidente ng road rage sa Marikina. Sinuspindi ng LTO. Nagbabalik si Radio Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
5: Naglabas ang Land Transportation Office ng show cause order laban sa rider na sangkot sa viral road rage sa Marikina City, kung saan sinaktan nito ang kapwa motorista sa gitna ng kalsada. Batay sa investigasyon ng LTO, naganap ang insidente noong gabi ng July 18 matapos umanong harangin ng sospek ang motorsiklo ng biktima. Nauwi ang kanilang pagtatalo sa pananakit na nagdulot ng pinsala sa biktima. Dahil dito, inatasan ng LTO ang sospek na rider na humarap sa tanggapan ng Intelligence and Investigation Division sa Biyernes at magsumite ng kanyang sinumpaang paliwanag kung bakit hindi siya dapat managot sa kasong improper person to operate a motor vehicle na maaaring magresulta sa suspension suspensyon o pagbawi ng kanyang lisensya sa pagmamaneho. Habang dinidinig ang kaso, isinailalim ng LTO sa 70 araw na preventive suspension ang driver's license ng rider at inatasang isuko ito. Inilagay din sa alarma ang kanyang motorsiklo habang nagpapatuloy ang imbestigasyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
0: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
2: Tukoy na umano ng pulisya ang dalawang sospek sa pagpatay sa vlogger na si Alicia Lipata o mas kilala bilang Mima Alicia. Ayon sa PNP, nakilala mga sospek sa pamamagitan ng mga pahayag ng testigo at nakahanap ng mga ebidensya. Hindi muna nilabas ang kanilang pagkakakilanlan para hindi makompromiso ang pagtugis sa mga ito. Patuloy mang inaalam ng mga investigador kung sino ang mastermind sa krimen at kung may sinindikatong sangkot. Maratanda ang pinagbabaril si Lipata ng riding tandem sa harap ng kanilang bahay sa Caloocan City habang sugatan naman ang kanyang kinakasama.
3: Nasa bahag ng Bureau of Customs sa mga misdeclared frozen products na nagkakalaga ng 27 milyong piso sa Port of Manila. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, mula China shipment ay direkta ng fish tofu, fish balls at squid balls. Pero lumabas sa inspeksyon na naglalaban ito ng frozen at karne o nakarne at isda. Natukoy na ang consignee na posibleng maharap sa kaso dahil sa paglabag sa customs laws.
2: Arestado 3 Pilipino at isang Nigerian dahil sa maling pagbebenta ng pre-registered SIM cards at pagkakasangkot sa online love scam operation. Ayon sa National Bureau of Investigation na NBI, nadakip ang mga sospek sa magkakahiwalay na operasyon sa Pasay, Makati, Paranaque at Maynila kung saan nakumpiska ang mahigit 700 pre-registered SIM cards. Naharap ang 3 Pilipino sa kasong paglabag sa SIM Registration Act, kaugnay ng Cybercrime Prevention Act, habang ang Nigerian ay kinasuhan ng computer-related fraud at identity theft, kaugnay ng umano'y online love scam.
3: Sa Quezon City naman, arestado ang dalawang sospek sa pag-hold up ng 26 anyos na Moroccan sa Barangay Ugong Norte. Kinapaan ng mga reklamong robbery with intimidation of persons ang mga sospek sa Quezon City Prosecutor's Office. Hindi na nabawi ang dalawang cellphone ng biktima na ebidenta na ng mga salarin.
0: Mga balita sa labas ng bansa.
2: Sa labas ng bansa, 25 ang patay sa pag-ulan at pagbaha sa India. Pinakamalubhang na apekto ng Kashmir region kung saan 15 ang namatay at 15 sugatan habang 8 iba pa ang nawawala. Halos 60,000 residente ang apektado ng pag-ulan at pagbaha. Inabisuhan naman ng mga residente na iba yung pag-iingat dahil sa banta pa rin ang pag-ulan sa mga susunod na araw. Samantala, 20 ang patay sa flash flood at 80 naman ang sugatan sa flash flood bunsod din ng malakas na pag-ulan sa Nuristan Province, Afghanistan. Ayon sa Taliban, posibleng tumaas pa ang bilang ng mga biktima dahil sa mahigit 100 pa ang nawawala. Maraming bahay at prasaktura ang napinsala ng kalamidad, partikular sa bayan ng Parun. Nagsasagawa ng search and rescue operation sa liblib na lugar na malapit sa Afghanistan o Afghan-Pakistani border na lubhang naapektuhan ng pagbaha.
0: Showbiz Balita! Balita!
3: Ating alamin ng mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, Jessica Luna. Jessica, anong latest?
1: Gandang umaga, kapamilya! Pinarangalan ng iba't ibang mga personalidad at programa sa ginanap na First Famous Broadcasting Arts Awards. Kabilang dyan sina Vice Ganda na hinirang bilang Best Host for Entertainment para sa kanyang 16 na taong pagiging main host ng It's Showtime na kinilala rin bilang Best Variety Show. Hinirang naman na Best Anthology ang Maalaala Mo Kaya, habang 4 na awards naman ang naiuwi ng Batang Quiapo. Gaya na lang ng Best Series, Best Screenplay, Best Supporting Performer para kay Joel Lamangan at Best Director para kay Coco Martin. Samantala, ito pa nga, nag-alay ng MISA ang ABS-CBN sa pangungunan ni na ABS-CBN Chairman Mark Lopez at CEO and President Carlo Katikbak para sa nalalapit na pagsisimula ng international leg ng Signals World Tour ng Nations Girl Group Bini. Dumalo rin sa MISA ang kanilang resident tour dancers na besties. Sa Agosto nakatakdang magsimula ang US leg tour ng 8 at susundan naman ng Summer Sonic 2026 sa Japan. Para sa kumpirmado, sigurado mga ganap sa mundo ng showbiz, Jessica Luna, DZMM.
3: Jessica, thank you.
2: Galing ni Jessica.
0: Sports Balita.
2: Ito, partner, mas reporter ang boss ito.
3: Ay, iba yan. Matapala ang tansalay si guys.
2: Ayun, oh. Soft skin. Irrelevant, eh. Oh, sabi lang ng prosecution. Irrelevant.
3: Ay, okay.
2: Ay, sino naman nagsabi rin?
3: Ano yan? Relevant yan for
2: relevant.
3: Me.
2: Relevant. Ah, talaga. Ruling overruled. Eto na, ang inyong hinihintay tuwing morning. World ranking ng Kilos Pilipinas.
3: Marami kayo nakakita sa kanya, partner, no
2: Sabado. Ano na?
3: Marami kayo nakakita sa kanya. Hinanap daw siya noong Sabado.
2: Marami.
3: Sa Caloocan.
2: Oo.
3: Nasan yung big man ng DZMM?
2: Kaya pala di tayo yung nagkita doon.
3: Oo, yung may soft skin, sabi daw.
2: Ando kami.
3: Ando kami.
2: Online. Eto na, world ranking ng Kilos Pilipinas. Bumaba. Base po yan sa lista ng inilabas ng FIBA. Yan, ating pang sports balita. Ihati natin big man ng DZMM. Alfred Dalde. Alfred, good morning!
6: Good morning, Robert at Steve! Para sa ating Balitang Sports! Bumagsak ang ranking ng Gilas Pilipinas sa latest world ranking na inilabas ng FIBA. Bunsod ito ng magkasunod na pagkatalo ng Gilas Pilipinas sa New Zealand at Australia sa third window ng FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers. Sa latest FIBA ranking, bumagsak sa number 39 mula sa dating number 36 ang Gilas Pilipinas. Muling sasabak sa aksyon ang Gilas Pilipinas sa fourth window ng FIBA Basketball World Cup kontra Jordan at Iran sa Agosto. At yan ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
2: Maraming salamat, Alfred Dalde.
3: Napakaganda talaga ng skin.
2: Napakaganda talaga. Napakalambot. Malambot.
3: Oh, ayan na.
2: Hoy, na-miss
3: na. Na-miss nyo to. Oh, ayan okay. Na, babatiin dyan kayo. Lahat kayo.
2: Oh, sige, ako babati kayo. Akong taya
3: 10,000 man kayo nagpabati ngayon na nagpadala.
2: Good morning, ha?
3: Ang daming pages ito. Tatapusin niya.
2: Sige. Unahin muna natin si Nanay Ineng. Diyan po sa Camboyo City, Laguna. Good morning. Nanay Linda Raz at Tatay Johnny Raz. Kay Marshall Lazaro, ang aking papa. Good morning kay Romeo Valderrama. Good morning. And pa-shoutout kay June Ablao ng Montalban Rizal mula naman sa Mabalacat, Pampanga, si Romeo Valderrama. Good morning kay Romeo Guion, Danica Jane Handayan, kay Ryan Bareda, good morning. At kay Rolly Ilagat Dinglasan, kay Kuyang J.R. Reyes, kay Sir Sosie Bugasmin, good morning. At syempre kay Teresa Shiki, good morning. Ng Taguig City, kay Ram G ng Bicol Region. Kay Lito Gamboa ng Baguio City, kay Bormin Maranan. Shoutout po sa Maranan family mula po yan sa Oriental Mindoro. Kay Sarah C, good morning. Kay LC Balion Florentine, good morning. Kay Tita Nona Damian, Tita Lina Ho. Kay James Martinez mula sa Toronto, Canada. Melissa Regaccio. Kay Rustom Sigaras, good morning. Kay Joseph Mendoza II. Kay Raymond Ferrarin, good morning.
3: Good morning. At partner, batiin ko lang ng happy.
7: Happy birthday!
3: Birthday na rin namang birthday.
2: Ay,
3: happy 30th founding anniversary sa Lord's Baptism Parish. Diyan po sa Barangay Pasig sa Candaba, Pampanga, mga ka-LBP community. Happy anniversary po, ha. At syempre, maraming salamat sa lahat ng naging pari namin doon sa Lord's Baptism Parish. At ngayon, ang aming kura paroko si Reverend Father Senon Tulio. Marami pong salamat.
2: Happy anniversary pala.
3: O paano? Kasi naman yun, nag-birthday din.
2: Ah, nag-birthday din. Sa vibes, alas 5 na po ng madaling araw. Susunod na ang Ronda Pasada.
3: Anong Ronda Pasada? Pasada balita. Kasama si Darren Johnson, Manabat at
2: Christian, your sources,
3: oras 5 o'clock. Bye!

Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwalaang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita!

0: Happy Wednesday! Bangon! Gising na po muli mga kapamilya. Miyerkules po tayo ngayon, July 22, 2026. Muli samahan nyo kami sa isang oras nating balitaan at kwentuhan hanggang alas 6 ng umaga. Ito po ang Pasada Balita. Ako po si Johnson Manabat. O ikaw na! Mamaya daw, mamaya. Sa ulo muna ng ating mga mainit na balita ngayon!
1: Sa ulo ng mga nagbabagang balita!
0: Dalawa patay sa pagragasan ng baha sa Laguna. Low pressure area, posibleng maging bagyo pagpasok ng bansa ngayong araw. Dalawang araw na tigil pasada ng manibela, kasado na simula mamaya. Taas pasahe sa jeep, isinusulong din. NBI Director Melvin Matibag, iginit na maituturing na isyu ng pambansang seguridad ang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban sa Pangulo. Pangulong Bongbong Marcos, ipinatawag ang Chinese Ambassador kaugnay ng pananakit sa dalawang sundalong Pilipino sa Ayungin Shoal. Sa ating Pasada probinsya, lalaki, critical matapos palakulin dahil lang sa selos sa Isabela. Muli maganda umaga Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin sa ating mga kapamilya abroad. Saan mang panig po kayo ng mundo nanonood, na naman na inyong ginagawa? Muli maganda umaga, magandang tanghali at magandang gabi. Ako po si Johnson Manabat sa detalye ng ating mga balita.
1: TTZMM, numero uno sa aksyon!
0: Sa lagay po muna tayo ng panahon. Patuloy na binabantayan ng low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Posible itong maging bagyo pagpasok ng PAR ngayong araw at tatawaging Quiapo. Inaasahang lalakas ang bagyong tatawid ng Northern Luzon sa Biyernes ng gabi. Palalakasin din ito ang habagat na magdadala ng malalakas na ulan sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at pati sa Mindanao. Dito sa Metro Manila, mararanasan ng mainit at maalinsang ang panahon pero may tsansa ng thunderstorm sa hapon o gabi.
1: Pasada Balita! Panahon!
0: Diretso po muna agad tayo sa Pag-asa. Alamin natin ang latest mula kay Ma'am Lian Loreto ng Pag-asa. Ma'am Lian, magandang morning!
2: Good morning po, Sir Johnson, at sa lahat ng ating mga tigasbaybay. Malapit na nga pong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility itong low-pressure area na huling nataan, 1,200 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Possible nga po within this morning pumasok ng ating PAR and within today ay maging bagyo. Kung maging bagyo po ay tatawagin po natin ito sa local name na Quiapo. Ang senaryo po na nakikita natin sa ngayon ay patuloy po itong kikilos pa west-northwestward at maaari nga po na mag-close approach o mag-landfall sa May Cagayan between Friday to Saturday. Ngunit posible pa nga po itong magbago kaya stay tuned po sa ating mga latest updates galing dito sa Pag-asa. Sa ngayon nga po nakikita natin possible po yung highest na category po nitong magiging bagyo ay tropical storm category. Ngunit sa ngayon po ay yung buntot pa lamang po nito or yung trough ang nakakaapekto sa May Bicol region at Eastern Visayas. Katasahan po dyan yung kulimlim na panahon at mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Other parts naman po ng Visayas and Mindanao, pati po dito sa May Palawan, asahan din po yung mga pag-ulan, dulot naman po ng southwest monsoon o yung habagat. But for Metro Manila and the rest of Luzon, generally fair weather conditions po tayo at kung meron po tayong mga pag-ulan ay panandalian lamang dulot ng mga thunderstorms. Yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa. Lian Loreto, magandang umaga.
0: Thank you. Maraming salamat, Ma'am Lian.
1: Pasada Balita! Panahon! Pasada Balita!
0: Tuloy tayo sa iba pa mga balita sa oras nating 5:07. Dalawang napaulat na namatay sa pagragasan ng baha sa Calamba City sa Laguna. Unang natagpuan ng 16 na taong gulang na batang lalaki matapos anurin ng baha sa barangay Kay Anlog. Namatay ang 86 na taong gulang na lola nang mabagsakan ng konkretong bakod sa barangay Pansol. Patuloy namang hinahanap ang magkapatid na 17 taong gulang na nawala Matapos na ngayon ang baha ng gumuho ang kanilang bahay na nasa gilid ng ilog sa barangay Mapagong. Lumikas na rin ang mahigit sa 100 pamilyang nakatira sa gilid ng ilog. Muling sumadsad sa panibagong record low ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Kahapon, bumagsak sa 152.20 meters ang tubig sa dam mula sa 152.50

0: Unang naitalang minor Priato magmatic eruption sa bulkan pasado alas 2 ng hapon at nasundan ng bandang alas 8 ng gabi. Nagbuga rin ang bulkang Taal ng Abo at Usok na umabot sa taas na 4,800 meters. Nananatili naman sa alert level 1 ng bulkang Taal at ipinagbabawal ang pagpasok sa Taal Volcano Island. Sa iba pa mga balita at sa oras nating 5:09.
1: DTTZMM numero 1 sa aksyon.
0: Kasado na simula mamaya ang dalawang araw na tigil pasada ng grupong Manibela. Sinabi ni Manibela President Mar Valbuena na 100,000 pampublikong sasakyan ang inaasahang lalahok sa pagkilos sa buong bansa hanggang bukas. Nakatakda ring magmarcha ang grupo sa tanggapan ng LTFRB para maghain ng petisyon sa 2 pisong dagdag pamasahe sa jeep. Inulit naman ng grupong Piston ang hiling na itaas sa 23 pesos ang minimum na pamasahe sa jeep mula sa kasalukuyang 13 pesos. Sa ngayon, pinag-aaralan na ng Department of Transportation ang pagpapatupad ng taas pasahe o pamamahagi ng fuel subsidy dahil sa muling pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Marso, sinuspinde ni Pangulong Bongbong Marcos ang dagdag pasahe sa pampublikong transportasyon, kabilang na ang pisong permanenteng taas pasahe sana sa tradisyonal na jeepney. Tumaas naman ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Sa unang araw pa lang nakalakalaan, 2 pesos and 10 centavos na ang taas presyo sa diesel, habang 3 pesos sa gasolina at 1 peso and 20 centavos naman sa kerosene. Kahapon, ipinatupad ang utay-utay na mahigit sa 10 pisong dagdag presyo sa diesel at kerosene, gayon din ang mahigit sa 3 piso sa gasolina. Ayon sa Philippine Amalgamated Supermarkets Association, tataas ang presyo ng mga bilihin dahil sa pagtaas ng presyo ng petrolyo, dagdag sahod sa mga manggagawa at ang paghina ng halaga ng piso. Kahapon, nagsara ang palitan sa 61 pesos and 74 centavos kada US dollar. Iginiit po ng NBI na maituturing na banta sa pambansang seguridad ang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa 8th araw ng impeachment trial, humarap bilang testigo si NBI Director Melvin Matibag para sa 4th na article of impeachment. Ayon kay Matibag, patuloy ang investigasyon kay VP Sara dahil sa pag-amin sa online press conference noong 2024 na may kinausap na siyang hitman para ipapatay sina Pangulong Bongbong Marcos sakaling siya ay patayin. Ikinukonsidera ng NBI ang posibilidad na may sabuatan sa pagitan ng magkapatid na sina VP Sara Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na parehong may pagbabanta laban sa Pangulo. Kabilang dito ang pahayag ni Mayor Baste sa Rage Coalition Rally kung saan iginit na gusto nila ang ulo ng Pangulo, habang nabanggit naman ng Vice Presidente sa panayam na gusto niyang pugutan si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Matibag, galing lang sa iisang pamilya ang mga banta sa buhay ng Pangulo. Lumutang naman sa paglilitis ang affidavit ng self-confessed hitman na si Arturo Las Cañas matapos suriin ng NBI Special Task Force bilang bahagi ng investigasyon sa pattern of violence ni VP Sara. Sa affidavit ni Las Cañas, inilarawan ng Vice Presidente bilang isa sa mga arkitekto ng Oplan Tokhang. Pero, kinontra ni Defense Counsel Michael Poe ang paggamit sa salaysay ni Las Cañas dahil walang pirma at hindi pa napapanotaryo. Ngayong araw, nakatakda ituloy ng depensa ang cross-examination kay Matibag. May persons of interest ng NBI sa investigasyon kaugnay ng banta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang dito ang mga individual na maaring makapagturo sa sinasabing hitman na nakausap ng Vice Presidente para ipapatay sina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling siya ay patayin. Tumanggi naman si NBI Director Melvin Matibag na pangalanan ng sinasabing persons of interest, pero iginit na maaari itong makatulong para bigyang linaw ang hitman. Bagamat wala pang eksaktong impormasyon, umaasa ang NBI na matutugis ang hitman sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Tiwala naman si Matibag sa kredibilidad ng pagbabanta. dahil si VP Sara mismo ang nags

0: iwalat ng planong pagpatay sa Pangulo. Inatake ng defense team ang kredibilidad ng testigong si NBA Director Melvin Matibag sa cross-examination. Unang kinwestiyon ng depensa ang misis ni Matibag na si Laguna Congresswoman Ann Matibag, nakabilang sa mga mahigit 200 kongresisang lumagda sa impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Pero, iginiit ni Matibag na hiwalay ang trabaho ng misis bilang kongresista sa kanyang trabaho bilang hepe naman ng NBI. Binatikos naman ni Matibag ang tanong ng depensa kung maari bang ituring na may ginawang pagtataksil si VP Sara kahit mataas ang trust rating kumpara kay Pangulong Bongbong Marcos. Depensa ni Matibag, hindi maaring gamiting palusot sa pananagutan ng popularidad ng sinumang opisyal ng pamahalaan. Pinuntirya rin ng depensa ang paniniwalang walang personal na kaalaman si Matibag sa investigasyon sa pagbabanta ni VP Sara dahil nabanggit ang banta noong 2024 habang itinalaga siya sa puwesto noong February. Para kay Defense Counsel Mark Binluan, may pamantayan ng batas pagdating sa hearsay evidence o sa sabi-sabi. Pero buwelta ni Matibag, may exemption ng hearsay rule at hindi maituturing ng korte ang hearsay bilang simpleng chismis. Naniniwalang ilang eksperto na hindi natibag ng defense team ang kredibilidad ng testigong si NBA Director Melvin Matibag. Ayon sa constitutional expert na si Attorney Domingo Cayosa, maituturing na competent na testigo si Matibag na napagtagpi-tagpi ang naunang testimonya ni na NBI agent John Mark Kalilong at NBI Regional Director Jeremy Lotok. Para kay Cayosa, hindi rin obligado si Matibag na magkaroon ng personal knowledge sa investigasyon sa pagbabanta ni Vice President Sara Duterte. Binawi naman ng impeachment court ang ipinalabas na sabina laban sa dalawang opisyal ng land bank na sina Violeta Constantino at Nenita Camposano. Dahil magpapatuloy ang pagtistigo ni Matibag ngayong araw. Detestigo ang dalawang opisyal sana sa unang Article of Impeachment na may kaugnayan sa maanumalyang paggastos ng confidential funds. Wala namang paglilitis sa July 27 dahil sa sona ng Pangulo habang magsasagawa ng kontrasona ang minority block ng Senado sa July 28. Pero simula sa July 29, gaganapin ang impeachment trial tuwing alas 10 ng umaga mula sa kasalukuyang alas 2 ng hapon. Pinayuhan ng Senate Impeachment Court ang testigong si NBI Director Melvin Matibag na magdahan-dahan sa panalita. Nagugat ang admonition o reprimand sa palitan ng patutsada ni na Matibag at Senator Judge Alan Peter Cayetano. Kaugnay na investigasyon sa sinasabing irregularidad sa sports complex na itinayo sa Tarlac para sa 2019 SEA Games. Epektibo ang admonition laban kay Matibag hanggang sa matapos ng impeachment trial. Ginawa ni Presiding Officer Francis Escudero ang aksyon para protektahan ang integridad ng proseso ng paglilitis. Nilino po naman ng impeachment court na hindi katumbas ng gag order ang admonition. Kaya hindi pinagbabawalan si Matibag na magbanggit ng sinumang Senator Judge na may koneksyon sa investigasyon ng NBI. Pero maaaring ipakontem si Matibag sakaling lalabag sa kautosan ng impeachment court. Oras po natin, 5:18. Bumiyahe sa iba't ibang bansa si Vice President Sara Duterte sa kabila ng pag-usad ng impeachment trial. Umalis ng Pilipinas ang Vice Presidente noong July 16 at tatagal ang kanyang biyahe hanggang sa July 31. Kabilang sa bibisitahin ng Vice Presidente ang Qatar, United Kingdom at ang The Netherlands kung saan nakakulong ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinasabing layo ng biyahe ng Vice Presidente na makapag-ugnayan sa mga OFW at isulong ang interes ng Pilipinas sa ibang bansa. Ayon sa Office of the Vice President, walang pondo ng pamahalaan na gagamitin sa kabuuan ng biyahe ng Vice Presidente. Updated din ng Vice Presidente sa takbo ng impeachment trial kahit nasa ibang bansa. Ay, wala muna maglilipat ng channel, walang BBTV. Babalik pa tayo sa mas marami pa mga balita hanggang alas 6 ng umaga. Pagbe-break lang ho kami sandali. Diyan lamang po kayo pero itama muna inyong mga orasan. Nagkape na ba kayo? Ah, hindi pa rin?
1: Pilipinas! Pasada balita na! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
2: Ring, ring, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Cough, cough, wet away!
4: Yay!
5: Pambatang lagundi, Plemix!
6: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa East 30.

maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Random ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada. Balita. DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Balik tayo sa mga balita. Oras po natin 5:22. Ipinatawag ni Pangulong Marcos ang ambassador ng China kaugnay ng panibagong pangaharas sa West Philippine Sea. Pero wala pang inilalabas na detalye ang Malacanang.
2: This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
1: Nasugatan sa ulo at kamay matapos paluin ng wooden baton ng tauhan ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Sinasabing lumapit ang inflatable boat ng China na may sakay na 8 tauhan sa nakasadsad na BRP Sierra Madre na nagsisilbing military outpost ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Nagpaikot-ikot ang bangka ng China habang kumukuha ng larawan at video, kaya itinaboy ng rubber boat ng AFP. Pero pinalo naman ang tauhan ng China Coast Guard ng baton ang mga tauhan ng Philippine Navy, kaya nagtamo ng sugat sa ulo at kamay. Tinangkap ang harangin ng barko ng China Coast Guard ang medical evacuation sa mga sugatang Pilipino. Sa bersyon naman ng Chinese Embassy, inakusahan ng mga Pilipino unang bumangga at unang umatake gamit ang sagwan at pamalo. Pero ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, putol ang video ng China at dumepensa lamang ang mga sundalong sakay ng BRP Sierra Madre. Iginid din ni Defense Secretary Gilberto Chidoro Jr. na hindi dapat ituring na isolated ang pangaharas dahil sinadya ng China na ipalabas ang putol na video para maiba ang kwento. Nauna ng tiniyak ng Department of Foreign Affairs na tatapatan ng diplomatic action ang kilos ng China. Nasa Pilipinas si U.S. Secretary of State Marco Rubio para dumalo sa serye ng ASEAN meetings. Kabilang dito ang ASEAN Post-Ministerial Conference at East Asia Summit Foreign Minister Meeting. Itinuturing ang pagbisita ni Rubio na pangontra sa lumalawak na impluensya at pangaharas ng China sa West Philippine Sea. Mangyayari ang pulong ni Rubio sa ASEAN Foreign Minister sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Nauna na hinikayat ng mga leader ng ASEAN countries ang Iran at Amerika na magkaroon ng self-restraint at itigil na ang giyera. Sa iba pa mga balita sa oras nating 5:24.
0: Pasada Balita!
1: Nilinaw ng Malacanang natuloy ang pagpapatupad ng 85 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila. Kasunod ito ng kumalat na post sa social media na tutol ang mga employer sa aumento sa sahod. Ayon sa Palacio, wala silang natatanggap na hiling mula sa mga pribadong sektor para suspindihin ang dagdag sahod. Epektibo ang unang bugso ng 60 pesos na aumento sa sahod sa July 25, habang ipatutupad naman ang natitirang 25 pesos sa January 20 ng 2027. Nasamsam ang 23 million pesos na halaga ng produktong pang-agrikultura sa Port of Manila. Galing sa China ang kontrabandong idineklara bilang fish tofu, fish ball at squid balls. Pero nang inspeksyonin, nakita ang mga frozen na karne at mga isda. Tukoy na ng Bureau of Customs ang consignee ng shipment na maharap sa patong-patong na kaso. Sa oras nating 5:25, pasadahan po natin ang mga balita sa mga probinsya.
0: Pasada Balita! Probinsya! Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada! Balita!
1: Sa ating Pasada Probinsya, kritikal ay isang lalaki matapos palakulin sa loob ng bahay sa Ilagan City sa Isabela. Sa imbestigasyon, biglang pumasok ang suspect sa bahay at ilang beses na pinalakol ang biktima. Nananatili sa ospital ang biktima habang agad namang naaresto ang suspect. Aminado ang suspect na nagalit siya dahil nagkaroon umano ng relasyon ng biktima at ang kanyang misis. Samantala sa Bohol, natagpuan ng bangkay na isang lalaki na nakasilid sa sako sa Kandihay. Nakapackaging tape ang mga kamay, paa at iba pang bahagi ng katawan ng biktimang admin personnel ng universidad. Lumabas sa imbestigasyon na pinatay sa sakalang biktima at itinapon sa barangay Kanolin. Naaresto naman ng 18-anyos na suspect na estudyante ng universidad na pinapasukan ng biktima. Sinasabing nagalit ang suspect nang hindi ibinigay ng biktima ang hinihinging pera. Sa Lanao del Norte, patay ang isang lalaki matapos pagbabarilin sa bayan ng Lala. Naghihintay lang ang biktima ng order na burger kasama ang misis ng lapitan at barilin sa ulo ng suspect. Dead on arrival sa ospital ang biktima habang tumakas naman ang suspect. Sakay ng motorsiklong minamaneho ng kasabwat. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng mga suspect gayon din ang motibo sa krimen. Samantala sa Abra, patay ang isang sundalo sa engkwentro sa bulubunduking bahagi ng bayan ng Tineg. Nagpapatrolya ang Philippine Army ng makabakbakan ng mga rebelde na ikinamatay ng sundalong may ranggong private first class. Naiuwi na sa Tabuk City ang labi ng sundalo habang inaalam pa kung may namatay o nasugatan sa panig ng mga rebelde. Samantala sa Albay, leader ng New People's Army patay sa engkwentro. Mula Albay magbabalita si Vince Villar.
3: Nasawi ang isang mataas na leader umano ng New People's Army matapos ang dalawang magkasunod na engkwentro laban sa mga sundalo sa Barangay Matanglad at Barangay Buyo, Piyuduran, Albay. Ayon sa ulat ng 901st Infantry Brigade Philippine Army, kinilala ang nasawi na si alias Chabi na sinasabing kasapi umano ng komite ng KLG-1, SRC-3 at BRPC. Nasamsam din sa pinangyarihan ng engkwentro ang apat na matataas na kalibre ng baril, mga bala at iba pang mga kagamitan. Nagsagawa ng operasyon sa lugar ang mga sundalo ng 49 Infantry Battalion matapos makatanggap ng tip na may presensya ng mga armadong grupo sa lugar. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DCMM, Vince Villar!
1: Thank you, Vince! Sa Maguindanao del Sur, nasamsam mga baril at pampasabog sa bayan ng Mamasapano. Dagsagawa ng operasyon ng militar nang makatanggap ng impormasyon hinggil sa pinagtataguan ng tinaguriang Paneneklan Group na sinasabing may kaugnayan sa teroristang grupo. Natuntun ang kuta kung saan na-recover ang 5 matataas na kalibre ng baril at malalakas na improvised explosive device. Oras po natin 5:29 na. Sa oras natin yan, alamin natin ang mga balitang nakalap na ating mga radyo patrol. Nawawalang estudyante natagpo ang patay sa Bataan. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Rod Eason. Magandang morning, Tata Rod.
4: Good morning, Christian. Johnson, patay na ng matagpuan sa isang ilog sa barangay Layak, Dinalupian, Bataan ang isang nawawalang estudyante mula sa Florida Blanca, Pampanga. Kinilala ito ng Bataan Police na si Mark Daniel Delan, 20 taong gulang ng barangay San Ramon, Florida Blanca, Pampanga. Ayon kay Bataan Provincial Director Police Colonel Marites Salvadora, iniulat itong missing noong pang July 16 sa Lubao, Pampanga at huling nakita lula ng isang motorsiklo sa barangay Layak, Dinalupian, Bataan matapos mag-attend ng isang fiesta celebration. Sa patuloy na paghanap ng Bataan at Pampanga Police, tinumbok ang ruta ng motorsiklo sa pamamagitan ng CCTV camera at natagpuan ang missing student sa Layak River sa Dinalupian Town at ang motorsiklo kung saan lumilitaw na nagkaroon ng self-accident at wala agad nakakita sa biktimang estudyante. Nasa state of decomposition na ang katawan ng estudyante nang matunto ng autoridad. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DCMM.
1: Thank you, Tata Rod Eason! Samantala, mahigit sa 60 rebelde, sumuko naman sa Mimaropa. Balita mula kay Radyo Patrol, Noel Alomar. Magandang morning, comrade.
5: Good morning, Johnson. Mahigit sa 62 rebelde ng communist terrorist group ang voluntaryong sumuko sa otoridad. Habang naming isang baril, 36 bala at 4 pampasamon ang narecover ng Police Regional Office Mimaropa mula Enero 1 hanggang sa kasalukuyan bilang bahagi ng pinahintong intelligence Google Internal Security Operations laban sa insurgency. Sa kabuwang bilang, alin na po ang kabilang sa LTAP na Barrios o nasa non-periodic status report o yung mga dating may kaugnayan sa LTA ngunit hindi nakasama sa regular periodic monitoring habang dalawa ay nasa periodic status report o bilang lang yung bilang rebelde nito. Ayon kay PRO Mimaropa Regional Director Brigadier General Christopher De La Cruz, ang pagsuko ay nakatulong sa pagpapalina ng lakas ng komunista sa Rion at sa pag-rallies ng mga armas at pampasabog na maaaring gamitin sa kalalakot sa mga komunidad. Kasalukuyang sumasailalim sa custodial debriefing ng dalawa at tutulungan sila ang kapasok sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program ng pamalaan upang makapagsimula ng panibago ng buhay. At walang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Wala naman. Dito naman.
1: Thank you, comrade. Sa oras nating 5:33, eto na po sila.
0: Metro Pasada.
1: Sa ating Metro Pasada, konduktor arestado sa Hold Up Me modus sa Quezon City. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus, magandang morning.
6: Magandang morning, Johnson. Lumapit sa isang pulis ng Quezon City Police District Station 1 ang 48-anyos na konduktor ng bus sa bahagi ng EDSA Balintawa para i-report ang umano'y pang-hold up sa kanya ng isang lalaking nagpakilala pa umanong alagad ng batas. Tinangay umano nito ang nasa 17,000 pisong remittance na ipinadala ng kanyang employer. Pero sa gitna ng masusing investigasyon, walang makitang ebidensya ang pulisya na may naganap ngang hold-upan sa lugar. Nang dumating ang kinatawan ng bus company para kausapin ang konduktor, dito na ito umamin na siya pala mismo ang tumangay sa pera para ipangsugal. Agad na inaresto ang konduktor na naharap sa reklamong qualified theft at unjust vexation. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Thank you, Zeus! Construction worker timbog sa pangahalay sa Pasig City. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen!
7: Good morning, Johnson. Na-aresto ang 26-anyos na construction worker na kinilala sa alias Mark sa bisa ng mga warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court sa Pasig City. Sa investigasyon, inabuso umano ng suspect ang dalawa niyang menor de edad na stepdaughter sa loob ng kanilang bahay sa Barangay Buting mula 2022 hanggang 2025 habang wala sa bahay ang kanilang ina na nagtatrabaho. Nagpadala rin umano ito ng mga mensaheng may sexual na nilalaman sa isa sa mga biktima. Hindi agad nagsumbong ang mga biktima dahil sa takot, ngunit nabunyag ang mga pang-ubuso matapos magsabi ang isa sa kanila sa isang kamag-anak. Humingi ng tulong ang pamilya sa barangay at pulisya na nagresulta sa pagsampa ng mga kaso at paglalabas ng mga warrant of arrest. Kasulukoy na sa kusodinya ng Pasig City Police ang suspect na nahaharap sa patong-patong na kaso. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
1: Thank you, Rowen! Tatlo, nahulihan ng improvised na baril sa Maynila. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol, Tricia Lindo. Tricia!
8: Good morning, Johnson. Timbog ang tatlong lalaki matapos mahuling ilegal na nagsusugal sa Barangay 704 sa Malate, Maynila. Sa ikansang operasyon sa lugar, huli sa akto ang paglalaro ng karakrus ng mga sangkot. Bukod sa perang pinantataya ng dalawa sa nahuli, nabawi pa ang isang pengan at bala. Reklamong paglabag sa illegal gambling at Comprehensive Firearms Ammunition Regulation Act ang kaharapin ng mga nahuling lalaki. Samantala sa mga oras ito, Johnson, sa pagbaybay ng Radyo Patrol sa Espanya Boulevard sa Maynila ay marami pang jeep na karamihan ay consolidated ang bumabiyahe kaya wala pang namomonitor na stranded na mga pasahero. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Salindo, DZMM.
1: Thank you, Trisha, at maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo Patrol.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa X-30. Pasada Balita!
1: Ay magandang morning sa ating mga suking nasa YouTube na riyan. Dahil meron po tayo ngayong 24,000 live viewers sa YouTube. Magandang morning! Ay gisingin na mga dapat gisingin! Kalabitin na mga dapat kalabitin! Sa mga napasarapan tulog! Magandang morning! Bale, mapapanood mo naman ito mamaya eh. Pero wala akong binabanggit na pangalan. Basta magandang morning sa mga tinanghali ng gising. Maganda umaga rin, magandang tanghali at magandang gabi sa ating mga kapamilya abroad. Saan mang panighu kayo ng mundo naroroon, magandang araw. Ay magandang morning muna sa ibang mga naka-monitor sa atin sa YouTube ha. Maganda umaga sa mga nag-a-attendance check na po dyan ngayong araw na ito ng Wednesday ng July 22. Gaya ni Darwin Cabalan na pinababati ang mga taga-barangay Katmon dyan sa Malabon. Si M. Chuastava, nag-a-attendance check na rin. Si Sarah Concepcion ng Los Angeles. Magandang morning mga taga-LA. Si Derek Bonel Pedrialba, gising na rin. Maganda umaga, Derek Bonel. At syempre kay Doña Juanita Pedrialba. Ay pinababati lang ni Derek ang mga Campus Patrol. Lasal. Ay mga taga Lasal dyan, maganda umaga po sa inyo ha. Pinababati kay ni Derek Bonel, sina Ariel Fulgado, si Jeryl Toledo, at saka si Marlon Trangia. Animo Lasal, maganda umaga po sa inyo. Paring Zaldi Nagit, magandang morning din. Happy 60th birthday daw kay Nurse Julie Silang ng Newborn Screening Continuity Clinic dyan sa Batangas eh. Ay mga taga Batangas, birthday po ni Nurse Julie Silang. Happy birthday, Julie. Happy second wedding anniversary din daw kina BJ and Edita Soriano ng Sacramento, California. Maganda umaga po sa mga naga-anniversary po dyan. Saan ba tayo mamaya? Ikain nyo na lang kami ha kung ano man ang inyong handa mamaya sa inyong anniversary. Tita Christy Galvez, magandang morning din. Pati kay Father Jojo Zerudo. Sa oras po nating 5:39, sa mga walang budget po dyan, para sa medyo maganda-ganda at pangmalakasang dinner or breakfast or lunch, Dr. Maria Festine, eh magbiskwit muna tayo.
0: Kakaibalita!
9: Kakaibang balita!
1: Dahil dyan po sa sentro ang ating kakaibalita ngayong araw na ito ng Wednesday. Sa mga nasa trabaho po dyan at nagme-merienda ha, ng biskwit, makinig ho kayo. Sa mga may utang pa kay Ate Josie, magbayad na. Ito hong ating kakaibalita. Tinanggal sa trabaho ang isang manggagawa, ito po na may sa Amerika, hindi ho sa Quezon City. Tinanggal po sa Amerika dahil lamang sa bintang na pagnanakaw ng biskwit. Tingnan nyo yan ha, biskwit pa lang ang ninanakaw eh. Big issue na ho sa kanila. 11 nang nagtatrabaho sa motor company si Kurt Crom nang bigla na lamang daw ang ipatawag ng kanilang manager. Pagdating sa opisina, sinabihan si Kurt na tinatanggal na siya sa trabaho dahil hindi po binabayaran ng biskwit na binili sa kiosk sa halagang $2 o mahigit sa 100 piso sa atin. Ilang linggo nang tumagal bago nakakuha si Kurt ng credit card transaction sa bangko at lumabas na, nabayaran naman pala yung biskwit ni Kurt. Dahil dyan, pinababalik po ng kumpanya si Kurt at binayaran ng ilang linggong sahod. Pero, nagdesisyon si Kurt na wag nang bumalik dahil malaking insulto nga naman para sa kanya ang mapagbintangang nagnakaw ng biskwit sa halagang $2. Tingnan nyo, hindi na atim nilang napagbibintang ang magnakaw ng biskwit sa halagang $2 ay dito sa atin. Daan-daang milyon na ibinibintang ng pagnanakaw. Ay nako, ayaw pa rin umalis. At yan po mga kapamilya ang kakaibalitang tampok ngayong Miyerkules ng umaga.
0: Kakaibalita.
9: Kakaibang balita.
1: Sa mga kabubukas lamang po ng kanilang radyo at sa mga nakamonitor ho sa atin sa YouTube at sa cable, narito ho muna mga mainit na balita ngayon. Dalawa, patay sa pagragasa ng baha sa Laguna. Low pressure area posibleng maging bagyo pagpasok ng bansa ngayong araw. Dalawang araw na tigil pasada ng manibela. Kasado na simula mamaya. Taas pasahe sa jeep isinusulong din. NBI Director Melvin Matibag, iginit na maituturing na isyu ng pambansang seguridad ang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban sa Pangulo. Pangulong Bongbong Marcos, ipinatawag ang Chinese Ambassador kaugnay ng pananakit sa dalawang sundalong Pinoy sa Ayungin Shoal. Sa ating Pasada probinsya, lalaki, critical matapos palakulin dahil lang sa selos sa Isabela. Ay wala muna maglilipad ng channel, walang BBTU, babalik pa tayo sa mas marami pa mga balita hanggang alas 6 ng umaga. O mamaya, pag-uusapan po natin yung latest na incidenting yan sa West Philippine Sea. Eh meron tayong nasugatang sundalo na pinalo ng China Coast Guard sa ulo ng baton. Ang China po'y naglabas ng version ng kanilang video na ang sinasabi ho ay ang nag-trigger daw ay ang mga sundalong Pinoy. Pero ang sabi ng AFP, edited or spliced na yung video na yan ng China para sundin yung gusto po nilang narrative. Mamaya pag-uusapan po natin yat makakakwentuhan natin ng spokesperson ng AFP for the West Philippine Sea, si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Magbe-break lang ho kami sandaling-sandali. Babalik pa tayo sa mas maraming mga kwento hanggang 6:02. Itama po muna inyong mga orasan. Oras, mga sundalong Pinoy! Ay saan man kayo nakadestino ngayon ha? Kung may signal man tayo dyan sa West Philippine Sea sa Pag-asa Island, magandang morning! Oras po natin, ingat po kayo ha, 5:44.
0: Johnson Manabat, Christian Yosores, Pasada, Balita, Balita! Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM!
10: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
11: Ako to, si Chang Ami.
0: kasama si Chang Ami Perez Lunes hanggang Biyernes alas 3 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pilipinas, pasada balita na! DZMM, numero uno sa aksyon!
1: Ay, magandang morning po sa ating mga kapamilyang naririyan sa area ng Palawan. Siyempre sa ating mga sundalong nakadestino po dyan sa West Philippine Sea, magandang morning po sa inyo. O, pag-usapan natin ngayon yung latest na insidente ng pangaharas ng China Coast Guard sa ating mga sundalo. May dalawang Philippine Navy ang nasugatan dyan, ha. Nasa linya na po natin si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang spokesperson for the West Philippine Sea ng AFP. Admiral Trinidad, sir, magandang morning. Si Johnson po sa DZMM. Magandang morning, mga taga-AFP.
11: Yes, good morning, Johnson. At sa mga taga-subaybay ni Johnson, magandang umaga sa ating lahat.
1: Opo. Sir, una, kumusta ho yung dalawang Philippine Navy natin na nasugatan dun sa latest incident na yon sa Ayungin?
11: Maayos naman sila. Na-evacuate sila kahapon ng Philippine Coast Guard. At sila ngayon ay on the way papuntang mainland Palawan.
1: Oh, ano po ang kwento? Ano talaga ang nangyari? Dahil yung China ay naglabas po ng version ng kanilang video na ipinalalabas or pinalalabas na ang nag-trigger daw ng insidente ay mga sundalong Pilipino. Sa inyong kwento, ano ho ba talaga nangyari?
11: Alam mo, Johnson, una sa lahat, ano, before I get to that, this is all part of the propaganda machinery of the Chinese Communist Party. Na pati yung kanilang embahada rito ay sumasabay na rin. When I say the propaganda machinery, yung paglabas ng kasinungalingan, we call this foreign malign influence. So part ito ng kanilang statecraft, ng kanilang partido, the Chinese Communist Party.
1: Mm-hmm.
11: So what happened no isang araw? May namataan tayo na nakaangkla na China Coast Guard na barko. Nag-launch ito ng dalawang maliit na boat na, no? Okay. Na lumapit sa ating BRP Sierra Madre from 20 to 30 meters ang lapit niya, which is the closest that they have gotten since 2024. Ang dalawang boat nila ay kumukuha ng videos and pictures.
1: Mm-hmm.
11: Ito pa lang is already a provocative measure, provocative approach na ito. Inuudyokan na tayo, hinahamon tayo. Ang ginawa na natin, naglabas tayo ng dalawang rubber boat, yung nakita nyo sa video.
1: Apo.
11: At may mga titipis tayo paano magtaboy ng ganito na ang dating is hindi confrontational. Yun ang nangyari, and then one thing led to the other. Yung rubber boat natin na isa ay binutas nila, kaya makinig sa video natin ay medyo deflated na.
1: Mm-hmm.
11: And then naghinampas-ampas na yung mga tao. Yung isang kasundaluhan natin may tama sa ulo that required 4 stitches, at yung isa naman may mga galo sa braso at sa kamay. Yun ang na-evacuate kahapon.
1: Opo.
11: Yun ang pinapakita nila na tayo ang nag-provoke, naglabas na kanilang video.
1: Mm-hmm.
11: May video rin sila na dala. Ibig sabihin, handa sila nito. They were prepared. They were provoking us. They had their own video at nilabas nila. Ang problema, ang nilabas nila ay spliced video or pinuto lang. Pinili lang nila yung perspective ng video na pabor sa kanila.
1: Mm-hmm.
11: Kung ipapakita nila ang kabuuhan, makikita natin na dumikit sila. Actually, visible na partly doon sa video nila na malapit na sila sa ating barko sa BRP Sierra Madre.
1: Mm-mm.
11: So, huwag tayong maniwala sa kanila. Kasama ito sa kanilang propaganda. Johnson.
1: At Admiral Trinidad, yun palang video na yon na ipinapakita ng napakalapit, kami nasa 20 to 30 meters sa BRP Sierra Madre, violation na ng China Coast Guard.
11: Yes, violation yan. Sapagkat meron tayong na-observan na exclusion zone. Na pag lumapit ng ganun, eh, bumababa na yung mga tao sa rubber boat o sa rib at tinataboy natin palayo. So, sila ang unang nag-violate, sila ang unang nag-provoke, paano sila nag-violate, nag-provoke? Yung mainland China is what? More than 600 miles away?
1: Mm-hmm.
11: Sa atin, eh, mas malapit. So, kumbaga, kung sa usapan at usapin natin dito sa Pilipinas, pag ikaw ang dumayo sa kanilang barangay, ikaw na kamunang gulo, ikaw na provoke. Hindi ka pwede mag-provoke na taga doon ka.
1: Mm-hmm. Para dumayo...
11: Sabagat defensive lamang yung actions mo.
1: Opo. Para dumayo ka pa sa ibang lugar at sasabihin guguluhin ka nung taga ron sa lugar na yon.
11: Oo, oo. Diba? Baliktad yun. Walang naniniwala sa kanila. That's why yung pinaka-latest Okta survey ratings ay mataas yung distrust ng Pilipino sa kanila. Yung walang tiwala sa kanila, umabot na ulit ng 64% as of July 2020, yung month na ito. Pababa na sana ang distrust sa kanila, tumaas na naman.
1: Opo. Admiral Trinidad, sir.
11: Ganitong ginagawa nila.
1: Opo. Kung meron hong video ang China na ipinakita ho sa publiko, tayo ba'y merong buong video na po pwedeng i-present din para maipakita naman ano ba talaga yung kabuuan ng pangyayari?
11: Yes, from the perspective ng rubber boat na involved, yung dalawang rubber boat, may video talaga, I think nilabas kahapon ng AFP. Mm-mm. So doon makikita natin na malapit na sila.
1: Opo.
11: At yung actions nila. Sila muna nagpasimuno.
1: Opo. At yun ay SOP sa bawat tropa natin na nakadeploy, hindi lang ho sa Ayungin Shoal, na magkaroon ng video documentation sa bawat insidente na merong presensya ng China o kung sino mang foreign ship na nandun sa territorial waters ng Pilipinas.
11: Totoo yan, Johnson. Sapagkat na kinakaharap natin dito is a master propagandist. They say one thing, they do another. Obserbahan ninyo. Tingnan nyo ang imbahada rito. Ang Ministry of Foreign Affairs, ang daming pinapalabas na iba't ibang kwento. Kanila ang Batanes, mga unggoy tayo, kanila ang baho ni Masinlok. Ito recently lang, di ba, yung tayo nag-uumpisa ng gulo sa Southeast Asia because of the 10th Arbitral Tribunal anniversary. So, ano sila? Master propagandist itong mga to. Kaya dapat may video tayo lahat. Each time na may operation tayo.
1: Opo. Ikanyo, Admiral, yung paglapit na yon ng China Coast Guard sa ating BRP Sierra Madre for 20 to 20 meters lang ang lapit or layo, bago yon sa inyong pagkatanda, ay kailan yung halos kaparehong insidenteng tinangkapo nilang lumapit sa BRP Sierra Madre?
11: Yung July 2024. Yung hinampas-hampas din tayo at may isang tao tinanaputol ang daliri. That was the closest. After that, hindi na sila lumidikit. Ngayon lang uli.
1: Opo. At yung dalawang sundalong nasugatan, yung Philippine Navy na nasugatan, saan po sila dinala na at kumusta ho sila? Ikanyi, okay naman na. Pero anong naging mga sugat at pinsala po nung dalawa?
11: Yung isa may tama sa ulo na 4 stitches ang kinakailangan.
1: Tinahima.
11: Nabigay naman yun ng isang araw. Yung isa naman may mga tama sa braso at sa kamay. As of yesterday, ay na-evacuate sila ng ating Philippine Coast Guard.
1: Opo. Dinala sa mainland Palawan.
11: Yes, papunta mainland Palawan. In fact, even sa pag-evacuate sa kanila, may pinapalabas naman na propaganda video ang China, ang Chinese Communist Party. Sinasabi nila, nagpaalam tayo sa kanila at pinahintulutan tayo na mag-evacuate. Pilit nilang baguhin yung narrative, Johnson, na kanila ang lugar, kanila ang baho, ang Ayungin Shoal, second Thomas Shoal, lahat ng punta natin doon ay nagpapaalam tayo. Ganon katuso itong kaharap natin. Ika nga, usapin natin eh, ganon ka-sweetik, ganon ka-wise ang mga ito.
1: Mm-hmm.
11: Kaya mataas talaga ang percentage ng Filipino na walang tiwala sa kanila. 64%. 64% ang distrust rating natin sa kanila.
1: Opo. Admiral Trinidad, kung ikukumpara po ninyo yung sitwasyon na ito natin ngayon dyan sa West Philippine Sea, sa Ayungin Shoal, sa Pag-asa Island at ilang pang sa mga disputed parts ng territorial waters ng Pilipinas, mas aggressive ang China ngayon kumpara dati?
11: Hindi natin masabi na mas aggressive ngayon. But if you look at it, over a span of let's say 3 years, makita natin doon na may mga... Kung naka-line graph yan, there are points in that graph na makikita natin kung kailan sila aggressive.
1: Mm-hmm.
11: Yung sinasabi ko na June 2024, na dumikit sila sa BRP Sierra Madre, the following month, yung nagbanggaan yung kanilang Coast Guard at Navy doon sa Baho de Masinloc. After that, a few months, 2 weeks later, nag-increase sila ng dami ng barko nila. dyan sa Ayungin Shoal na naglabas ng 50 caliber yung Panamarib, pumapasada sa barko natin, nag-show of force. Nilabas natin yun. Very strong information kaya pinilaban sa kanila. Mm-hmm. Tinanggal din naman nila yon. So kung makita ninyo, may mga spike sa aggressiveness nila in a span of 3 years. At kasama ito sa isa sa matataas na spike o delikadong incident na ginawa nila.
1: Opo. Sa inyong latest monitoring, gaano karami ang presensya ng mga barko ng China dyan sa West Philippine Sea, Admiral Trinidad?
11: Yes, based sa monitoring natin ending yesterday, may 21 na iba't ibang barko, ang PLA Navy at ang China Coast Guard sa ating mga features. Apat yung binabantayan na features sa West Philippine Sea. Baho de Masinloc, Ayungin Shoal, Escoda, and Pag-asa, kung saan malapit ang Sandy Case. So, sa apat na features na yun, we had 21 PLA and China Coast Guard ships.
1: Opo, ay siguro baka ang tatanungin na ating mga kabayan dun sa 21 na barko ng China na yon, ilan naman ang meron tayo na bagamat alam po natin yung reality, hindi natin kayang tapatan yung dami ng barkong meron ng China. Pero gaano karami ang presensya ng tropa ng Pilipinas sa areyang yon?
11: Ito naman, Johnson, hindi natin di-disclose, ano? Ang sinasabi natin dyan, meron tayong patrol plan, meron tayong mga kaukulang barko at aeroplano sa West Philippine Sea that covers yung 9 features natin.
1: Mm-mm.
11: That covers Baho de Masinloc to include the Northern Islands, Batanes and Babuyan Group of Islands. May kaukulang barko tayo na Navy, ng Coast Guard, ng BFAR at aeroplano ng Philippine Air Force, Philippine Navy, BFAR and Coast Guard na nagkakandak ng regular patrol plans over those areas.
1: Alright. Admiral Trinidad, sir, would you know kung nakapag-file na po ng diplomatic protest ang Foreign Affairs Department kaugnay nung latest incident po na ito sa Ayungin?
11: Hindi pa natin alam, Johnson, pero yung lahat ng details ay binigay na natin sa kanila, sa DFA, sapagkat tuwing may mga unusual incidents na ganito, all the details are recorded at binibigay natin sa tamang ehensya ng gobyerno.
1: Opo. After nung nangyaring yon dun sa dalawang tauhan ng Philippine Navy, ano ang guidance ng AFP ngayon sa tropa nating nakadeploy po doon sa BRP Sierra Madre?
11: Alam mo, Johnson, yung ating AFP, bagamat may mga changes sa ating liderato, yung term kahapon ni Gel Bonner ay tapos na at yung ating chief of staff ngayon ay si General Navarrete na, yung guidance has been there ever since. Konting changes lang yan. In fact, sa ganitong incident, may standing guidance naman tayo. Hindi na kailangan ng panibagong guidance sapagkat alam naman natin yung ginagawa ng PLA, ng China Coast Guard at Maritime Militia. May playbook na ito eh. Alam na natin and they are working according to the script na gagawa ng coercive and aggressive actions, gagawa ng mga false narratives, and then mananahimik, and then mapapakita ng maraming barko, and then mananahimik. Ito ang script na sinusunod nila sa West Philippine Sea.
1: Opo. And mensahe po ninyo, Admiral Trinidad, sir, sa ating mga kababayang Pilipino na medyo nasusway ng narrative ng China para palabasing ang Pilipinas ang nag-aaragabyado sa kanila sa parting yan ng West Philippine Sea.
11: Yes, sa ating mga kababayan na sumusubaybay sa programang ito, una sa lahat, magandang umaga. Pangalawa, yung ating actions sa West Philippine Sea are designed to protect what is ours. We are not overreaching. We are not claiming what is not ours. Pangatlo, ang ginagawa natin is merely to protect and to defend and to secure. Yung sa atin, ayon sa domestic and international law, ayon sa arbitral tribunal ruling, tayo na sa tama. So maaasahan ninyo yung AFP ay magpapatuloy sa ating trabaho, sa aming trabaho, to ensure the security and protection of our maritime rights, our sovereign rights, and our sovereignty sa West Philippine Sea.
1: Alright. Admiral Roy Vincent Trinidad, sir, maraming salamat at maganda umaga po sa inyo, mga taga-AFP, mga taga-Philippine Navy. Ingat po kayo.
11: Maraming salamat, Johnson, at sa mga taga-subaybay mo. Keep tuning in. Magandang umaga po sa ating lahat and God bless us all.
1: God bless you too, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang spokesperson for the West Philippine Sea ng AFP.
0: TTTZMM, numero uno sa aksyon.
1: Ay basta mag-iingat ating mga sundalo, mga tropa po dyan sa mga pinag-aagawang teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Okay, papano? Alas 6 na po ng umaga. Muli, maraming salamat na sa inyong pagsama sa amin sa nakalipas na isang oras nating balitaan at kwentuhan. Walang maglilipat ng channel, walang BBTV. Susunod ng Gising Pilipinas with Alvin El Chico. Ako po naman si Johnson Manabat. Oh.
12: Ano
1: yari? Hindi ko nga rin alam eh.
12: Asan si Christian?
1: Eh baka nananaginip pa siguro.
12: Oh, siyempre hindi wala akong karapatan mang ukray kasi nangyari sa akin din, di ba?
1: Ay, pero humabol ka.
12: Alam, hindi ako nagising, di ba?
1: Pero humabol ka.
12: Oo nga. Kasi dapat tinitira yan eh. Dapat kasi natutulog yan ng maaga eh. Kasi alam naman yung may programa siya mas ng, ng madaling araw.
1: Baka maraming story kahapon sa Malacan.
12: Hindi, wala ulit story. Nasa Senado yung story eh.
1: Mm-hmm. Sa bagay.
12: Ang sabihin mo, tatamad-tamad lang talaga.
1: Hindi naman. Baka, baka naman talagang may pinagdadaanan lang sa ngayon. Yeah, siguro. Baka sobrang yan. Pagod. O kaya magpahinga sa mga may oras pong magpahinga. Mag-recharge para papasok ulit kinabukasan at magampanan na ating mga trabaho.
12: Niyo ba na? Kasi baka naman nagja-jogging dyan sa ano? Nahihilig sa exercise yan si Yusorius.
1: Dapat mamaya
12: eh.
1: O kaya kanina umaga-umaga.
12: Kaya nga.
1: Nag-gym yan eh.
12: Oo. Oh, baka naman nasa gym. Di
1: kaya kita mo yung mga, ay, mga taga-gym dyan, yung pinupuntahan ni Christian. Pakikumusta na lang po kami.
12: Lagot ka ngayon.
1: O paano?
12: Alam mo,
1: ay babay na ha. Miyerkules pa lang ho tayo ngayon. Susunod ng Gising Pilipinas with Alvin at Chico. Ako po si Johnson Manabat. Bukas po ulit. Good night!
0: Pasada Balita! Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada! Pasada! Balita! Balita!

0: Christian! Ano ba? 6:03 na!
1: Oras sa tidsen nyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw.
3: Good morning!
2: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
4: Gising na!
5: Gising na!
4: Bango na! Bango na!
3: Good morning!
4: Pilipinas na!
2: Gising! Gising! Pilipinas!
3: Good morning! Good morning!
0: Mr. Gising, reporting in the morning. Arriba, let's do this. Narito na po mga maiinit na balita ngayong Miyerkules, ikasyam na araw ng impeachment trial sa Gising, Pilipinas. Iginit ng NBI na may tuturing na banta sa pamansang seguridad ang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Marcos. Sa ikawalong araw ng impeachment trial, humarap bilang testigo si NBI Director Melvin Matibag para sa ikapat na article of impeachment. Ayon kay Matibag, patuloy ang investigasyon kay VP Sara dahil sa pag-amin sa online press conference noong 2024 na may kinausap na siyang hitman para ipapatay sila Pangulong Marcos sakaling siya'y patayin. Ikinukonsidera ng NBI ang posibilidad na may sabatan sa pagitan ng magkapatid na sina VP Sara at Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na parehong may pagbabanta laban sa Pangulo. Kabilang dito ang pahayag ni Mayor Baste sa Rage Coalition Rally kung saan iginiit na gusto niya o gusto nila ang ulo ng Pangulo, habang nabanggit naman ng Vice Presidente sa Panayam na gusto niyang pugutan si Pangulong Marcos. Ayon kay Matibag, galing lang sa iisang pamilya ang mga banta sa buhay ng Pangulo. Lumut lang naman sa paglilitis ang affidavit ng self-confessed hitman na si Arturo Las Cañas matapos suriin ng NBI Special Task Force bilang bahagi ng investigasyon sa pattern of violence ni VP Sara. Sa affidavit ni Las Cañas, inilarawan ang Vice Presidente bilang isa sa mga arkitekto ng Oplantokhang. Pero kinontra ni Defense Counsel Michael Poa ang paggamit ng salaysay ni Las Cañas dahil walang pirma at hindi napanotaryo. Ngayong araw nakatakdang ituloy ng depensa ang cross-examination kay Matibag. 5 minuto makalipas sa 6 ng umaga, may persons of interest ng NBI sa investigasyon kaugnay ng banta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Marcos. Kabilang dito mga individual na maaaring makapagturo sa sinasabing hitman na nakausap ng Vice Presidente para ipapatay sina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling siya ipatayin. Tumanggi si NBI Director Melvin Matibag na pangalanan ng mga sinasabing persons of interest or iginit na maaaring itong makatulong para bigyang linaw ang hitman. Bagamat wala pang eksaktong impormasyon, umasa ang NBI na matutugis ang hitman sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Tiwala naman si Matibag sa kredibilidad ng pagbabanta dahil si VP Sara mismo ang nagsiwalat ng planong pagpatay sa Pangulo. 6 na minuto makalipas sa 6 ng umaga, inatake ng defense team ang kredibilidad ng testigong si NBI Director Melvin Matibag. Kaya tanong doon, Natibag ba si Matibag? Sa cross-examination, unang kinwestiyon ng depensa ang misis ni Matibag na si Laguna Congresswoman Ann Matibag sa kabilang o nakabilang sa mahigit 200 kongresistang lumagda sa impeachment complaint. Pero iginit ni Matibag na hiwalay ang trabaho ng misis bilang kongresista sa kanyang trabaho bilang hepe ng NBI. Inupakan naman ni Matibag ang tanong ng defense kung maribang ituring na may ginawang pagtataksil si VP Sara kahit mataas ang trust rating kumpara kay Pangulong Marcos. Depensa ni Matibag ay hindi maaaring gamiting palusot sa pananagutan ang popularidad ng sinumang opisyal ng pamahalaan. Pinuntirya niyang depensa ang paniniwalang walang personal na kaalaman si Matibag sa investigasyon sa pagbabanta ni VP Sara dahil nabanggit ang banta noong 2024 habang itinalaga siya sa pwesto noong Pebrero. Para kay Defense Counsel Mark Vinluan, may pamantayan ang batas pagdating sa hearsay evidence o sabi-sabi. Ay buwelta ni Matibag, may exemption ng hearsay rule at hindi tinuturing ng korte ang hearsay bilang simpleng chismis. Naniniwala ilang eksperto na hindi natibag ng defense team ang kredibilidad ng testigong si NBI Director Melvin Matibag. Oh, ito pala yung sagot sa tanong ko. Ayon sa constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa, may tuturing na competent na testigo si Matibag na napagtagpi-tagpi ang naunang testimonya ni NBI Agent John Mark Alilong at NBI Regional Director Jeremy Lotok. Para kay Cayosa, hindi rin obligado si Matibag na magkaroon ng personal knowledge sa investigasyon sa pagbabanta ni Vice President Sara Duterte. Binawi naman ng impeachment court ang ipinalabas na sabina laban sa dalawang opisyal ng Land Bank na sina Violeta Constantino at Benita Composano dahil magpapatuloy pa ang pagtistigo ni Matibag ngayong araw. Titistigo ang dalawang opisyal sa unang article of impeachment na may kaugnay naman sa manumalyang paggastos sa confidential funds. Walang pagdiliti sa July 27 dahil sa State of the Nation Address habang magsasagawa naman ng kontrasona ang minority bloc sa Senado sa July 28.

ay matibag hanggang sa matapos ang impeachment trial. Ibig sabihin ng administration, pinagsabihan po. So pinagsabihan po siya. Ginawa ni Presiding Officer Francis Escudero Action para protektahan ang integridad ng proseso ng paglilitis. Nilinaw naman ng impeachment court na hindi katumbas ng gag order ang admonition, kaya hindi pinagbabawalan si Matibag na magbanggit ng sinumang senator judge na may koneksyon sa investigasyon ng NBI. Pero maaaring ipakontempt si Matibag sakaling lalabag sa kautusan ng impeachment court. Balitang impeachment pa rin, bumiyahe sa iba't ibang bansa si Vice President Sara Duterte sa kabila ng pag-usad ng impeachment trial. Umalis ng Pilipinas ang Vice Presidente noong July 16 at tatagal ang biyahe hanggang sa July 31. Kabilang sa bibisitahin ni VP Sara ang Qatar, United Kingdom at the Netherlands, kung saan nakakulong ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinasabing layo ng biyahe ng Vice Presidente na makipag-ugnayan sa mga OFWs at isulong ang interes ng Pilipinas sa ibang bansa. Ayon sa Office of the Vice President, walang pondo ng pamahalaang gagamitin sa kabuang biyahe ni VP Sara. Updated din ng Vice Presidente sa takbo ng impeachment trial kahit nasa ibang bansa. Alas 6:11. Sa ibang balita pa, ipinatawag ni Pangulong Marcos ang ambassador ng China kaugnay ng panibagong panghaharas sa West Philippine Sea. Pero wala pang nilalabas na detalye ang Malacanang sa pulong ng Pangulo kay Ambassador Jing Chen. 200 nasugatan sa ulo at kamay matapos paluin ng wooden baton ng tauhan po ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Sinasabing lumapit ang inflatable boat ng China na may sakay na 8 sa nakasadsad na BRP Sierra Madre na nagsisilbing military outpost ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Pakinggan niyo yung kwento kanina ni General Trinidad. Nagpaikot-ikot po ang bangka ng China habang kumukuha ng larawan at video, kaya itinaboy ng rubber boat ng armed forces. Pero pinalo ng tauhan ng China Coast Guard ng baton ang mga tauhan ng Philippine Navy, kaya nagtamo ng sugat sa kamay at ulo. Tinangkap ang harangin ng barko ng China Coast Guard ang medical evacuation sa mga sugatang Pilipino. Sa versyon naman ng Chinese Embassy, inakusahan ang mga Pilipinong unang bumangga at umatake gamit ang sagwan at pamalo. Pero ang KFP spokesman for West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, putol ang video ng China at dumipensa lang ang mga sundalong sakay ng BRP Sierra Madre. Iginit din ni Defense Secretary Gilbert Chiroro na hindi dapat ituring na isolated ang pangaharas dahil sinadya ng China na ipalabas ang putol na video para maiba ang kwento. Nauna ng tiniyak na Department of Foreign Affairs na tatapatan ng diplomatic action ang kilos ng China. Sa oras na alas 6:12, nakutumas po ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market at patuloy pa pong tumataas hanggang ngayon sa unang araw ng kalakalan. 2 pesos and 10 centavos na agad ang taas presyo sa diesel na lalo pa pong lumobo sa pangalawang araw, habang 3 pesos naman sa gasolina at 1 peso and 20 centavos sa kerosene. Kahapon ipinatupad na yung utay-utay na mahigit 10 pisong dagdag presyo sa diesel at kerosene, ngayon din ang mahigit 3 piso sa gasolina. Ayon kay Philippine Amalgamated Supermarkets Executive Director Stephen Kua, tataas po ang presyo ng mga bilihin dahil sa pagtaas ng presyo ng petrolyo, dagdag sahod ng mga manggagawa at paghina ng piso. 3-3 po yun. Actually, may isa pa yan eh, yung pagtaas daw ng singil sa kuryente. Kaya mga negosyante, lalong-lalo na po yung mga maraming manggagawa, kagaya limbawa ng mga supermarkets, ang daming empleyado po nun. Eh, hindi naman uubra isa, dalawa lang empleyado mo pag supermarket ka. Kaya siyempre, kailangan mong bantayan. At kailangan may in-charge sa inventaryo, may in-charge sa supply, may in-charge sa delivery, at kung ano-ano pa. Ayun, ang sabi ni Stephen Kua, wala kaming choice. Kasi pag tumaas yan sa July 25 ng 80 pesos, kung may 100 empleyado ka, times 60, magkano ka agad yun? Yun ang dagdag na operating cost mo kada araw. Di syempre, hindi naman nagsisweldo araw-araw. Kadalasan naman isweldo ay kinsena sa saka katapusan. Marami kang kailangang i-raise. Ano po? Kaya sabi nila, inevitable na talagang kailangan naming magtaas ng presyo ng mga produkto. Pero hindi po nila pwedeng, galawin ang mga produkto po may suggested retail price na binabantayan naman ng Department of Trade and Industry. Kapon po nagsarampalitan sa 61 pesos and 74 centavos kada US dollar.

0: Magandang umaga kay Boss Ted Kua na nauna ngayon sa pila. At ganoon din si Grace San Mateo. Happy hump day sa inyong dalawa. At kayong nauna sa pila, kaya una kayong binati na magandang umaga. Ganoon din si Boy, yung cameraman ko kahapon na si Jeff Rio Florido, ay nakamonitor ha. Nakikinig sa iyo habang nagdadrive. O, mag-ingat sa pagdadrive, ang agang gumising ng mga tao. Ganyan talaga pag ang pasok mo ay maaga o nasanay kang maaga. Talagang gigising at gigising ka na maaga. Ano? Kagaya ni Dr. Mario Festin na kababalik lang galing sa 2 linggong pilgrimage sa Eastern Europe. Sarap ha. Sarap ng buhay. So, kasama niya si, pinapabati niya si Father Tirso Alcuber of Warsaw, Poland, and Father Reggie, and guide si Miss Jing Igual. Enjoy kayo ha. Sana all. Punta natin ang ating mga Radyo Patrol. Una sa pila si Zeus Ligaspi. Pag-drive po sa tigil pasada ng grupong Manibela ngayong araw. Go, Zeus!
1: Alvin, simula nga kaninang alas 5 na madaling araw ay hindi na pumasada yung mga jeepney driver ng o kasapit ng grupong Manibela. Ito ay bahagi ng kanilang transport strike o tigil pasada na inanunsyo kahapon ng kanilang chairman na si Manibela President and Chairman Mar Valbuena. Ayon kay Mar Valbuena, ito yung paraan ng kanilang pagkontina sa sunod-sunod na pagtaas ng singil sa diesel at gasolina na anyay lubos na nagpapahirap sa buhay ng mga tsuper at ng mga ordinaryong Pilipino. 2 araw nga itong tigil pasada, Alvin, na magtatagal hanggang bukas. Pero sinabi nga sa pulong balitaan ni Mar Valbuena kahapon na posibleng magtagal pa ito hanggang Biyernes, depende sa kanilang assessment o sitwasyon ng kung anong mangyayari sa unang 2 araw ng transport strike na ito. Sa ngayon, Alvin, nandito sa Filcoa Commonwealth sa tapat na isang gasolinahan yung mga miyembro ng Manibela. Maya-maya lamang ay inaasahang magsisimula yung kanilang programa bilang bahagi nga ng pagprotesta sa sunod-sunod na oil price hike. Pero dito sa ating kinatatayuan sa Filcoa Commonwealth ay marami na rin mga pasahero yung nag-aabang na masasakyan. Pero ang sabi naman sa atin nung nakausap nating tauhan ng MMDA na dito talaga nakaposte ay kapag ganitong oras, rush hour, talagang pahirapan makasakay dito at normal na ito. Nung kinausap naman natin, yung ilang mga commuter, hati, yung kanilang nga sinasabi tungkol sa kanilang mga karanasan. May ilang nagsasabi, Alvin, na talagang ganito na yung sitwasyon na inaabutan nila dito araw-araw, may tigil pasada man o wala, habang may ilan naman na nagsabing nahirapan talaga silang sumakay ng jeep dahil kakonti ang bumabiyahe. Narito yung tinig ng isa sa ating nakapanayam.
2: Mas iba po siya kasi mas matagal siya. Parang mas maaga ako kanina pero dahil inabot ako ng mga 30 minutes.
1: Yan ang tinig ni Akira Bilyones, isang commuter na ating nakapanayam dito sa may bahagi nga ng Filcoa Commonwealth. Siya ay papunta doon sa bahagi ng Maynila naman na mag-commute siya mula dito sa may batasan, kaya anya, pahirap pa, inabot siya ng 30 minuto bago makasakay ng jeep papunta pa lamang dito sa kung saan siya sasakay ng UV Express naman papunta ng Espanya, Manila. Alvin, mamayang alas 7 inaasahan yung formal na programa ng Manibela. Magsisimula yan dito nga sa tapat na isang gasolinahan, habang mayamayari na inaasahan naman na magmamarcha o magtutungo sila doon sa tanggapan ng LTFRB sa East Avenue, Quezon City, para doon din iparating ang kanilang hilain at ipetisyon ang 2 piso naman na dagdag pasahe sa jeep. Yan ang pinakauling sitwasyon dito sa Filcoa Commonwealth, Alvin. Yan ang balita. Kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi. DCML.
0: Zeus, si Ellen nagbablas pag nagre-report ka. Ewan ko pa kung bakit. Yung mga batang yan. Walang reaksyon?
1: Hindi natin nakikita, Alvin, kasi.
0: Loko lang. Maraming salamat. Baka may mapik ko na, no? Maraming salamat, Zeus Legaspi. Loko lang. Ngayon naman, masyado kayo seryoso. Loko lang. Parang nakita ko lang kasi na nag-pinkish yung mukha ni Ellen. Maganda umaga sa'yo, Jerry Diaz. Ganoon din si James Dean at si Richard Merck. Nagising na rin. Puntaan ka natin si Rowan Cueto. Alamin natin ang presyo ng mga pawalaing bilhin sa Guadalupe. Rowan!
3: Good morning, Alvin. Hindi pa agad nararamdaman sa Guadalupe Public Market ang epekto ng panibagong oil price hike. Pero ayon sa mga vendor, posibleng tumaas ang presyo ng mga gulay sa loob ng 2 hanggang 3 araw dahil sa dagdag gasto sa transportation. Ngayon, nasa 80 pesos kada kilo ang sibuyas, 120 pesos ang bawang, 100 pesos ang kamatis, 80 pesos ang karot, 30 pesos kada tali ang sitaw, 120 pesos ang kalamansi, 10 pesos kada tali ang okra, 60 pesos ang repolyo, 120 pesos ang patatas, 100 pesos ang talong, 120 pesos ang sili at 80 pesos ang ampalaya.
4: Aming dating na gulay, mura presyo. Mura. Pero pagka yung kahit mura ang petrolyo, kahit ano, pagka walang dating na gulay, mahal.
5: Wala naman po, sir. Ganun pa rin po, stable pa rin yung price natin. Pero sumula nung ano, nag-extend lang. Bawat ano po, bawat part po ng ano ng baboy, 10 pesos po yung binabasa. Kaya pa lang niya po, dati 440, ngayon 430 na lang.
3: Samantala, umakyat na sa 220 pesos kada kilo ang presyo ng manok mula sa dating 200 pesos. Sa karating ng baboy na nanatiling stable nga ang presyo at bumaba pa ng 10 pesos ang bawat bahagi. Katulad ng pata at ribs na mula dating 350 pesos sa ngayon ay 340 pesos. Asim, mula sa 370 pesos ngayon ay nasa 360 pesos. Sa isda naman, 160 pesos kada kilo ang tilapia, habang nasa 280 pesos hanggang 300 pesos kada kilo ang pangus. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Roll. Roen Cueto, DZMM.
0: Thank you. Maraming salamat, Roen Cueto. Sunod natin si Trisha Lindo. Go, Trish!
6: Good morning, Alvin. Laking tuwa ng mga residente sa Barangay 368 Santa Cruz nang maibalik na kahapong tanghali ng Maynilad ang supply ng tubig matapawala ng isang linggo. Kung kahapon, nakadepende sa inipong balde ng tubig ang mga residente. Ngayon, napapansin ng malakas na presyo ng tubig mula sa mga gripo. Wala pang binibigay na resulta ng leak detection activity ang Maynilad sa posibleng dahilan kung bakit nawalan nga ng supply. Pero doon sa kwento ng barangay chairman sa lugar, Alvin, may pinihit lang ang mga tauhan ng Maynilad umano kahapon, kaya nagkaroon na ng tubig. Bukod sa permiso anya kasi sa negosyo pagpasok sa klase o trabaho kung walang tubig, nagpe-paper plate at plastic cup ang karamihan sa mga residente roon dahil walang panghugas ng pinggan. Narito ang kanyang pahayag.
7: Parang may ginalaw po sila doon sa bilog. Parang may pinihit sila. Tapos ngayon nagkatubig po kami. Hindi kami naniniwalang may sira. Kasi sinabi ko din sa kanya yun. Sabi ko kung may leak yan, madumi ang tubig, bakit malinis? Mahina ang tulo. Tapos nagkatubig, may ginalaw lang kayo doon. Naperwisyo kami 5 araw. Tapos nag-sorry-sorry sila sa amin. Sorry na. Maski kami paper, puro disposable kasi wala nga tubig. Kaya puro disposable yung mga gamit dito sa barangay. Masaya na po lahat. Sana wag na pong mawalan, Maynilad.
6: Asa ngayon, Alvin, normal na muli yung supply sa Barangay 368 hanggang Barangay 370 at bilang paghanda, sakaling humina muli o mawalan ng supply ng tubig, ay nag-iimbak na mga residente ng reserba. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Trisha Lindo. Abay, birthday pala ni James Dean eh. Kaya James Dean, happy, happy birthday! At nandiyan na rin si Hanoy Reyes ng BDO, gising na rin. Pero punta muna natin ang pag-uulat ni Manong Nuala Lamar from Occidental Mindoro naman. Apo kasi Oriental Mindoro, ngayon Occidental Mindoro. Mga umaga si Noel.
8: Good morning, Alvin. Nananatiling bababa ang singil sa kuryente ng Occidental Mindoro Electric Cooperative o OMECO para sa billing period ng Hunyo 2026 kumpara sa ilang electric cooperative. Ay sinilabas sa power rate ng OMECO ang singil sa iba't ibang consumer categories ay residential 12.61 per kilowatt hour, commercial 11.38, industrial 11.72, public building 10.54, street light 13.32, large load 10.21. Paliwanag ng OMECO, mas mababa ang kanilang power rate dahil wala silang binabayarang emergency power. Samantala, ang ibang electric cooperative tulad ng Ormeco ay may kasama pa rin emergency power component sa sigil dahil hindi pa naaprubahan ng Energy Regulation Commission ang kanilang aplikasyon para sa 57 megawatt power supply.
0: Manuel, yes, magkano yung ano nyo, Dan? Magkano yung overall na rate ng Ormeco? Yung lahat-lahat?
8: 12.61.
0: Magkano?
8: 12.61.
0: Ah, mura nga yan. Eh kasi doon na tinan mo yung pinakamataas, yung Southern Leyte Electric Cooperative. Yung overall niya 16.57.
8: Ay, mas mataas pa rin sa Ormeco, 17.29.
0: Anong, para sa June ba yan?
8: Para sa...
0: O July na?
8: July. Ang June noon, 18.29.
0: My goodness. Ang taas ano. Although ang Meralco naman, ang Meralco may mga kaibigan ako na ang overall rate nila parang nasa 15 din eh. O mahigit 15. Ako kasi parang nasa 14 lang ako. Depende sa gamit eh.
8: Depende sa gamit. O, pagtaas ang gamit, pagtaas ang rate.
0: Oo. Sa inyo ba may ganyan din?
8: Ganun din, Alvin.
0: Oh.
8: Pareho rin.
0: Pero wala makakatalo sa atin. O wala makakatalo sa Busuanga Island Electric Cooperative. Yung pinakamahal niya ay 24.92 per kilowatt hour. Pero off-grid naman ito. Hindi to, ano, kasi off-grid. Kayo off-grid din kayo eh.
8: Off-grid din kami. Off-grid din ang buong Mindoro Island.
0: Eh pero pag halos 25 pesos, masyado namang mahal.
8: Masyado mahal na yon, no?
0: Kaya nga.
8: Masyado mahal na yon.
0: Kahit papano, mura-mura pala dyan sa Oriental Mindoro. Mabuhay kayo dyan, ha? Maraming salamat, Noel.
8: Oo. Back to you, Alvin.
0: Thank you, Noel Alamar. Sunod natin si Arnel Ozaita. Go, Nel!
9: Yes, good morning, Alvin. Pinalawik ng pamahalang panlalawigan ng Batangas ang mga programa nito sa kalusugan at edukasyon sa nakalipas sa isang taon ayon sa ulat ni Governor Vilma Santos Recto sa kanyang State of the Province address. Ayon sa gobernador, dalawang bagong dialysis center ang naitatag bilang bahagi ng programa ng lalawigan na maglalagay ng kabuuang 100 dialysis machine sa iba't ibang distrito upang mailapit ang libreng serbisyo sa mga pasyente. Dalawang district hospital din na agad na sinimulang ipatayo habang nagpapatuloy ang rehabilitasyon ng lahat ng district hospital. Umaabot naman sa mahigit 411,000 ang kabuuang serbisyong naihatid ng mga provincial at district hospital bilang habang mahigit 21,000 Batanggenyo ang nakinabang sa libreng medical, dental, tuli at iba pang health mission. Sa sektor ng edukasyon, sinabi ni Governor V na halos 400 million ang inilaan para suportahan ng mahigit 76,000 Batanggenyo scholars. Pinalawak din ang Merit-Based Educational Grant Program kung saan 3,062 estudyante ang nagbigyan ng educational grant para sa school year 2025 to 2026. Malaki rin ang inilaan ng Kapitolyo para sa mga pagpapabuti ng mga paaralan. Aabot sa 1.37 billion ang ginugol para sa pagpatayo ng bagong silid-aralan habang 841 classroom ang kasalukuyang sumasailalim sa pagkukumpuni upang mabawasan ang kakulangan ng mga classroom sa lalawigan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito Radyo Patrol, Arnelo Zaita, DCML.
0: Thank you! Maraming salamat, Arnelo Zaita. Sunod natin, last but not the least, si Manong Rod Eason, may report from Bataan. Manong Rod, magandang umaga sa iyo, Manong Rod.
10: Good morning, Alvin. Isa ang nasawi habang dalawa ang nailigtas sa pagkalunod sa karagatang sakop ng barangay Pag-asa, Bagak, Bataan, Martes ng umaga. Ayon sa Bataan Police, nasawi ang isa sa mga biktima, kinilala sa pangalang Jericho, 27 taong gulang, taga Bulacan, na naisugod pa sa Bagak Community Hospital, ngunit dead on arrival. Nakaligtas ang nawa matapos pa-rescue ng mga mangisda na malapit sa lugar. Gumamit ng lubid ang mga mangisda upang ma-rescue ang mga biktima. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
11: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Ano nangyari? Hindi na on yung mic? Oh, maganda umaga sa iyo, Ma'am Luz De Leon. Ganon din si Mark Hernandez. Maganda umaga sa iyo. Si patawagan niyo na si ano, si Congressman Chel na makausap natin. Kasi itatanong natin kung natibag ba ang kredibilidad ni Matibag. Although hindi si Congressman Chel ang nag direct examination. Kung hindi Sensya na, naubo. Excuse me po. Magko-commercial muna kami ha. Patawagan natin si Congressman Chel Diokno. Saglit lamang po, magbabalik pa ang Gising Pilipinas Energy Energy! Good morning!
11: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
0: Chico!
11: Gising Pilipinas! mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
12: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
13: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
11: Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda.
15: Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
16: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
17: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
18: Ilong Ranger?
19: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
18: Disipon? Di siguro ito matutuloy?
19: Ang Hatching at Runny Nose? First sign of sipon na.
18: Sipon agad?
19: Oo! Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa! Mag-Neozeb C Plus 40 na! May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad!
20: Unilab quality yan.
21: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Delivery! Maria Jose?
23: Akin yan? Ang laki ng box!
22: Surprise!
23: Yay! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
22: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa. Kaya,
23: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
24: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
25: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, pagpasok ng mga bata, pasok namin.
26: DZMM, Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.

0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Kung alaga ng BCNL para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. BCNL, Grande Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
3: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
4: Tuloy lang sa activities on the go.
3: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosyn.
5: Para sa mga active adults, may Arthrosyn. Ang Arthrosyn ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosyn.
3: Let's go!
4: Make your move, baby.
5: Arthrosyn, get going!
6: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosyn! Mabibili ang Arthrosyn sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosyn ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
1: Maganda-maganda umaga at happy hump day. Okay, Mark Hernandez, ganun din sa cameraman ko si Rick Dizon, ha. Nasa linya na po natin si Congressman Jose Manuel Chel Diokno ng Akbayan Party List at isa po sa prosecutors sa Vice President Sara Duterte impeachment trial. Congressman Chel, maganda umaga po sa inyo, sir.
2: Good morning, Alvin. Maganda umaga sa lahat ng nakikinig at nanonood.
1: Opo, bago po pala yung unang tanong, congratulations muna sa magaling nyo pong performance. When was that? Monday ba yun? Ang galing po. Cool! At nasagot nyo po lahat, nasalag nyo po lahat ng tanong, Congressman Chel.
2: Ay, maraming salamat po, Alvin. Trabaho lang po yan at we're just trying to do our best.
1: Opo, very good, very good. And keep up the good work, Congressman Chel. Ano po? Ngayon, kahapon po, ano ang basa ng prosecution? Natibag po ba ang kredibilidad ni Matibag ng depensa? O hindi naman?
2: Alagay ko, kita naman natin lahat na solid po ang naging testimonya ni Director Matibag.
1: Hindi naman po siya nasira kasi yun ang pinipilit ng depensa, eh. Kini-question po yung credibility mula sa misis, mula sa kanyang column, parang sinisira po nila yung credibility. So, hindi po sila nagtagumpay kong.
2: Ayan ang tingin namin at lahat naman tayo ay maghuhusga at maghuhusga dito sa nangyayari sa impeachment. Yan ang kagandahan ng impeachment case. At para sa akin, ang pinakamahalagang na talakay kahapon ay kung ano nga yung nangyari sa investigasyon ng NBI at kung ano yung nakita nila.
1: Opo. Pero hindi naman po, para mapatunayan na pasok sa impeachable offense ang ginawa ng Vice Presidente, hindi naman po kailangan na matuntun ang kinontrata, hindi ho ba? Kasi it appears na parang ganun ang gustong palabasin na, hindi, pag hindi mo yan natuntun, di walang krimen, walang impeachable offense. Hindi naman po ganun, hindi ho ba?
2: Hindi nga. Tama kayo, Alvin. Kasi ibang ang usapan yung pagkasong kriminal ito sa regular court. Ang pinag-uusapan natin dito, ultimo, yung katampatan ng ni Vice President na maglingkod o magtuloy bilang Vice Presidente. So iba ang batayan natin, whether the president, vice president is fit or unfit to continue in office dahil nga sa mga pagbabanta niya.
1: At ang batayan nung sinasabi mong fit or unfitness ng isang opisyal, kahit hindi pa naman yan si vice president, yung ibang impeachable official, ganun din dapat ang batayan, Congressman Chel. Ano po, paano napatutunayan yung fitness or unfitness ng isang impeachable official?
2: E titingnan natin yung ginawa niyang mga aksyon. Tulad dito, yung Article 4 na yan sa threats, ang nakasentro po dyan ay ngayon lang sa kasaysayan natin na nangyari yan na mayroong isang pangalawang pangulo na mismo yung pangulo ang pinagbantaan at kasama na rin ang First Lady at ang dating Speaker of the House of Representatives. Minsan nalilihis kasi yung issue nga, dinadala nila doon sa wala naman daw proof na meron talagang nakontrata. Well, unang-una, hindi naman yan ang issue pagdating sa impeachment. At pangalawa, nabanggit nga ni Director Matibag kahapon na meron na silang mga persons of interest. Hindi lang niya may labas kung sino-sino yung mga yon.
1: Opo. Siguro as a guide na rin sa mga nanonood din sa atin, Congressman Chel, dapat din palaging i-remind na hindi kasi kailangan legal na proof beyond reasonable doubt pag ang pinag-uusapan natin ay impeachment, hindi ito criminal trial.
2: Opo, at saka na darating yun kung yun ang maging desisyon ng ating pamahalaan. Pero ang pinag-uusapan natin ngayon ay impeachment. Yung sinasabi kong katampatan na maglingkod na bilang vice president, yan ay nagagaling sa public trust. Kasi nga, ang isang ground for impeachment ay betrayal of the public trust. At pinagkatiwala natin sa mataas na opisyal natin yung buong kapangyarihan na galing mismo sa taong bayan.
1: Opo. So, tatapusin po today ang cross-examination, Congressman Chell. Kakailangan pa ba ng prosecution ang redirect sa kaso nitong si NBI Director Matibag?
2: Talagay ko, wala nang masyadong bagay na kailangan pa i-redirect. Pero kung meron man, I don't think it will take very long. At maigi na rin at tuloy-tuloy na itong paglilitis po natin. Dahil pag natapos itong threats ay susunod naman ang confidential funds.
1: Opo. Pero as a matter of procedure, pag nag-decide ang prosecution to do a redirect, edi kailangan din mag-recross? Ganun ba yung dapat? O pwede kung wala ng redirect, wala ng recross?
2: Tama yun, Alvin. Kung wala ng redirect, wala ng pagkakataon na magkaroon ng recross examination. Pero kung magkaroon naman ng redirect, nasa option ng defense yan kung gusto pa nila mag recross examination. Yung purpose lang naman kasi ng redirect ay kung may mga bagay na lumitaw sa cross examination na kailangan balikan ng prosecution, yun ang focus dapat ng redirect examination.
1: Opo. At pagkatapos po nito, you will have plenty of time or enough time para sa susunod po na article kasi wala pong impeachment trial ng Monday, wala din po nung Tuesday, hindi ho ba? Wednesday na po next week ang susunod ninyo after today.
2: Opo, that's ang nasa Lunes ay Sona na po. Yes, that's right.
1: Opo. So sa pagdating po ng Miyerkules, sa susunod na linggo, sino po ang magdidirect questioning sa testigo po natin sa Article 2 ng Articles of Impeachment?
2: Ang lead prosecutor para sa Article 2 ay si Congressman Joel Chua. Pero hindi ako sure kung siya mismo ang magsisimula ng pag-represent ng witness o maaring ibang members din ng prosecution panel.
1: Sino po ba sa private prosecutors ang miyembro ng team na yon?
2: Medyo marami-rami, Alvin.
1: Okay.
2: Kaya maraming naka-assign sa bawat article.
1: Opo. Para nakita natin yung pattern na ang ginagawa po ninyo, ang nagpipresent, congressman or congresswoman, pero ang magdidirect actual questioning, private prosecutor. So baka ganun din po ang format po rito sa susunod na article.
2: Iba-iba yan, Alvin, at malamang magiging mixed po yan. So, meron mga public prosecutor, meron din private na magpepresent na witness.
1: Okay. Sige po. Di bali po, abangan na lang po namin. Ano po? Pero sa palagay po ba ninyo, ito ang mas mabigat, yung susunod na article, Article 2, kaysa dito sa Article 4?
2: Well, lahat ng mga articles na inihain ng House ay solid po yan at may bigat po yan. Ngayon, syempre, nasa assessment natin na bawat article kung alin yung talaga nakikita natin na may laman. Although sa tingin ng prosecution ay lahat naman ito ay may laman. Yung issue pagdating sa confidential funds naman, yan yung ibinabang pera kay Vice President. Yun nga na dapat gamitin sa confidential funds. Ngayon makikita natin sa mga testigo kung paano ba ilalatag ng prosecution itong kaso nito.
1: Opo, at sa palagay po ninyo ay sapat naman na naging desisyon to prove your allegation kasi may mga pinagbigyan, maraming pinagbigyan, pero meron din pong hindi pinagbigyan ng impeachment court after ng debate ninyo ng depensa last time, Congressman Chell.
2: Yes, at syempre, we are very happy with the ruling of the court. We will abide by the letter of the order. At tuloy-tuloy ang paghahanda namin, lalong-lalo na para sa unexplained wealth, which will come later pa po.
1: Oh, by the way, Congressman Chell, natanong ko to sa isang analyst namin, bakit po ganun? Pag dollar or ano, foreign currency, hindi pwedeng buksan, pero pag peso pwedeng buksan. Sabi ko dun sa kay attorney last time, kako pag magnanakaw ako, kukonvert ko na lang sa dollar, sa US dollar, para hindi mabuksan.
2: Well, yung kasing mga naging desisyon ng Supreme Court sa FCDA, sa foreign currency deposits, ay ang tingin kasi nila parang mas may kaugnayan yan sa mga investors na pumapasok dito sa atin. Mm. Although, ito sasabihin ko rin sa lahat, ano? Actually, nagkaroon na ng mga dalawa o tatlong kaso ang Supreme Court na nirelax nila yung absolute confidentiality ng foreign currency. ang we were hoping that the impeachment court would follow suit na i-apply nila itong mga exception na sa tingin namin yun ang dapat iiral. Pero of course, ay yun ang naging pagpapasya ng court and we respect the court's ruling.
1: Ano po pang teorya ng prosecution, Congressman Chell, na marami ding foreign deposit account si Vice President Sara Duterte?
2: Binabase po namin yung aming request doon sa mga datos at dokumento na binigay ng Anti-Money Laundering Council sa Committee on Justice nung nasa House pa yung itong kasong ito.
1: Opo.
2: And based on that, kaya kami nag-request ng bank accounts sa both peso and dollar or foreign currency. Pero even with the ruling as it stands, we are very confident of moving forward pagdating sa unexplained wealth.
1: Pero hindi niyo po alam for a fact kung meron nga po siyang foreign currency deposit account.
2: Well, yun yung isang indication. We won't know that for a fact unless that is brought out by the banks. Ang direkta lang makakapagsabi po niyan kasi ay ang mga banko. Pero base sa aming nakita sa sinubmit na reports ng Anti-Money Laundering Council, sinama po namin sa request namin po yan.
1: Pero hindi pinayagan, ano po, ng impeachment court. So is that the end of it? Or pwede pa yan mabuksan sa kalaunan at magbago yung desisyon ng impeachment court? O yun na yun? Tapos na, wala na tayong pag-usapan. Hindi bubuksan kung meron man siyang dollar account.
2: Titingnan natin sa mga darating na linggo kung paano na mag-unfold itong unexplained dahil wala pa naman tayo doon. But as of now, that's the ruling of the court.
1: Sige. Hanggang dyan muna, Congressman Chell. Ulitin ko po, congratulations and good luck po sa susunod na linggo kung kayo man po magpipresent ng kasong yan. Thank you po. Mabuhay po kayo.
2: Ay, maraming salamat din. Today ang lahat.
1: Thank you. Maraming salamat si Congressman Jose Manuel Chell Diokno ng Akbayan Party List at isa po sa mga prosecutors sa Vice President Sara Duterte impeachment trial. Piniprint ko kasi kay Camille. Pita ang konti. Piniprint ko yung listahan ng Philippine Star. Meron yung Philippine Star na ano eh, yung sino ba yung may pinakamataas na singil sa kuryente nung June 2026, yung on-grid. No, hindi off-grid kasi yung off-grid, grabe naman yung Palawan. Ano yun? 24, kulang 25, ano? Ang nasa unahan po rito, ang nasa top 1 for June ha, 2026 ay ang Soleco. Camille, ano yung Soleco? Ano nga, i-google mo nga ano yung sabi ng Soleco kasi po ganyan ang mga electric cooperative. Hindi natin malaman yung lugar kasi abbreviated lahat. I-google mo nga saan ba yung Soleco? Yan po yung rank 1 sa mga distribution utilities and electric cooperatives na may pinakamataas po na rate, overall rate nitong June. Eh kasi, kung babalikan po natin, ang Pilipinas po ang may pinakamataas na average residential rate sa Southeast Asia. Natalo natin yung Singapore. My goodness, ayun, mangyayaman yung mga tao dun. Ayun, Southern Leyte. Naku po, Southern Leyte po ang may pinakamataas at 16 pesos and 57 centavos per kilowatt hour na sinundan po ng Nor Samelco. Alam ko na to, Northern Samar. Ayan, madaling intindihin, Nor Samelco. Ang pangatlo po ay Kaelco. O, ano tong Kaelco? Kalinga? Kalinga, o yan, Kalinga. Ang pang-apat naman po, Meralco. O, 14.48. Average po yun. Kasi marami nag-aangawa sa social media. Sabi, hindi totoo yan na 12 lang. Kami nga 15 eh. Average po. Ibig sabihin, meron pang G's. Merong 9. So pag in-average mo lahat, ang lalabas, 12.43. So ibig sabihin, above average ka kung 14 ka o 15 ka. Ano po? Mamaya tuloy natin to. Kasi nasa linya na si Attorney Vigor Mendoza. Sa oras na 6:48,
3: ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
1: Attorney Vigor Mendoza II and Chairman po ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Attorney Vigor, magandang umaga po sa inyo, sir.
4: Good morning!
5: Hi, Alvin. Good morning.
1: Anong aksyon ang gagawin ng LTFRB sa tigil pasada po ngayong araw ng Manibela?
4: eh, pupuntahan natin para maintindihan natin ang kinaig nila at ma-explica naman nila ang mga ang balak natin gawin, no, para patulungan ang transport sector.
1: Ano pupuntahan? Pupunta ka mismo, ikaw mismo, pupuntahan mo kung saan yung site ng kilos protesta nila?
4: Oo, kung kinakailangan, no, para magkaintindihan ng gusto.
1: Saan ba yan? Saan ka pupunta?
4: Sa may Filcoa yata yan eh, Alvin.
1: Ayun. Anong oras kayo pupunta, sir? Pa-cover natin?
4: Mga alas 10 yata yun eh. Iko-confirm ko lang, I'm not sure ah. Pero mga alas 10 yata yun eh.
1: Nag-usap na po kayo ni Mar. Ano, maghaharap oh, kayo ni Mar Valbuena.
4: O, makikipag-coordinate kami kay Mar.
1: Ayun. Pero kayo mismo pupunta o baka naman executive director lang?
4: Eh, lahat kami. Sabi ko, lahat para kompleto.
1: Ayan ang chairman, hindi ba? Harapin ang problema. Pero the fact na magtitigil pasada sila ba ay may kakaharapin na sanction from the Land Transportation Franchising and Regulatory Board?
4: Well, at tayo naman, yan, we will tolerate the kakarapatan nila magdabas ng hinaing, no? Pero sana huwag naman nila distorbuhin yung mga ibang mananakay, ibang sasakyan, no? So, yun ang pakiusap natin sa kanila. Otherwise, eh, syempre, kailangan mag-intervene naman ating mga enforcers para naman hindi ma-block yung flow of traffic, no?
1: I'm pretty sure isa sa mga issues po ng Manibela ay ang dagdag pasahe. Attorney Vigor, can you give us an update? Kayo mismo no, na-interview kita last week. Sabi mo, mas pabor ka, mas practical para sa'yo na ibigay nyo ng kahit piso na lang kasi ang hinihingi ata, 10, di ba?
4: Alam mo, pinakikinggan natin no, itong salita ni Mar. Si Mar humingi ng 2 piso, tapos si Modi ng piston, 10 piso, no? Pero ano punto? Kasi sinasabi nila, yung pisong dagdag, ang pinaka-epekto nun, mga dagdag kita siguro 300 to 500 pesos a day, albino, depende kung traditional PUJ ka o modern PUJ. So 300 to 500. On the flip side naman, ang tinitinan ng gobyerno, kung bigyan natin sila ng additional fuel discount, yun, meron tayong 10 piso ngayon eh, fuel discount, no? Eh kung dagdagan natin yun at palawakin pa natin, so kung sabihin natin 20 pesos a day, so, ibig sabihin ang mawawalan ang discount mo makukuha ng isang ang jeepney anywhere between 600 to as high as 1,000 a day. Ibig sabihin, ang fuel discount mas maganda ang epekto sa jeepney driver kaysa yung pisong dagdag. At the same time, of course, binabantayan natin yung inflationary effect ng isang fare increase, no?
1: Apo.
4: At binabantayan rin natin, syempre, yung impact kasi ng fare increase sa probinsya, mas madiin. Kasi mas mababa minimum wage nila eh. So, ito yung pinapaaral sa atin ng ating sekretarya, Secretary Banoy, ano ang cost-income comparison? Kung mas maganda ba fuel discount ang intervention natin o fare increase, no? Ang nakikita ko kasi dito, Alvin, this is very different than in the past. No? So, nakaraan kasi, pag umakyat ang jeep, akyat lahat, pati bus, akyat, no? Sabay-sabay. Baka hindi kailangan ganun po, ganun kailangan. Baka yung intervention natin sa jeep, iba sa intervention sa bus, iba yung intervention natin sa TNVS, no? But we have a meeting this afternoon, 3 o'clock, sa Malacanang, precisely to discuss itong fuel discount. Mukhang para sa jeepney, offhand lang. No? Of course, we will do our public consultation at 9 o'clock this morning. Meron kaming meeting sa lahat ng regional director, no? Para ma-trickle down itong mga pag-uusap, mapapakonsulta natin mabuti ang hanay ng transportasyon. And I personally will go to Mindanao and Visayas tomorrow, no, to get a personal feel of the situation. Pero yun ang nakikita natin, Alvin. Baka this time around, hindi naman kailangan all or nothing. No? Baka pwede yung isang sector, fuel discount yung ating tulong. In another sector, baka pwedeng fare increase. Depending yun sa impact ng ating tulong.
1: Ayun. Kasi po kung titingnan mo yung second day ng trading Chairman Vigor, 3 na naman ang itinaas sa diesel, 3.50 sa gasolina. So ibig sabihin po, medyo malaki-laki ulit ang increase sa diesel sa susunod na linggo kung masusustain po ito. Eh yung gyera mukhang ganado pa yung dalawa na magrisbakan eh.
4: Kaya ang utos ni Secretary Bani, double time to eh. Kaya ngayong umaga yung ating regional directors meeting, tapos this lunchtime I'm meeting with the transport sector para makonsulta sila, para sila na mismo mag-compute ano mas maganda para sa kanila, di ba? We'll be talking to the buses, we'll be talking to the taxis. On Friday, I'll be meeting the TNVS, yung motorcycle riders natin, kausapin din natin, para sila rin mag-compute, ano mas maganda sila? Fuel discount ba? O itaas natin ang pamasahe? Of course, on the part of government, as much as possible, ayaw natin magtaas para hindi magkaroon ng dagdag pressure sa ating inflation, no? Kasi tatamaan tayo lahat eh, pag ang inflation po umakyat. No? So, yan ang binapantayan natin. Pero malinaw, we want to help the transport sector to the yung magandang impact sa kanila, no? Kaya sinasabi ko, yung solusyon ng jeepney, baka iba naman solusyon sa bus.
1: O, kaya lang po, baka ilalabas natin yung decision natin, tapos ang dulo, babarilin lang din pala ng Malacanang, just like what happened last time.
4: Kaya close coordination naman tayo, no, sa Malacanang, gaya ng sinabi ko, meeting natin sa Malacanang at 3 o'clock this afternoon, no? Para sa ganun, whatever decision will be made, yan yung collective efforts, hindi lang ng LTFRB, DOTR, of course, no? But all of government approach.
1: Opo, opo. So sila pala mamimili ngayon. Hindi ba pwede na in the meantime, bigyan nyo na muna yung 1 peso, tapos yung ibang tulong, kasi sa totoo lang, kulang pa rin sa totoo lang yung 1 peso, hindi ba? Dahil temporary lang naman yan eh.
4: Kaya nga itong ating 10 peso discount, no, Alvin, alam mo na, ang nakikinabang sa ating 10 peso discount is around 90,000 jeepneys and UV Express, no? That's around 75% of our total population of UV and jeepney, no? So, ibig sabihin, itong 10 peso discount, parang na-offset lang niya itong increase natin this week, eh. Kasi ang increase natin, matampung piso rin, eh, di ba? Medyo nag-offsetting lang siya, no? So, ang binabantayan natin, baka next week umakyat na naman, no? So, we want to make a decision as fast as possible.
1: Sige po. Abangan po namin at papakover namin yung meeting mo with the transport with Manibela later. Ano po, sana matuloy. Papakover namin na Tony Bigger. Thank you po. Mabuhay po kayo dyan sa LTFRB.
4: Salamat, Alvin. Thank you very much.
1: Attorney Vigor Mendoza II po, ang chairman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ba, sabi ni Ma'am Luz De Leon, pang ilan po yung ni Eco? Naduduling na ako sa kakahanap. Eh. Ni Eco. Alvin, ni Eco, no, ba isi ha? Ay, merong ni Eco nga, Ma'am Luz. Pero ni Eco 2, ang nakalagay, Area 2. O, iba pa ba ito? Marami pang mga iba't ibang part ni Eco. Ano po? Yung sa inyo po dyan, 13 pesos and 79 centavos per kilowatt hour. O, so, iba-iba po yung rate natin. Maganda umaga sa iyo, Dr. Art Catley. Bo, gising na si Doc Art. At maraming salamat din po kay Catherine Luntayaw. Bo, Kat, nanonood yung lola mo, si Aligado, Catherine Luntayaw Aligado. Hello po, pwede pong pabati ng happy listening kay Alona Cal ng Jolly Bread Bake Shop dito sa La Residencia Subdivision sa Kalumpit, Bulacan. Ate Kati, maganda umaga sa inyo dyan ha, sa Kalumpit, Bulacan. Ganun din si Jerry Diaz, gising na rin. May ilang minuto pa kasi tayo. Ay, wala pala si Bigor niya. Oy Doris, magpagaling ka, papahinga po lola nyo. Ilang araw na kasi din na naubo. Kaya kailangan ipahinga yung mga ganyan ha. Kaya get well soon. Samot yan ang masa na si Doris Bigornia. Si Quill naman, happy Wednesday po mga kagising. Ay bakit po sa impeachment may mga senador na halatang may kinikilingan at may pinuprotektahan? Eh hindi ba sila'y dapat impartial? Ikaw naman, no? Para ka ng mga born yesterday, Quill. Siyempre, sasabihin nila, I'm just asking questions for clarification. O madali, kumaga madaling lusutan, pero ramdam na ramdam mo na may kiling. Okay, hindi mo naman mapasok yung utak na mga yan. Sabihin lang nila, hindi, nagtatanong lang naman ako para masagot yung mga tanong sa isip ko. Kumaga madaling lusutan na Quill, ano? Jeffrey Mangay ng Barangay Pagsawitan, Santa Cruz, Laguna. Ganon din sa iyo, Mark 20. Pinapabati ko po yung nanay kong magzuzumba. Pero hindi naman po pumapayat. Ay, ibig sabihin nun, ang zumba niya, ang nauubos niya, ang lumalabas na pawis habang nagsusumba siya, kulang sa dami naman ang pinapasok niya pagkatapos ng zumba. Maganda umaga sa iyo, Noriel Aragon. Sino bang pinapabati ni Noriel Aragon? Sabi niya, maupay nga aga kay Dina Mascarinas o Chotrani. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Ganon din si, nawala na tuloy ako, si Joskel Edip, magandang umaga. At si Ma'am Elsie Balion Florentine, sabi niya, grabe naman, napaka-violent o malakit at pumatay ang last resort nila. Anong tinutukoy kayo ni Ma'am Elsie Balion Florentine? Yun ba yung sa mga kaso ng mga rider? Oo nga po eh. Yung cameraman ko nga, magra-rider daw siya. Sabi ko, may guilty-guilt ka, ma. Mahirap yan. May tiyan ang buhay mo. Eh, sabi niya, hindi siya babiyahin ng gabi. Kasi gabi nangyayari yung mga krimen eh. Pero kahit na. Bev H., maganda umaga. Kindly greet my dear sister-in-law today. A healthy and blessed birthday, Sister Arife Hernandez of Quezon City. Happy hump day. At si Ma'am Sara Concepcion ng LA, Los Angeles, California. At si Ellie Trinidad. Ayan ha, maraming salamat. Magandang umaga. At si Dr. Albert Domingo Yusek. Bang, aga mo kahapon pa pala ito. Ano po? Thank you, maraming salamat po. Teka muna, shout out muna sa ating 28,000. Wow, 28,000 na yung viewers natin sa YouTube ha. Maraming salamat po. Kasama na po dyan si Ma'am Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. At si Alfonso Quizon from Calgary, Alberta. At si Adelaida Ferranil ng Italy. Dami, international yung viewers namin ha. Ganoon din si Marian Enville. At si Mariano Quiambao ng California, Pasadena. At si Liza Camasosa. At si Beth Adriano ng Cainta. Andrew Carlo Calio ng Antipolo. Si Rowena Lab Alonzo ng Sipokot, Camarines Sur. At si Arnaldo Albelda. Yan. Maganda umaga po sa inyong lahat. Uy! Iba yung kasama ko ha. Si Kat Domingo kasama natin ha.
5: Good morning!
1: O ito yung una mong sasabihin ha. Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng
5: Gising Pilipinas!
1: Energy!
6: Good morning!
0: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas!
6: Good morning!
0: Patas! Balanse! Kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin El Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Dalawang araw na tigil pasada na manibela o marangkada na 10 pisong dagdag sa minimum na pasay sa jeep. Isinulong din.
7: Presyo ng mga produktong petrolyo tumaas sa world market. Presyo ng mga bilihin inaasahang ding tataas.
1: Level ng tubig sa Angat Dam sumadsad pa sa pinakamababang antas, bagyong tatawaging Quiapo. Inaasahang papasok ng bansa ngayong umaga.
7: NBI Director Melvin Matibag iginiit na maituturing na issue ng pambansang seguridad ang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte. Pero Vice Presidente bumiyahe sa iba't ibang bansa sa kasagsagan ng paglilitis.
1: Dating opisyal ng DPWA ginaming binirmahan ng inspection certificate sa manamalyang road dike project sa Oriental Mindoro kahit hindi na inspeksyon ang proyekto.
7: Pangulong Marcos, ipinatawag ang Chinese Ambassador kaugnay ang pananakit sa dalawang sundalong Pilipino sa Ayungin Show.
1: Grade 9 student arestado matapos mahulihan ng shabu sa loob ng paralan sa Bacolod City.
7: Sa Showbiz Spotlight, Judy Ann Santos muling mapapanood sa seryeng Call My Manager.
1: Yan po ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong Miyerkules, July 22, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
7: Sa pangalan ni Doris Bigornia, ako po si Katrina Domingo.
1: Detalye. Lagay muna tayo ng panahon, patuloy na binabantayan ang low pressure area na nasa labas pa o nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Posible itong maging bagyo pagpasok ng Pilipinas ngayong araw at tatawaging Quiapo. Inaasa ang lalakas ang bagyong maglalandfall sa Cagayan at tatawid ng Northern Luzon Biyernes ng gabi. Palalakasin ito ang habagat na magdadala ng malakas na ulan sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Dito sa Metro Manila, mararanasan ng mainit at malinsangang panahon pero may tsansa ng thunderstorms sa hapon o gabi.
7: Muling sumadsad sa panibagong record low ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Kahapon, bumagsak sa 152.20 meters ang tubig sa dam mula sa 152.53 meters noong Lunes. Bahagyaring bumaba ang level ng tubig sa Ipo at Pantabangan Dam sa kabila ng mga pag-ulan. Nauna nang sinabi ng PAGASA na posibleng bumagsak sa 150 meters ang tubig sa Angat Dam sa katapusan ng Hulyo. Mula sa 48 cubic meters per second, ibinaba na ng National Water Resources Board sa 46 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila hanggang sa July 30.
1: Dalawa ang napaulat na namatay sa pagragasan ng baha sa Calambas City sa Laguna. Unang natagpuan ng 16 na taong gulang na batang lalaki matapos sanuri ng baha. Sa barangay Kay Anlog, namatay naman ang 86 anyos na lola nang mabagsakan ang kongkretong bakod sa barangay Pansol. Patuloy namang hinahanap ang magkapatid na 11 at 7 taong gulang na nawala matapos tangay ng baha nang gumuho ang kanilang bahay na nasa gilid ng ilog sa barangay Mapagong. Lumikas na rin ang mahigit 100 pamilyang nakatira sa gilid ng ilog.
7: Dalawang beses na pumutok ang bulkang Taal sa Batangas kahapon. Unang naitala ang Minor Friato magmatic eruption ng bulkan pasado alas 2 ng hapon at nasundan bandang alas 8 ng gabi. Nagbuga rin ang bulkang Taal ng abo at usok na umabot sa taas na 4,800 meters. Nananatili sa alert level 1 ang bulkang Taal at ipinagbabawal ang pagpasok sa Taal Volcano Island.
1: 5 minuto makalipas sa 7 ng umaga. Umarangkada na ang dalawang araw na digil pasada ng grupong Manibela. Sinabi ni Manibela President Mar Valbuena na 100,000 pampublikong sasakyan ang inaasahang lalahok sa pagkilos sa buong bansa hanggang bukas. Nakatakda ring magmarcha ang grupo sa tanggapan ng LTFRB para maghain ng petisyon sa 2 pisong dagdag pasay sa jeep.
8: Hindi po sasapat ito para lamang po ito makasurvive kami. Kasi nga po may maintenance cost din kami na napakalaki. Kaya po ito yung hinihiling natin sa kanila. Halos wala na pong kita. Yung kita namin napupunta pa po sa maintenance ng aming sasakyan.
1: Inulit naman ang grupong pisto ng hiling na itaas sa 23 pesos ang minimum na pasay sa jeep mula sa kasalukuyang 13 pesos. Pero para kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza, mas makabubuti kung palalawigin ang fuel subsidy sa halip na magpatupad ng taas pasahe. Sa ngayon, pinag-aaralan na ng Department of Transportation ang pagpapatupad ng taas pasahe o pamamahagi ng fuel subsidy dahil sa muling pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo.
4: Pupuntahan natin para maitindihan natin ang kinaing nila. E kung dagdagan natin yun at palawakin pa natin. So kung sabihin natin 20 pesos a day, ibig sabihin ang mawawalan ang discount mong kukuha ng isang ang jeepney anywhere between 600 to as high as 1,000 a day. Ibig sabihin, ang fuel discount, mas maganda ang epekto sa jeepney driver kesa yung pisong dagdag.
1: Marso, sinuspendi ni Pangulong Marcos ang dagdag pasahe sa mga pampublikong transportasyon kabilang ang pisong permanenteng taas pasahe sa traditional na jeep.
7: Tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Sa 2 araw ng kalakalan, 3 piso na ang itinaas ng presyo ng diesel, habang 3 pesos and 50 centavos sa gasolina at 1 peso and 70 centavos sa kerosene. Kahapon, ipapatupad ang utay-utay na mahigit 10 pesos na dagdag presyo sa diesel at kerosene, gayon din ang mahigit 3 pesos sa gasolina. Ayon kay Philippine Amalgamated Supermarkets Executive Director Stephen Kua, tataas ang presyo ng mga bilihin dahil sa pagtaas ng presyo ng petrolyo, singil sa kuryente, dagdag sahod ng mga manggagawa at paghina ng piso. Kahapon, nagsara ang palitan sa 61 pesos and 74 centavos kada US dollar.
9: Pumuhani, di ba? Cost of electricity is going up also. So, lahat sabay-sabay. Kasi nga, what's happened in the past is firefighting, no? Apoy dito, patayin. Apoy doon, patayin. Hindi pa tapos yung pagpatay ng isang apoy. Nag-liab na naman yung kabilang apoy.
7: Inaasahang makakaapekto rin sa presyuhan ng petrolyo ang palitan ng pag-atake ng Amerika at Iran, gayon din ang plano ng Yemen na isara ang Bab el-Mandeb Strait na posibleng pumigil sa pag-export ng langis ng Saudi Arabia sa Asia.
1: Alas 7:08. Pihit po tayo ay giniit ng NBI na may ituturing na issue ng pambansang seguridad ang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Marcos sa ikawalong araw ng impeachment trial. Humarap bilang testigo si NBI Director Melvin Matibag para sa ikaapat na article of impeachment. Ayon kay Matibag, patuloy ang investigasyon kay VP Sara dahil sa pag-amin sa online press conference noong 2024 na may kinausap na siyang hitman para ipapatay si Pangulong Marcos sakaling siya'y patayin. Ikinukonsidera ng NBI ang posibilidad na may sabwatan sa pagitan ng magkapatid na sina VP Sara at Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na parehong may pagbabanta laban sa Pangulo. Habilang dito ang pahayag ni Mayor Baste sa Rage Coalition Rally kung saan iginiit na gusto niya ang ulo o gusto nila ang ulo ng Pangulo, habang nabanggit naman ang Vice Presidente sa panayam na gusto niyang pugutan si Pangulong Marcos. Ayon kay Matibag, galing lang sa isang pamilya ang banta sa buhay ng Pangulo.

0: Council Michael Poa ang paggamit ng salaysay ni Las Cañas dahil walang pirma at hindi napanotaryo.
1: That's why sa amin, no, hindi namin siya tinatawag na affidavit kasi magiging affidavit lang naman pag sumumpa ka sa katotohanan ng mga sinasabi mo. That goes for everyone. And dito sa instances na ito, hindi kasi nangyari yon. Court, we will leave it up to the impeachment court kasi nga, no, parating nasasabi yung term na liberally construed yung rules, meaning they will not strictly impose the rules, but still, it's our firm position na hindi naman pwedeng baliwalayin lahat ng rules, diba? Kasi kung hindi, bakit pa tayo naglilitis?
0: Ngayong araw, nakatakdang ituloy ng depensa ang cross-examination kay Matibag.
2: May persons of interest na ang NBI sa investigasyon kaugnay ng banta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Marcos. Kabilang dito ang mga individual na maaaring makapagturo sa sinasabing hitman na kausap ng Vice Presidente para ipapatay sina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling siya ay patayin. Tumanggi si NBI Director Melvin Matibag na pangalanan ang sinasabing persons of interest pero iginiit na maaari itong makatulong para bigyang linaw ang hitman. Bagamat wala pang eksaktong impormasyon, umaasa ang NBI na matutugis ang hitman sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan.
3: Pormiso po ang ating investigasyon at may lalagay po sa alanganin yung pong ating mga tinatawag na informants o assets na nasa ground na nagbibigay po sa atin ng human intel na tinatawag. Baring hindi na po kami pagtiwalaan ng aming pong mga pinanggagalingan na source. Pangatlo po, it will violate the right of privacy po ng mga individual na ating natukoy na persons of interest.
2: Tiwala naman si Matibag sa kredibilidad ng pagbabanta dahil si VP Sara mismo ang nagsiwalat ng planong pagpatay sa Pangulo.
0: Alas 7:12, inatake ng defense team ang kredibilidad ng testigong si NBI Director Melvin Matibag. Sa cross-examination, unang kinwestiyon ng depensa ang misis ni Matibag na si Laguna Congresswoman Ann Matibag na kabilang sa mahigit 200 kongresistang lumagda sa impeachment complaint. Pero iginit ni Matibag na hiwalay ang trabaho ng misis bilang kongresista sa kanyang trabaho bilang hepe ng NBI. Inupaka naman ni Matibag ang tanong ng depensa kung maaari bang ituring na may ginawang pagtataksil si VP Sara kahit mataas ang trust rating kumpara kay Pangulong Marcos. Depensa ni Matibag, hindi maaaring gamiting palusot sa pananagutan ang popularidad ng sinumang opisyal ng pamahalaan.
3: A survey is just a snapshot of what's happening. Pagka po ating pinagbasihan ang popularidad, ang ibig sabihin po ba nito, ang isang pinakakilala at popular na tao pwede nang gumawa ng krimen at hindi natin papapanagutin?
0: Pinuntirya rin ng depensa ang paniniwalang walang personal na kaalaman si Matibag sa imbestigasyon sa pagbabanta ni VP Sara dahil nabanggit ang banta noong 2024 habang itinalaga siya sa pwesto noong Pebrero. Para kay Defense Counsel Mark Vinluan, may pamantayan ang batas pagdating sa hearsay evidence o sabi-sabi. Walta ni Matibag, may exemption ang hearsay rule at hindi tinuturing ng korte ang hearsay bilang simpleng chismis.
2: Naniniwala ang ilang eksperto na hindi natibag ng defense team ang kredibilidad ng testigong si NBI Director Melvin Matibag. Ayon sa constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa, maituturing na competent na testigo si Matibag na napagtagpi-tagpi ang naunang testimonya ni na NBI Agent John Mark Kalilong at NBI Regional Director Jeremy Lotok. Hindi rin obligado si Matibag na magkaroon ng personal knowledge sa investigasyon sa pagbabanta ni Vice President Sara Duterte.
4: As an investigator, you don't have to have personal knowledge of what you're investigating. Precisely, you're investigating kasi hindi mo nga alam eh.
2: Mm-hmm.
4: So your job is to talk to other people who have personal knowledge, pursue it, double check it, and put the different pieces you get from different people together to arrive at a conclusion.
2: Kay House Prosecutor Chel Jocno, mahalagang natalakay ni Matibag ang investigasyon sa banta para lalong mapalakas ang ebidensya sa ika-4 na Article of Impeachment.
5: Lahat naman tayo ay maghuhusga at maghuhusga dito sa nangyayari sa impeachment. Yun ang kagandahan ng impeachment case. para sa akin, ang pinakamahalagang na talakay kahapon ay kung ano nga yung nangyari sa investigasyon ng NBI at kung ano yung

0: nakita nila.
1: Binawi naman ng impeachment court ang ipinalabas na sabina laban sa dalawang opisyal ng land bank na sina Violeta Constantino at Nenita Composano dahil magpapatuloy ang pagtestigo ni Matibag ngayong araw. Tetestigo ang dalawang opisyal ng land bank sa unang article of impeachment na may kaugnay sa maanumalyang paggasto sa confidential funds. Wala namang paglilitis sa July 27 dahil sa SONA habang magsasagawa ng kontra SONA ang minority block ng Senado sa July 28. Pero simula sa July 29, gaganapin na ang impeachment trial tuwing alas 10 ng umaga mula sa kasalukuyang alas 2 ng hapon.
2: Alas 7:16, pinayuan ng Senate Impeachment Court ang testigong si NBI Director Melvin Matibag na magdandahan sa pananalita. Nagugat ang admonition o reprimand sa palitan ng patutsana ni Matibag at Senator Judge Alan Peter Cayetano kaugnay ng investigasyon sa sinasabing irregularidad sa sports complex na itinayo sa Tarlac para sa 2019 SEA Games. Epektibo ang admonition laban kay Matibag hanggang sa matapos ang impeachment trial. Ginawa ni Presiding Officer Francis Escudero ang aksyon para protektahan ang integridad ng proseso ng paglilitis. Ilinaw naman ng impeachment court na hindi katumbas ng gag order ang admonition, kaya hindi pinagbabawalan si Matibag na magbanggit ng sinumang senator judge na may koneksyon sa imbisigasyon ng NBI. Pero maaaring ipakontem si Matibag sakaling lalabag sa kautusan ng impeachment court.
1: Bumiyahe sa iba't ibang bansa si Vice President Sara Duterte sa kabila ng pag-usad ng kanyang impeachment trial. Umalis ng Pilipinas ang Vice Presidente noong July 16 at tatagal ang biyahe hanggang sa July 31. Kabilang sa bibisitahin ni VP Sara ang Qatar, United Kingdom at the Netherlands kung saan nakakulong ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinasabing layo ng biyahe ng Vice Presidente na makipag-ugnayan sa mga OFW at isulong ang interes ng Pilipinas sa ibang bansa. Ayon sa Office of the Vice President, walang pondo ng pamahalaan na gagamitin sa kabuuang biyahe ni VP Sara. Updated din ang Vice Presidente sa takbo ng impeachment trial kahit na nasa ibang bansa.
2: Alas 7:17, sa ibang balita, kinukumpirma ng Philippine National Police ang impormasyong nakaalis na ng bansa ang bugantang negosyanteng si Atong Ang. Sa kabila nito, naniniwala ang PNP na nasa Pilipinas pa rin ang negosyante na itinuturong mastermind sa pagkawala ng mga sabungero. Wala pang record ang Bureau of Immigration na umalis ng bansa si Atong Ang na naharap sa patong-patong na kasong kidnapping with homicide. Noong Mayo, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na huling beses na namataan ang negosyante sa Cavite pero hindi nahuli. Sinasabing palipat-lipat ng lokasyon si Atong Ang kada linggo, kaya pahirapang mahanap at maaresto.
1: Inamin ng dating opisyal ng DPWH Mimaropa ang paglagda sa inspection certificate kahit hindi pa personal na nakikita ang sinasabing maanumalyang road dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Sa pagdinig ng Sandigan Bayan sa kasong malversation, sinabi ni dating DPWH Mimaropa Maintenance Division Chief Juliet Calvo na wala siyang direktang responsibilidad sa pagpapatupad ng proyekto. Iginiit ni Calvo na limitado lang sa maintenance ang kanyang trabaho at itinuro ang project engineer na si Engineer Felizardo Casuno na nakatalaga o nakalagda na sa dokumento. Kahit hindi nakita ang proyekto, nanindigan si Calvo na binasa at inintindi niya ang nilalaman ng inspection certificate bago pumirma. Sinasabing walang gamit ang inspectorate team para suriin ang mga nakalubog na bahagi ng proyekto tulad ng steel sheet piles, kaya umasa ang mga opisyal ng DPWH sa assessment ng project engineer. Nauna nang natuklasan ni DPWH Secretary Vince Dizon na 3 metro lang ng steel sheet piles at hindi 12 metrong requirement sa proyekto.
2: Time out! Anong oras na, Miss Beautiful?
1: Oras, 19 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
2: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
3: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Dumas County pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ang balitaktakan ni na Chang Ami Perez at ang ating meteorologist Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
2: Tatamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, Radio Patrol. Serbisyong sigurado, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7.22. Ipinatawag ni Pangulong Marcos ang ambassador ng China kaugnay ng panibagong pangaharas sa West Philippine Sea. Wala pang nilalabas na detalye ang Malacanang sa pulong ng Pangulo sa ambassador. Dalawang sundalong nasugatan sa ulo at kamay matapos paluin ng wooden baton ng tauhan ng China Coast Guard sa Yungin Shoal. Sinasabing lumapit ang inflatable boat ng China na may sakay na walang tauhan sa nakasadsad na BRP Sierra Madre na nagsisilbing military outpost ng Pilipinas sa Yungin Shoal. Nagpaikot-ikot ang bangka ng China habang kumukuha ng larawan at video kaya itinaboy ng rubber boat ng AFP. Pero pinalo ng tauhan ng China Coast Guard ng baton ang mga tauhan ng Philippine Navy kaya nagtamo ng sugat sa kamay at ulo. Tinangkap ang harangin ng barko ng China Coast Guard ang medical evacuation ng mga sugatang Pilipino. Sa versyon naman ng Chinese Embassy, inakusahan ng mga Pilipinong unang bumangga at umatake gamit ang sagwan at pamalo. Pero ayon kay AFP spokesman for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, putol ang video ng China at dumipensa lang ang mga sundalong sakay ng BRP Sierra Madre.
0: It's all part of the propaganda machinery of the Chinese Communist Party. Na pati yung kanyang embahada rito ay sumasabay na rin. Bas ng kasinungalingan. Sa kasundaluhan natin, may tama sa ulo that require 4 stitches. At yung isa naman may mga galo sa braso at sa kamay. Philippine Sea are designed to protect what is ours. At tayo na sa tama.
2: Noon na ng diniyak ng Department of Foreign Affairs na tatapatan ng diplomatic action ang kilos ng China.
1: Nasa Pilipinas si U.S. Secretary of State Marco Rubio para dumalo sa serye ng ASEAN meetings. Kabilang dito ang ASEAN Post-Ministerial Conference at East Asia Summit Foreign Minister Meeting. Itinuturing ang pagbisita ni Rubio na pangontra sa lumalawak na impluensya at pangaharas ng China sa West Philippine Sea. Mangyayari ang pulong ni Rubio sa ASEAN Foreign Ministers sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran. Nauna nang hinikayat ng mga leader ng ASEAN countries ang Iran at Amerika na magkaroon ng self-restraint at itigil ang gyera.
2: Alas 7.25, kinumpirma ng Malacanang na naibenta na sa business tycoon na si Lucio Co ang Prime Water Infrastructure Corporation. Nabili ng kumpanyang Crystal Bridges Holdings Corporation ang Prime Water mula sa Villar Group pero hindi nilabas ang detalye. Sa kabila nito, tiniyak ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na tuloy ang investigasyon ng Local Water Utilities Administration LUA sa mga reklamo hinggil sa serbisyo ng tubig.
5: Kedua, sa utos na rin po ng Pangulo ay nagsasagwa po sila ng mga improvements sa water services. Nandiyan na po ang pag-develop ng new water sources and expansion of water networks. Binanggit din po ng LUWA na committed sila sa kanilang mandato at responsibilidad dito sa mga water districts.
2: Sa sona noong nakarang taon, inatasan ni Pangulong Marcos ang LUWA na resolbahin ang problema ng mga water district sa mga joint venture agreements.
1: Nilinaw ng Malacanang na tuloy ang pagpapatupad ng 85 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila. Kasunod dito ng kumalat na post sa social media na tutol ang mga employer sa aumento sa sahod. Ayon sa Palacio, wala silang natatanggap na hiling mula sa pribadong sektor para suspindihin ang dagdag sahod. Epektibo ang unang bugso ng 60 pesos na aumento sa sahod sa July 25 habang ipatutupad ang natitirang 25 pesos sa January 20, 2027.
2: Nasamsamang 23 million pesos na halaga ng produktong pang-agrikultura sa Port of Manila. Galing China ang kontrabandong idiniklara bilang fish tofu, fish ball at squid balls. Pero nang ininspeksyon, nakita mga frozen na karne at isda. Tukoy na ng Bureau of Customs ang consignee ng shipment na maharap sa patong-patong na kaso.
1: Sa Bacolod City, arestado ang 17 anyos na grade 9 student matapos mahulihan ng ilegal na droga sa loob ng paaralan. Nag-iinspeksyon ng security guards exit gate nang makita ang dalawang pakete ng shabu sa bag ng estudyante. Dinala na sa kustudiya ng Social Development Center ang estudyante habang iniimbestigahan pa kung saan galing ang ilegal na droga.
2: Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
6: Good morning sa inyo sa ating Showbiz Spotlight. Mapapanood na ang drama series ni Judy Ann Santos na Call My Manager sa August 13. Nakatutok ang kwento ng serye sa buhay ng karakter ni Juday na isang elite talent manager. Mga kasama ni Juday sa serye sina Edu Manzano, RK Bagatsing, Gina Alhar at Raf Pineda. Sinasabing inspired ang serye sa hit comedy show sa France na Call My Agent. Ipapalabas ang unang episode sa HBO Max sa August 13 habang ilalabas na ang mga bagong episode tuwing Webes. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Krishna. Balik sa inyo, Alvin, Kat!
2: Akala ko na may sa Kapamilya Channel malalabas.
1: Oo nga, nagtatanong na siya
2: hindi bago, ng schedule. Hindi bago ito, di ba? Parang dati ko na nakita yan, Ganiel, yung Call My Manager.
6: Actually, parang ano, hindi naman natin sure, no? Pero sana ilalabas din nila yun sa Kapamilya Channel, no? Oh, pero so far, HBO Max pa lang talaga yan.
2: Pero ang genre niyan, comedy, di ba?
6: Yes, comedy show siya. Inspired to sa France, Alvin, yung Call My Agent.
2: O nga, pero hindi pa kasi ako napapanood nung Call My Agent.
6: Comedy show siya.
2: comedy yan. Judy Ann Santos yun eh.
1: Oo nga, Edu Manzano, samahan mo pa.
2: Oo, yung mga magagaling na actors. So, ilang ano yan? Ilang,
6: Gina Alahar.
1: Yung mga ano, no? Yung mga hitik sa drama, biglang magko-comedy.
2: Hindi magaling si Edu sa comedy.
1: Yes, pero si Gina Alahar, comedy
2: talaga. Marunong sabay, napanood din akong pelikula.
6: Magaling.
2: Kasi versatile ang mga yan eh. Marunong talaga. Ilang episode dito? Ilang season?
6: Wala pang ilalabas na episode, pero bagong episode tuwing Webes naman siya ilalabas. Wala pa siyang isang buong season, Alvin.
2: Okay. Akala ko talaga, dati na siya. Parang naalala ko, may sinabi siya dati ganyan sa interview niya eh.
1: Baka matagal niyang nakapinaghandaan, tsaka inedit, pinost-prod.
6: Na-take na to dati, Alvin.
2: Ayun.
6: Parang na-ano mo na siya.
2: Sige. Wag mo na akong tanungin, Ganiel. Call my manager, okay?
1: Who is your manager?
2: Maraming salamat. Ganun dapat ang sagot
6: may
2: mo.
6: May paso ka, Alvin, ha?
2: Oo. Pag ayaw mong sumagot sa mga tanong, call my manager. Ganun
6: call
2: dapat. Call my manager. Thank you. Maraming salamat.
6: Okay.
2: Ganiel Krishnan. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol. Balita alas 7.
1: Sa pangalan ng nag-iisang Doris Bigornia, ako po si Katrina Domingo.
2: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
1: Gising Pilipinas!
2: Energy on a Wednesday! Wednesday!
3: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
7: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
9: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radio Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Ang mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Gising Pilipinas!
2: Good morning!
3: Magandang umaga po sa isa sa pinakamagaling na reporter ng ABS-CBN. Oh, walang iba kundi si Katrina Domingo. Hindi, magaling po ito. Walang istir, walang pang-okrep po sa magaling. Magaling sumagot.
4: Na-pressure tuloy ako. Baka tanungin mo na naman ako mahirap sa TV patrol.
3: Ay, hindi naman. Kayang-kaya mo na masagutin lahat ng tanong. Diyan yun po nasusukat eh. Ang reporter, pag binalibaliktad mo, kahit anong balibaliktad mo, marunong, kaya po niyang sagutin.
4: Pero pagkatapos, kahit... Kuya Alvin, kung alam mo lang, nag-walling na ako, nagre-reklamo ako sa crew. Ang hirap-hirap magtanong ni Alvin El Chico. Ano ba yan?
3: Ay, hindi naman. So, kasi usually po, yung unang tanong dyan, kailangan alam niya yung sagot eh, di ho ba? Pero minsan, si Kabayan binabago, notorious yan. Si Kabayan babago, ayoko ng tanong na yan, ibahin ko yung tanong. Pag ang reporter magaling, kahit balibaliktarin mo yung tanong, kayang-kaya niyang sagutin. Yan. Isa po dyan, si Kat Domingo.
4: Ay, napaka, parang ililibre kita, anong gusto mo?
3: Kaya, get well soon, Bigornia!
4: Oo nga.
3: Huwag po kayong mag-alala, may mga ano lang, may mga masama lang pakaramdam.
4: Naubo.
3: Pag ganyan kasi, kailangan ipahinga eh.
4: Mm-mm.
3: Ibig sabihin niya, nagsasabi yung katawan mo na, ano mo muna, pahinga
4: mo muna. Ang Doris kasi workaholic din daw.
3: Alam mo naman yan, di ba?
4: Ayaw umabsent.
3: Oo. Ay, pinuri ka namin, bigor niya. Maganda umaga sa'yo. Basahin mo yung mga amuno mo dyan. Maganda umaga sa'yo, Deo Jeronimo. O, dapat daw palagyan natin ng mga hayop na... Ikaw talaga, hindi ko pwedeng basayan. Baka maano ako dito, mafailan ako ng diplomatic protest. Ikaw talaga. Maupay nga ang liwat kay Aldrin Corpin ng DepEd na vota, sabi ni Noriel Aragon. Go!
4: Nanonood din po ngayon si Louis Basco, always present. Tapos nandyan din si Ryota Takashi Kabalan. Sabi niya, magandang umaga po. Pwede po, happy po pa shout out kay Darwin Cedillo Kabalan, Lirio. Ang dami, nanonood lahat sila ng, sa barangay Katmon, Malabon City. Good morning!
3: Si Louis Basco din niya natutulog.
4: Alam mo, Kuya Alvin, hanggang ano, TV Patrol Express, present siya lagi.
3: Hindi na natutulog si Louis Basco, ha?
4: Louis Basco, nagtatrabaho ka ba? Paano mo kami napapanood magdamag?
3: Kinwestiyon, ano? Hindi, ibig sabihin loyalista.
4: Yes, keep it up.
3: Ng kapamilya, yung si Louis Basco.
4: Very good.
3: Anyway, we're going to talk about the impeachment sa ating pagbabalik. Ipasok lang natin si Lorraine Galvez, kasi isa po si Kat sa nagko-cover dyan sa Senado. Although marami po sila, actually, ang dami po reporter, kahit yung ibang channel, ang dami.
4: Totoo. At kahit marami kami, Kuya Alvin, pagod na pagod kami. Hati-hati kami, pero pagod pa rin kaming lahat.
3: Eh tayo lang, tatlo na kagad, di ba?
4: Hindi,
3: or apat?
4: Lima.
3: Lima? Oh,
4: may RG Cruz ka na trial 1, yung first half. Tapos ako yung trial 2. May Victoria Tulad pang live. Johnson Manabat Defense.
3: Ay, si Johnson pala yung
4: Vivian Gulia Prosecution. Agatha sa loob siya ng impeachment court kasi bawal mag bawal mag-tweet. Tapos panggabi Daryl Sarmiento in case ma-extend. Pito pala, pito.
3: Wow, galing ano. Eh pero syempre, hindi naman po lahat makakapasok, ano, sobrang dami. Ambaga na lang. Umaga ang ambag mo, input ka sa isang reporter.
4: Yes,
3: tapos
4: yes,
3: the next time,
4: yes.
3: Di ikaw naman.
4: Yes, kung na kanino yung malaking storya, edi ikaw ay ere.
3: Very good, very good. Mami, mag-usap po tayo tungkol sa impeachment at yung karanasan ni Kat kahapon. Kasi parang kahapon, parang hindi ganun ka, ano, ka-exciting.
4: Parang ano, tinaas kasi nila expectations na parang ano, sabi nila, abangan nyo, parang yung testimony ni Melvin Matibag is something you should not miss. Diba? Ang tagal nung ano, nung pagpapataas nung excitement. Tapos ganun biglang, ganun wala
3: lang.
4: Pala yung killer. Kasi yun yung hinahanap,
3: pero,
4: diba?
3: Pero meron pa to din. May balay mo naman
4: akala
3: today.
4: Akala kasi naming lahat, i-describe niya na kung taga saan, ano yung edad, i-confirm niya na nahanap na namin.
3: Yung kinontrata, ibig mong sabihin.
4: Yes, yung pala, persons of interest pala.
3: Correct. Sige po, pag-usapan pa natin yan, mami. Puntahan mo natin ating Jeep ZMM sa pamamagitan ni Lorraine Galvez na nandyan po sa Marikina City. Go, Lorraine!
5: Good morning, morning, namustahin naman natin sa hello po, good morning nanay. Napaka-fresh in the morning. Ano po pangalan po ninyo?
6: Mimi Balatukan.
5: Eh, nanay Mimi, ano pong pinagkakaabalan po ninyo dito sa inyong barangay?
6: Nagluluto, nasa utility ako dito.
5: Utility? So ngayong umaga, nagluto na rin po ba kayo? Ano mga niluto nyo po?
6: Almusal, mamaya tanghalian, dinner.
5: Minsan ba nagre-request yung mga katrabaho mo? Ay, bukas naman Mimi, ganito, lutuin mo.
6: Hindi naman po, ang nagre-request yung... kung sino po yung dideliveran.
5: Ah, kung sino yung dideliveran. At syempre naman, Ate Mimi, bilang nandito ka na po, baka may mga gusto kang batiin.
6: Ay, sa anak ko at sa apo ko, hello.
5: Ano pangalan po nila?
6: Si Emily ang anak ko, ang apo ko, si Princess Emerald.
5: Ay, hello po sa inyo.
6: Hello.
5: So, Ate Mimi, nilagay niyo po ba ang pangalan ninyo sa ating mahiwagang fishbowl? Tingnan natin, ha?
6: Opo.
5: Nilagay po na yun. Gusto niyo po ba pangalan niyo ang mabunot ko?
6: Siyempre po.
5: Pero siyempre, tingnan natin para sa anak at apo mo ninyo.
6: Yes.
5: Po ninyo, no? Thank you po. Sige, tingnan po natin, Nanay Mimi. Wait lang po, ha? Eto na, sino kaya ang mabubunot natin? Gusto niyo po ba pangalan ninyo? Yes! Apakataas ng kanilang energy kanina pa. Parang 6 a.m. andito na po sila. Tingnan natin. Oh, hinalo ko ng bonggang-bongga po yan. Ha? Check natin. Sige. Eto na. Kaninong pangalan kaya ang nabunot kong pangalan na makakatanggap ng regalo mula sa DZMMIC? Mimi! Magkutan! Napakaswerte nyo naman, Tanay Mimi! Kaya po, kayo ang nabunot sa tanggapin po ninyo ang... DZMM shirt! At syempre, para una po kayo sa balita, tanggapin din po ninyo ang Transistor Radio mula sa DZMM.
6: Thank you very much.
5: At po dyan, 1,500!
2: You're a winner!
5: Grabe yung hiyaw ni Nanay Mimi, pero yung mga nasa likod ko, whoo! Ganun po yung hiyawan nila. Nanay Mimi, saan niyo po gagamitin ang 1,500?
6: Oh, pamasahin niyo sa school, sa project.
5: Okay. Wow, ang bait naman ni Nanay Mimi. Ano po gusto niyo pinagdilin po sabihin sa DZMM?
6: Thank you sa DZMM, sa Gising Pilipinas. Maraming salamat. Thank you, Lord!
5: Thank you po. At syempre, bukod pa po dyan, dito po tayo, Nanay. May bibigay pa po ako sa inyo mula sa Protect. Ito na po ang inyong Protect Freshness Everyday. Ano po gusto niyo sabihin sa Protect?
6: Thank you sa Protect Antibacterial Soap Everyday Freshness!
2: Thank you!
5: Congratulations! At syempre, bukod po kay Nanay Mimi kanina ay bumunod na rin po tayo ng dalawang makakatanggap pa po ng Protect Freshness Everyday. Congratulations po kay Nanay Rowena Ayla and of course kay Frankie Sapalangan! Ito po ang para po sa inyo. Tigisa po kayo dyan. Para po kayo dito na onti. Ayan, congratulations! Ano pong gusto niya sabihin sa Protect?
7: Thank you, Protect, sa freshness feeling.
5: Yeah, syempre si...
8: Thank you sa Protect, anti-bacteria, soap everyday,
6: freshness.
5: Thank you so much. Congratulations. Kaya naman, protect your family with the all-new Protect Antibacterial Soap. Kills 99.9% of germs with up to 8 hours of freshness. May moisturizing vitamin E pa for everyday care. Dito po tayo, nanay. Afford, afford, starting at 15 pesos and 50 centavos only. Available in leading supermarkets and local grocery stores nationwide. Stay clean, stay protected, and have the freshness every day. Maraming maraming salamat muna dito sa Barangay Santo Niño, Marikina City.
3: Maraming maraming salamat, Lorraine Galvez. Thank you. Magandang umaga kay AV Manalo muna. Magandang umaga daw sa iyo, Kat. Yan, naka-monitor sa atin.
4: Hi, good morning po.
3: At si Ruby. No, tanong po, pa po yung mga nakadetining senator, sumasahod pa rin po ba sila? Hindi ko alam, hindi naman taga-senit ito si Kat, taga-Malacanang po ito eh. Pero I suppose so.
4: Ano po?
3: Sumasahod yun, di ba? Yung mga, ano, yung mga nakakulong na mga senador. Kasi hindi pa naman final eh.
4: Yes, yes, yes. Tsaka yung staff nila, kailangan din nilang pasahurin.
3: Ay, oo
4: kasi
3: naman.
4: Kasi pumapasok talaga yun. Meron na silang, ano, di ba sabi ni Senator Bato before, na nung nag-appear siya sa Senate, willing daw siyang i-waive. Pero parang wala pa akong narinig na manifestation sa floor officially na nagsasabi na.
3: Magkaiba naman
4: na,
3: yung willing kasi ginawa mo. So, ibig sabihin hanggang ngayon na sumisweldo pa rin si Senator
4: Most
3: Bato?
4: Most likely at Senator Jinggoy at Senator Marcoleta. Good morning.
3: Ay, pero wala pa namang final conviction din kasi. Ano, pero itong isa, yung kay Senator Bato, parang talo po tayo. Doon tayo kasi nagpapasweldo sa mga yan. Eh, sa mga kasambahay nga natin, pag nag-hire nga tayo, tindi ng qualification natin, ang day off to, isang araw lang.
4: Oo.
3: Okay, tapos ito, hindi nagtatrabaho, pero sumisweldo. Ang sarap ng buhay.
4: Sana all. Oh, sa atin ngayon, hindi ka walang makapag-file ng leave. Menos na.
3: Bawas. Oh, bawas, diba? Isa na lang si R.S. Kennedy, ang U.S. Secretary Rubio po ay nasa Pilipinas to attend and the support ASEAN conference. Yeah, catch you know. May meeting ba si Rubio kay Presidente?
4: Wala pang ina-announce sa Malacanang, pero so far kasi level, dapat same level niya, counterpart. So si Tess Lazaro
3: muna. Ah, okay, okay. Kasi sabi ni R.S. Kennedy, pero he's helping din si Trump na tibagin ang ICC. Eh, takot ba sila? Paano yung mga kaso doon? Eh, wala pa yan. Malabo din, hindi papayag yung mga European countries na basta-basta na lang masunod yung U.S. Hindi naman miyembro ng ICC ang U.S.,
4: hindi pumirma ng Rome Statute.
3: Oo, oh, pero gusto nilang tibagin. Eh, sino bang nangunguna sa ICC na country?
4: Ang host country ay Netherlands.
3: Netherlands.
4: Yes, pero lahat naman sila na signatories, equal footing. Pero syempre, may weight pa rin yung host country kasi sila yung nagpupondo nung... hindi na nung sila yung nag-host nung lupa mismo.
3: Pero
4: nung opisina.
3: Pero kasali doon ang France, Germany, mga malalaking economy sa Europa,
4: yes,
3: kasali, Spain.
4: Kuya Alvin, madalas tinatanong, bakit puro halos European countries? Kasi yung human rights appreciation sa Europe, advanced talaga.
3: Yes, yes.
4: Yung simpleng ang si Zaldico, hindi natin mapauwi, diba? Dahil ginigit, may human rights siya to seek asylum.
3: So hindi basta-basta yan, matitibag. Oo, sa say-so lang ng US President. Ano po? Hello, si Tranquil nandiyan na pala. Kasama na po natin sa Zoom si Attorney Tranquil. Dapat ganun ang bigkas sa Salvador III. Isa sa mga defense lawyers ng Corona Impeachment Trial at managing partner ng Tranquil Law at dean po ng School of Law and Jurisprudence ng Manila Adventist College. Go!
4: Good morning, Dean!
8: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
3: Boss Tranquil, magandang umaga po sa inyo.
9: Good morning, Alvin. Good morning, Katrina.
3: Opo.
9: Magandang umaga sa lahat.
3: Alam ko, mamaya, busy ka na. Ang dami mo na namang guestings mamaya. Pero kami muna, ano po? Ano Opo. Assessment mo sa nangyari kahapon? Kasi sabi ko na kanina, parang boring yung kahapon. Parang mas maganda yung mga nakaraang araw. But then again, hindi naman kasi kami abogado. Hindi namin masyado na-appreciate. Ano po? From a legal point of view, okay ba yung kahapon? O wala masyadong napiga kay Matibag?
9: Yes. Siguro panliwanag natin na yung tinatawag natin direct examination.
3: Opo.
9: Hinawakan ni Congressman Luistro. May kita niyo po doon na yung objective nila ay hindi na lamang yung i-authenticate yung video ng pangalawang pangulo. Ngunit ipakita na meron pong mga context ito o may dahilan kung bakit siya may mga actuation na ganun. Kung maaalala ninyo, pinakita rin doon sa video ngayon ang video ng kapatid ng pangalawang pangulo na sabi nila na galit, may poot. Ayun, di ba? Dahil sinabi niya na gusto niya ang ulo ng pangulo. Pangalawa, pinakita nila yung previous action ng pangalawang pangulo ukol sa kanyang treatment sa isang sheriff, sa isang demolition. Okay? At pinakita pa nila ang iba pang mga pagkakataon na pwedeng magpakita ng violent tendencies. At makikita mo rito, pinakita rin dito, no? Yung tukhang. Okay? Yung tukhang, tapos yung mga pagkakataon, yung binanggit rin yung Davao Death Squad. So may ano objective nila? Bakit nila pinresenta ito? Ibig ba sabihin, pinipilit nila isaksak yung hindi naman kasama sa video? Hindi po. Ang ginagawa nila dito, ikinocontextualize nila. So ibig sabihin, the threat is grave at yung kagustuhang gawin niyon ay maaaring mangyari. Yun ang kanilang gusto palabasin. Pero liliwanagin ko, hindi ito nangangahulugan na kailangan gawin yung threat. Okay? Ang pinagbabatayan dito is yung gravity nung threat ng pangalawang pangulo. So essentially, yun ang kanilang sinasabi. Pero palagi ko mas interesting sa ating mga kababayan yung cross examination. Sabi mo nga parang baka mamaya sa pananaw ng abogado iba sa pananaw ng ating mga kababayan. Paliwanag natin. Kasi po yung cross-examination, kaya yung iba ay medyo naiinip. Para bang inaatake yung pagkatao ng tao? Di ba? Parang tina-attack mo siya. Eh, para maintindihan natin, paliwanag natin kung ano ba ang objective ng isang cross-examination. Hmm. Para po hindi tayo mawala. Ang isang objective po niyan ay ipakita na hindi ka dapat paniwalaan. Sa salitang Ingles, the general reputation for truth, honesty, or integrity is bad. Huwag natin paniwalaan siya. Pangalawa, sinasabi mo rin sa ibang pagkakataon ay maaring nakapagsalita ka. Ikaw testigo ka na ngayon ay inconsistent sa sinasabi mo ngayon. Kaya makita mo, mayroong mga instances na tinanong siya doon, gaano ka nakatagal na abogado, ano ang kayong akalaman. Eh dito kasi hindi pa pwede magsabi, no, that's a legal question, kasi abogado siya. Mm-hmm. So kaya pwede siyang tanungin ng mga legal matters. Tapos po yung kanyang mga past experiences na maaring nagkaroon siya ng konting outburst, tinanong rin sa kanya yon. So ganun po ang uri ng cross-examination, pati contrary evidence. Tapos papakita dyan, may kaalaman ka ba? Competent ka? Kita mo may mga tanong doon na, andong ka na ba noong mga panahon na yon? Yung pangyayaring yon, ganun po yon. So the objective really is to discredit the witness. Ngayon, ang tanong, iba yung pag-discredit, iba yung sustansya. Di ba? Iba yung pag-discredit, iba yung sustansya. Yung pag-discredit, naglalagay ka sa isipan ng mga judges na, dapat ata, hindi ko ito paniwalaan. Ganon. Kaya mo siya dinidiscredit. Yung sustansya naman, kailangan tingnan din ng mga hukom, ina-attack ba yung sustansya? Ibig sabihin yung context upon which it was presented. So, ito po, para po maintindihan natin, siyempre, lahat ng tao may opinion at this point in time. Tama, bali, wala namang bisa, malakas, di po ba? Pag nakita mo sa social media, ganyan. Ang babantayan dyan po is kung ano ang nagiging opinion na na-form sa isipan ng mga senator judges. Yan po yan. Kaya ginagawa nila yan.
3: Pero kung ikaw tatanungin, tranquil, natibag ba yung kredibilidad ni Matibag?
9: Hindi pa kasi siya tapos, di ba?
3: So far.
9: So far nakita ko ang pinipilit nilang palabasin dalawa. Na si Attorney Matibag ay wala sa pagkakataon ngayon. Pero alam mo, sa salitang legal, kahit wala ka nung nangyari yon o nung simula ang investigasyon, meron po kasi exception yan sa hearsay rule. Ang exception na yan ay ibig sabihin, you are a custodian and therefore you are a qualified witness. Di ba nakita niyo, binabalikan niya, ako naman ay ito yung mga ginawa nila ngayon, pinatototohanan ko. May exception mo yan sa hearsay rule. Tapos po yung ano naman, yung kanyang pagpapakita ng kanyang actuations in the past, palagi ko, ayok magsalita kasi ano yan, opinion niya ng ano eh. Opinion niya ng mga judges. Ayoko silang isway o ishepherd sa isang direksyon.
4: Attorney Tranquil, Kat po dito. Isa pa po dun sa pinunterya ng defense kahapon is yung relasyon ni Attorney Melvin Matibag dun sa asawa niya na si Ann Matibag, si Laguna Representative Ann Matibag na pumirma sa Articles of Impeachment. Isa po sa common catchphrase sa impeachment trial is yung you cannot separate the person from the office. Applicable din po ba ito sa senaryo nitong mag-asawa?
9: Okay, ganito po yan. Makita nyo, kung aking naalala, ay itinanong yan. Because the objective is to discredit. Kasi ang mag-asawa ay may union, natural nag-uusap yan. Kaya lang po, sa isang, let us try to be as objective as we could get, no? Ang katungkulan ng isang public officer, ang kanyang loyalty ay sa kanyang opisina. Hindi nangangahulugan, hindi siya, wala siyang loyalty sa kanyang asawa. Kaya nga po may mga confidential information na hindi mo pwedeng banggitin sa asawa mo. Lalo na pag national security yan. Lalo na pag mga importanteng mga trabaho mo ukol sa pamahalaan. Kahit na yan ay katabi mong matulog. So natural sa atin na mag-isip, ay baka nga, baka naglalaro. Pero kailangan lamang pakita nila. Yung kasiyang pumirma, itungkulin niya bilang congresswoman yun eh. Pero kailangan pakita rito na yung dalawa ay nagkakasundo na yun ang kanilang objective. Pero kung they are true to their functions, regardless na we disagree with them, no? Nag-disagree ka doon sa congresswoman o nag-disagree ka doon kay director, sila ba ay nagiging ano yan? Are they loyal to their position? Ibig sabihin, ang ginagawa pa nila ay tungkulin lamang nila. Ganun po yun. Pero siyempre, kung paghahaluin mo, isipin mo talaga eh, ano? Eh baka pinagpaplanuhan nila, di ba?
4: Attorney, last from my end because 8 minutes na lang yun natitira. Strategy-wise, what do you make out of the defense's move na maging mas visual yung presentation nila? Nakita natin kahapon na ino-objectan yung paglalabas noong mga subpoenas tapos nilalagyan ng X kapag sinasabi ni Melvin Matibag, ni NBI Director Melvin Matibag na wala siyang personal knowledge dito. What do you make out of that strategy na maging mas visual yung presentation ng defense para sa publiko?
9: Alam mo kasi, ang depensa, ang objective dyan, syempre, hindi sila umabot doon sa core nung gustong patunayan ng prosecution. So, ang tingin ko, ang depensa, ang ginagawa nila, itong testigo na to, nandun ba yun? Itong testigo ba to, competent? Kita mo, may tanong pa siya, anong hearsay? Ano chismis? Ikaw ba nandun? Kasi those are words and catchphrases na sa ating mga mamamayan, uy po, ano? Paano ako magte-testify sa chismis? Diba? So, dito, sa tingin ko, yun yung active na ginagawa nila. Ang ginagawa nila ay magtangin ng asin sa isipan ng mga nanonood at sa isipan ng mga judges na baka nga. So that's what they're trying to do.
4: Pero sir, in the court of public opinion, do you feel na isa tong edge ng defense compared sa prosecution? Because so far, mas technical yung presentation ng prosecution kumpara dito sa ginagawang nakikita nating ginagawa ng defense na meron silang PowerPoint presentations, meron silang visual aids, meron silang survey numbers.
3: Wala.
4: Halos yung kanila kung magpa-flashman sila, excerpts lang ng batas o kaya ng dokumento. Hindi sila ganun ka-visual. Go ahead, sir.
9: Alam mo, on a political standpoint, maganda observation mo. Kasi meron yung tinatawag na sabi natin, legal, constitutional, political. And within the political, may communication yun. Kasi pag nakikita ng tao, mas naiintindihan yan. Tapos sa lingwahe na naiintindihan nila, mas naiintindihan nila. So magbabite yun. So the greater challenge this afternoon is paano, maganda yung tanong mo, paano nila ng prosecution i-turn yung visual impact na ginagawa ng depensa. Sanda mo, sa unang pagkakataon lang nila ito ginawa, di ba? So tinitingnan nila kung paano makakapture ng mamamayan yung sinasabi nila. And hopefully they are able to discredit the witness.
3: Last na lang from my end, Tranquil.
9: Yes.
3: Sapat na ba na kumaga na-establish na ng prosecution yung Article 4? Ano? Tama, no? Article 4 nga ba, Kat? O, tama, 4. Yung
4: grave threat.
3: Sapat na yung pinesent yung tatlo? Kasi winding up na tayo ngayon, ngayong araw, ano? Napatunayan na ba nila ang dapat nilang patunayan?
9: If we look at it on what has been testified, no? Kasi patuloy pa ang cross-examination, kaya ayokong magkaroon ng conclusion pa eh. Pero kung yung so far na testify, isummarize natin. Si Kalilong, tinestify niya yung existence ng video, okay? Na tinestify niya rin yung existence ng video na authentic ito, kung paano niya sinource yung algorithm nito, yung engagement nito, ano ginawa ng NBI na patunayan niya yun. Hindi na pinagtatalunan niya yun. Ibig sabihin, nag-exist yung video. Napatunayan ni Attorney Lotto na mayroong investigasyon. Dahil may faces ang investigation. May apat na face ang investigation. At kung anong ginawang hakbang nila para isang pangkaso ng Department of Justice, ano na yun? Nasa record na yun.
3: Okay.
9: As to whether na naasinan nila yon para mag-doubt sa pinagsasabi ni Attorney Lotto, nasa sa Senator Judges. Pangatlo, anong napatunayan kahapon? Doon lang tayo sa direct examination.
3: Ha? Opo.
9: Kay Attorney Matibag, napatunayan nila na number one, may investigasyong ginawa ang NBI. based on their jurisdiction, pinatunayan nila na ano, this is a national security matter. Naalala mo yun. Sinabi nila na ito dahil sa Pangulo ito, involved ng security ng Pangulo, national security matter ito. Sinabi rin nila na ito should not be taken lightly. Pinakita rin nila yung fact na maraming context or circumstances na maaring there is a tendency to commit violence. Okay, yun ang dun, to that extent, napakita nila. Kaya nga makita mo, ang direct examination nila ay 2 oras lamang. Kaya tumigil na eh. Nung sa tingin nila, napatunayan na yun, di ba tinatanong sila, eh yung kinontrata ba? Alam na, di ba tumigil siya ron? Sabi niya eh, hindi namin sabihin publicly. In fact, ang mga investigator, yung talagang seasoned investigator, generally hindi nagsasalita niyan. Kasi malalaman, ang alam niyo ba yung mga criminal, napaka ano yan, sensitive and perceptive. Kagad nila malalaman, sino sa atin dito nag-leak nito? Bakit may ganitong information sinasabi doon? So, to that extent, ang hinihintay ko actually, hihingi ba ng caucus yung ano, yung Senado? Hihingit ba nung ano, yung parang private session para malaman kung meron ba? So, all of this, to this extent, meron. Ngayon, ang ginagawa ng depensa, ini-erode yun. Na sinasabi na, huwag niyong pagtiwalaan yan. Hindi niyo, kasi wala pa siya noon. Huwag niyo ano yan, kasi meron niyang ano rin eh, meron rin niyang tendency ganyan. Yan, ganun ang ginagawa nila. Tapos, ito, mga sinasabi, baka, di ba hearsay lamang, ganun. Ganun ang ginagawa. They're trying to erode something that has been established doon sa direct examination.
3: Okay. May question kami ni Kat, pinag-usapan namin. Alimbawa, like, pagpalagay natin, natapos na yung 4, ay, tama, ang 4, nausad na ng 2, biglang may bagong ebidensya doon na related sa 4, pwede bang balikan yun, Attorney Tranquil, o hindi? Pagtapos na, tapos na.
9: Alam mo, ordinarily, kaya may pre-trial order, hindi mo na babalikan yan. Ordinarily, ha? Pag sa hukuman yan. Kaya lang, alam mo, kahit sa hukuman, and I foresee it could happen in the impeachment court, in the interest of justice. Kaya, lagi mo maririnig yan. Kung ang objective mo ay ma-attain ang justisya, ang judge nag-exercise ng discretion minsan yan.
3: Oo.
9: Minsan magugulat ka eh. Minsan nangyayari sa amin, hindi na pwede yan.
3: Oo. Ilang pas na eh. Pas na eh.
9: Oo, sasabihin lang dyan, okay, just for me to be able to hear in the interview.
3: Okay. Hindi, kasi alimbawa lang may lumutang. Sabi niya, hindi, kinontrata ako ng vice president eh. Eh, wala na tayo doon. Nasa 2 na tayo. Tapos na yung 4 eh. So, yes. pwedeng bumalik doon sa 4 just in case lang may developments na crucial.
9: Discretion yan ng hukuman. In fact, may mga instances ako nakikita na nakakapagsara na ng ebidensya ang prosecution sa actual case. Tapos ang tinatawag namin dyan, newly discovered evidence. An evidence which was not available during trial. So sasabihin pwede. Nila, Your Honor, yan, magmamanifest sila. Paano ibang bigyan nyo kami ng pagkakataon na bumalik sa puntong ito dahil po may bago kaming ebidensya.
3: Sige po. Tranquil, thank you. Maraming salamat. Nasa ka ba? Nasa ENC ka ba? Umiikot-ikot ako sa mga channel. Sino kasama mo? Si Casey?
9: Hindi, kayong umaga, nasa dito pa ako. Wala pa ako doon. Mamaya.
3: Mamaya. O, kasi hapon pa naman.
4: Resident.
3: Ha? Thank you. Maraming salamat, Tranquil. Mabuhay ka.
4: Salamat, Attorney.
9: Hello, ma.
3: Thank you. Si Attorney Tranquil Salvador III. Kaya lang, wala. Kilala po as Tranquil. Kahit mali yung pigkas na Tranquil. Sige na. Doon na siya nakilala sa Tranquil, eh, no? Parang tama talaga.
4: Unang kita Tranquil. Ko sa kanya nung ano, batang reporter pa. Oh. Corona impeachment trial. Iba pa yung hairstyle ni attorney noon.
3: Mas pogi ba siya noon kaysa ngayon?
4: Fresh na fresh hanggang ngayon. Hanggang ngayon.
3: Mabay chat din yan. Magaling super, yan, no? Super. Napaka-pasensyoso sa mga
4: at
3: minsan.
4: At magaling mag-laymanize.
3: Correct. Mm-hmm. May patience ka ba na? Kasi kung abogado, kasi ano ba naman tanong dito? Ang tanga naman magtanong. Hindi, si Tranquil, hindi. Marunong siya
4: mauhintindi. Hindi niya ipapamukha sa'yo na abogado ako. Yes, ikaw yes. Hindi.
3: Marunong yan. Very good. Thank you, sir.
4: Salamat
3: ka.
4: Po.
3: Sabi ni Jing Subido, Director Matibag was very, very patient during his the cross-examination. His facial expression showed it. I think alam na rin naman kasi niya. Kasi pag ganyan, kailangan mo rin irendahan